0: CCTV nga nung tumatakbo si Bato eh. No? So, ang daming CCTV ron eh. Malalaman kung merong pumasok na may dala ng armas at nagpaputok. Pero lahat yan, lalamanin ngayon ang investigasyon. Ballistics, CCTV, paraffin test. No? At malamang, ang lalabas dyan sa storya na yan ay wala naman talagang nagpilit na pumasok. Gusto sa loob. At yung mga barilan, wala namang parang wala naman tinamaan eh. 'Di ba? Sino binabaril? Yung pader? No?
1: Ayun, oo.
0: Sino? Kahit yung mga staff doon, kahit yung media, wala namang nakitang nagbabarilan. Ang narinig nila ay putukan.
1: Yun,
0: no?
1: Eh dahil dyan, maputo lang kita sa glit, sec. Kasi andi dito po yung isa doon sa media na naroon mismo, narinig niya, nakita niya. E kunin natin lang kanyang perspektibo tungkol dito. Si Robert Mano na po ang nakaupo.
0: Yes.
1: Tandem ng bayan na po itong programa.
2: Good morning, Secretary.
0: Nakita ko nga yung video niya eh, ni Robert Mano.
2: medyo hinihingal tayo hinihingal kasi akyat baba. Secretary, ang tanong ko lang, merong bang basehan yung sinasabi ng iba na observation ng iba, nakita ko sa social media na parang tipong nagkakaputukan sa second floor, nandun yung mga senador sa second floor doing their own live. Social media live, Facebook live, kanya-kanya sila. Hindi ba ang sabi ng iba, hindi ba kapag may ganyang putukan, dapat tatakbo ka, mag-evacuate ka? Bakit naka-live ka?
1: Tama.
2: Para masyado daw kalmado yung mga senator. Yun yung po yung perspective ng iba. Meron bang pwedeng bigyan ng timbang yung ganong nakikita nila?
0: Of course, nakakadagdag yun eh, doon sa conspiracy theory na nakikita natin, no? Lalo na, may mga video ron na chill lang si Robin Hood Padilla naglalakad. Di ba?
1: Oo nga.
0: Napanood ko rin yun eh. No? Kaya, yun, of course, nakakadagdag yun doon sa pinag-uusapan natin ngayon. Tapos nakakadagdag pa, nakapapalit lang ng security ng Senado.
2: Mm.
0: Yung head o saa, yung security ng Senado, yung mista mismo ni Bato, na dati ring staff ni Alan Peter nung siya ay nasa Congress. So, ibig sabihin yung head ng security, hindi papayagan na may makapasok na baril at may makapasok na outsider dahil nga mista ni Bato. Kaka-appoint lang niya nung Lunes.
1: Kaya nga, oo.
0: Kaya so, na, may naamoy ka eh. May naamoy ka na medyo hindi magandang pang-amoy.
1: Oo, no?
0: Kaya lalo na feed itong pinag-uusapan natin na conspiracy. Na, ano yan? Distraction para may tumakas? Ano yan? Trigger for something? No? Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago na destabilization? No? Yan, nagpapaawa ka? Na nilulusob kayo, na wala namang lumulusob. No? Lahat yan ay lalamanin ngayon ng investigasyon.
2: Opo.
0: Yung sinasabi kong investigasyon.
2: Opo.
0: At maraming corroborating evidence na parang sinasabi, parang kasinungalingan yung version ng nila Bato at saka ni Alan Peter at saka ni Robin Hood Padilla at saka si Amy.
2: Pero Secretary...
0: Robert, kung nandun pa si Bato eh.
2: Secretary, pero yung sa other perspective naman, ang sinasabi, kung hindi yan totoo, sabi na, bakit naman isasaalang-alang ng mga senador yung security nila? Diba?
1: Mismo.
2: Yung mismong sila nandun sa floor kung saan nangyayari yung bakbakan. Bakit nila ilalagay yung buhay nila sa panganib?
0: Unless, Robert, na alam nila, wala naman sila sa panganib. No? Unless alam nila na wala naman lumulusog. Unless alam nila na hindi naman sila, sabi ni Amy, sila ay papatayin, no? Kung alam naman nila na hindi, no? Ay hindi kwan lang sila, no? Chill lang sila. Ngayon ang tanong, kung sakaling totoo ito pinag-uusapan natin, sino ba yung involved sa conspiracy?
1: Oo.
0: Sino yung involved? No? Paano earlier pa lang eh nagtatawag na si Bato ng supporters niya na pumunta sa Senado, no? Yung ilan nga ng mga nagrarally doon laban kila Alan Peter at kila Bato eh muntik nang magkagulo with the Duterte supporters eh. So a template is being set bago narinig yung putukan.
1: Oo.
0: No? A template is being set. Tapos, yung narrative na nilulusob sila at binabalil sila, mukhang wala. Mukhang hindi nag-exist. Mukhang walang ebidensya. No? Kaya lumalabas itong pinag-uusapan natin. Hindi naman ito lalabas eh.
1: Oo.
0: Kung talagang nakita sa CCTV, nakita may mga armadong pumapasok, lumulusob sa entrance pa lang. Pero kung sakali, doon pa lang sa entrance ang putukan. Hindi sa third floor.
1: Correct.
0: At
1: pero
0: may makakita na may mga pumasok na armado. No?
1: Isa pang mainit na tanong, Sec, partner, is, ito rin yung tanong ni Alvin El Chico kagabi pa. Who stands to gain dito sa pangyayari na ito?
0: Depende, no? Pwedeng iba't iba kasi yung objective eh. Yung isa, sabi ko nga kanina, pwedeng distraction para mapakatakas, no? Hindi natin alam kung yun ay nagtagumpay o hindi. No, kung may nakatakas nga.
1: Oo.
0: No? Ito ay to create a trigger para magkagulo, no? Nilulusob yung institusyon ng Senado.
1: Oo.
0: No, nilulusob.
1: Oo. No, nilulusob sabi kami.
0: Sabi ni Aimee, magma-martial law. No? So, parang pag pinapakinggan mo yung mga statements ng mga senador katulad ni Aimee, no? Parang merong isang scenario na magkakaroon ng martial law. Siya mismo nagsabi noon eh. So, anong ibig sabihin noon? Nagke-create ka ng scenario for something, no? Something, no? Siguro para matigil yung impeachment or para maglabas ng TRO yung Supreme Court. Paano, Robert, tsaka Doris, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court, ha?
2: Pinasasagot, 72 hours.
0: Ng TRO, immediate yan eh.
1: Oo.
0: Diba? Hindi naglabas eh. So it can be used to trigger a TRO. No? Yun yung ikalawa. Tapos ikatlo, to gain sympathy. Paano under attack na kayo eh? Tapos ang liit ng minority nyo, 13 lang. So, kahabol mo, you are being besieged. No? Kung gusto mo lang simpatya. So, pwedeng iba't iba yung mga angle. Pwede rin all of the above. No, hindi naman sila contradictory sa isa't isa. No?
1: So,
0: pero tingin ko, Doris, today malalaman natin yung talagang mga elemento nung nangyari. May papasok doon, i-check yung mga butas sa pader, no? Dapat nga i-check pati yung mga armas ng mga doon, kung pumutok o hindi, i-check yung mga kamay nila. Ano kahit hugasan mo ng tubig yan, lalabas yan eh.
1: Yung para
0: kung nagpaputok ka. Tapos yung pinakamahalaga, yung CCTV.
1: Sana lang ay nakafocus doon. May CCTV ba? A CCTV ba, partner, doon sa lugar na yon?
2: Kompleto yan. Yung mismo kung saan nag-start yung putok, doon sa second floor, sa dulo, sa may committee room, may mga CCTV din doon, partner.
0: Yes. Kung nawala yung CCTV o nasira, lalo suspicious.
1: Baka hindi gumagana.
0: Ang daming CCTV sa Senado, kaya di ba sila pa nga nag-release yung hinahabol si Bato. Hahabol siya na ang humahabol daw mga NBI. Puro pala mga staff na yon. Yung mga nasa likod niya.
2: Secretary, i-hold lang po kita ng mabilis na mabilis. Huwag mong ibababa. May kukunin lang tayong flash report. Pagkatapos, balik po natin yung discussion. Kaugnay po dyan sa assessment po ninyo na yan. Ha? Saglit lamang po. Kuha muna tayo ng
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Flash Report mula kay Radyo Patrol. Dico Bagsik. Dico, detalye please.
4: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Inanunso ngayong 8 a.m. ng NGCP ang lagay ng Luzon Grid kung saan nasa red alert ang Luzon Grid ng 4 p.m. hanggang 10 p.m. ngayong araw, habang nasa yellow alert naman ng 3 p.m. hanggang 4 p.m. at 10 p.m. hanggang 11 p.m. Ang available capacity ng Luzon Grid ay nasa 12,479 megawatts ngayong araw na ito. At tabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Balikan po natin ang Batikang Political Analyst, si Secretary Ronald Liama. Sir, good morning po ulit.
0: Morning! Masyado namang grabe yung kwan mo, introduction mo. Hindi naman tayo Batikang.
1: Ano?
2: Anong tawag doon?
1: Pundasyon.
0: Parang si Doris, nakikichismis sa gilid-gilid.
1: Ayun, nakikisaw-saw lang.
0: Kasama-sama yung kwento.
2: Opo, ang idudugtong kong tanong, Secretary, itong entire week, Lunes, nagkaroon ng regudon sa Senado, nagpalit ng leadership, nagkaroon ng takbuhan, habulan. Martes, may nag-away na dalawang senador, Kiko Pangilinan, Robin Hood Padilla, may part 2 kahapon na halos magpang-abot. Kahapon, may nangyaring...
1: Suntukan daw.
2: Kahapon, may nangyari din na putukan mismo sa loob ng Senado.
1: Yan.
2: Nakikita ba natin na medyo mako-consider unstable yung leadership with this mga incident na ganito? Out of control?
0: Yes, paano nangyari lahat ito sa leadership ni Alan Peter Cayetano? Before ito, medyo ko lang nga problematic na yung Senado. Dahil sa mga investigasyon nila ng Blue Ribbon, yung mga witnesses, state witnesses ito nag-testify na may mga senador na talagang involved sa massive corruption. Tapos meron ka pang ICC na dalawang senador yung kasama sa mga posibleng huhulihin. Tapos lumabas na yung international warrant. So talaga yung image ng Senado talagang gumuguho. Pero ito yung parang last straw Parang sirang-sira yung Senado nitong nakaraang linggo. Nitong linggo ito, hindi pa katapos Diba? Lunes pa lang nagkakagulo na
1: Kaya nga, wala pa nga.
0: Hindi pa tapos itong napanood natin. No? So, ito ba yung ibig sabihin ng liderato ni Alan Peter? No? At lalo na pag nalaman natin dito sa mga darating na mga araw at darating na oras, ano ba yung talaga yung totoo nangyari dito sa Barilan? No? Talaga bang nilusob sila kaya nagka-Barilan? No? Sino ba talaga mga nagpaputok? At ano ba talaga ang agenda? Nakatakas ba si Bato o hindi? No? So, yun yung mga malalaman natin today or tomorrow.
1: Correct. Sana sa lalong madaling panahon. Pero
0: Guguho yung imahe talaga ng Senado as an institution.
1: Correct.
0: Pero nabasa ko tayo sa BBC, nabasa ko sa New York Times.
1: Nasa Al Jazeera tayo.
0: Nabasa ko sa CNN, nabasa ko sa international Talagang parang pantayo, parang Netflix miniseries.
1: Correct. Pero yun sa ordinaryong tao, pakialam ko. Kung gumuho ang imahe ng Senado, hindi wala akong paki sa ganyan ang dami kong problema. So bakit ko kailangan problemahin ito?
0: Yes, totoo rin naman 'yan. Pero alam mo Doris, ang mga Pinoy, mahilig tayo sa telenovela mahilig tayo sa drama. Mm. Kaya lahat ng mga tao ngayon pinapanood dito, ano yung susunod na kabanata? No? Si Lito Lapid ba ay mamamatay? No? Parang Provinciano no? Kaya number one yung mga ganyang klase yung mga telenovela, di ba?
1: Correct.
0: Tingin ko, no, Doris, yung buhay mo pwedeng pang-telenovela.
1: Ay, grabe ka. Teka lang, sa ano ang pansin mo doon sa ginawa naman ni Pangulong Marcos? Kasi nag-video message
2: meron.
1: Siya. Mm-hmm. Sufficiente ba, Zek, para sa'yo yung ginawang yon? At sakali na sinasabi mo nga na yung mga impormasyon, yung mga pertinent information ay makukuha natin, sa palagay mo dapat si Pangulong Marcos ang magsabi niyan?
0: Well, kailangan niyang magsalita para sabihin na una, they are in control. Nandun yung mga kapulisan, nandun yung NBI, nandun yung ibang law enforcers. Ikalawa, kailangan niyang ipaliwanag, Walang nangyaring paglulusob batay sa kanilang impormasyon, batay sa kanilang investigasyon. Habang sinasabi niya na ipagpapatuloy yung investigasyon, pangkalma yan At para hindi yung narrative ng iba ang mag-dominate. So ito ay about control and narrative yung ginawa niya. Na parang mensahe ito kung meron mga nagplano ng ganyang klaseng senaryo, parang mensahe sa kanila, alam namin yung ginawa nyo. We are watching you. We are watching you. Kung meron pang susunod na kabanata yan, may gagawin kami. No? Dahil ang sinisisi gobyerno, niluluso, papatayin yung mga senador eh. So kailangan talaga niya magsalita. No? Pero mensahe rin niyan, a not so veiled message, kung sino man yung gumawa ng ganyang klaseng senaryo, na alam namin ang ginagawa niyo.
2: Secretary, doon sa kabilang side, may mga lumabas na video doon sa may GSIS area. May mga nagdi-drill eh, para nagbubutas, parang ang projection ay gagawa ng daan tagos papunta sa Senado. Kahagabi, may mga naririnig din kami na parang nagdi-drill doon sa kabilang side sa GSIS.
1: Tuloy lang ang

0: pa ba ng ganong oras kung meron man, we do not know. Pero ito mga ganito, paano naman natin i-address? Kasi cause din naman ng panic dun sa mga empleyado ng Senado na, correct. Teka, baka bigla lumusot lang dyan sa amin at bigla kaming i-occupy.
1: Mm-hmm. Oh. Well, yun, pwede mong i-check yan physically eh. Ang sabi ni Alan Peter doon sa kanyang video, kung napanood nyo, may nagbabarena galing sa GSIS para gustong pumasok. Ang makikita rin yan sa CCTV kung may talaga nagbabarena. No? Ang sabi kasi ng NBI, nakabukas yung pintuan eh. Bakit ibabarena? At pumunta yung NBI sa GSIS dahil nag-request si Beloso, no, na pumunta sila dahil nga nakakarinig sila ng putok at mukhang may bumabaril mismo sa GSIS building. Request yun eh. Request yun ni Beloso. At yan ay mako-confirm. Pero again, Robert, ang mahalaga dyan, yung CCTV. No? Dahil pag may nagbabarena nga, eh kita-kita yung ebidensya na may nagbabarena. Sa side ba? Sa side ng GSIS o sa side ng Senado? Kung totoo na may nagbabarena, according to Senator Alan Peter, obvious na obvious yan. Kaya nga, in the next few hours, malalaman natin itong mga claims na ito. No? Hindi mo matatago yung binabarena eh.
2: Sec, yun bang kagaya ng tanong kahapon ni Carmina Constantino kay Bato mismo, option pa ba hanggang sa ngayon ang pagsuko niya? O wala na, point of no return na siya?
1: Tingin ko point of no return na siya. Alam niya, pag nakuha siya ng ICC, no, ay may hirapan na siyang ibalik dito. At medyo kakabahan din si Bongo kung lalabas yung kanyang international warrant. Sabi nga ng mga legal luminaries, hindi kailangan dumaan sa local court. Bahagi yan ng isang treaty na mismo yung Supreme Court ay kinonfirm o naglabas ng opinion na yan ay binding. Unanimous ha, yung decision ng yung sinabi ng Supreme Court. Hindi mo kinakailangan ng local courts. Dahil mahalaga yung treaty. Yung international warrant ng ICC ay batay sa isang treaty. Iba pa yung Interpol, no? Iba pa yung, kaya pwede talaga siyang isurrender. At yung final nila a year ago sa Supreme Court para mag-desisyon diyan regarding dun sa pagkuha o pagkidnap ka daw kay Digong, walang ginawang desisyon ng Supreme Court. So walang legal impediment para kunin si Bato based on an international warrant or based on an Interpol red notice.
0: So, ang susunod niyan, partner, abangan natin ang mangyayari today. Everyday may nangyayari.
2: Yun lang nga.
0: Yes. Today, ano naman ang meron, yan naman ang titignan din natin.
2: Ididiretso yata hanggang Biyernes.
0: Oo. whole week na ito.
1: Baka mga tatlong buwan pa ito. Parang Iran war.
2: Tumatagal. Grabe naman.
0: Ay, nako. For the meantime, Secretary, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Anytime, Robert at saka Doris.
2: Thank you, Sec.
1: Salamat.
0: Thank you po. Si Secretary Ronald Diamas, isang political analyst. Ay, humbinga ng malalim. Kahapon kasi yung hinga ko, sa bibig ko na nilalabas sa sobrang hingal. Akit baba.
2: Medyo na ano nga ako doon sa pagtakbo mo.
0: Ang exercise.
2: Lahat ng mga kinain mo nawala. Okay. Pero wala, yun lang po talaga ang trabaho ng isang totoong journalist.
0: At huwag po tayong mawawala doon sa direksyon ha. Yung pong ginawa ng mga journalist na nandun, trabaho po namin yun. Pero doon tayo sa nangyari at doon tayo sa assessment. Doon ang focus natin,
2: ha? Correct. Oo. Hindi naman natin sa sinasabi na hindi tayo saludo doon sa mga reporter. Lahat tayo, hindi lang dito sa ABS-CBN. Pero siyempre, special na pagbanggit sa iyo, Robert, Victoria Tulad.
0: Oo.
2: Sino pa yun?
0: Nandun si...
2: Zian Ambrosio.
0: Zian.
2: Kaya saludo sa inyo at buti naman ay maayos ang inyong mga kalagayan.
0: Safe tayong lahat.
2: Safe kami. Dapat lang dapat. Ang safety ang iniisip lagi.
0: Dahil dyan!
2: 8:21 na po ng umaga.
3: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Patamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Doris Bigonia at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan!
2: Miss Beautiful,
3: it's time. From the very tired broadcaster.
2: Hininga!
3: Oy, 8:24 na po ng umaga.
2: Dahil dyan, partner,
3: oh,
2: eh, tuloy na tayo sa discussion. Ay, ibanggitin ko lang pala ito. Kanina si Nico Bagsik nag-flash report for the Luzon grid.
3: Correct.
2: Ang Visayas grid, may alert status din po. Ha? Makinig po kayo sa mga taga-Visayas. Red alert status po. Ito po ay according to NGCP advisory. Ha? Red alert status kayo ng 4 p.m. to 9 p.m. mamaya. At yellow alert, 3 to 4 p.m. at 9 p.m. to 11 p.m. Ang available capacity po kasi ay 2,413 megawatts pero yung peak demand, 2,500 ang kailangan. Eh, ang available, 2,400 lang. So, alam niyo na po ibig sabihin.
3: Oo.
2: Kaka-brownout.
3: Sabi ko nga kanina, kung pwede lang sana mag-ipon sa balde ng kuryente, di ba? Gagawin natin yan. Lalo't napakainit pa rin ng panahon.
2: Mm-mm.
3: Pero, eh, tiis-tiis lang po tayo.
2: Mm-mm. Magtipid na po tayo.
3: Magtipid.
2: Kung may mga pwedeng appliance na pwede ninyong tipirin yung paggamit, tanggalin, i-unplug and all, eh, gawin po natin para makatulong tayo sa pag-conserve, makatipid ng energy.
3: Kung malaki po ang ating pamilya at tayo po may apat na electric fan, eh magsiksikan na lang po tayo sa isang kwarto.
2: Tapos, isang
3: para
2: electric
3: isa lang
2: fan.
3: Electric fan.
2: Uh-huh.
3: Pero huwag niyo pong bubuksan yung aircon.
2: Ganun din pala.
3: Kunwari
2: na electric fan pero may aircon sa likod. Ay, nako. With the development sa Senado, sa kasagsagan ng barilan sa Senado,
3: yan.
2: Eh, itine-turn over naman partner din kagabi doon. Yung articles of impeachment, si SecGen, House SecGen Chelloy Garafil, nandun sa loob mismo ng Senado. At yung habang nagbabarilan sa second floor, yung mga documents, ibinababa naman. Sa ground,
3: diba?
2: Eh ano ba ang implication nito? Mayroon bang agam-agam ang kamera pagdating dito? O hopeful naman sila na itong insidente na ito ay hindi ikakatwiran para sabing, ay, meron kasi kaming security concern sa Senado. I-hold muna namin yan, hindi muna namin yan maasikaso because priority namin ito. Eh, tingnan po natin kung ano masasabi ni Akbayan Party List Representative, House Assistant Minority Leader. Ang prosecutor po, isa sa prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at member po na House Committee on Justice. Apakasipag, ang daming role.
3: Yan na nga. Sana all.
2: Representative Jose Manuel, syempre mas kilala bilang Dichel Jokno. Sir, good morning, Doris at Robert.
3: Good morning.
5: Good morning. Good morning, Doris at Robert at lahat ng nanonood at makikinig.
2: Opo. Finally, na-transmit po sa Senado kagabi yung articles of impeachment. Bagamat hindi namin nakausap si Sec. Gen. Chelly Garafil. Pero nung sinabi namin, ma'am, na-file, na-transmit na po officially, nag-thumbs up siya. So, ibig sabihin, yes, so, partner. Oh, with this Congressman Chel, hopeful ba kayo na aarangkada agad ito, uusad agad ito, or because of this event na nangyari kagabi sa Senado, eh baka maantala?
3: Maantala ba? O magkakaroon ng epekto?
5: Naku, hindi pwedeng maging dahilan yan, Doris at Robert. Dahil ang utos ay mismo nagagaling sa ating konstitusyon. Pagtanggap ng Senado ng Articles of Impeachment, kailangan litisin na ang kaso agad-agad. Siyempre, para mangyari yon, kailangan mag-convene ang ating Senate bilang impeachment court. Susuot na sila ng mga robes, mag-oath of office bilang mga senator judge. At ituloy na yung pagpepresenta ng ebidensya.
3: Opo. Pero ano po ang interpretasyon ng forthwith na susundin po natin? Kasi partner, di ba meron sinabi ang Supreme Court na ang interpretasyon daw ay
2: Enough time.
3: Mm-mm. Oo. Mm-mm.
5: Ano naman yan? Sabi ng Supreme Court ay reasonable time at bawal yung inordinate delay o yung talagang ididribble ang kaso.
3: Opo.
5: Kaya makikita naman natin eh, kasi lahat naman tayo nababantayan natin ng Senado kung hindi nila agad-agad i-convene ang court, kung hindi nila ituloy yung pag-take ng oath, tapos yung paglabas ng notice kay Vice President Sara, we can already conclude na magkakaroon ng delay. Mm-mm. Pero kung agad-agad naman nila gagawin yan, kahit hindi naman yung immediately, ano, basta't yung within a good time, ay ano na yon, forthwith na yon, according to the Supreme Court. Pero itong may isang bagay dyan, ha, Doris at Robert.
3: Apo.
5: Yung sinabi mismo ng Supreme Court, ay sa amin sa legal community, ang tawag namin dyan ay obiter dicta. Ba? Ibang salita yan. Biglang naman sabihin nun ay hindi siya controlling, hindi siya binding, dahil as an aside lang yon. Yan ang isang bagay na hindi minsan na gegets natin.
3: Oo.
5: Na may mga sinasabi ang Supreme Court na talagang magko-control sa isang sitwasyon, pero meron din naman silang binibitawang salita na para kumbaga ay hindi naman binding talaga yan. So para sa akin, nandiyan pa rin ang salitang forthwith na nakalagay sa ating constitution, na alam naman natin ang ibig sabihin ay agad-agad dapat.
3: Mm-mm. Correct.
2: Kung ngayon po na na-transmit na sa Senado, ano pa po yung preparation na gagawin ninyo para paghandaan itong syempre paggulong na din ng mismong impeachment trial?
5: Ay, marami kami pinaghahandaan. Napakalaking hamon ito para sa prosecution dahil maraming ebidensya. Marami tayong nakalinya mga testigo sa bawat article. Tapos marami rin mga dokumento. Ang challenge nga namin ay maging maayos yung pagpepresenta nito sa korte, sa impeachment court at sa publiko. Dahil sa dulo naman ay lahat naman tayo ay maghuhusga dito sa kasong ito.
3: Tama.
5: Kung maalala ninyo yung mga dating impeachment case, naku, lahat ng Pilipino ay nanonood at may kanya-kanya tayong pananaw. Pero kung klaro naman ang ebidensya, tingin ko, dapat magiging klaro din ang pagpapasya ng Senator Judge.
3: Pero hindi nyo ba nararamdaman na Teka lang, baka madiskari lang aming trabaho. Dahil nga, sabi nga natin lahat na nagulat tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, may mga nangyayari kaliwat kanan na parang leading to yung sinasabi na either destabilization o pag, anong partner mo at matatawag mo doon, para matagalan yung impeachment trial mismo.
5: Eh, syempre, hindi naman nawawala sa isip yan, pero kailangan focus. Naka-focus kami doon mismo sa gagawin namin pag nagsimula na yung trial. Ano ito eh, pangbaga ay one of the biggest courtroom cases ito sa panahon natin ngayon.
3: Opo.
5: At very important yung aming paglalatag ng ebidensya, ng testigo at ng mga dokumento.
3: Okay.
2: At ito, Congressman Chell, ay hopeful pa kayo na maipanalo ito kung si din nga sinasabi kasi, ay, tingnan mo naman yung latag, yung leaning, medyo ngayon pa lang nakikita na. Kayo ba naapektuhan sa ganun, sir?
5: Ganito ha, kung titingnan natin yung kasaysayan ng mga impeachment case, lagi naman dehado ang prosecution kasi ang nagiging respondent diyan, siyempre matataas na official 'yan.
3: Oo.
5: May kapit, 'di ba? So sa simula pa lang, it's always a challenge. Pero ito ang sasabihin ko, ha? Pag nakita natin yung mga nangyari dati nung lumabas na ang ebidensya, talagang yun ang naging basehan ng mga mahistradong senador. So, sa tingin ko, well, kung ano man ang leanings nila ay they will have to make their decision based on the evidence because the entire country will see the evidence also. Hindi ito closed door na proceeding na sila-sila lang ang makakakita ng ebidensya at maririnig yung mga testigo. Lahat tayo na makikita natin yan, na magiging witness tayo dyan sa trial na yan. And of course, sensitive din ang mga senator judges sa kung ano yung ugong ng ating mamamay.
2: Ayun. So, mag-aabang muna tayo.
3: Abangers na naman tayo niyan.
2: Doon sa former leadership, ang sabi kasi once ma-transmit, kinabukasan, convene. I re-refer sa Committee on Rules and then convene agad yung impeachment court. Mm-hmm. With this, tingnan natin kung ano yung magiging development na transmit na, ano na ngayon ang gagawin, ang bola ngayon na sa Senado na.
3: Correct.
2: Yan ang aabangan natin. Habang, syempre, ang mga prosecutor natin, magre-ready na rin yan. Ay, Kong Chell, panghuli na lang pala, maihabol ko lang. Mayroon na kayo ding listahan ng mga makakasamang mga private prosecutor? May na-identify na po ang group ninyo?
5: Alam ko, pinag-uusapan pa yan ng House leadership. Hindi ako aware kung ano na yung mga naging decision nila.
2: Okay, sige po. Kong, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Thank you, sir.
5: Thank you din.
2: Salamat po. Okay, good morning. Si Representative Jose Manuel Chell Jokdo ng Akbayan Party List, House Assistant Minority Leader at isa po siyang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na miyembro ng House Justice Committee. Miss Beautiful.
3: Napapagod ako para sa iyo, partner.
2: Kaya mo yan. Okay. Energy, sabi nga ni Alvin. Energy! Kape!
3: 8:35 in the morning!

0: At dahil dyan, partner,
1: dahil ito dyan
0: na sila. Alamin na natin.
1: Uy, meron kang nakalimutan.
0: Ay, ano?
1: Eh, hindi natin napakain ng mga doggy wawaw and friends.
0: Oo nga. Ay, ngumunguya. Gumunguya sila ngayon. Diba? Chrissy, tama ba? Oh, tama. Horsey, tama ba? Oh, behave sila today. Nakikinig sila, gusto nila yung topic.
1: Correct, correct. O, ayan, no? O, sumasabay doon sa ilang thousand na tayo, Camille, sa YouTube natin. Maraming salamat po atin sa mga nakikinig at nanonood sa ating YouTube channel. Ramdam namin kayo.
0: Iyan.
1: Lalo na po si Doggy Wawaw.
0: Iyan.
1: Ilang libo daw tayo ngayon.
0: Nasa partner. 38,000 tayo, partner. YouTube pa lang yan. Eh, paano pa ang radyo?
1: Thank you.
0: Paano pa ang Facebook at iba-iba pang platform.
1: At paano pa yung mga kamag-anak ko?
0: Of course.
1: Kasi sinabihan ko na laging makikinig sa atin.
0: Paano pa ang Robert Natics?
1: Oo, diba?
0: Iba-ibang chapter yan.
1: Oo. Nationwide.
0: Ay, sorry, partner. Worldwide.
1: Ikaw na. At ikaw na talaga.
0: May meet and greet kami.
1: May invite
0: kita. Pero si Camille ang pinakamamumuno doon sa meet and greet na yun.
1: Sige, basta imbitahin niyo ako, ha?
0: May special number ka doon. Dahil dyan, narito na ang ating mga radyo patrol! Ay, kunin natin yung follow-up doon sa sunog, ha? Mag-iina. Kabilang ang isang buntis, patay sa sunog sa Navotas. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish?
2: Robert at Doris, umiiyak at nagluluksa ngayon ang magkakapamilya matapos masawi sa sunog at ang tatlo nilang kaanak. Kabilang dyan yung 45 anyos na ginang, 20 anyos itong anak na nagdadalang tao at 3 na taong gulang na bata. Kwento ni May, pinsan ng mga biktima, sinatok pa sila ng ibang kaanak nang makitang kumakalat ang apoy at natrap ang mag-iina. Narito ang kanyang pahayag.
3: Binay-stranded po na lumano mag-iina po sa lobby. O, isang 8 taon, isang 20, tsaka isang masa 45 na siguro. Po, anak niya po yung dalawa. Buntis pa po yung isa dun, mami. Mga anak na po yun eh. Kanina pa po namin nanap mula pa lang kung nagkasunog. Hindi talaga namin yung nakita namin yung kasawa tsaka yung manugang. Ayun po kasi yung unang sinugot. Sana nga po matulungan nila po.
2: Ayon kay Fire Senior Inspector Jezreel Malapit, Deputy City Fire Marshal ng Navotas, matapos yung mapping operations ng DSP kanina, Robert at Doris, sa tagpuan na lang na magkakasama sa CR ng bahay ng kaanak, yung labinong mga biktima, hinala pa niya na baka sinalubong na sila ng malakas na apoy kaya hindi na nakalabas pa kahit malapit na lang yung nasabing CR sa pintuan ng bahay. Compound ng iisang angka na Robert at Doris yung nasunog na may tinatayang 10 bahay at 20 pamilya yung apektado. Bagamat gawa sa magkakahalong light at konkretong material yung mga bahay, dikit-dikit kasi yung mga bahay dito, Robert at Doris, dikit yung eskinito sa compound. At mismong labasan lang ay yung harapang bahagi nito. Tinuturo ng kapitan ng barangay 373 na sa kable ng kuryente sa may poste yung pinagmulan ng sunog. Kumislap umano yung mga kable, ngunit hindi lang matukoy kung problema ba sa kuryente o sa jumper yung naging sanhi nito. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog dito sa barangay 373 sa Tango South sa Navotas bago ideklarang apulado kaninang 6:57 ng umaga. Sa mga oras ito, Robert at Doris, kakalabas lamang din ng suko mula doon sa may mismong pinangyarihan ng sunog doon sa mga natutok na bahay. Kanina daladala nila yung mga evidence box ngayon na niretrieve na o nilabas na yung mga bag kung saan inilagay yung labi ng mga biktima. At ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, isa pang report partner.
1: May umabol.
0: Aha, punta tayo ng Senado.
1: Ah, sige.
0: Aha. Ang Senado po, business as usual, pero naka-heightened alert. Ah, yung heightened alert since Monday pa yan. Itinaas nila yan because of the incident last Monday.
1: So, hindi pa nililift yon.
0: Hindi pa nililift. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
4: Tama ka dyan, Robert. Ano, nanatili nga naka-heightened alert ang seguridad dito sa Senado. Ngayon, ang ginagawa, yung mga empleyado, tuloy-tuloy lang naman yung pagpasok pero nakausap na natin yung mga gwardiya at mas mahigpit na yung kanilang pagpapatupad ng seguridad o ng mga safety measure para masigurong ligtas yung gusali o ligtas dito sa may Senate building. Ang ginagawa nila, Robert at Doris, kapag ikaw ay empleyado, kailangan may dala kang ID dahil kung wala, ay haharangin ka dito sa gate na ito. At kailangan din, kung ikaw naman ay may dalang sasakyan, may listahan sila sa loob at dapat na-coordinate yung pagpunta para hindi ka maharang. Dahil dito, sinasala talaga nila yung mga kotseng pwedeng pumasok at meron lamang silang mga pinapapasok dito. Limitado lamang, hindi lahat ay maaaring magpunta sa Senado ngayon. Yung mga miyembro rin ng media, Robert at Doris, ano, ang tanging nakapasok lamang ay yung mga bahagi ng Senate media o yung mga accredited. Hindi maaaring makapasok dito yung mga outsider at hindi pa nga daw na ibababa. Ayon doon sa mga gwardiya, hindi pa nabababa yung kautosan patungkol doon sa kung papaano yung pagpasok o yung protocol pagdating doon sa pagpasok ng mga miyembro ng media dito sa loob ng Senate building. Dito naman, Robert at Doris, ano, dahil nananatili naman dito yung mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa. Nandito sila sa may kanang bahagi kapag nakaharap tayo dito sa may Jokno Boulevard, na nandito sila sa may kanang bahagi. Ayan, puntahan natin. Ano? Yung kanilang sitwasyon ngayon dito ay meron na silang tent, meron na rin silang sound system at stage para din sa inaasahan nilang programa mamayang hapon. Pero yung kanilang stage nandito lang naman sa may tabi, no? Isang bahagi lamang naman ng kalsada yung kanilang inuupa at hindi naman ito nakaapekto doon sa usa ng mga sasakyan dito. Kakunti pa lamang din sa ngayon, Robert at Doris, ano, yung nakita nating supporter ni Senator De La Rosa na nandito ngayon. Dahil ayon doon sa nakapanayam natin kanina, mula PDP Laban, inaasahan nilang mamayang hapon yung dagsa ng kanilang mga miyembro para nga doon sa gagawing programa.
0: Zeus, bukod dyan sa mga supporter ni Senator De La Rosa, meron bang sa kabilang panig supporter ng administration? Kasi kahapon, meron. At meron din na iba na hindi na walang pinapanigan pero ang gusto ay ipaaresto naman si Senator De La Rosa. Ngayon, ano-ano mga grupo yung may schedule dyan ng rally?
4: Sa ngayon, Robert, ano, ang naabutan lamang natin dito at nakikita natin ay yung mga taga-suporta pa lamang ni Senator De La Rosa. Wala pa tayong nakita doon sa mga nananawagan na siya naman ay tuluyang maaresto. Yun nga, inaasahan nila mamayang hapon pa yung dagsa ng kanilang mga miyembro, abang sa ngayon naman ay wala pa tayong nakikitang pagkilos dito mula doon sa kabilang panig. Yung naging unang advisory, Robert at Doris, noong sa kabilang panig, ito yung sa may grupong bayan, ay sila yung magkakaroon ng programa doon naman sa Welcome Rotunda, hindi dito sa Senado. Samantala, mabanggit ko lamang din, ano, Robert at Doris, kapapadala lamang ng detalye ng Southern Police District kung saan kinumpirma nila na meron nga na-aresto kagabi bunsod ng shooting incident dito sa Senado. Yung nabanggit doon sa police report ng Southern Police District, kinilala yung na-aresto bilang isang driver ng NBI, 44 anyos ito na lalaki. Ayon dun sa ulat ng Southern Police District, Robert at Doris ay sumailalim na sa paraffin test itong sinasabing suspect na itong na-aresto at posible nga siyang maharap sa reklamong alarms and scandal, grave threat, direct assault, patong-patong yung kaso na pwedeng maisampa laban sa kanya. Pero sa ulat ng Southern Police District, hindi pa malinaw, Robert at Doris, kung saan nakadetine yung suspect. Kanina kasi, nung nagtungo dito, yung nagpakilalang abogado nitong suspect na to na kinilala nga bilang driver ng National Bureau of Investigation, ang ginawa, ang sinabi sa kanya ng mga gwardiya ay hindi pa nila makonfirm kung meron nga nakadetine dito mismo sa Senado. Kaya umalis muna sila at sinabing magbabalik na lamang mamaya para nga makumpirma kung yung kanyang kliyente yung nandito sa Senado. Kanina rin ay nagpadala sa atin na mensahe yung abogado na si Attorney Peter o si Attorney Paolo Nieto. Ano? Ang sabi niya ay sa ngayon, wala pa silang natatanggap na confirmation mula sa Office of the Sergeant at Arms dito sa Senado, maging sa mga gwardiya sa kung ano yung naging kapalaran ng kanyang kliyente.
0: Zeus, linawin lang natin. Yung inaresto siya because sangkot siya sa barilan na nangyari sa Senado kahapon, kagabi?
4: Ayon dun sa ulat ng Southern Police District, ano, siya nga yung sinasabi na nagpaputok kaya siya isiniilalim sa paraffin test, Robert.
0: Pero driver lang siya ng NBI, yun ang bang pakilala diyan.
4: Tama, dun sa ulat ng SPD, siya ay kinilala bilang isang driver ng National Bureau of Investigation.
1: Hindi agent.
4: Tama ka dyan, Doris, hindi agent yung nakasulat doon sa ulat ng SPD. kundi driver.
0: Nagpaputok, driver. Saan parte ng Senado siya na aresto or nakuha daw, Zeus?
4: Ang nabanggit lamang dito ay second floor. Ano? Naka-blackout kasi yung ibang mga detalye dito sa police report, Robert at Doris. Ano? Kaya yun lamang yung information na nakalagay dito, second floor ng Senate building.
0: Mayroon kasing photo na nilabas, although unofficial partner, may nakita ako na naka-pin down na lalaki. And then si Senator Aimee, may binabanggit din siya na may inaresto na isa na ang term niya ay from NBI. So ngayon, ang NBI, Zeus, ano ang sabi? Tao ba talaga nila yan? O baka nagpakilala lang na NBI?
4: Sa ngayon, Robert at Doris, yan niya. Ano, hinihinga natin ang pahayag yung National Bureau of Investigation patungkol dun sa pagkakakilandaan nitong naaresto bungsod ng kaguluhan dito sa Senado kagabi. Yun lamang sa ngayon, yung informasyon natin ang galing sa Southern Police District at kinilala nga siya bilang driver nitong ahensya.
0: At dyan sa Senate, hindi confirm kung dyan siya nakakulong. Pero kung ang report ay from SPD, malamang nasa kanila ang custody.
4: Pero nakasulat din na Robert at Doris, ano, doon sa report, yung paraffin test ay sinagawa mismo dito sa second floor ng Senate building. Kaya ngayon,
0: sino ang nag-facilitate ng paraffin test?
4: SPD Forensic Unit.
0: Siyempre, SPD. Hindi naman pwede ang USAA. Wala naman silang capability na mag-ganon at hindi sila in authority for that. So, ang tanong, nasaan yung ano yung suspect yung sinasabi?
4: Tama ka dyan, Robert. Yun nga rin yung inaalam ng abogado at nagpakilala ng asawa itong suspect. Inaalam nila kung dito ba sa Senado nakaditine yung sinasabing suspect o di kaya ay nasa ibang piita na dito sa
0: hindi pa ma-confirm ng SPD kasi sila yung may investigation kaya may report na sila definitely alam nila kung nasan yan, partner.
1: Kaya nga.
4: Sa ngayon doon sa ulat na natanggap natin, natanggap lamang natin ito, Robert at Doris, wala pang nakalagay kung saan siya nakaditine. Robert at Doris.
0: Parang labo, lalo lumabo.
1: Lalo pa't meron namang palang abogado yung suspect. Dapat yata malaman natin kung nasaan na siya at sino nga ang may custodia
0: sa kanya. Kasi kung may
1: kanya.
0: Investigating body, sila yung nag-facilitate, bakit hindi natin alam kung nasaan siya?
1: Kaya nga, lalo pa't napakalaking kaso nito.
0: Yun yung punto ko, partner. Malaking kaso ito na dapat alam natin para makuha din natin yung side nung hinuli na yun, ano ba ang meron dun sa panig niya?
1: Anong partisipasyon niya kung meron man?
0: Kung meron man, kung totoo man na yun ang sabi, siya yung nagpaputo.
1: Yun na nga eh.
0: Diba, nandun siya, nahuli siya sa second floor mismo ng Senado, ibig sabihin nakapasok siya na may dalang barel doon sa Senate.
1: Mahaba pa.
0: Tingnan natin kung ano yung magiging report. For sure, merong counter investigation naman yung Senate diyan. Malaman din natin sa leadership siguro mamaya kung ano yung mga development na ibibigay nila regarding dyan. Pero mahalaga, dapat yung SPD magsalita dyan dahil nasa kanila pala yung investigation.
1: Dapat natin pukpukin ang SPD kasi lahat po ng mga kababayan natin ay nakatutok dito sa maraming ang nag-absent na lang, partner.
0: Napuyat sa pagsunod.
1: Napuyat, tsaka sabi nila baka meron ng susunod na kabanata.
0: Ay nako, wag naman sana. Pero yung magiging investigation, yung talaga yung babantayan today, kung ano na ba talaga, yung para mas magkaroon ng linaw, di ba? Yung istorya.
1: Pakilinaw mo lang, bakit ang SPD?
0: Dahil nangyari ang krimen, sabihin na natin krimen dyan sa Pasay. Ang Pasay ay sakop ng Southern Police District.
1: Ayan.
0: Kaya nasa teritoryo nila. Correct. Nasa teritoryo nila. Zeus, maraming salamat. Extra please.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala, Pangulong Marcos Jr. magpapatawag ng pulong kaugnay ng nangyaring gulo sa Senado. Narito po balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo ng Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning.
5: Pasado yung schedule ng ilang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes para bigyang daan ng isang pulong dito sa Malacañang kaugnay nga ng nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ayon sa Presidential Communications Office, alas 9 ngayong umaga, ipatatawag yung meeting dito sa Malacañang pero hindi binanggit kung sino-sino mga opisyal yung ipinatawag para sa pulong kasama ng Pangulo. Inaantabayan ng Den Robert at Doris kung maglalabas ng panibagong pahayag si Pangulong Marcos kaugnay ng nangyari kagabi o kung haharap siya sa press conference. conference para magbigay ng mga karagdagang detalye at kalinawan doon sa nangyari. Mag-aalas 10:30 kagabi, Robert, nang maglabas ng video statement si Pangulong Marcos kung saan ininaw niyang walang direktiba para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Nakausap din anya si NBI Director Melvin Matipag na nilinaw na wala silang mga nakadeploy na tauhan sa Senado nang mangyari ang putukan. Gayon din si DILG Secretary John Vic Rebulla na inatasang magpunta sa Senado para alamin ang sitwasyon at magulat. Binanggit din ni Pangulong Marcos na nakausap niya si Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundong pakalmahin ang sitwasyon at alamin ang punot dulo ng insidente at kung sino ang mga dapat managot. Sa huli, Robert at Doris, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi gobyerno ang nasa likod na nangyaring gulo sa Senado at walang sundalo, militar o mga taga-NBI niya ang nasa gusali ng mangyari ang insidente. Sa ngayon, Robert at Doris, ay inaabangan natin dito yung announcement ng Presidential Communications Office kung anong oras posibleng humarap sa press conference ang Pangulo, kung matutuloy ba yung sinasabing press conference o mga opisyal ng Malacanang ang haharap sa atin. Kasi batay sa schedule ng palaso, pupunta dapat ng Pampanga si Pangulong Marcos ngayong Webes, pero dahil nga sa nangyaring gulo sa Senado kagabi, naatras yan at nagkaroon muna ng meeting sa palaso ngayong alas 9 ng umaga.
0: Okay. Oo. So ang medyo malabo pang kwento, kagaya kanina, partner, di ba, Christian, na pwede siguro nating itanong dyan, may binabanggit na naaresto.
1: Yan.
0: Ano ang partisipasyon nung naaresto na yon? Pero ang report ng Southern Police District, driver daw ng NBI.
1: Correct.
0: Yun ang pakilala, na naaresto siya sa second floor ng Senado. Kung ano yung participation, dapat baka mabigyan.
1: Mabigyan linaw.
0: Ayun. Mabigyan linaw. At ang pinaka-importante, sino ang nasa likod ng tangkang pagpasok sa Senado?
1: Dagdagan ko pa, baka naman na Christian, payagan ka pang magtanong. Habang nag-iimbestiga, sasabihan ba ng Pangulo o itapapatawag ba ng Pangulo yung mga opisyal, yung mga otoridad? For example, NBI, PNP, yung sangkot, di mano, pati NBI nga, no? Na, teka muna, may investigasyon eh. Huwag muna kayong mangilam dito. Kumbaga, ay tabi ka muna.
5: Kabilang yun sa mga instructions o direktiba na inaabangan natin muna sa Presidente. Kasi kung babalikan natin yung kanyang video statement kagabi, ang binanggit pa lamang ng Pangulo ay magtutulungan ang PNP at ang Senado sa pag-iimbestiga doon nga sa nangyaring gulo. As to kung ano pa yung mga susunod na utos o direktiba ng Pangulo, malalaman natin yan mamaya kung matutuloy man ang kanyang press conference o kung maglalabas siya ng paribagong statement kaugnay na nangyari pagkatapos na magiging pulong niya sa mga opisyal ngayong alas 9 ng umaga.
1: Alright. Maraming salamat sa iyo, Christian Yusores.
5: Maraming salamat, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores, at sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Miss Beautiful,
1: Nagmamadali ang ating tututu time, 8:53 ng umaga.

0: boses sa gitna ng mga balita. Tandem! Tandem ng Bayan! Bago pa man sumikat ang araw,
1: Kape!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun.
2: Siyempre, Doris Bigurnia at
1: Robert Banoy. Alam niyo naman po, kapag padulo na tayo, gusto namin laging may light tayo na, yes, na balita. Gusto namin laging may libre.
2: Libre. At dahil may libre, ay makakangiti naman tayo kahit papaano kasi napakaseryoso natin.
1: Oo. At ang libre ngayon para sa mga lolo't lola.
2: Ay, sama ako dyan.
1: Sama tayo.
2: Senyore.
1: Munta tayo ng Taguig City para malaman natin kung anong libre meron kila lolo't lola. Ha?
2: Lilipat muna pala ako.
1: Lipat ka muna. Medyo magkatabi na makisouth kayo.
2: Medyo.
1: Para nyake, tawid ka lang. Mangapit bahay ka lang. Kapit bahay ka lang sa Taguig. Makakausap po natin si Mayor Lani Cayetano. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, ma'am.
4: Magandang umaga, Robert and Doris. Masaya ako na makausap kayo ngayong araw para sa isang magandang balita para sa mga lolo at lola.
1: Ayan natin. Na. Speaking of magandang balita, Mayor Lani, pakikwento nga po sa amin, dyan sa Taguig City, ano po ang libre na pwedeng ma-avail nila lolo at lola?
4: Noon pong Monday ay ni-roll out po ng City of Taguig ang pinakamalawak na city-initiated at city-funded flu vaccination program sa ating pong syudad na naglalayon po na maabot ang ating 120,000 registered senior citizens sa lungsod. Papasok na ho kasi, Doris and Robert, ang flu season. Pumapatak ho yan June hanggang December. At ang gusto ho natin ay maproteksyonan po natin ang ating mga lolo at lola sa mga komplikasyon dulot po ng flu. At ang pinakamabigat po yan, yung pneumonia actually.
1: Ayan, correct.
4: Nagdudulot po ng mabigat na gastusin sa hospitalization. And sadly, dahil nga po mga senior citizens, mababa na po ang immune system, nagre-resulta po sa pagkamatay. So ito po yung piniprevent natin at mapalad po tayo na sa support ng ating mga taxpayers ay naka-acquire po tayo. No? Ito po ay city government na po ang siyang nag-acquire ng mga vaccines because sadly, last year, hindi ho dumating ang ating mga bakuna at ngayon ay wala pang malinaw. Ngayon taon, wala pang malinaw na abiso mula sa DOH kung magkakaroon ba ng bakuna. Eh, by the time ho na dumating yan, late na ho yan, baka may bagong strain na. No? At hindi na ho magiging ganun ka-epektibo yung bakuna natin.
1: Mm-hmm.
4: So, yun po ang magandang balita para sa mga senior citizens po natin sa Taguig.
2: Kailan po ang rollout nito, ma'am?
4: Nagsimula ho tayo, Ma'am Doris, noong Monday at inaasahan po natin na sa loob ng 2 linggo ay matatapos po natin itong maabot. So araw-araw ho yan, nagsisimula ho tayo ng 5:30 a.m. hanggang mga around 10:30. May abiso na po ang ating mga senior citizens na pumunta sa mga designated vaccination areas natin sa City of Taguig. Gusto ko lang na siguro i-highlight no, na yung pong kalidad ng bakunang binibigay po natin ay ang bakuna na binibigay sa mga leading clinics and hospitals sa ating bansa. Uh-huh. Ang tawag po sa bakuna ay Influvac Tetraquadrivalent. So ang kahalagahan po nito, ito po yung pinaka-latest. Ano po? So 2 strains of influenza A and 2 lineage of influenza B. So pagdating po sa proteksyon sa ating mga senior citizens, garantisado po ito, scientifically proven and trusted brand po na abot ang ating pong choice
2: naman.
4: Brand no, para sa ating vaccine.
1: Oo.
2: May kailangan ba silang dalhin?
1: Ayan.
4: Ang tangi lang pong kailangan ipresenta ay ang kanila pong senior citizen ID.
2: Okay.
4: Patunay na sila po ay rehistradong mga senior citizens ng City Government of Taguig.
1: Importante yung mga bakuna na yun. Di ba last time, partner, meron tayong interview din sa bakuna sa mga baby naman. Although dahil na-delegate na sa LGU, may power ang LGU ngayon, no? Na sila na yung mag-facilitate.
2: Correct.
1: Para direkta na doon sa mga kababayan nila.
2: Mm-mm.
1: Kapag po ganyan, Mayor Lani, sa Taguig City, gaano karami yung ini-expect natin na makikinabang na mabibigyan po ng ganito? Baka naman sabihin nila, wala naman, limited lang pala yun na ibigay na sa iba.
4: So ito po ay isang programa na hindi mapapasana all ang ating
1: Ayan.
4: Mga senior citizens dahil ihinanda po natin para sa all ang ating pong bakuna. Dahil mayroon po tayong pinaghandaan na a total of 120 doses para sa ating pong mga senior citizens. So wala pong hindi magkakaroon ng pagkakataon na maka-access dito. At sana po ay samantalahin to ng mga kababayan po natin kasi sa mga pribadong klinika o ospital, maaari po silang i-charge somewhere between 2,000 to 3,000 pesos.
2: Mahal para yan! Po sa, mahal yan!
4: Yes, para sa flu vaccine po. Eh sa panahon po ngayon, ang lahat ay talagang binabudget mo lang, napakalaking kagaanan po kapag ka ang flu vaccine ay sagot na ng ating pamahalaang lungsod. So, ine-encourage po natin ano, yung mga kababayan po natin, lalo yung mga lolo at lola, no? Karagdagang benepisyo po ito sa kanila bukod pa po doon sa mga birthday cash gift at mga programa nating ino-offer, pati yung wellness center natin, ang Center for the Elderly na nagbibigay po ng wellness services sa mga senior citizens natin. So sana po ay samantalahin po at yung vaccine hesitancy, pawiin na po natin sana yan. Huwag po nating katakutan itong bakuna na ito because scientifically proven po ito. Dekada na po ang binilang at patunay na epektibo, hindi po ito nakakapinsala, bagkus ito po ay nakakaprotekta, no, sa kalusugan po ng ating mga senior citizens.
1: Yan ang power ng local autonomy partner. Hindi mo na kailangan ang national government. Correct. Doon sa inyo, on your own, pwede na para mas mapakinabangan ng mga kababayan.
4: But actually, Robert and Ma'am Doris, gusto ko lang na i-highlight na mapalad yung Taguig na may kapasidad tayo na makabili dahil mayroon tayong source ng pananalangin para dito. But you know, the reality in the whole country is that hindi lahat ng LGUs ay may kapasidad. Lahat, halos ay umaasa, no, doon sa supply na manggagaling sa DOH, which unfortunately nga po, last year ay hindi dumating at ngayon naman ay wala pang kalinawan.
2: Opo.
4: So, ayan po ay napakahalaga, no, na mabigyan ng tuon, I think, ng DOH kasi yung 120,000 po, 120,000 na mga senior citizens ng City of Taguig, no, makaka-access sila dahil may kapasidad yung city natin. Pero ang reality po, hindi ho lahat ng LGUs ay may kapasidad na katulad nito.
2: Eh, dahil po tayo dyan.
1: May, alam mo, naisip ko, partner, ano? Sinasabi ni Mayor Lani, may kapasidad sila eh, di ba? Dahil, sabihin na lating mayaman ng Taguig. Di ba pag magkapit-bahay, pwede share? Pwede ba?
2: Sharing is giving.
1: Mayor, kakabig lang ako ng konti dahil sa nangyari sa Senate kahapon. Hindi po ba kayo kinabahan kay SP dahil nandun po siya sa Senado, no? Kasagsagan po ng barilan.
4: Yes, that's right ho. Mga alas tres na nga ho ako nakatulog. Pero syempre, kailangang gampanan yung mga obligasyon. Kanina, nanggaling na ako sa isang community work sa Barangay Upper Bicutan. Alas 7 po yun. So, kulang ang tulog natin. Pero tuloy pa rin po naman. At nagtitiwala naman po ako that under the leadership of our new Senate President, mapapakita natin sa tao na sa ating mga kababayan Pilipino, ang gusto lang natin na patakbuhin at maigalang din po yung mga procedures, mga legal remedies na meron po ang lahat ng miyembro actually ng Senado. And at the same time, ang pagtitiwala po na mabigyan ng tsansa itong bagong liderato ng Senado tungkol po sa pag-handle po nila ng mga obligasyon, hindi lang po ng impeachment, but iba pang mga obligasyon natin. Ang daming mas mahalagang mga usaping pambayan na kailangan sa gitna ng krisis na ito. So let us give this new leadership po a chance. Kita naman natin yung kanilang leadership sa
1: Okay. May libre na tayong bakuna para sa mga lolo at lola.
2: Okay.
1: So, i-avail dapat. Yun ang importante. Mabuhay, huwag kayo matakot sa bakuna para po sa inyo.
4: Huwag matakot sa bakuna, mga lolo at lola. Pawiin po natin ang pangamba. Kung may mararamdamang sintomas na normal po, dahil yan po ay parang indikasyon na effective yung bakuna. But very minor po ang mga side effects na pwedeng maramdaman. Katulad po ng medyo pagkakaroon ng muscle pain kung saan po itinurok yung bakuna o kaya naman po ay fever o kaya may pamamaga ng konti. Huwag pong ikabahala ito. Magpapahinga lang po at magpaparacetamol and you will be fine po. So sa mga kababayan
1: again,
4: senior citizens, avail po natin itong ating libreng lugar.
1: Mayor Lani Cayetano ng Taguig City, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, ma'am.
1: Thank you po.
4: God bless. Bye-bye.
1: Good morning. Oh, paano, partner? Bye-bye time.
2: Bye-bye na tayo.
1: See you tomorrow. Bye-bye. Oh, Doggy Wawaw, let's go.
2: Ingat ka, partner. Yan ka
1: thank
2: na
1: you,
2: naman.
1: Thank you.
2: Sasama
1: let's go.
2: Ka na naman.
0: Doris Bigonia, Robert Mano, Panem ng Bayan. Tandem ng Bayan sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 9:06.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, ibinahagi ni Attorney Israelito Torreon ang larawan kasama si Senador Ronald De La Rosa sa loob ng tanggapan ng mambabatas ilang oras matapos ang tensyon sa Senado. Ito aniya ay para pabulaanan ang mga espekulasyong diversionary tactic, ang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado para makatakas si De La Rosa. Nagpasalamat naman kay Allah si Torreon na ligtas sila kagabi kasama ang mga staff at iba pang abogado ni De La Rosa. Nakatutok ang DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa mga magpapakalat ng maling impormasyon o mag-uudyok ng karahasan online kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Sa video statement, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nagsasagawa ng close monitoring sa mga post sa social media at iba pang digital platform at nagbabalang mananagot ang magpapakalat ng mga mapanlinlang na post na layong manakot at magdulot ng kalituhan sa publiko. Hinimok naman ng kalihim ang lahat na manatiling kalmado at tiyaking galing sa mapagkakatiwalaang source ang impormasyon. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Yes. That's the question of the day. Where is bato?
1: Yun nga. Hindi, where is the love eh?
0: Where is bato?
1: Kasi kahapon pa, kagabi partner, after nung hubbub nun, lahat ng mga nangyari, nagpakita eh si Senator Bato de la Rosa.
0: Oh my God, there was an apparition.
1: Lumabas siya eh. May isang post mula kay Alvin Goh na lumabas si Senator Bato de la Rosa at nakipagkamay.
0: Ah, okay.
1: Pero kasi there's something circulating ngayon na alas 3 daw ng umaga ay apparently or reportedly umalis daw si Senator Bato sa Senate premises. So that we will be confirming.
0: And right now, we have on the line si Brigadier General Randolph Tuanio ng PNP Public Information Office para malaman nga natin kung meron bang report na nawawala nga si Senator Bato mula dun sa Senate premises. Good morning, General Tuanio. Si Peter Atrica po dito sa Balitapatan. Kumusta po kayo?
2: Sir Peter, Ma'am Rica, magandang umaga po sa lahat po ngayon. Pagkasubaybay.
1: Good morning, General. Salamat po.
0: Parang kagabi lang po tayo magkausap. Magkausap na naman tayo ngayon. Thank you very much, sir. So, what is the truth sa lumalabas na mga, nagse-circulate na mga balita na wala na daw po si Senator Bato sa loob ng Senate premises?
2: Kaugnay niya, Sir Peter, masasabi lang po natin, magmula nung madaling araw na umalis po yung ating Chief PNP, Jan Lartates, sa Senate premises, sinabi po nila na iniwan po nila doon si Senator Bato. Pero sa ngayon po, wala naman po tayo natatanggap kaugnay ng nasabi ng report po.
0: Opo, yung kumakalat kasing balita alas 3 daw ng madaling araw nang lumabas o nakalabas si Senator Bato, no? So, is that something na iniimbestigahan po ninyo? And you have PNP people, no? PNP officers on the ground. Meron na po ba kayo nakukuhang kahit na initial report?
2: Wala po tayong natanggap kaugnay sa mga initial report na nabanggit niya po. Ang binabanggit niya po, Sir Peter, yung pong ating mga institutional security na naka-assign po sa Senate, ito po yung ating PSPG personnel. Wala naman po tayong natanggap kaugnay na nasabing report po.
0: Up to now, ano po? Okay.
2: Tama po yan.
0: Okay. Sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos kagabi, habang tayo sumasahim papawid, merong magkakaroon po ng dalawang parallel investigations on what really happened dun sa barilan putukan sa Senado, no, kagabi. One is the OSAA of the Senate at saka yung pangalawa ay ang PNP. Ang tanong po ngayon, meron na po bang na-retrieve na mga spent shells man lang and yung CCTV footage po ba na-recover na ng PNP?
2: Sir Peter, ang nangyari po nung pagdating po ni GPNP, binigyan niya po ng attach yung ating EOD K9 para mag-paneling po. And then while paneling, may mga spent shells, mga magazine na M16 at mga personal belongings na na-recover po nila at in-order naman sa SOCO team ng PNP para sa preservation. At may sinasabi ko nga po, magmula dun sa mga personal belongings pagpapatuloy ng Pasay City at CIDG, yung investigation nila, Sir Peter, na hopefully within the day makompleto po natin. Kasama na din po dyan yung backtracking ng mga CCTV footage.
1: Opo. General, I'd like to get more info po, no? Kanina po ay may natanggap kaming report mula sa aming radio patrol na sinasabi ng SPD, meron na po silang person of interest. Saka-detain na po, no, na siya po ay driver ng NBI. Siya daw po ay nahuli sa second floor ng Senate premises. Can you give us more info on this? Siya po ba ang itinuturing nating shooter nung nangyari kagabi?
2: Ma'am Rica, ang nangyari po niya, nasa custody na ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itinunover ng mga OSAA personnel. Ang report po, base po sa mga statements na ibinigay po sa atin sa Pasay City PNP, allegedly, ito raw po yung individual na mga nagpaputok. Siya po ngayon yung nasa custody at kasalukuyan po na ipinapile ng Pasay City PNP yung hindi po bababa sa apat na kasong kriminal. Ito po yung violation ng RA 5591, pungkot po sa baril. Alarm and scandal, meron pong grade threat, direct assault, at tinitignan din po yung possible regulations na binayari po ng sabi individual.
1: Opo, wala pong confirmation that this person is the driver ng NBI po.
2: Yan po yung ginagawa na independent investigations ng mga ating intelligence unit at ang ating DIDM. Ito po yung investigation unit ng BNP dito sa headquarters. Para po siguraduhin, Ma'am Rica, kung ano po talaga yung identity na nasabing individual. Kapag tinitignan po natin, sinasabi nga po natin, maaari naman mag-claim ang isang individual na grupo ng isang ahensya o ng ibang grupo upang linggangin o lituhin yung ating mga investigators. Sinasabi nga po natin, ayaw namin hook, line, and sinker, paniwalaan yung kanyang sinasabi. At hopefully, within the day, ma-verify po natin at may report namin sa inyo later on kung ano po yung totoong pagkakakilanlan po.
0: Opo, opo. Po, in the meantime po, yung individual na yon na inaresto, na-subject na po ba sa paraffin test?
2: Kasama na po yan. Kagabi po na isinagawa ng ating mga SOCO team. At sinasabi nga po, in his possession, may nakuha po tayo mga ilang rounds of magazines po at mga expenses malapit po doon sa area na pinangyarihan.
0: Pero one thing is very clear based on your initial reports, General Tuanyo, na hindi siya dapat nandun sa loob ng Senado.
2: Yan po ang malinaw, Sir Peter, sapagkat siya po ay hindi naman empleyado ng Senate. At initial investigation natin, investigation, hindi rin naman po siya empleyado ng kahit anong opisina ng gobyerno.
0: Opo. May mga nagsasabi na isa na dito si Senator, former Senator Sonny Trillanes sa aming panayam kagabi, ano po, na sabi niya mukhang stage lang talaga yung nangyaring putukan dahil wala naman talagang any other arresting force na nandoon sa loob ng Senado. At and therefore, parang lumalabas na false flag operation, maybe a diversionary tactic, di umano. What is your reaction to that, General, please?
2: Sir Peter, pagpapatunay na hindi po stage yung nangyari, yung pagkaka-aresto ng nasabing individual, na ngayon po ay pinasuhan natin na hindi pa po bababa sa

0: natin natin. Meron tayong institutional security doon, yung PSPG ng PNP, na kung saan sila ay nakatalaga po sa loob. Mm-hmm. Sila po magsisilbi ng mga arresting officers in the case po na may mga insidente kasulad po nang nangyari.
1: General, sa at least sa investigasyon po no ng PNP, ano po yung nakita ninyo, paano daw po nakapasok ang individual na ito na may dalang armas, considering that the Senate has been in heightened security since Monday pa po?
0: Yes, Ma'am Rica, nakita po natin sa CCTV footage, ito po ay nanggaling magmula doon sa katabing building na GSIS, katabi po ito ng Senate. Magmula din, sinusundan po natin at pinakausahan ang CCTV footage investigators po natin kung paano po siya nakapasok din po sa loob mismo ng Senado.
1: Mm-hmm. General, long, anong tawag doon? Yung mahabang baril po ba yung kanyang dala?
0: Long firearms po. Pero ang nakita ko po sa mga investigations na pinakita po ng Pasay City, yung pong mga magazine essentials, at kung hindi po makumpirma, kung ano pong specific na firearms yung kanya pong dala.
1: So mailalim na po ba sa paraffin test itong sinasabing individual?
0: Apo, kagabi pa po, sapagkat meron po tayo stay behind post doon ng SOCO team po.
2: Yeah. Meron pong panawagan kanina sa isang interview dito sa DZMM si Senator Erwin Tulfo. At ang sinasabi po niya ay humihingi siya ng additional security mula sa PNP para po sa premises ng Senado papasok at palabas. Di po ba daan-daan ng PNP ang personnel lang nandun po?
0: Ngayon po, nag-adjust po tayo. Base nga rin po sa inahing na natin po mga senador. Ang ginawa po natin, from usually from 300 to 400 na stay behind post po natin, ginawa na po siya 1,400
2: mm-hmm.
0: para po magkaroon ng adjustment naman po sa security. Hindi lamang din sa pwesto para hindi lang sila sa CDL. O crowd management, hindi pati na matulungan yung mga sa personnel na pagsisecure po outside the perimeter po ng Senate.
2: So it's not only outside the perimeter, General Tuanyo, kundi pati sa loob mismo ng Senado, merong mga PNP personnel doon?
0: Ang PNP personnel po natin sa loob, ito po yung natawag natin mga PSPG po, na nabanggit po kanina.
2: Ah, okay. At saka sa labas din?
0: Tama po yan.
2: Ah, okay. Very good. So, one final question, General. Ano? So, dito sa nahuli ng na individual na ito, wala po ba siyang, may nakuha bang ID sa kanya na nagpapatunay kung saan talaga siya naka-attach na ahensya?
0: Tinitignan po natin yung ID na nakuha sa kanya. Sinasabi ko nga po kanina, Sir Peter, na maaari naman mag-produce ng kahit anong peking ID individuals. Na ang gagawin po natin ay siguraduhin po natin independently kung ano po yung talagang pagkakakilanan po.
2: Will you be presenting him to the public, sir?
0: Ay, hindi po. Ngayon po ay punta po sila kasama po yung chief of police ng Pasay sa prosecutor's office. Para nga po, sampahan ng kaso na apat na yung criminal case cases po na nabanggit ko po kami.
2: Opo.
1: General, dun sa mga augmentation po ninyo sa mga ng officers, no, may kasama na pong arresting officers dyan?
0: Opo. Initially, Ma'am Rican, mabanggit po kasi yung una, ang pinadala po natin dyan yung mga CDMO, yung crowd management team natin, mm-hmm. at saka mga traffic person po natin. Ngayon po, dyan sa 1,400, composite pa po yan. Sama na po dyan yung mga arresting officer natin. May mga medical teams na rin po tayo dyan.
1: Opo. General, will you be releasing the CCTV footage anytime soon?
0: Pag makaram po na makumpleto natin yung investigation sa pagdating sabi nga po natin, mahalaga na makita natin po yung mga CCTV footages kung sino po ang nagsimula ng putuka po ng sabi. Ang sinisigurado lang po natin sa bahagi ng Philippine National Police, PSPG personnel po natin, ay hindi po nanggaling po ito.
1: Opo.
2: Okay.
1: Sige po.
2: Maraming salamat po. Once again, thank you, Brigadier General Randolph Tuanyo, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Peter. Ma'am Rica, mabuhay po kayo.
1: Thank you, General. Ingat po kayo.
2: Ayan, si mula sa PNP Public Information Office, si General Randolph Tuanyo na kagabi, mag-aalas 12 na eh. Gising pa eh, no?
1: Nandun talaga. Parang hindi pa talaga lahat na kapagpahinga ng maayos, yeah. partner, no? Dahil mainit at malaki talaga itong sitwasyon na nangyari kahapon.
2: At lagi kong sinasabi, congratulations, Pilipinas, na headline na naman tayo.
1: For all the wrong reasons once again.
2: Hindi lang headline as in a third story. Hindi. First story.

0: Tama, pero partner, etong pinaka-latest development na ito, no, kailangan talaga itong makumpirma yung kung nakalabas nga ba ng Senate premises si Senator Ronald De La Rosa kasama daw si Senator Robin Padilla dahil wala pang confirmation ng PNP katulad ng sinabi ni General Tuanyo kanina. Last that they can confirm is nasa Senado pa si General Bato. So this is a developing story na kinukumpirma pa po natin magpahanggang ngayon.
1: Okay, the most asked questions, meron ng mga nasagot si General Tuanyo, no? What are these most asked questions as a result nga po nung barila, no? Putukan sa Senado. Number one, nasaan ang CCTV footage? Ang sabi ni General kanina, nasa kanila na.
0: Nire-review
1: na. Nasaan ang spent shells? Yun din, sabi niya, nasa kanila na. Na-recover na nila.
0: Diba, ballistics eh. Diba?
1: Oo. Ito pang isang tanong. Ano ang trajectory ng shots fired?
0: Yun nga.
1: Kasi ang ayon sa mga nakausap natin kagabi, ang tinamaan yata ay yung pader ng GSIS.
0: Oo.
1: So makikita mo na kung more or less ang galing yon, di ba? Tapos bigla na lang naglaho ang mga armed intruders.
0: Ayun nga.
1: Oo. Wala bang humabol? Nasagot na rin yan dahil sa merong isang person of interest na sasampahan na nga ng kaso. At saka ito pa, daan-daan ang pulis at marine sa loob at labas ng Senado. Wala man lang nakapansin doon.
0: Na pumasok siya na may dala-dalang long rifle, no?
1: Oo. Ayan. At ang tanong nga ngayon is, nandoon pa ba si Senator Bato De La Rosa? Ang sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, malamang staged. Or yung tinatawag na false flag operation. Pero hindi natin inihusgahan. Tinatanong lang natin yung mga nakikita natin na most asked questions, at least sa social media. Sandali lang po, babalik kami ni Rica in just a short while. Ang oras, 9:24, alas 9:24 ng umaga. Top Upin. Prangkahang talakayan, balita patan.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
6: Sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Balitaang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan.
1: Time check muna tayo. 9:26. Oh, so, hypothetically. Yan.
0: Oh.
1: Yan ang uso ngayon eh. Hypothetically.
0: Correct. Kasi wala nang confirmation eh. Kaya puro tayo ganyan lamang.
1: Halimbawa, wala na nga si Senator Bato sa Senado. Aba, teka, sandali lang. Hindi ba under Senate protective custody siya?
0: Exactly.
1: Ayan. Eh, paano ngayon kung nakawala or pinawalan?
0: Oo.
1: Eh, anong masasabi ng Senado dyan?
0: Yes.
1: Are you not... part of the conspiracy?
0: Tama.
1: Ayun. Ayun, mga tanong lang naman yan.
0: Makakasuhan ba sila dyan, partner? Kung, hypothetically nga tayo, di ba? Obstruction. Yeah. Diba? Pero kasi ang arrest warrant naman ay International Criminal Court. Di ba? So, ang obstruction ba, local impediment naman yun, di ba?
1: Very complicated at this stage kasi nga 'di ba tinatanong nga natin kagabi no na hindi ba dapat ang Interpol ang siyang makikipag-coordinate sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi naman ang ICC yung mag-order sa gobyerno ng Pilipinas dahil wala na nga wala nang relasyon. Oo, pero if that were the case, halimbawa na meron na ngang Interpol na nagsabi sa proper agency dito sa gobyerno ng Pilipinas na okay, fugitive na siya, he is to be arrested. Ano ha? Eh meron ding parang stay muna tayo ha, sabi ng Supreme Court. Walang sinasabing ganun, pero that's one way of interpreting the fact na wala silang inisyong TRO, pero humihingi sila ng komento sa Philippine government.
0: Yan. And one thing that we're also awaiting today, no, yung statement kahapon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa, si Attorney Jimmy Bondoc, na ngayong araw daw po ay magpapasa sila ng magfa-file sila sa Korte Suprema ulit. Hindi siya nagbigay ng detalye, but we're assuming na it is to drive the TRO na ibigay na agad ng Korte Suprema ngayon.
1: Yes, parang sinasabi nga na super urgent motion.
0: Dahil syempre, it's the ano tawag dito, the safety of my client. Tama.
1: Yeah. Pag nagkaputo ka na, which is another reason perhaps, no, nasasabihin ng iba, kaya nagkaputo ka ni or kunyari nagkaputo ka ni alin man ang tama doon, ano. Dahil kailangang ilabas na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ang kataas-taasang hukuman. Parang ganun yung gusto nilang mangyari. And what Sonny Trillanes was saying, telling us last night, is wala naman silang kalaban doon. Wala naman ang NBI doon.
0: Staged yung putukan niya.
1: Oo, yun ang word na ginamit natin upang tanungin si Senator Sonny Trillanes na dahil sabi niya, wala namang ano, sinong kaputukan nila doon. Ngayon malalaman natin mula din sa ating Senate President, former Senate President par excellence at former Justice Secretary, former Senate President, ang dami na si Senator Frank Drilon na ating suke. Senator Frank, it's good to see you again. Si Peter Atika po dito sa DZMM.
8: Good morning, Peter. As usual, para kang nag-a-anunsyo ng isang
0: Good morning, Senator. Nakatulog na rin po ba kayo?
8: Good morning. Good morning po.
1: Good morning. Senator, my goodness gracious, sabi nga nila, we've hit the headlines again of the foreign newspapers and news sites, ano, and all for the wrong reasons. What do you think really happened? Maraming mga conspiracy theories po, Senator Franke, na staged yan. Yan ay false flag operation. At maaaring ginawa yan para makatakas si Senator Bato. What is your take on this, Senator Frank, please?
8: Naalala ko po yung sinabi ni former Vice President Maning Pilaes after he was shot. Ang tanong niya what is happening to our country? Ano bang nangyayari sa ating bansa? At sa akin po, ito ay collective failure of leadership. Hindi ko po alam kung saan tayo nagkamali. Ang halalan ang process ba of election is not correct, is flawed. Bakit mag ganito ang nangyayari sa atin? Wala na po tayong nare-respeto. Hindi natin nare-respeto ang batas. Kaya pa nagkakaroon tayo ng impunity.
1: Yes, and the fact of the matter is yung meron tayong dapat pagtuunan ng pansin among other things, which is the impeachment trial. Eh mukhang again nadadivert yung attention, ano ha? And ang feeling ng iba ay ano ba, bakit pa ginagawa ito? Is it for the preservation of the new Senate leadership or to neutralize kung ano man yung mga nangyayaring advancements sa impeachment proceedings, Senator?
8: Alam mo, lahat tayo may sariling opinion. Hindi ko po masabi na tama ako, hindi ko masabi na mali ako, hindi ko masabi na mali yung iba. Ang sinasabi ko lang, ayusin naman natin itong pamumuhay natin. Nakakahiya na. Nakakahiya na tayo lahat. At wala nang... Ika nga, and there is a failure of leadership, both from Malacanang and from the Senate. Nakakahiya po tayo dito.
1: Okay. Let's talk about ito pong kumakalat ngayon na actually wala na si Senator Bato sa Senate premises. And gaya na nung pag-usapan namin ni Rica kanina, he was placed under the Senate protective custody. Kung nakaalis siya o pinaalis siya, as the case may be, meron bang pananagutan ng Senate leadership diyan?
8: Mahirap po. Well, he is not a custodian. Ang pangulo po ng Senado ay hindi custodian ni Senator Bato. Malaya po siya. Kung anong gagawin niya, siya po ang may nagpapasya noon. Hindi naman po jailer. Hindi po ang in charge ng kulungan si Senator Alan Peter Cayetano. Siya po ay Pangulo ng Senado. Kaya sa programa ninyo, maalala mo, sinabi ko, there is no such thing as protective custody.
1: Mm-hmm.
8: Hindi naman po, wala naman po sa batas yan. Walang kapangyarihan ang Senado upang kunin ang isang tao at sabihin, nasa ilalim ka ng protective custody ng Senado. Kaya ngayon, tingnan mo, tumakbo si Bato. Baka sinisisi pa si Alan ng taong bayan. Ngunit wala pong kapangyarihan ang Pangulo ng Senado to guard any custody, maliban na lamang sa as a legislative witness sa witness protection program. Mm-hmm. Ngunit in this particular case, wala pong kapangyarihan at wala pong protective custody na sinasabi.
1: So he's free to come and go, Senator Frank. That's what you're saying, no? I mean, despite the fact na binigyan siya ng protection or protective custody, he is free to come and go as he wishes.
8: Yes, tama po yan. Malaya po si Senator Bato to come and go. Kaya yung mga protective custody, ang nasabi tuloy, ang masama natin, ang masabi tuloy si Senator Alan Peter. Dahil sa yun, umalis. So anong mangyayari ngayon?
0: So, Senator, hindi rin po maaring sabihin na kung totoo man na nakalabas o nakaalis na ng Senate premises si Senator Bato with Senator Robin Padilla, hindi po masasabihan na si Senator Robin ay nag-cause ng obstruction?
8: Wala po, in the first place. Hindi naman kasalanan na umalis sila sa Senado eh.
1: Mm-hmm.
8: There is no crime, there is no offense for their leaving the Senate.
0: Mm-hmm.
8: Ang importante na ipatupad yung batas at iserve yung warrant.
0: Mm-hmm. Opo. Kagabi din po, in the height of everything, yung pong mga senador na nandun ay kanya-kanyang live stream po yung kanilang ginawa. But there were words that they used na medyo mabigat po yung implication. Katulad na lang ng the Senate is being attacked. Yung isa naman po ay nagamit pa ang term na martial law. So ito pong mga statements, naintindihan po natin sa init ng panahon na yon. Pero ngayon po that everything is dying down, should they recant what they said?
8: Ayan mo na yan, nasabi na na ang taong bayan na ang magja-judge kung ano ang tingin nila sa mga ganitong salita na binitiwan.
1: Okay, let's talk about the Supreme Court decision if we may, Senator Frank. Ano, ha? So walang inilabas na TRO ang Korte Suprema. Ngunit, humihingi ng komento mula sa Philippine government. And dapat in 72 hours masabit niyan. And I think bibigyan ulit naman ng 72 hours para mag-reply naman yung kampo ni Senator Bato de la Rosa. What does it mean? Kung hindi sila nag-issue ng TRO, does that mean na kung merong mag-aaresto kay Senator Bato, they can legally do it in the interim?
8: Tama po yan. Ang ibig lang sabihin, hindi nag-issue ng TRO, hindi pinipigilan ng husgado ang tungkulin ng ating ehekutibo na mag-execute ng law, including the warrant of arrest. Yun ang ibig sabihin nun. Walang TRO. Ibig sabihin, walang makaprevent, hindi dapat, walang hadlang ang pag-implement ng warrant of arrest.
1: Opo. Let's talk about yung ICC warrant of arrest. Kasi nga po, kinonfirm na yan ng ICC na meron warrant of arrest indeed. Ano po? At the same time, they said at large, yung ano, so parang fugitive ngayon si Senator Bato. So it brings up the question of kung tinulungan mong makatakas yan or kasama mong itinakas yan, aren't you harboring a fugitive?
8: Well, pwede pong sabihin niya ng mga to justify pag-aresto, let's say, kay Robin Padilla. Yan ang sasabihin na nag-aarang ng mga otoridad. At the end of the day, yan ang magpapasya po yan ay ang husgado kung tama ba yung humulin si Robin Padilla because of obstruction of justice. But that can be used as a basis. Yan po ang pwedeng maging basihan ng mga kinauukulan na magsiserve ng warrant at mag-aresto kay Robin Padilla. Yan po ang kailangan maging basihan. Hindi ko po sinasabi na tama yan. Ang sinasabi ko, yun ang basihan. Mm-hmm. At ultimately, ang korte po ang mag-decide as whether or not that is correct.
1: Sabi po ni former Senator Sonny Trillanes sa aming interview kagabi, sabi niya, hindi naman mangyayari lahat itong kaguluhan na ito kung susuko na lang basta si Senator Bato. And then, five of the Senate minority, the new minority now, Senator Frank, naglabas ng sense of the Senate minority urging Senator Bato to give himself up. If you were there, would you do the same?
8: Ang akin lang dapat, for a change, let us follow the law. Mayroon lang lumabas na clip sa social media ang ating kaibigan si Senator Robin Padilla. Sinasabihan niya si Senator Trillanes noon, sumuko ka na. Sumunod ka sa batas. Ang sabi ni Robin Padilla noon, kay Trillanes noong panahon na yun. Mm-hmm. Siguro yung payong ganun sumunod sa batas, lalo nang applicable ngayon.
1: hindi niya siguro naisip na
0: the internet never social, forgets.
1: May social media na noong panahon na yun.
0: Senator, sa akin naman po, inaasahan natin ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na may isasampa daw po ulit sa Supreme Court. Maari po ba nila gamitin na malakas na argument yung nangyari kagabi na para i-compel ang Korte Suprema na maglabas na ng TRO?
8: Ang TRO, sa pagkaalam ko, basehan niyan mayroong nilalabak na karapatan ang respondent, kaya po pinipigil ang action sa pamamagitan ng kaya nga temporary restraining order. Pinipigilan mo yung isang opisyal na gagawin ang ibig niyang gawin dahil lang sa may hindi tama. Kaya yun po ang basihan ng TRO.
1: Okay. At kung sakali pong mag-issue nga ng TRO ang Korte Suprema, kung mag-i-issue nga ng TRO, would that be considered again as an overreach?
8: No, it is not an overreach. They are just performing their... Hindi po naman pwedeng pabayaan dahil sa nagkakagulo. Mm-hmm. Ngayon, kung mag-issue ng TRO, ibig sabihin, para kumalma muna, baka po in their judgment, in the judgment of the Supreme Court, kailangan na mag-issue ng TRO. Nasa kapangyarihan po ng Korte Suprema yan.
1: Could the Supreme Court po, Senator Frank, hindi ba sila pwedeng nag-issue na kagad ng TRO at in-skip na yung palitan ng comments?
8: Yung sa kapangyarihan po nila yan, na mag-issue kagad ng TRO. Ngunit kung ayaw nila mag-issue ng TRO, yun ang ginagawa nila.
1: parang ano yun ah, parang delaying tactic yan.
8: Kung ayaw nila mag-issue ng TRO, higi sila ng comments.
1: Ayaw.
8: Pero kung tatatingin nila, I justified ang TRO, they would issue the TRO.
1: Yeah. Senator Frank, thank you. We learned something new today. Okay, let's talk about the period of ano ha. Let's talk about the period of arrest, Senator Frank, ano ha. So okay. So halimbawa lang na wala na sa Senado si ano si Senator Bato. Pero the Senate is still in session. Can they actually arrest him?
8: Who can arrest who?
1: Kung sino man po, halimbawa, the CIDG, kung sino man yung dapat na mag-aresto sa kanya on behalf of the arrest warrant of the ICC, pwede po ba siyang arestuhin samantalang the Senate actively is in session? Hindi yung physical session na nangyayari, kundi it is in session right now. So, hindi pa siya pwedeng arestuhin?
8: Pwede po dahil lang sa kondisyon para hindi po arestuhin ang isang mambabatas ay dalawa. Unang-una, yung sinasabing krimen ay punishable by 6 years or less. In other words, mga minor offenses lamang. Pangalawa, the Senate is in session. Ngayon, itong mga conditions na ito ay hindi po, wala naman sa, it's not present. Sa sitwasyon ngayon dahil lang sa yung crimes against humanity kung saan sinusubuk arestuhin si Bato ay ang penalty noon certainly beyond 6 years kaya hindi applicable yung immunity from arrest
1: even if the court is actually an international court.
8: Yes. Wala namang sinasabi na basta international court at ang dito ang ating bansa ay signatory sa Rome Statute which created the international court at doon na-recognize ang jurisdiction ng international court in cases involving crimes against humanity. At mayroon ding local law na punishing crimes against humanity and ito po ay punishable by more than 6 years.
0: Senator, dahil hindi po obligado ang Senado na i-hold siya doon sa premises, no? Pwede po, he can freely come and go, katulad po ng sinabi ninyo kanina. If totoo man po na at large ulit si Senator Bato, wala pong... there is no obligation for anyone to give him up for the arrest ng ICC.
8: Wala po, walang obligation ang sinuman. Halimbawa, masalubong si Bato diyan sa kalsada. Eh, hindi mo naman pwedeng arestuhin yan at ang pwede mo lang gawin, hindi sabihin mo sa authorities na dito si Senator Bato ang inyong hinahanap.
0: So, obligation nila po ito ng arresting body na hanapin na si Senator Bato. Thank you for your time, Senator. As always, it's been a pleasure speaking with you.
1: Thank you so much, Senator Frank. All right, si Senator Franklin Drilon, talagang words of wisdom. Eka nga, dahil dami-dami nating mga katanungan na hindi masagot-sagot.
0: Hanggang pero, ngayon eh. Napapatungan lang.
1: Very complicated ano ha. Dahil too many things going on at the same time. In the meantime, lumolobo ang ating inflation. In the meantime, bumabagal ang ating GDP at maraming nahihirapan ano ha. And we still have to contend with all these political shenanigans. Ito na po. Meron tayong mula sa Senado live update si Jom Garner about to report. Stand by, Jom! Anong nangyayari sa Senado, Jom?
9: Peter?
0: Go ahead, John.
9: Peter, sa ngayon, business as usual yung sitwasyon ngayon dito sa Senado. Isang araw matapos sa marinig yung sunod-sunod na putok ng barel. Nangyari ngayon kagabi, no? Gayunpaman, ramdam yung mas mahigpit na siguridad dito sa loob ng Senado. Hindi basta-basta nakakapasok kahit na yung mga miyembro ng Senate media, no? May mga nagbabantay na pulis sa main lobby na may hawak na matataas ng kapal. Kung nakita nyo kanina, patuloy din yung paglabas ng mga miyembro ng Philippine National Police Forensic Group. Dito yan sa bahaging ito, sa kaliwang bahagi ng second floor ng Senado kung saan narinig nga yung sunod-sunod na putok ng baril. Sa ngayon, nananatili pa rin off-limits at nakakunto. No? Itong bahaging ito ng Senado kung saan nangyari nga yung putukan kagabi. Ayon sa miyembro ng USAA na napausap natin kanina, nagpapatuloy pa rin yung imbestigasyon ng SOCO sa pinangyarihan ng pamamaril. Tungkol naman doon sa mga ulat na wala na si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado, meron tayong source na napagtanungan at ang sabi sa atin ay nandito pa naman daw si Senator Bato. Mamaya ay magkakaroon ng press conference o inaasahan na magkakaroon ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano para nga mapag-usapan yung mga development sa nangyari dito sa Senado.
1: Okay, Peter, so anong meron na bang official statement ang from the leadership of the Senate na nandyan pa nga, walang kaduda-duda, nandyan pa si Senator Bato?
9: Peter Rigas, sa ngayon wala pang official statement from the Senate leadership at yan yung patuloy nating inaantabayanan. Kanina nag-follow up tayo sa kanila at yun nga ang reply sa atin na inaasahan na magkakaroon ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano para nga magkaroon ng pronouncement sa mga developments dito sa Senado.
0: Sige, gusto ko lang din malaman kung may sinabi na ba na sa presko na gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano, haharap din ba si Senator Bato with him?
9: Peter Riga, no, wala tayong natanggap na ganyang impormasyon. Pero napansin natin kanina, nakita rin natin kanina yung pagdating dito ng mga abogado ni Senator Bato. Nandiyan kanina sa dumating, kararating lang ni Senator Attorney Rondoc. Dumating siya dito kanina at natanong din siya patungkol diyan kung totoo ba yung mga balita na wala na dito sa Senado si Senator Bato, no? At ang kanyang sinabi ay sa huling pag-uusap niya ay nandito pa sa loob ng Senado si Senator Bato.
0: Okay. Kanina sinabi mo, no, na merong mga PNP na may dalang mga baril na nagmaman ng mga entrance and exit points. So, dagdag yan dun sa heightened security na tinaas na nga nung Monday pa. Pero, can everybody freely come and go sa loob ng Senate premises?
9: Riga, ang sitwasyon dito, karaniwan kasi ang Senate media ay nakakapasok, nakakalabas ng walang kahirap-hirap. Oh. No? Pero sa ngayon, may mga lugar din, no, bago makapasok, kailangan ng authorization from the USAA, particular yung mga non-Senate media. No? At pangalawa naman, may mga lugar dito na off-limits. Kanina sinubukan natin umakyat sa fifth floor. Nandoon kasi yung opisina ni Senator Bato para nga kumpirmahin kung nandito pa ba sa loob ng Senado si Senator Bato. At medyo hindi tayo nakapunta doon sa mismong tapat ng kanyang opisina dahil pinigilan tayo ng USAA. Ang tinanong natin kung ano ang dahilan bakit tayo pinigilan, ang sabi nila ay may marching order na off limits muna yung lugar na yon sa media. Pati na rin itong pinangyarihan ng pamamaril kahapon.
1: Jom, meron bang parte dyan, dahil doon sa nangyaring putukan kagabi, ano, meron bang cordoned off area na dyan, yung may nakalagay na police do not cross, yung yellow tape na yan, meron ka bang napansin?
9: Yes, Peter, no, ilalapit ko yun para makita ninyo, para sa mga nanonood sa
1: yan.
9: Itong linya na to, Peter.
1: Oo.
9: Merong fully blue na harang dyan. Hindi na pwedeng pumasok dyan. Pero dun sa makikita nyo, merong member ng USAA dun, nandoon yung cordon. At hindi na pwedeng pumasok kahit dito pa lang.
1: So yun yung yellow police tape na do not cross, kumbaga?
9: Yes, Peter.
0: Oo.
9: Yung bahaging yan, maidagdag ko lang, no? Nandiyan yung iba pang mga kwarto na ginagamit din dito kapag may mga hearing, nandiyan din yung multi-purpose na room kung saan naghihintay yung mga guest, resource person kapag mayroong mga hearing dito sa, katulad nito, tapat ng text-zone room. Ito sa mga ginagamit kapag may mga pagdinig dito sa Senado. Nabanggit ko kanina na business as usual yan, maidagdag ko lang, no? Nandiyan yung iba pang mga kwarto na ginagamit din dito kapag may mga hearing, nandiyan din yung multi-purpose na room kung saan naghihintay yung mga guest, resource person kapag mayroong mga hearing dito sa, katulad nito, tapat ng text-zone room. Ito sa mga ginagamit kapag may mga pagdinig dito sa Senado. Nabanggit ko kanina na business as usual ang sistema dito, although merong ramdam yung nangyari kagabi dahil mas mataas yung seguridad. Kung mapapansin ninyo, busy doon sa bahaging ito dahil may event na gagawin daw, may gagawin dito mamaya. Natanong natin parang orientation siya ng mga legislative staff. So itinuloy ito kahit na may nangyaring pamamaril kagabi.
0: Oo. John, may balita ba tayo doon sa mga pintuan na naririnig na may pagbabarena doon kagabi? Ito ba ay pwedeng nabubuksan pa ba ngayon? May balita ka ba anything on that?
9: Rika, no, patungkol dyan, hindi tayo kasi nakalapit dahil isa rin yan sa mga off-limits sa media. No? Kumbaga, medyo may restriction sa galaw ng mga tao dito, particular sa media. Hindi pinapayagan yung mga miyembro ng media na lumapit dun sa mga lugar na yan, kagaya rin dito sa second floor.
1: Okay. Meron ding information na natanggap kami kagabi during our special coverage, ano, na may mga tama ng bala yung pader ng GSIS. Yan ba nakita na ninyo o pwede bang puntahan yan para malaman kung totoo nga yun?
9: Kung sa bala, kung ilan yung tumama, kung saan talaga tumama, Peter, hindi ko masasagot yun dahil nananatili ng off-limits yung bahaging ito ng Senado at yung doon sa may GSIS na area ay hindi pa rin siya pinapayagan o hindi pa rin pinapayagan ng mga miyembro ng media na lumapit lang.
1: Okay. Alright, John, maraming salamat at babalikan ka namin extra, please.
9: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrola. John Garner, BCMM.
0: Meron pa tayo isang report. Senator Aimee Marcos humirit sa Pangulo na si Bakin sa pwesto ang ilang matataas ng opisyal ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
10: Pinasisibak sa pwesto ni Senator Aimee Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umunang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala ni Senator Aimee Marcos kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., iniling nito na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emiterio Donggallo Jr., at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Marcos, mahalaga maisagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Binigyan din naman babatas na nagdulot ng pangamba sa publiko ang mga anyay magkakasalungat na pahayag ng mga opisyal ng NBI higil sa pagkilos ng kanilang mga tauhan sa loob ng Senado. Dagdag pa ni Marcos, kailangan mapanatili ang kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng panghihimasok sa proseso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Robert, napahabol tanong, ano na ngayon ang mood sa Senado at nakapasok na ba ang mga senador, particularly yung parte ng new majority?
10: Peter, ngayon ang binabanggit ng Senate leadership gaya kagabi ay business as usual sila dito. Makakapasok ang mga Senate staff, ang mga employees at ang mga senador. Although wala kasing nakaschedule na committee hearing today, pero merong activity ang Senate President, may mga committee rooms dito na ma-occupy at gagamitin yan pati nung kanyang mga makakamiting papayaga makapasok dito while naka-cordon off na yung pinangyarihan mismo nung barilan, yung sentro ng barilan kagabi dahil ongoing pa rin yung investigation dyan ng SOCO na pinuntahan kagabi at binalikan.

0: umaga, Peter.
1: Mm-hmm. Ako naman, Sir Robert, baka may natunugan ka lang. No? Latest na balita sa Senado ngayon at sa Articles of Impeachment.
0: Wala pang nababanggit doon sa Articles of Impeachment bukod lang doon sa pag-received sa kanya sa kagabi. Ano? At malaman natin mamaya kung ano na ang magiging move ng Senate leadership pagkatanggap nila nitong Articles of Impeachment, kung kagaya ba nung dati nilang napagkasunduan na i-refer agad sa Rules Committee, at pagka-refer sa Rules Committee kinabukasan during the session ay magkukonvince sila bilang impeachment court. So Thursday and Friday wala silang session. So malamang sa malamang, kung i-refer Monday na yan, i-refer sa plenary, i-report out sa plenary at sasabihin na may iniakyat na Articles of Impeachment sa kanila laban sa Vice President, at mula doon ay sila ay mag-move para mag-convene into an impeachment court kung kailan at anong araw at oras ay nakabatay yan doon sa kanilang magiging motion sa kapag na-report out na sa plenary yung pag-receive ng Senado sa impeachment complaint na yan.
1: Oh, ang dami naman natin na abangan na naman sa Monday. Kasi sa Monday din matatapos yung 72 hours eh, di ba, ng TRI ng Korte Suprema.
2: Pero hopefully, hindi naman kailangan magtira doon ni Robert ng dalawang araw.
1: Magbaon ka na, Robert!
0: Oh,
1: at saka pagkain!
2: So, Robert, tama yung binanggit mo dahil doon sa interview namin kay Senator Jinggoy kagabi, binanggit nga niya na maaring sa Lunes na matalakay yung transmitted articles of impeachment. Ano? Ngunit ang tanong diyan eh, marami pang mga requisitos, ano? Marami pang mga proseso bago mag-constitute as an impeachment court ang Senado, tama ba 'yon?
0: Tama 'yan, kasi pupwede gaya ng binabanggit na din dati nila Senator Panfilo Lacson, la yung salita fourth week, tama, gagawin nila agad, magkukonvince sila agad. Pero dahil ang Senado ay isang collegial body, ibig sabihin hindi pwedeng gusto lang ng isa o gusto lang ng dalawa, dapat majority may gusto. Darating at darating yung pagkakataon na kung may magkukwestiyon sa pagkonvince nila bilang impeachment court, ay magbobotohan sila kung yes or no doon sa pagkonvince doon sa impeachment court.
2: Yun, eh sana nga ano, hari nawa eh may mangyari at may movement man lang.
1: Para di masabing delaying tactic nga.
0: Pero yung iba ang sinasabi, malamang sa malamang magkukonvince sila, kasi kung may gustong magbasura doon sa inihain na Articles of Impeachment, hindi nila maibabasura yon bilang Senate as a legislative body. Maibabasura lang yon kapag sila ay nakakonvince bilang isang...
1: Di mo pa naispatan dyan si Sen Bato, Sir Robert?
0: Nakuha, maraming bato yung nakita ko dito sa baba, pero siya mismo, kinoconfirm namin sa office niya. Kung nandun pa, medyo maigpit kasi yung security, dati doon sa labas ng opisina niya, nakakapwesto. Ngayon sa may elevator lang, hindi mo halos matanaw eh. So mamaya, kapag nasilayan na natin, usually naman, doon mga unang araw niya, 2 days niya, 3 days niya dito sa Senate, during morning, lumalabas talaga siya, nagpapa-interview siya. So ngayon, tingnan natin kung gano'n pa rin. At kung confirm nga yung mga ibang balita, alamin natin yan.
2: Shout ka lang, Robert, anytime. Tapos, pwede ka pa makipag-selfie kay Senator Bato? Proof of life baga?
1: Proof of life?
0: pwede. Okay. Or baka gusto din ng greeting.
2: Pwede.
1: Video greet.
2: Oo, pakanta nga ulit yung PAM hymn.
0: Yung PAM hymn.
2: Sige, okay. Robert, maraming salamat sa lahat ng pagod mo.
1: Tama.
2: Nandyan ka pa rin hanggang ngayon.
1: Isang oras pa lang tulog niyan.
2: Mabuhay ang Radyo Patrol. Tama. Extra Robert, please, tayo. Robert!
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
3: May nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Meron pa palang sinasabi, naputol ako. Sana wala na nagmamadaling morning. Kabayan with Johnny Buanafes.
2: Oy, hindi, may babasahin ka pa.
1: Ay, mayroon pa?
2: Oo. Nakalagay dito, Curica.
1: Tan! Viber unknown? Ano yan? Wala ako niya. Ah, ito. Sorry. Ang dami nating kapapilan. Araw-araw kasi mga kapamilya sa paghatid natin ang balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit na po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang yung Marso 2026. Go ahead, partner, until the end.
2: At ang inyong DZMM Radio Patrol sa East 30, number 2 na. Sa loob lamang ng wala pang isang taon mula nang kami mag-relaunch, unti-unti pong tumataas sa ratings and rankings ang DZMM. At yan ay dahil po sa inyo mga kapamilya kaserbisyo.
1: Ayan, kaya maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsuporta, kapamilya.
2: Shout out muna kay sa aking sa aming dentist par excellence si Dr. Angelo Librojo na laging nakikinig at nanonood. Naku, talaga naman ano.
1: Kaya pala pantay na yung isgi mo partner.
2: Totoo. Si Ma'am Arlene Royo ng National University again. Maraming salamat po. Ma'am, we miss you. Mm-hmm. Ayan. Susunod!
1: Kabayan with Johnny B. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
2: Peter Musquivo.
1: God bless everyone. Ingat!
2: At matutulog na kami ni Rica. Good night!
3: Sina Peter Musquivo at Rica Lazo sa Balita Patan! Balita!

0: Kapamilya, ikinasa ng Southern Police District ang imbestigasyon sa insidente ng panghaharas umano ng mga nagpoprotesta kay dating Senate President Tito Soto sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Ika, nagtatagawa na nga ng imbestigasyon ng Southern Police District o SPD kaugnay sa insidente ng panghaharas kay dating Senate President Tito Soto habang palabas ito ng Senado kasabay ng kilos protesta sa Pasay City. Matatandaan nagpahayag ng pagkarismaya si Soto sa mga otoridad na nagbabantay sa labas ng Senado ng maggawa ng mga nagpoprotesta na harangin, kalampagin at batuhin umano ng mga plastic bottles ang kanyang sasakyan habang palabas ito ng Senado kahapon. Sa pahayag ng SPD, sinabi nitong ikinababahala nila ang insidente at kasalukuyan nang nire-review ang security deployment at naging aksyon ng mga pulis na naka-duty noong oras ng protesta. Dagdag pa ng SPD, magsasagawa sila ng kaukulang hakbang batay sa magiging resulta ng investigasyon para mapanagot ang sino mang may pagkukulang at mapabuti ang seguridad sa mga public assembly at mass action. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, TCMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Mas marami ng oportunidad sa trabaho ang mabubuksan para sa mga persons with disabilities o PWDs matapos gawing permanente ng Quezon City Government ang inclusive hiring program nito. Sa ilalim ng Kasama Ka sa QC program, tiniyak ng lungsod ang tuloy-tuloy na suporta mula pagsasanay hanggang job placement para matulungan ang PWDs na makahanap ng maayos at marangal na kabuhayan. Sa ngayon, mahigit 500 ang benepisyaryo na ang nabigyan ng trabaho, habang lampas pa sa itinakdang quota ang bilang ng PWD employees sa pamahalaang lungsod. Nakikipagtulungan din ang lungsod sa pribadong sektor para mas mapalawak ang oportunidad, kabilang ang pag-hire ng mga deaf workers.

0: abangan mamaya sa headline ngayon. PNP kinumpirmang may isang inaresto kaugnay ng pamamaril sa Senado kagabi. Mag-iina kabilang ang isang buntis patay sa sunog sa Navotas. At posibilidad ng bawas pressure or rotational water interruption ibinabala sa harap ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
2: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ho, ang napaka-maaksyon na nangyari kagabi. Nako, napuyat ho ba kayo sa mga kaganapan dyan sa Senado? Ito po, talaga namang bibigyan diin na naman natin every moment of it. Talaga naman kagabi, talaga nakaka-nervous din dahil mga putukan pa narinig. Pero may mga investigasyon na isinasagawa at meron na raw yatang person of interest na nandun ngayon sa Southern Police District. So, as we go along the way dito sa ating coverage dito sa DZMM Teleradio, ay aalamin natin lahat ang mga nangyayari dyan. Ako po si Danny Buenafe. Today is May 14, 2026, Thursday. Pero bago ang lahat, ay punta na muna tayo dyan sa Senado. Merong update ang ating kasamang si Jom Garner. Jom, ano latest?
3: Dani, patuloy na nakikita natin yung paglabas ng mga miyembro ng Philippine National Police Forensic Group mula doon sa kaliwang bahagi ng second floor ng Senado kung saan narinig yung sunog-sunog ng putok ng baril kagabi. Tinanong natin yung ilan din sa mga lumabas na member ng PNP Forensic Group kung tapos na ba yung investigasyon nila. Ang sinabi nila ay patuloy yung kanilang investigasyon. Ganoon na rin yung iba pang mga miyembro ng PNP na nandito doon pa rin. Nananatili namang off-limit at nakakordon ang nasabing bahagi ng Senado sa mga miyembro ng Liga. Sa ngayon, patuloy pa rin naman yung business as usual pa rin yung nangyayari dito. Magkakaroon ng isang event sa particular dito sa Senator Jose P. Laurel Room at inaasahan na magkakaroon ng orientation yung mga miyembro ng legislative staff, ng mga senador. Patuloy din yung pagdating ng ilang mga empleyado ng Senado. At sa ngayon, ang inaantay natin na update ay yung confirmation kung totoo nga ba na umalis na o nakaalis na si Senator Bato de la Rosa o Senator Ronald Bato de la Rosa dito kagabi. At antabayanan natin yan dito. Dani, no? Bro ng legislative staff, ng mga senador. Patuloy din yung pagdating ng ilang mga empleyado ng Senado. At sa ngayon, ang inaantay natin na update ay yung confirmation kung totoo nga ba na umalis na o nakaalis na si Senator Bato de la Rosa o Senator Ronald Bato de la Rosa dito kagabi. At antabayanan natin yan dito. Dani, no? Babalikan kita kung may latest update tayo patungkol dyan.
2: Okay, for now, can we confirm na ibig sabihin wala pang, let's say, press conference na pwedeng gawin dyan para alamin natin? Kasi ang tanong na marami, nasaan ngayon si Senator Bato? Kasi mga umiikot na balita na 3 o'clock in the morning kanina, ay nakaalis na siya dyan. At ano nangyari doon sa protective custody, John?
3: Yes, Dani, nakapagtanong-tanong na tayo dun sa mga senador, no, at inaantay na lang natin yung confirmation kung totoo ba na wala na. Pero ang pinakahuling update dito, Dani, dumating kanina ng mga mag-aalas 9 ay si Attorney Jimmy Bondoc, isa yan sa mga tumatayong legal counsel,
2: yes, yes.
3: Senador De La Rosa, at ang nabanggit niya kanina ay sa huling pakikipag-usap niya dun sa kanyang kliyente ay nandito pa sa loob ng Senado. Mamaya-maya, babalikan kita, Danny, kung meron tayong update patungkol dyan.
2: Okay, sige. Extra muna, Jom.
3: Yes, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. At anytime din ho, in this...

0: inaabangan din natin from Malacanang ay posible, very possible na mag-press conference or merong meeting yata ang Pangulong Marcos sa ilang mga members of her of his cabinet para alamin yung nangyaring sitwasyon dyan sa Senado. At meron tayong update mula sa ating kasama dyan sa Malacanang, si Christian Yusores. Christian, go!
1: Yes, Danny, inaabangan natin dito sa Malacanang yung anunsyo kung tuluyan bang haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference o ang mga opisyal ng Malacanang ang magsasalita kaugnay ng nangyaring gulo sa Senado kagabi. Kung matatandaan natin, sinabi ng PCO na alas 9 ng umaga yung private meeting ni Pangulong Marcos dito sa Malacanang, pero hindi pa binabanggit sa atin kung sino-sino yung mga kausap ng Pangulo sa kanyang meeting at kung gaano ito katagal, ano yung spesipikong pag-uusapan nila. Basta ang agenda ng meeting na yan ay yung nangyaring shootout sa Senado kagabi. Sa ngayon, andito ako sa press briefing room ng press building, Dani, at nakikita ko na merong set up na dito yung podium, of course, at may nakaset up na mga table kung saan mukhang may mga haharap na mga panauhin mamaya. Ang unang binanggit sa atin kanina, Dani, kung hindi man si Pangulong Marcos ang magsasalita, ay maaari magkaroon ng press briefing si Undersecretary Claire Castro kasama si PNP Chief General Narates. Pero sa ngayon, Dani, dito sa press briefing room, ang nakapwesto dito ay merong dalawang table at merong apat na upuan at meron ding apat na mikropono. Mukhang hindi lang si General Narates yung inaasang magsasalita dito mamaya o na magiging panauhin sa kung magkakaroon man ng press briefing si Undersecretary Claire Castro. Yun yung mga detalye sa ngayon dito, Dani. Kumbaga, wait and see din kasi kami kung ano pa talaga yung mangyayari sa maghapon, dahil sa unang advice sa atin pagkatapos ng meeting ni Pangulong Marcos sa dito sa Malacanang ay baka humarap siya sa press con. Pero kung hindi man, ay baka ang susunod na visual na makita natin sa Pangulo ay kapag nagpunta na siya sa kanyang activity sa Pampanga. Naatras na yung oras na mga yan, Dani, ano? Mm-hmm. Dahil dapat yung oras ng unang event ng presidente sa Pampanga ay alas 11 ng umaga. Mm-hmm. Pero na-move na yan ng alas 12 ng tanghali para bigyan daan itong meeting. Sinusubukan natin kunin yung detalye mula sa PCO ano, kung sino-sino yung mga nakausap ng presidente sa kanyang meeting ngayong umaga. Pero kung pagbabasihan natin yung kanyang video statement kagabi, may ilang mga official na siyang nakausap, particularly si DILG Secretary John Vicrimulya, si NBI Director Melvin Matibag at si Senate President Alan Peter Cayetano, na isa-isa niyang nakausap at binigyan ng mga direktiba at tinanong ng mga paglilinaw o na nga noong mga nangyari sa gulo dyan sa Senado kagabi. Sa ngayon, Dani, naghihintay kami ng final word mula sa PCO kung anong oras magkakaroon ng press conference, magpe-presscon ba ang Pangulo o mga opisyal ng PCO ang magsasalita dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Dani.
0: Christian, tanong lang, no? Dahil yung video statement kagabi ng Pangulo, medyo late na dumating yan. Marami ang hindi nakapanood, yung mga past 10 in the evening na yun, di ba, Christian? So, doon sa laman ng kanyang statement, at napanood ko rin yun, sinasabi niya na talagang yung mga nangyaring putukan ay hindi raw nanggaling sa gobyerno, government agents. So, yun yung parang tinitiyak niya, no? Na hindi sila nagsimula. Oo. Okay, so yes, yun lang, para linawin lang ng ating mga viewers ngayon.
1: Oo, kasi Dani, ang sabi ng Pangulo, nakausap niya si NBI Director Melvin Matibag na nilinaw sa kanya na walang mga tauhan ng NBI sa gusali ng Senado nang mangyari yung shootout. Kaya yun yung pinanggagalingan ng Presidente na walang o hindi galing sa gobyerno, walang intensyon ang gobyerno na mauwi sa gulo. Yun ang nangyaring sitwasyon sa Senado kagabi. At nilinaw din ng Presidente, Dani, na walang direktibang inilabas kagabi para arestuhin si Senator De La Rosa.
0: Yes.
1: At ipinag-utos din niya sa DILG na linisin o linawin, pakalmahin ang sitwasyon doon at magpatupad ng investigation ang PNP at ang Senado.
0: Okay, sige. Antabayan na namin dyan, Christian, kung mga development sa Malacanang. At marami kasi nagtatanong, no, kung nasaan na si Senator Bato. Extra, Christian.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores, mula Malacanang. Meron pa tayong isang report, libreng Wi-Fi, maaari nang magamit sa Pasig Ferry Service. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Nico Bagsik. Nico?
2: Dani, nilunsad ng MMDA, DICT at lokal na pamahalaan ng Pasig ang free Wi-Fi for all sa Pasig Ferry Service ngayong umaga. Ibig sabihin nito, maaari nang kumunek ang mga pasahero ng ferry service kung sila man ay nasa istasyon o nasa mismong bangka habang bumabiyahe sa gitna ng ilog. Ayon kay MMDA Chairman Romando Aptes, bahagi ang libreng Wi-Fi ng pag-modernize ng mga pampublikong transportasyon at mga pasilidad nito. Ligtas naman ang pagkonekta sa libreng wifi ng DICT sa ferry service. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda at minomonitor ng kanilang cybersecurity ang mga masiselan at illegal na website. Kasalukuyang nasa 1,000 pasahero ang nasaservisuhan ng ferry service at inaasahang mas marami pang tatangkilik nito pag nadagdaga na ang mga ferry boats na babiyahe ngayong taon. Ayon kay Mayor Vico Soto, alternatibong transportasyon ng ferry service na nakatulong maibsan ang traffic sa ilang bahagi ng kanilang lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Time check, 10:17 in the morning.

0: Morning, Attorney Ruben Carranza, Danny Buenafejo sa Kabayan.
1: Good morning, Danny. Gabi dito, pero good morning.
0: Yes, dyan. Oo nga, maraming salamat ha. Kahit na meron tayong time zone issue, at least mukhang malinaw naman ang linya at maganda ang signal natin, Attorney.
1: Malinaw naman.
0: Okay. So ngayon, ano natin ha, kasi pinag-uusapan na maraming ngayon itong 9851, eh, no? Diba? Itong supposedly na parang pinagtatalunan. Ewan ko nga bakit iba-ibang interpretation at ng iba-ibang abogado. No? Pero for now, yan ang parang punot dulo ngayon eh, ng argumento. Pero ngayon, naglabas ho ang Korte Suprema, Attorney, ng 72 hours para ipagpapaliwanag ang mga government, mga leaders natin kaugnay nitong inihain ni Senator Bato para sa TRO. Ibig sabihin, habang hinihintay 72 hours, can our government agencies legally arrest? Pwede ipatupad habang wala naman TRO?
1: Definitely. At saka, yun naman kasi temporary restraining order. Even if it's issued, it's temporary. No? So, you can, in fact, arrest the person but perhaps not bring him to the Hague habang nililitis yan, no? So isang possibility, but without a TRO there is nothing that stops the Philippine government from enforcing the warrant of arrest na galing sa ICC.
0: So kanina naririnig ko rin si former Senate President at Justice Secretary Frank Trillon. There is no such thing as protective custody na Senado kasi yun ang ginagamit ngayon ni SP, no, Alan Peter Cayetano. So, how do you view all of this mga, let's say, kasi this is something political, hindi na legal, di ba?
1: Right. Pero, ang unang-una kasi, sa ilalim ng batas na binanggit mo, no, Republic Act 9851, malinaw doon na kahit sino, maski senador, walang immunity from the enforcement of an arrest warrant from an international court or kung sakaling sa Pilipinas final yung kaso na crimes against humanity from a regional trial court. Ang nangyari dito, wala namang kaso na filed in a regional trial court sa Pilipinas under RA 9851. At ang kaso na meron, yung kaso sa International Criminal Court. So, maski magtago si Senator De La Rosa sa Senate o magtago siya sa ibang lugar sa Pilipinas, wala yung immunity niya. Ang importante din kasi na yung RA 9851, ang history niyan kailangan maintindihan. Pinasa yan noong 2009, ibig sabihin a few years bago sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court, nauna yung RA 9851. Bakit importanteng tandaan na nauna yan? Dahil ang gustong gawin ng Pilipinas, sumali sa ICC, at bago pa man sumali sa ICC, gusto na ng Pilipinas magkaroon ng sariling batas na kumikilala na mayroong tinatawag na crimes against humanity, war crimes, genocide. So yung buong title ng batas na yan, essentially, tungkol sa crimes against humanity, war crimes, genocide, pinapatupad niya yung mga obligasyon niya. Tapos sumali ang Pilipinas, a few years later sa ICC. So ang punot dulo ng batas na to, i-domesticate, yun ang term na ginagamit, no? Isama sa pambansang batas ng Pilipinas ang mga krimen na dati hindi naman criminalized sa Pilipinas bago itong 9851. Wala namang krimen na crimes against humanity or war crimes or genocide sa batas ng Pilipinas. Ngayon meron na.
0: So nakakapagtaka lang dito, Attorney, at nabasa ko nga yung mga ibang advice ninyo, no, yung mga pinadala sa amin dito. Eh itong 2009 na batas na 9851, ang mga sponsors pa ho dito, sila ngayon yung nagpo-protect eh. Ah, 'di ba? Babasahin ko lang yung mga ilang pangalan, ah, Jingo Estrada, Chis Escudero, Lauren Ligarda, Pia Cayetano, Mig Zubiri, at saka siyempre si Ping Lacson at si Lito Lapid. They are now presently active in the Senate, and yet lima lang yung pumirma doon sa resolution na parang surrender na lang para wala ng gulo, para harapin na lang yung mga paglilitis muna dito na sinasabi ng ilan members ng minority bloc, Attorney?
1: Tama, at saka ang importante dyan, aside from the fact na kailangan siguro bantayan ng mga senador yung mga pinipirmahan nila, no? Dahil baka

0: Oh.
1: i-apply sa kanila yung batas,
0: Oo nga
1: no
0: eh.
1: one is above the law. Ibig sabihin
0: Oh.
1: ng no one is above the law. Importante din kasi na maintindihan yung laman ng batas, no, hindi lang na alam nila na may pinirmahan sila. Sa 9851, dalawa yung posibilidad na relevant sa pinag-uusapan natin ngayon, no. Pwedeng mag-file ng kaso, crimes against humanity, halimbawa lang, just as an example, against a senator who was also implicated in drug war extrajudicial killings. So isang option yan, no, sa regional trial court i-file ang kaso through the Department of Justice. Ang Supreme Court meron na ngang memorandum assigning regional trial courts. Meron ng kinasuhan in fact sa RA 9851 sa Pilipinas.
0: Yung Pangilinan versus Cayetano ba 'yon? Sinasabi nyo?
1: That's a different case. At pupunta tayo diyan, no? Pero ang sinasabi ko lang na isang paraan 'yan, no, na kung gusto ng Pilipinas kasuhan yung mga na nasama sa extrajudicial killing sa drug war, pwedeng RA 9851. Pero isang option din na sa International Criminal Court mabubuksan ang kaso. Yan ang nangyari dahil hindi naman nag-file ng kaso kahit sino na panahon ni Duterte, panahon ni Marcos Jr. Under Republic Act 9851. Walang kasong masasabi sa ICC na meron sa Pilipinas na binuksan ng kaso. Doon na lang ito nililitis. No, naririnig ko kasi ang dami nagsasabi, bakit hindi na lang sa Pilipinas? Dapat hindi dayo ang korte.
0: Yun laging,
1: but the solution should have been to file this case.
0: So for now, are you confident na let's say mag-lapse yung 72 hours na binigay ng Supreme Court? At ang feeling ko kasi parang wala namang arrest order. Sabi din ni Pangulong Marcos, for now, parang tingin ko to maintain the peace, no? At bigyan ng at least to exhaust all legal measures. Pero for now, ibig sabihin, pag nag-lapse ho yun at very confident kayo na talagang eventually hindi ibibigay ang TRO, Attorney Ruben.
1: I cannot speak for the Supreme Court, no, but without a TRO, and even after the TRO expires, kung meron mang ma-issue, he can be arrested. Ang importanteng tandaan, Danny, na ang ICC walang sariling police, walang sariling law enforcement agency. So nagdidepende siya doon sa mga bansa, no, kung saan pinapadala yung warrant of arrest. Now, kahit hindi na kasapi ng ICC ang Pilipinas, malinaw naman, no, na naging kasapi siya ng ICC until nag-take effect yung withdrawal ni Rodrigo Duterte. Pero sinabi na rin ng ICC appeals chamber, may abogado naman si Duterte na takipagtalo tukol dyan, na kahit na nag-withdraw, epektibo pa rin yung jurisdiction ng ICC dahil yung mga pangyayari na simula na, no, nabuksan na yung examination bago pa man nag-withdraw si Rodrigo Duterte sa Pilipinas from the ICC. So, in a way, kasalanan rin ni Rodrigo Duterte at yung mga siguro kaalyado ni Rodrigo Duterte na hindi nila binuksan ang accountability, no, yung pag-uusig kung sino dapat ang managot sa extrajudicial killing sa drug war dyan sa Pilipinas. Kung binuksan nila yan, madalisan na nilang sabihin ngayon na dito na lang sa Pilipinas litisin ito, dito na lang sa Pilipinas imbestigahin ito, but they never did that. So now, it's before the International Criminal Court.
0: Pero ngayon, Attorney Ruben, dahil, di ba, under this 9851, pwede naman talaga isuko na, no, ng gobyernong ito si Bato de la Rosa dahil he's facing crimes against humanity. At yun nga ang sinasabatas dito sa 9851. Pero nung the other day, di ba, narinig nyo naman, umapila siya, nagmakaawa siya sa Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa ICC. Kung sakali bang, let's say, ito, pakinggan ng Pangulong Marcos, ito is something na parang political move or whatever. Do you think is legally speaking hindi po pwede?
1: It's not a legal question in fact, no. It becomes a political question because like I said, wala namang.
0: Pero pwede bang gawin ni Pangulo 'yon? Pwedeng gawin na wag hindi na kita isusuko, dito ka na lang humarap. Ibig sabihin, mawawala na yung mismong wisdom ng 9851.
1: Kaya pwedeng mag-file ng kaso na mandamus, no, ang tawag, na parang pilitin ang gobyerno ng Pilipinas na ipatupad yung 9851 in relation to the warrant of arrest ng ICC. Dahil nakalagay sa 9851, the authorities of the Philippine government can take the option na ipatupad yung warrant of arrest ng international court kasama na yung ICC. So kung hindi niya gawin yan, pwede siyang kasuhan ng mandamus. Now, ang isa pang question kasi dyan, na kung ikaw yung pamilya ni Rodrigo Duterte, magre-reklamo ka, no? Sa unfairness na bakit si Rodrigo Duterte pwedeng isuko sa ICC, pero yung tauhan niya, hindi pwedeng isuko sa ICC. No? So, importanteng bantayan yan. No? Pangatlo, ang Pilipinas ngayon nagkakampanya para maging kasapi ng UN Security Council. Karamihan ng miyembro ng UN, United Nations, na pipili kung sino ang uupo sa UN Security Council, kung Pilipinas ba o yung bansang Kyrgyzstan, dalawa yung pagpipilian. Karamihan ng UN members are also members of the ICC. So magiging factor yan sa pagtingin nila kay Marcos Jr. at sa Pilipinas, kung tumutupad ba ito sa mga responsibilidad niya sa ilalim ng international law.
0: Eh pwede palang, parang the way you explain it, parang pwede rin mag-backlash doon sa mga pamilya ng mga Duterte kung payagan si Bato de la Rosa na huwag isurrender, di ba, as he was pleading to the president. Kasi binabasa ko itong sa ilalim nitong 9851, maaring isurrender ng gobyerno isang suspect sa international court, no? Dahil nga yun nga ang wisdom. Pero nakalagay doon, maaring isurrender. Kaya nga kung sakaling pagbigyan ni Pangulong Marcos Jr. na let's say yung apila na huwag isurrender, may mga repercussion din, nakikita nyo, Tony Ruben.
1: Meron. At saka siguro isa pang correction sa mga nababasa ko. No? Mm-hmm. Nabasa ko just before tayo nag-usap na si Senator Marco Leta, I think, nagkaroon ng privilege speech sa Senate na kine-question niya yung resolution ng minority
0: yung lima.
1: Na dapat si Senator De La Rosa
0: mag-surrender na lang.
1: Sumurrender na lang. No? Ang sinasabi ni Senator Marco Leta yata na sa ilalim ng batas, nabuksan na yung kaso, nasa Philippine National Police na, although winidrawn ng PNP yung subpoena, but that's not even relevant, no? Dahil walang kaso. Walang RA 9851 case. At even if they were to file it now, they can in fact do that, no? Kung gusto nilang i-file, but that will not extinguish yung warrant of arrest mula sa ICC. No? Hindi mapapawan ng visa yung ICC warrant of arrest porket nag-file ng RA 9851 case. Now, ang pangalawang i-correct ko rin, yung mismong resolution naman ni Senator Pangilinan at yung mga kasama niya na nagsasabing dapat sa regional trial court mag-surrender si Senator De La Rosa dahil may jurisdiction sa RA 9851 ng RTC, which is not correct in this situation because wala namang kaso na na-file sa RTC. Magkakaroon lang ng jurisdiction ng RTC sa crimes against humanity under RA 9851 kung may kaso doon, pero wala nang kaso. So there is nothing for him, there is no court for him to surrender to in the Philippines. The only court he can surrender to and where he can be surrendered ICC. Is the ICC.
0: So for now kasi nagpalabas ng ICC na kasama na si Senator Bato dito sa official list ng wanted person. Sabi na nga dito sa pagka-describe sa kanya sa ICC website daw, nakalista na si Senator De La Rosa as among 33 defendants na classified as at large. So ibig sabihin, this will really put pressure on the government na i-implement yung arrest warrant na validly ay under 9851 at ICC in the absence of any, let's say, wala naman talagang local court na kailangan na mamagitan dito.
1: At saka ito, no, baka naman hindi naman siguro ito iniisip pa ni Senator De La Rosa. No? But sa ICC kasi pwede kang mag-apply ng interim release kapag na-detain ka, which is what si
0: Ginawa ni former President Duterte. Diba?
1: But the more Senator De La Rosa tries to evade arrest, the more he tries to escape, to hide, mas mawawalan siya ng chances na mag-apply for interim release. No? Dahil nangyayari naman yung interim release, lalo na kung hindi pa nagsisimula yung trial. Pag nagsimula na yung trial, sa record ng ICC, mas imposible na halos makakuha ng interim release. No? But the more he tries to avoid, the more unlikely, once he is caught, once he is arrested, sent to the ICC, that he will not be granted interim release. So that's for him to consider.
0: Isa yung kasi sa mga rason na pwede pa rin, meron siya pa rin influence, di ba? May mga supporters siya. So kaya nga na-deny itong interim release kay former President Duterte. Pero ibig sabihin, wala ho ba ito a turning timeline? Let's say, pag sinabing nasa wanted list na siya at large na sa ICC, wala ba yung, let's say, timeline for the Philippine government na i-execute yung arrest order kay Bato? Senator Bato?
1: Wala naman kasi may mga warrant of arrest pa nga ang ICC na as early as
0: alam ko, marami.
1: 20 years ago are still pending.
0: Ini-ignore lang, ini-ignore ng mga ibang bansa,
1: well,
0: di ba?
1: Hindi naman ini-ignore, pero may ganito, may mga bansa kasi hindi naman miyembro ng ICC, no? America, China,
0: Israel,
1: ang Russia, yung Israel, no? So some of these countries the suspects can go, no? Isang presidente, halimbawa, dating presidente ng Sudan, si Omar al-Bashir, may ICC warrant yan, nakakapagbiyahe pa ng konti noong panahon na hindi pa siya kinulong ng sarili niyang bansa, no? Kaya nakapulong siya. But a warrant of arrest against him is still pending at the ICC. No? So, kumikitid yung mundo para dun sa mga may warrant of arrest mula sa ICC.
0: Okay. Attorney, bago kita bitawan, gusto ko lang to get this out of the way, no? May bagong abogado na ho si Presidente Duterte sa ICC, di ba? Si Peter Haynes. Do you know him or na, alam nyo ba ang record niya na somehow could he help in the case of former President Duterte dahil nawala na si Kaufman?
1: Nung una kasi hindi mo na binanggit ni Nicholas Kaufman kung sino yung papalit sa kanya. I think I posted a few days ago na sa palagay ko baka si Peter Haynes. No? Tinanong nga ako kung bakit ko inisip na si Peter Haynes bago pa ito dinisclose. Meron kasing matagal ng professional na cooperation yung dalawang abogado, no? Si Nicholas Kaufman at si Peter Haynes. But dalawang posibleng dahilan. No?
0: Dana si Kaufman.
1: Nung una kasi hindi mo na binanggit ni Nicholas Kaufman kung sino yung papalit sa kanya. I think I posted a few days ago na sa palagay ko baka si Peter Haynes. No? Tinanong nga ako kung bakit ko inisip na si Peter Haynes bago pa ito dinisclose. Meron kasing matagal ng professional na cooperation yung dalawang abogado, no? Si Nicholas Kaufman at si Peter Haynes. But dalawang posibleng dahilan. No? They collaborated on one case na mahalaga sa record ng ICC, yung kaso laban kay Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Democratic Republic Congo sa Africa. Na-convict yung si Jean-Pierre Bemba sa trial court, no? Ang abogado niya at sa simula niyan, si Nicholas Kaufman. Pero na-convict siya. Pero inapila yan, no? At naging abogado niya sa appeal si Peter Haynes at saka si Kate Gibson, isa pang collaborating lawyer niya. At this is one of those few cases sa ICC na na-reverse yung conviction, no? So, na-acquit yan si Jean-Pierre Bemba, ang abogado niya sa acquittal si Peter Haynes. But of course, that took 10 years, no? Mula nung na-detain si Jean-Pierre Bemba. Dahil pinatagal sa trial level, ang daming motion. Katulad ng nakikita ngayon mga Pilipino sa Duterte case, no? Back and forth. Pero na-acquit siya, no? On appeal. So isang dahilan niya na posible na kaya naganap siguro yung pamilya ni Duterte na sino ba yung pwede na... It's in a way, no? Mabuti na rin na they are taking it seriously. Mm-hmm. Na they are hiring a lawyer who can defend Duterte dahil si Duterte kasi sa last niyang statement sa ICC, hindi daw niya kinikilala ang jurisdiction. But the fact is, he will go on trial.
0: Pero ibig sabihin, ang background pala ni Peter Haynes, nag-collaborate na rin pala sila ni Kaufman over a case dito sa dating pinuno ng Congo.
1: Yung si Bemba kasi, dalawa yung naging kaso, no? Yung war crimes against humanity. Tapos may pangalawang kaso siya habang nililitis yung una niyang kaso. Yung pangalawang kaso, yung tinatawag na offenses against administration of justice or obstruction of justice, binayaran niya at ng mga iba pa niyang abogado, yung mga testigo, para magsinungaling at para iba yung sabihin sa korte, sa kinasuhan siya. Yung abogado niya doon sa kasong obstruction of justice, si Nicholas Kaufman.
0: Kaya nga. Interesting ha, yung ganyang mga observation ninyo.
1: Pero na-convict siya doon.
0: Na-convict siya, pero yung pagdating sa apila,
1: Dalawang kaso nga. No? So doon sa main case, war crimes, crimes against humanity, convicted on trial, but acquitted on appeal, ang abogado niya si Haynes. Dito sa kabilang kaso, obstruction of justice, convicted on trial, convicted pa rin sa appeal, no? Pero kasama niya dun yung iba pa niyang abogado na pati sila, no? Kasi hinarang they undermined yung ICC, no? Yung hinarang nila yung mga testigo, tinakot nila. May Article 70 sa ICC na krimen din yan yung pagharang mo sa yung mga
0: obstruction of justice.
1: Yung pagpapatuloy ng hustisya sa ICC, no? So posibleng maging kaso din yan sa Pilipinas, no, kung patuloy na hinaharang yung enforcement ng warrant of arrest kay De La Rosa.
0: Sige.

0: Interesting, ha? How will this proceed? At magkakaroon naman tayo ng full trial, pero malalaman siguro natin by May 27, tama ba, Tony, Ruben?
1: Yung petsa,
0: yeah?
1: Yung dates, succeeding dates will be decided May 27.
0: Okay. Maraming salamat, ha? Medyo kinapos tayo sa oras. Attorney Ruben Carranza, thank you.
1: Salamat din.
0: Okay, yan o si Attorney Ruben Carranza, Senior Expert, International Center for Transitional Justice. Yan ho ang mga kanyang projection diyan sa bagong abogado ni former President Rodrigo Duterte. Ang oras, 10:37 in the morning. Babalik ko ang programang Kabayan. Huwag ko kayong alis.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po ating bayan, anong iyong...
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Ang oras, 10:40 in the morning. Nagbabalik ho tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito ay nasa studio na ho ang ating guest, ha, dahil napaka-importante ang pwedeng ibahagi nito sa atin. Dahil nakikita nyo siya sa lahat halos ng podcast, eh, sa lahat ng mga news platforms, ha, very in demand. Ha, walang iba kundi ang political scientist, public interest lawyer, Attorney Jesus Jess Falsis. Good morning, Attorney.
10: Good morning, Sir Danny. Political heckler na din.
0: Ganun ba? Para ka rin si Ronald Llama, Secretary Ronald.
10: Idol natin yun, eh.
0: Oh, anyway, lagi ko sinusundan yung mga posts mo rin. At saka syempre, napapanood kita ilang beses, pati yung mga debate mo, eh. Ah, kila Barzaga, at saka sino ba yung huli? Ah, diba? Attorney Libayan ba?
10: Yes.
0: Tama? Oo. So anyway, syempre nakikita ko yung mga posts mo, yung mga Tweety Birds mo, mukhang mga nagiging valid yung kanilang mga observation so far. So yung nangyaring developments last night, dahil ikaw ay political scientist, paano basa mo? Dahil yung iba na nakikita ko stage daw, sabi nila may conspiracy theory, may mga ganun, ha, na hindi raw imposible manggaling sa mga government agents kasi hindi naman basta makakapasok yun na may mga mahabang kargang baril, di ba? So ikaw, anong basa mo sa nangyari kagabi, Attorney?
10: Ayaw talaga natin ng conspiracy theory, 'di ba? Doon tayo sa facts, ayaw natin sa fake news, no? Pero syempre sa mga lumalabas na balita, may mga photos, eh, nung shootout.
0: May wala mga shoot out, warning shot daw.
10: Warning shot ba 'yon? Kasi parang ano 20 to 37 daw doon sa windows. Sa taas, medyo mataas yung shoot ng bala, di ba?
0: Sa second floor, di ba?
10: Hindi tayo expert, hindi tayo forensic analyst, yung mga ganun trabaho. Pero we are reasonable people. So, syempre, mayroon din tayong sariling utak. Kung talagang may shootout, una, bakit walang parang mga butas tsaka bullet holes yung pintuan? Mm-hmm. Yung bullet holes dun sa window, napakataas. Mm-hmm. Bakit walang bullet holes din dun sa may baba yung pangtao na level? Mm-hmm. So, that's the question. And then, of course, para sa ating mga kapulisan at ating osaa dyan sa Senado, bakit yung security sweep parang kulang na kulang yung information? Of course, si Sec. John Vic Remulla, si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi, we will still conduct, we are conducting perimeter or security sweeps. Pero yung ano press ko nila, that was already an hour or an hour and a half after the shooting. And sabi nila, safe and secure na daw yung Senado. Kailangan may initial report na sila. Wala bang hinabol doon sa pinalabas na picture kung saan banda yung shootout daw doon sa may pintuan. So, ang daming nagbabagang tanong na talagang nag-iisip ang mga tao kung kaduda-duda ba o kapanipaniwala na may shootout, especially yung video, sir. Yung luckily, andun yung media, no? Una, of course, I have to say, saludo sa ating mga traditional media.
0: Galing, galing.
10: Sa ating mga reporters, no? You can never beat journalists. You can never replace them with
0: traditional media, you mean? Yes, mainstream media.
10: You can never replace them with influencers.
0: So, tama.
10: Saludo sa kanila, sa lahat ng mga nagbuwis boy. Pero, technically, Sir Danny, a reasonable person would also say, dapat hindi sila nandun. The OSAA should have immediately evacuated them. Parang
0: kinontain yung dami ng tao. Ang dami.
10: Kinontain or pinush them away na talaga sila. Okay. But they were still allowed to try to get some shots, etc. Okay yun, buwis buhay talaga yun ang trabaho nila. Trabaho naman dapat ng OSAA to say, evacuate, go away, or we have to secure your safety, let's go down. Ganon. Hindi eh. Pero, parang talagang they're allowed to ano.
0: Pero kagabi,
10: witness everything.
0: Pero kanina, narinig na natin si General Tuanyo, sinasabi mo, yung mga tungkol sa mga empty shells, dapat nakikita yan kung saan yung trajectory ng mga bullets. Tapos, syempre, yung importante doon, yung mga CCTV. Eh kasi Senate yan, ang dami CCTV cameras niyan, di ba? Lahat daw yun, naka-turnover na sa PNP. Sabi kanina ni General Tuanyo, yung spokesperson. Tapos, ang sabi niya, meron na na-pick up nandiyan sa Southern Police District na supposedly
10: driver.
0: Parang driver ng NBI, pero mukhang binavalidate pa nila yung identity talaga kung sino talaga siya. Kasi sa panahon ngayon kasi, di ba, anybody, you can plant anyone. Para ka nanonood ng Netflix eh. Di ba, Attorney Falsis? Di ba?
10: kung nahuli sir yung driver, bakit hindi nahuli yung sakay? Nahuli yung driver eh.
0: Kaya nga.
10: So ano? Nagda-drive yung driver tapos walang sakay.
0: Kaya nga, tsaka siya raw yung parang nag-trigger ng mga warning shots. So maraming ang tanong, bakit at a time na parang merong apat na senador na nagsabi na umalis na kayo dahil merong papasok, lulusubing kami. Tapos nabasa mo ba yung statement ni ni SP Cayetano, sabi niya, we're under attack, di ba? Senate under attack. Parang alam na nila more or less yung magiging senaryo.
10: We're under attack, tapos nag-Facebook Live. Halos lahat ng mga majority senators, 5 to 6 na nandun. Tapos may propaganda pa ngayon, of course I have to call this out, may propaganda asking asan daw yung mga minority senators and bakit hindi daw sila nag-Facebook Live. Imagine, yun na yung standard ngayon sa isang senador na mag-Facebook Live ka. The easy answer to that, Sir Danny, is nag-adjourn na yung session. Actually, ang tanong dapat sa majority senators, why were they still there? Ang sasabihin nila, we're waiting for the articles of impeachment, ang tamad, yung mga minority senators. Wala namang kasiguraduhan na dadating yung articles of impeachment because they were waiting for it during the session. Hindi dumating. So, masisisi
0: ba eventually yung dumating naman, di ba? Nung
10: eventually,
0: gabi na.
10: Dumating. Pero masisisi ba natin yung mga minority senators kung umuwi na sila after the session? Because technically, adjourned na yung session eh. So, pwede na, uwi na talaga yun, Sir Danny. Kung nagstay yung majority, it's because maybe they had a caucus. Or, yun nga, nagdududa yung ibang mga kababayan natin na baka meron silang nalalaman. Kasi saan ang galing itong mga warnings na you better get out of the Senate kasi may mangyayari? Saan nakukuha ng mga senador yan? Di ibig sabihin may nag-text or may tumawag. I-report din nila yun, sir, sa police.
0: Pero nung press con, di ba, remember may mga video na dumating si John Vic Remulla, DILG, nagkita-kita sila doon. Tapos yung press con niya, sinabi niya, ang investigation nila, the shots were emanated from USAA, yung Office of the Sergeant at Arms.
10: Mm.
0: O sinabi nila, no, yun nga iniimbestigan. Kaya nga medyo magulo eh. For now, parang very raw lahat ang information. Pero,
10: at saka, bakit prepared na prepared, sir, yung USAA? I mean, no offense to them, no, and they might just be doing their job. But nakita natin, kasi they were covered very well by the media, di ba? Parang an hour before the shootout, nagsusot na ng bulletproof vest, etc. So ano yung intel ba na dumating sa kanila that required them to pull out the Marines na Senate yun, hindi yun Marines na Marines ng quote-unquote outsider. It is Senate Marines, no, assigned to them. Yung Senate Police, assigned to them. Bakit yun, naglabasan, long firearms, nagsuot ng bulletproof vest, including USAA chief. So, ano yung intel na dumating sa kanila na ano, may magbabawilan, may mag-i-implement ng arrest? The president has already denied na may arrest order to implement.
0: Sinabi niya sa video
10: statement.
0: The arrest
10: against Senator Bato, nag-stand down ng NBI. So I'm sure they can prove that eh. Because they're very brave to say that na walang NBI agents there. Si NBI Director Melvin Matibag. So, sino yung intel ng USAA tsaka ng Senado tsaka ng mga senador?
0: Tingin mo ba, Attorney, nakadagdag sa pagdududa mo rin? Ito, para nakikita ko rin sa mga social media, yung pagpapalit ng Sergeant at Arms. 'Di ba, yung ano, 'di ba yung office ng head ngayon doon si Gerald Aplasca, na mista na dati ni, 'di ba, ni Senator Bato, at dating tao yata yan ni SP, ano, 'di ba, Cayetano, na pinalitan si Samonte na nag-resign, di ba? Remember when there was a change in the Senate leadership?
10: Yes.
0: Ito ba parang somehow nakakadagdag din? Sa parang, di ba siya na nga yung kinakausap sa si Aplasca ng mga media?
10: Well, tayo, napanood natin kasi yung session eh, nung kudeta.
0: Oo, nung Monday.
10: Nung nagpalit ang leadership. And on record yan, nasabi naman din nila yan habang nagsisession or nakocover ng media, nasabi ni Senator Bato, General Bato tuloy, sabi niya, parang gusto niya inominate or palitan with General Aplasca kasi nga, kamista daw, sigurado daw talaga siya na masisecure sila, tiwala sila. So, yung duda na yan, hindi yan ano eh, malabo. Talagang mas nakakalinaw yan doon sa mga haka-haka na baka talagang may script ba between the USAA and the senators?
0: Mm. So ito, ay marami nagbigay sa akin ng question dito dahil nag-post ka pala kanina. So sinabi mo, pero you're quoting Abante na supposedly parang feeling mo is already not in the Senate, si Senator Bato, no?
10: Kung nasa Senado pa ba?
0: Pero
10: na
0: Tweety Bird mo, ano ba ang latest kanila? Kasi kinu-quote mo dito Abante.
10: Itong Tweety Bird na to, ano, Sir Danny, it's just a generic term. But when I say Tweety Bird, we usually mean a source. And okay, when we have a source, we triangulate. So hindi lang to isa. Okay? But I just say Tweety Bird. No, at least three. Okay. So ang pinakalatest na sinabi ng ating mga sources, si Senator Robin Padilla, and I dare him to correct me, he should prove me wrong, si Senator Robin Padilla ay nakita sa VIP section or area ng Terminal 3 ng NAIA at around 4:10 a.m.
0: 4:10 a.m.?
10: Yes. Mm-hmm. And allegedly, kasama daw niya si Senator Bato de la Rosa. So ang tanong, lumipad ba siya with Bato or sinend off lang niya si Bato? At totoo ba na kasama niya si Bato? Kasi on the part of the Senate naman, another source said that the logout sheet of Senator Robin Padilla was at 2:35 a.m. So nag-logout na officially si Senator Robin, umalis siya sa Senado 2:35. And then we have the videos and pictures from certain Senate staff, which is public, no, at around 12 a.m. or 1 a.m. na si Senator Bato was still in the Senate.
0: Yeah, nakita ko pa rin, mga past 11 eh, parang kausap niya pa yung mga Senate employees, di ba?
10: And yung mga police, kinakamay niya. Pero actually, he was actually, in that video, parang he was going somewhere.
0: Okay.
10: So yung suit din niya, parang naka-jacket or blazer na he was going somewhere. So it's up to Senator Bato, it's his duty. Huwag siyang magalit kung hinahanap siya pag nawawala siya. Huwag siyang magalit pag sinabihan siya, bakit ka andito? Eh, ang tagal niyang nawawala. Mm-hmm. It's his duty to always tell the people nasan siya. So, sa ngayon, hindi siya nakikita sa Senado. Many Senate people do not or are not seeing him inside the Senate.
0: Okay, attorney, since lawyer ka rin naman, di ba? Eh, pinag-uusapan din yung protective custody ng Senate. Nasabi nga ni, there is no such thing. Sabi nga ni Senate President Drilon, na dati rin Justice Secretary. Ikaw ba, if ever, na kung totoo man, na wala na sa Senado at ano na siya, pwede na siya for, you know, kausap ko kanina si attorney, di ba, si Carranza, sinasabi niya, they can carry out the arrest order wherever he is, kahit na wala pa yung Supreme Court order. Ikaw, do you share that same observation?
10: Assuming he's still in the Senate, right?
0: Uh-huh.
10: Assuming he's still in the Senate. So, ang protective custody, meron naman yan, sir, tradition,
0: okay.
10: Di ba? That is based on the privilege from arrest of legislators, not just senators, di ba?
0: Lalo na pag in session, pero ito hindi na sa in session.
10: Even congressmen may ganun. Pero limited yung privilege. It is only for crimes that are punishable for not more than six years. Yes. And crimes against humanity under RA 9851 and under the ICC Rome Statute, more than. Okay, that's one. And then second, sir, ang klaro-klaro sa RA 9851, usually na pag-uusapan, sir, yung jurisdiction, yung may surrender,
0: you may surrender.
10: In the interest of justice, wag muna natin pag-usapan yun, hindi napapansin yung isa eh. Section 9, immunities of government officials. Ang sinabi ng batas, klaro ha, explicit, immunities of government officials do not apply in crimes against humanity. Section 9, except, may isa lang daw, isa lang ang exception, except the immunity from suit of the president.
0: President lang.
10: So lahat ng immunity, senador, congressman, etc., for crimes against humanity, baliwala. Why is that, Sir Danny? Ako na magtatanong para sa iyo.
0: Sige,
10: sagutin natin eh. Tanungin natin at sagutin
0: natin.
10: Para
0: malinaw ah, sa mga nakikinig sa atin, kasi minsan yung iba nadidistort yung provision eh, di ba? Nagtataka nga ako, 9851, iba-iba interpretation, pare-pareho kayo abogado, pero bakit hindi nagkakasundo kahit sila Alan Peter, kailangan may local court, may mga ganun eh.
10: Mali ang mga ano, mali ang mga DDS lawyers, with all due respect, they never cited Sir Danny RA 9851 last year. Ngayon lang sila nag-catch up na sila. Ano sila eh? Huli sila. They had to catch up kasi laging sinasabi ng mga pro-constitution, RA 9851, RA 9851. Hindi nila masyado yung alam last year. Everyone, research. Walang nagsasabing Duterte lawyers last year ng RA 9851. They don't use that. Ngayon lang nila yung ginagamit. But to go back to the point, why is crimes against humanity so important? To prevent, no? Why is it enshrined in our laws? And bakit may Rome Statute, may ICC? Meron tayong tinatawag sa international law na jus cogens norm. A jus cogens norm is a peremptory norm where the norm is so fundamental and so important that it cannot and should not be derogated. Ano yung derogated? Bawal mo i-diminish.
0: Attorney, for a while, hold muna kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula dyan sa Senado. Go ahead, Robert Mano, go.
11: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Okay, tinatawagan lang uli natin si Robert Mano.
10: Baka yan yung balita kung nasa Senado pa.
0: May update tayo sa Senado. Robert, go! Robert, go ahead. Ano latest, Senado?
12: Dani, kinumpirma sa Radyo Patrol ng isang senador na wala na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng sekretaryat, 2:30 a.m. nang lumabas sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. At wala nang iba pang information na ibinigay kung sino ang kasama at kung saan nagtungo ang senador. Yun yung kumpirmasyon na yan sa isang na senator na kausap natin na ibinigay sa kanya ng secretariat mismo na nag-verify at kinonfirm nga na as of 2:30 a.m. kanina ay lumabas na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Robert, isang tanong lang. Pwede mo bang pangalanan yung senador na source mo?
12: Hindi muna, Danny, hingi muna tayo.
0: Okay, pero ano ba siya? Sa minority o sa majority?
12: Siguro
0: pwede na, secret. Okay.
12: Baka hindi na tayo makakuha ng another information. Okay. Pero confirmed yung information na binigay na niya.
0: 2:30 in the morning, nawala na.
12: 2:30 a.m.
0: He left. Okay.
12: Maraming
0: Okay, Robert. Extra.
12: Balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Okay, thank you very much, Robert Mano.
11: DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
0: Oh, nako, nagbabalik ko kami dito sa kabayan. Mukhang tama itong Tweety Bird talaga ni Tony Jesse, ha? Sabi lang nga niya. So ngayon, kinoconfirm na sa Senado na 2:30, wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang info mo naman, sa ano, airport? Saan ba? Terminal 3? Or,
10: oh. Kasi Sir Danny, yung sa Senado muna, no? Kasi may logout records, eh, ang Senado. Tsaka nakamanman din talaga sila doon. Kahit nakaalyado yan, kahit pro-Duterte, hindi nila pwedeng alisin yung CCTV tsaka yung logout books. So, ang sinasabi ko sa iyo, hindi lang si Bato de la Rosa ang umalis ng 2:30 a.m. Kasi nga, nasa logout din na si Robin Padilla ay umalis din 2:35 a.m. according to the logout records. So, according to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3.
0: Which
10: is the domestic terminal, if correct me if I'm wrong,
0: okay.
10: Sir Danny. And pumunta sila sa VIP area.
0: Okay.
10: And 4:10 a.m.
0: Wala kang info.
10: Sila dumating.
0: Wala kang info kasi hindi ko na rin naitanong, pero ayaw nga ibigay yung source ko si Senador kung kasama si Robin sa flight na let's say umalis kanina, madaling araw.
10: Hindi ko pa yung flight.
0: At saka kung saan bound yung flight.
10: Hindi ko masasabi, Sir Danny, na flight ang sinakyan ni, but that's the
0: Terminal 3
10: assumption. Ang ito yung exact na sinabi sa akin ng Tweety Bird. Nakita sa VIP area si Robin Padilla ng 4:10 a.m. Si Bato actually hindi na mataan nung aking Tweety Bird.
0: Si Robin lang.
10: Si Robin lang. That's why I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad? Kasi baka daw hindi na din bumalik sa Senado si Senator Robin Padilla, according to my sources.
0: Pero ikaw, with this development, na medyo konfirmado na dahil Senator already validated na totoo yung balita.
10: Nasa logout, ano yan?
0: Okay.
10: Records.
0: 2:30 ang info nila doon. So ibig sabihin, kung may protective custody, ano magiging liability ngayon ni ano? Ni SP Cayetano. Pwede bang sabihin niya na, ano, pwede naman talaga. Kasi kanina sinasabi niya, they can come and go. Sabi ni Senator Drilon, wala namang ano sa, that they will be prevented from leaving. Eh. Wala nang session, di pwede sila umalis. Pwede niya bang gamiting excuse yun ngayon?
10: Palabre de honor lang na hindi aalis eh, no? Kasi ang expectation ng tao, hindi aalis si Bato. Yun ang expectation ng tao. But of course, hindi naman kilala si Senate President Alan Peter Cayetano na may palabre de honor. Kilala siya bilang trapo eh. So, no offense to him, no? Itong confirmation na wala na si Bato sa Senado, actually, I think it's a silver lining. Because now there should be a manhunt. Officially, Senator Bato is listed as wanted person by the ICC. And we should remember, ito kasi yung mali ka na Robin eh. Tsaka sa mga senador na sumusuporta kay Senator Bato na hindi ma-implement yung warrant. Kailangan daw dumaan sa judicial process or judicial court, Sir Danny. I dare Senate President Alan Peter Cayetano, siya gumawa ng batas. Did you know that, Sir Danny?
0: Oh, isa siya doon sa 1951.
10: Pumirma at gumawa ng RA 9851. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Mig Zubiri. Mig Zubiri though is in the minority, no?
0: Si Jesus Cudero.
10: Jesus Cudero and Jinggoy Estrada.
0: Nasa majority ngayon na.
10: Lima. So at least almost 1/4 of the senators right now. Wala po kayong sinulat dyan na judicial authority ang nakalagay dyan in the interest of justice, relevant Philippine authorities. Hindi po yan judicial. Pwede yung executive. And bakit yun, sir, yung wording? Because may tinatawag tayo na Chief Architect of Foreign Relations. It is the president who has the sole power to decide whether or not to surrender or to extradite in the interest of justice. Kasi yung article na yun, yung section na yun, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may surrender to an international court or tribunal or may extradite to another state. Hindi state ang ICC. It is an international court or tribunal. Bakit nyo ginamit na salita ang surrender? My dear honorable senators, kayo nagsulat niyan. Bakit, nabudol lang ba kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ba't hindi niyo siya in-interpolate? Bakit hindi niyo revise or in-amend yung word na surrender, sir? But they use the specific word surrender. And surrender does not mean going to a judicial court.
0: With this development, medyo kinakapusa tayo sa oras, sumisenyas na. Pero ibig sabihin, baka posible, ha? Kasi very shaky. Although, ma-arresto na nga, pero yung shaky situation ngayon yung 13, eh. Di ba, na sila ang majority. It could change the numbers probably. Sabi nga ni Ronald Llamas, baka hindi lang itong ano, within the week. Baka anytime yan, it could happen. Tingin mo, ganun din?
10: Oh. Ako naman, ano, I will take that with cautious optimism, Sir Danny, because ang rules of the Senate...
0: Kasi wala, the only time yata pumunta lang siya doon para lang bumoto nga eh.
10: Yes.
0: Di ba, for the change of... Yes. Yun na ba ang ano mo?
10: Inaminado si Cayetano na talagang dinala
0: pumunta,
10: nila doon.
0: Kasi physically, he has to vote, di ba?
10: Si Cayetano nagdala daw by car. Pero Sir Danny, ako, I'll be cautious with that because you need an absolute 13 to change leadership. Hindi siya simple majority of the quorum. It is majority of all senators. So now you have 9 na minority, 2 independent. I-add natin. Kahit i-add natin, JV and Migs, 11. Kailangan pa din may 2 babaliktad mula sa kampo ngayon. Well, Senator Loren might because she's still talking with Senator Ping and she talagang sinusuyo niya. Si Senator Tito Soto, hindi siya pinapansin ni Senator Tito Soto. Yes, nagpapapansin si Senator Loren. But even if they get Loren, it's a stalemate.
0: Sige, nako, ubus na oras natin. Overtime na tayo, ha?
10: Ubusin ko oras mo, Sir Danny.
0: Very interesting ang ating mga ano exchange dito, ho. Ah, walang iba, ho. Nandito sa studio. Maraming salamat, Attorney Jess, sa iyong oras.
10: Maraming salamat po.
0: Yan, ho, si Attorney Jesus Jess Falsis, political scientist at public interest lawyer. Nako, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko bukas para dito sa programang Kabayan. At susunod na, ho, nagseservisyo Nina Corpus and Migs Bustos. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 11:05 na umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Anong sabi, partner Migs, na imbaga bigat? Luzon, Visayas, Mindanao, May 14, 2026, Thursday. Ayan po ha, ang dami pong nangyari dito po, lalo na sa Senado. Good morning, partner Migs.
1: Hi,
0: how are you holding up?
1: Holding up. Hi, hello, good morning, Migs Busos po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Good morning, Ate Nins. Grabe kanina on the, sa aking top of the hour spiel na pa. Ako eh, kasi grabe. Monday, May 11 pa lang. Ano pa lang ngayon? May 14. 3 eventful days at hindi pa nga po tayo natatapos. Mayroong joke. May pahabol na joke.
0: Okay.
1: Si Attorney Jess Palsis.
0: Oo. Mix, ikaw na. Anong joke of the day?
1: Joke of the day, bato na. Naging bato pa.
0: Palakpakan.
1: Hi. Grabe.
0: Parang hindi ka makapaniwala. Pero ayan, nangyayari. Kaya ngayon wala na hong imposible. Wala pero, na.
1: Alam mo Ate Nins, kagabi no, kaya shoutout muna sa ating mga magigiting na journalists, sa ating mga kasamahan sa media na nasa Senate kagabi. Nung tumatagal yung oras, nag-special coverage siya ng mga media outlets, tapos walang definite na sagot, tumitibay yung tsorya na baka, hindi ako nagko-conclude ha, na baka posibleng option ito. Na stage daw.
0: And the best actor, actors, awards. Go to, ayan ha. Ayan, baka gusto nyo i-text sa amin. 0919-278-3000. Sa Viber po yan. Pwede rin po kayong mag-comment, magbigay ng inyong opinion, or sumali sa aming discussion ngayong umaga sa aming Facebook live streaming po kami sa @DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, napapanood rin tayo partner sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal.
1: Okay. Meron ako nga pahabol dyan. Sa rock, paper, scissors, sa bato-bato, picks, ang nakakatalo sa... Anong una nakakatalo sa bato?
0: Oo. Actually, marami.
1: Oh. Nag-evolve na ba? Thunder, lightning, diba nung, fire.
0: Biglang nung bata ako, ano to? May kasama ba yan sa bato-bato? Meron kang biglang kidlat, di ba? Papel.
1: Pero yan ang basic.
0: Very basic. Pero alam mo, partner, eto nga sa mga... bali-balitang ito, mga putok na narinig natin sa loob ng Senado, hindi lang putok ng baril eh,
1: kundi multiple gunshots.
0: Ibang klase. Oo. Ayan po, at natakot tayo kahapon, nagsisigaw yung mga tao, ganyan. Syempre iniisip natin yung mga kasamahan natin sa media. Ang aking kaibigan na si Zian Ambrosio,
1: yes,
0: umiiyak sa TV Patrol. Zian, kumusta ka na? Text kita mamaya. Kasi kausap ko minsan si Zian.
1: Yes, kumare.
0: Ito, ano kaya yung pakiramdam na ganon? Kaya sa yung iba, nagre-react grabe. Yung ibang reporters, okay, sure raw sobra yung panic attack, bakit hindi kalmado, ganito, ganyan. Sabi ko, alam mo, pag ikaw nandun sa ganong sitwasyon, tapos multiple gunshots, ay talagang, di ba, isipin mo yung buhay mo, isipin mo yung mga anak mo, malamang si Zian, inisip niya yung mga anak niya, di ba? Sa mga oras na yun, tapos nandun siya. Eh, hindi ka ba mapapaiyak o mapapasigaw o magkaka-panic attack sa mga nangyayari po dyan sa Senado? Kung reporter ka at nandiyan ka.
1: Yun na nga eh.
0: Diba?
1: Saktong-sakto kasi kagabi sa TV Patrol, pagka lead-in ni KD, ni Karen Davila, kaya Beck, kay Victoria Tulad, pagkapasok na Victoria, kwentuhan mo naman kami, yun, sakto.
0: Yun na nga, tapos
1: at
0: diba?
1: At that moment...
0: Sumisigaw na siya. Ano nangyayari? Oo, grabe yung tension. Akala ko pa naman tahimik kasi, di ba, sa graduate. Kaya po ako wala kahapon. Nag-graduate yung anak ko sa grade 6. Aba.
1: Congratulate ko si Emily kahapon on radio.
0: Thank you. Sa lahat po ng nag-graduate dyan. Lahat ng moving up, ikaw rin, moving
1: yes,
0: up, si Margo.
1: Araw.
0: At sa lahat po ng maraming nag-graduate ngayon eh. Ngayong buwan na to. Congratulations sa inyo. Pero kagahapon, si Father, syempre may homily.
1: Yes.
0: May mass kasi Thanksgiving, graduation. Eh yung pare, yung homily, naging political. Eh syempre yung mga bata na to, 11, 12 years old. Ako, 11. si father.
1: Saan reacts?
0: Eh syempre sabi niya sa mga magulang na nandoon kahapon nung umaga na yan. Sabi niya, graduates, ask your parents, tanungin niyo sa inyong mga magulang kung anong nangyayari ngayon. Kasi may injustice, mga ganon. Mm-hmm. Tapos binasa pa niya yung CBCP statement. Mm-hmm. Oo, na essentially nagsasabi na aksyonan itong trial. Kasi sabi niya, justice delayed, di ba?
1: Yes.
0: Is justice denied. Kailangan ng hustisya. At syempre, more importantly, ako bilang isang magulang, sa gitna po ng lahat ng ito, ang tanong ko, what's the truth? Nasaan ang katotohanan? Ano ba talaga yung nangyari dyan? I think the Senate really the Filipino people, kung ano ba yung mga pinagagawa niyo po dyan? Hindi ko alam kung maiiyak ka, magagalit ka, matatawa ka na lang eh, may mga pa-joke-joke. Pero no joke po ito
1: no
0: eh.
1: No joke.
0: We want to know the truth.
1: Yes.
0: Oo, at kailangan po yung mga senador natin na nandyan, i-explain niyo po yan na mabuti sa amin. You owe it to your children as well. Yung napaisip talaga ako, ito yung mga anak ko, paano ko explain sa akin, kunyari 8 years old, 11 years old, nangyari dyan sa Senado? Paano ko sabihin, uy, may mga spekulasyon na baka stage daw ito, na parang hindi malayong mangyari.
1: Yes, oo, kasi yun nga, no? Not just the truth, but the integrity of the Filipino people as a whole. Kasi syempre, ang Senate, isa yan sa kumbaga matataas na bodies of government at representation po yan ng Filipino people. Diba? Kapag niyanig mo na ang isa sa mga pillars ng sambayanan, ng isang gobyerno, ng isang nation, paano na lang? If hindi matibay ang pundasyon, pwedeng gumuho ang gusali.
0: Kaya alam mo talagang hindi mo na malaman, ano, partner, napuyat tayo, nagkagulot, nagkaroon
1: yan
0: ng mga, di ba, drama, mga reporters natin, mga journalists na nandyan, natakot para sa kanilang buhay, pero nandyan pa rin, nagre-report, tapos malalaman mo, pinagluloko ka lang pala, di ba?
1: May plastic bottle ba tayo dyan na ikano natin
0: po
1: sa...
0: Ay, ewan ko na. Kasi ang daming mga questions rin po ngayon dahil hindi lang to Senate drama, partner. Siyempre, usapin rin ito ng security ng ating mga institusyon, ayan, at ng ating pananagutan sa batas. Yan lang naman po.
1: Yun lang.
0: Panagutin ang dapat panagutin or harapin. Wala naman tayong sinasabing guilty na po kayo.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa namang ganun eh.
1: Proseso
0: harapin
1: lang.
0: Nyo.
1: Proseso. Oo. Sa Constitution, no one is above the law.
0: At saka pag nalaman mo yung mga tinitingala mo dati, ano? Tapos ganun, ano?
1: And it's so
0: nakakapanlumo,
1: ironic.
0: Nakakapanlumo, ano?
1: It's so ironic that the Senate is in the, kumbaga, legislative body na dapat merong kaalaman sa batas.
0: Eh, magaling nga sila dun eh, pasikot-sikot. Ayan. Kaya, mapapabuntong hininga ka na lang. Kaya sa lahat po ng nag-graduate ngayon, kahit mga bata yan, kasi yun ang aking train of thought. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Kung ikaw ay politiko ngayon, senator ka, congressman, nasan ka?
1: And really for the children, what is the hope now for the future?
0: At tatandaan niya ng iyong mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Hindi namin makakalimutan po yan. Sasabihin niyo, nakakalimutan ang mga Pilipino. Hindi po, bilog ang mundo. Ayan. Kaya ang question of the day, alayo. Question of the day. Ito talaga question of the day namin eh. Sige, partner, bago ko sabihin.
1: Ano?
0: Hindi, ito talaga eh. Basahin ko na.
1: Sige.
0: Sabi ko nga, life goes on.
1: Hindi, pero relevant.
0: Business as usual.
1: Relevant. Kasi syempre, ang ating role is public service. Diba? Pero syempre, hindi mo makakailan na itong mga current events. Pero we must fulfill our role para sa bayan. Public service, kasi mahilig ka bang tumakbo? Mahilig ka ba sa sports?
0: Question of the day, mahilig ka ba sa sports?
1: Yeah. Share mo na yan, 0919-273-3000. Lalo na kung mahilig ka tumakbo.
0: Ayan. Diba? Lumipad. Umalis, lumayas, magkaripas sa takbo.
1: Ako mahilig. Tumakbo tayo kanina. Tumatakbo for fitness.
0: Yes. Okay. So, eto. Dahil makakasama natin mamaya, magandang balita naman. Ang Quezon City po. Ayan, opisyal ng Quezon City. Ang Quezon City Engineer, actually. Pag-uusapan natin yung pagbukas ng Quezon City Skate Park, Tennis Courts at Quezon Memorial. Diyan po, diyan sa Quezon Memorial Circle. So meron na po tayong parang sports, ano yan, courts complex dyan for skating, tennis, ano pa, at iba pa. Alamin po natin mamaya at magandang malaman rin natin paano nila ito ginawa para baka naman makopya ng ibang mga LGU.
1: Correct.
0: Sa buong bansa. Kasi para sa akin, partner, kulang na kulang tayo dyan. Wala tayong ano venue para i-unleash yung mga, di ba, sports, love for sports.
1: Sa probinsya, maraming tennis court.
0: Actually.
1: Sa Ilocos, maraming tennis court.
0: Lumaki ako sa harap na may tennis court sa harap namin.
1: Oo, pero ang problema ngayon, at least sa Manila, di ba, lacking eh. Metro Manila, lacking talaga ang tennis courts. Kung meron mang tennis courts, private at kailangan mo magbayad. At syempre, hindi po biro maglaro ng tennis ha. Bukod sa matututo ka, skill-based yan, aba, may gastos din po. So malaking bagay na meron po tayong public tennis courts para syempre ma-enjoy ng mga Pilipino.
0: Oh.

0: tayong makakasama sa doktor serbisyo. Ito po ay tungkol sa sakit na epilepsy partner. So alamin po natin kung ano itong sakit na ito at alamin natin kung ano ang treatment and baka may kakilala po kayo, kayo mismo ay may experience sa sakit na epilepsy, ay mag-join in rin po kayo sa aming discussion. 0919-278-3000 sa Viber po yan. Siyempre, YouTube and Facebook pa rin. Okay, ang oras po natin, 11:19 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayon sa Dr. Servicio, walang iba kundi si Doc Angie Jeronimo Felipe. Siya po ang presidente ng Philippine League Against Epilepsy. Magandang umaga po, Doc Angie.
2: Good morning po. Thank you very much po sa invitation.
1: Okay.
3: Thank you, Doc.
1: Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang sakit nga na epilepsy. So, Doktora, ano po ba ang sakit na ito?
2: Okay. So, ang epilepsy po ay kailangan po nating i-separate sa term po na seizure para hindi po tayo nalilito. No, ang seizure po kasi, in general, yan po yung mga nakikita ko natin na symptoms na nangingisay. So, yan po yung naninigas, nagtutulala. Pwede din na kalahati lang ng katawan. Pwede po itong naninigas or pumipitik. Ngunit pag sinabi pong epilepsy, ito po ay yung condition na po. So, ito

0: po ay isang central nervous system na disorder kung saan po yung kuryente po ng utak tumataas po yung voltage kasi lahat naman tayo may brain waves, di ba? Ang problema lang, sumusobra. Kaya ang nagiging manifestation po nito ay yung seizure.
1: Yes.
0: Yung dahilan po niya, magkakaiba ho kasi. So, depende po yan sa age group. Meron po, di ba, may mga matatanda na magugulat ka, nagsimula po yung seizure. Meron naman po yung mga kapapanganak lang or mga elementary students, yan. So, bawat symptoms po, iba-iba po yung pwedeng panggalingan niya.
1: So, Dok, ito po bang epilepsy is unang-una, namamana po ba ito?
0: Pwedeng hindi rin. So, for example po, isa ho sa una ho naming tinatanong is, nagsimula na po ba ito sa mga magulang ng nanay bago pa po yung anak? Pwede din po kasing nagkaroon po ng genetic disorder na nagsimula lang po sa bata, no? For example po, recently may isa po akong newborn baby na umpisa pa lang po, pagkalabas pa lang po ng delivery room, nagsi-seizure na ho siya. So, nagtaka ho kami kung bakit. And then, eventually po, na-work up po siya. Mukhang meron po siyang deficiency po sa vitamin B, no, isang genetic disorder. So, wino-work up po siya for that.
1: Mm.
0: So, iba-iba po yung dahilan. Kaya ang hirap din pong i-point out kaagad na naman.
1: Kasi di ba, Doc, ang vitamin B, connected yan to address the nerves.
0: Yes.
1: And then, eventually, connected siya sa brain.
0: Yes po.
1: Yes, oo. So, ganun lang. So, anong common causes na, Doc? At least sa mga young adults to adults.
0: Okay. So, kunwari po, sa pedia, no, ang una ho talaga naming ang una po talaga namin pong tinatanong is mula ho sa pagbubuntis ng nanay, meron po bang naging komplikasyon? Kasi as you know po, yung first trimester po, yung pinaka-critical, no? So kunwari, hindi po medyo napagplanuhan ng pagbubuntis, hindi nakapag-folic acid si mommy. Let's say, wag naman sana nanigaril or uminom ng alak, agad po, maapektuhan po kasi ang utak. Maari din po during po ng paglilabor, natagalan po siya, yung manner of delivery, nakalunok po ba ng dumi. So, sa mga bata, yun po. No? So, sa mga gitnang part po, ay pwede pong nagkaroon dati ng history po ng head trauma mula ho sa aksidente. Siyempre po, bukol, meningitis. Sa mga na-stroke, yan po yung mga pwedeng pagmulan ho.
1: Okay, go at it.
2: So, doktora, sa makatuwid, sinasabi nyo, iba-iba ang maaaring pinanggalingan ng sakit na epilepsy. Bilang isang nanay, parang nakaka-guilty isipin na kunyari yung anak mo may epilepsy tapos sasabihin na baka may nagawa ako nung first 3 months or baka, di ba, meron akong sakit or hindi ba ako uminom ng vitamin B.
0: Folic acid.
2: Folic acid.
0: Yes,
2: so parang ayoko naman i-blame yung parents. Ano po,
0: yes,
2: doktora?
0: Not all the time. Ano po kaya ho, let's say, yung una ho namin talagang tinitignan is kung maliban po sa pagbubuntis hanggang sa naipanganak, nagkaroon po ba ng mga matataas na lagnat, na nagkakaroon na ng seizure nung bata pa. Kasi pagtanda po nila, risk factor po kasi yun for epilepsy. O kaya naman, tulad ho ng sinabi ko kanina, what if na-aksidente ho, no? So, mm-hmm, yung mga head trauma, pwede po yan pagmulaan.
2: Oo. Pero alam mo, hindi mo rin masasabi. Minsan na ginawa mo, nala ang lahat. Mm-hmm. Diba? Pero, and then, may epilepsy yung anak mo or
0: yes,
2: kung ano man na, you know, illness pag labas niya. So, what you can do now is moving forward, no?
0: Yes.
2: Doktora, kasi I wanted to ask, how do you prevent epilepsy? Sabi niyo nga, dapat bilang nanay, you take all the nutrition that you need. But let's say nandyan na po yung sakit na epilepsy. At what age po siya lumilitaw usually? And yung symptoms po ba ay sabi nyo nga, seizures lang ba? May iba pa ba?
0: Okay. So, ang mahirap po talaga is hindi po siya napipredict kung anong edad lumalabas, no? For example po, magugulat po kami na sa high school na. Tapos pag binalikan po namin yung history po ng mula ho sa kanyang birth up until the time na siya po ay lumalaki, no, yun yung mga napo-point out na pwedeng risk factors, no. From there, syempre po yung pinaka ina-advise po namin is i-work up para po I guess in a way po para hindi naman may nabiblame sa pamilya.
1: Oo, so Doc, meron bang pangunahing para mga telltale signs na parang baka papunta doon?
0: You mean parang warning signs.
1: Apo, yes.
0: I guess it depends po sa type ng seizure po. No? I think yung very common pong nami-miss out na type ng epilepsy syndrome is yung pong mga absence epilepsy. Kasi po ito ay nasa mga age group po ng 4 to 14 years old, 4 to 12 years old na sa school ay bigla na lang pong nagtutulala. It goes in clusters, yung pong maiiksi lang po siyang episodes. Hindi po sila nawawala ng malay, pero by the time po na sila po ay kinausap, parang tuliro, parang anong nangyari, hindi ko din po alam.
2: Ah, yung biglang correct. Nakalimutan.
0: Oo. So at times, parang they thought na para po silang parang wala lang concentration, mm-hmm. no, hindi nakikinig sa classroom. Pero dahil madalas po itong nangyayari, ina-advise po na ipa-work up. Kasi po, kapag tayo po ay nagpagawa ng EEG at nag-history po, baka po dun ho natin makikita na baka absence epilepsy po pala.
2: Ano ibig sabihin ng absence?
0: Sa age group po ng mga bata, katulad po from let's say 4 to 12, nagkakaroon po sila ng mga brief episodes, may iksing, panahon na bigla ho silang nagtutulala. Pwede po silang may kasamang automatisms. Pag sinabi po naming automatisms, pwede po silang nag-eye blink, pwede din pong may konting chewing movements, and then very brief, nagre-regain ng consciousness, and then may pwede po siyang kasunod within the day. Kaya po, ang parang madalas pong lumalabas is parang nagde-daydreaming po sila.
1: Correct.
2: So, pag masyadong pag yung daydreaming kasi, may daydreaming naman talaga. Na, 'di ba? Mahilig kang nawawala ka sa eksena, 'di ba? Pero iba yung daydreaming na sisayang, parang meaning talagang parang nablangko sila.
1: Nablangko.
2: Yes, as in blanko, kaya parang pag, wala silang black. Ano po nakikita nila?
0: Blackout.
2: Blackout.
1: Or parang baka nakatulala na parang talagang out of the world.
2: Opo. Seconds lang ba 'yan?
0: Yes, seconds lang po. Tapos pag tinocall yung attention po nila, wala ho silang naririnig kasi syempre po para ho silang nawala sa split second po na yon. Tapos kahit tanungin naman po sila, hindi din po nila naaalala.
1: Opo.
2: So delikado yan. Paano kung may ginagawa ka, no?
0: Yes,
2: na importante,
0: opo.
2: Let's say nag-swimming ka, nag-drive ka.
0: Crossing the street.
1: Yes. Yes. Opo. Doc, maganda po, no? Ang ganda ng infomercial natin kanina, nakaroon ng video. Parang totoo eh. Ang ganda. So, Doc, first aid. Paano po dapat ang mauna kung sabihin natin nagkaroon ng episode kapag nagka-seizure, baka po ma-discuss niyo po ito, Doc.
0: Yes po, thank you very much. So itong video po na nakikita ninyo, and ito po yung galing po sa Philippine League Against Epilepsy. So the first po is of course do not panic, no? Kasi po panic creates walang presence of mind kasi, 'di ba? Oo. Tapos makikita nyo po sa video, ang una kong ginawa ay itinagilid, no? Kasi po yung iba, 'di ba po, nag-hypersalivate, yung naglalaway. Baka po kasi masamid po sila or malunod po sila sa sarili ho nilang laway. Susunod po, makikita ho ninyo, tinimingan po nila yung atake, no? Ang very important po kasi is kung palapit na ho ito sa 5 minuto, dapat po naghahanda na ho kasi na itakbo ho sila sa ospital. Wala ho kasing first aid na pwede pong ipainom or what kailangan po talaga, injectable po kasi. At least dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa po kasi may mga first aid po kasi na pwede pong ma-administer sa mga schools.
1: Sorry, Doc. Kumbaga window time 5 minutes, tama po ba?
0: Yes,
1: kapag pag acute po yung attack, 5 minutes.
0: Apo. Kasi po 5 minutes po ang tawag na ho namin doon, status epilepticus, which is delikado na ho, no? Kasi po mapapansin nyo, nangingitim na ho sila. Of course, ang pinaka-concern po namin is yung airways nila, yung kanilang vital signs. Oo. And then, isa ho sa hindi ho siguro nabanggit po dyan, yung pong hindi ho sila hinuhold down. Kasi po diba sa ibang mga kwento yung gumaganito ho sila. So, ang tendency po kasi ng iba, yung ini-straighten.
2: Ibaba, yung kamay.
0: Yes. Ang mahirap lang po doon, baka po kasi ma-dislocate or ma-fracture kasi po involuntarily nanigas na ho sila. Most importantly po, yung nakikita nyo ko ngayon, sinisecure po nila na yung pong breathing po niya ay nasa maayos. So, ino-open up yung shirt. Dapat po wala pong obstructing po or nakaharang po sa bibig. So, yung pong kinagisna na may nilalagay pong kutsara, of course, yun po, hindi na ho yun.
1: Bakit po, Doc, nirarose sa side?
2: Gawin yun.
1: Bakit po nirarose sa
0: side? If in case po kasi na naglaway, plus yung po kasing dila ko ay nag na para pong bumabaliktad. Uh-huh. No? So, pwede ho siyang mag-block po ng kanilang hinga. Mm-hmm. Kasi po, isa ho sa mapapansin po sa inaatake ng seizure, yung hinga po nila ay... Yes. Parang forceful po eh. So, at times, they are breathing through their mouths, not through their nose. So, if ma-obstruct po yun, lalo ho sila kasing mangingitim, no?
2: Sige, go.
0: Tapos, may papansin nyo po, parang mayroon po talaga silang tinatawag na post-ictal state. Wala ho talaga sila sa kanilang ulirat pa, no? So, yung iba ho kasi, di ba, tendency, lalo na po taga-probinsya po kasi ako, ano yung mga... bawang, yung mga pineapple juice, yung mga ganyan po. Siyempre po, dahil wala pa po sila sa kanilang consciousness, hindi po advisable na bigay ng kung ano-ano po. No, siyempre, pagpahingain po sila, once na medyo nandyan na ho na nakakausap na ho sila, tanongin, gusto mo ba ng tubig? May masakit ba sa'yo? So, para po hindi ho sila, ano, kasi siyempre po yung breathing po nila, kadalasan hindi pa po fully recovered, no?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, Doktora, ano yung mga sitwasyon that na maaaring magdulot ng seizure?
0: Yes.
2: O na kung saan lumabas yung sintomas ng epilepsy sa isang taong meron nito?
0: Okay. So, kumbaga yung mga triggers po.
2: Yes,
0: ano?
2: Yes. Oo.
0: So, ang pinaka... Sa isang pasyenteng meron na pong medication, ang lagi namin sa kanilang sinasabi is huwag po ninyong kakaligtaan yung timing ng gamot. So, number one po kasi pwede pong mag-withdrawal at magkaroon po ng atake. Siyempre po, andyan po ang puyat. No? Yung pong oras ng tulog po, ang advisable time period ay 7 to 9 hours. Oo. Ang pagpupuyat po, may siyensya po yan, no? Hindi lang pangungulit ng magulang. Oo, kasi po yung brain waves po natin, kapag tayo po ay puyat, nabababad po tayo sa mababaw na tulog. So that's your drowsy and stage 1 sleep. Unfortunately po, yan yung time na maglalabasan po yung abnormal brain waves. So predisposed po sila na pag sila po ay puyat, maglalabasan po yung mga high voltages po ng brain waves na magkukos po ng seizure. Kaya ang goal po namin ay mahaba ang tulog para po napapalyalim yung tulog, naiiwasan po. Tapos syempre po, ang pinaka, ano din po, pinaka-iiwasan lalo na po sa mga adult patients po namin, wag pong iinom ng alak, syempre. Kasi po napapababa yung threshold na pwede pong lumabas yung seizure at makukontra din po yung effect ng gamot. Sa mga babae naman po, no, pinapaalala ko namin sa kanila na may epekto po ang kanilang menstrual cycle, no, sa trigger ng kanilang seizure. Meron po kaming tinatawag na catamenial epilepsy, kung saan po bago, during, or right after po ng kanilang menstrual cycle ay pwede pong magkaroon ng pagdami ng atake po nila. May kinalaman po ito sa taas po ng estrogen po sa kanilang katawan. So,
2: okay.
0: Yun po yung mga madalas po naming ina-advise.
2: Eh, yung madilim daw, tapos maraming ilaw.
0: Yes, opo.
2: Isa pa yun.
0: Correct, opo. Yung photosensitive seizures. Kaya po, isa din po sa kina-clarify po namin, yung pong sa gadgets, it's more of the flashing lights po, no?
2: Mm.
0: Kaya ho sa mga pasyente po na nanonood, kapag nakapag-EEG po sila, isa ho sa test na part po ng EEG ay flashing light. So ilang beses po silang iilawan para po makita kung sila po ay matitrigger for seizures. Kaya po yung mga apps or games na meron pong flickered lights, yun po ang iniiwasan. Kaya po before, I think very common naman na quotation na yung around 1997 sa isang episode po ng isang cartoons, napagbawal po siya kasi even for normal kids na nanood ng episode po na yon ay nagkaroon po ng atake ng seizures.
2: Kahit wala kang sakit na epilepsy, ibig sabihin ganong kalala. Ano po yan? Na-curious ako. SpongeBob ba yan? No offense
0: si Pokemon
2: to SpongeBob. Pokemon.
0: Yes po. Kaya po may
2: episode? Anong number? Kasi pinapanood din ng anak ko.
0: Na-band naman na po siya.
2: Band na? Baka naman alam nyo naman po ngayon kahit band.
3: Oh,
2: What episode? What number?
0: Ay, hindi ko.
2: Basta sabi niyo nung 1997.
0: Ah, 90s pa.
1: Sabi mo kanina, Ate Nins, hindi tayo nakakalimot. The internet never forgets.
2: Baka... eh, sabi ko sa'yo, nandyan lang yan.
1: Oo, nandyan lang yan.
0: Baka nakatago diba? Lang. Oo, oh, nga naman.
2: Oh. Delikado pala yan. No? Anyway, naku ma'am, sayang, wala na po tayong oras. But just the same, meron ba kayong mga programa or announcements mula po sa inyong Philippine League Against Epilepsy? Bago tayo magpaalam.
0: Thank you very much po. So, actually po, ang National Epilepsy Awareness Week ay during September po, no? At every September po, lahat naman po ng fellows or doctors po ng Philippine Neurological Association ay nagkakandak po ng epilepsy awareness. So, ito po ay mga lay forum, no? Ang layunin po kasi namin, as much as possible, we can spread the information, tamang information, kasi up until now, marami pa rin pong myths about it. And we also want to promote na sa government po ngayon ay meron na pong mga tulong tulad po ng Medicine Access Program. So that means po na kahit po wala hong budget ay pwede ho kayong pumunta sa inyong rural health unit dahil doon po available na rin po ang mga anti-seizure medications po.
2: Ayan, ako maraming maraming salamat. And if they need a doctor, no, may website po ang Philippine League Against Epilepsy.
0: Yes po, yes.
2: Sa Facebook po ba yan or website?
0: Beyond the Shake po and then the Philippine League Against Epilepsy po, yes, meron din po.
2: FB
0: more
2: page.
0: More on FB page po yung Beyond the Shake.
2: Beyond the Shake.
0: Yes po.
2: Okay.
1: Okay.
2: Maraming salamat, Doktora Angie Jeronimo Felipe, ang presidente po ng Philippine League Against Epilepsy. Thank you for your service, Doc.
1: Thank you, Doc.
0: Thank you very much po.
2: Okay, ang oras po natin, 11:39 ng umaga. Magbabalik po kami.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Corpus at Migs Busto sa DZMM.
2: para sa masiglas or take two. Para sa masiglakas na araw katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, eto na po ha. Makakasama na natin ang ating kaserbisyo of the day.
3: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD kaserbisyo of the day.
2: Kasama po natin ang Quezon City Engineer na si Attorney Mark Dale Diamond Peral. Good morning, Attorney.
8: Hi, Ma'am Nina. Dale na lang po.
2: Okay. So, Attorney, tama po, hindi engineer kasi sabi. Or engineer din kayo and attorney at the same time.
8: Yes po, engineer din po.
1: Oh. Wow.
2: So, Attorney, Engineer Mark or Dale? Naguluhan to
8: Dale. Dale na lang po.
1: Dale. Sir Dale. Okay.
2: Ayan. Okay, sir, ikwento niyo muna itong magandang balita dahil ang Quezon City po ay nagbukas ng tennis court, skate park, etc. dito po sa Quezon Memorial Circle.
8: Yes, meron po tayong binuksan no, na tennis court and skate park dito po sa Quezon Memorial Circle. Ang skate park po natin ay tournament standard, international tournament standard at meron din po tayong dalawang tennis courts po na binuksan.
1: Mm. Ano pong layunin nito, Sir Dale? Good morning po, Migs Busos po ito.
8: Yes, Sir Migs, ang layunin ng ating mga facilities of course to promote yung sports and yung active sports po ng ating sa Q para sa ating mga Q citizens. At the same time to provide po kasi yung sa lalo na sa skating no. Wala po tayong facility na for international tournament standard. So kaya po ito natin pinilit na tapusin at gawin ito pong ating skate park.
1: Opo, curious sir, bakit sir skate park? Ano po yung nakita ninyong kumbaga interest, demand, and at the same time, marami din po ba kayong nanotice na marami din ang nagpo-pursue ng skateboarding kaya natin gustong gumana ganitong facility para makapag-training, para makapag-compete?
8: Yes, napansin po natin, lalo na dito sa Quezon City, no, very active po ang skating community po natin. Si Mayor Joy is in full support po of the youth and sports. Nag-reach out po yung community kay Mayor and of course, si Mayor po adhered to the call naman din po ng ating mga skating communities. At the same time po, it was also been discussed po with the presidential son, Vince Marcos. No? So kaya po, na pagpatuloy po at na-implement din po itong project.
2: Mm, so si presidential son Vince Marcos, tama po?
8: Mahilig yes po, kasama rin po siya dun sa umpisa initial planning po of this project.
2: Does he skate?
8: Yes po, yes.
2: Ah, kaya. Well, maganda rin, ano? At mukhang state of the art, mukhang world class po. Ang gano'ng kalaki itong skate park na ito? And anong oras siya bukas? Bukas na po ba? Libre ba?
8: Yes. Apo, bukas na po siya. Ang size po ng ating skate park is almost 4,000 square meters po, no? 3,700. Ang operating hours po natin is from, for now po, it's from 8 to 5 p.m. Pero later on, we can extend po kahit na gabi kasi well-lit naman po yung area. Pero we're just trying po to improve po yung operations natin kasi talagang dinumog po ng mga skaters po natin yung ating facility.
2: Hmm. Ayan, gawa po saan yan parang ano, no? Ang ganda eh.
1: Ano mga materials sir?
8: Concrete po yung ating ginamit. Lean concrete and yung high quality concrete po yung ginamit natin. And steel, medyo mahirap lang po kasi of course lalo na yung bowl to implement that. Talagang meticulous po yung pag-implement yan. Pero yun, nagawa naman po namin yung international standard.
1: Yung mga railings din sir, no? Pang grind. Yung mga tricks
8: yes.
1: Yan no? Yung mga
8: steps. Yes, may park type, merong pang competition type, so may beginner din po.
1: Actually matagal lang inaantay ito eh. Simula nung pagsipa ni Marjeline Didal, yun nga rin yung isa sa mga advocacies niya, 'di ba? So at least mm-hmm. No, natugunan ito ng QCLGU. Sir Dale, sino po mga pwedeng mag-access dito? Open po ba ito again to the public?
8: Yes, open po ito sa public. Sa ngayon po, of course, lahat po ng Q citizens na gusto po mag-skate are welcome. But also, of course, we also cater po kahit po na outside the QC, pwede yes. rin pong gumamit. Right. Meron lang po mga specific guidelines and they have to coordinate po with the administrator po of Quezon Memorial Circle.
2: Ayan. Okay. Nako, congratulations po, Attorney Engineer Dale Peral sa Quezon City. Ano? Maraming salamat po. Bisitahin po natin yan sa Quezon Memorial Circle. Thank you, sir.
8: Thank you, Maminya, Sir Mitch.
2: Okay, sa punto pong ito, bigyan daan muna natin ang press briefing mula sa Malacañang. Makakausap natin si Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
9: Minya, pumasok na sa press briefing room sina DNP Chief, Police General Jose Melencio Narcates Jr. at NBI Director Melvin Matibag. Anumang sandali ay magsisimula na ang press briefing na ipapreside ni Communications Undersecretary Claire Castro. Inaasahang katarakayan dito ay yung mga detalye doon sa naging pulong ni Pangulong Marcos ngayong umaga sa ilang mga opisyal kaugnay ng shooting incident sa Senado kagabi. Inaasahan na ilalatag nila Director Matibag at ni PNP Chief Narcates yung mga detalye doon sa nangyaring incident sa Senado kagabi kung saan nabalitaan natin na nagkaroon ng palitan ng putukan ng baril habang may tinatangkang arestuhin na hindi pa pinapangalan ng individual. Bukod kay Narcates at kay Matibang, inaasahan natin na magbibigay din ng detalye ang palaso kung sino pa ang dumalo doon sa meeting ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Ayon sa PCO, alas 9 ang meeting kanina. Pumasok na rin ngayon dito si Undersecretary Claire Castro. Magsisimula na ang press briefing. Pakinggan natin.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
2: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
3: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate security, led by the Sergeant of Arms.
4: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
2: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Clare Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the Secretary, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
4: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
2: If you're referring po doon sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ tatlong araw lang 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
4: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yon sa driver if that's the case?
2: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
4: So, sir, sorry, panghuli na lang. So kasama po siya nung mga
2: NBI
4: assist sa GSIS?
2: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka mayroon po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
4: Thank you, sir.
2: Salamat po.
5: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
6: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para isecure our armed NBI agents?
2: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Biloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po?
6: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
2: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
6: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses, okay, or these discrepancies?
2: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado, sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na wag po sila, na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganun na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
6: Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
2: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV, at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po?
5: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
7: Sir, I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
2: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation, ay ipapaalam po natin to sa publiko.
3: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead ng, mag-lead ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So tinitignan natin yon, the security are meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. Accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA, and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
7: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
3: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po.
7: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM Mayor din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung... You know, the relationship of PM Mayors and helping each other out.
3: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator. Let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done.
7: Sir, last
3: we will
7: po.
3: Ensure that.
7: Last lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
2: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbari lang sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, kategorika...
7: Isn't that an important bit of information, sir, that
2: yes,
7: the President would...
2: Yes, I'm going there po, sir. Right. Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesa na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
7: Salamat po.
5: So, natanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
8: Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
2: Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano magyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
8: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBA agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
2: Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch up plan po na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
8: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
2: Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan.
5: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
9: Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation?
2: Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po, always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin.
9: PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato Dal Rosa, who is a former PNP chief?
3: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
5: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
10: Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door, and it's just one location, sir.
3: Okay. Mahirap mag-speculate, ano, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And tuloy, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation.
10: Director Matibag, may we know why the last minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po?
2: It's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, nag-verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po pag po makarating sa akin.
5: Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCBB.
11: Good afternoon, sirs. General Ratatis, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report?
3: Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
11: Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Batos sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ine-expect po ng taong bayan na mabilis niyong ma-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
2: Well, today, unang-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon doon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there's CCTV footages na pwedeng makita po kung kumahalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport, kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po?
11: And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din?
2: Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabang ito, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin itunoy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
11: Thank you po.
5: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
12: Good morning, sirs. Were you able to attend po

0: dahil biniverify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points siya ng bansa?
1: Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasesya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Narates, ano po.
0: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building?
1: Meron naman na pong kaming official report, pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan, pero kayo naman po by process of elimination, makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report, pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita eh. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po?
3: And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi, di ba, may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
1: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung akin pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
3: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
4: Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
1: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So ano, salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Monica Sargon, Brigada.
5: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni UC Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakomprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
1: Una-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po, yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
5: May information na po ba kung ilan yung shots, ilang putok po ba yung...
1: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan.
5: Thank you, sir.
2: Huling tanong mula kay Aileen Taliping Abante.
6: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
1: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-arrestuhin. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabi under protective custody mo, ibig sabihin ikaw ang responsable na

0: ilabas yung tao pag hiningi po sa iyo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan, ano po.
1: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa iyo. So anong magiging repercussion yan kung sakali?
0: Well, kung meron pong mga pagtatanong at paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa po usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po.
1: Thank you.
2: Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
3: Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang OSAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?
0: Sa ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa biyembro po nung USAA po.
3: Marami po sila. Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala?
0: Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
3: General Natates, meron po kayong info?
4: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
3: Not less than 30? 30, sir?
4: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs. CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation. As well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin dun may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it.
3: Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
4: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then, hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going, a bridge going dun sa, malapit dun sa, Juan? Is it a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is holed with the bullets. Okay, so hindi ko maano yung ano, but initial appreciation of that is the bullets came from inside.
3: Inside a Senate.
4: Inside the Senate.
3: Okay, thank you very much. Attorney Matibag. Sabi niyo po kinausap po kayo no May 11. Regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
0: Yes, you're repairing po siguro dun sa nangyari nung Monday.
3: May 11, yes sir.
0: Opo, nangyari po kasi noon, nung arestuhin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ano nangyari po, nung pinapu-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So minabuti ko po na tumawag kay Sec. Gen. Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senator Senate President Alan Peter Cayetano Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ibe, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, initially, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible doon sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
3: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
0: Well, opo. Kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila, yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyu yung Supreme Court, ang naging thinking is, uhulihin po si Senator Bato.
3: So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato?
0: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado at the same time publicly ay sinabi rin po natin yan.
3: Mm. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
0: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umihiral.
3: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
0: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de arresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
3: Maraming salamat sa ating NBI Director, Attorney Melvin Matibay. And of course, PNP Chief General Jose Melencio Natat. Matibay kasi.
0: Okay. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yan, Mama.
3: Ano po ba? Ulitin po natin. Take two. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
5: DZMM Número 1 sa aksyon!

0: Mga kapamilya, pansamantala pong hindi mapapahinggan ang maalaala mo kaya sa DZMM Teleradyo at Radyo Patrol 630 upang bigyang daan po ang headline ngayon. Oras po muna natin, 12:33.
1: Basta AM, DZMM.
2: Parang hindi proper no na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin.
3: Binay-stranded po dad nung ano mag-iina po sa lobby. Anak niya po yung dalawa. Buntis pa po yung isa dun.
4: Sakali po kung ano, talagang magkakaroon ng pagkakulangan sa tubig, ay pwede po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption.
5: Nasa custody ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itinurover ng mga OSAA personnel. Kasalukuyan po na ipinapile ng Pasay City PNP yung hindi po bababa sa apat na kasong kriminal.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!
0: Sa headline ngayon, Senador Ronald De La Rosa sinasabing sumibat na ng Senado kaninang alas 2:30 ng madaling araw.
6: Lalaking sinasabing NBI volunteer inaresto ng PNP kaugnay ng barilan sa Senado. Barilan staged o palabas lang ayon sa ilang eksperto.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nasa Senado na. Utukan sa Senado, hindi dapat idahilan para maantala ang impeachment trial ayon sa House Prosecutor.
6: Nanay at dalawang anak patay sa sunog sa Navotas.
0: Round out, muli nagbabadya ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Water interruption namumuro rin dahil sa mababang water level sa mga dam.
6: At SB19 sasabak sa Lollapalooza Music Festival sa US.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
6: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nakaalis na sa compound ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Iyan ay kinumpirma po ng isang senador. Sinabi ng senador na base sa impormasyong ibinigay sa kanya ng sekretaryat, bandang alas 2:30 ng madaling araw luwabas ng Senado si de la Rosa. Wala pa namang impormasyon kung sino ang kasama ni De La Rosa at kung saan siya pupunta. Sa parayam naman ng DZMM, sinabi ng public interest lawyer na si Jesus Falsis III na base sa kanyang impormasyong natanggap, lumabas din ng Senado si Senator Robin Hood Padilla bandang alas 2:35 ng madaling araw batay sa logout record ng Senado. Ayon sa kanyang impormasyon, pumunta umano si Padilla sa NAIA Terminal 3 at namataan sa VIP area bandang alas 4 ng madaling araw. Si De La Rosa ay kasama na sa wanted person list ng International Criminal Court.
7: According to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3. Which is the domestic terminal. And pumunta sila sa VIP area.
8: Okay.
7: 4:10 a.m. I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad?
6: May paglilinaw ang Korte Suprema kaugnay sa hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald de la Rosa sa ICC warrant. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
9: Rica, nilinaw ng Supreme Court na posible pa rin magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang pahayag ni Spokesperson Attorney Camille Sumiting. Matapos hindi mag-issue ng TRO ang Korte Suprema kahapon, sa halip ay pinagkokomenta lamang ng 72 hours o 3 araw ang Philippine government. Gayun din si de la Rosa oras na matanggap ang komento ng respondents. Nilinaw ng Korte Suprema na maaari pa rin pagbigyan ng mga hinihiling relief o agarang hakbang ni De La Rosa kung kinakailangan habang dinidinig ang kaso. Hiling kasi ng senador na huwag siyang arestuhin o isuko hanggat walang valid na warrant na inilabas ng korte sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Hawak na ng pulisya ang individual na sinasabing nagpaputok sa loob ng Senado kagabi. Sinabi sa DZMM ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na dinala na sa hepe ng Pasay City Police ang naturang individual sa Prosecutor's Office para sampahan ng apat na kasong kriminal kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batay-anya sa pagsusuri sa kuha ng CCTV. Nanggaling sa katabing gusali ng GSIS ang individual at tinutukoy pa kung paano ito nakapasok sa loob ng Senado. Na-recover umano sa kanya ang long firearm at ilang round ng magazine habang na-paraffin test na rin kagabi. Hawak na rin ng PNP Soko ang mga basyon ng bala gayon din ang mga magazine ng M16 rifle na na-recover sa crime scene. Ay Kitwanyo, patuloy ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng individual at kung empleyado ba ito ng anumang opisina ng gobyerno. Target ng PNP na matapos ang investigasyon ngayong araw.
5: Nasa custody ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itinurn-over ng mga OSAA personnel. Sa lukuyan po na ipinapile ng Pasay City PNP, yung hindi po bababa sa apat na kasong kriminal, ito po yung violation ng R8591, kung po sa baril, alarm and scandal, meron pong grave threat, direct assault, at tinitignan din po yung possible na regulations na binayari po ng nasabing individual.
0: Sa naunang pahayag ng Southern Police District, sinasabing nagpakilalang NBI driver ang inarest ng suspect pero sinabi sa presko ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer ito at hindi empleyado ng kawarihan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibleng koneksyon ng NBI sa nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Mars!
8: Jeff, puspusan na ginagawang investigasyon ng Philippine National Police na naganap na shooting incident sa loob ng Senado kagabi. Sa gitna ito ng mga alegasyong ilang tuwa ng NBI ang posibleng nasa likod ng insidente. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bagamat una ng tinukoy ng Southern Police District na tauhan ng NBI o driver na NBI ang na-arrest ng suspect na sangkot tumano sa insidente, ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang verifikasyon. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga ugong-ugong na staged o gawa-gawa lang ang insidente, lalo't kapansin-pansin na mataas ang trajectory ng mga tama ng bala sa pinangyarihang lugar. Gayun din ang mga ulat na may mga nagbabare na umano na gusali ng GSIS patungo sa Senado. Ngayon, isasalang din ang PNP sa paraffin test ang mga tauhan ng Sergeant o Senate Sergeant at Arms, PSPG, at maging ng Philippine Marines. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Kinundin na ng minority senators ang nangyaring putukan kagabi sa Senado. Senador De La Rosa, sinisi sa insidente. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
9: Kinundin na ni Senator Juan Miguel Zubiri ang naganap na pamamaril sa loob ng gusali ng Senado at nanawagan sa Philippine National Police ng agarang tukuyin ang mga salarin. Ayon kay Zubiri, dapat maglabas ang PNP ng malinaw na timeline ng insidente at ipaliwanag kung paano nakapasok ang mga armadong suspect, nakapagpaputok at nakatakas mula sa mahalagang institusyon ng pamahalaan. Mabuti na lamang anya at walang nasugatan, pero hindi anya ito nababawasan ang bigat ng nangyari sa loob ng isang gusali ng pamahalaan. Anya, ang Senado ay lugar ng malayang debate, pagbalangkas ng batas at paglilingkod sa bayan, hindi lugar para sa pananakot at karahasan. Nanawagan ni si Zubiri na ang agarang aksyon kasabay ng panalangin para sa kaligtasan ng mga nasa Senado at katatagan ng bansa. Sabi naman ni Senator Win Gatchalian, hindi katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, lalo na't may mga senador at mga empleyado ng Senado at media sa loob ng gusali noong mangyari ang insidente. Isinisi naman ni Senator Riz Ontiveros ang gulo kay Senator Ronald De La Rosa. Giit niya, kung sumuko na lang si De La Rosa, ay hindi sana naging shooting range ang Senado. Kaya para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa loob at labas ng Senado, dapat niya ay makipagtulungan si De La Rosa sa mga alagad ng batas ukol sa kanyang warrant. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Kuha naman tayo ng update kaugnay ng katatapos na press briefing sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
10: Pang Ricard Jeff, patuloy pang biniberipika ng NBI at Philippine National Police ang ulat na wala na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang matapos sabihin ng palasyo na may mga kumpirmado ng impormasyon mula sa ilang source na wala na sa Senate building ang senador as of 11 o'clock na umaga kanina. Sa press briefing, sinabi ni Matibag na target nilang makumpirma ngayong araw ang impormasyon at magpapatupad ng inter-agency coordination para hanapin si Senator Bato. Dumistansya naman si Matibag kung aarestuhin o pipigilan ba nila ang senador na umalis o bumiyahe sakaling magtangkang libabas ng bansa at ipaubay sa Department of Justice ang paglalatag ng mga detalye sa kung anong sakaling operasyon ang gagawin. Iginiit din ng NBI na walang utos sa kanila na arestuhin si Bato at wala silang tauhan sa Senado nang mangyari ang putukan dahil sa gusali labang ng GSIS na kadeploy ang kanila mga personnel. Paglilino ni Matibag, nag-request ang GSIS sa mga tauhan para i-secure ang kanilang pasilidad dahil naglalabas-masok sa kanila ang ilang tao matapos panutangin ang ulat na may aarestuhin sa Senado. Aminado si Matibag na armado ang mga NBI agents na nasa GSIS building, pero ang OSAA o ang Office of the Sergeant at Arms sa Senado sa katauhan ng mismong OSAA chief na si Mau Aplasca ang naunang nagpaputok ng baril kung saan gumanti naman ang kanilang mga tauhan. Tiniyak naman ng PNP Chief Jose Merencio Natates Jr. na walang magiging special treatment kay De La Rosa sakaling mahuli, lalo at dati itong hepe ng PNP. Ilan lamang yan, Ricard, sa mga natalakay sa press briefing dito sa Malacanang. Ang tabihan ng pangkaragagan ni tayo sa balita niya mayaman lamang dito sa DZM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yosores, DZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yosores. Kumbinsido ang ilang political scientists na diversionary tactic ang tensyon at putukan sa loob ng Senado kagabi para ilihis ang atensyon ng publiko sa usapin ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng political analyst o political scientist na si Clive Arguelles, hindi masisisi ang publiko na maghinalang palabas lang at may nagkumpas ng insidente sa Senado dahil walang diretsyang sagot sa nangyari. Pinunari ni Arguelles ang sabay-sabay na pagla-livestream ng mga senador kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano sa halip na tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Duda rin si political analyst Ronald Llamas na outsider ang nagpaputok ng baril dahil sa higpit ng seguridad sa Senado.
2: Parang hindi proper no na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin. No? Tinatanong ko ang aking sarili, kung ang ating bang Senate President ay si Tito Soto, ganyan din ba na ang unang gagawin ay magla-live no, at mag-aakusa?
11: Unless, Robert, na alam nila, wala naman sila sa panganib. No? Unless alam nila na wala naman lumulusog.
6: Naniniwala naman si Arguelles na mas mainam kung iuutos na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa.
0: Pwedeng arestuhin si Senador Ronald De La Rosa habang hinihintay ang 72 oras na pagkomento ng ilang ahensya ng gobyerno sa petisyon ng senador sa Korte Suprema. Paliwanag sa DZMM ni International Center for Transitional Justice Senior Expert Attorney Ruben Carranza na pwedeng arestuhin ang senador kahit magtago siya sa Senado dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Sakali mang mailabas sa TRO, sinabi ni Carranza na temporary lang ito at pwede pa rin arestuhin ang ipinapaaresto ng International Tribunal pero bawal mo nang dalhin sa The Hague sa The Netherlands.
12: Even if it's issued, it's temporary. No? So you can, in fact, arrest the person but perhaps not bring him to The Hague without a TRO. There is nothing that stops the Philippine government from enforcing the warrant of arrest na galing sa ICC.
6: Samantala, dinala na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inihatid ng mga opisyal ng Kamara ang articles of impeachment, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang labing isang kongresistang bubuo sa prosecution team.
0: Nanindigan ng isa sa tatayong prosecutors impeachment case si Vice President Sara Duterte na hindi pwedeng idahilan na nangyaring putukan sa Senado para maantala ang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni impeachment prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Diokno, ngayong natanggap na sa Senado ang articles of impeachment, dapat nang mag-convene bilang impeachment court. Manupa ang mga senator judge at ituloy na ang pagpresenta ng mga ebidensya sa kabila ng bagong liderato ng Senado. Kumpiyansa ang mababatas na maipapanalo ng prosekusyon ng kaso dahil malakas ang ebidensya.
13: Kung ano man ang leanings nila ay they will have to make their decision based on the evidence because the entire country will see the evidence also.
6: Sa ibang balita, nagbabadyang muling magka-brownout ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang red alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pero bago pa ito, naka-yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 23 pa ang palyadong planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, 5 oras namang naka-red alert sa Visayas grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bago pa ito, ipatutupad din ang yellow alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, ito'y dahil nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
0: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa harap ng matinding init at kawalan ng mga pag-ulan. Sa datos mula sa DOST Pag-asa, bumaba pa sa 178.85 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 179.12 meters kahapon. Binabantayan na rin ang level ng Pantabangan at San Roque Dam na patuloy ring bumababa. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na kontrolado pa ang sitwasyon. Pero sa mga susunod na linggo hanggang Hunyo, ihihinto muna ang alokasyon para sa mga irigasyon. Prioridad naman anya ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya na sinusuplayan ng Angat Dam. Isinantabi rin ng NWRB ang posibilidad ng pag-arasyon ng tubig ngayong Mayo. Dagdag ni David, wala pang bawas alokasyon sa mga water concessionaire sa Metro Manila, pero pwede pa rin mabago ang sitwasyon.
4: Sakali po kung talagang magkakaroon ng kakulangan sa tubig, ay pwede po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption kung hindi po may iwasan. May mga contingency measures po tayong nalatagnan.
0: Samantala, patay ang mag-iina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatok pa ng mga kaanak ang mga biktima pero dahil malakas na ang apoy, ay natrap na sa bahay ang ginang at dalawang anak na ang isa ay buntis. Natagpuan na mag-iina sa CR na ilang hakbang na lang sa pintuan ng bahay. Ayon sa kapitan ng barangay 373, posibleng sa kable ng kuryente nagsimula ang sunog sa residential compound na may 10 bahay at 20 pamilya dahil may kumislap o mano sa poste ng kuryente.
3: Pinay-stranded po tatlong ano mag-iina po sa lobby. So, isang 8 taon, isang 20, tsaka isang masa 45 na siguro. Apo, anak niya po yung dalawa. Buntis pa po yung isa dun, mami. Mga nganak na po yun eh.
1: Ulat, panahon.
6: Kapamilya, payong at tubig ang baunin tuwing kayo ilalabas ng bahay dahil patuloy na mararanasan ang mainit at malansang ang panahon ngayong araw. 47 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan City at hinatuan sa Surigao del Sur, habang 45 degrees Celsius sa Borongan City, Kamiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tugigaraw City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyos sa Palawan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Gion sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang na sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius sa 17 lugar kabilang narito sa Quezon City. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
6: At Kalayan, Cagayan, ni Lindol, yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: headline ngayon. Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:53.
14: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
15: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
16: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: 12:56 ang oras, sinianig ng magnitude 5.3 na lindol ang Kalayan, Cagayan, pasado alas 6 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol, 32 kilometro ng Dalupiri Island. Tektonik ang pinagmula ng pagyanib na may lalim na 7 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Kalayan, Cagayan, intensity 4 sa Pasukin, Pagudpud at Burgos, Ilocos Norte, habang intensity 3 sa Lawag City, San Nicolas at Bacara, Ilocos Norte, gayon din sa Apari, Cagayan.
2: Ipinahinto ng pulisya ang magpaprogramang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa tapat ng Senado dahil wala umanong permit. Balita mula sa Senado, hatid ni Raji Patrol, Jom Garner, Jom!
3: Pinatigil ng Southern Police District na ang gagawin saan ng programa ng mga taga-suporta ni Senator Ronald de la Rosa sa tapat ng compound ng Senado dahil sa kawalan ng permit. Namin naman ang grupong Duterte Rider Supporters na hindi sila nakakuha ng permit para makapagtayo ng stage sa kabaan ng JW Chok No Boulevard sa Pasay City. Samantala, nananatili namang nakabantay ang humigit kumulang 600 pulis sa tapat ng Senado. Kanya-kanya muna silang nakasilong sa malilim na lugar sa paligid ng Senate compound dahil kalmado pa naman ang sitwasyon ngayon. Nananatili pa rin maluwag ang daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes ng JW Jokno Boulevard. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMF.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
1: May mga persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology sa mga social media post na umano'y nanghihikayat manggulo sa Senado. Balita mula Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico? Nico?
4: Rika Tukoy na ng Department of Information and Communications Technology ang 5 persons of interest na hinihinalang nanghihimok ng karahasan sa social media kaugnay ng tensyon sa Senado kagabi. Ito ay kasunod ng pahayag ng kagawaran na maigting nilang binabantayan ang mga content at posts sa online na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nang uudyok ang mga natukoy na individual na manggulo sa social media sa pamamagitan ng pagpapakalat ng hindi tamang impormasyon sa mga tagpo sa Senado kagabi. Narito ang payag ng Kalihim.
5: Yung mga posts na bawal, yung mga tipo trying to incite violence, di ba? Yun, bawal yun. Hindi po pwede yun. So, yun yung nature ng mga posts nila. Again, ilinawin namin, political speech, freedom of expression, pinoprotektahan po natin yan. Isa po yan sa mga rights natin. Pero pag nagtatawag ka na ng away, medyo may problema tayo doon.
4: Yan ang pahayag ni Secretary Henry Aguda tungkol sa mga nagpapakalat ng malisyosong impormasyon tungkol sa mga tagpo sa Senado kagabi. Babala pa ng Kalihim sa publiko. Lahat ng sinasabi at ina-upload online ay nakadokumento sa mga social media platform at madaling mahugot bilang ebidensya sakaling kailanganing magsampa ng kaukulang kaso sa mga social media user na mapapatunayang lumabag sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Kasama yun po Rica Lazo. Pero samantala, puntahan muna natin ang presscon sa Senado kasama si Robert Mano.
6: Pakinggan natin si Senate President Alan Peter Cayetano.
7: Action namin sa articles of impeachment and then other matters, okay? Around 3 o'clock. I'm just getting all of the reports from 10 different people. I cannot answer your question if I do not know, diba? So I only have the information na dala ko from traveling here from the house to here. It was a terrible night. I don't have all that information yet. Let me verify it. What you heard, yun din narinig ko. Narinig nyo about Senator Bato, narinig nyo about Sec. Clair, narinig nyo. It's the same thing I heard. So I'm getting all the official reports in a few minutes. Give me a few minutes, balikan ko kayo.
8: Sir,
7: yung
8: mga speaker nyo, saan lang daw nagpapadok,
9: sir?
2: Balikan po muna natin mula sa Senado si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
9: Jeffrey, nag-make silang yung statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, bago niya sagutin yung lahat kaugnay doon sa nangyaring barilan dito sa Senado kagabi, ay hihintayin niya muna yung full report ng DILG kaugnay dito na ibibigay din sa kanya ngayong hapon. Hindi rin niya naitanong din sa kanya kung totoo ba na wala na dito sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi din niya ay magbibigay siya ng information mamaya dahil kukuha pa lamang siya ng mga report dahil kababalik pa lamang niya dito sa Senate premises. At sinabi niya na mamaya sa kanyang pagbabalik para sa isa pang press conference, tatlong bagay yung kanyang sasagutin. Yung report ng DILG na pinangako niya magiging transparent sila. Pangalawa ay yung mangyayari o yung gagawin nila dito sa Articles of Impeachment na naitransmit na sa kanila. At yung pangatlo, yung other matters na pwede pang pag-usapan dito sa Senado. So yun lang yung maikling pahayag ng Senate President. Mamaya sa kanyang panibagong press conference ay magbibigay siya ng mas detalyadong information kaugnay doon sa investigation dito sa Senado. Balik muna sa inyo.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
10: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 4 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Happy Thursday po sa ating lahat, mga kapamilya. May 14, 2026.
0: Isang tanong lang, partner, nakatulog ka na ba?
3: Thank you for that wonderful question. Hindi pa masyado, partner. Maramdam pa po natin ngayon na tumatanda na tayo sa industriya. Ito, masakit ng tuhod ko, kakatakbo namin sa Senate kahapon.
0: Kagabi.
3: Oo nga, nakalimutan ko na rin. Inabot kami kanina.
0: Hanggang
3: madaling araw po kami nagbabantay doon sa area. Saludo po sa lahat ng mga kababayan ko po, mga kabaro ko dyan, mamamahayag. Kayo po mga tunay na lodi, and sana po ay makuha niyo well-deserved rest ninyo in the coming days. Grabe ang mga maaksyon.
0: At sumaiyo rin ang pahinga, partner.
3: Oo nga eh. Pero ayun nga po, it is what it is. It's part of the job. Sabi nga po namin, it's what we signed up for. Yan po ang trabaho. So ang dasal lang po natin is araw-araw uwi tayong ligtas sa ating pong pamilya. Kami ni Bert Dizon ay nasa GSIS gate that time sa may Senate complex. And we were near the NBI operatives nung nangyari yung shooting incident. We don't really know anong nangyari talaga. May narinig lang po kami, mga putok. So, awa ng Diyos, safe naman po. Wala naman pong naiulat na nasugatan. Yun naman po ang mahalaga. Ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. And then, later on, we'll figure out ano talagang nangyari, bakit to nangyari, at pinakamahalagang tanong, nasaan si Bato? Yun, ang tanong po natin dyan. Nabulaga tayong lahat. Pinagod kami, tapos madaling araw, sumibat sa Senado. So,
0: isilip nyo ba?
3: Bantay sarado ako sa bawat sasakyan na dumadaan. Ang pinakahuling nabantayan ko doon na lumabas sa convoy ay sasakyan lulan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yun na po yan. That was 11:40. Tapos, yun nga, may susunod na lumabas sa sasakyan. Labas-masok ng SWAT. SWAT team, PNP. So, makikita mo naman sino. Pero may mga closed van vehicles. Tinted, heavily tinted yung mga yun. Ang hirap na gabi pati. So, yun ang hindi na natin alam kung saan dun sa mga sasakyan na yun talaga nakalusot si Senator Bato. Pero yun nga po, tutok lang po sa DZMM para sa iba pa pong update. Single po dyan, nakatutok naman pong ating mga Radyo Patrol. Alam na po natin yan. Big shoutout sa lahat ng mga kababayan, mga Radyo Patrol reporters natin nagbabantay kagabi, sila Robert Mano.
0: Magigiting.
3: Nakasama ko pang gamadaling araw eh. So, talaga namang kumpirmado, siguradong serbisyo para sa lahat ang bigay po na ating mga Radyo Patrol reporters. At may kinalaman nga po dyan maya-maya sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa ang ating pag-uusapan in just a few minutes. But of course, magandang hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello-hello po sa inyong lahat.
0: Hello-hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nakikinig, nakatutok dito po sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungang legal na kaya sagutin ni Attorney Noel. Kasi dami natin questions kayo, partner. Paano nakalusot? Saan pupunta? Ano nang mangyayari? May 72 hours sa ating authorities to answer yung hinihinging request ng Supreme Court na mag-comment sila sa request for TRO ni Senator Batos. Daming questions. Pero kung may mga katanungan legal po kayo na kailangan po ninyong masagutan na po, as soon as you can, as soon as possible, eh bukas na po ang aming mga hotlines para sa inyo.
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po.
4: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:08 ng hapon, atin na po alamin ang ating Thursday lesson.
4: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
3: Alright, ating pong pag-uusapan ngayon ay immunity pa rin po. Binibigay na immunity sa ilang pong mga opisyal ng gobyerno. So himayin po natin yan para lang po meron tayong kahit papanong background. Kung sino-sino nga po ba sa ating bansa ang po pwede pong makapag-avail ng ganito pong tinatawag natin na immunity. Okay, so unahin po natin ang question na anong mga posisyon po sa gobyerno ang po pwede po mabigyan ng tinatawag natin immunity? Of course, number one is the President of the Philippines, right? Pero limited po ba ito sa ating Pangulo?
0: Okay, yung sa Pangulo natin talagang medyo mas malawak siya at maintindihan naman natin ang layunin sa likod niyan kasi hindi siya pwedeng bawat kilos niya. Tandaan po natin, ang Pangulo ang pinaka pinuno ng tinatawag nating executive branch na siyang nagpapatupad ng ating mga batas. So, hindi siya dapat burdened o hindi niya dapat inaalala bawat kilos niya, bawat pirma sa proklamasyon, bawat utos ng pagpapahuli sa mga fugitives from justice, or even kung ano halimbawa ang mga uunahin sa pagpapanukala sa budget, hindi niya po pwedeng isipin na ako, pwede kong makasuhan yung mga lagi. Merong, kumaga, kung merong kang ipinatutupad, syempre, merong mapapaboran, merong hindi mapapaboran, pero ang inaasahan po dito ay, or ang pagpapalagay po ng ating konstitusyon at ng ating mga batas, lahat ng kilos, ng lahat ng sangay ng gobyerno, particular or kasama na po ang executive, kasama ang Pangulo, na yan ay may presumption of regularity. So hindi siya dapat burdened with the fear na siya ay makakasuhan or mahabla, makukulong. Okay. So yan, kanya, habang siya ay nanunungkulan, siya ay immune from suit.
3: Okay. Habang siya, okay, himayin lang po natin yung katagang nabanggit, yung habang siya ay nanunungkulan, so hanggat in office yung tao.
0: At lahat ng kanyang official acts ay
3: How do we define if such act is an official act?
0: Okay.
3: Like, I asked this question, partner, kasi sakyan natin yung nangyayari kay Senator Bato de la Rosa.
0: Okay.
3: So siya po ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil po nung siya ay Davao Police Chief at Philippine National Police, ay meron po tayong mga programa noon kung saan may mga ilan sa mga abog na natin ano ito, may extrajudicial killing.
0: So,
3: tira-try ko pang gawing safe, pero let's use that term. Maraming EJK sa nangyari. So, paano po kung, for example, sasabihin niya at the time na I'm just doing my capacity, official capacity as the head of the Philippine National Police, sa protektahan po ang ating mga kababayan dito sa mga taong gumagamit ng illegal na droga. So, ibig sabihin, may immunity siya dito sa actions niya, no?
0: Actually, wala.
3: Okay.
0: Kasi, kung tutuusin mo, hindi siya ang presidente.
3: Okay.
0: Hindi co-extensive ang immunity ng presidente sa lahat ng subordinates niya.
3: Okay.
0: Walang ganun. Yung mismong presidente lang ang meron.
3: Okay.
0: Pero kagaya dito, hindi naman ngayon, pinag-uusapan natin si Senator Bato, hindi as a former police officer. Kasi ngayon, incumbent senator.
3: Tama.
0: Duly elected siya.
3: Mm-mm.
0: At yan ang sinasabi ng konstitusyon, yung nabanggit na natin na dalawang immunity. Immunity sa lahat ng kanyang official acts as legislator. Ibig sabihin, pagpa-file ng bills, pagtatanong sa mga congressional hearings, pag de-deliver ng kanyang privilege speeches.
3: So yan yung mga immune siya.
0: Immune siya
3: kahit
0: na anong may kinalaman sa kanyang tungkulin bilang senador.
3: Okay.
0: Isa pa, yung kanya namang personal acts, kung yung personal acts niya, partner, ay hindi, kumbaga, sabihin na natin, may nakomit siyang krimen.
3: Mm-mm.
0: Pero ang imposable penalty ay less than 6 years imprisonment.
3: Okay.
0: Immune pa rin siya sa arrest.
3: Okay.
0: Okay? Habang Congress in session at pero kasi tandaan natin hanggang doon lang yung limitasyon na binibigay ng konstitusyon. Kung sakaling siya ay makakasuhan ng krimen na may imposable penalty that is higher than 6 years, wala nang immunity. Kasi okay, hanggang dun lang. So kung tutuusin mo, kumbaga limited immunity for certain classes of crimes. Yun nga, imposable penalty mo ay below 6 years. Kasi alam natin sa batas, kapag ang krimen, ang imposable penalty niyan ay 6 years and 1 day, yan na, pataas na yan. To 12 years.
3: Hindi ka na dapat
0: minsan,
3: absuelto.
0: 12 to 20 years, yan yung mga reclusion perpetua natin.
3: Oo.
0: 20 years to 40 years, etc.
3: Okay.
0: So dito, pero kahit na yan yung nasa konstitusyon, tingnan natin itong isang batas na na-take up na rin natin dito sa Hello Attorney. Anong title nitong batas? Ang sabi dito, Philippine Act on Crimes against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. At
3: okay,
0: alam na natin, yan yung genocide, yan yung mga yung malawakan na pagpatay sa mga kaparehong lahi. Willful killing, torture, pag-impose ng great suffering, arbitrary deportation, forcible transfer of population, taking of hostages, lahat po yan. At marami pang listahan, marami pang nakalista dito, genocide. Pero dito kasi, tignan natin sa batas na ito,
3: mayroong
0: Section 9, partner.
3: Okay, papunta na ako doon, Professor. Section 9.
0: Okay, Section 9.
3: Right.
0: Ang nakalagay dito, irrelevance of official capacity. Okay?
3: Ibig sabihin po noon in Filipino, partner, ay?
0: Ibig sabihin, hindi mahalaga or hindi titignan kung ikaw ay, kagaya noon, sitting senator, sitting congressman, sitting president, sitting
3: president,
0: vice president,
3: lahat.
0: Okay. Kasi nga, dito sinasabi,
3: This
0: act shall apply equally to all persons. So lahat-lahat, without any distinction based on official capacity. Ito yung sagot sa tanong mo. In particular, official capacity as a head of state or government sa ating, kasi sa ibang bansa, iba yung head of state, iba yung head of government. Sa atin, isa lang yun. Yun yung president natin. Okay?
3: Okay.
0: A member of government or parliament, yan, ang katumbas ng parliament ay yung ating dalawang bahay ng Kongreso, House of Senate, House of Representatives. An elected representative, so ganun din, elected din ang senador, or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this act.
3: Okay.
0: Okay.
3: Pero partner, we're talking about this particular particular law. Pero po hindi naman po ito ang kasong kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa. As far as we can recall, ang kanya pong kaso ay sa International Court. This is Republic Act 9851. So this is a Philippine law.
0: Correct.
3: Papa, ano po connection nito, attorney, sa nangyayari po kay Senator Bato de la Rosa?
0: Tignan po natin yung history, partner, ng batas na ito.
3: Mm-mm.
0: Pag tinignan nyo ito at tinignan nyo yung Rome Statute, deja vu, partner. Ibig sabihin, talagang nilift yung mga provision ng Rome Statute. Ano po yung Rome Statute? Yun po yung treaty, international treaty na widely, ibig sabihin maraming bansa po ang pumirma dyan. Siyempre, meron din mga umurong kasama na tayo.
3: Yes.
0: Noong nakaraang panahon, nakaraang administrasyon. Pero bakit po mahalaga na malaman natin na ito ay galing sa Rome Statute?
3: Mm-mm.
0: Kasi partner, titingnan natin, ano ba ang layunin sa likod nitong batas na ito?
3: Mm-mm.
0: Isang batas na nagbabawal sa crimes against humanity. At ano rin yung nagtulak sa mga iba't ibang bansa sa pagbuo nitong tratado known as the Rome Statute. Ang kumbaga layunin po behind this law ay papanagutin yung mga agents of state or yung mga appearance ay acting on government official capacity,
3: mm-mm,
0: pero ang ipinatutupad na polisiya, ang pinatutupad na mga patakaran at aksyon,
3: mm-mm,
0: ay nagre-resulta, gaya nito, kamatayan ng marami, genocide, sistematikong pagpatay.
3: Mm-mm.
0: At yan ay suportado ng infrastruktura. At pag sinabi natin infrastruktura ng Estado, hindi po ibig sabihin yung mga building. Hindi po yung building ng Senate. Government infrastructure means, halimbawa, partner, law enforcement,
3: mm-mm,
0: infrastructure. Nandyan ang ating mga sundalo,

0: exact na batas na kung para parang kumbaga parang pwede nating isampa sa mga tao na lalabag dito sa tinatawag nating crime, mapapatunayan gumagawa ng tinatawag nating crimes against humanity.
1: Mm-hmm.
0: So babalik po ako doon sa question ko. Ang warrant niya International Criminal Court for that crime. Pwede okay. po ba natin na parang i-convert 'yan na sa, ilalagay ng korte na ito pong isasampa para maaresto si Bato?
1: Yun yung isa sa mga tanong at yung mga but, legal experts partner,
0: ano sabi?
1: Hindi sila nagkakasundo. Yung iba ang sinasabi, kagaya nga ngayon, ang posisyon ng Senado, hindi kami susunod. Yun din ang posisyon ni Senator Bato. Yung sinasabi niya, sana yung arrest warrant manggaling sa Philippine court.
0: Okay.
1: Pero kung tutusin mo, pag tinignan mo ito, ito naman yung kabilang side. Ang sinasabi nung ibang mga eksperto, halimbawa, yung ating konstitusyon sinasabi na yung hindi ka pwedeng arestuhin dahil, kumbaga, yung, diba, doon malinaw na yung judge ang dapat may preliminary determination. Kasi nga, bago ka isuhan ng warrant, mayroong pag-aaral, masusi.
0: Process, oo.
1: Yan yung Philippine system. Pero, ang sinasabi ng isang legal expert, yung salitang judge dyan does not distinguish between a local judge and a judge ng
0: international.
1: Pero,
0: court.
1: Kailangan din natin kasi tignan, ano ba itong ICC, yung International Criminal Court. Okay, yung isang nabasa ko at mas, kumbaga, kumikiling ako doon, naniniwala kasi nakikita ko na sound ang kanyang legal argument. Pero ito, medyo mahirap siyang unawain. Paalala lang po.
0: Mm-mm.
1: Ang sinasabi niya, yung courts
0: of
1: other countries, yan yung matatawag natin under our Philippine system, yan yung foreign courts.
0: Okay.
1: Pero dahil in-adopt natin itong batas na ito, kasi yung ICC, hindi naman siya, sabi niya, may tuturing na foreign court.
0: Kasi?
1: Kasi nga, hindi naman siya korte ng isang nag-iisang
0: nation.
1: Bansa.
0: Okay.
1: Yung ICC ay nilikha, kung tutuusin mo, nitong mga like-minded na mga bansa, at dati kasama tayo dyan, na sinasabi, kasi nga, kung papanagutin mo halimbawa, partner, ang isang sitting president
0: of any
1: country,
0: state,
1: partner,
0: okay.
1: Paano mo siya ipapa-aresto? Hindi naman pwedeng manghimasok.
0: Well,
1: ang,
0: sorry. Okay? Some of our senators have an answer to that.
1: Yes.
0: Ang sabi nila, we have our own justice system. Hindi kailangan international court na mag-aresto kung may abusado kang presidente.
1: Pero partner, tandaan mo, ha? Meron kang functioning courts. Pero ang korte, hindi siya pwedeng magsabi, huy, mag-file ka.
0: Okay.
1: Kailangan yung korte ay impartial. Mm-mm. Sinasabi niya, maghihintay kami. Oo.
0: Maghain.
1: At tandaan mo, sino ang pwedeng mag-file? Law enforcement, sila yung pwedeng mangalap. Di ba? Under Philippine National Police, under DILG, under yan ang executive.
0: Nako.
1: So, meron bang police na mag-iimbestiga sa sitting president. So nakikita
0: niyo sarili niyang organisasyon.
1: At sarili, kumbaga command responsibility, yung ating presidente ay commander in chief ng lahat ng armed forces. Siya rin ang kung tutuusin mo, command responsibility sa police, 'di ba? So itong batas na ito knows fully well at yung Rome Statute ganun din.
0: Mm-mm.
1: Alam niya kung kaya nga kailangan
0: hindi mangyayari yan.
1: Hindi mangyayari or very unlikely, almost impossible na ang sitting president, sitting senator, di ba? Kasi member of parliament, hindi yan. At yun nga yung isa sa mga kondisyon ng ICC, di ba? Kaya yun nga yung ginagamit na argument. Bakit nyo dadalhin sa ICC kung walang fully functioning justice system? Yung mga korte natin, tumatanggap kayo ng mga kaso, nag-i-issue ng orders, nag-i-issue ng desisyon. So bakit natin sasabi, hindi po ibig sabihin, hindi po yun yung kino-contemplate.
0: Okay.
1: Kagaya po, halimbawa, nung nakaraang administrasyon, yung sistematikong pagpatay, extrajudicial killings, hindi po natin hinuhusgahan kung ano man yung nangyari doon. Pero take that as an example. Meron bang nag-file na police? Meron ba nag-file or meron ba pumunta sa police

0: Mamang Polis, irereklamo ko po yung presidente kasi pinag-utos niya yung malawakang pagpatay.
1: Mm-hmm.
0: Anong maasahan natin na investigasyon?
1: Oo,
0: di ba? So hindi po natin dito hinuhusgahan yung ating kapulisan. Ang pinapaliwanag po natin dito, yung reason behind, yung spirit behind the Rome Statute and yung itong batas, Crimes Against Humanity. Kasi sa likod nito, sa buod po nito, yung espiritu po nito, layunin nito, ay supilin yung tinatawag nating culture of impunity.
1: Yung what is impunity?
0: Impunity, partner, you do it because you can. Mm-hmm. Kagaya nun, ang Estado, marami siyang resources. Andyan yung mga barrel, nandyan yung mga...
1: May militar, may polis.
0: Correct.
1: May,
0: no? So, mm-hmm. lahat yan ay at their disposal.
1: Mm-hmm.
0: So, kung tutuusin mo, kung merong, ito hypothetical po, kung merong head of state na gusto niyang patayin lahat ng hindi niya gustong lahi, di ba? Parang hindi kayo purong Pilipino, papatayin ko kayo lahat. At hindi naman ito totally hypothetical. Sa
1: nangyari
0: ibang bansa, di ba? Yung ethnic cleansing, kaya nga na-coin yung term, meron talaga. Kapag na-control ng isang tribo ang gobyerno, ayan, ubusan ng lahi. Yun ang ethnic cleansing.
1: That's why yun ang... to put it bluntly, partner, yun yung dahilan bakit tayo may mga ganitong courts,
0: yes,
1: may ganitong
0: partner.
1: Batas para maiwasan po na ibigay natin ang napakabigat o napakalawak na kapangyarihan na ito sa isang tao.
0: Correct.
1: Okay.
0: At hindi siya local, hindi siya korte ng ibang bansa. When we adopted the Rome Statute, when we adopted this law, itinuring natin siya na isang korte na mayroong jurisdiction sa crimes against humanity, yung paggawa ng mga crimes of impunity.
1: Okay. Partner, one last question bago tayo mag-commercial break. Mabilisan lang po ito. Given that we're doing this, meron tayong ganitong discussion and it's leaning towards na merong nagawang krimen si Senator Bato. Kaya
0: alleged
1: siya,
0: crime. Mm-hmm.
1: Kaya meron siya arrest warrant. Ano pong mangyayari sa lahat ng mga tao na kinanlong siya, pinatakas siya, tinago siya, pinrotektahan siya?
0: Okay, kung kumbaga, kikiligan natin yung isang pananaw.
1: Mm-hmm.
0: Kung tutuusin mo, kagaya din ng pag-serve ng valid warrant ng local court, pag nagsiserve po ng warrant of arrest, partner, meron yung ating law enforcement agents, pwede sila, may authority sila to break down. Halimbawa, nakasarado yung bahay, battering ram, sagasaan niya ng mga truck para makapasok. Pero yun nga eh, hindi po natin ito in-advocate. Ayaw naman po natin magkagulo. Hindi po ba? Hindi naman
1: okay.
0: Yun ang sinasabi natin. Pero pinag-uusapan lang natin in terms of strictly speaking sa batas. And of course, ang kumbaga paalala rin natin, hindi lang po ito ang tanging pananaw. Meron din pong opposing views. At kayo po ang titimbang. Kasi nga, yung mga nagsasabi na dapat local courts yan, kasi dapat we kumbaga assert our sovereignty, we assert our authority over our citizens, over our territory. Meron din po silang punto, kaya lang po sa aming pagtataya, sa aking pag-aaral po ay
1: po mas pwede silang
0: kumikiling po ako, mas naniniwala, mas marami pong authorities, legal authorities to support na pwede talagang i-serve ang warrant.
1: So, ano mangyari doon sa mga ayaw po i-serve ang
0: pwede
1: warrant?
0: Pwede silang.
1: Anong kasong pwede?
0: Obstruction of justice, partner.
1: Paano po yun? Kasi we're talking about, kung babasahin niyo po yung nasa screen po namin ngayon, mga posisyon na may protection. Kung for example, napatunayan po na valid itong warrant, dapat i-execute, marami po sa mga senador, sitting senators natin, ang pinatakas siya, pinrotektahan siya. Eh, sasabihin nila, hindi ako pwede kasi na obstruction of justice kasi sitting senator ako. So, hindi ba, ano ba ito? Applicable ba itong mga posisyong may protection?
0: Okay.
1: Do they get protection from it?
0: Kasi, partner, dito, titingnan natin, hindi ko pa nakita yung, hindi ko na maalala yung parusa sa obstruction of justice. Kasi yung obstruction of justice is a revised penal code. Dito ang pinag-uusapan natin, kasi in relation to Senator Bato, kaya pwedeng i-serve sa kanya yung warrant dahil crimes against humanity ito, partner.
1: Mabigat ito.
0: Kumbaga, yung obstruction of justice, titingnan natin kung below 6 years yon, hindi sila pwedeng arrestuhin.
1: 4 to 6 years.
0: So wala. below. So, all hindi right. sila pwedeng arestuhin for that crime.
1: And that answers my question. Sa ngayon, hihinga lang po muna kami. Ang sakit ng katotohanan. Ano, no, partner? Pag minsan din, eh,
0: pero kasi
1: no, nananapak
0: kung
1: ang
0: yun
1: katotohanan,
0: lang
1: partner.
0: Ang obstruction of justice lang ang krimen. Pero posibleng...
1: May nanira sila, damage ng property.
0: Yes,
1: nagkabarilan
0: partner.
1: Po sa loob ng Senado kahapon. Okay, so we'll see what's gonna happen po mga kapamilya. Yun naman pong dahilan kaya nandito po ang mga journalists para po tutukan ang sitwasyon. But thank you partner for answering these questions. Alam ko minsan mahirap siyang tanungin.
0: At mahirap din siyang
1: sagutin kasi
0: ipaliwanag.
1: Siya eh. Tama,
0: at yun lang,
1: tama.
0: Buksan po natin ang isip. Itignan din natin yung posisyon ng kabila kasi hindi ko naman po sinasabi na ito po yung tama. Mm-hmm. Ito lang po yung sa abot ng aking makakaya, sa aking pag-aaral, yan po yung aking natutunan.
1: Mm-hmm. Thank you so much, partner. Sa ngayon po, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Pero kung kayo po may mga katanungan, ang dami dito sa live stream po natin. Almost 9,000 po ang concurrent viewers po natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, mga kapamilya. Magbibigay daan po muna kami sa ilang paalala. Hotline po namin na 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyo. Marami pa tayong huntahan hanggang alas 2 ng hapon. Magbabalik ang Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nangyaring putukan sa Senado, isinisi ng civic group sa pagkakanlong ng Senado kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Attorney Liza. Niniwala ang iba't-ibang civic groups na hindi aksidente ang nangyaring kaguluhan sa Senado dahil matagal na umanong mainit ang sitwasyon. Punsod ng patuloy ng pagkanlong umano ng Senado kay Senator Ronald de la Rosa habang iniiwas umano siya sa pananagutan. Ayon kay Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at iyo pang mga bayang grupo, Malian nila na ibaling agad ang sisi sa Malacanang kahit hindi pa malinaw ang buong insidente kasunod ng pagtanggi ng Pangulong Marcos sa anumang partisipasyon ng gobyerno. Nangugatumano ang krisis sa kasunukuyang liderato ng Senado sa ilalim ni Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kalyado. Iginit ang grupo na hindi dapat gawing proteksyon ang Senado para sa isang taong umiiwas sa batas. Tinasyudin ng grupo ang umanay pagkatangka na kontrolin ang naratibo para palabasin ang gobyerno ang may kasirangan habang may ilang politiko manong gustong magmukhang biktima. Hindi rin nila dapat baliwalain ang may paggamit ng sitwasyon bilang propaganda para makalikha ng simpatya at mabigyang katwiran ang patuloy na pagprotekta kay Dela Rosa sa Senado. Samantala, kilala rin ng grupo ang mga matatapang na mamahayag na nagulat kahit magulo at tensyonado sitwasyon sa Senado para maihatid ang malinaw na katotohanan. Yan ang batitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
11: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Meron ako nakita kanina, partner.
1: Ano yung partner?
0: May tanong siya tungkol yata sa perpetual disqualification from public office. Kasi bago ko...
1: Okay,
0: bago pero natin pag-usapan yan, nasa linya na natin. Si Virgo from Nueva Ecija, rehistro ng sasakyan, ang kanyang katanungan. Virgo, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
12: Magandang hapon.
0: Yes.
12: Nabasa niyo na yung tanong ko?
0: Hindi pa po. Pasensya na po.
1: Pakikwento po sa amin, Sir Virgo. Ano po yung katanungan? Go ahead, sir.
12: Itatanong ko lang kung ilang taon na ba ang validity ng rehistro ng sasakyan?
1: Well,
0: sa pagkaalam ko po, isang taon
1: na papalit eh.
0: Pero yung mga bago po yata, parang hanggang 3 taon, ang nagkaroon po ng pagbabago, yung validity po ng rehistro bilang driver or driver's license po. Sir Virgo?
1: Sir Virgo, yung sasakyan ba ay bago pong sasakyan? Bagong bili po ba?
12: Hindi, ano na to? Mga 6 years na.
1: Oh, okay.
0: Sa pagkaalam ko po, taon-taon po yan kailangan. Meron pong panukalang batas na ito ay palawigin or pahabain po. Pero sa ngayon po, sa pagkaalam ko po, hindi pa yan na ipapasa.
12: Oo nga, parang narinig ko last meron time sa inyo rin na 5 years na raw ang validity.
0: Wala pa po.
1: Unfortunately,
0: pa.
1: Sir, ako na po ang sasagot dyan, partner, kasi kakarehistro ko lang. annual siya, sir, so far?
12: Annual.
1: Opo, kasi yung nakuha kong bagong rehistro, expired na po siya ulit next year. Nakalagay po dun eh. So 1 year, sir.
12: One year.
1: Yes po, sir.
12: Okay.
1: Alright. Tawag po kayo ulit, sige, sir. Ingat po kayo.
12: Okay. Maraming salamat.
1: Thank you so much, okay, sir. Ang programang ito hatid ng Land Transportation Office. De joke lang. Ayun po ah, annual pa rin, partner. Sana pero maganda yun.
0: Pero maganda yun.
1: Na gawing at
0: kasi yung driver's license
1: na, bago expire.
0: Pero yun ang ano eh, yun ang tanong. Kasi nga, halimbawa, matanda na yung iyong sasakyan, yung kanyang roadworthiness.
1: 6 years na yung sasakyan
0: niya. Okay pa yun. Pero, di ba, yung iba kasi.
1: We do have the lemon law, right?
0: Meron din. Pero yun kasi, kumbaga, ito, yung roadworthiness ay tinitingnan din po. Kasi, di ba, dati nga, yung emission testing, pero hindi mo rin talaga makikita sa mere emission. Talagang dapat ay yung regular maintenance. Kasi pag pinag-usapan po natin sasakyan, hindi lamang po traffic ang pinag-usapan natin. Buhay at kalusugan po. Kasi yung kalusugan, yung emission yan, yung buhay naman, yung kaligtasan natin habang tayo ay, di ba, kung ma-aksidente, wag naman sana.
1: Apart na ito po, punta lang tayo sa mga kasamaan po natin sa live stream ngayon.
0: Okay.
1: Thank you guys so much sa panonood. Okay, may question po dito. Paano kung napatunayan po na may isang senador ang tumakas kasama sa Senator Bato? Liable po ba siya sa asunto dahil wanted si Bato?
0: Again, hindi po natin yung pagsama ay hindi po in itself krimen. Pero halimbawa, sila yung nagplano para mabigo ang
1: planong pag-aresto.
0: Pag-aresto, yan. Pero kasi dito po, kailangan yung ebidensya natin hindi maipagkakaila. Ibig sabihin, yung overt acts, halimbawa, yung overt act, partner, halimbawa, pinalo ka sa ulo ng isang blunt object, ng baseball bat. So, meron bang ibang intention kang maiisip sa pagpalo nun? Parang wala. Ang intention nun, makasakit or makapatay.
1: Okay.
0: Hindi ba? So, iba yan doon sa halimbawa, natagpuan lang kayong magkasama ng isang magnanakaw.
1: Ah, so, pupwede rin na yun ang maging argumento. Hindi naman ako tumutulong eh, sinasamahan ko lang.
0: Pero
1: naman ako tumulong na itago siya.
0: Mas mahalagang tanong, sino ang nag-book ng ticket?
1: Kung
0: sino
1: totoo
0: ang nagbayad
1: man,
0: ng...
1: These are just merely allegations
0: yes,
1: pa part
0: kasi yun
1: eh.
0: Yung
1: nasaan ba siya?
0: Magpapatunay ng intention. Pinatakas mo ba dahil, di ba? Sino nag-arrange siya, halimbawa, ng security? Sino yung nag-escort? Kanino
1: okay.
0: security yun?
1: E,
0: kanino
1: sa sakyan yun? E, paano kung staff niya yun? Tapos under, nasa salary ng opisina niya yun? Hindi ba pwedeng parang, eh, inutusan po ako ng boss ko eh?
0: Ayun, ang magandang tanong, partner. Kasi yung utos ng boss, hindi yan valid defense. Partner, you can
1: okay.
0: only invoke that. Yun, yung
1: ha?
0: Following
1: lang
0: orders.
1: To. Okay, so pwedeng tumanggi sa mga boss.
0: Pwedeng, pwede. Lalo na kung illegal ang pinapagawa siya. Ito nga, partner, yan
1: Oo.
0: Yung, kumbaga, pinag-uusapan dito sa war on drugs. Sa halimbawa, yung pagsunod ng mga police. Dahil merong memorandum circular or merong verbal orders. Patayin nyo. Pag, ayaw lumaban, bigyan nyo ng baril, palabanin nyo. Yun, ano ba yun? Sumusunod lang po kami sa utos. Pero tanungin muna natin, bago nyo sundin yung utos, yan ba ay hindi krimen? Kasi kung krimen yan, yung depensa na following orders will not protect you.
1: Okay.
0: At ganun din sa mga... Halimbawa, partner, yung presidente, yung may mga immunity, ah, partner, kahit na sabihin mo na yan ay, kumbaga, ginawa mo yan in official capacity bilang presidente, partner, halimbawa, nagnakaw ang presidente, pumatay ang presidente, hindi sila immune. Kasi nga, kumbaga, hindi na nila pwedeng i... pero, partner, habang sila ay naka... position again ang tanging
1: incumbent.
0: Ang incumbent
1: okay.
0: tanging paraan ng pagtatanggal sa kanila ay yung impeachment kasi impeachable official pag natanggal na sila sa posisyon ngayon pwede mo na silang kasuhan ng murder pwede mo na silang kasuhan ng graft and corruption at yan yung nangyari kay dating pangulong Estrada di ba
1: ayun all right partners thank you partner for answering their questions sa ngayon po ay mabilisan lang po may ibang concerns ang ating pong kapamilyang si Aaron ng Marikina pagpaparehistro ng bahay partner ng kanyang katanungan
0: yes Aaron magandang hapon welcome to Hello 30
1: hello
13: hello po Magandang hapon po. Ako po yung nagtanong ng nakaraan.
1: Okay, go ahead, sir.
13: May tanong lang po ako ulit. Bale, kinukumpleto na po kasi namin yung requirement sa pagpaparehistro sa City Assessor's Office.
0: Okay.
13: Bale, ang kulang na lang po namin is yung extrajudicial settlement at ang true copy ng authorizing registration. Saan po ito, bale, makukuha?
0: Okay, yun po, extrajudicial settlement of estate. Ilan po ba kayong mga tagapagmana na maghahati-hati?
13: Bali, ako lang po.
0: Ah, so hindi extrajudicial settlement of estate ang tawag dyan. Ang tawag dyan, affidavit of self-adjudication. Kasi ikaw na lang yung natitira. Kasi yung extrajudicial settlement, pag sinabi natin settlement, may kasunduan kayong magkakapatid or kayong mga kapwa na heirs. Halimbawa, magpipinsan kayo kasi nagmamana kayo. Halimbawa, mula sa inyong lolo, nire-represent yung inyong mga magulang. Yun po yung extrajudicial settlement. Kapag mag-isa ka lang, ang tawag po dyan, affidavit of self-adjudication. Parang sinasabi mo doon, sa affidavit na yun, sinumpa ang salaysay, ako, si Aaron, nakatira sa Marikina at ako na lang ang natitirang tagapagmana ni nanay at ni tatay, pangalanan mo doon, at dahil doon, ito yung kanilang iniwang ari-arian, number one, number two, number three, kasama yung bahay at lupa na sinasabi mo. At yung iyong, kumbaga, sasabihin mo rin doon, kung may utang yung estate, kung may utang yung mga magulang mo, or kung wala, nalalagay mo doon, walang iniwang utang si nanay at tatay. Kaya sa huli, sa akin mapupunta lahat ito. Yan kasi yung magagamit, hindi pa ng city assessor, kung hindi ng register of deeds, para ilipat sa pangalan mo yung sinasabing, pero kasi nandyan ka na sa city assessor, Aaron, nagawa mo na ba yung pagpapalipat ng pangalan sa pangalan mo ng titulo nitong bahay at lupa?
13: I-turn over pa lang po sa akin.
0: Ah, so hindi pa?
13: Apo, hindi pa po.
0: Sino yung magte-turn over sa'yo, Aaron?
13: Yung lola ko po mismo ang magte-turn over sa akin.
0: So buhay pa si lola?
13: Apo, buhay pa po.
0: So paano pong nangyari na mayroon kayong mamanahin? So hindi ko po naintindihan, ito ba ay dinodonate sa'yo ni lola?
13: Dinodonate po.
0: Ah, so hindi nyo kailangan ng, kasi kala ko hinahanapan ka ng extrajudicial settlement, karaniwan kasi yan ay kumbaga samanahan. At kung mag-isa ka lang, affidavit of self-adjudication, kung yan ay bibigay sa'yo ng lola mo, ang kailangan mo, nakatumbas din nung EJS, ay deed of donation. At sa deed of donation lang, kailangan mo lang na yung pagbibigay sa iyo ng lola mo ay nasa public instrument, notaryado, pati na yung iyong pagtanggap, yung acceptance mo. So doon, pupunta ka lang sa notaryo publiko at mag-execute kayo ni lola. Binibigay sa iyo ni lola dahil mahal ka niya, dahil ikaw ay nag-alaga sa kanya, kung ano pa mang dahilan. Kasi ang main reason dito ay liberality ni lola. Yung kanyang, kumbaga, walang kapalit siyang hinihingi, binibigay lang niya sa iyo. Aaron, at yun, ipapa-assess ka hindi ng estate tax, kung hindi donor's tax, kasi donation yan, Aaron. So yun, yung deed of donation na yun, dadalhin mo lahat ng dokumento, ipapa-assess mo yan sa BIR at magbabayad ka sa BIR, sa Revenue District Office ng BIR ng donor's tax. At kapag nakuha mo na, nabayaran mo na lahat ng taxes dyan, ang BIR ang magbibigay sa iyo ng Certificate Authorizing Registration. Aaron?
13: Okay po. Thank you po. Thank
0: okay,
13: you
0: maraming
13: po,
0: salamat din, Aaron. Tawag ka lang ulit. May katanungan ka pa.
13: Okay po. Thank
0: Ayun.
13: You po.
0: Mm-hmm.
1: Ayan po si Aaron na Marikina, ating pong second live caller for today. Sabi nga po namin, kung kayo po may katanungan, wala naman po, hindi naman po required na may kinalaman po sa sitwasyon sa Senado. Ang inyo po mga questions, kung may mga legal questions po kayo sa inyong mga buhay, ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Partner, bigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Okay. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ilan sa inyong mga katanungan dito sa ating live stream. So huwag po kayo bibitin yung babalik. Ah, hello!
0: Attorney.
10: Hello, Attorney. Sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
16: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
18: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap pa rin tayo ng ilang mahalagang reports. Ilang tauhan ng National Bureau of Investigation naniniwalang staged ang nangyaring shooting incident sa Senado kagabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
19: Attorney, naniniwala ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na maaaring staged o palabas lang ang gulo sa Senado kagabi, partikular ang nangyaring shooting incident. Sa first briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maiwasang isipin ang kanilang mga tauhan na sinadya ang gulo para makalabas si Senador, makalabas ang Senado si De La Rosa. Ayon kay Matibag, bagamat ang layunin lamang ng NBI agents bago mangyari ang gulo, ay piyakin ang seguridad sa gusali ng GSIS. Karapatan pa rin nilang malaman kung saan pupunta si Senator De La Rosa dahil naharap ito sa isang arrest warrant. Sa kabila nito, ipaubayaan niya ng NBI sa Department of Justice ang pagtukoy kung talagang totoo ang nangyaring gulo o sinadya para lamang sa ibang motibo. Patuloy naman anyang mag-iimbestiga ang kawanihan at agad ipagbibigay alam sa publiko ang magiging resulta. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni General Jose Merencio Ratatis Jr. na kailangan makumpirma kung sino-sino ang mga nasangkot sa barilan. Ang mga nakalapan niyang ebidensya ay pagkukumparahin kabilang ang mga basyon ng bala, CCTV footages at iba pang pisikal na ebidensya para makapaglabas ng konkretong konklusyon.
20: Draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation, ay ipapaalam po natin to sa publiko.
21: One by one, we are accounting them as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation.
19: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Malito ako dun sa sinasabi
0: ikaw lang,
1: ng...
0: Ikaw lang ba, partner?
1: Kasi sabi, tama ba pagkakaintindi ko sa sinabi ng NBI na... naniniwala sila na staged ang shootout. Hindi ba silang involved dito sa situation?
0: Hindi
1: sila
0: pa nga alam eh, partner. Hindi pa napatutunayan.
1: Oo, nakakalito lang. Tingnan natin ano mga mangyayari po niya sa mga susunod na oras at minuto. Pero sa ngayon, dako lang tayo dito sa ating live
0: Sige.
1: Stream.
0: Meron akong tinitrace pataas kasi sinasabi ni social live posting, meron siyang tanong.
1: Okay.
0: Pero nung inaakyat ko, ang... nakikita ko ay saludo kay Liza Aquino at sa ating mga Radyo Patrol reporter. So, social live posting, baka pwedeng i-repost mo kasi hindi ko na mahanap eh. Kanina pa ako nagsuscroll up.
1: Ayun, teka, ito tinitingnan ko naman yung ilan pa sa mga nagpapadala na mensahe po natin dito sa live stream. Si Krings Pie Cream. Ay, nandito po sa live stream po natin si Ria Ria. Ang dami natin mga bago pong mga
0: si Tensionado PH, nandiyan
1: si,
0: na rin.
1: Si Modern Filipina, si Wonder Race, nandito na po.
0: Zoe Graciel Torres.
1: Si Hot Owl, sabi niya, Justice, ayaw mag-issue ng TRO. Hindi naman po sa ayaw. I think hindi naman nila dininay ang TRO. Binibigyan nila ng 72 hours ang ating executive branch ng government kasi Executive Secretary, yung papel na pinagkukomento sila 72 hours dito sa request na TRO.
0: Yes, pero partner, kasi pwedeng mag-issue ang Korte Suprema ng TRO habang dinidinig yung kaso at meron
1: okay.
0: ng mga ganun.
1: So,
0: pero,
1: ano tamang decision, term
0: dun? Tama yun.
1: Hindi siya denied pa, wala pang TRO.
0: Wala pa, okay. Pero kung tuto kasi yung kanyang prayer doon ay mag-issue ng TRO habang dinidinig. Pero yun, in effect, baka kasi hindi natin nakikita yung resolution tungkol doon kung talagang denied yun or ang kumbaga insidente lang ay pinagko-comment yung magkabilang panig.
1: Before they decide.
0: Before they decide. Minsan, pwede sila magpatawag partner ng oral argument. Or based on the written submission, it can be decided. At kung minsan, pero ito kasi, yung diyan nyo makikita kung talagang may urgency. Kasi hindi ka dapat din every time didiretso sa Korte Suprema kasi meron pa yung hierarchy of courts. Meron pa

0: tawag di, do, we will not par, no no person mm-hmm. no no one can deter the truth.
1: Yes.
0: And so justice will be saved.
1: Because will, the truth will served. Always prevail din naman. Sooner yeah. or later.
0: Diba? Sooner or later. Yes. So ipagdasal po natin na totoo at magkakatotoo po yan, walang makakapigil sa paglabas ng katotohanan
1: mm-hmm.
0: at magkakaroon ng hustisya ang sa mapupunta ang hustisya sa nararapat na kakalagyan.
1: Yes.
0: Diba? Let's all pray for that. Yes. Pero syempre, dito po itulutuloy po tayo ng ating talakayan. Umpisahan natin, Doc, sa ating...
1: Klinika sa Istrenta.
0: Ayan. Ano bang topic natin?
1: Teenage pregnancy.
0: Ay! Alam mo, totoo ka. Mag-uumpisa na ba tayo? Maya-maya.
1: May teenage pregnancy tayo. Tapos sa dulo, sa huli, meron din tayong isang magandang... Uring influencer. Gusto ko alamin.
0: Oo,
1: siya, siya bang nag-name sa sarili niya, Tita Winnie?
0: Gen Z Clean Influencer.
1: So, imbis na clean influencer.
0: Clean influencer yata. Ito kasi clean influencer. Okay.
1: Clean influencer. In other words, hindi kita i-influence. I-influence kita through clean. Cleaning.
0: Why not? Coconut pan. At paano ang clean up nila?
1: Yes.
0: Malaman
1: gusto
0: natin.
1: Ko tanungin sa kanya kasi hindi simple.
0: Correct. Pero bago ang lahat, ay siyempre lahat ng yan at maraming pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Action Ngayon.
0: At meron po daw muna tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Ayun na, Tito Winnie, sa oras ng alas 2:22, tayo ang magbibigay daan sa ating mga radyo patrol.
0: Okay.
1: Abogado ni Senator De La Rosa, no comment sa kinaroroonan ng kliyente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jome Garner.
3: Doc Dennis Sitawini, magandang hapon. Tumanggi magkomento si Attorney Israelita o Israelito Torion sa tanong ng media tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kliyente, si Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam sa kanya nang dumating sa Senado, no comment ang bungad ni Torion ng tanungin sa kinaroroonan ni De La Rosa na umalis mula bandang 2:30 ng madaling araw.
4: Attorney,
5: no comment.
4: Attorney, pero andyan pa si Senator ba to?
5: Kaya nga, no comment.
3: Mali namang itinanggi ni Attorney Ginny Bondoc na isa rin sa mga tumatayong legal counsel ni De La Rosa ang mga espekulasyon na staged o planado ang stand-off kagabi sa Senado. Ayon kay Bondoc, hindi nila plenano o hindi plenano ng kampo nila ang nasabing pamamaril sa loob ng mataas na kapulungan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jome Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jome Garner.
0: Samantala, Armed Forces of the Philippines, kumpiyansang hindi magmimitsa ng destabilisasyon ang kanilang hanay mula po sa naganap na shooting incident sa Senado kagabi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
6: Tita Winnie at Doc Dennis, hindi naniniwala si AOSP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na posibleng maging dahilan ng pag-aaklas ng mga sundalo sa pamahalaan ang naganap na kaguluhan sa loob ng Senado kagabi. Kaugnay ito sa magkakasunod na putok ng baril na umalingungaw sa Senado kagabi sa gitna ng isuhing gil sa inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Samantalang muli naman ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff Bronner na mga security detachment na nakatalaga sa Senado ang mga tuuhan ng Philippine Marines na namataan sa lugar nang mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ang papel nito, Senado, at hindi rin sila nagpapotok ng mga armas noon. Sa ngayon, hindi rin muna nagtaas ng alerto ang hukbong sertahan kaugnay ng naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you sa iyo, Marlene Padiernos.
1: Pangulong Marcos Jr.

0: Pinatitiyak ang makatotohanan at patas na investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores.
1: Doc Dennis, inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaang tiyakin na magiging makatotohanan at patas ang gagawing investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado kahapon. Nitong araw na makipagpulong si Pangulong Marcos sa ilang opisyal, kabilang na ang NBI at PNP, para alamin ang mga tagpo at detalye sa nangyaring insidente. Sa press briefing dito sa Malacañang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nais ng Pangulong malaman kung talagang may pagkukulang ang mga nasangkot na mga tanggapan at personel at kung may dapat managot. Naniniwala si Matibag na wala namang lapses o pagkukulang ang NBI sa nakalipas na 3 araw matapos makalusot ni Sir Rolando de la Rosa na nakabinding warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Magugulitang nakipaghabulan ang NBI kay de la Rosa noong Lunes nang magtangka itong pumasok sa Senate building. Gayun din na nagkagulo sa Senado kahapon at may mga impormasyon na wala na sa gustari ang senador mula kaninang madaling araw. Muling nanawagan si Matibag sa Senado na magbigay ng kopya ng CCTV dahil kailangan anyang maipakita ang pagtulak ni de la Rosa sa isang babaeng NBI agent nang sisilbihan siya ng warat. Binigang diin naman ng NBI na iginagalang nila ang proseso kaya sumunod sa utos na huwag arestuhin ang senador at panatilihin ang kapayapaan at kautusan dahil may nakabinbin pang petisyon si de la Rosa sa Korte Suprema.
2: Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat Christian Yosores at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
4: At sa ating pagbabalik, tayo po ay magbubukas na ng ating klinika sa East 30. At ang tatalakayin ni Doc Dennis ay?
0: Teenage pregnancy.
4: Alam mo, napaka-importante niyan, Doc. Kasi nung araw, nung kami nagbubuntis Congress pa lang, nagpupunta kami sa iba't ibang probinsya. Tinatalakay namin, of course, female health, etc. And alam mo ba, may survey kami yung edad ng nabubuntis.
0: Yes,
4: doon
0: sa lugar
4: na
0: yan.
4: Alam mo ba, 14 years old.
0: Ay, mamaya, ikwento ko sa iyo isang aking experience na medyo na doon ako namulat, na biglaan. Akala ko, sanay na ako sa pagdodoktor, ano? Yun, na-experience ko na isang, yun, parang wala lang. And as a matter of factly, nonchalant. Yung pagkasabi, ako ang medyo tumiklop.
4: Okay.
0: Ako ang tumiklop, Tita Winnie. Kaya gusto kong pag-usapan ito dahil dapat alam natin kung may mga anak tayong kababaihan, turuan natin.
4: Oo, kailangan nilang mamulat sa tama.
0: Yes.
4: Diba? Baka may katanungan po kayo, medyo sensitibo ang ating topic sa ating klinika sa East 30. Eh, maiba naman. Diba? Maiba naman. Pwede po kayong magtanong sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media accounts. Siyempre, pwedeng magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Ang oras?
4: Ang oras natin, let's see, okay. Halos 2:30 na.

0: sariling tagahawi ng ulan sa kalangitang kulimlim. Ikaw ang magsasabi, kaya mo to.
1: Liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabit with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. ZMM Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
4: Kas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
5: Teenage pregnancy. Bakit napaka-importanteng talakayin ito, Doc?
4: Dahil ang pagbubuntis ay, you know, may dalawang buhay involved dito.
5: Yes.
4: Ang baby at ang ina, mami ano? At syempre may risk 'yan sa bawat isa.
5: Yes.
4: Risk sa baby at risk sa ina.
5: Oh, yes.
4: Okay? Sabi mo nga, vessel. At teenage. Handa ka ba?
5: Yung katawan mo.
4: Katawan, physical, emotional, psychological, at teenage.
5: Mm-hmm.
4: Sabihin natin, nag-aaral ka pa eh.
5: Yeah.
4: Economically, sound ka na ba?
5: Uh-uh.
4: Handa ka na ba?
5: Uh-uh.
4: Malaking impact nito eh. At syempre, pag-uusapan din natin yung social stigma and relationship niyong mag-asawa, kung nag-asawa nga kayo.
5: Oo nga, totoo yan. Totoo diba? Kasi sinasabi nga, well, medically speaking,
4: yes,
5: at that age, a very raw age ng teenager, hindi pa fully developed ang kanyang makinarya para magbuntis.
4: Maski na para sa sarili, hindi pa siya buo.
5: Oo. Pero muna natin
4: sa pagbubuntis lang, ano? Sa matres, ovario, at fallopian tube.
5: Yes.
4: Minsan nga, ang menses mo nga, irregular pa.
5: That's
4: teenage
5: right.
4: Ka eh. Diba?
5: Totoo yun.
4: Tama yan, Tita Winnie. Biologically, hindi pa siya kumpleto at handa.
5: That's right. At ngayon, biologically speaking,
4: mm-hmm,
5: kapag ka nagbuntis ka, may mga hormonal changes.
4: Yun nga. Ikaw ay sabihin natin, nagdadalaga pa lang, biglang naging ina ka na.
5: Oo. So parang, kumbaga sa computer, dami nire-reset.
4: Hindi lang reset, nagkagulo na.
5: Oo.
4: Nagkabuhol-buhol. Dahil pa-peak pa lang si progesterone, estrogen, hindi mo pa nga alam kung kada anong araw ka nagme-mens.
5: Totoo.
4: Hindi ba? May mga teenager kasi hindi pa nila alam ano ang kanilang takdang araw para mag-mens.
5: And that could explain the mental and tawag mo doon mental issues,
4: mm-hmm,
5: na pwedeng mag-rise sa sitwasyon.
4: Yes, dahil maaaring hindi pa handa. ikaw ba nung nagdadalaga, handa ka na ba? Yun, okay. Yung unang regla mo lang nga, parang, uy, nabigla ka. Oh, dapat naman may magpaliwanag pa, hindi mo alam.
5: Iiyak ka pa, mama, tumawag ako sa mama ko.
4: Ganon.
5: Handa ako sa office, mama, bakit may dugo? May ganun pa eh, diba? Mm-hmm. Nakakatakot.
4: Alam mo, kaya ko pinili itong topic na ito dahil na medyo nabigla ako. Sabi ko nga, may karanasan
5: yun
4: ako.
5: Yun nga, ano ba ito?
4: Dahil meron akong mga may pinupuntahan akong clinic sa ibang lugar, ano?
5: Okay,
4: sabi
5: okay,
4: natin,
5: okay.
4: I share my services. Merong
5: here in Metro Manila.
4: Metro Manila.
5: Okay, okay, okay.
4: City tayo, no? May pumunta. Gastro ako, Tita Winnie,
5: yes,
4: di ba?
5: Yes, yes, yes.
4: Dumating ang isang nanay, kasamang anak. 12 ang anyos niya.
5: 12 years old.
4: Ang problema, paglalaki ng tiyan.
5: Lumalaki ang tiyan. Akala kasi gastro. Chan.
4: Gastro ako. So
5: yes,
4: sa akin
5: yes,
4: pumunta.
5: Yes, yes.
4: Siyempre, kailangan kausapin, history.
5: Baka may bulate.
4: Ayo, bulate, ascites, tubig sa bituka, bukol. Hindi ba yun FFF ng abdominal enlargement?
5: Yes,
4: fat,
5: yes,
4: feces, fluid, lahat na. Pati fetus.
5: Yes, yes.
4: Ito na, nun in-examine ko, oh my God, ano ba itong bukol na hawak ko?
5: Okay. You
4: pero,
5: felt the bukol.
4: Ang ulo ng bata. Buntis siya.
5: By how long?
4: Buntis siya. Term, malapit na eh.
5: Malapit mo na?
4: Malapit na dahil nahahawak ko yung nababalotment. Ang tawag namin balotment. Yung two ways, hahawakin mo. Itutulak mo sa kaliwa, itutulak ko sa kanan para mabuo ko yung katawan. Nararamdaman ko sino si fetal back and fetal hands.
5: Okay, wait lang, Doc.
4: Kasi medyo payat ang bata.
5: Okay.
4: Payat. Hindi siya well-nourished.
5: Pero, question, yung una mo palang nakita,
4: mm-hmm,
5: hindi siya mukhang ano?
4: Kasi kung primigravidya ka, first-timer ka, medyo tight pa lahat eh.
5: Okay.
4: Wala pang masyadong...
5: Hindi pa na-stretch.
4: Hindi pa na-stretch, hindi pa buong,
5: right,
4: hindi
5: right,
4: pa bulgar.
5: Right. So, ano yung first na inisip
4: bukol,
5: ko?
4: Bukol, inisip ko.
5: Cancer. Cancer.
4: Cancer. Okay. Kasi... very frequent. Meron age group kasi, Tita Winnie, na sabi natin 9 to 15 years old, female ito, ito ang iisipin ko. Bukol sa ovario, bukol sa bato, yung kidneys,
5: yes,
4: bukol sa omentum.
5: Liver.
4: Pwedeng hindi pa kasi liver dapat meron akong ibang nakikita, no?
5: Yes, yes, yes.
4: Or meron malnutrition,
5: yes,
4: kaya nagratubig sa tiyan.
5: Yes, yes, yes. Okay.
4: So, yan lang sa part of sa bista ko lang sa tingin ko. Siyempre, pinahiga.
5: Noong nagkaroon ka na ng clinical ano,
4: noong examine
5: assessment,
4: ka na,
5: talagang unang kapa mo, parang...
4: Kasi sabi ko, teka, bakit matigas?
5: Okay.
4: So, one hand muna ako, then two-hand technique, balotment. Yun, may matigas. So, akala ko, ano, bukol ba to? Alam mo, muntik na ako magmura nung nasa clinic. Kasi nabigla ako. Magmura sa sarili ko, ha? Dahil nabigla ako. That made me surprised.
5: So, what did
4: kasi
5: you do
4: kasi kung bakit ako nabigla, binalikan ko yung kwento. Sabi ko, ma'am, nanay, mukhang nagdadalang tao siya.
5: Ano sabi ni nanay?
4: Hindi. Ang daming sinabi.
5: Oh, of course. 12 years old ang ito.
4: So sabi ko, pwede ko bang kausapin lang ang anak
5: si baby,
4: mo? So nandyan lang siya.
5: Sorry. Ni-refer ko pa as baby yung bata. Okay.
4: Pero nagsama ako ng isa pa kong nurse na babae. Kasi
5: as
4: I should have another person.
5: Yes.
4: Kasi under ano siya, age. No? So kinausap ko. Pinakwento ko.
5: Oo.
4: Alam mo?
5: At nagkwento yung bata.
4: Nagkwento siya. Tapos ang ginagamit ng termino, yun medyo nabibigla ako kasi parang medyo harsh.
5: Okay.
4: Yung sexual intercourse, in Tagalog, yun,
5: oh, yeah,
4: yung mga ganun. Ang sa atin
5: lengguahe.
4: Lang, lengguahe. Uh-oh. At sabi ko, eh syempre, you have to have privacy.
5: Of course.
4: Saan mo, saan nangyari? Ah, dyan lang sa estribo ng jeep.
5: Huh?
4: Sa sahig. Oh. Alas tres ang madaling araw. So tulog lahat, nagising si lalaki, ang kakilala niya, saka siya. Boyfriend mo ba? Hindi. Barkada ko siya. Gusto lang namin ganyan, ma-experience whatever. Hindi nila alam. So one point na pag-usapan bakit tungkol sa teenage pregnancy is yun importance ng sex education. Because they are not aware, pag may contact na ganun, Tita Winnie, meron resulting effect. Pregnancy.
5: Oo.
4: Di ba? Pregnancy.
5: Tinanong mo ba, Doc? Alam ba nila yung ginagawa nila?
4: Yun, alam daw nila pagtatalik. Okay? Anong efekto nila? Hindi nila alam. kung sila ay fertile or hindi.
5: Pero tinanong mo ba, alam mo ba na pwede ka mabuntis sa ginawa niyo?
4: Yes.
5: Anong sabi niya?
4: Alam daw. Gumamit ka ba ng proteksyon? Kung talaga, kasi kung sakaling, sabihin natin, at this time and age, medyo aware ka na.
5: Okay.
4: Alam ko may condom, may ganyan, pero wala eh. Wala kami ginawang ganito.
5: Did you ask kung ilan taon na yung kasama niya?
4: Ha?
5: Ilan taon?
4: 14. 14. And yung tiningnan ko sila, Tita Winnie, bakit ako nabigla? Kasi hindi pa fully expressed yung tinatawag na secondary sexual characteristics. Breast development, yung hair distribution.
5: 12 years old lang yun.
4: And, wala pang 1 year ang kanyang dinatnan siya. In other words, she had her menarche. Menarche meaning unang beses nagkaroon ng mens po, ilang buwan lang nakaraan, siguro higit 6 months. That's why na-baffled ako na talaga
5: agad-agad natamaan.
4: Yes, because that the hormone.
5: Did you ask an OB about that?
4: Yes, I referred immediately.
5: Anong sabi?
4: Ayun na, wala tayong magagawa. And my friend, the OB, the obstetrician, narrated to me the frequency of that area, that locality, ang taas ng aming incidence yan.
5: So, sorry, tuloy lang natin yung kwento. Kamusta naman yung baby?
4: Okay naman, we binantayan yan syempre all the way.
5: Okay.
4: Dahil maski na sabihin natin, at that time, ang kanyang diagnostic ultrasound was something like almost 30 months. 30 weeks. Age of gestation. Malapit na.
5: Yeah.
4: Malapit na.
5: But yun, parang she's payat, sabi mo? Doon,
4: yes,
5: so may
4: she's payat. That's why we had to do nutritional support.
5: Okay.
4: Para syempre, kaya natin dapat pag-usapan itong teenage pregnancy kasi ang kinakain ni nanay, papunta sa baby.
5: Of course.
4: So, ang lalabas, babagsak ang birth weight dahil na-predict na namin yung birth weight niya based on size, based on ultrasound. Ma-predict mo yun eh. Yung amniotic fluid component, kung baga ganyan.
5: Mm-hmm.
4: Tsaka, ano ang risk sa baby? Isa na doon, yung birth weight na bababa.
5: And with low birth weight, anong pwede?
4: Mataas ang mortality rate.
5: Okay.
4: Okay? And of course, yung premature birth.
5: Which can
4: it's going to be costly, magastos, and it is going to be medically difficult to treat.
5: Okay.
4: Diba?
5: And could have complications.
4: Complications, brain development, cognitive development, maraming issue yan.
5: Uh-uh.
4: Kung si yung teenager naman, ang komplikasyon niya, kaya ba niya mag-normal delivery?
5: Kasi maliit pa ang sipit-sipita noon.
4: Yes. Number 2, kaya ba niyang i-maintain yung kanyang diet?
5: Yeah.
4: Naninigarili siya pala, Tita Winnie. I forgot to tell you. At alam natin, bawal na
5: during
4: bawal.
5: During pregnancy?
4: During, kasi she smokes daw eh. At 12 years old.
5: At 12?
4: Yes, Tita Winnie. That is what's shocking. That's why medyo tinanong ko rin ang nanay niya. Ma'am?
5: Alam niya ba yun?
4: Hindi ko alam, sabi niya.
5: Asan ba siya? Ano ba trabaho niya?
4: Hindi ko na maalala. So yun, nagkakaroon ng premature labor ang nanay. Minsan may increased paternal mortality rin.
5: Oo, kasi diba? Nga yung...
4: hindi pa siya fully developed.
5: Yes,
4: eh, diba?
5: Yes.
4: And of course, the bottom line, yung nutritional deficiency. Malaki dito ang factor ng psychological emotional, yung emotional stress sa nagbubuntis na teenager, yung postpartum depression, yung anxiety, stress, depression. Siyempre, the responsibility of motherhood.
5: Yeah.
4: Hindi easy to be a parent.
5: Oo, diba? Totoo.
4: Hindi easy.
5: And kasi may mga alam mo naman, may napapanood ako mga ganyan storya. Hindi maiwasan na since early stage ang pangyayari ng pregnancy, sabi ng psychologist na maghangad yung nanay na teenager ng sarili niyang buhay.
4: Yes.
5: Na ma-experience niya na maging teenager.
4: Mm-hmm.
5: At may tendency na i-blame niya doon sa anak na dahil sa'yo...
4: Dinisrap mo ang teenage life ko.
5: Correct. So may mga ganong kaguluhan sa utak.
4: That's where the emotional, psychological preparedness and problem gets into the picture. Nakuha mo yan completely, Tita Winnie. And of course, nag-aaral ka pa. sa edad na yan, maski na yung 14, 15, nag-aaral ka pa. Grade 11 ka lang siguro noon at that time dapat. Ano? So, generally, magkakaroon ka ng school dropout rate. Hindi ka makakatapos. Kung ang nagtatrabaho nga, may maternity leave eh. Di ba? Mm-hmm. Siyempre, nagbubuntis ka, mga anak ka, hindi ka kaagad makakapasok kung ikaw ay nag-aaral. Mm-hmm. At siyempre, nasa edad kang hindi ka pa kumikita, hindi ka pa nagtatrabaho. Mm-hmm. So, pumapasok na rin ang financial instability.
5: At saka yung kahihiyan, Dok.
4: Yes.
5: May mga, may pwedeng mangyari
4: yes.
5: na siya ay mabully.
4: O naman.
5: Di ba? Teenage mommy. Yes. Na siyempre, mahirap din ikargahin
4: tama.
5: Ng bata.
4: Kaya na, part of the problem nung pinag-aaralan namin ito sa medical school, the social stigma and social yes. relationship. Dahil nagkakaroon tayo ng judgment, nagkakaroon tayo ng discrimination, kahit hindi.
5: Yeah,
4: kahit na ayaw na, ano? Hindi
5: dahil,
4: dapat. Hindi
5: yes,
4: ba?
5: Pero...
4: So, nagkakaroon ng social criticisms. Yung sinasabi
5: right.
4: mo nga, therefore, it affects how the mother thinks. Yun affect na ang kanyang mental well-being.
5: Pinag-uusapan pa lang natin yung teenage mother
4: yes.
5: at saka yung baby. Mm-mm. Pero, pag-usapan din naman natin, Dok, yung role ng magulang.
4: Yes.
5: Sino ang sasalo ng lahat ng ito?
4: Yes.
5: Yung magulang. Okay sana kung tanggap ng magulang
4: mm-hmm.
5: yung magiging sitwasyon ng kanyang anak at ng kanyang apo. At may capacity o capability sila financially
4: tama.
5: To tawag dito para buhayin. At gawing maayos
4: Mm-mm.
5: ang paglaki
4: tama.
5: Ng sanggol
4: Agree.
5: Nito. Paano kung hindi?
4: Yun ang problema. Doon lumalabas yung mga unstable relationship. Unstable relationship ng partner mo kung kayo ay nagkasama. Unstable relationship sa naging anak mo
5: yeah.
4: at sa magulang mo at sa mga kapatid mo.
5: Oo, totoo.
4: Diba? Dahil sabihin natin, we are at a certain middle income level we're in, not really struggling, tama lang.
5: Tama lang, sapat
4: Pumasok
5: lang.
4: Sa eksena itong bagong baby, si Apo.
5: Oo.
4: Siyempre, share siya sa expenses.
5: Right.
4: Diba?
5: Right.
4: Share din siya sa oras.
5: Right.
4: Sa space.
5: Right.
4: And prepared.
5: Attention!
4: Yes. Prepared ba tayo? Prepared ba ang family?
5: Hindi lang nung magulang, kundi yung iba pang mga
4: lahat.
5: Kapatid
4: yes.
5: ni teenage mother.
4: Mm-mm.
5: May question si Lorelai na makabebe Pampanga.
4: Mm-mm.
5: Buntis po yung pamangking ko ngayon and 16 years old po siya. Sabi po ng doctor, may high risk pregnancy siya. Nakaranas po siya ng bleeding in the early stages of her pregnancy. Hindi ko po masabi na kompleto siya sa check-up po kasi medyo tight rin po budget nila. Posible po kaya maging delikado pa ang panganganak niya and may effect po kaya yung pregnancy niya sa bata.
4: In general, ganun ang pwede kong sabihin. Ano? Pag teenage pregnancy, immediately considered high risk yun. Dahil hindi pa tayo handa. Alam mo ba ang ating statistics?
5: Even 16.
4: Even 16, okay. Not yet. Kasi teen, 16 pa rin siya. Maski na 19.
5: But she's older kasi than
4: yes.
5: 12.
4: Oo. Kung ikukumpara mo sa aking kaso na 12,
5: Okay.
4: Hindi pa nga teen.
5: Oo.
4: Dahil 12. Hindi pa nga 13. Tita Winnie. That's really shocking sa akin. Ano? Anyhow, so ang nangyari, risk ba ito? Yes, risk pa rin. Dahil maliban sa nakikita mong nutrition, pre-eclampsia, yung pagtaas ng blood pressure, yung incidence ng anemia, kasi mas mataas ang nutritional requirement ng isang buntis.
5: Mm-hmm.
4: Yung kapag kakaroon ng infection. Mm-hmm. Hindi ba? Nung nabuntis kayo, Tita Wins, chinek mang ihi mo, CBC mo, dahil infection ay very high. Kaya ito nga, kailangan natin ng close follow-up sa ating obstetrician kung meron tayong incidents or meron tayong teenage pregnant child.
5: Yung mga government hospitals, libre ba ang...
4: We still have to entertain them.
5: Okay.
4: Hindi tayo pwede mag-discriminate dahil teenager ka.
5: Uh-oh.
4: Buntis ay buntis.
5: Hindi,
4: yes.
5: Ang punto ko, Doc, kasi kulang din daw sa budget.
4: Sa government hospital.
5: Yun nga, pwede
4: by
5: naman
4: all
5: sila
4: means,
5: magpunta,
4: yes,
5: diba?
4: Tatanggapin ka ng ating mga government hospitals.
5: Para sa
4: you will be supported.
5: Care.
4: Yes, yes,
5: okay,
4: yes.
5: Very good. Si Jay, Mer Uya, pupapuntahin niyo po sa public hospital para sa tawag dito karampatang prenatal care.
4: Mm-mm.
5: Yan pamangkin mo, please. Si Jade ng Bulacan, as a parent, paano po ba dapat i-bring up sa 14 years old na anak, babae, ang pagiging disiplinado at responsable getting into relationships?
4: Ako, I'm with nephews only. So, yeah. Ako, ang sa akin, palaging kong sinasabi sa mga bata, may estudyante ko na lang. Okay? Sila mga anak ko. I open my communication always. I let
5: when,
4: them
5: when
4: ask.
5: When you say open, how open?
4: Lahat. You can even talk about sex.
5: Yeah.
4: Huwag natin sabihin, huy, hindi dapat pag-usapan yan. Hindi. Dapat natin pag-usapan.
5: Mm-hmm.
4: Talk about sexual development. Talk about sexual intercourse.
5: Uh-uh.
4: And what is the effect? Sabi mo nga, Tita Winnie, alam ba ng bata?
5: Hingga.
4: Tinanong ko eh. Pero sino nagturo sa kanya? Mm-hmm. Hindi daw mama, hindi nanay niya. Na, siyempre, social media and all the works.
5: Yeah.
4: Natuto siya.
5: Uh-uh.
4: So, ikaw bilang magulang, gusto mong matuto, gusto matuto, sure ka sa dalaga mo,
5: mm-mm,
4: kausapin mo.
5: Ano, wait lang. Paano ang approach, Doc? Kailangan ba may magsischedule ako ng formal talk? Halika na, mag-usap tayo. Or should I just wait kung kailan siya magtanong?
4: Ako, I will do it in a casual conversation. Kasi may boyfriend ka eh. Oh, may ginagawa ba kayo ng boyfriend mo? Baka meron kayong private moments, ha?
5: Uh-oh.
4: Alam mo ba, nakakabuntis yan?
5: Uh-oh.
4: Alam mo ba, ikaw ay nagkakamens na, meron kang panahon na meron fertile egg. Pag ikaw ay nag-contact sa boyfriend mo, pwedeng magkaroon ng pagbubuntis. As a matter of fact, walang bastos.
5: Yung,
4: alam ko bilang...
5: Pwede ba ang tanong eh, ready ka na bang magka-baby?
4: Oo. Pwede naman. Pwede mong i-reverse yan. Okay?
5: Uh-oh.
4: Because yan ang after effect of contact.
5: Kasi kaya ako nagtatanong ng ganito, may right approach for kids eh.
4: Yes.
5: Hindi pwedeng pare-parehas.
4: Not at a disciplinarian level.
5: Uh-oh.
4: Not at a authoritarian level.
5: Okay.
4: Because I want to listen to you. Kaya ikaw, oy, alam mo ba? Lalagita ka.
5: Uh-huh.
4: Alam mo ba, pag meron tayong ganyan, contact, eh, pwedeng mabuntis.
5: Okay.
4: Ay, bakit? Pakwento mo.
5: Sean, ako baka kayo nabitin. Ako nabitin ako. May nasa Facebook at TikTok si Doc.
4: Ay, sundan yung lang po ang aking official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share, at mag-follow sa ating mga social media pages. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-send. Try natin sasagutin lahat ng inyong mga katanungan. At syempre, sa panghuli, meron sa pagbabalik natin, Tita Winnie, makikilala natin yung sinasabi mong kaninang influencer na clean. So, clean-fluencer. Babalik pa rin po ang
5: action ngayon.
4: Ang oras?
5: Oras natin, 7 minuto bago mag-alas 3.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores.
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
0: Kontrobersya. Ugong-ugong. Siyon ngayon! DZMM Radio Patrol Flash! Report!
5: Ang flash report po natin, nagdeklara ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, ng tawag dito, Luzon Grid Alert Status. Ang red alert po tayo ngayon as of 3 p.m. maya-maya lamang po, ilang minuto na yan, hanggang alas 10 ng gabi, red alert. Ibig sabihin po ng red alert status, insufficient ang power supply to meet consumer demand. At ang transmission grids po ay nasa regulating requirement. So kulang o wala, insufficient, kulang po ang power supply para ma-meet o matugunan ang pangailangan ng mga consumer. Ngayon, magiging yellow alert po tayo na kanina pa, alas 2 ng hapon hanggang alas 3, hanggang ngayon, nasa yellow alert tayo. At magsisimula uling mag-yellow alert ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. So, red alert muna ng 3 p.m. to 10 p.m. Tapos magiging yellow alert na po ng 10 p.m. hanggang hating gabi na po yan. Ang yellow alert po ay insufficient pa rin to meet transmission grids contingency requirement. Yung contingency, yung reserva po. Wala pang reserva na sa pangangailangan ng mga consumer. So, mga ating mga kuyang, tayo po ay tumulong din naman to conserve energy para hindi po tayo mahirapan. Again, sa Luzon Grid po ito. Luzon Grid Alert Status.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
6: Ito na, Tito Winnie, kausapin natin itong cleanfluencer na si Gabriel Luna Patino sa ating I think nasa Zoom ba siya?
5: Hi, Gabriel!
6: Oo. Gabriel?
7: Magandang
6: hapon.
7: Hello, yes.
5: Ayan, Gab, anong ginagawa
7: magandang
5: mo?
7: Magandang umaga. Ay, magandang afternoon po.
5: Anong ginagawa mo as cleanfluencer?
7: So, ginagawa ko po, I go to places. Tuwing nagbabakasyon po ako. Tapos, nagpupulot, basically, nagpupulot lang po ako ng basura at ng kalat. Ah. At pinapost ko ito sa social media to spread awareness to the general Filipino.
5: Ah, akala ko may negosyo ka, napupunta ka bahay-bahay para maglinis.
6: May cleaning service ka ba?
5: Natuwa ako na hanggang taga dito ko lang sa Metro Manila. Yung pala, initiative mo when you go to places. Saan-saan ka na nakabisita, be?
7: So, actually po, whenever may bakasyon, so it may mean sa Baler, sa Zambales, sa Davao, sa Cebu. Pag may bakasyon po yung pamilya or ako po mismo, doon po, napapapunta ako sa lugar, sa beach, sa hiking trail na dadaanan ko. At doon ko pinupulot yung mga basura at nililinis yung mga public spaces natin.
6: Kumusta naman ang posting mo as a cleanfluencer? Ano ang response ng mga tao sa social media, sa mga pages mo, sa platform mo?
7: Majority po, puro mga support naman. Although, as expected, meron din po mga siguro hindi masyado confident sa volunteerism na ginagawa ko. May mga na-receive ako na comments na parang, kunyari yung kalat na basura sa isang beach, babalik din po yan. So, baliwala yung ginagawa ko. May mga ganun pong reception akong nakukuha, pero maganda na tingnan din natin yung bigger picture. At,
6: correct.
7: Totoo nga na baka bumalik yung basura doon sa beach, pero it's better to do our part din kahit pa paano.
6: You're working na, Gabriel.
7: Opo, I'm currently working. I've been working for 3 years.
6: Okay, so paano natin i-influence ang tao to maintain cleanliness and everything in public places? How do you encourage them, for example, as a cleanfluencer?
7: Siguro po, whenever I do my cleaning, meron po siyang before and after. Tapos pag nakikita po ng mga tao na yung after, na kaya pala na yung kunyari itong beach na to, kaya pala na ganito pala siya kalinis, kaya pala na ganito pala siya kaganda. Ayun. The same with mountains, hiking trails. So siguro yun yung pwedeng mag-serve as a inspiration sa mga tao para makita nila na oo nga, mas maganda yung lugar kapag walang kalat na basura.
5: Ayan, and Gab, lastly, meron ka na bang na-influence? Na meron ka na bang na-receive na mga message na we did the same thing as you are doing?
7: Within the same place po?
5: No. Not just within the same place, but anywhere.
6: Like you, in anywhere that you go to.
7: Actually po, marami po nag-reach out po sa akin. Marami nag-message at gusto nilang sumali sa aking mga cleanup na ginagawa sa beaches, at sa mga hiking destinations, or kahit sa sarili kong community, which is dito sa Taguig. Pero I would say na sila po ay inspired, pero ang usually sinasabi ko sa kanila is mas maganda kung mag-volunteer na lang tayo sa sariling natin mga bakasyon or mag-volunteer na lang tayo sa sariling natin mga communities. Imbes na mag-host tayo ng malakihang mga cleanup events.
6: It all starts with our own backyard, and I laud your cleanfluencer status, Gab. Thank you very much for sharing yourself, and I hope
5: more power.
6: Yes, more power to you, more places to visit, and more places to clean.
5: Yeah.
6: Thank you very much, Gabriel Luna Patino, our clean Gen Z cleanfluencer.
5: Bye. Thanks.
6: Thank you, Gabriel.
7: Bye. Thank you.
6: Yes.
5: So sad at kulang tayo sa oras, pero I guess sana yun nga maka-influence nga talaga ito si Gabriel sa iba pa.
6: Tama.
5: Para on our own, let's clean the places let's keep it clean.
6: Yes.
5: Diba?
6: And I think we have to go. Susunod na. Ako to. Siyempre, nandito na si Chiang Ami Perez Castillo para sa Ako To.
5: Si Chiang Ami. Bye-bye!
8: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 5 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.

0: Kaya pasintabi po sa sensitibong balitang ito, isang bangkay ang nadiskubre sa loob ng isang septic tank sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
1: Natagpuan ang bangkay ng isang lalaking nakagapos sa mga kamay at paa sa loob ng septic tank sa Matina Gravahan sa Barangay 76A, Matina, Davao City nitong Martes ng umaga. Ayon sa pulisya, maaaring hindi umano nangyari sa lugar ang pagpatay at itinapon lang sa septic tank ang bangkay ng biktima. Isinailalim sa autopsy ang bangkay para matukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi pa inilabas ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima habang patuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa ibang balita, patuloy na iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang libu-libong kahon ng puslit na sigarilyo sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
2: Tumabad sa otoridad ang nasa halos 2,000 master case ng mga puslit na sigarilyo nang binuksan ang 2 container van na dumating sa Pier 7 ng Mandawi City. May mga nakasulat nitong brand na tila galing sa China. Hindi pa matukoy ng Philippine Coast Guard kung saan galing at kung sino ang nagpadala. Nasa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng sigarilyo na pinaghihinalaan na ipapadala sa iba't ibang bahagi ng probinsya upang ibenta. Tinitignan na kung may kinalaman ito sa sinalakay na warehouse sa Lapu-Lapu City sa nagdaang buwan. Naka-alerto na ngayon pati ang Bureau of Customs at ang pulisya sa kung sino man ang nasa likod ng kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. Samantala, natagpuan sa Dalampasigan ang bangkay ng binatilyong atleta na sinasabing nalunod habang naliligo sa dagat sa Sanchez, Mira. Pinaghahanap naman ang batang aksidenteng na itulak sa ilog sa Tuwaw. Balita mula sa Cagayan, hati ni Haris Julio. Haris.
3: Naglalakad ang ilang residente nang makita ang bangkay ng isang lalaki sa Dalampasigang sakop ng barangay Masisit kahapon ng umaga. Kinumpirma naman ng magulang na ang natagpo ang bangkay ay ang 13-anyos na anak na si Randolph Salvador. Lunes nang mapaulat ang pagkawala ng binatilyo na nalunod habang naliligo sa dagat na sakop ng Sitio Carillo, Barangay Damang, kasama ang kanyang Taekwondo team. Labis ang dalamhati ng mga kaanak sa pagkawala ng binatilyong gold medalist sa Taekwondo. Samantala, puspusan ng search and rescue operation sa 12-anyos na batang lalaking sinasabing nalunod kahapon ng umaga sa Chico River na sakop ng Barangay Pata sa bayan naman ng Tuwaw. Sa investigasyon, naglalaro sa gilid ng ilog ang bata kasama ang mga pinsang kapwa minor de edad ng aksidenteng na itulak. Sinasabing hindi marunong lumangoy ang bata na sinubukang sagipin ng nakatatandang kapatid na nagkataong nasa lugar din pero hindi kinaya at nabitiwa ng biktimang tuluyang tinangay ng ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
4: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Ay, ay, ay. Thursday pa lang. Bukas pa lang po ang sweldo, May 15. Pero bakit po parang ang daming pagod na? Smile, Mayora! Yes, kasama po natin ngayong hapon si Mayora Sheila Tabalinal, ang ating executive producer, at palakpakan po sa lahat ng mga nagtrabaho hanggang anong oras kagabi dahil nga po sa mga kaganapan sa ating pong mga Radyo Patrol reporters. Hanggang alas 12 daw po ang naging special coverage. At maraming salamat sa ating pong mga Radyo Patrol reporters, ang ating pong mga kasama sa production, kasama rin po ang Teleradyo team, pati na rin po yung sa digital natin. Lahat po ay talagang nag-overtime kagabi. Kahit kayo din po mga kapamilya at mga kaserbisyo, salamat dahil sinamahan po ninyo kami. Ay, nako talaga, mapapahay ka na lang. Ako to, si Chanami. Ako to. Eh sabi nga nung iba, hindi pa nga nakakasweldo, pero bakit ang dami ng trabaho? Ay, huwag na ho tayong mag-complain. Ay, talagang ganun po, aneng. Ay, pero teka muna, bago lamang ho tayo mag-chill at mag-relax, marami pa rin po tayong mga binabantayang mga balita at mga kaganapan. Dahil nga po, nako, bukod nga po dito sa mga nangyayari sa Senado, yun din hong mga pangyayari sa atin namang mga kuryente. Kaya sandali lamang, may flash report!
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Ay, kanina nga po narinig ninyo sa programa ni Tita Winnie at ni Doc Dennis sa Action Ngayon na, nako, manipis po, ano, yung ating supply ng kuryente. So ang mangyayari po ay eto na. Brown out na naman po. Eto, nag-anunsyo po ang NGCP na maaaring mag-implement daw po ng manual load dropping sa mga susunod na mga lugar ngayong araw po, May 14, para nga daw po ma-maintain ang integrity ng ating power system. So sa Luzon po ito ha, 3 to 4 p.m. sa parts of Albay po ito, sa Aleco, yung pong sa parts of Baguio City naman at Benguet, ang Beneco, at parts of Ilocos Norte, ang INEC, parts of Batangas, meron din po ha, Batelec 2, at dyan po sa Isabela din po, sa Iselco 2, at meron din daw po mangyayaring brownout sa Cagayan, sa Gagelco. At dito naman po sa Metro Manila ay sa Meralco. So maghanda na po tayo ng ating mga flashlight. Mag-charge na po ngayon kung may kuryente pa dyan sa lugar po ninyo. At maghanda na ng mga flashlight, kandila. Pero mag-ingat po kung tayo gagamit ng kandila. Ang schedule po may be canceled if magyung improve daw po yung kondisyon ng system. At pagka bumaba na yung actual demand. If actual demand falls below projection. So ito po ay binabanggit din po ng NGCP na tayo pong lahat ay gawin natin ang ating pong parte at makatulong tayo sa pagtitipid ng kuryente. So yan po ha, magkakaroon ng mga brownout sa ilang pong lugar at patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: At dito naman po sa ating programa, sa ako to si Chang Ami. Eh sana po hindi brownout dyan sa lugar ninyo at nakakakinig po kayo sa amin sa pamagitan ng radyo. Pwede rin po sa online. sa ating pong DZMM Teleradyo YouTube and Facebook account. At syempre pa ay napapanood din po tayo sa cable, sa TFC, at sa iWan. At kapamilya, kaserbisyo, kung kayo po ay may kwento tungkol sa inyong pag-ibig, sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ay wag po kayong mahiyang ikwento yan dito po sa amin. Ipadala po sa DZMM Teleradyo Viber number 0919278300. Ay, pwede po kayong mag-text or mag-Viber. Ilagay po ang inyong pangalan, address, at ang inyong pong concern para mailapit po namin kayo sa mga mental health expert na nakakasama po natin dito sa ating programa. Meron po tayong psychologist, psychiatrist, at life coach. At kung gusto naman po ninyo, ay pwede nyo rin pong ibahagi sa pamagitan po ng drama ang inyong pong kwento na siyang kapupulutan naman po ng inspirasyon at lakas ng iba po nating mga kapamilyang meron din pong pinagdaraanan. Po at para po sa ating episode ngayong hapon, sa kwento mo kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapamilyang may pinagdaraanan po sa mental health. So paano nga ba niya matutulungan ang kapatid na ayaw magpagamot? At ano nga ba ang mga tamang paraan ng pakikipag-usap or pag-handle sa isang taong may mental health condition sa loob ng bahay? At aminin po ninyo, sa totoo lang, ito'y concern din po ng marami, ha? At nahihirapan din dahil gustong tulungan, kung hindi ho kapamilya, ay kaibigan na nagkakaroon po ng problema sa kanila pong mental health. At bukas naman po, para po sa ating Chang Ami Presents, ay mapapakinggan naman po natin ang kwento ng isang inang ginugol ang buhay para po sa kanyang pamilya, at kasabay ng paglaki ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sariling buhay ay nangungulila siya sa presensya ng mga ito. Kaya ang tanong, hanggang saan nga ba ang pagiging ina at paano nga ba niya lalabanan ang pangungulila at pagiging mag-isa sa buhay? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: I'm sorry, ma. Kailangan ko na talagang bumukod.
3: Pero, anak, paano naman ako? Paano naman si mama? Ngayong handa na kayo at kaya niyo na yung sarili niyo. Paano naman ako na... Paano na ako?
2: Ma, I'm sorry.
1: Chang Ami Presents.
0: At yun po ang ating Chang Ami Presents bukas, araw po ng Biyernes. At yan din po ay napapakinggan sa ating Spotify account na Chang Ami Presents. At ganun din po sa ating pong playlist dyan sa ating pong YouTube channel. Kaya pwede po ninyong balik-balikan ang ilan sa mga naging episodes na po natin dito sa Chang Ami Presents. Oras natin, 3:19. Narito na po ang balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Bureau of Immigration, wala pang record na nakaalis na ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bureau of Immigration, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon. Detalye.
4: Magandang hapon siyang kinumpirma nga ng Bureau of Immigration na wala pang recent travel history o wala pa sila informasyon na pumuslit na palis ng bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginawa ng immigration spokesperson Dana Sandoval ng kumpirmasyon kasunod ng impormasyon na wala na sa Senate compound si Senator De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC sa kasong crimes against

0: Guards. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
1: Magandang hapon siyang Ami. Layo ng House Bill No. 8876 na palawigin ang validity period ng mga PRC ID mula 3 taon sa 5 taon. Ito'y para mapagaan umano ang gastos at abala sa professionals at mas mabibigyan din sila ng panahon sa trabaho at paglilingkod sa bayan sa halip na paulit-ulit na renewal process. Ayon kay later Representative Ferdinand Martin Romualdez na isa sa mga nagsusulong nito, kabilang sa haligi ng ating ekonomiya ang mga guro, nurse, engineer, architect at accountant, kung kaya dapat lang gawing mas simple at mabilis ang proseso para sa kanila. Kapag naisang batas ay makatitipid ang mga profesional sa oras at pera sa paulit-ulit na renewal at mahaba o matagal na appointment queues. Madidecongest din ang PRC appointment system sa pagbabawas ng taunang renewal transaction. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 3:22 ng hapon. O sandali lamang po muna ha, may pasasalamatan nga pala tayo.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Shoutout din po sa ating mga team online. Nandiyan na sila Mami Tess Villamin, Donald Figueroa Bagawisa, Chris John Gatmonton, si Josh Kyle Edip Official. Hello, hello din at magandang mainit na hapon sa mga taga North Caloocan kay Marvin Riabag, Maria Dulce, Orate. Nakakatawa yung kanyang ano. Ay, oo nga. Naku, salamat na lang talaga. DZMM Teleradio version 2.0. Malapit na po ang first anniversary ng pagbabalik sa ere ng DZMM. Oo nga. Kaya nakadalawang ano na ako eh, dalawang mahiwagang notebook, ano, Mayora Sheila. Nakalimutan ko na naman. Ay, sino ba ang nagpatayo ito? Maraming salamat, Joyce. Good afternoon din, Ligaya Ching Tan. Si Mind Gale, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Manuel Villanueva. Hello daw po sa mga ka-DZMM. Roberto Clemente, good afternoon din. Ganun din, syempre, kay Ren Dino. Sabi niya, not so happy Thursday. Nakakapagod na po talaga. Nakakasawa na ang nangyayari. Nakakaiyak sa galit ang mga ginagawa. Ay, talaga po. Kaya na ako'y naniniwala. Eh, malaki pa rin po ang ano ng prayers. Kaya ngayon po, ang best time para ipagdasal natin ang ating mga leaders, ang ating pong bansa. Huwag ho tayong bibitaw dyan. Mahalaga po na tayo ay nagdarasal as a nation para po sa ating pagmamahal sa ating mahal na bansang Pilipinas. ML Bartolay, good afternoon. Melvin Gayetano, si Juliet Cantos, si Virgo Profogo. O, sa ating pong pagbabalik, ang ating pong segment na ikwento mo kay Chang. Meron po tayong mga kausap na kapamilya natin. Sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, sandali lamang.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nila.
3: Sa oras na ito, sa Senado, at nariyan po ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, magandang hapon.
4: Siyang magandang hapon. Nagbibigay ngayon ng briefing si Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin.
5: Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 127, miss call niya pala yon. So
6: 127 ngayon,
5: pala. Yeah, around 127. So at around lunchtime na ako tinawagan ni ano, ni Senator Jinggoy. So okay.
3: Yeah. Ang nakikita po ninyo ngayon at napapakinggan ay ito po yung press briefing ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito po, pakinggan natin.
5: Doon kasi sa attack kagabi, hindi pa tapos. So there's a report to go on it.
6: Sir, may mga kamera sa likod.

0: 403.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Webes, ikalabing apat ng Barang Mayo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Senator Bato de la Rosa, nakapuslit na ng Senado. Mga hakahakang palabas lang ang barilan kagabi. Maring itinanggi. Senado nakatakda ang mag-convene na magtipon bilang impeachment court sa Lunes ay ikalabing walo ng Mayo. Brownout muling nagbabadya. Luzon at Visayas grid isinailalim muli sa red at yellow alert. Nanay at dalawang anak kabilang ang isang buntis, patay sa sunog sa Navotas. 15 anyos na binatilyo, patay din sa sunog sa Quezon City. At mga celebrity naglabas ng kani-kanilang sentimiento patungkol sa gulo sa Senado. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, wala na sa kustudiya ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ito mismo ni Senate President Alan Cayetano sa katatapos pa lamang na press briefing sa Senado. Hindi pa naman alam ni Cayetano ang iba pang detalye sa pag-alis ni De La Rosa. Pero binasa ang text message ng asawa ni De La Rosa na nagsabing hindi planado ang pagtakas ng kanyang asawa na ginawa umano para sa kaligtasan ng lahat. Sinasabing sinamantala ni De La Rosa ang kaguluhan kahapon sa Senado dahil alam nitong hindi papapasukin ang institusyon kung siya ay wala rito.
1: Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
0: Naon nito, kinumpirma sa media ng isang senador na base sa impormasyon ng Senate Secretariat, lumabas ng Senado si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw. Wala pa namang impormasyon kung sino ang kasama ni De La Rosa at kung saan siya pumunta. Tumanggi namang magkomento ang kampo ng senador sa kinaroroonan nito.
2: Basta no comment kami dyan, ha?
3: Oo. Attorney client po, I hope you respect our decision. Kasi marami po masyadong masalimuot na karuktong yung tanong na yun.
0: Sa panayam ng DCMM, sinabi ng public interest lawyer na si Jesus Falsis III na batay sa kanyang source, lumabas din ng Senado si Senador Robin Padilla bandang alas 2:35 ng madaling araw, batay na rin sa logout record ng Senado. Ayon sa kanyang impormasyon, pumunta umano si Padilla sa NAIA Terminal 3 at namataan sa VIP area bandang alas 4 ng madaling araw.
4: According to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3.
5: Which is
4: the domestic terminal. And pumunta sila sa VIP area.
5: Okay.
4: 4:10 a.m. I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad?
0: Wala pa namang record ang Bureau of Immigration kung lumabas na nga ba ng bansa si De La Rosa. Kinundi na naman ang ilang kongresista ang umunay pagtakas ni Senador De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Tony, tinawag ng makabayan blocks sa kamera ng malaking pagkakamali at kawalan ng katarungan sa mga biktima ng war on drugs ang umunay pagtakas ni De La Rosa. Ayon sa makabayan block, hindi lang procedural lapse ang nangyaring tensyon sa Senado kagabi, kundi kahihiyan din sa buong bansa. Para sa ilang mambabatas, kahinahinala ang shooting incident at tila palabas lang para malihis ang lahat mula sa tanado umanong pagsibat o pagsipat ng mambabatas. Patunay nila ito kung gaano kabulok ang sistema ng politika, kung saan nalalagay sa alanganin ang pananagutan dahil sa alyansa at mga paksyon. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, ang Senado mismo ang sumisira sa kanilang institusyon. Ayon pa sa mambabatas, sa halip na isuko ang taong may warrant of arrest ng mapayapa, ginamit pa ang Senado para takasan ang law enforcement. Ito anya ang eksaktong dahilan kung bakit dapat malitis si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginiit naman ng Malacanang na walang isinagawang pag-atake sa Senado ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kagabi. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng warning shot matapos tangkang tumawid pa Senado ang ilang NBI agent mula sa gusali ng Government Service Insurance System na nagresulta ng pagpapaputok din ng mga NBI agent.
7: At sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na nakagear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon.
0: Sa ulat naman ni PNP Chief General Melencion Arnates Jr., hindi bababa sa 30 putok ng baril ang naitala sa Senado habang mahigit 100 testigo na ang kanilang ina-account. Sinagot naman ni General Arnates sa mga paratang na tinutulungan umano na mga mista o mga kaklase sa PMA, si Senador De La Rosa.
8: I'm a graduate of Philippine Military Academy. Isa sa mga natutunan natin is let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done.
9: Sir, last
8: we will ensure that.
0: Sinabi naman ni Senate President Alan Cayetano na batay sa ulat ni Interior Secretary John Vic Remulla, 27 putok ang nagmula sa OSAA at 5 ang mula sa kabilang kampo. Posible o manong staged o palabas lang ang putukan sa Senado kagabi, yan naman ang sentimiento ng ilang taga National Bureau of Investigation. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maiwasang isipin ng mga tauhan ng ahensya na sinadya ang tensyon para makalabas ng Senado si Senador De La Rosa. Ipinaubaya na rin ng NBI sa Department of Justice ang investigasyon sa putukan sa Senado.
10: We'd rather not draw a conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay ipapaalam po natin ito sa publiko.
0: Kung si dating Senador Sonny Trillanes naman ang tatanungin, staged o planado nga ang pamamaril sa Senado, sinabi sa DZMM ni Trillanes na bagamat nakababahala ang insidente, posibleng gumawa lang ng scenario si Senate President Cayetano at Senador De La Rosa para makakuha umano ng simpatya sa publiko. Para naman kay political scientist Cleve Arguelles, posibleng diversionary tactic din ang tensyon at putukan sa Senado kagabi para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Duterte.
11: Itong bagong liderato ng Senado, nakakapagtaka ba yung timing ng kanilang kudeta noong Lunes? Pagkang hindi pa nasasagot yung ilang mga katanungan pa nangyari kagabi, maaaring delaying tactics no, doon sa mga nakabinbin na mga usapin. Kasama na nga yung impeachment trial ni VP Sara.
0: Nanindigan naman ang liderato ng Senado na nagkaroon nga ng pag-atake sa mataas na kapulong sa Senado. Sa press briefing, itinanggi ni Senate President Cayetano na tanging Senate Sergeant at Arms lang ang nagpaputok Miyerkules na gabi. Itinanggi rin ng Senador na scripted o staged ang insidente.
1: Tutukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God!
0: O kuha naman po tayo mga kapamilya ng press briefing update mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
12: Tony, idinitalye ni Senate President Alan Peter Cayetano yung report ng DILG kaugnay sa ginawang investigasyon sa nangyari nga kinukonsidera niya na pag-atake sa Senado kahapon. Ang malinaw na ibinigay ng DILG ni Secretary John Vic Remulla, ang NBI ay hindi mag-deserve ng warrant of arrest. At sila naman, ang mga tauhan ng NBI ay nag-request ang General Manager ng GSIS, General Manager Vic Veloso, na i-secure yung kanilang building alas 5:09 ng hapon at dumating sila ng 6:15 ng gabi. 21 yung sinasabing bilang ng mga NBI agents na nasa bahagi ng GSIS. Dideploy sila sa bawat floor ng GSIS area, pero may certain agent Francisco na nakaupo sa second floor bridgeway. Ito yung nagdudugtong sa building ng Senado at ng GSIS, kasama yung isang blue guard that kung saan tinawag yung atensyon niya ng Senate Sergeant at Arms, si General Aplasca. Tinanong kung sino siya, pero tumayo itong tumayo daw ito na dala bit-bit sa kanyang tagiliran ng AR-15 sa kanyang tagiliran, at immediately nag-fire ng warning shot si Aplasca. Pero bumaril din na gumanti ng putok itong si Francisco imbis na umatras. Sa kabuuan, ang total discharge, ibig sabihin yung bala na pinaulan ng Senate Sergeant at Arms ay nasa 27 at 9 mm. At habang sa panig naman nila Francisco ay 5 rounds. At pagkatapos daw nun ay umalis na din yung mga tauhan na yon na naka-inkwentro ng Senate Sergeant at Arms. At binabanggit din ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap din ng text message si Senator Lore Lagarda bago yan, kung saan sinasabi nga na posibleng magkaroon ng gulo. 4 yung sinasabi na nakatanggap niyan, at nagtataka sila kung sino at bakit yun ipinadala, at meron na pala. At ang malinaw ay sinasabi ngayon ni Senate President Cayetano na nakapasok na sa compound yung grupo na yun, sapagkat kaya na-aresto yung isang lalaki dahil ipinabalik, dahil nakalimutan yung isang bag na puno ng ID, pinabalikan doon sa lalaki at doon na na-corner sa dito mismo sa second floor ng Senado. So yan yung report ng DILG. May kaunting pagkakaibaan niya sa report ng OSAA, pero dahil parallel sila gumagawa ng investigasyon, ay tatanggapin muna nila for the meantime yung both na resulta nitong investigasyon. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Dumistansya naman ang NBI sa posibleng pananagutan ng mga senador sa muna ipagtakas ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosaras. Christian. Christian, babalikan po natin maya-maya si Christian Yosaras. Tinawag naman ni Vice Presidente Duterte na kawalang respeto umano sa institusyon ang mga nangyari sa Senado kagabi. Nabilang dito ang tensyon at putukan sa ikalawang palapag ng Senado kasunod ng tangka umanong pag-aresto kay Senador De La Rosa na may warrant of arrest mula sa ICC. Sa panayam sa The Hague, nanindigan si VP Sara na walang jurisdiksyon ng ICC sa teritoryo ng Pilipinas at kailangan munang dumaan sa mga korte sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC. Ikinumpira rin ng bise ang tangka umanong pagdakip kay De La Rosa sa pag-aresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon, na tinawag ni VP Sara na extraordinary rendition. Nakatakda na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa 18 Mayo para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Sa press briefing sa Senado, sinabi ni Senate President Cayetano na pinabura ng lahat ng 13 senador ng mayorya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Kagabi, na-i-transmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara, kasabay ng nangyaring putukan sa 2 palapag ng gusali. Iginiit naman ni House Prosecutor Shell Jocno na hindi dapat idahilan ang tensyon at putukan sa Senado kagabi para maantala ang impeachment trial ni VP Sara. Balikan natin ang ulat ni Radyo Patrol, Christian Yosaras. Christian.
9: Tony, sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may mga record naman na maaaring pagbasihan sa posibleng partisipasyon ng mga senador kung talagang wala na sa gusali ang mambabatas. Pero mas mabuting ang Department of Justice anya ang sumagot dahil sa itong isyung legal. Nilinaw ni Matibag na ang kanilang desisyon na hindi hulihin si Senator De La Rosa noong Lunes ay hindi nangangahulugang hindi na siya aarestuhin, dahil nirespeto lang anila ang pagdeklara ng Senado ng protective custody sa senador. Bilang abogado, inaasahan anyang magiging tapat ang liderato ng Senado sa responsibilidad na protektahan si De La Rosa at ilabas ng gusali kung ipag-utos ng korte. Nakakalungkot anya kung totoong wala na sa Senate building si De La Rosa, dahil malinaw na nangangulugan din ito na hindi ginagalang na mataas na kapulungan ang kanilang napagkasunduan at ang kanilang responsibilidad.
10: Ay, Phil, dapat yung aming pag-usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, ay sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pa natin mga balita, nagbabadya na muling magka-brownout ngayong araw dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang red alert sa Luzon Grid mula kanilang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Naka-yellow alert naman o manipis ang reserbang kuryente mamayang alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Paliwanag ng NGCP, 28 ang palyadong planta, habang 14 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nagpatupad na ng manual load dropping ang Meralco dahil sa red alert sa Luzon Grid, gayon din ang ilang lugar sa Luzon. Kahapon, ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng 2 hanggang 3 oras na brownout. Samantala, 7 oras ding naka-red alert sa Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, habang yellow alert naman ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, ito'y dahil nasa higit 2,300 megawatts lang ang reserbang kuryente. At susunod mga hinihinalang sangkot sa putukan sa Senado kagabi, iniimbestigahan na ng PNP. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:20.
13: Headline sa hapon! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi.

0: Building sa Pasig.
1: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw din yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
2: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is...

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
1: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
3: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang
4: kundi volunteer lamang. Nagkataon naman ng kliyente niya ang nautusan na balikan ng isang bag na naiwan ng isang NBI agent sa pinangyarihan ng pamamaril.
5: Mag-isa lang siya, hindi naman kailangan ng isang grupo para gawin yun, di ba? So, he went there. I believe there was also coordination with the GSIS, the mga security, to help find the bag. Kasi actually, hindi niya alam kung nasaan. Basta alam niya lang yung approximate location kung nasaan. So, he was there to just retrieve the bag and go back to the office.
4: Diit ni Atty. Nieto, walang inisyong armas ang kawanihan sa kanyang kliyente. Hindi rin umano nagpaputok ng baril ang kanyang kliyente. Sa ngayon, nananatili sa Station Investigation and Detective Management Division ng Pasay City Police Station ang umano'y volunteer ng NBI. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
6: Salamat, John Garner! At kaugnay na, iniimbestiga na ng Philippine National Police ang 10 pang individual na hinihinalang sangkot sa putukan sa Senado kagabi. Balita atin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
7: Tony, bukod sa na-arresto ng lalaking nagpakilalang NBI driver, mayroon pang tinutugis at iniimbestigahan ng Philippine National Police na tinatayang 10 individual

0: na posibleng kinalaman sa putukan sa loob ng Senado sa Pasay City kagabi. Ayon kay BNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, tinutukoy ngayon ang mga otoridad kung ang mga ito ay kabilang sa mga nagpaputok ng baril, mga empleyado o mga taong naroon lang sa kasagsagan ng insidente. Sinusuri na rin si IDG ang mga CCTV footage sa tulong ng ACG para matukoy kung sino ang mga nagpaputok sa loob ng gusali. Iniimbestigahan na rin kung paanong may nakapasok na intruder sa lugar, lalo't higpit ang seguridad sa Senado. Sa ngayon, may mga narecover ng iba't ibang ebidensya sa crime scene, kabilang ang mga baso ng bala, magazine at ilang personal na gamit na turnovers na soko para sa preservation at mas malaliman pang forensic examination. Isa sa ilalim din sa paraffin test ang mga tauhan ng USAA, Marines at PSPG na nasa lugar nang mangyari ang putukan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiniyak naman ang Office of the Solicitor General na tatalima ito sa utos ng Korte Suprema na magbigay ng komento sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Rez. Steve!
2: So, hindi magahay ng komento ang pamalaan sa Korte Suprema kaugnay ng inihain na manifestation motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang petisyon sa Korte Suprema na umihiling ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa inilabas na bahay ng Office of the Solicitor General, sinabi nitong magsusubito sa ngalan ng lahat ng respondent ng kaukulang komento sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na iniyay ni De La Rosa. Batay sa resolusyon ng Supreme Court kahapon, inatas na mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 72 hours mula nang may upload ang resolusyon sa eCourt PH at may natala sa website ng Korte Suprema. Ayon sa OSG, natanggap na nito ang electronic notice na nagkasada na upload ang resolusyon kahapon alas 6:44 ng gabi. Dahil dito, sinabi ng tanggapan na iahay nito ang kanilang komento bago sumapit ang alas 6:44 ng gabi ng May 16, 2026 bilang pagsunod yan sa direktiba ng hukuman. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Rez, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Rez. Patay ang mag-ina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatukpa ng mga kaanak ang mga biktima pero dahil malakas na ang apoy, ay natrap sa bahay ang ginang at dalawang anak na buntis pa ang isa. Ayon sa barangay captain, posibleng sa kable ng kuryente nagsimula ang sunog sa residential compound na may 10 bahay at 20 pamilya. Sa Quezon City, patay naman ang 15-anyos na lalaki sa sunog sa barangay Paltok. Sinasabing mabilis kumalat ang apoy na naapula makalipas ang higit isang oras. Mga kapamilya, idinaan sa social media ng ilang celebrity ang saloobin at pagkabahala sa nangyaring kaguluhan kagabi sa Senado. Sa isang post, binatikos ng showbiz columnist at talent manager na si Ogie Diaz ang umano'y idinulot ng pagprotekta ng mga senador sa kalyado imbis na sa Pilipinas. Hamon naman ang aktres na sina Agot Isidro at Kim Chu na sumuko na ang opisyal na nagsasabing wala siyang kasalanan. Habang hinikayat nina Ann Curtis at Jody Santa Maria ang publiko na maging mapanuri at responsableng botante sa gitna ng umiinit na isyong pampulitika sa bansa. Nagbigay pugay naman ang iba pang star sa dedikasyon at hiniling ang kaligtasan ng media sa pagbabantay sa sitwasyon sa bansa. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
3: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Nakatulog ka ba? Nakatulog ka na ba?
2: ano naman, konti lang na naidlip lang sa konsume.
1: Kaya nga ang tanong ngayon,
2: nakatakas ba?
1: O pinatakas?
2: O pinatakas.
1: O ay, kaya ay nga po.
2: Pinatakas ba? O pinatakas talaga? Ang galing ng ano. Sabi ni kanina, a while ago, merong pinatawag na press conference si Senate President Alan Peter Cayetano. At nag-iintay daw sila ng incident report. Incident report.
1: Dumating na yung PNP chief dun. Hanggang ngayon, wala pang incident report. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili.
2: Hindi, okay lang naman yun. Titinang kasi kung tama ba yung nakalagay doon sa incident report at saka doon sa kanilang report na sarili.
1: ano muna? Compare notes.
2: Compare notes muna. Hindi ganito yung script na ginawa namin. Bakit iba ginawa ninyo? Ayan.
1: Huwag ka masyadong lilis script.
2: Huwag kayong lilis. Bakit na make it 20 raw yung tama doon sa bintana, eh, dapat 15 lang.
1: May mga etchosero at etchosera nga dyan. Alam mo, sabi, ay kung wala daw doon, wag daw magbigay ng opinion at komento.
2: Nako naman. Hindi mo maialis sa tao yun dahil yung pinangyarihan po, ha? Pera ho ng tao pinababayad dyan. Parang sinira ho ninyo yung lugar na ano. Di ba? Ganun lang kasimple lang ho yun. Yung
1: tao, aircon na ginagamit doon, sino nagbabayad?
2: Di ba? Pera ho namin 'yan. Ha?
1: Yung kuryente ginagamit para may ilaw doon na pinatay.
2: Utang na lobo. Palapit-lapitin mo nga dito sa akin 'yang mga 'yan. Tapos kami patatakutin ho ninyo ng ganun. Parang hindi naman niyo yata maganda 'yon. Ay nako.
1: Ay baka kasi hindi lang sila, baka kasi 'di ba ang merong main actor, merong main actress,
2: merong supporting,
1: may supporting at meron ding tinatawag na
2: kontrabida.
1: At saka meron ding meron pa.
2: Ano pa?
1: Extra.
2: Extra.
1: Yung wala naman dun sa script pero
2: biglang lumutang sa camera. Okay lang yun, no. At least ano, libre yung ano, libre, hindi na kinakailangan bayaran niya.
1: Tsaka nakakatawa, wala dun sa logout, ha?
2: Oo. Ay, may copy ako nung logout, eh. Nasaan ba yun?
1: Oo nga, nakita ko rin, eh. Merong lumabas ng 2:35.
2: May nauna.
1: Pero wala yung kasama niya sa...
2: Ito, ha, may kausap ako kanina. Wala silang record na lumabas ng bansa. Wala pang record na lumalabas. Pero, dun daw nakita, tama, yung kanina, pinapakinggan ko yung interview kay Attorney Jess, sa Terminal 3. Pero hindi dun sa international lounge. Nando dun sa domestic.
1: Domestic lang. May domestic lounge pala. No? So alam na natin.
2: Kasi kanina, ang... Well, I don't know. Mukhang pati na iya ayaw magsalita, eh.
1: Bakit?
2: Ang kinonfirm lang kanina, yung isang VIP na nagpunta ng naiya kanina, Terminal 3, ay si Speaker Boji. Papuntang Isabela.
1: Walang ibang bambabatas?
2: Walang ibang VIP. Kasi pag ganyan, kinaklasify nila as VIP.
1: Tanungin natin sa Tweety Bird dito.
2: Ayan.
1: Kausapin natin, nasa kabilang linya po, ang isa pong political scientist at public interest lawyer, si Attorney Jesus Falces III. Attorney Jess, magandang hapon po.
3: Good afternoon. Good afternoon sa inyong show. Good afternoon po sa inyong lahat.
1: Kamusta po ang mga Tweety Bird nyo?
2: May nasungkit na ba ulit na ano? May nasungkit na ba ulit na ano bang kinakain ng mga bird?
3: Meron naman, kaso i-clarify ko lang, no, yung kaninang sinabi ko nung umaga, ang pinaka sinabi ng aking source ay nakita si Senator Robbins sa VIP area. So hindi ko sinabi na sumakay sila or nakita silang sumakay. wala pa po ako doon. So, yun yung challenge ko actually.
2: Teka.
3: Kay Senator Robin or sa NAIA or sa relevant authorities, lalo na kung sa Cebu Pacific, allegedly, na may domestic flight daw, na dapat sila maglabas ng mga flight manifest or kung may records man na sumakay si Senator Robin or si Senator Bato. Hindi yun yung sinasabi ng source ko. Sinasabi lang niya, nakita sa NAIA P, sa VIP area, ng mga 4:10 a.m.
2: Oo,
3: so,
2: pero,
3: yun, confirm yun.
2: Pero, attorney, hindi ka makakapasok sa VIP
1: nang wala kang boarding pass.
2: Unless...
3: Malay natin. Kasi alam mo, mga senador,
2: unless,
3: pwede naman sabihin nila, meron lang silang sinesend off.
2: Unless, doon ka papasok sa OFW lounge.
1: Mm-hmm. And then, tsaka yung kukuha ka ng sticker. Nalala mo yung sticker na sinusuot natin kapag para may access
2: pag may,
1: tayo.
2: Pag may coverage.
1: Hindi,
2: pero kung...
3: Tsaka, ako wala kasi akong alam dyan, hindi kasi ako VIP eh.
2: Hindi, pero given yon. Kung nandun ka sa VIP, automatically may boarding pass ka.
3: Kung ikaw nagsabi, sir, paniniwalaan ko yan. Wala akong alam kasi never ako nakapasok dyan sa VIP lounge eh.
1: Kasi yun nga yung unang-unang tinatanong. Kasi pwede sa credit card eh.
2: Oo.
1: Tapos, siyempre, may mga pagkakataon din na may nabibiyayaan tayo. May, ang unang-unang tatanong niya, sir, your boarding pass, please.
2: O kasi, pag kung domestic ka, kung international, automatic yung nakalagpas ka na ng immigration.
1: Oo. Hindi, pero kung domestic lang, security checks lang yun.
2: Nakalagpas ka na doon sa X-ray yung security check nila. Nandun ka na sa helera ng mga... ng mga restaurant, yung mga kainan na malapit na doon sa mga gates.
3: Pero bago pa natin pag-usapan yung paglipad-lipad, no? Ang mas importante ding tutukan is bakit halos sabay umalis mula sa Senado si Senator Robin at si Senator Bato. By the way, nasa logbook yan si Senator Robin 2:35 a.m.
2: Siya nga unang-unang lumabas, di ba?
3: Si Senator Bato 2:30 yan umalis, kaso parang dinilip. Wala siya.
1: Bakit
3: sa,
1: nga wala?
3: Kung sa logbook na umalis ng 2:30, but sources say, and talagang they will die on this, talagang totoo daw, 2:30 a.m. Umalis si Senator Bato. So si Senator Robin, 2:35. Bakit halos magkasabay?
2: Si Bato nga, di ba nasa hulihan pa nga ng listahan? Napuno mo ba yun?
1: Nasa duluhan.
2: Nasa duluhan ng listahan mismo si Bato.
1: Pero ang tanong nga rin doon, Attorney Jess, bakit parang sinisisi pa ng minority, ng bagong minority, na hindi sila nag-Facebook Live?
3: Oo nga eh. Ano na pala, yun na pala trabaho ng senador ngayon, kailangan ng standard, is nag-Facebook Live ka kapag may shootout. Malay ba naman nila na magkaka-shootout? Siyempre, umalis na sila sa sesyon. Minamali siya, nagbibigay mali siya yung mga tao, lalo na yung mga DDS, na alam daw ng minority na magkaka-shootout, nasabihan sila, kaya umalis daw sila ng maaga.
2: Binabago yung naratibo, di ba?
3: Kaya po sila umalis ng maaga kasi nag-adjourn ng session ng maaga.
2: At saka,
3: so, after adjournment, umalis po sila. Ang pinakaunang umalis, Lito Lapid, 5:59 p.m. Nasa logbook yan. Pero ikalawa, ang pinaka-importanting rason bakit po sila hindi nag-stay sa Senate is because sabi ng Senate President, hindi na namin kayo kailangan dito. All majority caucus lang.
2: Nag-caucus sila, kaya naiwan eh.
3: Ang unang sinabi sa lahat ng senador, kahit minority, let's have a caucus, lahat. Pero binago yon, sabi ni Senator Irwin, binago yon, sabi, ay hindi, majority na lang pala kami magko-caucus. E di syempre, nag-uwian yung mga minority.
2: Correct,
1: At ang higit sa lahat, kung bakit ito tumagal at humantong sa ganito, imposibleng hindi malaman itong mga ilan sa mga bumubuo sa mayorya sa Senado dahil sila yung gumawa ng batas. Anong batas ito, Attorney Jess, na hindi na kailangan dumaan sa local courts ang International Warrant of Arrest?
2: Aoy, may binabanggit ka kanina umaga.
3: Republic Act number 9851, it was legislated, signed by 6 senators na nakaupo pa din ngayon. Nakaupo sila noon when they made this, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, Senator Pia Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Chis Escudero, and Senator Migs Zubiri. But Migs Zubiri is independent, hindi siya majority black. So dapat, alam nila yung batas na yan kasi sila nagsulat ng word na surrender. Diba? Kung magaling silang mambabatas, bakit nila nilagay yun noon tapos ngayon hindi nila alam ano ibig sabihin nun?
1: Ano kaya ang sagot, Hello? Attorney?
3: Ano pong sagot?
1: Ano pong sagot?
3: Baka ano? Baka sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, trust me, I got this. Ako na magsusulat tapos hindi nila inaral. Joke lang mga senators. Dapat alam nila yan.
1: Kasi iba yung kanilang pahiwatig. Lahat ng kanilang sinasabi, dapat dumaan sa local court.
3: Opo, lalo na po si Senate President Alan Peter Cayetano, he authored the resolution this year urging that domestic judicial processes must be afforded to Senator Bato. Domestic judicial process or authority, which is very wrong given his own law na RA 9851. Ang sinasabi po doon, Section 17, walang judicial authority doon. Ang nakalagay po doon, relevant Philippine authorities. And that means law enforcement. That means the executive branch. Baka hindi naaral ni Senator Alan Peter Cayetano na ang presidente ay may sole power or prerogative to be the chief architect of foreign policy. So if the president designating or inuutusan ang NBI or ang DILG or PNP to surrender an accused or a suspect before an international court or tribunal, walang makaka-question nun. Because sole power, sole authority yon. Sinabi na po yan ng Korte Suprema sa numerous cases, including Binuya versus Executive Secretary, ang issue po doon, Comfort Women, international relations issue yon. Mm-hmm. Yung sa Pimentel versus Aquino, may ratification po of a treaty doon, international issue din yon. Sabi ng Supreme Court, the President is the chief architect of foreign relations. So kung anong gawin ng presidente tsaka ng relevant Philippine authorities, hindi po yun pwedeng questionin ng iba. Kung sabi ng presidente, surrender. Kung sabi ng presidente, extradite, pwede naman. Kaso, hindi po applicable yung extradition dahil ang ICC is not a state. So ang applicable po is surrender kasi nasa batas, surrender corresponds to an international court or tribunal while extradition corresponds to a foreign state or to another state. So, surrender po yung ginamit kay President Duterte. Unfair naman po kay President Duterte kung hindi din surrender ang gagamitin kay Senator Bato de la Rosa.
2: Alright. So, paano yung pananagutan dito kung malino na may mga paglabag nang nagagawa? Yung mga mismong gumagawa ng batas, mukhang sila pa yung naunang lumabag sa kung ano yung ginawa nilang batas.
3: Opo. Well, ang obstruction of justice sa Pilipinas, syempre nasa batas po yan. Kaso syempre may politika din. What is legal is not always politically feasible. So yung sa Pilipinas, malabo na makasuhan yung mga senador kasi nga silang may hawak ng budget, binibigyan sila ng courtesy, syempre nagyayabang-yabang yung iba dyan, nagtataas-taasan dyan, parang untouchable sila. That's the political reality. But sa ICC, meron din obstruction of justice sa Rome Statute. And if kakasuhan sila ng obstruction of justice, nothing stops the ICC from actually saying na okay, let's proceed with the case for obstruction of justice. Anong impact nun sa mga senador? Pag nagkaroon sila ng kaso sa ICC na obstruction of justice, hindi na sila makakapunta ng EU, hindi na sila makakapunta ng Canada or ng mga ibang bansa who are supportive and who do implement the International Criminal Court in their own jurisdiction.
2: All right.
3: So, liliit po mundo nila.
2: All right, sige, bago tayo lumayo, no? Yung dito na lang muna siguro, kung paano sila mapapanagot at sino ang pwede magpanagot sa kanila?
3: Sa Pilipinas po, makakapagpanagot po sa ating mga senador ay ang taong bayan na po yan. So, election na po yan. Kailangan po hindi na po sila iboto kung talaga pong naniniwala ang ating kapwa Pilipino na mali po ang ginagawa nila. Legally, pwede naman pa din pong subukin, but it requires political will to really file cases against senators who aided and abetted the escape of Senator Bato de la Rosa.
2: Pwede bang questionin niya ng Solicitor General?
3: Hindi po. Siguro si Ombudsman po ang pwede.
2: Ombudsman.
3: May magpa-file na mga concerned citizens Tapos kakasuhan po nila ang mga senador. Pero kailangan yung ikakaso ay more than 6 years ang punishment. Kasi kung below 6 years, may privilege pa din po from arrest.
2: Well, for sure, itong nilabag nila less than 6 years to.
3: Depende po yan. Kung obstruction of justice, generally below 6 years. Pero kung meron pong ibang mga aggravating circumstances or qualifying circumstances, pwede pong tumaas. So, pag-aaralan po kung paano sila nag-participate in the escape of Senator Bato de la Rosa.
1: Mm-hmm. Eh kung nandoon pa pala ng 235, hanggang 235, siguro ipagpalagay natin na 235 nandoon pa, yun yung time na umalis si Senador Bato de la Rosa. Pero pasado alas 11 ng gabi. Dumating si PNP Chief at saka yung DILG Secretary.
2: Na may gout.
1: Bakit hindi pa siya inaresto?
2: Iika-ika siya yan eh. Si John Vic kagabi. Kaano?
1: Ba't hindi pa naaresto, Attorney Jess, sa tingin nyo?
3: Ano nga po yun eh? Politika po yun. Siyempre nagbibigay ng courtesy sa Senate na meron silang privilege from arrest. Although mali yung kanilang interpretation, pero dahil nga sa politika, binibigay yung courtesy na yun sa Senado. Remember, it's the Senate who usually conducts hearings in terms of passing the budget. Pwede kang maipit dyan. And then we all know Secretary John Vic Remulla is not known to have political will. Wala pa naman siyang na papahuling malaking mga pugante o fugitives from Bantag to Atong Ang to whoever. Hindi natin na nakikilala yan si John Vic Remulla na may nahuhuli. So he might be lacking in political will. Well, actually, kulang din sa creativity si Sec. John Vic, no? Kasi po, kung ayaw niyang arestuhin si Bato sa loob ng Senado, which is a courtesy to the other senators and to the Senate President, no? Pwede naman siya sana nag-set up po ng checkpoint a few blocks away from the Senate gate. Hindi masyado malayo, pero tamang distansya lang. Lahat ng kotse, dapat isisweep. Kahit senador pa yan na kotse, titingnan kung nandun si Bato o wala.
2: Attorney Jess, yung bang pinasok na agreement, verbal agreement, ni Senate President Cayetano, Matibag. Hindi kaya part yun ng kanilang plan para sila'y makagalaw ng husto? Kasi kung merong sumasabay na nagpupumilit pumasok para arestuhin, magugulo yung ano nila yung concentration nila. Hindi sila makapaglalatag ng tamang plano na gaya nung nangyari nga kahapon.
3: Ang balita po sa akin ni Tweety Bird, gustong-gusto daw po talaga nila pumunta si NBI Director Melvin Matibag nung gabi, nung sinasabi ng, anong ginagawa ng mga NBI agents mo? Pumunta ka dito, ayusin mo yung sitwasyon. Pinapapunta po talaga nila si NBI Director. Kaso patibong daw po yun, it was a trap. Kasi kung pumunta daw si NBI Director, baka lumaki daw po yung gulo and magkakaroon ng commotion or chaos for their other propaganda or plan. So, hindi po pumunta talaga si NBI Director because anyway, wala talagang NBI agent doon.
2: Kung titinan natin yung account kagabi ng mga nandoon, nagkagulo yung media. Kasi meron daw silang aarestuin yung mga tauhan ng USAA. Itong sila mauaplaska, di ba? So, nandun yung concentration. Nandun yung concentration nung media at ng lahat.
1: Tapos may naririnig pa nga daw nagdi-drill.
3: Yun yung kinikwento ng USAA, which actually coincides with DDS propaganda online from Congressman Kiko Barzaga to Leandro Leviste na tuloy na daw yung aresto, aarestuin si Bato. Pero klaro between the President Bongbong Marcos and NBI Director Melvin Matibag, given the Supreme Court order to comment for 72 hours, sabi ni PBBM sa lahat, including NBI Director Melvin Matibag, stand down or let's give courtesy muna to the Supreme Court to finish its process. We will not implement the arrest order. So, alam niya ng lahat, and yet, despite that, the DDS block, no, lalo na yung propagandas nila online, went with that scare tactic na aarestuhin na si Bato, pumunta kayo dito sa Senado, we have to rally and concentrate our numbers for Bato, we have to protect him, things like that. So, even sa loob, mukhang ganun din yung narrative na may arrest na i-implement So nagbu-bulletproof na sila, naglabas sila ng mga long firearms. But at the end of the day, based on everything that has come out today, di ba? Ang unang nagpaputok, eh si Osaa Chief mismo, kahit na hindi naman klaro na merong
1: threat
3: oh. na may kalaban.
2: Oh, kasi alam mo ha, speaking of threat, yung kasama nilang Marines, hindi nagpaputok. Why? Kasi wala silang nakikitang threat. Yung yung mga taga Osaa lang talaga ang ano. May nakapagsabi, even yung isa sa mga staff, na yung isa sa mga tauhan ni Mao Plaska, sinundan si ano, sinundan yung ginawa ni Plaska. Pero ni isang Marine walang nag-aim.
1: So anong nakikita ng mga Osaa na hindi nakikita ng Marines?
3: pinatotoo po yan ni General Rauner, ang ating AFP Chief of Staff, na walang nakita yung mga Marines. Ang mga Marines po, napakatalas ng mata niyan. Well-trained po sila, halos yes. marksman sila, mahirap sila mamintes, hindi sila yung magmimiss kung meron talagang shot o meron silang kailangang punteryahin. So, for them not to see any target or threat that they needed to neutralize is reaffirming for the Marines and concerning for Osaa kasi ano nakita nila? Multo.
2: Hindi, yung mga Marines, hindi mga trigger happy yan eh.
1: Mm-mm.
2: Talagang well, ano sila, well-trained pagdating sa ganyan. Katulad nga nun, nagpuputo ka na nga eh. Di ba? Pumuputok na itong mga kasama nila. Pero sila, hindi sila nakihalo. Kasi, wala silang nakikitang threat para mag-return fire.
1: Kasi nga, ang una rin nagpaputok,
2: eh, ito ang kasama nila. Di ba?
1: O sino kabarilan nila?
2: Ngayon, ang sabi nila, nye, wala na ako dyan sa Senado. O, di ba? Naisahan. Yun ang malino doon.
1: Ay, ang tanong, Attorney Jess, saan? Ayon sa inyong mga Tweety Bird.
2: Si Ding ang makasasagot niyan. Kung nasa yung bato.
3: Ang sabi po ng Tweety Bird ko, ito ang pwede kong ipasabog mula kay Tweety Bird dito. Ang sabi po niya, alam daw po talaga ni Alan Peter Cayetano, Senate President, na aalis si Bato ng mga 2 or 3 a.m. dahil siya mismo ang nagpapaalis kay Senator Bato. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano in a closed door meeting with Robin, etc. Masyado na daw matindi ang backlash at ang reputasyon ng Senado, yung imahe nila, masyado na daw nadadrag down with the presence of Senator Bato. So they asked Senator Bato, can you please leave and we will coordinate facilitate your departure. So yung kotse po sa basement or yung kotse doon sa back door, ano yan, facilitated, coordinated by Senate President Alan Peter Cayetano with Robin Padilla as the one to help Senator Bato.
2: Patawarin eh, no? Parang sila pa yung nagsakripisyo sa bandang huli.
1: Eh, di ba may... Di pa nga nasisigurado eh kung kanino sasakyan nga yung sinakyan ni Bato papunta ng Senado, di ba? Kung kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano.
2: Nakakatawa lang, sa totoo lang. Daanin na lang natin sa tawa. Kasi mayayamot ka
1: eh. Ang tanong, Attorney Jess, mauhuli pa kaya?
2: Kasi alam mo kung bakit? Ultimo media na paglaruan eh.
3: Hindi po mauhuli si Bato hanggang nandyan si John Vic Remulla. So, kailangan po niya mag-resign or kailangan po siyang palitan ni Pangulo?
2: Ay, naku, yan ang gustong-gusto ni ate. Sumulat na nga kay Kuya, kay Bunso eh. Nakita ba yung sulat? Di ba sumulat siya, no?
3: Si NBI Director po yata yung pinapa-resign niya.
2: Kasama.
3: Okay lang po yun kasi may ipapalit naman kay John Vic Remulla.
1: Sino papalit, Attorney Jess?
3: At yung ipapalit po kay John Vic Remulla kung sakali na mawala talaga siya, yun po talaga, sigurado tayo, maaresto si Bato. Kung kayang maaresto, kung makita siya, maaresto yun.
2: Not to mention.
1: May one? May two?
2: Not to mention, tapos na ang ano ngayon?
1: Election ban.
2: So maluwag na maluwag na ang gobyerno, di ba?
3: Inaantay lang din naman ng gobyerno na maupo lahat ng mga kailangang maupo from DOJ Secretary, si Sec Ben Horp mukhang babalik as DOJ Secretary. Yung DLG, lalagyan din po yan. Basta po maupo sila ng maayos, mapwesto sila na alam na nila yung mga tao nila, nalagay na nila yung mga tao nila, doon po baka mas maging coordinated na yung galaw. Kasi noon talaga coordinated yung implementation of the arrest against President Duterte from the DOJ to the DILG to the PNP, well-coordinated yan. Kasi syempre matagal na nasa posisyon yung mga leaders noon na nakaupo sa DOJ.
1: Oh, basta Attorney Jess, kakausapin ka namin ulit ha, kapag natuloy na at napalitan na itong DILG secretary. Kasi aalamin natin, babalikan natin yung posibleng dahilan kung bakit.
2: Baka naman kaya, ano, dahil may gout nga yung isa, kaya gano'n. Wala namang kinalaman yun, ano?
3: No comment.
1: Ay, sige po, marami pong salamat, Attorney Jess.
3: Maraming salamat.
2: Thank you, thank
1: po si Attorney Jess Falses III, isa pong political scientist at public interest lawyer. Uy, anong oras na, Kuya?
2: 2 minuto na lamang, alas 5 na po ng hapon.
1: Uy, kumuha tayo ng report, Kuya. Sino ba ang una sa ating listahan?
2: Higit daw sa 2,000 pulis ipinakalat ng PNP sa paligid ng Senado at maging sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Kamin Marlene.
4: Nasa kabuang 2,775 ng mga tauhan ng Philippine National Police ang ipinakalat sa paligid ng House of Representatives at maging sa Senado. Ay kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, mula sa naturang bilang, nasa 1,416 ng mga pulis ang nakabantay sa kahabaan ng Jocna Boulevard sa Pasay City, malapit niya sa Senado. Nasa naman dito ang i-deploy sa House of Representatives, 259 sa iba pong mga lugar, at higit 1,000 naman ang mula sa the actionary standby support force. Paliwanag ni Tuanio, tumaas ang bilang ng deployment ng mga pulis sa sunod ng ipinahayag na pagkadismaya sa Senator Tito Soto matapos ang kuyugin ng mga taga-support ng Delos sa kagabi. Kinalang na rin ang PNP ang pagkakakilanlan ng mga individual na umunoy nagpasimula ng kaguluhan at karahasan sa panig ng mga nalista kagabi. Habang sinusuri na rin ang lahat ng CCTV at police body camera para naman matukoy kung may mga particular na protesta na nakagawa ng mga paglabag tulad ng physical at paninira ng mga ari-arian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos. Isa pa, Kuyang, isa pa. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasama sa iimbestigahan ng PNP kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manacañang, si Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
5: Zandro, hindi ligtas sa investigasyon ng Philippine National Police maging si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca kaugnay ng nangyaring gulo at barilan sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatutok na ang Pasay City Police at PNP CIDG sa investigasyon kung saan damay din si Aplasca. Sa inisyal anyang pagsisiyasat ng PNP, lumalabas na unang nagpuputok ng baril si Aplasca bilang warning shot na sinagot din naman ng warning shot ng mga taga-NBI. Pero matapos ito, ay mayroon pang surud-surud na putok ng baril pero galing na sa pwersa ng OSAA o yung Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Ayon pa kay Nartates, kabilang din sa mga iniimbestigahan at kinukuhanan ng salaysay ay ang 20 individual o personalidad kasama ang mga nakuhang physical evidence tulad ng mga basyo ng bala at makuha ng CCTV sa loob ng Senado. Kasama rin ayon sa iniimbestigahan ay kung saan at kanino mga baril galing ang mga balang naiputok kahapon dahil lumalabas din ayon sa inisyal na investigasyon na galing pumanok sa mga baril ng mga taga-USAA ang mga narekobra na basyo ng bala. Ayon kay Nartates, hindi bababa sa 30 basyo ng bala ang nakuha sa pinangyarihan ng insidente at hindi pa niya kasama rito ang mga balang una ng pinulot ng iba pang mga taong nasa loob ng Senado kahapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Salamat, Christian Yosores. Paano, Kuyang? Magbabalik pa rin po ang ATM.
6: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan ang oras na kuya.
1: 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung ating mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, ano na nga bang nangyayari sa impeachment, Kuyang?
2: Ha?
1: Ano na nangyayari sa impeachment?
2: Hindi ka na muna iniintindihan eh. Kasi iniintindi ko itong ano, yung press con kanina ni SP ano eh, Alan eh. O, follow siya ng follow doon sa ano eh. Sa Rose Room eh.
1: Bakit?
2: Eh, nakalagay yung mic natin doon, eh, kutamaan.
1: O, tsaka malaglag. Uy, sir, mahal yun oh. Mahal na brand yun oh.
2: Kaya nga tinex ko si JM eh. JM, tinamo, baka tinamaan nyo natin mic.
1: Naku, baka hindi mamaya naman, magongo naman. Kayo oh.
2: Pag tinamaan nyo, yan ba siya?
1: O eto mga musta tayo, dahil nga kahapon habang nangyayari yung gulo sa Senado, na-transmit na yung articles of impeachment mula sa Kamara. Eh hingi tayo no, mula kay Kabataan Party List Representative Renico. Kung ano na nga ba nangyari, asan na? Ano na ang mangyayari sa impeachment versus VP Sara Duterte? Makasama natin si Congresswoman Renico, ang kinatawan po ng Kabataan Party List via Zoom. Magandang hapon po!
3: Magandang hapon po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
1: Ma'am, ano na? Kasi parang na-overshadow. Nakalimutan na yung impeachment. Tsaka parang, hindi po ba parang hitting two birds with one stone? Yung nangyari sa Senado kahapon dahil na isang tabi yung impeachment, yung transmission ng articles of impeachment mula sa Kamara papuntang Senado, at yung pananagutan, yung warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senador Bato.
3: Yes, hitting two birds with one stone. Yun nga po yung panawagan ng taong bayan. No, Sara litisin, Bato arestuhin. Kasi alalahanin natin, bakit po ba in the first place nagpakita biglaan si Senator Bato? Ito po ay para doon sa pagbabago ng liderato ng Senado habang ang plenaryo pinagbobotohan ang articles of impeachment at hinihintay na na ma-transmit ito sa Senado. So, maasahan natin na may epekto to, pero ang pinakaunang update siguro, no, kahapon, yes, na-endorse na sa Senado ang Articles of Impeachment. So, inaasahan natin na ang trial, no, shall proceed forthwith. So, may schedule na nga, no, sa Monday, makikita natin na magko-convene na as impeachment court yung Senado. And so, therefore, asahan natin na yung mga arguments nito kailangang i-exhaust na at sagutin na ni VP Sara Duterte. At sideshow po yung si Senator Bato na at the end of the day, kailangan din nating panagutin.
1: Mm-hmm. Pero hindi po ba kayo may agam-agam? Dahil nabanggit nyo nga yung mga slogan kanina. Kahapon nagtitingin ako ng mga litrato dun sa mga nagrarally. Nakalagay, Cayetano, gumamit ng bato para manalo. Hindi po ba rin kayo may agam-agam sa mga kongresista para sabihin na, oy, teka lang ha, yung mga nangyayari sa Senado, lalo na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato, eh itong impeachment, baka ganun din ang mangyari, lalo na tila parang ganun din naman yung gustong mangyari na resulta ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Senado.
2: Teka, ibig mo sabihin, nagbabato na rin si Cayetano ngayon?
1: Eh kasi nga, di ba, lumabas.
2: Intriga pa yun.
3: O tayo naman, syempre, ibabato natin argumento. Pero
1: ayun.
3: May katotohanan no, na yung pag-iba ng liderato ng Senado, may gusto silang kamay doon sa pagpoproseso ng impeachment. So ano bang maasahan natin? Una, baka may delay. So nakita natin yun no, 19th Congress. No, sobrang dinelay nila hanggang matapos yung halalan, yung pag-schedule ng Constitution of the Impeachment Court kahit February na transmit na sa kanila. Pinagbotohan pa nila kung mag-i-impeachment court sila, binalik pa nila sa Kamara, paki-certify nga na ngayong 20th Congress tuloy-tuloy yan, tapos binalik naman agad. Number two, yung kondukta ng trial. Nakita natin sa kasaysayan natin kay former President Estrada, may botohan na ginawa sa Senado bilang impeachment court kung bubuksan nila yung envelope, kung ikukonsidera ba nila yung ebidensya na nasa loob nun, para sa impeachable offense laban sa kanya. Eventually, na bumoto silang hindi, tapos nagalit yung taong bayan doon. At ikatlo, yung resulta ng trial, yung botohan. No, ngayong may 13 votes, so that's the majority, na mga kaalyado ni VP Sara Duterte or mga Duterte, meron tayong mga agam-agam, paano na yan sa botohan. Pero ang sa atin naman, no, hanggat nandiyan ang mamamayan, nangangalampag, hindi naman pwede na baliwalain yung proseso ng pananagutan. Dahil alalahanin natin, may ninakaw na pera ang tao sa taong bayan. No? 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds. Kaya nating i-pressure, kaya nating iparamdam sa Senado na hindi katanggap-tanggap yung ginagawa nila. Much like now, no, hindi katanggap-tanggap na may kinakanlong sila na essentially fugitive on an international level. No, so, kaya dapat hindi lang tagapanood ang mamamayan, bagkus no, participant sa proseso ng pananagutan.
2: Kong Rene, yung mga tanong ninyong merong baka, na-address nyo ba yan?
3: Well, ito naman po yung ginagawa natin. No? Nagsasana yung ating mga prosecutors para kung anumang iba to sa kanila, no, ay meron tayong sagot. At kung titignan ulit natin yung articles of impeachment, mabigat po ang ebidensya at argumento laban kay VP Sara. No, mahalata ng taong bayan kung sobrang pinupolitika ni VP Sara at ang mga alyado niya ang proseso. Na ang sa atin naman, no, ito ay konstitusyonal at baka batas na proseso ng pananagutan.
2: Hindi ba tayo naging complacent na si Tito yung ano, dating Senate President na willing na simulan kaagad yung impeachment once na sumampa sa sa Senado. Pero nung araw mismo ng botohan, sinabayan ng botohan din sa ano eh, sa Senado at pinalitan yung liderato at lang pumalit. Eh, alam naman natin na posibleng it's either mag-delay or magbasura diyan sa impeachment.
3: Siguro sa bahagi ng natin, no, member ng makabayan, Black Minoria, galing sa mababang kapulungan, hindi rin naman natin talaga control kung anong gagawin doon sa Senado ng mataas na kapulungan. Kahit ata yung bagong minorya, nagulat doon sa developments. No? On record, sinabi po ni Senator Lacson, ni Senator Tito Soto, na hindi nila inasahan, for example, si Senator Lauren Legarda, na boboto,
2: yes,
3: na palitan yung Senate President. And ngayon, unfortunately, hindi siya yung nahalal na Senate President din. So, isa yun, no? Hindi sa naging complacent tayo, tayo ay co-equal branch ng Senado. May kapangyarihan yung Senado na iorganisa ang sarili nila sa naaayon. Pero ang epekto nga, di ba, bakit nila ginawa ng sabay ng habang nagbubotohan yung Kongreso doon sa Articles of Impeachment at habang tinatransmit naman yung Articles of Impeachment ay ito rin yung naging panahon para naging nagputukan ng baril na endanger pa yung buhay ng media workers natin at naging daan pa para makatakas si Senator Bato at mawala siya sa kamay ng Senado. Oh. Sa atin, no, inaasahan natin at binabalik natin yung tanong sa solusyon, no, ng pananagutan. Pananagutan kay VP Sara para sa kanyang pagwawaldas at pagnakaw ng pondo ng bayan at kay Senator Bato para sa kanyang partisipasyon at pagdisenyo ng war on drugs.
2: Naniguro na, nagbigay na ng kasiguruhan ang Senado na by Monday, ano ba yung paychen? 18 ba? 18, Monday.
1: 18, May 18.
2: Ay mag-i-initiate na o sisimula na ng Senado yung impeachment na yan. Ano pong take nyo rito?
3: Well, wina-welcome natin to na development at ang kailangan nating pasalamatan ay yung public pressure talaga ng mamamayan, no, na nakatutok at yung kanilang saloobin ay they make known sa social media and even dito sa kalsada, marami pong mga mobilisasyon ang nalunsad na nananawagan na simulan na ang impeachment process. Nakita din natin, no, kung ano-anong nangyari sa Senado. Kung i-delay pa nila further yung impeachment trial, anong tiwala na lang yung hawak ng taong bayan sa kanila? So sa atin, para magtuloy-tuloy siya, no, gumulong talaga sa hantungan ng pananagutan para kay VP Sara Duterte, kailangan at every step of the way, present tayo. No? Nagpapakita, pwedeng makasama sa mga mobilisasyon, pero syempre pinag-uusapan natin yung issue na ito.
2: Yung pagtakas ni Bato kagabi, good news and bad news yan eh.
3: Yes, bakit?
2: Bad news, nakatakas siya. Pero good news, yung 13 na huwaran ay lagas na ng isa.
3: Pwedeng may isa na namang botohan.
2: Oh, may isa na. Hindi kaya posibleng ganon na mangyari?
3: Posible din. Ang actually, yung naisa kong naisip din na siguro positive din dito, ginagamit kasing argumento na nasa Senado siya, therefore hindi siya pwedeng arestuhin. Na mali. This was exhaustively discussed naman na po ni Attorney Jesus Falsis, pero nandiyan naman yung ating batas na RA 9851 na kapag may pending investigation, yung isang international tribunal, no, pwedeng mag-dispense, no, ang Philippine authorities with the investigation or prosecution. And nandiyan din yung Rome Statute na sinasabi ng Article 1 to Article 27 na hindi porket umalis na tayo ay burado na parang bula yung obligasyon natin nung member pa tayo. No, nung member pa tayo, nung acts nung 2016 to 2018 ni Bato, nandiyan pa rin yung obligasyon natin na i-deliver siya, no, at hindi mag-interfere at hindi gamitin yung pagiging senado niya, senador niya, bilang harang sa pag-aresto sa
2: kasi,
3: kanya. So, andyan yung lahat. Wala na siya sa Senado. No? Maaari na po siyang arestuhin muli na ayon sa batas.
2: Saka baka sakali magkaroon ng pag-asa. Kasi 12 na lang natira eh. Doon sa majority eh. Yung minority, siyam. Siyam, di ba? So, baka kailangan sila ng 13.
1: Eh, dalawa abstain.
3: May dalawa nag-abstain.
2: Eh, dalawa nag-abstain. So, pwedeng pumunta sa kanila yon. So, ilan na lang kailangan nila?
1: Isa.
2: Isa na lang.
1: Eh, kung bumalik.
2: 9-1, ha? Ay, huli
3: dalawa
2: na.
3: Pa ho. Nine,
2: dalawa pa kailangan niya.
3: Dalawa pa.
2: Oh, dalawa pa kailangan niya. Kasi yung talagang 13, pang ano yun eh? Pang huwaran yun eh. Pang huwaran.
1: Maraming salamat.
2: Kongrene, maraming salamat sa iyo. Ah.
3: Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo.
1: Ayan po, si Kabataan Party List Representative Renee Ko. Eh, paano? Natatawa ka, kuya.
2: Hindi, kahit sa Biblia, tinan mo. Yung panlabing tatlos.
1: Nako po. Okay, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: Gabi!
7: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po
3: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Master.

0: bedroom, take mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ito kuya, kumausap pa tayo ng isa pang political analyst para talagang mabigyang linaw tayo tungkol nga dyan sa nangyayari sa Senado. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Professor Dennis Coronacion. Magandang hapon po, Prof. Dennis.
2: Hello po,

0: eh wala na pong tigil ano yung maaksyon ng mga pangyayari diyan sa Senado. Wala pa hong isang linggo yan ano. Tapos ganyan na po yung mga pangyayari. Tingin ko po sa kung sa lumang liderato yan ng Senado, tingin ko hindi yung mangyayari yan. Oo, kasi clearly parang merong agenda no itong bagong mayorya sa pag-takeover nila sa Senado.
1: Oh, well, obvious yun. Hindi talaga mangyayari yan. Of course, kasi for sure, kung si Tito Sen pa rin, hindi lalabas si Bato, di ba? Kaya lang naman siya naglakas ng loob dahil nga sa meron na silang siguradong numbers para palitan yung liderato. Pero pag upo, laging sinasabi ni SP Alan na yung pagpapalitan liderato walang kinalaman. Has nothing to do with the impeachment. Agree kayo doon, Professor?
0: Mahirap po kasi paniwalaan yung ano no yung statement ni SP Alan Peter Cayetano na walang kinalaman yung pag-takeover nila doon sa impeachment ni Vice President. Kasi hot tawag dito yung mga indicators ay yun ang tinuturo na may kinalaman sa impeachment ano. Unang-una ho halimbawa kung dahil na i-transmit na sa kanila kahapon yung articles of impeachment, makokontrol na nila yung pong ano no yung pag-conduct ng impeachment trial kung sakali man i-conduct nila no, kasi unang-una gagawin po muna nila ay i-convene ng kanilang mga sarili bilang impeachment court. So baka doon pa lang pigilan na nila yung forthwith na pag-conduct ng impeachment trial. So doon pa lang magka-problema na umpisa pa lang.
1: Oh, not to mention Prof, may bagong definition ng Supreme Court doon sa forthwith.
0: Opo, tama kayo dyan, no, na hindi naman hindi naman urgent. Yung ano, walang sense of urgency doon sa bagong definition ng Supreme Court patungkol sa salitang 'yan, ano. So talaga namang ako inaasahan ko baka madedelay yan ng gusto. Ito na nga, wala pa nga yung ano no, kung papaano, hindi pa nga natin nakikita kung papaano itatrato ng liderato ni SP Cayetano yan. And yet may nangyari na kahapon, kagabi, na tingin ko makaka-apekto rin, posible rin makadelay sa yung madalian na pagkoconvene ng Senate bilang impeachment court.
1: Pag-take over nitong grupo ni Cayetano, meron kayang kinalaman ito doon sa maagang deklarasyon ni dating Senate President Tito Soto na nagbigay siya ng mga petsa. Pagdating ng ganyang petsa rito ng impeachment, bukas na bukas gagalawin kaagad namin yan. May kinalaman din somehow, di ba?
0: Oh, may impact rin po 'yun ano, kung bakit biglang nagmamadaling i-take over nila.
1: Yes,
0: yung liderato ng Senado kasi tingin ko na nagpanic, na alarma, mukhang mamadaling yung impeachment trial at madedelikado si Vice President Sara Duterte.
1: Yes, oo. So maganda siguro hindi agad nag-announce o nagbigay ng ano si ano, 'di ba? Makatulong pa 'yon, Prof.
0: In hindsight, mukha nga pong ano, tama kayo dyan, no, na hindi na sana muna nagsalita si former SP
1: Soto.
0: Senator Soto para sana walang takeover na nangyari, walang kudeta na nangyari sa Senado. Dapat sana siguro siya pa ang Senate President ngayon. At hindi lumabas yan, no?
1: Yes.
0: Si Bato. Senator Bato de la Rosa.
1: Pero, at hindi siya nadapa.
2: Pero Prof. Dennis, sa tingin nyo, sa nipis nitong diferensya ng minorya at mayorya sa Senado, sa tingin nyo, posibleng hindi maglipat linggo, magkaroon na naman ng palitan ng liderato?
0: Tama kayo dyan, manipiso yan. Gaya din sa mga sinasabi ko sa mga unang interviews, yan po ay hindi stable na numero. Nabiktima rin ho niyan si former Senate President Tito Soto. Yung pagkaluklok niya bilang Senate President ay ganyan din ang kanyang numero, no? 13 versus 9 sa minority. So ang tanong, magkakaroon ba ng deja vu? Mabibiktima rin ba si Senate President Alan Peter Cayetano ng manipis na minority? O kasi na

0: pinag-usapan nyo kanina, no? Halimbawa, isa, dalawa o tatlong senador lang ang bumaligtad.
1: Mm.
0: O kaya may isang senador na naaresto, eh baka magbago na naman ang majority na.
1: O kasi
0: at bagong leadership.
1: Huwag na nating isama ngayon sa bilang si Bato kasi wala na siya eh.
2: Mm-hmm.
1: Nagtatago na siya eh. So balik ulit sa original na bilang ngayon ng Senado. Minus Bato, di ba?
0: Teka lang po, kasi may sinamay motion noon si Senator Marcoleta na proposal niya is pwedeng magkaroon ng Zoom session. Oho, parang remotely, pwedeng mag-participate yung mga senador sa session.
3: Sabihin so, nyo ngayon, hindi Pinlano yan.
1: So lumalabas, sa numero din nila, alanganin pa rin sila kahit papano. Kahit meron silang number ngayon, nag-aalangan pa rin sila. Kaya para makasiguro, nag-file sila ng ganyang resolution.
0: Tama ho. Tapos wala pa dyan, di pa natin pinag-uusapan yung mga posibleng ma-aresto rin dahil may mga pending na kaso.
1: Yes.
3: Ayan ang aabangan natin. Maraming salamat po.
1: Sayang, Prof. Sarap sana ng kwentuhan natin. Kaya lang kapos na kami sa panahon. Sa susunod.
0: Oo nga po eh. Sayang.
1: Sa susunod po, sa susunod.
3: Habaan natin. Maraming salamat po, Prof. Dennis.
0: Sige po, salamat din po.
1: Maraming salamat po.
3: Yan po si Professor Dennis Coronacion, isa pong political analyst. Oy, kuya, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Ninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Trican Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
3: Happy weekend!
1: Di pa! Meron pa bukas.
3: Sandi dami-dami kasi nangyari. Maraming salamat po. Bye!
4: Bye! Anong take mo sa DZMM?
5: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: under attack. We are under attack.
1: Para lang, actually, dapat kung medyo Japanese po yung tema.
0: Oo. Godzilla! We are under attack!
2: Godzilla!
0: Godzilla!
1: Ay, ganun na. Parang ganun lang ang feeling ko, partner. Eh, no?
2: Oo.
1: Parang ako nanonood ng some kind of Japanese fantasy sci-fi na merong mga reenactment.
2: No? Mm. Oo. Mm-hmm. Saka ano eh, may kanya-kanyang live stream and TV show silang
1: diba? Correct. In real time, ng unfolding events.
2: Mm-hmm.
1: Pero para siyang yung mga... yung Japanese na
0: Hua! We are under attack! Wah! Godzilla!
1: I mean, you know, kung ikaw ay isang simpleng tao lang at nakita mo na gagaganon yung isang
2: senador?
1: Oh, sorry, I didn't want to use the term.
2: Sige.
1: Official na lang.
2: Official na lang.
1: Parang isipin mo, ay, ganyan na to talaga ang asta ng isa pong opisyal, di ba? Actually, he is the head of the, ano ba tawag dito?
2: Bagong committee?
1: Pang ilang pillar ng ano kasi, meron kang head of the executive, presidente. Head of the judiciary, the chief justice. Mm. Tapos sa legislatura, dalawa silang may ulo. Senate president. House Speaker. So, pang ilan siya sa line of succession? Nakalimutan ko na. Sorry,
2: ha?
1: Actually, nandun siya sa line of succession. Pero tapos ganun na makikita mo, di ba? Parang, tama ba? Gaslighting is the term?
2: Gaslight, parang biniblame mo sa iba.
1: Exactly.
2: Oo, diba? Yung ganun.
1: Nangga-gaslight ka. So, siguro dapat dun siya sa malampaya dahil marami ng mga gaslighting na nangyayari dun, di ba?
2: Masusunog dun eh. Hindi naman atake pag dun siya ano eh.
1: Pero yung para sabihin mo na
2: we're under attack.
0: We're under attack!
2: Oo.
1: Tapos medyo, sorry, I'm so racist. naniningkit ba siya? Naniningkit ba siya? Ako siya nalilitaw ang ngipin niya.
2: Pwede ba ako yung nasa likod mo? Gusto ko titilidin ako.
0: We're under attack!
1: Ganon, di ba? So, dapat medyo matinis yung boses mo. Yung, ano ba, paano ba? Ikaw mahilig sa anime eh.
2: Eh, di naman ganon katinis yung boses niya eh.
1: Hindi rin naman.
2: Pero talagang, nagigit lang ako sa kanilang dalawa magkapatid, no, lalo na yung pag-blame nila na, you should be here! Di ba? You should...
1: At saka, hindi, English eh.
2: Oo.
1: Nagulat ako kasi napa-English si ate.
2: Oo. Di ba? Sinahinanap. Pagkatapos yung paalisin.
1: Saka, we are under attack. Okay. Bakit huwa tayo nagsimula sa...
2: we're under attack.
1: Sa punto na we are under attack, ha? Kasi kung ang papakinggan po natin ay yung version po ng NBI, sila yung pinaputukan eh.
2: Oo.
1: Nang head mismo ng Senate Sergeant at Arms, si Mao Aplasca. So kapag ang Senate President mismo ang nagsasabi na,
0: we are under attack!
2: Dapat sila yung receiving end.
1: Sila muna yung pinaputukan. Pag yung NBI ang nagsabi, at ito ay galing pa sa NBI Director, nandun pa siya sa Malacanang, at sinabi nga nila na kaming pinaputukan eh. Kaya responde lang yung mga ahente namin. Di ba dapat si Melvin Batibag ang magsabi na, we are under attack!
2: dapat baliktad rin ang posisyon.
1: Diba? Okay. So, dapat si Godzilla ang nandun sa kabilang side.
2: Oo.
1: Okay. So, ginugulo nga tayo eh, di ba? I mean, sorry ha. Tayo mga mamamayan, gusto po natin malinawan, paano ba nagsimula yung gulo kagabi sa Senado? Mm. Ha? Eh, yung mismong reporter po ng TV Patrol, eh, katabi po niya yung mga ahente ni NBI, technically, wala nga naman sila sa loob ng Senate premises because yung building po na yun ay shared, no? Pag may may-ari ng GSIS, but there are offices that belong to the GSIS. Hindi na po ito, kumbaga, Senate premises. So, technically, wala sila sa Senate premises, partner. Sinabi ni Director Melvin Matibag kagabi yun doon sa ating spatial coverage sa... joint coverage ng ABS-CBN sa ANC. Wala nga daw yung tauhan nila sa loob ng Senate premises. Correct. Because they were in the GSIS side of the building na ding-ding-ding lang naman ang pagitan. Habang nandun sila, Doon na sila pinaputakan, partner.
2: They were under attack.
1: Yes, they came under attack. Yun ang sinasabi nga ng NBI. Silang pinaputukan eh. Mm. And they only responded because they were already under fire. Mm. Kaya nagkarinig na ng mga reporter, di ba? Nabulabog na lahat doon sa second floor eh. Sunod-sunod na yung mga putok. In fact, hindi nga natin matiyak, ilang bilang ba yung putok? There are different counts.
2: Kasi sabi lang, more than 10 eh.
1: Somebody said more than 10. Oh. Somebody said hanggang 27. Somebody said more than 30.
2: Basta na, ang dami nun.
1: Malalaman lang
2: dami
1: naman
2: natin. Ang dami
1: lang
2: more than
1: 30. More than 30.
2: Kasi pinapakinggan natin talaga, nandun lang tayo sa, oh my God, the Senate is under attack.
1: Yeah. Ah, hindi
2: ko naman nasabi under attack kasi nagulo din ako na may ano na, barilan.
1: Because, depende na rin ho sa investigasyon dapat ng PNP. Mm-hmm. Kung ano yung ma-recover nila mga cartridge, di ba? Yung mga basyo ng bala.
2: Mm-hmm.
1: Sinasabi ko nga na, first of all, you have to recover yung mga basyo ng bala if mm-hmm. ever na meron, or yung mm-hmm. mga slugs, kung may tumamang balat na embed sa pader or whatever. Tapos lahat ng barrel ng mga tao na nandoon sa lugar na yun,
2: oh,
1: whichever floor
2: with the ballistics.
1: Diba? Pasuko mo.
2: Oo.
1: Para ma-ballistics sa examination, mm-hmm. i-match mo kaninong baril ipinutok mm-hmm. yung mga bala na yan. Sino ang mga nagpaputok?
2: Mm-hmm.
1: Siguro, saka mo na sabihin na baka nga may CCTV doon, baka nakita pa kung sino, kaninong side ng galing yung putok.
2: At saka diba sinabi naman nila, partner, na
1: yeah, yeah.
2: Nagparafin test naman o ang pinarafin test lang ba nila ay yung driver?
1: Driver na
2: yung
1: volunteer
2: driver
1: lang daw ng NBI.
2: Oo.
1: Exactly.
2: Siya diba? Lang ba ang pinarafin test
1: exactly.
2: ninyo when everybody else were carrying our, when may mga daladala rin naman silang mga
1: or
2: armas?
1: Both sides exchanged fire.
2: Oo, dapat uh-huh, those diba? Who have arms with them, bigyan nyo ng parafin test yan lahat. Para sigurado, malaman ninyo talaga.
1: Saka binalistics test nyo lahat ng mga baril nila. Minatch nyo sana with the recovered slugs or
2: yes.
1: cartridges. Diba?
2: Tapos hindi ko maintindihan bakit yeah. kailangan magpatay ng ilaw.
1: Ah, yun nga. Ano, nung nagpatay ng ilaw, nakaupo kami ni Karen Davila at saka ni Alvin Eljigo noon sa joint coverage.
2: Yes.
1: No, sorry ha. Medyo, alam mo naman si Karen ito rin, kuminsan pag nabibigla,
2: oo.
1: Meron po akong parang tanong lang naman. Sabi kasi, pinatay na namin yung ilaw para hindi kami makita. Sorry ah, pero may naka-observe na akong immediate result, ang immediate reaction ko eh, bakit? Ganun ba sila kaitim? Hindi sila nakikita.
2: Narinig ka yun.
1: Nakapag pinatayan ka lang ng ilaw, hindi ka na makikita. Hana, kung kunwari, patayan kita ng ilaw ngayon, Hana, hindi mo na ba makikita si Hana?
2: Oo.
1: I can see the whites of your eyes and your teeth. Kasi
2: hindi
1: ngayon, wala ang ngiti ka.
2: Hindi ka rin talaga, ba't kailangan mo magpatay ng ilaw?
1: Ang puti-puti pa ni Senate President.
2: Yes, and there were civilians around.
1: Pag pinatayan mo ng ilaw si Senate President, para siyang yung... Sorry.
2: Nagre-reflect.
1: Ito. Para siyang, I was sent down to earth to help and protect all of you. Parang gano'n, di ba?
2: Nakaka, yun lang talaga. Nagpatay ng ilaw. Ang dami mga nagtatakbuhang tao.
1: Tapos pinatay mo na ilaw.
2: Oo. Paano, di mo alam kung sino yung tumakbo na yan.
1: Nagtatakbuhang pa, gano'n pa sila.
2: Diba?
1: Ah, kojira! Gano'n sila lahat, di ba? So, comedy ang to the world, di ba? We are the number one comedy to the world, mga kapamilya. Kasi kagabi pa lang talagang pinagpepiestahan na rin tayo ng international media. What does he say about us? Bahala na kayong magsabi. But to the world, napapailing na rin siguro silang lahat na, Democracy Philippines style. Ganito
2: correct.
1: Po ang kinalalabasan.
2: Correct. And we started out Monday pa. So
1: Monday.
2: Parang everyday ngayon, meron tayong inabangan. Yeah. Isip ko, ano ba nangyari ngayon Thursday? Ah, nakaalis na. Siguro yun yung magiging pinaka-highlight today. Wala na siya dun sa Senate premises. Is that it? Mm. Kasi inisip ko, pag-start pala ng Monday, wait, parang season finale na ito ng TV series or ng movie ba itong ginagawa natin?
1: Season finale.
2: Diba? Dahil pa-action ng pa-action ang mga nangyayari. And what does this say about ewan ko, the Senate, tsaka the Sergeant-at-Arms, considering that they were already in high alert since Monday, pero may nakapasok daw na may hawak pang long firearm. Tama ba yung term na ginamit ko? Diba?
1: Long firearms. Yeah.
2: Diba? Hindi mo naman matatago yun sa bag mo o sa
1: purse firearms.
2: Mo.
1: Yes.
2: So, paano ka makakalusot?
1: Mm.
2: Unless alam nila na you were permitted to carry that.
1: Yeah, of course.
2: Diba?
1: Paano ka makakapasok ng Senate premises, partner, kung hindi ka muna in-inspection?
2: Oo.
1: Pagpasok mo kasi dyan, yung bag mo, i-x-ray yun eh. Tapos dadaan ka lang yung tinatawag na metal detector.
2: Mm-hmm.
1: Yung, tawag lang yung...
2: yung tutut.
1: Oo, tutut. Sige, ganun na.
2: Tutut din tayo dyan eh.
1: Kasi nga, you can't just bring a firearm into the Senate premises undetected.
2: Yes.
1: Diba? Unless... through some miracle of your physical body ay na-absorb ng katawan mo yung baril.
2: O, tinago sa payo ang ganyan para
1: or some part of where the sun don't shine.
2: Oo. Oh, oh.
1: At saka mo hinugot. I have a gun here. Mas ang hirap na hirap ka maghugot kasi haba, di ba?
2: Hindi mo alam kung hirap.
1: Yes. Sorry, baka nagme-merienda kayo and you don't want to hear where the gun was concealed. Kailangan po natin ipasok na zim, zim, zim.
0: Papaya!
1: Dahil meron daw siyang isa pang nakapila na interview. Ganun siya kabusy ngayon. Si Prof. Danny Arrow ng Contra Daya and UP College of Media and Mass Communication. Prof, magandang hapon. This is Tony Enrica and Gojira.
2: Hi, Prof.
3: Yes.
1: Yes.
3: Hello, Tony, Rica. Nice to see you all again.
1: Yes.
3: Buti naman, okay pa kayo.
1: Ano? Okay naman, no?
3: Si Zian ang brosyo. Buti okay rin.
1: Zian is fine. Si Zian is fine.
2: No, yeah. Nakahinga na
1: Thank
2: siya.
1: You for mentioning Zian. Anyway, Prof. We are under attack!
3: Oo nga.
1: Sino ba under attack? Senate ba o media?
3: Pareho.
1: Pareho.
3: Kasi ay, mula pa nung actually bago nangyari itong kontrobersyang to, alam mo naman yung pagkaka-aresto, kinamabanta at saka yung issue hinggil sa PGMN, pwede mong sabihin sila lang naman yon, pero kung susuriin mo yung mga komento ng ilang mga tao batay sa social media feedback, parang lumalabas na nilalahat nila yung mga bayarang media at paminsan-minsan pa nga, may mga komento na yung video na sa totoo lang napakasama ng pagkakagawa, may nagtatanong bakit daw hindi ginagaya ng iba pang media tulad ng ABS-CBN yung output ng BGMN, yung video na yon tungkol kay Martin Romualdez. Kaya kailangan talagang maglinaw sa publiko para siguraduhin na paligtad yung pamantayan na gusto ng ilang mga tao, lalo na yung mga loyal sa isang paksyon sa ating politika, na dapat talaga yakapin natin yung pinakamataas na pamantayan ng periodismo. Kung merong medyo silver lining na matatawag kagabi, sa totoo lang masamang karanasan yung kagabi, pero naging shining moment ito para sa mga periodista, at more or less pinatunayan na ganito ang trabaho ng media sa pagkalap ng impormasyon at paghahanap ng katotohanan. Kaya kapuri-puri yung nangyari kagabi, at least para sa media. Bagamat wag na sanang maulit pa yung mga buwis buhay na coverage, gaya nga ng binabanggit sa journalism school, at sana tandaan ito ng mga kasama natin sa media, no story is worth dying for.
1: Safety
3: comes first.
1: Totoo yun, totoo yun. Kasi nga, paano ka nga naman maghahatid ng balita kung ikaw pa mismo
3: Exactly.
1: Ano na, dedo na, di ba? Oo.
3: Ikaw na yung balita mismo.
1: Yes. Although marami tayo nakikita ng ganun, lalo na yung sa coverage ng Gaza.
2: Yes.
1: Di ba? Ang dami mga reporter doon na pinatay ng mga Israeli.
2: Targeted.
1: Kahit na sila clearly identified as journalists.
3: Opo. Yun naman po, extreme case din naman ng culture of impunity. Pero ang targeting sa media dito sa Pilipinas, nangyayari pero medyo subtle. Sa pamamagitan halimbawa ng red tagging, yun yung nangyari, di ba, kay Percy Lapid. At syempre, sa maraming aktivista pa na nare-red tag, hindi natin mahihiwala yun. I almost forgot, si RJ Ledesma. Toboso 19 Massacre. Yeah. So, work-related din po yung pagpatay sa kanya. So, kumbaga, yung sinasabi, kung mamarapatin mo, Tony, pagbitin ko lang yung sa PGMN, madalas nilang sabihin na ina-atake sila, pinapersecute sila. Totoo naman, may media repression na nangyayari sa ating bayan. Pero yung kanilang kaso po ay alleged na pangingikil o extortion.
1: Yeah.
3: Crime po yon. Wala pong kinalaman sa periodismo. Wala po tayong kill fee na tinatawag na babayaran ka ng source mo para hindi ilabas o i-ere yung isang journalistic output. Hindi po ginagawa yon sa periodismo. PGMN lang daw ang gumagawa kung patunayan na ginawa po talaga nila yon.
1: Prof, Siyempre, nakatutok pa rin lahat doon sa mga pangyayari sa Senado and yung mga darating pang mga pangyayari dahil magko-convene na rin naman daw sila ng impeachment court by May 18, no? Bandang ganong date. And ano ho ba ang sa tingin ninyo ang magiging critical role ng media sa pag-cover ng mga, well, ito, yung impeachment trial na parating at yung paghahanap pa rin kay Senador De La Rosa in relation to how he was, well, I don't know, people will say protected, no, by the Senate majority.
3: Okay, siguro doon sa impeachment kailangan pa rin ulit-ulitin yung mahihirap na mga tanong at yung mga uncomfortable na mga tanong. Napansin mo kanina sa press briefing, galit na galit si Senate President Alan Peter Cayetano, pero to be fair din naman, dito sa bagong Senate President, na-realize din naman niya na kailangang tanungin kung bakit sinabi niya na under attack yung Senado nung panahong yon or kung stage nga ba o hindi yung nangyari. Pero yung kay Bato de la Rosa, kailangan talagang tanungin yung hard questions again, like sino ba ang nagkadel at tumulong para umalis siya. Tapos yung paggamit, dito kasi sa periodismo, tandaan natin, words matter. Sinasabi kasi ni Cayetano sa kanyang press briefing, mali raw yung escape o yung pagtakas kasi he's free to go.
1: Uh-huh.
3: Kung free to go siya, bakit this past few days ginawa niyang Airbnb yung Senate premises, particular yung opisina niya, ba't hindi siya makalabas kung free to go talaga siya? At saka kung free to go ka, bakit alas dos?
2: Madaling 30, araw, 2:30? Yes.
3: Madaling araw, di ba? Mm-hmm. Yung batay sa impormasyon, 2:30 a.m. daw siya umalis, ba't di siya umalis ng, ano, ng normal, gaya ng normal na tao na alas 6 o alas 7 o umaga yung may, ano, yung may araw na. So, yun yung mga tanong na kailangang ulit-ulitin. Tapos, pati yung asawa ni Bato de la Rosa, di ba, may nilabas na pahayag na kumbaga parang apologetic. Kung ang tono, apologetic, pero di ba hindi umaayon dun sa sinasabi ni Cayetano na is free to go. Kumbaga, wala namang problema kasi wala raw warrant. Pero ano tawag mo dun sa warrant of arrest sa ICC? Kung hindi siya nire-recognize ng Senado o ng kahit ng mga taga-suporta ni De La Rosa, ano yung magpapaliwanag sa pagkaka-aresto kay Duterte? Kasi again, correct me if I'm wrong, wala namang court issued or local court issued warrant of arrest laban kay Duterte. He was flown to The Hague on the strength of yung ICC warrant of arrest. Why is it na different standard naman yung gusto nilang i-apply kay Bato de la Rosa? So yun yung ano, yun yung mga issue na kailangang himay-himayin at yung mga tanong na uulit-ulitin until makuha natin yung katotohanan. Kasi again, this is very unfortunate. Meron tayong mga government official na sinungaling. O kaya kung hindi man sinungaling, hindi sinasabi yung buong picture, yung the bigger picture. Parang patsi-patsi lang, installment kung magbigay ng data. Kahit si Cayetano, sorry medyo napahaba pero mahalaga rin ito, later lang niya inamin na sa kanya pala sumakay si De La Rosa at apparently ay patago yung pagpasok niya. So marami pang issue. Sorry masyadong mapahaba. Pero marami pang kailangan itanong. Pero yung bottom line, ulit-ulitin natin itanong ito pero, para malaman yung buong konteksto.
1: Pero sa tingin nyo ba, Prof, may nagkulang pa ba sa hanay ng media na maitanong yung mga binabanggit nyo nga na kailangan itanong? May nagkulang pa ba?
3: Hindi naman nagkulang, pero kailangan lang ulit-ulitin. Kasi alam mo naman, medyo pabalang yung sagot. Halimbawa, tukuyin natin si De La Rosa. If I'm not mistaken, was it me and Los Baños who asked, Sir, why are you here?
1: Tapos nag-react siya. Ako, mag-react ako.
3: Sige nga.
1: Sige. Kunwari, tanungin mo ako, partner. Kunwari.
2: Senator, why are you here?
3: Sige, kunwari pa na lang.
2: Senator, why are you here?
1: Bakit? Sinunod ako?
0: Kapag absent ako, hinahanap niyo ako. Tapos pag pumasok ako, tatanungin mo bakit ako nandito.
2: Iyak ka pa.
0: Ah, email na siya to the Republic.
1: Okay. Okay ba? Papasaba ako sa acting class mo, prof. Papasaba ako.
2: Teatro.
3: Sa tingin ko, okay naman.
1: Parang hindi ka convinced, ha?
3: Naman. Pero on a more serious note, Tony, sige, at Rita, kaya nga nare-reduce to entertainment itong diskurso. Seryoso yung tanong ni Dean, to be fair, why are you here? Oh. Hindi naman siya pabalang at hindi naman stupid yung tanong na yon.
1: Oh.
3: Pero kailangan ulit-ulitin yon. Kasi,
1: yes.
3: Guys, I mean, ay, di kayo ha, pero yung audience, uh-huh, para lang malinaw,
1: uh-huh,
3: 6 na buwan or so siyang nawala, syempre magtatanong, bakit nandito ka ngayon? Kasi sinasabi ni Cayetano, yung change ng Senate leadership, wala raw kinalaman sa impeachment, pero yung mga pahayag ni De La Rosa later, sinasabi niya, isa yon sa mga dahilan kung bakit nandun siya to, yun nga, para supportahan apparently si Duterte, si Sara Duterte, dahil paparating na yung articles of impeachment. So, may ganong complexity for lack of a better term sa sitwasyon, hindi dahil sa complex yung issue, kundi dahil hindi sinasagot ng matino yung valid na mga tanong ng mga periodista. Kaya, hindi na kailangan paalalahanan yung mga kasama nating periodista. For sure, gagawin din nila yon. Basta, kailangan lang malaman ng publiko na dapat maging makulit yung mga periodista at dapat maintindihan yung ganong klaseng kakulitan.
2: So maganda po talaga yung sabihin, hindi magandang term, wait lang.
1: Well,
2: yung nangyari kagabi, nag-stand out talaga how journalism is supposed to work, di ba? But sifting through the rubble the day after, for those na hindi napanood o hindi aware dun sa nangyari kahapon, because meron talagang hindi rin naman talaga alam yung nangyari kahapon, no matter how
3: kasi big gabi nangyari yun.
2: Oo, di ba? No matter how big that is, prof. Sifting through the rubble, ang dami na ngayon, ang mga, eto na ang mga lumalabas, na mga desk armchair journalists with their own reactions on what happened. So, paano ngayon, paano natin ngayon ito i-over, paano natin babalansehin yung ginagawa ng legacy media para makita yung talagang dapat intindihin ng mga tao over the ingay ng mga armchair journalists?
3: Dalawang bagay. Una, ituloy lang yung gawain at mas maging kung makulit na noon, mas maging makulit pa ngayon.
1: Mm-hmm.
3: At yung isang challenge sa news media organizations, yung deeper contextualization through explainers, through investigative reports, among many other journalistic output na pwedeng magpalalim dun sa mga breaking news na inilalabas ng mga beat reporter. Kasi it's too much to ask na yung beat reporter, sila pa yung magpapalalim, pwedeng yung basic data ilabas nila, pero yung iba pang mga periodista na katrabaho niya, pwedeng wala sa Senado o sa, or sa field, pero sila yung magpapalalim through explainers, investigative articles, opinion pieces, at saka yung mga expert interviews na yung pagpili mo ng source of information, hindi yung mga guwapo't magaganda lang na maganda sa camera o guwapo sa camera, kundi yung may nilalaman talaga yung sinasabi, kahit pangit. Nagbibiro lang ako. Pero yun yung issue na kailangan mas pagbutihin pa sa media para sigurado tayo na yung paghuhubog ng opinyong pampubliko ay nasa atin. Rica, Tony, ang kailangan lang nating i-assure sa publiko, may realization yung malaking segment ng ating populasyon na may susing papel yung media talaga sa pagbibigay ng tamang impormasyon, at yung mga hyper-partisan na mga fake news peddler, may isang membro nga ng House of Representatives, sinabi pa, kainitan nung gunfire, nung kaguluhan, may mga namatay na raw sa Senate premises. Delikado yung mga ganon, lalo na't miyembro ka ng House of Representatives. So yon madaling ma-call out kasi obvious na mali. Kaya mas pagbutihin pa yung trabaho.
1: Alright, sige. So, Prof, sorry at ako'y minsan dinadaan ko na lang sa katatawanan, ha? Pero
3: kahit ako, ganun din ako.
1: Because saka, yung coping mechanism. Coping mechanism na lang ng karaniwang Pilipino. Because if you see people on social media, ang galing gumawa ng mga meme, ng mga, di ba, patawa, and all that. But it only shows the underlying context na nagiging bordering on the ridiculous na
3: Exactly.
1: Ang nangyayari sa bansa natin, our politics has descended into the most ridiculous level ever.
2: Mm-hmm.
1: It's the most ridiculous level ever. Na talagang hindi na makita ng tao kung siniseryoso pa ba ng mga opisyal natin ang kapakanan ng Pilipino.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Sorry.
3: Yeah, tama po kayo. Kaya nga bilang periodista, parang dapat tayong lahat may opinion din naman. Hindi naman nawawala yan. Pero what can be assured to the public is that our opinions and whatever preconceived notions we may have, it doesn't affect yung reportage kasi may mga pamantayan tayong dapat sundin, may mga editor who would check our words, and kumbaga collective effort yung journalistic output. Hindi katulad ng hyper-partisan bloggers na may sariling opinion at bahala silang magbigay ng komentaryo kahit na mali yung kanilang pagsusuri.
1: Tsaka para akong si ano eh, si Tom Cruise sa A Few Good Men.
3: Si Maverick.
1: Siya. Sumigaw siya. Pwede naman sumigaw. Parang Senate President lang, di ba?
2: Lada maiyak doon.
1: Ano ang sabi niya?
2: Ano?
1: I want the truth!
2: Nothing but the truth!
1: Hindi. Ang sigaw sa kanya ng general, you can't handle the truth! Ganun na ba tayo ngayon, Prof? We can't handle the truth?
3: I think masyado naman natin iniinsulto yung ating audience.
1: Na iniinsulto na tayo ng mga official.
3: Exactly, iniinsulto tayo ng mga official. At saka, yun na nga eh, kahit na malibel tayo ngayon, sa bagay, pwede naman akong protektahan ng mga abogado sa ABS-CBN. May mga sinungaling talaga. So, guys, may mga sinungaling talaga na mga official, I'm sorry to say. In fact, some of them are even elected officials. Kaya nga, siguro pakiusap din sa media, minsan kailangan silang ma-interview, pero siguro sa konteksto ng fact-checking, kung alam mong mali yung sinasabi nila, sa pagbabalita, i-fact-check na agad. O kung maiiwasan silang hindi ma-interview, wag na silang ma-interview pa.
2: Huwag na bigyan ng espasyo.
3: Lalo na yung isang miyembro, sorry, nagigil ako dun sa isang miyembro ng House of Representatives na nag-claim na may mga namatay na raw. Ang daming naniwala kagabi eh. Hindi ko alam kung nakita niyo yung post niya, pero
1: nakakainis
3: yung ganon kasi sinungaling siya.
1: I did not carry.
3: Para siyang pusa. Anyway.
1: Parang pusa? That is an insult to cats. That is an insult to cats. I cannot accept that.
2: Aming alaga din sa pusikat na galit.
1: Prof, alam ko may alasais ka pa daw. Ikaw ay most wanted. Ikaw ay most wanted sa iba pang mga himpilan. So bibitawan ka na.
2: Thank you so much for your time, Prof. Danny.
1: Thank you, Prof.
3: Maraming salamat po. Mabuhay.
1: Mabuhay, mabuhay. Ay, nako mga kapamilya ha. Kaya yung sinasabi nga ni Prof, tamang-tama po yung mga kataga na binitiwan ng ating the one and only President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr.? Ito ay applicable po na mensahe probably sa lahat po na nagsimula nung gulo sa Senado kagabi. At ito lang po ang kailangan nyong marinig.
4: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Ay, grabe.
4: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
1: Ay, grabe, mahiya daw kayo. Tumatalab pa ba yan, partner?
2: Parang hindi ko nga alam.
1: Pa
2: ang kakapal na kasi ng mga hindi na nga ata mukha, kundi kalyo na yata yung meron tayo.
1: Grabe
2: na. Kaya nakikita natin the importance of education din dito, partner, di ba? Para magkaroon naman tayo ng magandang pag-intindi din.
1: Education.
2: Oo, because we don't want this democracy to become an idiocy eventually.
1: Ayaw.
2: Di ba? Pag lumaki na ang ating mga bata.
1: Well, sasabihin siyempre ng mga nailuklok sa Senado na binoto sila ng nakararaming Pilipino. Kaya nga sila nandiyan dyan. Pero ang tanong din kasi, lalo na ngayon, ganito yung mga pangyayari. Na medyo na naumpog nga kaya.
2: Ang mga tao
1: ba? Ang mga tao at nagising na, bakit ganito yung asta ng mga binoto, di ba? Naupo. Binigyan ng kapangyarihan. Nagising kaya sila, partner? Ayawan ko. Kasi kahapon, parang gising na gising yung mga tao kahapon sa pagsubaybay nila sa mga nangyayari sa Senado. Talagang nakikita mo sa mga komento, I don't know kung reflective of majority opinion, yung talagang sobra silang ano ba 'to, nasuklam. Mm-hmm. Doon sa mga nangyari kagabi. Mm-hmm. Dahil parang feeling nila ginawa yung
2: katawa-tawa nga.
1: Kahihiyan eh.
2: Oo.
1: Yung ating isa sa mga institusyon, 'di ba, na dapat sana ay sagradong institusyon ng demokrasya, mm-hmm, ginawa niyo katatawanan at ginawa niyo pang lugar ng karahasan. Mm-hmm. Di ho ba? Mhm. Ay, under attack. Mhm. Ganun, 'di ba? Tapos dadramahan niyo pa. Lalagyan niyo pa ng mga kung ano, ng mga angulo na hango sa Biblia. May ganun ba?
2: Jeremiah 3:16-94 ba yan?
1: The Bible is the Bible is the refuge talaga, yeah, of sinners and liars, di ba? Parang hindi mo masabi. Kung sino pa yung mga santo-santito,
2: hindi mapupunta sa langit-langitan.
1: Hindi natin alam, partner. Can't say. So, sabi ni Steve Rest, bilis-bilisan mo na daw, partner, na makauwi na siya.
2: Pasok ka na, Steve!
1: Makapag-file na siya ng... Hindi, mamaya pa. Akala pahintayin mo muna si Steve.
2: Bilisan na daw
1: Steve
2: natin
1: will wait. Steve will wait.
2: Ay, meron... Di ba, si Steve sa Supreme Court eh, di ba?
1: Yeah.
2: So, ito na ba yung ifinal?
1: We don't know. Dito so, na bitinin natin. Bitinin natin kay si Steve.
2: Steve, pasok mo na mamaya.
1: And then, may have tayo tayong isa pang guest. Si dating FEU Institute of Law Dean. Mm-hmm. Dahil alamin natin, lahat ba ng mga proseso kaya na legal ay nasunod or laging or na tatawag doon yung napariwara. Mm-hmm. Yung mga prosesong legal na dapat na nasunod. Mm-hmm. Sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, pagbigay sa kanya ng protective custody, lahat na eh, di ba?
2: Parang ang hirap na ang usapin na yan.
1: Pagsilbi ng warrant,
2: no? Ang hirap dahil everybody is saying different kinds of things.
1: Oh, yes, totoo, diba? Yan. Totoo yan. Everybody different has a different legal interpretation.
2: Yes.
1: Basta ang malinaw lang na interpretation ko, partner, is the Gojira interpretation.
2: We are under attack.
1: We are under attack!
2: Dapat may pabulong pa, may nakayag.
1: Sabi ni Hannah, I want to go home too. So mag-commercial.
2: Sige.
1: So let's have some commercial.
2: Hihinga muna. Meron ba?
1: Kami po ni partner, Rika, magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap tayo ng ulat na ating mga Radyos Patrolalalalals. Pati ako, napapasigaw na rin. At makakapanayan po natin si FEU Institute of Law, former Dean Melencia Mel Santa Maria. Magbabalik po kami ni partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted! We're under attack!
5: Talakay ang hitik sa Issue ng Bayan! Issue Spotted! Issue Spotted!
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
6: De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
9: Pinatili po kayong nakikinig.
10: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is
13: an issue spotted. Issue spotted.
1: We had a attack. Grabe, that's the sentence of the year. Talaga, dapat din gawan niyo ng merch yun eh. May mga mukha niya na.
2: Yeah,
1: yung mga pag sa Bukawi, I'm pretty sure yung mga tagagawa ng pyrotechnics, gagawa na ngayon ng
2: papangalanan natin.
1: The SP whatever fireworks. We're under attack.
2: Anyway. Senate siege fireworks.
1: Senate fireworks.
2: Magandang
1: ano siya. Mga ganong klase. Alamin natin ang mga pinakabagong ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Ito yung tinatanong mo, partner. Yung kampo ni Senator Bato de la Rosa muling naghain ng motion sa Korte Suprema kasunod nga ng putukan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema. Hati ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
14: Tony, muli na namang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa para hikayati nito na maglabas ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC base sa online post ni Attorney Israel Litorio na abogado ni de la Rosa. Nagahain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hilig na temporary restraining order kaugnay ng kanyang petisyon. Nakalagay sa motion ang detalye ng press briefer na inilabas ng Korte Suprema kahapon kung saan may 72 hours o 3 araw para magkomento ang gobyerno ng Pilipinas sa mga petisyon ni de la Rosa. Gayun din ang nakasaad ng without prejudice o walang hadlang sa posibilidad na magpatupad ng human ng interim o agarang hakbang na hinihiling de la Rosa kung kinakailangan. Ipinapatid din ni de la Rosa sa Korte Suprema ang umunay mga supervening events na nangyari sa Senado kahapon na anya'y nagpapakita ng masagarang pangailangan na maglabas ng TRO, status quo ante order at iba pang injunction reliefs para harangin ang warrant of arrest ng ICC. Diit ng kampo ng senador, ang mga pangyayari ay may direktang kaugnayan sa mga isyong constitutional na nakabimbing sa Supreme Court, partikular sa usapin ng legalidad ng anumang pag-aresto, detention o paglipat ng kustudiya batayan sa umunay ICC warrant o anumang foreign process ng walang paintulot ng hukuman sa bansa. Hiniling din ang senador na pigilan ng NBI, PNP, PCTC, dating senador Antonio Trillanes at iba pa na arestuhin o ikulong siya o ilabas ng bansa kung ICC warrant, Interpol red notice o foreign request lang ang pasihan at wala pang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz. Easy,
1: maraming salamat, Steve Raz.
2: Panibagong all-time low ng piso kontra dolyar na itala ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
15: Tony Rica, nagsara ngayong Webes ang piso sa 61 pesos at 64 centavos kontra dolyar. Mas mahina yan ang 26 na sentimo kumpara sa nakaraang trading day. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nalampasan nito ang naitalang dating record low na 61.567 noong April 29. Kabilang naman sa nakikitang dahilan ng paghina ng halaga ng piso, ang patuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa world market at political uncertainty sa bansa. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang financial market, pati ang galaw ng foreign exchange sa mga susunod na araw at magiging dulot ito ng patulot ito ng pandaigdigang ekonomiya at ang lokal na sitwasyon pampolitika. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrol.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Congratulazione to the Senate because now you're in the spotlight, international spotlight.
2: For all the wrong reasons, that is.
1: Well, siguro, no? Sabi nga ni dating Senate President Tito Sotto, parang nakakagalit nga daw, di ba? Kahapon, sabi niya, yung mga nangyari. sa labas mismo ng Senado, eh, paglabas
2: okay,
1: na,
2: siya eh.
1: Pinagbabato yung sasakyan niya, di ba? Tapos pinagpahampas yung salamin ng kanyang kotse. Nasaan yung mga pulis?
2: Andun
1: bakit
2: sa kabilang...
1: hindi na-control eh, di ba? Yung mga dinadaanan ng mga sasakyan.
2: Oo.
1: At saka ang tanong pa nga dun eh, kung dapat nag-aabang yung NBI sa labas, hindi ba dapat nag-checkpoint sila para lahat ng palabas i-check yung nakunag doon?
2: Hindi, di ba? Chine-check talaga rin. Alala mo yun, si Robert lumalapit pa. Para,
1: hindi, nung kinaumagahan na, wala na nag-check. Kaya nakalabas nga kung sino man na nagsakay kay Senador De La Rosa at nailabas siya.
2: Madaling araw.
1: Yes. Eh, kung seryoso lang naman talaga sa investigasyon, may CCTV naman, di sana nakita. Saan kotse sumakay?
2: At saka, di ba sinasabi ngayon na may parallel investigation eh. Parallel. So, o saan, saka PNP, di ba? Sinabi nila na meron na silang
1: leads.
2: Meron na sila, nakakuha na nila yung kopya ng CCTV. Oh, diba?
1: Hindi naman corrupted yung
2: so,
1: file.
2: So, iniimbestigahan na nila yan.
1: O, tama-tama na. Sulit niya na ating lalipone, si Attorney Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Dean Mel, ganda gabi. Tony Enrica po ito.
16: Magandang gabi sa inyong lahat.
2: Hi, Dean. Thank you for joining us.
1: Kahapon po, hanggang ngayon pala, sorry, hindi lang kahapon, hanggang ngayon eh. Meron pa rin question kung nasunod ba yung tawang proseso sa pagsisilbi ng isang international arrest warrant. Dahil sinasabi ni Senate President Cayetano, dapat may kaakibat na locally issued arrest
2: court
1: warrant,
2: order.
1: Court order, at dapat ipinagbigay alam muna sa kanya at
2: with
1: sa Senado,
2: with proper coordination.
1: Oo, na meron silang isisilbing warrant. Are those two conditions required, Dean Mel?
16: Hindi required yan, Tony. Ano? Bakit? Explain natin mabuti.
1: Sige po.
16: Kasi ito larangan ng international law. Eh. Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect, no? So, sa ating konstitusyon nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land.
1: Okay.
16: So, therefore, yung crime against humanity, nasa tinatanggap na natin yon as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, sila Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o nag-iliti sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan i-transmit sa kanila yung physical pagkatao ng suspect.
1: Yeah.
16: So therefore, may tulay tayo. May tulay, yun yung Republic Act 9851.
1: Yes.
16: Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept ngayon ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognized ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila.
1: Okay.
16: So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin, nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may Artikulo 127. Ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag ayon sa mga kasong naihain na. So, ang naihain na kaso noon, yung kay Duterte.
1: Apa.
16: So, therefore, nakikita natin sa ICC ang hangganan nila March 2019 lang. So, yung mga proseso before that, meron tayong residual obligation na tumulong sa ICC.
1: Yes.
16: Kaya eto na yung warrant of arrest.
1: Yes.
16: So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Eh hindi na kailangan. Sapagkat nire-recognize na natin 'yon. So iyon kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court.
1: Apa.
16: Redundancy lang 'yon, hindi na kailangan.
1: Okay, ngayon. So sinagot niyo yung isang punto ni Senator Cayetano. Pangalawang punto niya, bakit hindi muna pinakita sa amin yung warrant of arrest para sana nagkaroon ng proper coordination? Dahil hindi namin nakita yon, hindi namin pwedeng ipasilbi yon kay Senator Bato. Ano sagot niyo?
16: Alam mo ba, alam mo ba, kahit nasa ating rules of court, sa pagdadakip ng isang tao, hindi mandandong pakita muna ang warrant of arrest. Sapagkat baka pumiglas eh, baka umalis eh, baka matakot. Diba? So ang sinasabi ng Korte Suprema, as ng ating rules of court, pwede mong dakipin. At saka pagkatapos, dalhin mo sa presinto o sabihan mo ng Miranda rights at pakita mo yung warrant of arrest. So therefore, para hindi chicken and egg to, may pahintulot ang ating rules of court kung sa atin nangyari na after the arrest, pwede mong pakita. So, kung itutugma mo yan sa international, itong nangyari dito sa atin, pwede naman talaga. Ganito rin yan. Ganito rin yan, Tony.
1: Okay.
16: Sa ating rules of court, basta't nasa loob ng isang pribadong residensya
1: okay.
16: at mag-i-issue ka ng warrant of arrest, yun, tutok-tok ka muna.
1: Katok muna. Okay.
16: Mag-i-issue kami ng isang warrant of arrest.
1: Correct.
16: Kung hindi sila tutugon, pwedeng mag-exert ng
1: force.
16: Reasonable force.
1: Yes.
16: Konti para makuha yung dinadakip.
1: Okay.
16: Maiahambing ba natin ito sa sitwasyon dito? Yung gusali, public place eh. Diba? Sino ba may-ari niyan? Gobyerno. O kung hindi man may-ari gobyerno, nirerentahan ng gobyerno, ang taong bayan nagbabayad yan. Tsaka tandaan natin, hot pursuit yan. Ibig sabihin, malapit mo nang makuha yung suspect pagdating sa gate.
1: Itinakbuhan ka nga eh. Oo.
16: Titigil ka pa.
1: Oo.
16: Napaka-impractical naman yun. Kaya tayo, alam mo ba ang hot pursuit sa Pilipinas, kahit walang warrant of arrest.
1: Correct.
16: Ibig sabihin, maring sabihin yun
1: ni Senator
16: Cayetano, pero porque hindi mo ginawa yon, hindi ibig sabihin lumabag ka sa anumang alituntunin.
1: Ito pa tanong ko, Dean Mel, ha?
16: Sige, Tony.
1: So,
16: ano yun po?
1: Meron ka nang ni-raise na valid point. Private residence, isisilbi yung warrant, kakatok ka muna. Give notice, di ba, sa may-ari ng bahay na gusto mong pumasok. Pag hindi ka pinayagan, you can use reasonable force. Ito, public building. Meron pang karapatan yung opisyal na may opisina sa public building na yan para sabihin, teritoryo namin to, wala kayong jurisdiction dito, NBI, kasi kami ang merong hawak ng security dito, meron kaming sergeant at arms. Ano po ang sinasabi ng rules of court doon?
16: Magandang punto yan, Tony. Wala namang sinasabing exactly ang rules of court yan. Pero titignan mo ang konteksto nun. Una, naghahanap ka ng isang suspect. Pangalawa, nakita mo na. Pangatlo, patungo sa public place. Kung ikaw ang alagad ng batas, para sigurong tanga ka na kung hindi mo hahabulin yon, di ba? At pang-apat, kahit na pumasok doon, dapat alam ng mga gwardiya doon na may alam na mga gwardiya doon ang sitwasyon. Hindi naman black and white eh. Dapat merong leeway ng konti para mahuli mo ang dapat hulihin. Diba? Hindi lahat ng intrusion mali. Kung may reasonable ground ka, lalo na hot pursuit, pwedeng payagan yun.
1: Pwede. Mm-hmm. Ang ngayon, nasabi ng Senate President, ako ang magsasabi ko anong pwede o hinding gawin ng mga otoridad. Parang ngayon, And sorry to say, Dean Mela, because ako hindi naman abogado, meron ho bang tinatawag na obstruction of justice na maipaparatang sa senator na gumawa nito? At meron din ho bang paratang na aiding and abetting pag pinayagan mo ang isang wanted, dahil wanted siya, na ICC, hindi ako nagsasabi nun, ICC nagsasabi nun. Pag pinayagan mo yung wanted na makatakas, may aiding and abetting din ho ba dun?
16: Siyempre. Aiding, sa ating wika niyan, tumutulong. Abetting, kinukonsinte. Diba? So, tinutulungan at kinukonsinte. Ganito yan, ha? Sa ating lokal, meron tayong Presidential Decree 1829.
1: O, valid
16: yan
1: pa yun.
16: Yan ang obstruction of justice natin. Ano ang nakalagay dito?
1: Oh.
16: Sino mang tao, knowingly and

0: executive, may legislative at may ano judiciary. Ang legislative gumagawa ng batas at nag-i-impeach. Ang executive ang nag-execute ng mga peace and order. So sa larangan ng peace and order, domain nila iyon, dapat nirespeto nila iyon.
1: But then again, Dean, sasabihin nila na hindi naman siya detained dito sa amin.
2: We are giving him custody nga.
1: We are giving him the protective custody. We are not detaining him, meaning he is free to come and go as he pleases.
2: Yan ang point of view nila. Okay.
1: Diba? Pwede nila sabihin yung attorney eh.
0: Ang gandang, ayokong sabihin magandang punto. Maling punto yon. Sapagkat una, ang alam naman natin na ang pagkakanlong sa isang fugitive from justice, iyon nga eh hindi pwede yon. Ano yon? Accessory to the crime yon. Kung sa ating revised penal code, kung tinago mo at tinulungan mo na itago yung suspected, isang uri rin yun ng obstruction of justice, number one. Number two, okay, protective custody. Saan yun naman nakuha yan? Wala naman sa ating konstitusyon at sa ating batas na ang sino mang huhulihin ay dapat may warrant of arrest, maliban na lamang kung dineklara ng Senado na protective custody. Wala namang ganun eh. Basta sinabi ng batas, aarestuhin ka kung may warrant of arrest. If the law does not distinguish, we should not distinguish.
2: Yes,
0: diba?
2: Yes,
0: diba? Napaka-straightforward ng batas eh.
2: Pero problema ito, no, Dean Mel, parang ang nangyari, parang wag na lang magkagulo, umatras yung NBI. Hindi nila in-insist yung legal authority nila to serve a warrant. So meron ho bang kapabayaan or how do you call it?
1: Negligence
2: sa parte ng NBI in enforcing a legal warrant?
0: Alam mo, magandang tanong yan, Tony. Ang nasa larangan ka na ng malfeasance.
2: Yun yung word pala, malfeasance. Malipisent yung iniisip ko.
0: Yung maling ginawa. Misfeasance yung negligent.
2: Opo.
0: Yung nonfeasance yung tamad.
2: Yes.
0: Walang ginagawa. Diba? So, yun nga ang punto. No? Siguro, pwedeng bigyan ng leeway para hindi lang kasi magkaroon ng gulo kasi may tensyon na kagabi.
2: Opa.
0: Pero sa larangan ng pagpapatupad ng batas, hindi mo na ninegotiate ang isang huli mong may warrant of arrest, may suspect. Kasi trabaho iyan.
2: Correct.
0: Trabaho iyan ang alagad ng batas, di ba? Dapat ang sabihin, ang nasabi niya siguro, ewan ko lang, dapat sana nasabi niya, Mr. President, Senator, okay, mag-negotiate tayo. Pero ang level ng negotiation natin, kung paano yung isusuko yan sa amin.
2: Yeah.
0: Kasi trabaho namin yan eh.
2: Yun na nga.
0: Baka man non-peasants kami.
2: Hindi nga nila tinupad din trabaho nila dahil sabi nila parang nagbigay sila ng puwang sa Senado na
1: dahil pinalis din sila.
0: Kung ang tinitimbang natin ganito, sino magbibigay ng respeto sa isa't isa? Sino ang dapat bigyan mong respeto ng sino ang mananaig na respetong bibigyan?
2: Sino dapat?
0: Dapat kasi ang NBI. Sapagkat ini-explain ko, sa ating may dispersal of function sa ating gobyerno. Ang judge naghuhusga.
2: Okay.
0: Ang legislature gumagawa ng batas at nag-i-impeach.
2: Opa.
0: At ang executive, peace and order.
2: Uh-huh.
0: Kaya kung alam lang natin ang ating mga trabaho at ang ating mga domain, alam dapat ng legislature, yun ang kanilang function.
2: Yes.
0: Kaya as between their function and our function ngayon, wala naman tayong ginagawa. Dapat nating galangin yun. Diba? Dapat ganun lang naman eh.
2: Sige. Dean Mel, medyo naubos yung oras natin, pero off the air, sana at makakausap namin kayo, sino ba pwedeng magdemanda para to hold these people accountable sa ginawa nilang pagpapariwara sa mga batas natin at saka yung mga legal procedures? So we'll talk to you off the air na lang some other time. Ha, Dean Mel?
0: Maraming salamat sa inyo. Thank you very much.
1: Thank you.
2: Mel Santa Maria po, ang FEU University Institute of Law. Kinakailangan na namin ni Partner Rica na magbabay. Gusto sana namin
1: mag-reenact pa ng mga nangyari kagabi.
2: Pero sige, saka na lang. Baka mag-TV Patrol na. Alam mo naman, TV Patrol. Baka maraming mga report yan. Baka malaman natin. Sige, paano tumakas si Senator Baton de la Rosa? Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rica Lazo po yung nakasama. God bless everyone. Ingat.

0: nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building.
3: Senator Ronald De La Rosa, kumpirmadong nakaalis na sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado.
3: Malacanang, iginiit na walang direktibang arestuhin si De La Rosa sa Senado kasunod ng nangyaring kaguluhan NBI, pinabulaan ng may kinalaman sa pamamaril.
6: But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
3: Cayetano, itinanggi ang haka-hakang scripted ang kaguluhan na nindigang inatake ang Senado. ABS-CBN News, nakasama sa mga ahente ng NBI sa GSIS nang umalingaw-ngaw ang putok ang mga eksena, idinitalye. Apat patay sa sunog sa Napotas at Quezon City, bangkay ng mag-iina na tagpuan sa banyo. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court, idinakda sa Lunes para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. The Bini, binigyang pagkilala sa kamera.

0: Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Matapos ang insidente ng putukan at gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, patuloy tayong nakatutok sa mga pangyayari nang humupa ang tensyon. Wala na sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Umalis ang senador ngayong Huwebes ng madaling araw. Live mula sa Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Victoria, nasaan na si Senador Bato at kumusta ang Senado matapos ang barilan?
2: Alvin, ngayong hapon ay kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Base yan sa ulat ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Hindi pa natin alam kung nasaan si Senador de la Rosa. Pero ayon kay Cayetano, sariling desisyon ni de la Rosa ang umalis sa Senado.
3: On May 14, 2026, at around 2:30, the communication center reported to the Sergeant-at-Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant-at-Arms with Sec. Mendoza proceeded to verify the information. I don't know if they left together or they both left.
2: Sabi ni Cayetano, dahil umalis si De La Rosa sa Senado, wala na siya sa protective custody nito.
3: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, our prayers are with him.
2: Alvin, sabi ni Senate President Cayetano ay dahil wala pang ibinibigay sa kanila na kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa, ang National Bureau of Investigation, ay malayang makaalis si De La Rosa dito sa Senado. Iginigiit ni Cayetano na dapat ay arrest warrant ito mula sa isang local court o korte mula dito sa Pilipinas. Doon naman sa tanong mo, Alvin, kung kumusta dito sa Senado, business as usual, pinipilit na maging business as usual sa kabila ng investigasyon na nangyari, sa kabila ng investigasyon doon sa barilan na nangyari kagabi. So meron pa rin mga pasok, yung mga empleyado at yung mga bisita, bumibisita dito ay maaari naman din makapasok basta't meron silang permiso. Alvin?
1: So Victoria, may record ba kung paano nakaalis ng Senado si Senator Bato? Nandyan kayo hanggang mga maghating gabi siguro, no? Ibig sabihin, nakaalis siya pagkatapos nun o habang nagkakagulo ay wala na siya sa Senado?
2: Alvin, hanggang 11:15 p.m., ayon na rin, base na rin doon sa picture ni Senator Joel Villanueva, ay nasa opisina pa ni Senate President Cayetano, si De La Rosa. Hindi natin masabi pa kung anong oras siya mismo umalis dito. Hindi rin daw alam ni Cayetano. Tinatapos pa nila yung investigasyon, bagaman kinumpirma nga niya na nakaalis na rito. Kanina madaling araw, mayroong namataan na isang puting sasakyan na umalis o lumabas sa Senate parking, pero hindi pa masabi kung lulan ba niyan si Senador De La Rosa. Yung binanggit ni Cayetano na magkasama si De La Rosa at si Senador Robin Hood Padilla na umalis, kailangan pa rin daw makumpirma kung talaga bang sabay sila sa isang sasakyan o magkahiwalay na oras sila umalis ng Senado. Alvin.
1: So ibig sabihin, Victoria, may record ng pag-alis o di parang wala lang. Ibig sabihin parang he's free to go, kagaya ng sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Yes, Alvin, may record ng mga pag-alis ng mga senador dito sa gusali. At tama nga yun na he is free to go ayon kay Senador Alan Cayetano dahil wala naman daw na warrant mula sa isang local court. Iginigiit nga ng iba na dahil meron tayong Republic Act 9851 ay pwedeng isurrender umano ang isang akusado sa International Criminal Court, pero para kay Cayetano ay hindi yan applicable sa ating bansa. Dapat ay dumaan pa rin umano sa local court yung arrest warrant. Kaya banggit nga niya ay De La Rosa is free to go. Alvin.
1: So nasa na raw ngayon si Senator Bato? Habang tayo nag-uusap, habang nag-newscast tayo, nasaan daw si Senator Bato de la Rosa ngayon?
2: Wala pang impormasyon, Alvin, kung nasaan si Senador De La Rosa. Ang sinabi lamang nung kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Cayetano, sila ay humihingi ng paumanhin dahil sa nangyari matapos ngang biglang mag-surface uli si De La Rosa. Nauunawaan daw nila yung sitwasyon at ayaw ni De La Rosa na magdulot pa ng gulo. Kaya minabuti na niya na umalis dito sa Senado kahit pa batid niya na mas ligtas siya dito. So kung nasaan siya, we are on the lookout. Kailangan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa kanyang staff or siguro sa mga otoridad, Alvin.
1: So yung isa pang bagay, naging mas malinaw na ba sa mga mamahayag sa Senado kung sino ang may pakana nung pagpapaputok kagabi? Kung saan nandyan din kayo, sino ang nagpaputok at nagkaroon pa talaga ng palitan ng putok at bakit kailangan magpaputok?
2: Alvin, initial pa yung mga investigasyon, pina-finalize pa ng NBI at ng Office of the Senate Sergeant at Arms yung kanilang mga report. Pero ang binabanggit ay mayroong mga armadong individual na nakapasok dito sa Senado. Sinita sila ng Office of the Senate Sergeant at Arms at sa halip na mag-back down, yung isa raw ay nag-retaliate pa. At parang he took a stance na para bang manlalaban. So ang ginawa ng USAA ay nag-fire ng warning shot, pero yung individual na iyon ay namaril. At ang nangyari, ang sumunod na nangyari, nag-fire uli ng mga warning shot daw ang USAA ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. He is quoting one of the reports na natanggap niya. 27 na gunshots yung nagmula initially from the USAA at 5 naman doon sa armadong individual. Pero again, i-verify pa yan, yan pa lang yung initial report. Ang idinidiin ni Senate President Alan Peter Cayetano, warning shots, yun ang galing mula sa USAA. 27 shots from inside the Senate and 5 mula doon sa kabilang partido. Alvin.
1: So, 27 warning shot lang daw yun?
2: Yes, Alvin, warning shot lang daw yon kasi kapag warning shot daw, sunod-sunod para daw talagang ma-alarma yung nasa kabilang panig, yung armadong lalaki o yung armadong individual para hindi niya ituloy yung pagbaril. As to kung paano nakapasok dito sa Senado ay inaalam pa rin nila Cayetano, Alvin, dito kung nasaan tayo, ito yung area na hindi natin makita kahapon dahil ito yung... Nandito sa kanang side ko, yung mga militar, kagabi, yung mga polis, yung mga taga-USAA. Hindi natin makita itong side na ito. Pero ngayon, accessible na siya, bagaman meron pa rin kordon. At yung mga bullet holes, nandun pa siya sa... may paliku pa kasi dito sa dulo ng hallway. So nandun siya yung salamin na nabaril. Hindi natin makita from where we are right now. Pero nandun siya sa dulo, pagliku mo sa kaliwa. So ngayon, malinis na yung... hallway, wala rin tayong nakita na bullet holes dito sa may mga pader. Doon lang talaga sa salamin, sa dulo, sa likod, yung tinamaan, Alvin.
1: Isa na lang, Victoria. Pakikwento mo nga, bakit biglang parang napasigaw o tumaas ang boses ni Senate President Cayetano sa presko nyo kanina? Anong nag-trigger?
2: Alvin, meron kasing mga nagsasabi na hindi naman in-attack, hindi naman masasabing attack ang nangyari sa Senado. Pero para kay Cayetano, kung talagang merong armadong pumasok dito, merong nangyaring palitan ng putok, merong namaril, ay attack na yan na masasabi. At iginiit niya na hindi naman sila mag-orchestrate ng ganoong insidente dito at ilalagay ang buhay ng marami sa panganib. Kaya sinabi niya talagang under attack ang Senado mula doon sa mga armadong lalaki o armadong individual na yon kagabi. Alvin.
1: Oo. So ibig niya sabihin, parang pinabubulaan na niya na staged kasi marami mga analysts ang nagsasabi na yun ay pakulo lamang, staged ang nangyari. Hindi talaga totoo na merong intruder at nagkaroon ng sagupaan, kung hindi parang aktingan lang.
2: Yes, Alvin, pinabubulaanan niya yan. Hindi raw diversionary tactic, hindi raw stage, hindi raw yun nangyari para makatakas o makaalis si Senador De La Rosa. Dahil kung merong barilan sa isang lugar, syempre mas maraming tao, mas maraming otoridad ang pupunta doon. So mas mahirap daw para umalis ang isang individual mula doon sa area. Hindi raw ilalagay sa alanganin ng institusyon at hindi nga nila, wala silang ganong agenda. Talagang meron daw na mga armadong individual na nakapasok pumasok dito at minimaintain ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala silang in-orchestrate, wala silang in-stage na kahit na anong barilan. Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
4: Kung sa Senado nagkagulo ng umalingaw-gawa ang mga putok ng baril kagabi, ganoon din ang eksena sa kadikit na GSIS office na kasama ang ABS-CBN News sa mga NBI agent na naroon para mag-inspeksyon ng mga area na konektado sa Senate Complex. Nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Pasado alas 6 ng gabi nang pumasok ang NBI agents sa opisina ng GSIS, nakadikit ng Senate Complex at pader lang ang pagitan. Nakasama ang ilang miyembro ng media sa pagpasok. Inikot at ininspeksyon ng agents ang ilang lugar sa GSIS office na konektado o may access sa Senado. Napunta kami sa isang palapag kung saan nakita na may nagde-drill. Sa isa sa mga lagusan na konektado sa Senado, pinuntahan din ang GSIS gate. Dito, tanaw at takunan ko ang ilang sundalo na papasok sa Senado.
6: Oh my God! God! May kakaputok!
5: Pero sa puntong ito, biglang nagtakbuhan ng NBI papunta sa direksyon kung saan narinig ang mga putok ng baril. Kasama ng ibang agent at ibang miyembro ng media, tinangka namin na lumabas sa opisina. Pero muling narinig ang mga puto. Sinabihan ng NBI ang media na mag-take cover. Nauwi ako sa sulok ng isang opisina sa GSIS, kung saan dinig pa rin ang putok ng mga baril.
6: Kakaputukan na din. May naliniyak. Putukan ng baril. Dito sa loob ng GSIS office.
1: Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambrosio. Z, ano meron dyan sa location mo?
5: Sa puntong ito, nakapag-report pa ako sa TV Patrol para masabi ang nangyayari.
7: Ito sa sabi ng exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin.
1: Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Z. Ha? Babalikan kita, Z.
5: Ilang minuto kami na natili sa aming pwesto at di alam kung anong gagawin at paano makakalabas. Pero matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at miyembro ng news team at nauwi sa parking lot ng GSIS kung saan hinintay namin kung ano ang opisyal na pahayag sa nangyari. Pero sa mga oras na yon, walang opisyal na nagsalita on record kung anong nangyari doon sa area. Ilang minuto pa, umalis na rin ang NBI sa lugar. Ilang oras pa, nakapanayam naman ang media si NBI Director Melvin Matibag tungkol sa insidente. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Arestadong isang pulis Quezon City matapos mahuli sa video na nanulak ng kasabay na motorcycle rider dahilan para sumemplang ito. Nangako naman ng NAPOLCOM na hindi lang ang mga pulis na sangkot ang masisibak sa pwesto, kundi pati rin ang investigador at hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit dahil umano sa maling kasong inihain. Nagpapatrol, Allison Ko.
9: Sakay ng motorsiklo, binabagtas si Vincent Cayanes ang C5 Road sa bahagi ng Pasig City. Susunduin niya sana ang kanyang asawa nang walang sabi-sabi ay itinulak siya ng kasunod niyang rider na isang pulis.
10: Busina siya ng busina. Although, nauna naman siya sa akin, nung pinipilit niya makalusot sa mga ibang rider sa unahan namin, hindi niya nagawang makalusot agad. So ako bilang maliit yung aking sasakyan motor, nakalusot ako. So feeling ko doon nag-trigger yung incident.
9: Nagalusan sa iba-ibang bahagi ng katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Agad niyang inireport ang insidente sa otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa pulis noong Miyerkules ng umaga. Napag-alamang may ranggong police staff sergeant ang suspect at nakadestino sa Mobile Force Battalion sa Quezon City. Sinibak na siya sa pwesto ng Quezon City Police. Nang iharap ng National Police Commission ang suspect sa media, tumanggi na siyang magbigay ng pahayag.
11: Umihingi pa ako ng kapatawaran sa panlalong-lalo na doon sa taong naperwisyo.
1: Sino si...
9: Samantala, pinuna rin ng NAPOLCOM ang QCPD na humahawak sa kaso dahil sinadya umanong ibaba ang kaso na isinampa laban sa kanilang sariling tauhan. Nangako rin si Kalinisan na tatanggalin sa pwesto ang investigador na namamahala at ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit dahil sa pagsasampa ng maling kaso.
1: Ni road rage, nagunahan, nagkiskisan, dahil doon, tinulak niya yung rider na nakaalitan niya. Ang tanong, anong dapat na kaso ang ipinail? Attempted murder ba na mabigat ang parusa? O itong balak nilang i-file na slight physical injuries? Alam nating lahat na sobrang gaang nung slight physical injuries. Ang tanong, bakit yun ang pina-file nyo? Di ba kayo nahiya?
9: Nangako naman ang QCPD-CIDU na nakatakda nilang i-file ang kasong frustrated murder ngayong gabi o bukas. Maharap rin sa kasong administratibo na grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer ang pulis na sangkot sa insidente. Sa isang pahayag, kinondena ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr. ang ginawa ng pulis. Sisiguraduhin din niyang maharap sa kinakailangang administrative at criminal proceedings ang bawat pulis na lalabag sa anumang batas at regulasyon. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office ang insidente. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Apat ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Navotas at Quezon City ngayong Huwebes. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
12: Nilamon ng apoy ang compound na ito sa Barangay Tango South, Navotas City mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Huwebes. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog, kung saan rumesponde ang mahigit 30 truck ng bombero. Natupok ang may 10 bahay na karamihan ay gawa sa kahoy at luma ng materyales. Halos 3 oras din ang inabot bago ito tuluyang naapula.
13: Dikit-dikit po yung mga bahay. Yung mga iskinita, yung mga daanan ng mga tao is napakaliit. Hindi aabot to ng 1 metro. Haba. So kahit nga ref, hindi po talaga makapasok.
12: Tatlo ang nasawi sa sunog, na kinilalang si Maribel Bartolata at ang kanyang dalawang anak na sina Jasmine na 9 na buwang buntis at ang bunsong si Miracle. Natrap sa loob ng kanilang bahay ang mga biktima at natagpo ang magkakasama sa banyo.
14: Ngayon ko lang hindi natulungan kapatid ko, namatay nanay tatay ko. Ito lang hindi ko nagawa, hindi ko natulungan kapatid ko. Doon ako nasasaktan.
15: Isa lang po kami ng bahay. Siya yung tumayong ano po. Parang mama ko. Malungkot na, ewan, di maliwanag.
12: 4 pamilya ang apektado ng sunog. Ayon sa LGU, nag-abot na sila ng paunang tulong sa mga nasunugan.
16: Nalulungkot po tayo at nakikiramay doon sa mga pamilyang nasawi. Sinigurado po natin yung mga pangangailangan po nila. Initial report po, may nagkabit ng jumper, kaya ayan po. Medyo talagang delikado po.
13: Lagi natin practicein na saan tayo dapat lalabas. So, lalo po mainit ng panahon is lahat po nakasaksak. So iwasan po natin mag octopus connection po.
12: Patuloy pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala at pinagmula ng sunog. Samantala, patay ang 15-anyos na binatilyo sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa East Riverside Barangay Paltok, Quezon City nitong Huwebes ng umaga. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at umabot sa ika-4 na alarma kung saan hindi bababa sa 20 truck ng bombero ang rumesponde. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Balikan natin ang tensyon na bumalot sa Senado nitong Miyerkules. At live mula Senado, nagbabalik si Victoria Tulad. Victoria, kamusta ang sitwasyon ngayon matapos ang barilan kahapon?
2: Karen, kalmado na ang sitwasyon dito sa Senado, bagaman mahigpit pa rin yung seguridad. Ongoing pa yung investigation, pero gaya nga na sabi mo, balikan muna natin yung mga nangyari kagabi at yung mga inisyal na impormasyon na ating nakuha. Pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, May 13, nag-Facebook Live si Senador Ronald Bato de la Rosa at sinabing may natanggap siyang impormasyon na aarestuhin siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police pagkatapos ng session. 6:57 p.m., sinabi ni Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na may aarestuhin sila at pinaalis ang media sa ikalawang palapag ng Gusali. Hindi tinukoy ni Aplasca kung sino ang aarestuhin. 7:07 p.m. inanunsyo ni Aplasca na magpapatupad ng total lockdown sa Senado. 7:10 p.m. namataan ang ilang sundalo sa second floor na naka-full battle gear. 7:11 p.m., sinabi ni Aplasca na dumating na sa Senado ang ilang opisyal ng Kamara para i-transmit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
17: Sergeant of Congress and the Sergeant-at-Arms of Congress has just arrived with the Articles of Impeachment. Okay. So sana walang mangyayaring gulo dito, kaya we are maintaining peace and order.
18: Okay po.
17: So yun lang po ang update namin kasi sasalubungin ko si Sergeant-at-Arms tsaka Secretary General ng Congress natin. Iskortan po namin paakyat sa ating Secretary, Secretary Dong Mendoza.
2: Iginiit ni Aplasca na hindi aarestuhin si De La Rosa.
17: I only follow orders from the Senate President, so there's no order from the Senate President to arrest Senator Bato.
2: Matapos ang ilang minuto, lumabas si De La Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sumakay ng elevator papuntang ground floor. Pero pagdating sa baba, wala si De La Rosa. Umakyat pala siyang muli pero hindi tiyak kung saang palapag bumaba. Nang mga oras na iyon, napansin ng news team na may tunog ng tila nagbabarena sa likod ng mga pinto na katapat ng elevator sa first floor. Tanggapan ng GSIS ang nasa kabilang panig ng pinto pero walang makapagsabi kung bakit tila may nagbabarena. At bandang 7:45 p.m. nang magsimula ang barilan. Nakita ang mga sundalo sa dulo ng hallway ng second floor at narinig ang sunod-sunod na putukan. Hindi pa matiyak kung sino ang nasa kabilang panig ng pasilyo na posibleng nagpapaputok din. Namataan din ang mga pulis at kawaninang OSAA. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw para hindi umano makompromiso ang operasyon. Sa gitna ng gulo, ilang taga-media ang natumba habang nagmamadaling umatras. Pasado alas 8 ng gabi nang namataan ng ABS-CBN News, si Senador Robin Hood Padilla na paakyat ng hagdan. Tumanggi siyang sumagot sa mga tanong at sinabihan lamang ang media na delikado ang sitwasyon. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, may mga pinaghihinala ang tauhan ng NBI sa gusali.
19: Hindi namin alam kung sino ang target ng NBI.
20: Basta pumasok ang NBI.
19: Perceive NBI.
20: Not sure din kung NBI.
19: We're not sure kung sino pumasok sa atin dito.
20: Pero sir, may nasaktan ba? Sir, may nasaktan ba?
19: Hindi pa namin alam kung may nasaktan.
20: Sino yung binabaril kanina, sir, dun sa side na yun? Sa center ba to?
21: Hindi. Sa kanan ninyo.
20: Sino?
21: Sa inyo, sa kanan ninyo. Wala naman sugatan.
20: Pero sir, sino lang yung binabaril dun sa side na yun kanina?
19: Yung mga nag-attend pumasok.
20: Sir, sinong side po nagpaputok? Sinong side? Sir, asa si center ba to?
2: Sir, 8:30 p.m. dumating sa Senado si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrem Mulya at dumiretso sa opisina ng Senate President.
22: Sir, ano ba nangyari, sir?
23: I don't know. I just arrived.
24: Pero how true may NBA perceive NBA agent down
23: sa lobby? We don't know. Let me check. Let me verify first before I give you a statement.
22: Pero no instruction from you to arrest
23: them? Not the PNP. I guarantee you 100% my orders. We're very strict to stand down. Mm-hmm. All elements stand down. Mm-hmm.
2: 9 PM, pinalabas na ng gusali ang media at mga empleyado ng Senado. Kasabay nito, lumabas na rin sina House Secretary General Cheloy Garafil na kinumpirmang na-transmit na nila ang Articles of Impeachment. 9:35 PM, bumaba sina Senate President Cayetano at Remulla. Kasama nila sina Senador Pia Cayetano, Loren Legarda, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Bongo at Aimee Marcos. Nasa Senado pa sila para sa Majority Caucus. Ayon kay Remulla, may mga armadong lalaki na pumasok sa Senado.
0: 7.6 armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this.
2: Inatasan ni Remulla at Cayetano ang staff ng Senado at GSIS na isecure ang mga CCTV footage. Inulit din ni Remulla na hindi sila naroon para arestuhin si De La Rosa, kundi para protektahan.
0: He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel.
2: Alas 11:15 kagabi, magkakasama pa sina De La Rosa, Cayetano, Remulla at Villanueva sa opisina ng Senate President. Kaninang madaling araw, isang puting sasakyan ang namataang umalis ng Senate parking lot. Hindi alam kung sino ang sakay nito. Ngayong hapon, kinumpirma ni Cayetano na wala na sa Senate building si De La Rosa base sa ulat ng OSAA.
3: May 20, 14, 2026 at around 2:30, the communications center reported to the Sergeant-at-Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant-at-Arms with Sec. Mendoza proceeded to verify the information. I don't know if they left together or they both left.
2: Nakatanggap din umano si Cayetano ng text mula sa asawa ni De La Rosa.
3: I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
2: Sabi ni Cayetano, dahil umalis si De La Rosa sa Senado, wala na siya sa ilalim ng protective custody nito.
3: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, our prayers are with him.
2: Ayon kay Cayetano, sariling desisyon ni De La Rosa ang umalis sa Senado. Karen, marami pang tanong doon sa nangyaring barilan kagabi dito sa Senado. Hinihintay pa ni na Senate President Alan Peter Cayetano yung investigasyon, yung report mula sa kinauukulan, gaya na lang ng DILG. Karen?
4: Alright, Victoria, matanong ko lang ito. No? Sinabi ni NBI Director Matibag sa aming live kagabi na kaya may NBI agents doon sa side ng GSIS ay nag-request daw si GSIS President Wick Veloso ng proteksyon for the building, right? Yun ang sinabi nilang dahilan. Pero ang katakatakat, 21 umano ang NBI agents na ipinadala sa GSIS. Na-establish ba, Victoria, kung may mga agents ng NBI na nakatawid mula sa GSIS papunta sa Senado kaya nagkaroon ng barilan kahapon? Kasi yung OSAA, di ba, inamin na nila na meron silang warning shots. Pero magpa-fire ka lang ng warning shots kung may nakita ka. Na-establish ba, Victoria, kung NBI agents ang nakita nila na tumawid na sa Senate premises kagabi?
2: Karen, yung ating kasamahan na si Job Manahan ay mas detalyado yung magiging ulat tungkol doon sa investigasyon ng mga kinaukulan. Pero initially, yung 21 yon dahil buong building daw yung isesecure lahat daw ng palapag. At mula rin doon sa initial na information, nag-i-inspect o nag-iikot yung mga tauhan ng OSAAN noong nakita nila dito sa may second floor exit doon sa aking likuran na mayroong mga tao sa likod ng pinto na may nakasuot na bulletproof vest at nakalagay daw na NDI. So, tinanong kung sino sila at ang sagot sa kanila ay NDI. Ngayon, bigla ang initial na ulat ay pinapababa yung armas ng mga NDI na yun, pero nag-pursue raw ng tactical position, kaya doon nagsimula yung enkwentro, hindi ma-enkwentro, doon nagsimula yung tension at sa pagkakaalam nga natin ay nangyari na nga yung barinan, Karen.
4: Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-uulat ng live.
1: Susunod, Malacanang at NBI iginiit na wala silang utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kagabi. At brown out, sumabay pa sa matinding init. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
18: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
25: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
18: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
25: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
18: Ang suwabing bigotilyo.
26: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
27: Wala naman akong boyfriend din.
26: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
18: Malinis trumabaho.
25: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
18: Walang aksyong di tatata.
25: Ano?
18: Lahat ay magmamarka.
25: Sige! Dabukan mo!
26: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo kong amunit. Magkakamatay tayo.
18: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
28: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
18: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
25: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko. Ibahin mo ko!
18: Maaksyong tapatan!
25: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki! Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
18: Maaksyong baridan!
26: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
18: Punong-puno ng aksyon!
25: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
26: Ako
8: ang dapat tumatol sa kanila.
9: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
6: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
11: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
12: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
13: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
14: Ubusan ito ng lahat.
15: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
13: Mabagsik at walang sinasando.
16: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
13: Tamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
17: Sa akin ka ba rin babagsak?
29: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
16: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
15: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
30: Saan?
15: Sa puso mo.
13: Sine Barako. Sa Sine mo, hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
31: Bantayan ang anak.
4: Sa puntong ito, makakasama natin live mula sa Senado ang bagong talagang Senate Sergeant at Arms na si Retired Police Major General Mau Aplasca. General, magandang gabi po.
32: Karen, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga kababayan.
4: Okay, kasama natin si Alvin El Chico. Ang tanong ko, eto simple, no? Una, bakit po pinayagang makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Ikwento nyo yun.
32: Karen, gusto ko lang linawin, no? Katulad ng nasabi din ng aming Senate President, na si General de la Rosa po ay binigyan po ng protective custody privilege ng Senado. At ito po, kung gusto naman niyang umalis, wala naman po kami magagawa kung ayaw niya pong i-avail yung privilege ng protective custody.
4: Kumbaga, hindi nyo nirespeto ang ICC warrant of arrest. Inutusan ba talaga kayo na wag pansinin, wag kahalagahan itong ICC warrant of arrest?
32: Again, Karen, ano, galing din po ito sa pronouncement ng aming Senate President na we will only respect and cooperate if the arresting officer will have meron silang dalang order, judicial order galing sa local authorities.
4: Okay, magkasabay ba si Bato at si Senator Robin Padilla na lumabas ng Senado at 2:30 in the morning? Iisa ba ang kanilang sasakyan? Anong nakalagay sa logbook at sa CCTV?
32: Doon po sa review ng aming CCTV at doon po sa mga sinabi ng aming mga gwardiya, magkasama po si Senator Robin at si Senator Bato na sumakay sa sasakyan ni Senator Robin palabas po ng Senado.
4: So, hindi nagtatago? Kumbaga, nagtago ba si Senator Bato o nakita ng gwardiya ninyo na talagang lumabas po siya?
32: Doon po sa report ng aming mga gwardiya, parang normal naman, naglalakad lang silang dalawa at sumakay sa sasakyan at diretso na lumabas na ng premises ng Senado.
4: Normal, naglalakad at normal na lumabas. Bago magputukan, kinlear niyo po ang second floor ng Senado. Ang sinabi niyo po sa mga reporter, may aarestuhin. Ito diretsahan, sino tinutukoy niyo nun?
32: Ito po ang Karen, kasi simula pa ng umaga, persistent na po yung reports namin ng presence ng armed individuals dito po sa paligid ng premises ng Senado. Ano? Pero towards the evening, nakita na po namin sa mga CCTV namin na meron na pong mga tao talaga na armado na nandyan po sa mga emergency exit ng Senado. Kaya po nagpaalam po ako sa ating Senate President para puntahan at i-check, i-verify kung totoo po yung aming nakita. At true enough, may nakita po kami mga armadong tao. Kaya po nagbigay po kami ng challenge na tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po, po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Pagkatapos mo noon, nagulat po kami kasi sumugot po sila ng putok, at from then, tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire.
4: So, nung sinabihan niyo po ang media, umalis na kayo, tumabi kayo dahil may aarestuhin, sinabi niyo po yun sa media para ano po, protektahan ang mga tao, may iwasan? Kasi ang nangyari sa video, matapos niyong sabihin yun, eh naglalakad po si Senator Bato. Pumasok po ng elevator na kalmadong-kalmado. May escort pa. Bakit niyo po sinabi yun? Ano yung dahilan?
32: Ito po kasi ang aresto po namin na sinasabi ko, ito po yung mga armadong tao na nakita namin sa CCTV. Si Senator Bato, hindi ko po siya nakita. Yung sinabi mo na sumakay sa elevator, pero ang pagkakaalam ko, pumunta po siya sa second floor at nakipag-meeting po siya kina Senator, kay Secretary Rimulya at saka kay Chief PNP Natates.
4: Alright. Sir, si Alvin El Chico po ay kasama ko po ngayon.
0: General, magandang gabi po sa inyo. General, si Alvin po ito. Ano po? Ano po ang masasabi ninyo sa mga nag-iisip?
32: Alvin, magandang gabi.
0: Opo, sa mga nag-iisip po na parang ginawa lang diversionary tactic ang kaguluhan sa Senado kagabi para makatakas po si Senator Bato de la Rosa.
32: Alvin, una-una, mahirap po yata ang paniwalaan na na-stage itong situation o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ano? Dahil hindi ko pa naman po pwedeng i-stage yung pagpunta ng mga NBI agents dito sa Senado. Una-una, kung hindi pumunta yung mga NBI agents mo dito, wala pong mangyaring kaguluhan o putukan.
0: So you do not take responsibility na nakawala po sa kustudiya ninyo under your protective custody, the protective custody ng Senado, ang isang senador na meron naman pong valid warrant of arrest?
32: Liwanagin ko lang, Alvin, katulad po ng sinabi ng aming Senate President, yung privilege po ng protective custody ay binigay po ng Senate kay Senator De La Rosa for him to avail. Pero kung ayaw na po niyang mapasailalim ng protective custody, ating may karapatan naman siya na umalis kung ayaw na niya.
0: Opo, pero as a member of the Senate and you as the head of the Office of the Sergeant at Arms, hindi niyo man lang po ba tinanong saan po kayo pupunta, Senator Bato? Para man lang may record tayo dito sakaling kailangan po kayo, matutuntun po namin kayo at magkakaroon kami ng komunikasyon sa inyo.
32: Alvin, iba po kasi ang protective custody. Hindi po siya katulad nung arestado o under arrest ng Senado. So hindi po namin siya pwedeng pigilan.
4: Okay. Now, General, si Karen ulit ito. Ang sinabi po ninyo, nakita nyo, may nakita kayong mga armadong kalalakihan at naka-jacket no, na NBI. Tama po? Kaya sinabihan nyo ang media na tumabi kayo, may aarestuhin. Tama po yun, sir? Is that correct?
32: Tama po, Karen, kasi kaya okay. Ko sila pinatatabi kasi nakita po namin sa CCTV na meron po silang mga armas.
4: Okay.
32: So, at delikado po.
4: Ang nangyari ngayon, ayon sa mga initial reports, nagpunta ang USAAT, tinanong ninyo, sino kayo? Sino kayo? Sumagot daw NBI. Nagfire ang USAAT ng 3 warning shots. Nagfire din, tama po ba ang NBI right after?
32: Karen, ulitin ko lang yung procedure namin. Una, nagbigay po na kami ng verbal challenge dito sa kanilang identity at sumagot naman sila na NBI. Ngayon, nung nakita namin na armado, pinabababa po namin yung kanilang mga barel. Pero sa halip na ibaba po nila yung mga barel, initinaas po nila kanilang mga barel, at yun po ang dahilan bakit nag-warning shot po kami.
0: Bakit 27?
4: So tinaas ang baril, nag-warning shot kayo.
32: Pagkatapos po namin mag-warning shot, Sumagot po sila ng pagpaputok. Kaya po napaatras kami ng kaunti at simula doon, tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire.
4: Okay, pero ang 27 other shots, ang sinabi po sa report kasi mahigit sa 30 ang total shots. Pero tatlo ang nauna daw sa inyo, tas the next 27 ay usaha daw ulit. Parang ang tanong, kinailangan ba na sunod-sunod 27 shots manggaling sa Senate Sergeant at Arms?
32: Karen, ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
4: Sir, maraming civilians na nasa building. Nakita natin sa video, nalagay sa peligro, posibleng nalagay sa peligro ang maraming civilian. Hindi po ba na posibleng ang nangyari, tinatanong ko lang naman po ito, ay pwedeng may pamamaraan na nag-negotiate at sinabing ibaba kapwa ang mga baril at mag-usap, NBI, bakit kayo nasa loob ng building namin?
32: Tama po kayo, Karen. Kaya po ang procedure po is magbibigay ng verbal warning. Ngayon kung sila sana, kung binabaan nila ang barrel, nagkapakilala sila at nakipag-usap sila sa amin, wala namang putukan na mangyayari.
0: So, ibig sabihin, General, hindi po sila nagpakilala sa inyo na taga NBI kayo? Kasi ang stance ng NBI, hindi sila nakapasok sa Senado at nananatili po sila sa GSIS building. Sinisecure nila yung GSIS para hindi mag-spill over ang mga tao papunta sa kanila. Ano po yung masasabi niyo roon, General?
32: Yun po ang pinangyarihan kung saan ng barilan. Ito po ay sakop na po sa premises ng Senado. Hindi na po ito GSIS area.
0: So ibig sabihin, talagang pinasok, technically speaking, yung taga-NBI nakapasok na sa part na Senado na. Kasi ang buong complex, pag-aari ng GSIS po, hindi ho ba?
32: Tama po, pero nasa hamay-hati po kasi ang Senado at saka GSIS. So ito pong nangyari, kung saan po nangyari ang putukan, ay kasama na po sa area ng Senado.
0: Opo, so correct me if I'm wrong, ang position po ninyo ay talagang may intensyon ang NBI na pasukin ang Senado at iserve ang warrant of arrest kay Senator Bato. Yan ba yung position po ninyo, General?
32: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
0: Opo. At okay. Para sa inyo po, walang dapat managot na nawala na si Senator Bato de la Rosa.
32: Ganun pa man, nagkakandak din po kami ng investigation bakit hindi man lang sila pinigilan o kinausap ng aming mga security personnel.
4: Alright, General, yung drilling na narinig ng mga reporters, yung drilling na yon narinig sa panig ng GSIS side, no? Narinig ng mga reporters from the Senate side. Ano po ang dinidrill? Bakit nagkaroon ng drilling?
32: Noong una, hindi po namin nakikita, no? Pero eventually, sa mga footages na lumalabas, nakita po natin na dinidrill po nila yung mga pinto on the side of the GSIS.
0: Sinisil.
4: Dinidrill nila para isara o dinidrill para makapasok sa inyo?
32: Ang interpretation po namin ay para po makapasok doon sa area ng Senado.
4: So, ang paniniwala po talaga ninyo at ng Senado ay kusang gustong pumasok ng NBI sa Senate premises. Kasi sinabi ni NBI Director Matibag sa amin ni Alvin kagabi, ang utos stand down. Sinabi pa sa amin, wala daw baril dala ang NBI. Recorded po yan. Stand down, hindi sila pumasok, walang baril daw ang NBI. Ang sinasabi niyo, sir, number one, may baril ang NBI, at pinipili talagang pumasok, nagdi-drill pa yung NBI para pumasok sa Senado. Is that correct, General?
32: Correct po. Tama po. Yan, Karen. Unang-una, Sa umaga po, nung maaga pa lang, sinabi po ni Director Matibag na wala po silang mga NBI agents dito sa GSIS at saka sa Senado. Pero eventually po, nung naglabasa natin yung mga video, binago na po niya kanyang statement na meron ng mga NBI agents. Pangalawa, sinabi niya na hindi nagpaputok yung kanilang mga ahente, pero nung nakita na po yung mga ebidensya, binago rin niya yung kanyang statement na nagpaputok din yung kanilang mga ahente.
4: General, nakikita niyo po ba ito na isang botched operation ng NBI, isa itong attempted operation ng NBI na pumalpak?
32: Karen, unang-una, nagtataka kami bakit may presence ng NBI dito na hindi namin alam. Kasi normally po, pag pumupunta ang NBI sa Senado, nagkakaroon naman sila ng coordination, kausap naman, I have direct line with Director Matibag at saka yung ibang tauhan nila, tauhan ko, nagtatawagan naman kami lagi. And it's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI. Pangalawa, meron pong nangyari noong Monday na kaguluhan din involving NBI agents. Pero nalaman naman namin na yung kanilang pagpunta dito noong Monday ay meron silang coordination. Bakit nung bumalik sila kahapon, bakit hindi sila nag-coordinate sa amin?
1: General, pasingit lang.
0: Ito ako, pasensya na. Ano po? So, nakapasok ba sila? Kasi sabi mo kanina sa akin, pumasok na sila sa part ng Senado, right? Pero sabi mo kay Karen, nagtangka silang pumasok. So, ano pa talaga? Nakapasok o pumasok na?
32: Nakapasok na po, Almedo. Nakapasok na po sa area namin. Kasi wala na po kaming jurisdiction pag area na po ng GSIS. Hindi na po kami pwedeng pumunta doon sa area ng GSIS.
0: Ah, so ibig sabihin, nung sinabihan ninyo, sino kayo? O magpakilala,
4: pasok na yun, nakapasok na yun.
0: Nakapasok na sila sa loob ng Senate noon, nung nakita nyo sila sa CCTV.
32: Nakapasok na po sila, pero nasa ledge pa lang po sila ng ano.
4: All right. Well, unang-una, sana mahaba pa ang ating usapin kasi ang dami pang katanungan ng taong bayan. Pero medyo kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po, sir, at pinaunlakan po ninyo ang TV Patrol. We really appreciate it. Salamat, sir. Retired Police Major General Mau Aplasca. Maraming salamat, sir.
2: Naghain po ang kapon ni Senator Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema kasunod ng naganap na gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa inihaing petisyon ni Attorney Israelito Torreon, inulit nila ang hiling sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa senador. Sa isa namang post ng law firm ni Torreon at ng kanyang mga partner, sinabing nais nilang ipaalam sa Supreme Court ang matitinding incident ng naganap sa Senado kagabi. Kabilang dito ang mga ulat na may mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa GSIS building na kadikit na gusali ng Senado. Gate pa ng law firm, patuloy nilang poproteksyonan si De La Rosa gamit ang lahat ng posibleng legal na hakbang sa ilalim ng konstitusyon. Isang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng gusali ng Senado,

0: Live mula sa Senado, nagpapatuloy si RG Cruz. RG, ano pang mga reaksyon ng mga senador?
1: Bernadette, ikinagalit nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga duda o haka-haka na pineke o scripted na nangyaring insidente ng barilan dito sa Senado. Miyerkules ng gabi, kinumbina naman ng ibang senador ang insidente ng pamamaril. Sa kanyang pagharap sa media ngayong Huwebes, pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga duda sa insidente ng barilan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi.
2: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman.
1: Ganito rin ang sentimiento ng kapatid niyang si Senador Pia Cayetano, nakasama ng leader ng Senado noong gabing yon.
3: I can tell you na there is no way na gawa-gawa ito from where I was standing.
1: Ayon sa mga Cayetano, may impormasyon binigyan ng babala ang ilang senador na umuwi na agad Miyerkules ng gabi. Pero pumalag ang ilang minority senators gaya ni na Senador Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros na may ibang schedule at si Senator Sherwin Gatchalia na may nakaugalian ng oras ng pag-uwi. Habang si Independent Senator Juan Miguel Zubiri sinabing wala silang natanggap na ganong impormasyon. Sumulat naman si Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at humiling na pansamantalang palitan ang ilang opisyal ng NBI kabilang ang NBI Director Melvin Matibag habang umaarangkada ang isang full, impartial, and independent inquiry.
4: Di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
1: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, ang may kakayahan, pagkakataon at motibo ang malamang nasa likod ng insidente. Sabi naman ni Senador Joel Villanueva, walang puwang ang ganitong insidente sa demokrasya. Nagbahagi pa siya ng video nilang mga senador ng mayorya na magkakasama kagabi. Paalala naman ni Senador Robin Hood Padilla, dapat may koordinasyon at sangayon sa due process at paggalang sa institusyon ang anumang operasyon. Para kay Senador JV Ejercito at Erwin Tulfo, paglapastangan sa institusyon ng insidente. Bagay na sinang-ayuna ni Senador Jinggoy Estrada.
5: We have to condemn this dastardly act by the elements of these government agencies concerned. This calls for an investigation, a full-blown investigation. Dahil unang-una, masyado na lang binastos ang institusyon ng Senado.
1: Naniniwala rin si Senador Risa Ontiveros na matindi ang epekto ng insidente sa Senado.
6: Never dapat nangyari yan. Na yung Senado parang naging war zone sa halip na arena ng mga ideya, naging arena ng mga bala, may malaki at malalim na sugat sa imahe at reputasyon ng Senado. Kasi bakit ganyan ang mga nangyari? Kumpara sa dati, there have been previous sitting senators na naging subject ng warrant.
1: Nabahala naman si Vice President Sara Duterte sa insidente.
7: Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
1: Sa gitna naman ng kaguluhan sa Senado, kagabi naharang at tabato ang mga sasakyan ni na Senador Vicente Soto III at Erwin Tulfo nang palabas na sa lugar.
8: Binabato po ng tubig, ang sasakyan namin, inaalog-alog, paglabas, ganun din po yung mga empleyado namin, pinipilit na ibaba yung windshield.
1: Pumalag rin si Soto, lalo't nangyari ito kahit may nakadeploy na pulisya sa Senado. Kinundina naman ang makabayan block at bayan party list na nakaalis na si Senador Bato de la Rosa dito sa Senado. Nananawagan rin ang makabayan na imbestigahan ang anilay lapses sa seguridad sa Senado. Bernadette?
0: RG, sino ang credible na mag-iimbestiga? NBI nandun, sangkot. PNP nandun rin. Sino raw?
1: Ang narinig natin kanina mula kay Senate President Alan Peter Cayetano ay ito ay magiging joint investigation ng mga ahensya ng gobyerno kasama na ang OSAA at ang pati na rin ang PNP.
0: Paano Manalit? Ngayon, no? Kasi OSAA is involved, PNP is involved. Anyway, maraming salamat sa iyo, RG Cruz.

0: Iginiit na Malacañang at National Bureau of Investigation na wala silang utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kagabi. Live mula sa Malacañang sa Maynila ng Paw Patrol, Katrina Domingo. Kat, anong paliwanag ng NBI at bakit mayroong mga kawani nila na nakita sa Senado sa kabila ng anunsyo ng presidente na walang balak ang administrasyon na arestuhin si de la Rosa?
1: Alvin, hiniling ng GSIS sa NBI na isecure yung bahagi ng kanilang opisina na mayroong lagusan papunta sa bahagi ng gusali na nirerentahan ng Senado. Iyan ang ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang press conference dito sa Malacañang kaninang umaga. Dagdag ni Matibag ay tinitingnan ngayon sa investigasyon ang anggulo na maaaring stage o na sinadya ng Senado na magkagulo sa kanilang opisina upang mabigyan umano ng pagkakataon si Senador Ronald de la Rosa na makapusli.
2: I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa siguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de arresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita
1: naman. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Batibag nang tanungin tungkol sa mga obserbasyon na tila moro-moro umano ang nangyaring gulo sa Senado Miyerkules ng gabi. Ilang oras bago makaalis ng Senado si Senador Ronald de la Rosa. Sa isang naunang pahayag na ilalabas Miyerkules ng gabi, sinabi ng Pangulo na walang taga-NBI na pumasok sa Senado.
3: Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo, hindi gagawin ito.
1: Pero nilinaw ni Matibag na nagpunta ang NBI sa lugar matapos hingin ng GSIS ang kanilang tulong na isecure ang isang lagusan na konektado sa bahagi ng gusali na nirerentahan ng Senado. Nagkakomprontahan anya ang NBI at ang Sergeant at Arms ng Senado nang makita sa naturang pasilyo na nagdudugtong sa dalawang opisina.
4: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca.
2: Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
1: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ng baril ang umalingaungaw sa Senado. Patuloy anyang tinetrace kung ilan dito ang mula sa NBI at ilan ang galing sa mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA.
5: We are counting more than hundreds of testimonies of witnesses and different physical evidence na nandun.
1: Bumuelta naman si Senate President Alan Peter Cayetano laban sa mga alegasyon na ang gulo sa Senado ay bahagi umano ng plano niya at ng kanyang mga kaalyado para makalabas ng gusali si de la Rosa matapos nitong bumoto para mapalitan ang liderato ng Senado.
6: If it was a diversionary tactic, it's crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. The director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Is he lying to ano? So ayusin niya muna sarili niya.
1: Ayon sa National Capital Region Police Office, nasa kustodiya na ng Pasay Police ang umano'y miyembro ng NBI na suspect sa pagpapaputok ng baril. Pero iginiit ni Matibag na ang lalaki ay isang volunteer driver at hindi operatiba ng NBI. Itinanggi naman ni Nartates na may special treatment na ibinibigay ang PNP sa investigasyon kay de la Rosa.
5: We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police, ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves.
1: Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ang mga opisyal ng Philippine Marines na naka-assign sa Senado ang nagpaputok ng baril. Hinimok ni Bronner ang mga kawanin ng AFP na huwag makisawsaw sa politika at manatiling tapat sa serbisyo sa bansa. Samantala, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na may minomonitor silang 5 individual na sinadyang magpakalat ng walang basehan at maling impormasyon sa social media para umano mas magnit-nit sa galit ang publiko dahil sa nangyaring gulo sa Senado.
7: Ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao true false information na pumunta sa Senado tapos makigulo.
8: Linawin namin political speech, freedom of expression, pinoprotektahan po natin yan. Pero pag nagtatawag ka na ng away, medyo may problema tayo doon.
1: Hindi pinangalanan ng DICT ang mga naturang persons of interest, pero sinabi na maaaring maharap ang mga naturang individual sa mga kaso. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General na isusumite nila ang komentong hinihingi ng Korte Suprema tungkol sa implementasyon ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa bago matapos ang 3 araw na palugit sa May 16. Alvin, kaninang umaga ay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng mga ahensya na nadawit doon sa insidente sa Senado kahapon, pati na rin yung mga ahensya na sangkot sa investigasyon. Pero sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Pangulo kung ano yung kanilang napag-usapan sa meeting at kung ano yung kanyang mga naging direktiba sa mga naturang opisyal. Alvin, pagkatapos nung iba't ibang pahayag mula sa kabi-kabilang panig ay tila mas maraming tanong ang naiwan sa publiko. Kabilang na dyan ay kung nasaan na si Senador Bato De La Rosa na ayon sa NBI ay hanggang ngayon patuloy na pinaghahanap. Pero pagliliwanag ng NBI, kung siya man ay matagpuan, hindi siya agad-agad na arestuhin bilang respeto doon sa kaso na patuloy na nakabinbin sa Korte Suprema. Samantala, Alvin, ayon sa isang source ng ABS-CBN News, ito yung timeline ng pag-alis o yung timestamp ng pag-alis ni De La Rosa sa Senado kaninang umaga, May 14. Ayon doon sa ating source, alauna ng umaga, binisita ni OSAA Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca si Senador De La Rosa sa kanyang opisina. Matapos ang 30 minuto o 1:30 a.m., umalis si Aplasca sa opisina ni De La Rosa at matapos ang isang oras pagkatapos umalis ni Aplasca o around 2:30 a.m. kaninang madaling araw ay nakitang umalis si De La Rosa sa Senado lula ng sasakyan ni Senador Robin Hood Padilla na di umano ay ang nagmamaneho ng naturang SUV. Alvin, so far sinisikap natin na makuha iyong panig ni Senador Padilla pero sa ngayon ay wala pa siyang tugon. Alvin.
0: Gat palinaw lang ang sabi mo, patuloy na maghahanap yung NBI kay Senator Bato pero hindi naman siya aarestuhin. So, para kay yung paghahanap kung hindi naman siya dadamputin? Para saan yun?
1: Alvin, basically gustong i-monitor ng NBI kung saan siya pumupunta at kung saan siya maaaring mahanap sa oras na magbaba na ng pinal na desisyon yung Korte Suprema kung may sapat bang otoridad ang Pilipinas para i-serve yung arrest warrant mula sa ICC. Kung ating matatandaan, Alvin, ay nagbigay ng 72 hours ang Korte Suprema kahapon para mag-submit ng opinion doon sa pag-serve ng arrest warrant ni De La Rosa na kinikwestiyon ng senador doon sa Supreme Court. Alvin.
0: So sa makatuwid, ang posisyon ngayon ng Malacanang ay aantayin din ang desisyon ng Korte Suprema at hindi pwedeng basta-basta na lang i-serve ang warrant galing sa ICC. Tama ba? Pagkakaintindi ko?
1: Tama yan, Alvin. No? Hinihintay nila yung final decision ng Korte Suprema sa pagkakataong ito na una na yang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang araw kung saan sinabi niya na around 4 p.m. noong lumabas o nakakuha sila ng impormasyon doon sa naging kautusan ng NBI na magkomento yung mga ibang panig na sangkot dito sa pagsaserve ng arrest warrant ay inutusan niya na umano ang NBI na mag-pull out mula sa Senado. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo. Sa pagpabalik ng TV Patrol, Senado magkukonvene sa Lunes bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagpabalik ng TV Patrol!
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi Gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
10: Nagana ng DCML para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Isang araw ng Linggo para sa mga hari.
12: Ako nang pahala dyan.
11: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
13: Talaga?
14: Talaga ho?
11: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
15: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Yes, Abelga. Jesse Cruzat.
15: Sa Suko sa DCMM.
11: Sa DCMM.
15: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
17: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
18: Hindi ako susuko!
15: Digasin.
19: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
15: Habulin.
20: Ang lakas-lakas ng apil mo.
21: Bulaklak para sa'yo.
15: Hindi ka sasantuhin.
22: Si Maroy! Bumuka ng kaboy!
23: Talagang
15: ang bumangga.
24: Diba?
25: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
15: Sinong sinabi ko?
25: Ako!
26: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
15: Sinesiga sa sine mo. Hari ka rito!
27: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
15: Bago pa man sumikat ang araw,
28: gabi-gabi-gabi!
29: Good morning!
15: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
30: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
15: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
31: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
32: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
15: Iyakan?
33: Check!
34: Sorry po!
33: Ha? Tawanan?
15: Check! Kilig?
33: Check!
34: Good boy ka na ba?
33: Good boy na po.
34: Sigurado ka?
33: Opo.
15: Pang pamilya, check na check!
34: Yes!
2: mapabata o matanda. Welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maandig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
3: Napapanood kami yung tunay na balita. Ibig sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radyo Patrol 6:20. Una sa balita, una sa family service.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Hi. Good morning, class.
2: Ang mga una mong minahan na pelikula.
6: Lumawak ang aking imagination.
2: Magaling! Nangunguna sa umaga.
7: Puta naman ang nakita mo!
8: Slow down!
2: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
1: Gumugulong na ang investigasyon ng Senado sa pamamaril sa ikalawang palapag ng gusali matapos ang sesyon kagabi. Palaisapan pa rin umano kay Senate President Alan Peter Cayetano ang motibo ng mga namaril. At live nagpapatrol mula sa Senado si Job Manahan. Job, kumusta na ang seguridad dyan ngayon?
13: Bernadette, lalo pang naghigpit yung seguridad dito sa Senado at as of 7:30 p.m. ay nananatiling nasa elevated alert level yung alert level dito sa buong Senate premises. May mga lugar pa rin na hindi pwedeng puntahan tulad na lang na main staircase na nakakonekta sa entrance pati na rin yung mismong lugar kung saan nangyari yung pamamaril dito sa second floor.
14: Halos isang araw matapos ang gulo sa ikalawang palapag sa Senado. Tila normal na muli ang operasyon sa pasilidad, bagamat mas mahigpit pa ang seguridad sa loob at labas ng building. Hindi muna pinapadaan ang media at Senate staff sa main staircase papasok ng entrance. Nakakordon din ang lugar ng pinangyarihan ng barilan. Kanina, humarap si Senate President Alan Peter Cayetano at kinumpirma na USAA ang unang nagpaputok ng baril bilang warning shot. Batay sa nakuhang report, 27 ang putok na galing sa hanay ng USAA, 5 naman ang mula sa kabilang kampo.
18: Sa report kay Sec. John Vic, nakababa yung baril. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves, sino yan? A loud male voice from outside answered NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel.
14: Bagamat inutusan anya ng OSAA ang armadong tao na ibaba ang kanyang baril, hindi umano ito ginawa ng kabilang kampo at tinapat pa sa kanila ang baril. Hindi direktang kinumpirma ni Cayetano kung NBI agents nga ang nagpaputok. Pero sabi niya, batay sa inisyal na report na natanggap nila, sinabi ng NBI na wala silang dineploy sa Senado. Wala din umanong ideya si Cayetano tungkol sa ruta na nagkokonekta sa GSIS building at sa building na inookupa ng Senado. Kasunod ito nang naireport sa kanila na may naririnig na nagbabarena sa bahagi ng Senate building. Kahit pa naka-elevated alert umano sila. Nang tanungin kung may kinalaman ito sa insidente.
18: Until Sec. John Vic left, hindi namin malam yung motive eh. If they got in by stealth, where would they go? Sa media, sa akin, will they get sent ba to? If nagputukan na, would they retreat? Or hindi namin alam hanggang ano mission.
14: Ang nahuli umanong individual sa insidente ay bumalik lang para kunin ang tactical bag na naglalaman ng IDs. Kasalukuyan siyang nakadetene sa Pasay Police.
18: He got his fingerprints, binabacktrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report.
14: Tinabla din ni Cayetano ang mga teorya na diversionary tactic lang ang shooting incident.
18: Walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction ha, but you know, people risked their lives yesterday.
14: Sabi ni Cayetano, naniniwala sila na bagamat marami pang tanong sa ngayon, lulutang din ang katotohanan. Sinubukan ng media na kausapin si Acting Sergeant at Arms, Mau Aplasca, pero hindi siya nagpaunlak ng paniyam. Si Aplasca ang bagong talagang Acting Sergeant at Arms ng Senado. Isang retired police major general si Aplasca. Siya ay mista ni Senator Ronald De La Rosa, bagamat graduate noong 1987. Noong July 29, 2025, o sa pagbubukas ng 20th Congress, ninomina din siya ni De La Rosa bilang Sergeant at Arms.
9: General Mau Aplasca, help me graduate from the Philippine Military Academy and surpass our plebhood because we were both coming from the provinces of Davao and we both didn't know how to speak Tagalog.
14: Tinawag ni Senator Aimee Marcos na assault sa Senado ang pamamaril kahapon at sinabing pumasok sa Senate premises ang NBI nang walang paalam at nagbarena pa sa dingding ng GSIS.
13: Bernadette, sinabi sa atin kanina ni Senate President Cayetano na nakuha na nila lahat ng kinakailangan CCTVs doon sa pinangyarihan ng pamamaril, pati na rin sa ibang lugar ng Senado at willing daw silang ipublicize ito. Dalawa yung kopya na meron sila, isa yung nasa Senado at isa naman ay yung nasa DILG. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Bernadette.
10: Maraming salamat, Job Manahan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Tinding gutom?
12: Isang pangmalakas ang meal nga dyan.
16: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
17: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
19: Ibahin mo ko!
16: Maaksyong tapatan!
20: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
21: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
16: Maaksong baridan.
22: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
16: Punong-puno ng aksyon.
20: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
23: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
16: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
24: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
25: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
29: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anumang sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
16: Panip sa tindig.
35: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
16: Ibang klase tumitig.
36: Alias pretty boy.
37: Agad narito ko, liligaya ka.
16: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayani.
38: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
39: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
16: Yan ang tunay na astig.
40: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagang puntos ko.
16: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
41: Manatili po kayong nakikinig.
42: At dakong alas 3 ng hapon,
0: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
1: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
2: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Walang kalma-kalma!
2: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
1: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
3: Tawan mo ko!
4: Pagtatanggol ko kayo.
1: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
5: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
6: Yes! Giling mo, giling! Pinapilip mo kami!
7: Ayun o!
1: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari ka rito!
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay.
9: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18 para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Plano naman ang House Prosecution Panel na dumalo. Nagpapatrol, Vivienne Gulia.
10: Naiakyat na sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Miyerkules 7:22 ng gabi. Sa mga sulat ni House Secretary General Cheloy Garafil kay Senate President Alan Peter Cayetano na tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nakasaad na bukod sa Articles of Impeachment, na i-transmit na din ng Kamara sa Senado ang selyadong kahon na may lamang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Matatanda ang napagbotohan ng House Committee on Justice na ipaubaya na lang sa Senate Impeachment Court ang pag-access sa tax records ng BC at asawa nito na nakapaloob sa kahon kapag gumugulong na ang paglilitis. Sa hiwalay na sulat, ipinaalam na rin ng House Secretary General sa Senate President ang pangalan ng 11 kongresistang inihalal bilang House Impeachment Prosecutors. Kasunod nito, inanunsyo kanina ni SP Cayetano na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Napirmahan na niya ang sulat kaugnay nito na naka-address kay House Speaker Faustino Bojidi III at naka-copy furnish ang bise.
11: There's no reason whatsoever to dilly-dally, okay? There's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
10: Wala aniyang magiging pagbabago sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Giit pa ni Cayetano, wala sa 13 majority senators ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng paglilitis.
11: On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority.
10: Sabi ni Cayetano, ipaaalam sa parehong kampo kung kailan sila dapat humarap sa impeachment court. Pero nasa pagpapasya ng prosecution team kung dadalo ito sa convening ng korte sa Lunes. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, pupunta silang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado sa Lunes para sa pag-convene ng impeachment court. Ito naman ang saloobi ng ilang miyembro ng prosecution panel sa posibleng paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial.
12: Since it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. His continued presence there really would take the institution.
13: Dapat hindi na siya naglalahok dito. But I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday.
10: Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis. Kasama sa pinag-uusapan sa mga pulong ang hatian ng trabaho pagdating sa Articles of Impeachment.
13: Halos karamihan sa amin, mga members din nung nakaraan, no, nung 19 Congress. At yung mga previous assignment namin, baka doon na rin kami bumagsak.
14: Any impeachment trial is always an uphill battle dahil ang nasa dock, yung respondent, ay mataas na opisyal at may kapit. So palagi naman yan, the burden is on the prosecution to establish the elements of each offense.
3: Senator Lacson.
10: Aayusin pa ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ng vice at tiniyak ni Cayetano na ibabasa ito sa rules ng Senado. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Isang araw na rito para sa mga hari.
15: Ako nang pahala dyan.
7: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, Abot Kaya.
15: Talaga? Talaga ho?
7: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
17: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?

0: hutan.
1: That's insane. Tawa kami natin. Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
0: Kapulan. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyan ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
6: Sana nasanay ko dyan.
5: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
7: Hello to Marian.
8: Hello, Lola.
9: Cute na.
5: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
10: Patay ka ngayon.
11: Sinong babatayin mo?
10: Ako.
5: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
12: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian.
5: Sure kang tatawa ng tatawa.
13: Netawa ako!
14: Isn't it fantastic?
5: Yes! Netawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito. Iyakan? Check!
15: Sorry po.
5: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
16: Good boy ka na ba?
17: Good boy na po.
16: Sigurado ka?
17: Opo.
5: Pang-pamilya, check na check! Papabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama.
13: Ilang araw matapos ang makasaysayang pagpupugay ng Senado sa Bini, ang mga mambabatas sa Kamara naman ang formal na kumilala sa pagbandera ng grupo sa Coachella. Nagpapatrol MJ Felipe.
14: Marami pang entablado at milestones ang gustong makamit ng Bini. Ito ang ibinahagi nila sa Thanksgiving event na inorganisa ng buong ABS-CBN.
15: Sobrang taas ng pangarap namin. Marami po kami gustong puntahan. Grammys, magkaroon kami ng award.
18: Yes!
15: Tapos Super Bowl. Yung talaga Super Bowl.
14: Kamakailan lang ay binigyan ng mataas na pagkilala ng Senado ang matagumpay na Coachella performance ng Nation's Girl Group. At ngayon naman, ang mga mambabata sa Kamara ang nagbigay pugay sa walo. Sa bisa ng House Resolution 1001, nagpaabot ang Kongreso ng pagbati at pinapurihan ng Bini sa paggawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino pop group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Kinilala rin ng resolusyon ang ambag ng walo sa pagpapakilala ng kultura at talentong Pinoy sa world stage. Isa sa patunay ng global reach ng Bini, ang paggamit ng sikat ng International Football Competition na FIFA World Cup ng linya na Buhay ID Karera mula sa kanilang hit song na Karera. Sa caption pa ng post sa Instagram, inilagay nilang dahan-dahan lang. Napa-comment naman si Bini Mika ng Slay at abaw rin ang kilig ng Blooms. Samantalang ngayong araw ang last day ng pre-selling ng tickets para sa international leg ng kanilang Signals World Tour. Bukas, araw ng Biyernes, May 15, ang public sale ng tickets. Iikot sa mahigit 20 cities worldwide ang walo. Kasama na rito ang kick-off sa Manila sa June at sa July naman sa Cebu. MJ Felipe, ABS-CBN News.
19: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
20: Oti.
19: Itin na.
20: Sige.
13: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
20: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Webes, partner.
1: 8:10 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Webes, May 14, 2026. Ay Spot Report na po, kapamilya, 8:11 na po. Ay dito po sa programa ay bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programa hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso po aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito po nga ang Spot Report.
2: Spot Report!
0: Ay kapamilya, kami po'y patuloy ninyong napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sabay ang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channels at DZMM Teleradyo Facebook at YouTube Channel. Kami po ang inyong kapamilya at kaserbiso sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil sa Spot Report, una ang kaligtasan nyo. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Viber number hotline 0919-278-3000. Kung ano hong mga opinion ninyo sa aming mga pag-uusapan ho ngayong gabi, ipadala nyo lang ho ang inyong mga mensahe dyan ha. Mag-message lang ho kayo sa DZMM Viber line 0919-278-3000. Hindi na ho na patatagalin. Ito na po ang mga balita sa nakalipas na oras.
2: Una ang seguridad mo. Spot Report!
0: Mga kapamilya, wala na sa kustodiya ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. Kinumpirma ito ni Senate President Alan Peter Cayetano sa press briefing sa Senado. Hindi pa naman alam ni Cayetano ang iba pang detalye sa pag-alis ng Senador. Pero binasa ang text message ng asawa ni Senador De La Rosa na nagsabing hindi planado ang pagtakas ng kanyang asawa at ginawa umano ito para sa kaligtasan ng lahat. Sinasabing sinamantala ni Senador De La Rosa ang kaguluhan sa Senado dahil alam nitong hindi papasukin ang institusyon kung siya ay wala rito. Nauna rito, kinumpirma sa media ng isang senador na base sa impormasyon ng Senate Secretariat, lumabas ang Senado si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw. Wala pa namang impormasyon kung sino ang kasama ni De La Rosa at kung saan siya pumunta. Tumanggi namang magkomento ang kampo ng senador sa kinaroroonan ng kliyente. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng public interest lawyer na si Jesus Falsis III na batay sa kanyang source, lumabas din ng Senado si Senator Robin Padilla bandang alas 2:35 ng madaling araw batay sa logout record ng Senado. Ayon sa kanyang impormasyon, pumunta umano si Padilla sa NAIA Terminal 3 at namataan sa VIP area bandang alas 4 ng madaling araw. Wala pa namang record ang Bureau of Immigration na lumabas na ng bansa si Senador De La Rosa.
2: Spot Report!
1: Samantala, posible namang stage o pagpalabas lang ang putukan sa Senado kagabi. Yan ang sentimiento ng ilang taga National Bureau of Investigation. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maiwasang isipin ng mga tauhan ng ahensyang sinadya ang tensyon para makalabas ng Senado si Senator De La Rosa. Ipinaubahan na rin ng NBI sa Department of Justice ang investigasyon sa putukan sa Senado. Kung si dating Senator Antonio Trillanes ang tatanungin, staged o planado raw ang pamaril sa Senado. Sinabi rin sa DZMM ni Trillanes na bagamat nakakabahala ang insidente, posibleng gumawa lang ng senaryo sa Senate President Alan Peter Cayetano at maging si De La Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Para naman sa political scientist na si Professor Clive Arguelles, posibleng diversionary tactic din ang tensyon at putukan sa Senado kagabi para ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Spot Report!
0: Sa ibang balita, patay ang mag-ina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatokpan ng mga kaanak ang mga biktima pero dahil malakas ng apoy, ay natrap na sa bahay ang ginang at dalawang anak na buntis pa ang isa. Ayon po sa kapitan ng barangay, posibleng sa kable ng kuryente nagsimula ang sunog sa residential compound na may 10 bahay at 20 pamilya. Sa Quezon City naman po, ay patay naman ang isang 15 anyos sa lalaki sa sunog sa barangay Paltok. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy na naapula makalipas ang higit isang oras.
2: Spot Report!
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, nadiskubre po ang bangkay ng lalaking nakagapos ang mga kamay at paa sa loob ng septic tank sa Matina, Davao City. Ayon kay sa pulisya, posibleng itinapon lang sa septic tank ang labi ng biktima. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Hindi naman tinukoy ang pagkakilanlan ng lalaki habang patuloy ang investigasyon.
2: Spot Report!
0: Nahigitan pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang goal nito noong nakaraang Abril. Anong goal ito? Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na umaabot sa mahigit 422 billion pesos ang naging tax collection ng ahensya noong Abril o pagtaas ng mahigit 3% na umaabot sa 551 million pesos. Sinabi ni Mendoza na ito'y kahit pa ipinagpaliban ang filing ng 2025 annual income tax kasunod ng kautosan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyan pa ng sapat na panahon ang mga taxpayer upang maihanda ang mga requirement na walang multa. Ayon pa sa BIR Chief na ang pagtaas ay bunsod ng maigting na tax collection sa buong bansa.
1: Aba?
0: Dahil sa malakas na tax collection,
1: Aba?
0: Tiwala si Mendoza na makukuha ng ahensya ang tax collection goal ng taon. Nagpaalaala naman ang BIR na samantalahin ng mga taxpayer ang extension ng annual income tax returns bukas May 15.
2: Spot Report!
1: Naway lahat, partner, nakuhan at nakulektahan ng tax talaga.
0: Basta tuloy-tuloy lang hanggang makuha ang goal.
1: Samantala, sa abiso naman ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang red alert sa Luzon Grid mula kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Nakayalo alert o manipis ang reselbang kuryente mamayang alas 10 hanggang alas 12 ng ating gabi. Paliwanag naman ng NGCP, 28 ang palyadong planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nagpatupad na ng manual load dropping ang Meralco dahil sa red alert ng Luzon Grid. Gayun din ang ilang lugar sa Luzon. At kahapon, ilang lugar sa Metro Manila nakaranas ng 2-3 oras na brownout. Samantala, 7 oras ding naka-red alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang yellow alert naman ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon pa rin sa NGCP, ito ay dahil sa higit 2,300 megawatts lang ang reserbang kuryente.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Mga balita naman sa labas ng himpilan. Tuloy pa rin ang protesta ng ilang grupo sa labas ng Senado. Abay, anong pinaglalaban nila at anong panawagan nila? Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert, take it away!
3: Jeff, Ward, Marlene, wala na si Bato sa Senado pero tuloy pa rin ang pagdaraos ng kilos protesta ng ilang grupo dito sa labas ng gate ng Senado. Pero this time, iba na ang focus ng kanilang panawagan. Kakatapos nga lang ngayong gabi ng rally ng grupong Maisog, dito sa gitnang Senado at ang main focus na ng kanilang panawagan ay tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan kagabi, kasabay ng tensyon at palitan ng putok ng baril sa Senado, ay naitransmit na ng House of Representatives dito sa Senado ang Articles of Impeachment at kanina nga ay pinirmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kumpirmasyon on the part of the Senate na natanggap na nila ang Articles of Impeachment. Panawagan ng grupong maisog na no to impeachment trial at nagbabala na sisingilin nila ang mga senador na papabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina ng mga alas 7 ng gabi ay papayapa ng tinapos ng grupo ang programa na ganilang ginawa dito sa harap ng gitang Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, di ba ikay nandyan na simula nung Lunes, hindi ba? Mm. Nandyan ka na sa Senado?
3: Yes, Jeff.
0: Anong tapos yan nung nagdatingan yung mga nagkikilos protesta, yung mga grupo, hindi ba? Halos sa oras-oras kahapon lalo, hindi ba? E ano sa observation mo, ikukumpara mo ng mga nakarang araw, kamusta ang ambience dyan?
3: Ay ngayon, Jeff, ay mapayapa na ang sitwasyon. Sa buong maghapon ngayon, ay isang grupo lang, kaninang mga alas 4 lang, nagdating itong grupong maisog. After ng 7 p.m., wala ng ibang grupo. So itong grupong maisog lang ang nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw dito sa Senado. Compare natin nung Lunes hanggang kahapon na interval lang kanilang pagkasagawa ng kilos protesta every hour. May dumarating na mga grupo ngayon. So far, isang grupo na lang nagpakita.
1: Pero Bert, hanggang kailan sila mananatili dyan sa labas ng Senado? Kasi wala na nga si Senator
0: wala
1: De La Rosa.
0: Si Senator
1: so dapat, parang wala na dapat silang ipaglaban dyan, di ba?
0: Wala na yung sinusuportan.
3: Ngayon naman, Marlene, dahil nga kahapon nga, di ba, na-transmit na nga yung Articles of Impeachment. Ang kanila ng panawagan, no to impeachment trial.
0: Ayaw nilang maikundin
3: So bago na ngayon ang kanilang panawagan, to impeachment. At kanina nga lang, 7 p.m., tinapos na nila so far. Wala na nga nag-stay out, wala na nga nanatiling mga rallyista dito sa harap ng Senado. So yung mga police, yung barikada ng police kanina na into position, nag-disperse na rin at namamahinga dito sa gilid ng Senate. Sa labas ng Senado.
0: Ano, ilan ang bilang ng PNP? Nagbawas na ba sila? O same pa rin?
3: Ang sabi sa ang timbre sa ating kanina dito sa command post nila ay nasa 1,400 plus.
0: Ganun
3: itong naka-deploy dito sa labas ng Senado. Hindi yung iba daw, parang salitan sila.
0: Rotation.
3: Yung iba ay pinagpapahinga muna. And then after naman, yung ibang grupo naman, yung ibang batch naman ng mga anti-riot police. Yung magbabantay.
0: Kahapon ang pinakamataas na opisyal ay si PNP chief mismo. Ngayon, sinong nakita mo lang dyan? Nag-supervise doon sa mga tropa?
3: So far ngayon, wala tayong namataan ng mga matataas na opisyal ng PNP ang nandito on the ground. Ang nakikita lang natin ay yung nandun sa command post na nagtatali lang sila ng mga crowd estimate. So far, wala namang matataas na opisyal ng PNP ang nagpakita ngayon dito sa labas ng Senado.
0: Alams na. Alams na, Bert. Extra ulit.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon. Ingat.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Kaya naman pala, partner, nga kanina nga as of 5 p.m. kanina, binaba na from full alert status. Heightened alert na lang
0: na.
1: Yung pinapatupad ng PNP dyan sa area dahil nga nabawasan na rin itong mga radista
0: na
1: nananatili dyan sa lugar, partner.
0: Yan ang nga sinasabi na.

0: Sa pagkawala ni Senator
1: hindi
0: De La
1: naman.
0: Rosa.
1: Pag-alis, pag
0: ah,
1: kasi sabi,
0: pag-alis.
1: Ang
0: Hindi
1: sinasabi nga kasi
0: bigla.
1: ng Senado ni Senate President at ni Sergeant at Arms, Police Major, retired Police Major General Mau Aplasca, eh wala namang warrant, hindi naman siya under arrest. Kumbaga, ang paliwanag nila partner, sabi ni ano to, ni Senate President, kayo media, ba may war ano kayo, merong humahabol sa inyo, gusto niyo magpa ano dito, eh may warrant daw po ako, yun ang example kanina, pagkaintindi ko sa press ko niya, may warrant daw po ako, dito po muna ako sa Senado, dito ako magpapa safekeep, parang ganoon, ano, di kukup-kupin kita. Eh, tapos tatanungin daw ni si SP, ni Senator Alan Quezon. O, nasan ang warrant? Pag wala daw maipakita naman, oh, di thank you. Ngayon, kusang loob yun. Pwede ka na umalis.
0: Eh,
1: wala
0: di ba may pinakita namang warrant, partner? Alam mo, partner, kasi ang mahirap
1: hindi
0: dito,
1: nga
0: partner,
1: nila kino-honor yung ICC warrant.
0: Yun nga, partner,
1: local
0: kasi
1: court
0: ang mahirap
1: argument
0: dito sa
1: nila.
0: Pilipinas. Iba-iba kasi ng interpretasyon.
1: Yan.
0: May mga nagsasabi na hindi na kailangan dumaan sa local court. May mga nagsasabi na kailangan pa
1: local
0: ng Interpol.
1: Court, na.
0: May iba pa nagsasabi na kailangan pa dumaan sa mga ganitong proseso.
1: Mm-mm.
0: Ang yun yung mahirap, eh, kaya hindi mo mawari at hindi at naiintindihan mo rin yung taong bayan,
1: nila,
0: partner. Ba't sila nagagalit ngayon? Kasi ang dami-daming interpretasyon,
1: dami.
0: Hindi alam kung alin ang susundin. Kanina nga itumaas ang boses ni SP.
1: Kasi under attack
0: SP
1: nga, sinasabi.
0: Oo, kasi parang lumalabas kasi. At ang mga nagiging ugong-ugong at haka-haka sa social media, parang nagkaroon ng stage or gawa-gawa itong nangyari dyan sa Senado.
1: Eh, sabi nga
0: kaya tumaas ang boses niya. Hindi ko natin masisisi ang taong bayan.
1: Tanungin.
0: Kaya nang isipin.
1: Eh, ako nang isa lang naman hong sa akin. Under attack. Pero ang nauna ay inamin mismo ni General Aplasca sa isang panayang. Paano naging under attack kung nauna kang mag-warning shot?
0: Yeah.
1: Ang dami-daming tao doon. Yun ang ano doon, di ba? Eh, sabi naman ni NBI Director, walang NBI sa Senate. Technically, tama, partner, na kasi GSIS building yon.
0: Correct.
1: Technically.
0: Nasa labas pa sila ng premises ng Senado.
1: Nasa sila.
0: Oo.
1: So, ang malaking tanong, kailan ilalabas ang CCTV?
0: Yeah.
1: Yun, yun eh.
0: Correct.
1: Yun yung sinasabi. Dahil, wag na natin i-detalye, partner, yung kumakalat din, kasi nga, syempre, may mga nag-upload na yun.
0: Oh.
1: It has to be verified, pero may mga kumakalat nga, di ba, na yung about sa CCTV. Alam nyo na ho yun, dahil viral eh, di ba? Hindi na ho namin sasabihin. Ang isa ko pang tanong, partner, eh, bakit naman 27 times yun? Yung putukan.
0: Ang
1: dami naman masyado.
0: Oo nga.
1: Tapos ang isa pang sinasabi ni OSAA, ni General Aplasca, this time around ay walang coordination sa kanilang NBI. Unlike,
0: why is that?
1: Unlike nung May 11.
0: Yung first time.
1: First time alam nila yung nagkahabulan. Oo. Yung may datapa.
0: Correct. Actually, totoo yung partner.
1: May coordination.
0: Questionable na bakit walang coordination. Bakit kailangan mag-drill? Kung totoo man na mga nakasuot ng NBI uniform yung mga individual na nakitang nagdi-drill, bakit nila kailangan palihim o papuslet yung kanilang pagpasok sa Senado? Eh kung valid naman.
1: May 72 hours pa naman na. Anyway, tapos eh ang sinasabi pa base sa mga ulat, partner, sa isang panayam din eh sinabi na 2:20 AM ay magkasama pa sila ni Senator Bato.
0: Yeah.
1: Sinasabi. Kaya sana kung makapanayam natin si ano eh no, si General Aplasca. Pero napakinggan ko lang doon sa mga interview, partner, na interview rin natin sa TV Patrol. So ayun, partner. Eh ganyan po talaga. Basta isa lang ho ang sabi nga
0: naman
1: ang
0: ganyan
1: sabi
0: po
1: nga
0: talaga,
1: ni
0: partner.
1: Sabi nga ni ano ni Senator Cayetano ayusin muna daw ng NBI vice versa. Kanina ano sila, partner, he said she said sila lahat.
0: Yeah, totoo. At saka kanina napanood ko rin yung briefing doon sa PCO, partner.
1: Ano, yun nga.
0: Na,
1: he said, she said sila.
0: Siguro kailangan pa talaga natin bigyan ng pagkakataon at panahon na ang NBI at ang PNP para magsagawa
1: ang
0: ng
1: tanong,
0: malalimang investigasyon.
1: Hanggang kailan, partner? Kasi nung sumiklab pa lang yung gulo, yung, di ba, yung commotion, yung palitan ng putok ng baril, ang dami ng tanong ng taong bayan, partner,
0: correct,
1: hindi agad na sasagot eh. Kaya nagkukos ng panic. Tapos ang isa pang problema, partner, ha, meron talaga mga fake news peddler, hindi ba?
0: Alam mo na
1: meron daw casualty, merong namatay, pambihira alam naman mo, kayo, nag-cause kayo ng panic.
0: Ang pinaka-nakakaloka partner na fake news na nabasa ko ay, ang

0: kando si Senator Bato.
1: Dami, no?
0: Natanatamaan sa leeg at duguan.
1: Alam
0: yun
1: mo, partner, ito ang problema. First hand ho, mga kababayan, ay nakita ho ng inyong lingkod ang epekto ho ng fake news, ha? Yung talagang hindi nabiberipika na balita, partner. Yeah. Nag-react doon sa ground, nagkagulo kami doon sa ground kasi ako yung naka-assign doon sa... May kwento ko lang ho, ha? Ako naka-assign doon sa labas ng Senado. Right after, partner, na mabalita ang may komisyon, may barilan. Siyempre, very vague yung information. Di ba? Hindi mo alam, walang detalye. So, nakarating doon sa mga supporter ng ni Senador De La Rosa, partner. Nagkainitan doon halos.
0: Kaya sila nag...
1: kasi violent. Nabalitaan eh. Alam mo, siyempre, may access ka na ngayon. Mababalitaan mo ka agad. Yan ang sinasabi ho natin. Ha, kaya mag-iingat ho tayo sa mga ipopost natin. First hand, nakita ko epekto ng fake news, yung hindi verifikadong balita.
0: Alam mo, partner, sa mga ganito panahon talaga napapatunayan na,
1: diba?
0: Na ang kahalagahan ng journalism. Ang kahalagahan ng mga mamahayag. Yeah. Dahil, biruin mo, partner, ang dami nang naka-livestream kahapon. Ang dami. Ang dami nang on the spot, nire-report ko ano yung kanilang nararanasan, nakikita.
1: Hindi na tayo natuto.
0: But,
1: diba?
0: Mayroon pa rin po mga fake news ang naglipa na.
1: Alam mo naman yan.
0: At marami pa rin po mga kababayan natin ang naniniwala sa mga fake news, na bibiktima ng mga fake news. Kaya siguro paalala din sa ating mga kababayan, sa ating mga netizens, na maging maingat. Same time, maging mapagmatiyag. Huwag basta-basta maniniwala. Mm-hmm. May mga tao na po, may mga reporter na po on the ground.
1: Dami namin doon dami na ho doon.
0: First hand experience, nararanasan kung ano yung kaganapan sa ground. Huwag na ho kayong maniwala sa fake news, diba?
1: Ayan, kukuhuli tayo ng update ho dyan sa nangyari nga ho dyan. May makakausap po tayo sa side ng PNP. Pero bago kami magbigay dan sa ilang paalala, attendance check muna. Tita Nona Damian, nandito na sa ating live stream, partner. Si Aya Engine, si Agnes Reca, si Tita Lina ho, si Mercy G, si Fayez, si Sergeant Putik, of course. Si Banong, si Minigail 014,
0: aba
1: Arno Balobao, si at Enlim -WS9781 at si Architect Marvin Reyabad, partner, tsaka si Teacher One, si Lee Dong Wookie, yan pa, nandito na rin, partner.
0: Si JEM watching sa atin, si Paz Diaz, 2008, nanonood. Si Madam Tina Verinia, watching sa atin,
1: yan.
0: Partner, online. And of course, andyan din si Ronald Pumarin at San Nicolan Butterfly.
1: Ayan na, tutok lang ho kayo dito sa programa, ha. Hanggang alas 9 tayo, magbabalik pa po ang spot report, makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:32.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Na minamalat ngayong araw, naubusan na ng boses. Anyway, partner, nasa linya na natin si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Ay kuha tayo ng update doon sa Senate Grounds. Bagamat yeah, nai-report na ng ating kasamang si Bert Dizon. Eh, alamin natin sa PNP side o sa NCRPO side. Magandang gabi po, Major Azilo, Jeff Caparas po, and Marlene Padiernos.
3: Good evening po, Sir Jeff and Ma'am Marlene.
1: Mm-hmm. Ma'am, kanina po sabi po ng aming reporter na si Bert Dizon ay nasa 1,400 pa rin ho ang nakadeploy sa labas ho ng Senate. Ito ho ba'y nabawasan na? Ay, kasi wala na hong halos sa bilang daw ho ng mga nagrarally. Eh.
2: Mm.
3: Yes, opo, nabawasan na. Ngayon, nag-accounting tayo kung ilan yung naiwan kasi nag-pull out na yung iba nating tropa dito sa Senate since opo, nagbaba na kami ng alert level. Naka-heightened alert na lamang ang NCRPO as mm-hmm, well as yung ibang units ng PNP. So, kukunti na lamang yung nandun na tropa natin sa Senate, yung mga naka-reserve na lamang para i-secure yung ating yung vicinity ng Senate in case na magkaroon pa ng mga rallies sa mga susunod na oras or bukas.
1: Mm-hmm. Ma'am, kahapon no, sabi ho ni Ardi, siyempre di ho natin inaasahan na makakaalis ng Senado si Senador Bato. E natanong nga po si Ardi Abirin kahapon na paano ho ito? Hanggat nandyan ho ba si Senator Bato ay mananatili ang mga pulis? Ang sabi po ni Ardi ay oo, hanggat nandun si Senator De La Rosa ay isesecure yung Senate. E paano ho ito, ma'am? Wala na.
3: Kaya po actually hindi lang naman po yun siguro yung reason kaya kami mm-hmm, nandun
1: apo,
3: para na rin dun sa mga ano, syempre yung mga ralista natin, yung mga protesters natin na dumagsa. So yun po yung isa sa mga reason kung bakit mas dumami yung ating mga CDM contingents at yung personnel natin na nagbabantay. But since maayos naman na yung naging pag-uusap, tapos na yung ginagawang investigasyon, nakapag-file na rin tayo ng case against mm-hmm, dun sa ating nahuling suspect. So, nagbaba na ng alert level kung kaya kukunti na rin lang or limited na lang yung mga taong nandyan sa ano sa Senate para i-secure yung premises.
2: Major, kahapon, kasunod nung pag-alingaw-ngaw nung sunod-sunod na putok ng barel, ay nagkaroon din na komosyon dyan sa labas sa Senado. Yung mga realista, sinubukang sirain or buwagin yung mga barikada ng mga pulis.
1: Tsaka yung ano, partner, sorry to cut you. Tsaka ma'am, yung nambato nung, yung nambasa nung sasakyan ni Senator Soto, tsaka yung nang-alog nung sasakyan ni Senator Tulfo. Kamusta ho ma'am? Tinutugis buho itong mga ito?
3: Sa ngayon po, ongoing din yung ginagawang investigation ng SPD regarding dun sa naging statement ni Senator Soto and Senator Tulfo dun sa ginawa sa kanila mga sasakyan. So kasama po yan sa ginagawang investigasyon ng SPD patungkol po dyan para malaman po natin kung sino yung mga nangharas kumbaga sa paglabas po ng ating mga senador.
2: Pero Major, sabi sa statement nga, una na sinabi ni PNP Chief Nartates na maximum tolerance, mananatili, pero pag may nagkaroon ng paglabag, hindi makakalusot sa batas. Definitely may mga makakasuhan ho ba na mga realista po na mapapatunayan sangkot dyan sa panggugulo sa bahagi ng Senado?
3: Magdidepende po yan kung yung investigasyon po natin ay magtuturo na meron sila mga kasalanan. So, mangyayari po yung magkakaroon kami ng pagfa-file ng kaso against them for harassment.
1: Kasi grabe ho ma'am eh. Nung simula ho ma'am, nakita ko nga ho doon mismo, pinapababa pa nila nung umpisa. Imagine mga senador ito ha.
2: Hangay.
1: Mga senador. Tapos yung binato, may binato pa atang mineral water sila eh. Anyway ma'am, nabanggit nyo ho na nasampahan na ho ng kaso ho. Ito hong, ito ba yung alleged gunman? O siya ho talaga yung namutok? Siya ba ito? Yung sinasabi nyo nasampahan ng kaso?
3: Yes po, siya po yung sinampahan ng kaso sa Pasay City Prosecutor's Office. So na-inquest na po siya kaninang 6 PM.
1: Okay. At sa'yo ma'am yung sinasabi na ano kasamahan ho ng NBI?
2: Driver?
3: Siya po yung NBI driver, yun po yung ating aresto at sinampahan ng kaso.
2: Ma'am, pa natin na kumpirma na kabilang siya sa shooters na nangyari sa loob ng Senado.
3: So nakadepende po tayo siguro doon sa mga witness, ganun din po doon sa magiging resulta ng parafin at saka yung ginawang ginawang investigasyon po ng ating Pasay City Police Station, ganun din po dun sa nakuha mga ebidensya po ng forensic po natin na nagpunta din po dun sa location.
2: May nakuha ba rin sa kanya, Major?
3: Wala pong nakuha, maliban. Pero po may iba pong na mga na-recover sa kanya, galing gaya ng mga bala, ng 9mm, ng
1: 556,
3: pang long magazine.
1: 556
3: yes,
1: ata.
3: Long magazine, ganun din po yung mga ano, yung iba pa niyang mga gamit na nagpapakita ng kanyang, kumbaga yung kinabibilangan niya na organisasyon.
1: Yung NBI, ma'am, ano? So, kumbaga parang meron yatang anong jacket? O yung jacket NBI. Yata yung na-recover, eh, tsaka polo shirt. Eh.
3: Oo. Yes po.
1: Pero ma'am, sa amin, maipakita ba siyang ID na siya ay NBI talaga?
2: Kasi itinatanggi siya ng NBI, ma'am.
1: Dinidisown siya eh.
3: Wala po kaming nakuhang ID mula sa kanya, pero may bukod po dun sa jacket, sa polo shirt, at saka po yung badge po, may nakuha po tayong badge mula sa kanya.
2: Naku. Pwede ba yun, ma'am?
1: May badge siya.
2: May badge, pero walang ID. Liba na lang kung nagpapanggap.
1: May number ba yun? May number din ba yung badge nila, ma'am, para sa PNP?
3: Hindi ko lamang po alam kung may kagaya ng sa PNP na nagmamatch yung kanyang badge number dun po sa ano sa... sa kung sinong personal po
1: yun. Okay. Ma'am, sabi nyo kaanyo, nakasuhan ho itong tao na ito. Kanina ho, ang nakapakinggan ko yung panayam kay OSAA, kay Retired General, Major General Aplasca. Ang sabi niya, nung pumunta na yung PNP, nung nag-interfere na ho ba ang proper term? Sorry po, for lack of a better term. Yun nga ho, nahuli siya. Can you, may detalye ho kayo para ma-describe nyo sa amin yung circumstance nung pagkaka-aresto ho dito sa kanya?
3: Wala po, actually wala po kaming ano, hindi po siya nakasama doon sa report na ibinigay sa atin na natanggap natin mula sa Pasay City Police Station. So, malamang po doon po yun doon sa laysay at sa inquest form po doon po naka-indicate po yun.
1: Kung papaano, no? Kasi pero ma'am, alam niyo kung sino ang kagaya ho ng mga police ano natin, ma'am, mga spot report natin na minsan nahuhuli muna ng barangay bago i-turn over security guard. Dito ho, sino ho ang unang naka-aresto doon sa nagpakilalang NBI?
3: Wala po nabanggit kung sino yung arresting officers, kung nanggaling po sa PNP or nga nanggaling po dito sa ano.
1: Kasi kung sa mga tinurn over
3: po ng Benny.
1: Baka mamaya kasi ma'am tinurn over di ba? May mga ganong circumstance. Go ahead, partner.
2: Pero initially ma'am, meron ba siyang naging bahagi ba na sa lesay niya na posible makapagturo doon sa mga kasamahan niya nung naganap yung insidente?
1: Oo.
3: Patungkol po doon sa kanyang salaysay, yan po yung inaalam namin kung nagbigay po ba siya ng kanyang sworn statement.
1: Mm-mm.
3: Pero sa latest info po namin is wala pa po kaming nakukuha mula sa kanya kung nakapag-provide po siya ng kanyang sworn statement.
1: Ma'am, igaya ho ng nakagawian natin, ma'am. Ano hong guidance ho ng pamunuan ng NCRP ho, ma'am, doon sa mga tao ho natin na nandyan pa rin sa Senado? Go ahead.
3: Doon po sa ating mga personnel, syempre doon sa mga naiwan na nandyan na nagbabantay pa rin sa premises ng ating Senate, ang pinapairal pa rin po natin, syempre, ang palaging sinasabi ng ating regional director at ng ating chief PNP, pairalin ng maximum tolerance, ang paggalang sa karapatan ng pantao. At syempre, lalo pa ngayon na medyo mainit, yung pagiging chill lamang po, wag nating pairalin yung init ng ulo natin. Kasi marami ang napapahamak pag inuuna ang init ng ulo. Kumbaga, kung sakali man nagkakaroon na nagkakainita na, ay huminga muna ng malalim, mag-isip at magbilang bago magsalita para hindi po natin, kumbaga hindi na natin pagsisisihan kung ano man yung gagawin natin at sasabihin natin.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, at tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Salamat.
3: Maraming salamat po.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nakakuha ko ng kopya, partner, yung mga final, RA 10591, o yung possession of firearms, partner, yung comprehensive law on firearms and ammunition, alarm and scandal, tapos tumults and her disturbances of public order, Article 153, resistance and disobedience to a person in authority or his age. Aba, hindi sabihin na nag-resist, base sa mga kinaso, ha?
2: Nanlaban.
1: Bagamat wala pa tayong masyadong konkretong detalye, Tapos eh, disturbance on or, of proceedings. Badi, naka-istorbo nga. Di ba sabi ni Senator Cayetano, meron silang caucus. Nag-meeting sila. Tapos eh, trespass to property and violation of Senate security tsaka direct assault.
2: Patong-patong.
1: Eh, basi kung pagbabasihan ho natin itong mga naisampang reklamo sa kanya, ay patong-patong nga ito, partner. Tsaka, aba, ito, yung resistance. Aba, hindi ibig sabihin.
2: Hanlaban.
1: Ibig
2: sabihin,
1: pumalag,
2: hindi
1: pumalag.
2: Lang siya basta-basta na aresto, kundi sinubukan tumakas o sinubukan pumalag.
1: Sana sa mga susunod na araw, makakuha tayo ng detalye, partner. Diba? Kasi hindi natin alam paano siya na-aresto, sino umaresto.
2: Tama.
1: Kasi di ba nga sa experience natin, minsan barangay ang humuhuli. O kaya minsan bystander, tapos ito yung
2: turnover security. Tapos nagkakaroon ng coordination.
1: Nagkakaroon ng coordination, tsaka nila ilalak. Sana makakuha pa ho tayo ng mga detalye sa mga susunod na araw. E dyan lamang po kayo ha. Sinisignalan na tayo ni Don. Meron pang parang time out na ganun eh. Sasabihin natin. Dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po sa Spot Report. Makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:45.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga,
5: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Ay, nandyan na si ano? Aha na, wala pa. Anyway, partner, ito ho yung timeline eh. Oh. Ito, partner, ha? Yung nangyari ho dyan sa Senado. Eh, 351, ayun, meron ng partner eh. Oh. Nang May 13, meron ng tension doon eh, di ba? Mm. Ayun, yung nagkasagutan nga pala si, ano, si Senador Robin Padilla. Oo, yun nga pala nangyari pa doon, di ba? Tapos eh, nung 350 May 13, dami nga nangyari, partner. Eh. Teka, simulan natin dun sa ano, ha? 523, partner. Ayun, ito yung naka Facebook live si Senator De La Rosa, 'di ba? Yeah. Nagtatawag siya diyan eh, 'di ba? Para nanghihikayat siya.
2: Correct.
1: Sabi niya, mag-prayer ano tayo dito.
2: Vigil.
1: Prayer vigil tayo dito. 'Yun ang sabi niya. 523
2: pala. Ang tanda ko sa sinabi niya noon, 'wag niyo hayaang mag-isa pang Pilipino.
1: Oo.
2: Ang ipadala sa The Hague.
1: Oo. Pero nung araw, kahapon din, ang daming nagkomenta pa siya, 'di ba?
2: Oo.
1: Maga.
2: PMA sa PMA naman
1: niya, pa siya.
2: PMA him.
1: Oo. Tapos sa 614, ayun, oh, may resolution ng SC, 'yun na for the judicial protection. Ayun ang sinasabi part. Dito yata medyo nagkaano eh, no? Nagkaroon ng kaunting trigger o confusion.
2: Trigger. Kasi para ang hinihintay kasi ng kapo ni Senator De La Rosa, maglalabas ng TRO ang Supreme Court, but hindi naglabas ng TRO. Instead, pinahiningan ng komento ibang mga opisyal.
1: Yun. Diba? Tapos eh, nung yun nga, 614, sa pagkakatanda ko, yun ay nakipagpulong si retired General Aplasca sa mga matataas sa official ng NCRPO, partner. Ganun ang nangyari doon eh. Tapos nung 705, nakabalik na siya sa second floor ngayon.
2: Okay.
1: Ayun. At sabi niya, they are gonna arrest somebody. Yun. Doon na
2: naman. Yung i-clear. Yun na nagkagulo. I-clear niya yung second floor.
1: Tapos eh, 708, nagkaroon na naman ng total lockdown. Yun ang nangyari pala. No? Tapos eh, 730 pala yun nangyari. Di ba? Yung mga reporter naman ay nag-iintay nga ng kumbaga kumpirmasyon kay sa Senate mismo, yun ang sinasabi. Ayun oh, teka muna ito partner para mas malinaw natin yung mga pangyayari nga sinasabi natin. E nasa linya natin si retired Major General Mau Aplasca, ang Sergeant at Arms ng Senate of the Philippines. Magandang gabi po, General Jeff Caparas po at Marlene, welcome po sa program.
3: Jeff, magandang gabi at magandang gabi din kay Mama Marley.
1: Oh, sir. Ayun, sir. Medyo sorry ho, sir. Medyo konti na lang ho ang oras, sir. Ito ho, sir. Sino ho, sir, ang una talaga ho nagpaputok ng baril, sir?
2: Ano talaga nangyari?
3: Ako po talaga ang una nagpaputok ng baril dahil nag-warning shot po kami. So, ipaliwanag ko lang ng konti yung aming procedure, di ba?
1: Mm-mm.
3: Nung nakita namin na may mga armadong tao doon sa inside na ng property ng Senate, nagpaalam po ako kay Senate President na i-check po. So nag-organize po kami ng tactical team under my command. Mm-hmm. At pinuntahan po namin, growing up, na-confirm po namin, nakita po namin na may mga armadong tao.
2: Mm-hmm.
3: Medyo madilim po. At based on our procedure, nagbigay po kami ng verbal challenge sa kanilang identity. So, nagpakilala naman sila na NBI. Pero nakita namin na may mga baril, kaya nagbigay po kami ng order na kung pwedeng ibaba nila yung kanilang mga baril.
1: Mm-hmm.
3: Pero sa halip na ibaba nila yung mga baril, na itinaas po nila, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Ito po ay according din sa aming operational procedure.
2: Mm-hmm.
3: Pero nagulat po kami na pinaputokan din po kami pabalik, kaya napa-atras kami ng kaunti at from then on nagkaroon po ng exchange of gunfire between yung allegedly during that time NBI agent at saka mga USA personnel.
1: Oh, General, mayroon hong CCTV ho ba ron sa lugar na iyon, no, na may audio?
3: Meron pong mga CCTV daw, in fact, na nasa custody na ng mga investigating team from the CIDG, NCRPO, at saka Pasay. Pasay Police.
1: So, makikita ho dun sa video yung sinasabi nyo sa amin ngayon na kayo po ang
2: verbal challenge,
1: kayo ho unang nagpaputok. Tama po.
3: Yung sa verbal challenge po, hindi po makita. Makita lang po kasi nakatutok sa labas. Makita po na pumuputok po yung mga na-challenge namin ng mga allegedly NBI agents.
2: Okay. Mm. General, nung time po na yan, wala ho ba talagang coordination na NBI sa inyo? Kaya bakit parang ang nangyari? Kasi parang nagkagulatan kayo na nakita kayo doon sa ground.
3: Oh, ito po is very unusual, di ba? Lagi naman pumupunta ang mga NBI sa Senado. Simula po nung may mga blue ribbon, di ba? Maraming nako-contempt. Mm-hmm. Nag-uusap po kami lagi. In fact, nung Monday, nung nagpunta sila dito nung Monday, nag-coordinate din sila sa dating Sergeant at Arms. Pero surprisingly, nitong kahapon na punta nila, ay hindi naman sila nagsabi o nag-coordinate man lang sa amin na pupunta sila dito sa area namin.
1: Mm-hmm. General, di ba ho, siyempre matagal din ho kayo sa serbisyo, di ba? Pero sir, di ba meron din mga operation talaga minsan na wala hong coordination, tapos kapag halimbawa nakuha na yung subject, tsaka lang ho, di ba, sasabihin, di ba nangyayari ho yun, sa salita nga ho natin sa ground, ay para hindi ho masunog, di ba po?
3: Iba po itong situation dito, Jeff, dahil Senado kami. Senado itong pupunta nila. Hindi naman ito area ng mga kriminal na hindi nila alam kung anong mangyayari.
1: Mm-hmm.
3: Eh kami po, kung may proper coordination, may proper authority sila from any judicial, local judicial authority or order, respetuhin naman. Nasabi na po ito ng aming Senate President.
1: Oo. So sir, ano po ang, sir, kasi na-mention nyo po na ang NBI dati nakikipag-coordinate naman nung yung nagkahabulan, no? Nakipag-coordinate sila. And this time around ho, na very unusual. Ano ho ang, kumbaga, nararamdaman nyo naman kay Attorney Matibag na hindi ho sila nakipag-coordinate yung mga bata?
3: Alam mo, medyo nararamdaman lang ako dahil kaibigan ko naman si Director Matibag. Meron po kaming direct line, meron po akong number, meron po siyang number sa akin.
1: Oo.
3: In fact, noong last week lang, nagpunta po ako sa kanilang sa kanilang opisina at nag-usap naman kami. Pero wala namang nababanggit. Dahil hindi pa naman din ako sergeant at arms ng Senate during that time. But I'm expecting na kung pupunta sila rito, dapat mag-gawa naman sila ng proper coordination.
1: Okay. General, kung sa limbawa ho, nag-coordinate ho sila sa inyo, what could have happened differently, ika nga po, General, kung nakipag-coordinate lang sila?
3: Kung nakipag-coordinate po sila, alamin namin kung ano ang kanilang pakay. Ngayon, kung papayag naman ng aming mga senador doon sa kanilang gustong gawin dito, kung magkaroon na sila ng permiso sa ating Senate President, tutulungan po namin sila.
1: Okay. So kung nakipag-coordinate ho, hindi ho aalis si Senator ba to? Ganun ho ba ang tingin yung magiging senaryo?
3: Paano po, Jeff? Pakiulit lang.
1: Kung nakipag-coordinate ho sila, General, hindi ho aalis si Senator Bato. Kasi yun ang sabi nung nung asawa ni Senator Bato na tinext niya kay SP Cayetano na para wala ng gulo.
3: Hindi ko po masyado na alaman yun. Wala akong masyadong information sa sinasabi mo yan.
1: Opo.
3: Pero sa akin pong pagkakalam, sa aking pakiramdam kay Senator Bato, dahil every now and then, binibisita ko po si Senator Bato sa kanyang opisina.
1: Mm-hmm.
3: As part of my duty para kumustahin siya being a senator under our protective custody. Noong pagkatapos mo ng mga series of incident dito sa na parang nararamdaman ko po na nawawala na ang tiwala si Senator Bato na safe pa ba siya dito sa loob ng Senado?
2: Opo. Mm. General, I understand after ng incident, nagkaroon ng sweeping inisa-isa yung kada floor.
1: Mm-hmm.
2: At doon sa sweeping na yon, walang naaresto. May naaresto man isa lang, yung driver na napakilalang NBI. Ano ang basa po ninyo dito?
3: Nagtataka po ako din. May mga insinuation po sila na ito daw in-stage namin na mangyari. Unang-una po, ang tanong namin kung hindi po nagpunta ang NBI dito na walang permiso, wala naman pong kaguluhan na mangyayari.
1: Yun nga, Jen. So kung nagsabi ho sila, hindi ho yun magiging dahilan para umalis ho si Senator Bato sa inyong custody.
3: Hindi ko po masabi. It's only Senator Bato who can tell us bakit siya umalis dito.
1: Mm-hmm. General, meron ho ba kayong idea na kung may request ho si Senator Bato, kung pwede ho siyang sa PNP custody naman?
3: Yun po, nasabi ko kanina sa mga media yan. Dahil noon pong dumating si Secretary John Vic Remulla at si Chief PNP, nagkaroon ng pagkakataon na mag-uusap sila Senator Bato at nandun din naman po ako si lahat ng marami mga general, si General Abirin.
1: Opo.
3: At narinig ko po sa usapan na nag-offer si Senator Bato na kay Chief PNP na baka kung pwede doon na lang siya i-custody sa Camp Crame. Siguro feeling niya being a former Chief PNP mas secure doon sa Camp Crame.
1: At at least alam ang location niya po, ano?
3: Oh, kaya lang medyo nag-aalanganin siguro si Senator Bato nung ang sagot ni Chief PNP pwede naman siguro sir doon lang sa custodial facility, pero parang pabiro naman medyo natawa nga kami lahat.
1: Bakit sir, saan ba ang kung sa Crame sana siya, ano ang anong request ni Senator Bato, saan?
3: Hindi ko masyado ano, pero
1: opo.
3: Baka ini-expect ni Senator Bato na kung pwede siyang bigyan ng isang kwarto siguro sa doon sa White House.
1: Oo.
3: Pero ang nasabi po, naalala ko, nasabi ni General Natates na pag-aralan po namin, sir, pwede naman siguro yung isang floor ng condo namin doon na baka pwede namin ipahiram.
1: Pero as far as your concern, sir, hindi ho natuloy pa. Ano?
3: Parang hindi naman nagkaroon ng final na usapan.
1: Mm-hmm.
3: Pero bago po sila maghiwa-hiwalay, narinig ko rin po na mag-aralan ng PNP yung offer ni Senator Bato.
1: Sir, after po nga nitong mga gulo na ito, kayo po sa part ng Senate, meron ho ba kayong hahabulin na for liability?
3: Kami po, nag-file po kami kanina na kaso laban doon sa nahuli namin na NBI operative.
1: So kayo ang nakahuli, tapos sinurn over niyo po sa Pasay?
3: Actually, hindi po kami ang nakahuli talaga dahil pagkatapos po ng kaguluhan, nag-request naman po kami ng tulong sa PNP through General Natates. Nung dumating naman ang mga operatives ng PNP, sila na po ang nagtuloy-tuloy na mag-clearing dito sa area ng Senate at saka sa area ng GSIS. At yun na nga, during the course of the clearing operations, nahuli po nila itong tao na ito. Na later on, nalaman ng mga PNP personnel na miyembro ng NBI.
2: General, balikan ko lang yung tanong ko kanina. Sabi po ninyo, may nakita kayong mga armadong grupo na nagpakalalang NBI. Mga ilan ko yung inyong naalalang nakita ninyo? At the same time, itinatanggi kasi ito ng mga tauhan ng pamunaan ng NBI. So ano ho yung nakikita ko ninyo? Ano po yung basa po ninyo dito? Tunay kaya mga taga-NBI sila o baka nagpapanggap? Ano ho ang nakikita ninyo?
3: Ako po, isa po ako sa nakakita talaga, no? Mga dalawa hanggang tatlong tao. Hindi ko masyado sigurado dahil medyo madilim ng konti.
2: Mm-hmm.
3: Pero based on ang aming operational procedure, nagkaroon po kami, naggawa po kami ng verbal challenge sa kanila para ma-determine namin yung kanilang mga identity.
2: Mm-hmm.
3: At saka ma-determine namin kung ano bang purpose nila.
2: Oh,
3: ngayon, yes. After the verbal challenge, nakita namin na mayroon po sila mga baril. So, pinakiusapan po namin sila na ibaba yung mga baril. Kaya lang, sa halip na ibaba ang mga baril, itinaas po nila kanilang mga baril at nag-ano po sila sa tactical position. Kaya nagpapatok po kami ng warning shot.
2: Itong mga nakita ninyo, General, hiwalay pa to doon sa grupo na nagdi-drill sa isang kwarto na konektado sa Senado.
3: Actually, marami pong area na may mga sightings kami ng mga armed individual. So, isa lang po ito. Ito yung una naming napuntahan. Isa pa lang. Mm-hmm. Tapos, meron sa ground floor na nagdi-drillig. Sa ibang floor, third floor, fifth floor, at saka sa mga sixth floor, meron din kami mga nakikita. So, kung natapos sana kami na wala kami makita, pupunta rin kami dun sa mga ibang area sana. Pero nagkaroon na ng putukan kaya hindi na namin napuntahan yung mga ibang area.
2: Oh, I understand, sir. May investigasyon ang NBI at ang PNP. Pero sa part ng USAHA, magkakaroon po ba kayo ng sariling investigasyon para matukoy paano nakapasok itong mga intruders na ito doon sa lugar?
1: Quote-unquote, intruders.
3: Agreement po ni Senate President at saka ni Secretary John Vic Remulla po ay magkaroon po ng joint Senate at saka DIIG investigation.
1: Yan.
3: At kami naman po, we have fully cooperated with the conduct of the investigation. Binigay po namin lahat ng mga dokumento, yung mga statement ng aming mga tao, yung mga barel will be subjected to
1: lahat.
3: ballistics examination na lato para to show to them and to the NBI na kami po, wala po kaming masamang intention doon sa pangyayari. In fact, kung hindi po dumating ang mga NBI dito, wala namang siguro mangyaring kaguluhan.
1: Yun. General, if you don't mind me asking lang po, sir, kasi sa mga reports po, nagkakaroon ng confusion. Balik lang po sa PMA, doon sa academy po. No? Sir, kayo po ay magkaklase ba? Kasi I understand kayo ay 87 at si General Bato ay 86. Eh. Tama ho ba?
3: Tama po, pero originally po, ako po ay member ng class 86 hanggang third year kami ni General Bato sa PMA.
1: Opo.
3: In fact, dadagdagan po ko na kami po ay magkababayan po. Galing po ako sa kaming dalawa sa Davao region.
1: So ano po ang, if you don't mind me asking po, General, ano pong nangyari? Ba't po kayo nang hindi sabay nag-graduate?
3: Nagkaroon po ako ng konting disciplinary punishment.
1: Okay.
3: Kaya na delay po ako ng 1 year. Nagkaroon po ako ng suspension ng 1 year.
1: Nasuspend po pala kayo. Sir, sorry lang po ulit. Totodo ko na. Okay lang hubang tanungin, sir, kung ano po ang dahilan po noon?
3: Hello.
1: Jeff? Sir, okay lang po ba, sir, tanungin kung ano po yung dahilan ng disciplinary action na yon, sir? Coming from yun na po, para malinawan
3: na po. Ako po ay na-involve sa isang hazing incident.
1: Ayun. Alright, sir. Sir, marami pa sana kaming dapat itanong pero wala na po kaming oras. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major General, retired Police Major General Mau Aplasca, ang Senate Sergeant at Arms. Ingat po, sir. Ingat po kayo palagi.
2: Thank you po, General.
1: Thank you, sir.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ayun po ha, wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Oh, overtime na kami. Sorry, Mami Jai, Mami Papa.
2: Nag-pressure ako.
1: Sorry. Maraming salamat po sa inyo oras. Sa tumutok ha, ingat po kayo. Saan man kayo naroon, kapamilya. Ito po ang Spot Report. Bukas po ulit.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: 7 minuto makalipas ang 9 ng gabi.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paanda. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga. Sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Peace.
1: Ito na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
2: Like news muna tayo ngayon kasi naku, mukhang mabibigat ang mga kinakarap ng bansa. Kaya nandito na ang mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: At sigurado walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ayun, ako po ang inyong ever lovable. Papa, awal pa.
1: Ako naman, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, ang inyong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po, si Jaiho.
2: Hoy, lahat na nakakangiti mo na ngiti-ngiti. Kasabay po kayo sa amin. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na din.
3: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
4: Walang bigkis.
3: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin sa loobin ng ilang stars kaugnay sa isyung pampolitika sa bansa, ibinahagi. Panawagan nila sa publiko, tutukan.
2: Samantala,
0: Broadway diva Lea Salonga nagpaalam na sa karakter na Madame Thenardier sa Les Miserables. At tiket para sa nalalapit na pelikula ng Don Bell, Discounted.
1: Pero ang pagbibigay namin ng balitang showbiz, hindi discounted. Full na full. Kaya sa unang showbiz chika, idinaan sa social media ng ilang stars ang saloobin at pagkabahala sa nangyayaring tensyon at kaguluhan sa Senado. Sa post, binatikos ng showbiz columnist at talent manager na si Oggy Diaz ang umano'y idinulot ng pagprotekta sa kaalyado imbis sa Pilipinas. Hamon naman ang actress na sina Agot Isidro at Kim Chu na sumuko ng opisyal na nagsasabing wala siyang kasalanan. Habang hinikayat nina Ann Curtis at Jody Santamaria ang publiko na maging mapanuri at responsabling botante sa gitna ng umiinit na isyong pampolitika sa bansa. Nagbigay pugay naman ang iba pang star sa dedikasyon at hiniling ang kaligtasan ng media sa pagbabantay sa sitwasyon ng bansa.
2: Alam na this!
0: Naku, papaawel, no? Nakakatuwa na makita ang ibang mga personalidad using their platforms kasi it's hard ha sa totoong buhay lang kasi hindi ko mawari na kunyari nagbigay ka ng saloobin mo ako halimbawa sa personal account ko.
3: Yes.
0: Ang galing. Pag nagbigay talaga ako ng, kunyari may komento ako dun sa pinaniniwalaan ko, nagugulat ako na merong aatake sa aking mga trolls. Mm-hmm. Diba yung parang meron agad sa aking magko-comment ng pare-parehas yung sinasabi nila, na parang ibubuli ka nila talaga sobra, na parang kagaya nung nagkasakit ako before. Mm-hmm. I remember I posted something, tapos diba na-confine ako, di siya, pinakita nila yon. Grabe yung script nila, pare-parehas talaga. Ang sinasabi, ay ba't di ka pa natuluyan?
3: Oh my God.
0: Ganun yung mga sinasabi talaga that time. So parang natutuwa lang ako na makita yung mga malaking personalidad nagbibigay sila ng komento at ang ipinaglaban nila ay hindi ang sariling kagustuhan. Kung hindi, tumatayo sila using their platform para sa mga kababayan natin, para sa mga Pilipino, para sa bansa. Kanina nga nagbigay ako ng comment sa FM ko na program. Mm-mm. Na parang sabi ko, let's give a little parang mabilis na minuto, oras para ipagdasal ang ating bansa. Mm-mm. At pati na rin yung ibang karatig lugar. Kasi di ba lahat naman, buong mundo, crisis talaga. Mm-mm. Sa totoo lang. Tapos kanina sabi ko, mag-pray tayo na sana po ay maging maayos, magkaroon po ng pagkakabuklod-buklod ang ating bansa. Dahil nga di ba, nakakaloka, parang natatawa na lang tayo, pero di ba, hindi siya magandang pangyayari. Mm-mm. Na nagkakabarila na doon sa Senado. Mm-mm. Tapos parang, sabi nga ng DJ Chacha na kaibigan natin, di ba? Kahit wag ka muna mag-subscribe ngayon sa Netflix or sa iWant, sa ginagawa pa lang sa gobyerno natin, eh malaking entertainment na. Hmm. Hindi ba? Eh, hindi naman maganda yung mga ganyang bagay. Ikaw, anong say mo dyan?
3: May mga lumalabas pa nga na memes na Senetflix na hindi lang Netflix yun.
0: Yes.
3: Pero yun nga, mabuti rin ng mga artista at ay nagbibigay ng kanilang mga opinion at pinapanindigan ng kanilang mga prinsipyo kasi hindi lahat may ganong lakas ng loob dahil natatandaan natin yung mga panahon na pag nagbigay ka ng komento mo, ayan na, nababash na
0: ika-cancel
3: nga. Kinakancel at kaya kinukuyog, di ba yun? Siguro itong mga artista nito na matapang na maglabas ng kanilang opinion, handa sila sa mga ganong pamamaraan. Pero bukod sa mga artista, gusto lang natin din saluduhan ang mga journalist at media personalities na talagang isinugal din ang kanilang kaligtasan, ang kanilang buhay para makarating sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo ang balita where it happens, as it happens.
0: Yes.
3: Kumbaga, parang mas pinanindigan yung trabaho ng sangalan ng pagbabalita at pagbibigay informasyon sa atin kahit ibuwis ang buhay. Pero yun nga, laging paalala, ingatan din po ang ating sarili.
0: Sa mga cameramans din, di ba? Sa mga cameramans, sa mga driver, ganyan. Ang saya! Kasi parang nakaka-proud na makita sina Ate Victoria Tula, di ba? Na grabe, tuloy-tuloy lang sa kabalita. Doon pumasok kagabi, Papa Awel, yung mga naglabasan din sa social media na parang hindi ba't may a time na ang daming ipinaglalaban na wala na kayong mga media kayo, di ba, may ganon, na influencers na yung mga nakukuha na namin ng source of pagbabalita. Pero sa mga panahon at sa oras na kagaya nito, wala pong influencers na nandoon sa Senado dahil ang mga nandoon po ay talagang mga journalist. Nakita ko ngayon po si na Kuya Robert Mano, umaga na ata yun, na nandoon sila sa parang gilid sa may... kung tawagin natin, kanal na sa may upuan. Hindi kanal na kanal talaga, ha. Yung, di ba, yung may kanal na gano'n, papawin. At gusto ko lang din sabihin
3: sa... Oras sa gutter.
0: Sa gutter, yeah. Gusto ko lang din sabihin, ang fresh natin on a, ano, ha, Thursday evening.
3: Biglang napansin mo pa, naisingit mo pa yun, no? Napansin ko talaga yun. At yun, sa panahon ng social media, naglalabasan ang maraming... nagiging broadcaster, commentator, radio commentators na lahat gamit ang social media. Siyempre may malaya tayong pagpapayag ng mga opinion natin. Pero yun nga, sa tingin na iba, siyempre kanya-kanyang punto de vista, POV yan, kung paano hinarap yung mga issue. At yun din, saluduan natin ang ating mga kasama dito sa DZMM, ang ating mga radio patrol reporters na ibinuwis din ang kanilang buhay at yung oras talaga ay ginugol nila dyan. Totoo. Makabigay lang ng balita. Siyempre yung mga anchors din na nag-special coverage sa atin. Yeah,
0: Alvin, mula umaga hanggang gabi. Ano,
3: kahit gabi na pagkatas natin, pumunta pa si Sir Peter Musngi tsaka si Ate Rica Lazo para ipagpatuloy gabi, magbulat ka 10 o'clock, 11 o'clock, nandiyan sila. At sa iba pang mga anchors at natin sila Christian Yusores, Ate Marlene,
0: Ate Marlene na napaos na talaga.
3: Sila Kuya Jeff. Kaya isang mataas na pagsaludo sa mga Radio Patrol reporters at DZMM anchors natin.
0: Truly. Ayan at na. Sa iba naman nating balita, kapamilya, kaservisyo, Papa Awel, nagpaalam na nga po si Lea Salonga sa karakter na si Madame Tenardier sa Les Miserables. Kasunod po ito ng huling performance ni Lea sa naturang karakter sa Les Miserables sa The Arena Spectacular sa Singapore. Sa social media, nagpasalamat si Lea sa producer, sa cast, sa production team at sa fans na sumuporta. Marso, inanunsyo ang pagganap ni Lea bilang Madame Tenardier matapos gumanap bilang sina Eponine or Eponine at Fantine. Tuloy naman ang international projects ni Lea kabilang ang performance sa Indianapolis Symphony Orchestra sa October 20. Kabilang din po si Lea sa animated movie na Forgotten Island kasama si Liza Soberano, Dali De Leon at Jokoy.
2: O, diba, alam na this!
0: Ang gandang balita niyan, despite of the issues and the crisis at kung ano man po ang mga kaguluhang ating pinagdadaanan, sa kabilang banda, sa entertainment scene naman, meron tayong Broadway diva na mula noon hanggang ngayon ay patuloy na iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas sa larangan ng pagpe-perform sa entablado. Diba?
3: Oo, tsaka nakakatuwa talaga ang ating Broadway diva. Wala siyang ano, yung pinipili na kung ano yung role, maliit man o malaki, bida man o kontrabida. Kagaya nga nito si Madam
0: Sumali siya
3: Tenardier.
0: Sa bida man?
3: Ayun, diba? Hindi ba yun? Diba yun? Diba? Kaya ano lahat ano ginagawa niya, di ba? Yun naman. Ngayon, mother role pa rin, mga ganyan. Kaya mabuhay ka po, Broadway diva!
0: Ay, happy Mother's Day!
3: Yes, happy Mother's Day din sa kanya. At sa lahat po ng mga mothers sa showbiz industry.
0: Happy
3: at saka sa iba pang mga Pilipino na namamayagpag sa Broadway tsaka sa West End. Diba? Yun,
0: bongga.
3: Yun naman po. Eto naman, Visa approved. Visa approved ang Pinoy Pop Kings SB19 para sa Lollapalooza debut sa Chicago, USA. Isang oras na magtatanghal sa Alliance Stage ang 5-member group para sa July 30 mula 4:30 hanggang 5:30 a.m. oras dito sa Pilipinas. SB19 ang unang all-Filipino group at P-pop act na magtatangal sa kilalang music festival.
2: Alam na this!
3: Papatuwa naman ang SB19 na kalolapalooza na.
0: True.
3: Ha, kung ang ating Beanie ay merong Coachella, o diba naman? Sige, more Pinoy artists sana ang mamayagpag.
0: Sa international stage. Yes. Speaking of Beanie, Papa Ana, banggit mo na nga ang Beanie na Nako, pinagtibay nga po ng House of Representatives ang resolusyon na kumikilala sa P-pop girl group na Beanie matapos ang makasaysayang performance sa Coachella, isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Sa ilalim ng House Resolution Number 1001, kinilala ang ambag ng grupo sa pagpapakilala ng talento at kulturang Pilipino sa international stage. Nauna na ring nagpasa ng resolusyon ang Senado na tinawag na historic milestone ang naging performance ng Beanie sa homecoming event ng walo. Ibinahagi nga po nila na ang target milestone ay gaya nga ng pagsungkit sa Grammy Awards at makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl. Matapos nga ang international appearances at milestone abroad, naghahanda na nga po ang Beanie para sa kanilang Signals World Tour na may stop sa Pilipinas, US, Canada, UK, Europe at iba pang bahagi ng Asia. Ayan.
2: I love that.
0: Nagkaroon
2: sila
0: ng homecoming dito.
3: Yes. Nakakatuwa yun. Talagang bongga. Masarap yung pakiramdam. Di ba nga naibalita din natin yan. Parang ano kung ang mga Miss Universe, yung mga nananalo sa international pageants, nakaka-homecoming. Aba, parang ganun din yung feeling ng pagka-homecoming sa Beanie. At sa diba very vocal tayo, lagi na sinasabi, next stage sana ay Grammy. Di ba? Siyempre, bonus yung magka-award, pero yung makapag-perform din sila sa Grammy. Wow, wow, wow, wow, wow. Claim na natin yan.
0: Dati, di ba, parang minamanifest nila sa mga Zoom interviews, yes, sa paawal na, next performance, sana makapag-perform tayo sa Coachella.
3: Yes.
0: Hello, Coachella. Di ba, may magandang sila naglabasan. Nangyari, di ba? So, ito ngayon, isinisigaw na po nila sa universe ang kanilang mga pangarap, di ba, in the future. Ayan.
3: I'm sure ang mga Bloom sama-samang nagdadasal din dyan para matuloy yaan. Di ba naman? At tuloy-tuloy din naman tayo sa balitang showbiz. Kasi magdaraos naman ng Father's Day concert ang OPM singer-songwriter na si Augie Alcacid sa susunod na buwan. Pinamagatang Daddy Oki. Gaganapin ang two-night concert sa June 19 and 20. Tampok ang mga awitin mula dekada 80 at 90. Sa social media post, inimbitahan ni Augie ang mga ama na mag-relax at makisabay sa kantaan sa special na musical event. Kamakailan lang ay inilabas din ni Augie ang bagong kantang Ikaw Lang Mahal. Kasalukuyan ding bahagi ng mga programang ASAP at It's Showtime, ang OPM star.
2: I love that
0: dish! Daddy Oki.
3: Yes. Ang dami niya rin mga naging shows na ganyan. Nakakatuwa kasi talagang napapasabay niya yung mga tao. Siyempre, songs of the 80s and 90s, tsak maraming pupunta dyan. Yung mga daddy ngayon, na noon ay hindi nga nakakabili pa ng ticket ng mga concert, ngayon may special ano na sila dyan, budget, ay itreat ng mga anak ang mga Daddy Yo para sa Daddy Yoki.
0: Truly, yes, remarkable. Oras natin, 9:22. Makakasama naman nga po ng OPM veteran na si Ellie Bendia ang bandang Cup of Joe para sa kanilang Sandali concert sa May 23 sa Philippine Sports Stadium sa Bukawe, Bulacan. Sa social media post, ibinahagi ng banda na special guest sa concert si Ellie na frontman ng legendary OPM band na Eraserheads. Ang Sandali ang kauna-unahang solo concert ng isang OPM act sa naturang venue na idedirect ni Paolo Valenciano. Matatandaan na inilabas po ng Cup of Joe ang kanilang debut album na Silakbo noong taong 2025 at tampok nga ang hit song na Multo na nanalo rin ng Song of the Year sa Filipino Music Awards.
2: Nako,
0: congratulations sa Cup of Joe at syempre isang ano yan, malaking ano, pagsasanib pwersa, yes, ng mga ng isang legend sa OPM, 'di ba? Ellie Bendia of Eraserheads.
3: Yes.
0: Kumbaga yung panahon na ang talaga namamayagpag yung E-Heads,
3: yes,
0: tapos pagtatagpuin dito naman sa bago nating pinapakinggan ang Cup of Joe, ang
3: correct,
0: ganda yan, abangan ang kanilang magiging collab.
3: Dalawang
0: diba?
3: Henerasyon.
0: True.
3: Na I'm sure yung umahaga pa lang sila noon, mga fan mode pa lang sila noon sa kina Ellie Bendia, biglang ayan

0: Radyo Patrol Robert Mano. Sir Robert!
1: Sinubukang humirit ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpasa ilalim sa PNP custody. Yan ang sinabi ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca Anya sa kanilang pulong kagabi sa DILG at Chief PNP. Nagsabi si de la Rosa pabiro na baka pwede magpakustudiya na lamang sa PNP. Inilingan niya ni de la Rosa na kahit bigyan na lang siya ng isa sa mga kwarto sa White House sa Camp Crame. Inulit pa niya ni de la Rosa ang hirit kay PNP Chief General Jose Melencio Narzates. Wala naman anyang commitment na ibinigay ang Chief PNP at sinabi na pag-aaralan nila ito. I-greet naman ni Aplasca na naawa siya kay de la Rosa dahil sa pinagdaraanan niya matapos magsilbi sa bayan. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Salamat, Robert Mano!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM!

0: Yes!
1: Samantala, idiretso na po kagad natin sa balitang showbiz. Holy Hollywood!
2: Perfect!
1: Of course, dan-dan-dan-dan. May ganyan naman. Mamaya, manda kayo. Yun nga. Nagbukas na ang Cannes Film Festival sa France. Tampok ang 22 pelikulang maglalaban para sa prestiyosong Palme d'Or. Para bukod dyan sa mga pelikula, usap-usapan din ang mabilis sa paglawak ng Artificial Intelligence o AI sa industriya ng pelikula. At ang kapansin-pansing pagkawala ng malalaking Hollywood studio sa festival na nagdesisyong huwag daluhan ang Film Fest. Sa panayam, iginiit ni Cannes director Thierry Frémaux, iginiit na malagang protektahan ang mga artist at malikhaing profesyon laban sa teknolohiyang maaring magdulot ng pagkawala ng kabuhayan. Sa nasabing Film Fest, katuwang din nito ang Meta na kilala bilang malaking investor sa AI technology.
0: Alam na this!
2: Speaking of AI, Papa Awer, kanina nakwento ko rin dun sa FM.
1: Yes.
2: Grabe ngayon, ibang level. Nakita ko kasi si Direk Crisanto Aquino, ang director ng My Future You na nanalong best director na katay ni Direk Mike Toviera nung The Kingdom and My Future You.
1: Yes.
2: Nakita ko parang, I'm not sure, baka pangalan Crisanto B. Aquino, pero parang, siguro baka nga siya yun. So parang nakita ko na parang na-amaze siya. Siguro dahil nandun siya sa wala siyang magawa or baka nag-aaral siya about AI, baka kailangan for the script. Or di ba ganun naman? Kailangan mong i-immerse yung sarili mo sa nangyayari. Parang sabi niya, sobrang galing daw kasi lumikha siya ng mga salita na parang kanta for, kunyari, about pagiging brokenhearted.
1: Yes.
2: Nilagay niya sa isang AI generator application. Mm-hmm. Tapos yun yung parang video, pinarinig niya, ang galing.
1: Nakagawa na kagad siya.
2: Sabi doon, parang i-dictate mo lang kung gusto mo ng deep voice ng male, slow, ganyan-ganyan. Nakagawa na kaagad. So parang sabi ko, grabe pala yung tinatanong pala namin sa mga guests namin. Parang talagang mawawalan ng trabaho ang napakaraming tao.
1: Ang mga
2: producers, songwriters, yung nag-aareglo.
1: Musical arrangers.
2: Diba? Pagdating kasi parang nagagawa nga lahat.
1: Sound engineer. Yes. Ang mga studio,
2: totoo.
1: Naku, malulugi.
2: Malulugi ang mga studios. Kaya parang feeling ko, sa mga panawagan, ano, sa mga kapwa may radio station, especially sa FM, diba? Sana wag nating i-tolerate. Buti na lang din, ako nasabihan ko yung management sa amin na parang, let's not play mga AI songs, kahit papano, diba? Kasi syempre, we're killing our own pangkabuhayan showcases.
1: Wow, ganon.
2: Totoo, diba, Papa?
1: Totoo naman.
2: Alam mo, tama naman, diba ang sagot nga nila, pwede naman, basta hindi sa ikakasira or hindi sa bad gagamitin. Diba? Pwede naman talaga. Hindi naman natin siya, as in, no, hindi naman ganun. Pero syempre, like, halimbawa kami, sa radio station tayo nagkatrabaho. So, ilan na FM, huwag sana, oo.
1: Correct.
2: Pero kung sa iba, eh baka magamit mo naman siya for something, gano'n.
1: Yeah, sa mas makabuluhan na lang po. At wag naman yung papatay ng trabaho ng iba.
2: Ng iba, yes.
1: Ayan, nako, agaw pansin dalaga yung mga AI na yan. Gaya ng pagiging agaw pansin ng look ng actress na si Liza Soberano sa 5th Gold Gala sa Los Angeles, California. Inirampa ni Liza ang

0: gold mermaid style gown na may detalye ng pamaypay at touch of abaka na layong ipagdiwang ang Asian American at Pacific Islander personalities. At ipinakilala rin niya ang animated film na Forgotten Island kasama ang Filipino-American star na si Her.
1: I love na this!
0: Ako naman, nakakatawa si Liza Soberano o patuloy ang career sa America. Go, go, go, Liza!
2: Samantala, sa oras na 9:30, eto naman, mga kapamilya, kinumpirma na nga po ni Alexa Ilacad ang pagtatapos ng kanilang love team ni KD Estrada matapos magbahagi ng pahayag ang kanilang fandom na KD Lex International Sweethearts. Ayon nga po sa fandom statement, nagdesisyon umano sila KD at Alexa na maghiwalay bilang love team dahil sa iba't ibang dahilan. Pero nananatili ang respeto at pagkakaibigan ng isa't isa. Nirepost naman ni Alexa ang post, kalakip ang mensahe ng pasasalamat sa mga taga-suporta nila ni KD at sinabing nananatili ang kanyang pagpapahalaga sa lahat ng suporta at alaala ng kanilang love team at ng journey nila. Dilan dalawa. Sa kabila nga po ng pagtatapos ng kailang partnership, hinikayat ng fandom at mga fans na patuloy na suportahan sina KD at Alexa sa kani-kanilang mga karera. Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa Pinoy Big Brother Community Season 10 at lumalim pa ang samahan paglabas ng bahay ni Kuya.
1: I love that this!
2: Si Jello kasi ngayon yung parang pinaka-love team ni Alexa.
0: Mm-hmm.
2: Si BGYO Jello.
0: Jello.
2: At marami ang maraming kinikilig sa kanila ngayon, Papa A. Si KD naman ay doing great,
0: yeah,
2: sa kanyang pag-host sa bagong version ng
0: Y-Speak.
2: Kasama sina Elijah Canlas,
0: yes,
2: Aya Fernandez, Ralph, si Ralph at saka sila River Joseph.
0: Yon,
2: ayan.
0: Diba?
2: Saka si Jaworski.
0: Yes. Nako, eto naman mga kapamilya, malapit nang mapanood sa big screen ang pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano, kung saan gaganap silang magkasintang dumaraan sa matinding pagsubok sa relasyon. At good news! Dahil mas mura na ang ticket sa upcoming romance film. Handog ng Star Cinema sa kanilang 33rd anibersaryo ang discounted ticket para sa Tayo sa Wakas. Mabibili na lang ito ng 275 hanggang 290 pesos sa Metro Manila at 180 hanggang 285 pesos sa mga probinsya, depende sa cinema exhibitor. Mapapanood ang Tayo sa Wakas nationwide simula May 27.
2: Congratulations kay Donnie at kay Bel. At syempre, yes, sa mga Don Bel fans, nakapanoorin po natin ang pelikula nilang Tayo
0: sa Wakas.
2: Sa Wakas, ayan. At sa Wakas, eto naman, Papa Awel at kapamilya, mapapanood na po ulit ang mga iconic 1980s film na Baguette sa mga Ayala Mall Cinemas. Nagsimula na nga kahapon ang pagbabalik sa big screen ng hindi malilimutang pagkakaibigan ng bawat cast sa Kwento ng Baguettes. Kabilang na nga po dito sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, Raymond Lautchenko at JC Bonin, na una nang kinagiliwan ng fans ang Baguettes the Musical na ginanap simula noong Enero hanggang Marso. Kabilang na nga sa mga gumanap sina Andres Mulak na isinabuhay ang karakter ng ama na si Aga Mulak.
1: Alam na this!
0: Yes, kaabang-abang, panahon namin yan. Gusto ko ulit magsuot ng sapatos na hindi magkapareho. Ganon.
2: Yan ang style.
0: Yun ang style noon kasi makulay ka dapat. Ganon, ganon.
2: Ngayon kasi parang sasabihan kang weirdo. Na parang hala, nahilo ata siya.
0: Nakalimutan yung isang pares. Ayun. Pero eto, payabol natin, Mama Jet, mga kapamilya. Matapos ang mahigit isang dekada, magbabalik na ang White Party Manila. Isa sa pinakatanyag na Pride celebration sa bansa. Tampok dito sina Vice Ganda, Ben and Ben, Maki, Marina Summers at Glock 9. Bahagi ng kikitain mula sa event ay ilalaan sa HIV awareness programs, testing at care initiatives. Ayon kay Meme Vice, excited siyang muling makasama ang LGBTQIA+ community sa isang makabuluhan at masayang selebrasyon ng Pride.
2: Bongga! Diba?
1: Naku,
2: saan gaganapin? Ay, Apang alam ko na yan. Yung White Party, ito yung parang produced nila Brian.
0: Yan.
2: Di ba? Yes. Kaya, nang Mentor Production ata. Yung nag-produce din ng Papa. uninvited.
0: Yes.
2: Yes, oo. Mm-hmm. Samantala, nako, eto po, sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, nako, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghati ng serbisyo publiko.
0: Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yummy, yummy. At mga kapamilya, abangan sa pagbabalik po ng ating programa. Makakasama po natin ang pop rock band na
1: Nobita.
0: Para lahat ay mapasabi ng alam ko na
2: alam

0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Uy!
1: Uy!
0: Si Idol!
1: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis! Nasa spotlight ka ng showbiz chika! Alam na dis! Live!
2: And we are back! Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
3: Ka-tandem din po sa upgraded showbiz chika, ang ever laughable, ever lovable, Papa-awel Paz.
2: Naku, eto na, Papa-awel. Marami sa mga nanunood sa atin at mga nakikinig sa kanikilang mga transistor radio via 630 kilohertz sa inyo pong mga AM band. Ang excited na dahil syempre yung mga awitin nila, talagang sinasabi bayan po yan ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kilalanin na po natin ang ating espesyal na bisita on a Thursday evening. Nandito po live na live sa studio sina Richmond, Jonathan, Mark, Sam, Jason at sila nga po ang Nobita!
3: Hello!
2: Ito po ang inyong camera.
3: Please greet all your fans kasi simultaneous sa papanood tayo sa TFC, iWant, sa YouTube, sa Facebook, sa Teleradio, Cable Nationwide, at syempre sa Radyo 630. Go!
4: Hello po sa lahat ng nanonood, especially sa mga nobibis namin.
2: Nobibis.
3: Nobibis.
2: Ah, yung mga nobibis, diba? Yes. Talaga naman.
3: Naku, at eto, sa mga new babies nila, magiging nobibis na rin sila ngayon.
2: Correct.
3: Kapag nakachikahan natin ang
2: Totoo.
3: Nobita.
2: Totoo. Mm-hmm. Kasi madalas kapag may mga radio guesting sila, mm-hmm. diba, hindi pa masyado sila nakikita in person.
3: Yes.
2: Eh dito sa atin, sa DZMM Teleradio, mm-hmm. ayan, napapanood, ika nga ng Papa-awel, diba? Pati sa mga fans abroad because
3: yes.
2: of the Filipino channel. At syempre sa ating Sky Cable Channel 26 and 183 local cable channel nationwide. Agad-agad, ipakilala natin ang ating mga sarili. Bakit nga ba Nobita? Paano naisip ang pangalan ng inyong banda na Nobita? Eh, di ba ito ay sikat na cartoon character kasama si Doraemon? Oo.
4: Yes. Una po sa lahat, magandang gabi po ulit. Kami po ang Nobita. At ang Nobita ay nagsimula noong 2018. Ilang years na tayo?
5: 8 years.
4: Oh, 8 years na. Turning 8 years.
3: Yes.
4: 20. Mag-8 years na kami ngayong May 20.
5: Ayun, so basically siya named after the cartoon character.
3: Yes.
5: She said naman ang may kasalanan si Mark.
4: Silang dalawa.
5: Dalawa ni Jonathan.
4: Dalawa.
3: Mm-mm.
5: Kasi yung first gig namin siyang gagawa na poster si Mark sana.
3: Mm-mm.
5: Then hindi ko lang kung wala ba ikaw maisip during the time, brother?
6: Wala akong maisip na pangalan eh. Pero parang pumasok lang siya sa mind ko bigla. Tapos parang ang bilis niya tandaan.
3: Mm-mm.
6: Tapos parang, well, lagi natin siya pinapanood nung medyo elementary kami, ganun, grade school. So, parang may magic nung narinig, parang pumasok sa mind ko yung name na Nobita. Parang ang bilis niya talaga tandaan. Kaya yung pinakadahilan kung bakit yun yung sinabi ko sa kanila na name ng band namin. Pero bago ko sinabi sa kanila, nakagawa na ako ng poster. Nakagawa ng poster. Sabi ko sa kanila, tol, hanapin niyo dito yung pangalan natin. So parang, hindi ko alam kung sino yung tumama sa kanila, pero alam ko meron.
3: Uh-oh.
6: Tapos yun, nag-start kasi talaga kami sa mga maliliit na gigs. Tapos kapag galing na kami, tumugtog na kami sa gig, galing na kami doon. Parang lagi naalala ng mga tao yung name namin. Kaya hindi pa kami kilala doon. So, mabilis rin tumaas yung mga following na followers.
4: Basically, para siyang cheat code. So, kung yung mga may magbabanda na gusto magbanda, siguro mabibigyan namin advice, pili kayo ng name na madaling tandaan, yung may recall, siguro pwede nyo try yung Doraemon.
3: Ba?
2: Tapos lagi sila mag-back to back, no? Nobita x Doraemon.
4: Yes, pwede tayo mag-collab nun.
2: Talaga. O, totoo. Mabilis sila makakapag-collab nun.
6: Kasama po namin si Doraemon.
4: Si Doraemon.
3: Diba? Nakakatuwa lang kasi na, ayan, para sa mga newbies naman, kasi mga newbies nyo ay alam na yan, sabi nila, yun pala yun, talaga galing yung pangalan ng Nobita. Pero, more than the recall factor nung Nobita. Eh, sa Japanese, syempre, uy, we learn na meron naman palang ibig sabihin ito, to grow up strong. At kaya patuloy na nagiging malakas. Kita nyo, ang tatangkad ng mga kasama nyo, di ba?
4: Malulusog po kami. Gatas po kami.
3: Kaya Nobita, Nobita ang dating, di ba? Pero paano ba kayo nabuo? Galing ba kayo sa iba't ibang banda? O may kanya-kanya kayong buhay nun?
2: Magkababata.
3: Magkababata. Tapos samantalay na rin natin, kasi ngayon na napapanood kayo, makilala namin kayo isa-isa. So, kunwari, di ba si Jason Felicimo ang vocalist, ganyan, para siya pala yun, ganon. Sige, isa-isa muna natin pakilala, tapos pakisagot yung tanong na paano kayo nabuo? Ano yung, sino kayo dati bago naging Nobita?
5: So, sabihin na natin.
2: Ay, para may ano, may sikreto. Amin
4: na ba kami?
2: Oo, please.
6: Hindi po talaga namin ginagwento to kasi nakakatama di kwento eh.
3: Wow!
4: Hindi, joke lang.
3: Ngayon pakaitin naman.
5: So kami ni Mark, ako, tsaka si Jonathan, sa Pangasinan po kasi kami, may banda na talaga kami during that time.
3: Mm-mm.
5: Then, for some reason, siguro sa obligations, life happened during that time. Natigil kami. But itong si Mark, sabi niya, after quite some time, sabi niya, bumuo tayo ng banda na ano, may mga original songs.
6: Mm-hmm. Oh, naalala ko, minessage ko siya. Mm-hmm. Sabi niya sa akin gagad. Minessage ko si Sam, ang sabi niya sa akin gagad, Jian, pero sino yung kukunin natin? Sabi
5: tatlo muna dapat kami.
6: Tapos sabi ko, may kilala ako nung magaling siya magsulat ng song.
3: Mm-hmm.
6: Tapos, hindi, pero, nung sinabi ko na sa kanila yun, sinabi ko na na si Jay yun.
3: Mm-hmm.
6: Kaya nung unang meet namin,
5: But si Jay, yung kuya niya, yun talagang kabanda dapat. Ay, actually, kabanda ni Mark before.
6: Una ko naging kabanda yung kuya ni Jay bago sila Sam. Tapos, nasa Valenzuela ako nun, so kailangan kong umuwi ng Pangasinan para mag-aaral. Kasi pag nasa Valenzuela ako,
4: puro ka bulakbol.
6: Puro ako bulakbol, kasama yung kuya niya.
4: Kasama yung kuya ko.
6: Puro kami banda. Tapos nung umalis na yung kuya niya sa pagbabanda, parang nag-aaral yata siya sa UE. So, naiwan ako. Nagpangasinan na rin ako.
3: Mm-hmm.
6: So, nasad ako nun. Pero pagdating ko ng Pangasinan, nakilala ko sila Jonathan sa si Sam na magaling rin na musician sa Pangasinan. So, doon rin nag-start. Tapos, kinontak na namin si Jay para gumawa kami ng original song.
4: Pero bago makukontak kayo nun, bro, parang ano, ilang years tayong walang communication.
3: Mm-hmm.
4: Matagal kaming walang communication ni
6: kasi bunsong kapatid to si Jay, kuya, kuya niya, nakabanda ko eh. Matagal ko siyang hindi yata nakausap, parang 10 years. Pero, nakikita ko na siya tumutugtog ng nag-upload ng video niya sa Facebook. So doon ko nakita na ang ganda ng boses niya saka may timbre talaga.
5: Then yun nga, after namin nag-record kami ng isang kanta, tapos parang na-figure out namin na dagdag kaya tayo.
3: Mm-mm.
5: Then may isa, yun, si Mark din, may kakilala ulit siya, si Richmond na yan.
3: Ayun.
5: Dapat may ganun yung Richmond.
3: Si Richmond po ang keyboardist ninyo.
6: Siya po yung huling-huling pumasok sa amin.
4: Siya po yung bumuo ng Exodia.
3: Wow.
5: Yes, sir.
3: Di ba naman? Tapos si Jonathan ang drummer.
5: Yeah.
3: Yun. Si Mark ang bassist. Si Sam ang guitarist. Siyempre ang vocalist si Jason. Yun. Paano nabuo yung kantang ikaw lang? Sino ito ang nag... Kasi ito talaga yung wow, pag Nobita, ikaw lang.
2: Correct, yun, yung pinakatagang wapa.
6: Akala po namin yung ano, yung bago.
3: Pagkatapos nun yung bago, pagpunta tayo doon.
5: Wala pa eh.
4: Konting trivia lang siguro sa song na Ikaw Lang. Ang Ikaw Lang po ay originally hindi talaga siya para i-share.
3: Okay.
4: Hindi siya talaga para i-release namin na as i-share namin sa mga listeners. Para lang sa tenga ko yung song, but meron kaming parang music video ng second single namin, tapos may time kami para magkaroon kami ng konting jamming. Then tinugtog ko yung song na Ikaw Lang, hindi pa nila alam yung kanta, pero yung mga bandmates ko nagtipon-tipon kami para sila na magnet ng song. Bigla na lang sa moment na magkakasama na kami, pinapakinggan namin yung kanta na Ikaw Lang. Ayun, bad trip pa nga sila eh, sa totoo po nun eh. Kasi sabi, ba't hindi mo siya na-share yung song? Hindi namin alam yan. Tapos nagkaayaan na kami na, sige, record natin tong kanta.
3: Mm-mm.
5: So that was, ano, actually that's the third single.
3: Mm-mm.
5: Ikaw Lang.
3: Pero yun talaga ang kumatok ng bonggam-bongga, di ba?
2: Yes. Parang lahat ko. Kumbaga sa Spotify, umabot na ng 44 million streams. Oo, para pa 45
6: million.
2: 450 million streams na siya sa Spotify, correct. Gusto ko malaman, ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit kaya ito kinapitan at nakarelate talaga yung mga nakinig dun sa song nyo?
4: Siguro ano?
5: Ngayon ko lang naisip.
4: Siguro during that time kasi, yung time na sumikat yung Ikaw Lang was during pandemic.
2: Mm-mm.
4: And that's probably the darkest hours of our life. And yung Ikaw Lang siguro, ano, dahil sobrang ano, sobrang nag-resonate sa madaming tao yung tunog.
2: Mm-hmm.
4: Dahil sabi nung iba malungkot, sabi nung iba talagang despair, heartbroken. Mm-hmm. So probably one of the biggest reason dahil during pandemic din. Yun siguro yung one of the reasons, one of many reasons.
2: Correct. Mm-hmm.
3: Pero kahit paano, nakatulong kasi habang kinakanta nila yun, parang nakaka-heal sa kanila yan, eh, di ba? Although nakaka-despair, heartbroken, masakit, di ba? Mga Pilipino kasi, basically, mga sentimental.
2: Super.
3: Yun. Yes. Sentimental.
6: Di ba tayo, ano, eh, may ilig tayo mga Pilipino masaktan ba?
3: Yes. Oh. Pero after nun, nasasayan sila dahil ulitin pa yung kanta, mas gusto natin nasasaktan, eh, di ba? Sure. Para sa mga momshies at popshies na nanonood, ano ba yan? Ano ba yan? Ikaw Lang na yan? Baka pwede naman magpa-hapyaw tayo ng konti sa kanila.
2: Ano
3: sa, ayun pala yun.
2: Sila pala
3: bago
2: yun.
3: Natin pag-usapan yung tadhana at dalangin.
2: True.
3: Kasi yan ang aming dalangin. Maging tadhana nating makanta nyo ang Ikaw Lang.
2: Sige.
3: Yes. In 3, 2, 1. Sample lang po.

0: sabi niya, ayun pala yun.
1: Alam ko yan. Alam ko yan.
0: Manonood sa ating.
1: Alam ko yan. Napapakinggan ko yan.
0: Sabi ka, diba nga sabi, ang ganda nung pagkakadrum tsaka nung keyboard.
1: Wala. Boses ng vocals lang ngayon.
0: Boses lang po pala yun.
1: Vocals lang ngayon.
0: Yun yung ano natin.
1: Totoo.
0: Pero dahil dyan, kailangan sundutan na kagad natin na isang matindi pang kanta. At dito na nga ang tadhana at dalangin.
1: Ay naku, gusto ko malaman yan. Kasi syempre, diba, sabi nyo nga, sentimental ang mga Pilipino.
0: Oo, tsaka ito, palasakit itong mga to eh. Mas gusto nyong nasasaktan kami, di ba? Pas nakakakanta kami sa
1: sana lahat mahanap na ang kanilang tadhana.
0: Yun.
1: Diba?
0: Yes, correct.
1: At ito ay matutupad lamang kapag ikaw ay mataintim na
0: may dalangin.
1: Yes.
0: Diba? So, ito na. Paano man nabuo yun? Sino may nagsuggest ba sa inyo na pa-entry? Sino bang nasa likod ng composition na ito? Ah, yes naman. Oo. Becky, ano yung inspirasyon sa likod ng kanta?
2: Si Tadhana at Dalangin po. Actually, matagal na yung melody ng song na yun. Naririnig ko siya na palagi siyang tinitipa ni Sam.
0: Oh.
2: Yung melody ng parang verses ba yun?
3: Verse,
2: yeah. Yung verse tapos matagal ko na siyang nililigawan, sabi ko bro, ang ganda-ganda niyan, gustong-gusto kong sulatan, gawin natin pero for some reason hindi, parang yung mga times na gusto ko siyang sulatan hindi ko siya masulatan.
0: Mm-mm.
2: Kasi para palang may perfect time sa mga bagay-bagay.
0: Correct.
2: And for some time nagulat na lang po ako na meron akong lyrics, meron akong chorus. Then, nagustuhan naman ng bandmates ko. Ayun, sinure ko sa kanila. Ito na, dalangin.
0: Ayun. So, nauna pala yung melody.
2: Yes.
0: Kasi
2: yes.
0: Diba yung iba, inuuna muna yung lyrics, diba? Tapos, oy, lapatan mo nga ng tugtog ito.
2: Yes,
0: tapos,
2: yes.
0: Yung pala, bakit naman naglaro na sa yung melody na yan sa ano?
3: Ugali ko po kasi na...
0: Ganyan talaga ugali mo. Alam mo, pansin ko.
1: Hindi kayo, ngayon lang ka nagkakilala.
0: Ay, sorry.
1: Oo, may mas na-meet. Alam mo,
0: kababata ako.
1: Ako ang may karapatan niya. Na-stranded kami sa one week kami sa Mindoro. Diyos ko, alam mo, naging basketballista na sila doon. Mindoro, kaka-basketball na sa about court doon. Kasi hindi kami masyadong binagyo doon. Dito lang. Salamat po, Sierra Madre.
3: Yeah, salamat.
4: Tignan kami mga isda doon.
1: Limang araw kaming nandoon. Okay, go.
0: O yun, so paano mo yun?
3: Yun, ugali ko po na since hindi po ako ganun kagaling sa lyric, ugali ko po na mag-imbak ng mga melodies sa phone ko. Then, naging parang habit ko na binabalikan yung mga na-record ko. And yun, parang narinig, yun yata yung sinasabi ni Jane na narinig niya yung... melody niyan. Talaga as in bare siya, melody lang siya, gitara. Sinusundan ko lang siya sa na may background music. Then parang isang gabi no na parang mag-isa ka, nilapitan ko siya, sige, try nga nating upuan. Then doon nga punong-puno pala siya ng ano noon, baon ng lyrics.
2: Doon siya lumabas.
3: Oo. Oh, and actually parang isang upuan lang siya eh.
2: Oo, isang upuan lang siya.
3: Nasulat.
0: Galing. Ako, nakakatuwa naman yan. O, syempre, tungkol ba saan daw yung kanta ng Tadhana at Dalangin? Dalangin. Ganda, pinakamagaling na answer. Yan ang pinakamatalinong sagot. Mga ugali nyo, ha? Nginginig lamang ko sa inyo.
1: Saan daw?
0: Oo. Sa Tadhana at Dalangin.
1: Tama.
0: Hindi, diretso na natin. Mag-sample na.
1: Partner, water.
0: Nginginig lamang. Ay, gamot ko.
1: Okay. Tungkol saan? Para kanino ito?
3: Ang Tadhana at Dalangin po ay ano eh.
2: Tulungan mo nga ako mag-explain.
3: Hindi, kasi yung first na lyrics na nagawa namin is di ko raw alam. It's a question.
0: Mm-mm.
3: And sabi ko sa kanya, bakit hindi natin paikutin sa puro questions, di ba? Halos lahat ng mga kanta ngayon, puro answers, spoon-feeding. But hindi natin siya paikutin sa puro wondering. And hindi natin siya bibigyan ng answer dun sa mismong kanta, but probably a way para mag-lead siya sa... to find...
4: find the answer.
3: Yeah, no, the answer that you're looking for. Not necessarily the answer, but find a way. So yun, kaya, sige, kaya madaming, pag marinig yung kanta, madaming mga questions.
0: Eh, ganun naman talaga tayo, normal naman talaga, sa buhay natin, marami talaga tayong tanong na hindi natin mahanapan ng sagot. At eto, inaasa na lang natin sa magiging tadhana natin. Yes, doon natin music, malalaman ang sagot at dinasamahan din natin dalangin kasi doon natin makikita ang sagot. Kaya dahil dyan, tadhana at dalangin din na marinig natin ang sample, syempre, from Nobita.
1: Pero paalala sa mga nanonood po sa atin sa ating YouTube channel, baka pumawala ng audio. Nako, lumipat kayo sa inyong mga radyo para marinig ang kanta ng Nobita.

0: natin na kumukhang hindi sila titigil, mukhang itutuloy nila yung kanta. Hanapin nyo na po, saan ba makikita ang Tadhan at Dalangin.
1: So you can stream all our songs sa lahat ng streaming platforms, like Spotify, Apple Music, and everything. And if you want to follow and to be updated sa aming mga ganap, just follow Nubira Music PH sa lahat ng socials. Yes.
2: Pinapatanong ni Aviona Star, Sam, kung single ka pa daw.
1: I'm happily taken.
0: Hindi siya ang iyong tadhana. Hindi siya ang sagot sa iyong dalangin.
3: Pero baka kaya pa sa dalangin.
0: Pwede naman. Kayanin lang. Magbabago ba daw pag may pinakita siya? Hindi.
4: Pakita na yan.
0: Bawal. Yun pala. Pero hindi bawal na i-promote nyo ang mga upcoming gigs kasi sinusunod kayo ng mga nubibis ninyo. Yes. Saan po kayo ngayon?
5: Mga aming minamahal na nubibis at aming mga new babies. Kami po ay magkakaroon ng special na gig this coming May 20. Gaganapin siya sa
1: Takeover Lounge.
5: Yeah,
1: sa Katipunan.
5: Yes. Yun po ay magiging long set. Mahaba yung set namin. Tutugtugin namin mostly lahat ng
1: Regional songs
5: namin.
1: Together with Sud and Sunkissed Lola.
6: Yes. That's our anniversary gig.
1: Yes, sir. Hopefully, got time, guys. You can check out Takeover Lounge. I think, di ko alam kung mayroon pang tickets, but kung wala man, maghihintay kami sa labas to see you around. Yes.
0: Yeah. Wow! Naku, at syempre ang inyong social media accounts para mas dumami pa ang mga Nubibis!
1: Yeah, Nubita Music PH lang po. Just search it and lalabas na po kami doon.
5: Makita nyo kami doon. Follow nyo rin kami sa mga
1: personal
5: account. And yun, kulitan.
6: Namimigay kami ng lechon doon.
0: Wow!
1: Saka bubunot daw po kami ng kung sinong magbabayad ng kuryente.
0: Di ba naman? Ako maraming salamat!
1: Thank you po.
0: Nobita! Ang dami nilang pinasaya at marami ng new babies ngayon.
2: Totoo yan. Ang oras natin ay saktong alas 10 na nga po ng gabi, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Siyempre naman, maraming salamat sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Naku, bukas na tayo babate, papaawin.
0: Yes! At dyan na nga po nagtatapos sa isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
0: Kami na rin yung mga bagong nubibis. Ako po ang inyong ever lovable Papa Owl Pants.
2: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: Ako, ito po ang ating tadhana at dalangin na magkasabay-sabay tayo sa pagsabing alam ko na.
2: Alam nyo na!
1: Alam na din!
2: Let's go!

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat,
0: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ito po ang DZMM.

0: pangalan ni proper no na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin.
1: Miday stranded po tatlong ano, mag-iina po sa lobby. Anak niya po yung dalawa. Buntis pa po yung isa dun.
2: Sakali po kung ano, talagang magkakaroon ng pagkakulangan sa tubig, ay pwede po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption.
3: Ano sa custody ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itinan-order ng mga OSAA personnel. Sa lukuyan po na ipinapile ng Pasay City PNP, yung hindi po bababa sa apat na kasong kriminal.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Senador Ronald De La Rosa, sinasabing sumibat na ng Senado kaninang alas 2:30 ng madaling araw.
1: Lalaking sinasabing NBI volunteer inaresto ng PNP kaugnay ng barilan sa Senado. Barilan staged o palabas lang ayon sa ilang eksperto.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nasa Senado na. Putukan sa Senado, hindi dapat idahilan para maantala ang impeachment trial ayon sa House Prosecutor.
1: Nanay at dalawang anak patay sa sunog sa Navota.
0: Round out, muling nagbabadya ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Water interruption na mumuro rin dahil sa mababang water level sa mga dam.
1: At SB19 sa sabak sa Lollapalooza Music Festival sa US.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nakaalis na sa compound ng Senado si Senador Ronald Bato De La Rosa. Iyan ay kinumpirma po ng isang senador. Sinabi ng senador na base sa impormasyong ibinigay sa kanya ng sekretaryat, bandang alas 2:30 ng madaling araw luwabas ng Senado si De La Rosa. Wala pa namang impormasyon kung sino ang kasama ni De La Rosa at kung saan siya pupunta. Sa parayam naman ng DZMM, sinabi ng public interest lawyer na si Jesus Falsis III na base sa kanyang impormasyong natanggap. Lumabas din ng Senado si Senator Robin Hood Padilla, bandang alas 2:35 ng madaling araw batay sa logout record ng Senado. Ayon sa kanyang impormasyon, pumunta umano si Padilla sa NAIA Terminal 3 at namataan sa VIP area bandang alas 4 ng madaling araw. Si De La Rosa ay kasama na sa wanted person list ng International Criminal Court.
2: According to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3.
3: Which is
2: the domestic terminal. And pumunta sila sa VIP area.
3: Okay.
2: 4:10 a.m. I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato De La Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad?
1: May paglilinaw ang Korte Suprema kaugnay sa hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald De La Rosa sa ICC warrant. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Rika, nilinaw ng Supreme Court na posible pa rin magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Ito ang pahayag ni Spokesperson Attorney Camille Sum Miting. Matapos hindi mag-issue ng TRO ang Korte Suprema kahapon sa halip, ay pinagkokomento lamang ng 72 hours o tatlong araw ang Philippine government, gayon din si De La Rosa, oras na matanggap ang komento ng respondents. Nilinaw ng Korte Suprema na maaari pa rin pagbigyan ng mga hinihiling relief o agarang hakbang ni De La Rosa kung kinakailangan habang dinidinig ang kaso. Hiling kasi ng senador na huwag siyang arestuhin o isuko hanggat walang valid na warrant ay nilabas ng korte sa Pilipina. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Hawak na ng pulisya ang individual na sinasabing nagpaputok sa loob ng Senado kagabi. Sinabi sa DZMM ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na dinala na sa hepe ng Pasay City Police ang naturang individual sa Prosecutor's Office para sampahan ng apat na kasong kriminal kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batay-anya sa pagyusuri sa kuha ng CCTV. Nanggaling sa katabing gusali ng GSIS ang individual at tinutukoy pa kung paano ito nakapasok sa loob ng Senado. Na-recover umano sa kanya ang long firearm at ilang round ng magazine. Habang na paraffin test na rin kagabi. Hawak na rin ng PNP Soko ang mga basyon ng bala, gayon din ang mga magazine ng M16 rifle na na-recover sa crime scene. Ayon kay Tuanyo, patuloy ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng individual at kung empleyado ba ito ng anumang opisina ng gobyerno. Target ng PNP na matapos ang investigasyon ngayong araw.
5: Nasa custody ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itinurover ng mga OSAA personnel. Kasalukuyan po na ipinapile ng Pasay City PNP yung hindi po bababa sa apat na kasong kriminal.
3: Mm-hmm.
5: Ito po yung violation ng R8591 po sa baril. Alarm and scandal, meron pong grave threat, direct assault. At tinitignan din po yung possible na regulations na denial po ng nasabing individual.
0: Sa naunang pahayag ng Southern Police District, sinasabing nagpakilalang NBI driver ang inarest ng suspect, pero sinabi sa presko ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer ito at hindi empleyado ng kawarihan. Inimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibleng koneksyon ng NBI sa nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padyanos. Mars!
6: Jeff, puspusan na ginagawang investigasyon ng Philippine National Police na naganap na shooting incident sa loob ng Senado kagabi. Sa gitna ito ng mga alegasyong ilang tauhan ng NBI ang posibleng nasa likod ng insidente. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, bagamat una ng tinukoy ng Southern Police District na tauhan ng NBI o driver na NBI ang na-arrest ng suspect na sangkot umano sa insidente, ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang ginagawang verifikasyon. Iniimbestiga na rin ng PNP ang mga ugong-ugong na staged o gawa-gawa lang ang insidente, lalo't kapansin-pansin na mataas ang trajectory ng mga tama ng bala sa pinangyarihang lugar. Gayun din ang mga ulat na may mga nagbabaray na umano sa gusali ng GSIS patungo sa Senado. Sa ngayon, isasalang din ang PNP sa parasin test ang mga tauhan ng Sergeant o Senate Sergeant at Arms, PSPG, at maging ng Philippine Marines. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padyernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padyernos.
1: Kinundin na ng minority senators ang nangyaring putukan kagabi sa Senado. Senador De La Rosa, sinisi sa insidente. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
7: Kinundin na ni Senator Juan Miguel Zubiri ang naganap na pamamaril sa loob ng gusali ng Senado at nanawagan sa Philippine National Police ng agarang tukuyin ang mga salarin. Ayon kay Zubiri, dapat maglabas ang PNP ng malinaw na timeline ng insidente at ipaliwanag kung paano nakapasok ang mga armadong suspect, nakapagpaputok at nakatakas mula sa mahalagang institusyon ng pamahalaan. Mabuti na lamang anya at walang nasugatan, pero hindi anya ito nababawasan ang bigat ng nangyari sa loob ng isang gusali ng pamahalaan. Anya, ang Senado ay lugar ng malayang debate, pagbalangkas ng batas at paglilingkod sa bayan, hindi lugar para sa pananakot at karahasan. Nanawagan ni si Zubiri na ang agarang aksyon kasabay ng panalangin para sa kaligtasan ng mga nasa Senado at katatagan ng bansa. Sabi naman ni Senator Win Gatsalian, hindi katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, lalo na't may mga senador at mga empleyado ng Senado at media sa loob ng gusali noong mangyari ang insidente. Isinisi naman ni Senator Riz Ontiveros ang gulo kay Senator Ronald De La Rosa. Giit niya, kung sumuko na lang si De La Rosa, ay hindi sana naging shooting range ang Senado. Kaya para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa loob at labas ng Senado, dapat tanya ay makipagtulungan si De La Rosa sa mga alagad ng batas ukol sa kanyang warrant. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Kuha naman tayo ng update kaugnay ng katatapos na press briefing sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
8: Pang Ricard Jeff, patuloy pang biniberipika ng NBI at Philippine National Police ang ulat na wala na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, matapos sabihin ng palasyo na may mga kumpirmado ng impormasyon mula sa ilang source na wala na sa Senate building ang senador as of 11 o'clock na umaga kanina. Sa press briefing, sinabi ni Matibag na target nilang makumpirma ngayong araw ang impormasyon at magpapatupad ng interagency coordination para hanapin si Senator Bato. Dumistansya naman si Matibag kung aarestuhin o pipigilan pa nila ang senador na umalis o bumiyahe sakaling magtangkang libabas ng bansa at ipaubay sa Department of Justice ang paglalatag ng mga detalye sa kung anong sakaling operasyon ang gagawin. Iginiit din ng NBI na walang utos sa kanila na arestuhin si Bato at wala silang tauhan sa Senado nang mangyari ang putukan dahil sa gusali lamang ng GSIS na kadeploy ang kanila mga personnel. Paglilinaw ni Matibag, nag-request ang GSIS sa mga tauhan para i-secure ang kanilang pasilidad dahil naglalabas-masok sa kanila ang ilang tao matapos palutangin ang ulat na may aarestuhin sa Senado. Aminado si Matibag na armado ang mga NBI agents na nasa GSIS building, pero ang OSAA o ang Office of the Sergeant at Arms sa Senado sa katauhan ng mismong OSAA chief na si Mau Aplasca ang naunang nagpaputok ng baril kung saan kumanti naman ang kanilang mga tauhan. Tiniyak naman ng PNP Chief Jose Manuel Natates Jr. na walang magiging special treatment kay De La Rosa sakaling mahuli, lalo at dati itong hepe ng PNP. Ilan lamang yan, Rica, sa mga natalakay sa press briefing dito sa Malacanang. Ang tabihan ng pangkaragagan ni Paisa Brita niya mayama lamang dito sa DZM Radio Patrol sa 630 DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosore. Kumbinsido ang ilang political scientists na diversionary tactic ang tensyon at putukan sa loob ng Senado kagabi para ilihis ang atensyon ng publiko sa usapin ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng political analyst o political scientist na si Clive Arguelles, hindi masisisi ang publiko na maghinalang palabas lang at may nagkumpas ng insidente sa Senado dahil walang diretsyang sagot sa nangyari. Pinangari ni Arguelles ang sabay-sabay na pagla-livestream ng mga senador, kabilang na si Senate President Alan Peter Cayetano, sa halip na tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Duda rin si political analyst Ronald Llamas na outsider ang nagpaputok ng baril dahil sa higpit ng seguridad sa Senado.
9: Parang hindi proper no na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin. No? Tinatanong ko ang aking sarili, kung ang ating bang Senate President ay si Tito Soto, ganyan din ba na ang unang gagawin ay magla-live no at mag-aakusa?
10: Unless, Robert, na alam nila, wala naman sila sa panganib. No? Unless alam nila na wala naman lumulusog.
1: Naniniwala naman si Arguelles na mas mainam kung iuutos na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa.
0: Pwedeng arestuhin si Senador Ronald De La Rosa habang hinihintay ang 72 oras na pagkomento ng ilang ahensya ng gobyerno sa petisyon ng senador sa Korte Suprema. Paliwanag sa DZMM ni International Center for Transitional Justice Senior Expert Attorney Ruben Carranza na pwedeng arestuhin ang senador kahit magtago siya sa Senado dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Sakali mang mailabas sa TRO, sinabi ni Carranza na temporary lang ito at pwede pa rin arestuhin ang ipinapa-aresto ng International Tribunal pero bawal munang dalhin sa Dahig sa The Netherlands.
11: Even if it's issued, it's temporary. No? So you can in fact arrest the person but perhaps not bring him to The Hague without a TRO. There is nothing that stops the Philippine government from enforcing the warrant of arrest na galing sa ICC.
1: Samantala, dinala na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inihatid ng mga opisyal ng Kamara ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang 11 kongresistang bubuo sa prosecution team.
0: Nanindigan ng isa sa tatayong prosecutor sa impeachment case si Vice President Sara Duterte na hindi pwedeng idahilan na nangyaring putukan sa Senado para maantala ang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni impeachment prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na yung natanggap na sa Senado ang Articles of Impeachment, dapat nang mag-convene bilang impeachment court. Manupa ang mga senator judge at ituloy na ang pagpresenta ng mga ebidensya sa kabila ng bagong liderato ng Senado. Kumpiyansa ang mababatas na maipapanalo ng prosekusyon ng kaso dahil malakas ang ebidensya.
12: Kung ano man ang leanings nila ay they will have to make their decision based on the evidence because the entire country will see the evidence also.
1: Sa ibang balita, nagbabadyang muling magka-brownout ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang red alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pero bago pa ito, naka-yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 23 pa ang palyadong planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, 5 oras namang naka-red alert sa Visayas grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bago pa ito, ipatutupad din ang yellow alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, ito'y dahil nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
0: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa harap ng matinding init at kawalan ng mga pag-ulan. Sa datos mula sa DOST Pag-asa, bumaba pa sa 178.85 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 179.12 meters kahapon. Binabantayan na rin ang level ng Pantabangan at San Roque Dam na patuloy ring bumababa. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na kontrolado pa ang sitwasyon. Pero sa mga susunod na linggo hanggang Hunyo, ihihinto muna ang alokasyon para sa mga irigasyon. Prioridad naman anya ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya na sinusuplayan ng Angat Dam. Isinantabi rin ng NWRB ang posibilidad ng pagrasyon ng tubig ngayong Mayo. Dagdag ni David, wala pang bawas alokasyon sa mga water concessionaire sa Metro Manila, pero pwede pa rin mabago ang sitwasyon.
13: Sakali po kung ano talagang magkakaroon ng kakulangan sa tubig, ay posible po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption kung hindi po maiiwasan. May mga contingency measures po tayong nalatagnan.
0: Samantala, patay ang mag-iina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatok pa ng mga kaanak ang mga biktima pero dahil malakas na ang apoy ay natrap na sa bahay. Ang ginang at dalawang anak na ang isa ay buntis. Natagpuan na mag-iina sa CR na ilang hakbang na lang sa pintuan ng bahay. Ayon sa kapitan ng barangay 373, posibleng sa kable ng kuryente nagsimula ang sunog sa residential compound na may 10 bahay at 20 pamilya dahil may kumislap o mano sa poste ng kuryente.
14: Pinay-stranded po that loob, ano, mag-iina po sa lobby. O, isang 8 taon, isang 20, tsaka isang masa 45 na siguro. Apo, anak niya po yung dalawa. Buntis pa po yung isa dun, mami. Mga anak na po yun, eh.
15: Ula, panahon.
1: Kapamilya, payong at tubig ang baunin tuwing kayo ilalabas ng bahay dahil patuloy na mararanasan ang mainit at malansang ang panahon ngayong araw. 47 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan City at hinatuan sa Surigao del Sur, habang 45 degrees Celsius sa Borongan City, Camiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Gion sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang nasa Pasay City, habang 42 degrees Celsius sa 17 lugar kabilang narito sa Quezon City. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
1: Kalayan Cagayan ni Lindol, yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
16: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
17: Taga Baleno, Masbate po ako.
16: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a

0: ito?
1: Para sa mga hari.
2: Ako nang bahala dyan.
3: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
1: Relax,
4: sweetheart.
1: And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
5: Talaga?
2: Talaga ho?
1: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: 12:56 ang oras, sinianig ng magnitude 5.3 na lindol ang Kalayan, Cagayan, pasado alas 6 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol, 32 kilometro ng Dalupiri Island. Tektonik ang pinagmula ng pagyanig na may lalim na 7 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Kalayan, Cagayan, intensity 4 sa Pasukin, Pagudpud at Burgos, Ilocos Norte, habang intensity 3 sa Lawag City, San Nicolas at Bacara, Ilocos Norte, gayon din sa Apari, Cagayan.
2: Ipinahinto ng pulisya ang magpaprograma mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa tapat ng Senado dahil wala umanong permit. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Pinatigil ng Southern Police District ng gagawin sana ang programa ng mga taga-suporta ni Senator Ronald de la Rosa sa tapat ng compound ng Senado dahil sa kawalan ng permit. Namin naman ang grupong Duterte Rider Supporters na hindi sila nakakuha ng permit para makapagtayo ng stage sa kabahan ng JW Chok No Boulevard sa Pasay City. Samantala, nananatili namang nakabantay ang humigit-kumulang 600 pulis sa tapat ng Senado. Kanya-kanya muna silang nakasilong sa malilim na lugar sa paligid ng Senate compound dahil kalmado pa naman ang sitwasyon ngayon. Nananatili pa rin maluwag ang dali ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes ng JW Chok No Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
1: May mga persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology sa mga social media post na umano'y nanghihikayat manggulo sa Senado. Balita mula Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico? Nico?
4: Ang Rika, tukoy na ng Department of Information and Communications Technology ang 5 persons of interest na hinihinalang nanghihimok ng karahasan sa social media kaugnay ng tensyon sa Senado kagabi. Ito ay kasunod ng pahayag ng kagawaran na maikting nilang binabantayan ang mga content at posts sa online na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nang uudyok ang mga natukoy na individual na manggulo sa social media sa pamamagitan ng pagpapakalat ng hindi tamang impormasyon sa mga tagpo sa Senado kagabi. Narito ang payag ng Kalihim.
5: Yung mga posts na bawal, yung mga tipo trying to incite violence, di ba? Yun, bawal yun. Hindi po pwede yun. So, yun yung nature ng mga posts nila. Again, linawin namin, political speech, freedom of expression, rinoprotektahan po natin yan. Isa po yan sa mga rights natin. Pero pag nagtatawag ka na ng away, medyo may problema tayo doon.
4: Yan ang pahayag ni Secretary Henry Aguda tungkol sa mga nagpapakalat ng malisyosong impormasyon tungkol sa mga tagpo sa Senado kagabi. Babala pa ng Kalihim sa publiko. Lahat ng sinasabi at ina-upload online ay nakadokumento sa mga social media platform at madaling mahugot bilang ebidensya sakaling kailanganing magsampa ng kaukulang kaso sa mga social media user na mapapatunayang lumabag sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Kasama niyo po, Rica Lazo.
6: Alaala mo kaya sa DZMM?
7: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo!
8: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
7: Hindi ako galit, kundi galit na galit!
8: Bakit po?

0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
1: Kung minsan, ang alitan sa loob ng pamilya ay sa mismong magulang nag-uugat. Sa hindi pantay na pagtingin sa mga anak, sa di parehas na pagpapadama ng pagmamahal. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang padalang liham ng isa nating tagapakinig mula sa Talon, Las Piñas City, na pamamagatan nating Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, lumaki akong uhaw sa pagmamahal ng sarili kong ina. No, hindi naman siya nag-abroad. Hindi siya katulad ng ibang ina na kinailangang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. Hindi sa pagmamayabang, medyo maayos ang buhay namin. Pero sabik ako sa pagmamahal ng nanay ko, dahil bata pa lang ako, napansin kong tila malamig ang pagtingin niya sa akin.

0: May good news po ako! Excited akong umuwi kasi may magandang nangyari sa school namin kanina!
1: Kung ano man yan, Nikki, mamaya mo na sabihin sa akin. May ginagawa pa ako eh, ha?
0: Pero...
1: Glenda? Glenda, nasaan ka na ba, anak? Halika nga! Mami, sandali, nandiyan na. Tinatry ko kasi yung bagong makeup na binili niyo para sa akin eh. Bakit niyo po ako tinatawag? Isukat mo nga itong bagong sleeveless blouse na binili ko. Oh, bili. V-neck ito. Medyo malalim ang uka sa dibdib. Bagay ito sa'yo dahil maganda ang boobs mo eh. Ay, thank you, Mommy. Bagay nga sa akin to. Ay, oo naman. Kasi lalong makikita ang kaseksihan mo dyan. Saka makinis at maputi ang dibdib mo, kaya lalong tatawag ng atensyon. Salamat po, Mami, ha. Sa totoo lang, may nakita na akong ganitong blouse. Hindi ko lang mabili kasi nahihiya ako eh. Mahal po eh. Thank you po talaga, ha. Sa susunod, isasama na kitang mag-shopping para maituro mo sa akin na iba mo pang gusto. Kanina nandito lang si Nikki, ha. Ba't bigla nawala? Eh, nakita ko bumalik na siya sa kwarto niya. Hayaan mo nga siya. Ay, patingin nga sa likod mo kung bagay sa'yo. Ang ganda naman ng anak ko. Lalong nakita ang curve ng baywang mo. Bagay na bagay sa'yo.

0: Lola, bakit ba ganun si Mommy? Pag may ikukwento ako, wala siyang ganang makinig. Pero pag tungkol kay Ate Glenda, excited na excited pa siya.
1: Pasensyahan mo na lang, Mami mo. Nikki, hindi ka ba nasanay?
0: Lagi na lang po kasing ganun. Kahit nung nasa elementary pa lang kami ni Ate Glenda, noon ko pa napapansin mas paborito niya si Ate. Nung manalong Miss Campos si Ate Glenda, pumunta siya. Pero nung sasabitan ako ng medal bilang first honor, si Daddy pinapunta niya.
1: Baka naman nagkataon lang na pag ikaw ang may okasyon, busy siya.
0: Hindi po eh. Obvious talaga na paborito niya kapatid ko. Kala ko pa naman matutuwa siya sa ibabalita ko.
1: Ano ba ibabalita mo? Sana sa mami mo.
0: Sasabihin ko po sana na na-elect akong vice president ng Student Chem Society ng buong university.
1: Di bali, pag-uwi ng daddy mo, sa kanya ko ikakwento yan. At tiyak na matutuwa yun.

0: muna kita dito sa campus, ha? Lalabas lang ako sandali.
1: Oh, may klase pa tayo, Glenda.
0: Babalik din ako agad. Vacant period naman natin ngayon, di ba? Mag-i-internet lang ako sandali sa internet shop dyan sa tapat ng campus.
1: Ay, naku, ang girlfriend ko. Mag-Facebook lang yata. Ano bang meron at excited na excited ka?
0: Excited talaga ako. May nakapag-friend kasi sa akin sa Facebook. Talent scout daw siya. May mga kaibigan daw siyang talent manager saka director ng indie movies.
1: Hanggang ngayon ba, hindi pa rin namamatay ang pangarap mong maging artista?
0: Yun naman talaga yung pangarap ko, di ba? Ang maging artista o kaya model. Ang dami kayong sinuswerte sa pag-aartista.
1: Hindi lahat sinuswerte sa ganyan. Bakit hindi mo nalang pagbutihin ang pag-aaral mo?
0: Hindi ko naman pinapabayaan yung pag-aaral ko, ah. Pero kung may maitutulong sa akin itong naging kaibigan ko sa Facebook na to, syempre ito na iuunahin ko, no?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam ko? Ako, anak ako ng nanay ko.
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
5: May bayad bang bata?
6: Wala.
5: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
7: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
4: Present ang mga bida sa comedy.
8: Huwag sa may ceiling fan!
9: Wag!
8: Ma'am, bakit?
9: Wala!
10: Patayin ko!
4: Present din ang kulit nila sa fantasy.
11: Meron kang magic, eh.
12: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
4: Oh, bawal umausent, ha?
13: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
14: Yun ang pinapadya!
4: Cinecomedia, 9 a.m. sa sinimo. Hari ka rito.
15: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patron. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patron ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
18: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
19: Hey! Kilala ba kung sino ko?
18: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
19: Magdasal ka na!
3: Tatapusin na kita, demonyo ka!
18: Ang swabing bigotilyo.
1: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend, eh.
1: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
18: Malinis trumabaho.
19: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
18: Walang aksyong di tatata.
19: Ano?
18: Ah! Lahat ay magmamarka.
19: Sige! Tumukan mo!
1: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Magkakamatay tayo.
18: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
19: Ibahin mo ko!
18: Maaksyong tapatan.
19: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
11: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
18: Maaksyong baridan.
1: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
18: Punong-puno ng aksyon.
5: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
9: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo,
10: hari ka rito!
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Charo, sa simula pa lang, buhos na buhos ang atensyon ni Mami sa panganay kong kapatid. Sinasamahan niya sa mga lakad, sinusuportahan niya sa mga gusto nitong gawin. Pero pag sa akin, wala siyang panahon. Napapansin naman pala niya ako. Kakausapin niya ako kapag uutusan niya ako sa mga gawaing bahay.
1: Hoy, Nikki.
2: Ano po yan, Mami?
1: Wala tayong maid ngayon, ha? Wala pa ulit akong mahanap. Ikaw muna magugas itong mga pinagkainan natin.
2: Saan po malakad yun ni Ate Glenda?
1: Eh, may nakita kaming advertisement sa dyaryo, isang photo studio na naghahanap daw ng mga bagong mukha para maging model. Eh, syempre, magtatry ang ate mo.
3: Mami, tayo na. Malilate na tayo, eh.
1: Andyan na. O, sige, alis na kami, ha? Bahala ka na dyan.
2: Sisilipin ko sila dito sa bintana. Bago na naman ang damit ni Ate Glenda. Ayun, pumara sila ng taxi. Iba talaga pagtingin ni Mami sa kanya. Palibhasa, maganda siya.

0: Nikki, maganda ka na para pumasok. Ako na bahala dito sa mga hugasain.
1: Ako na po ang gagawa niyan, Lola.
0: Hindi. Ako na. Sige na, maligo ka na. At baka malig ka pa sa school.
1: Lola, bakit ganun si Mommy? Bakit mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin?
0: Di ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag mo nang pinapansin yun.
1: Ayoko na nga po sanang pansinin, pero nasasaktan po ako. Dahil pa mo ako mistisa si Ate Glenda at ako morena lang.
0: Apo, kahit naman hindi ka kasimputi at kasintang ka ng Ate Glenda mo, may sarili kang ganda. May iba kang katangian. Katulad na lang ang pagiging matalino. Mula elementarya hanggang high school, lagi ka sinasabitan ng medalya.
1: Pero para pong hindi yun na-appreciate ni Mommy. Obvious na obvious, mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
7: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong baridan!
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa sine mo, aari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
12: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
13: Pero sa house,
12: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
15: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
16: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
17: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
18: At masasayang usapan!
19: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
7: Yung Martin, ako nag-train dyan.
16: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
16: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Maalaalam mo kaya sa DZMM.
15: Charo, nakapaglalabas ako ng nilalaman ng loob ko sa lola ko. Kasi alam kong naiintindihan niya ang damdamin ko bilang isang anak na naghahanap ng kalinga ng ina. Sumusugat ng malalim sa puso ko ang ganung kalamigan ni Mami, samantalang sa kapatid ko'y kitang-kita ko ang kanyang pagmamahal.
0: Victor, ito na ang kape mo. Ako na nagtimpla. Wala kasi ang asawa mo. Alam kong nagkakape ka pagdating mo dito sa bahay.
6: Salamat po, Nay. Saan mo ba nagpunta si Rona?
0: Baka sa opisina ng beauty product na kanya binibenta. Bakit ba napauwi ka nang wala sa oras? 3 araw pa bago magkatapusan ng buwan.
6: May konting problema ako sa company namin. 5 kaming mining engineer doon at nag-usap-usap po kami na baka kailangan maghanap na kami ng malilipatan.
0: Bakit naman?
6: Medyo maigpito kasi yung bagong DNR secretary. May nasilip siyang butas sa operasyon ng kumpanya namin.
0: Baka naman kulang lang sa lagay.
6: Iba ho ang isang to. Masyadong straight. Siya nga ho pala. Kanina pa ho ba umalis ang manugang nyo?
0: Kaalis lang na dumating ka. At oo nga pala, sasamantalahin ko na habang wala dito si Rona. May napapansin kasi ako dyan sa asawa mo, Victor.
6: Anong napapansin nyo?
0: Hindi kasi parehas ang trato ng asawa mo sa inyong dalawang anak. Mas paborito niya si Glenda. Siyempre, itong bunso, nagtatampo. Sa akin, madalas ang susumbong.
6: Baka naman nung nagkakamali kayo, Inay.
0: Hindi ako nagsusumbong sa'yo nang ganitong hindi ko makikita. Kasi ikaw, 2 beses ka lang umuwi dito sa Maynila sa 1 buwan dahil naroon ka sa Surigao sa Minahan. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito.
6: Ganun ho ba?
0: Oo. Pero kausapin mo na mahinawa ng asawa mo. Huwag mong pagagalitan. Naawa kasi ako kay Nikki. Nakakaramdam ng pag-aapi ng bunso kong apo.

0: po, ano, nagsumbong sa'yo si inay. May pinapaboran daw ako kina Glenda at Nikki.
1: Huwag ka na mag-al sa boses. Baka marinig tayo ni inay sa labas. Kaya nga dito kita ngayon nausap sa kwarto natin eh.
0: Eh nakakainis kasi eh. Wala akong paborito. Yang nanay mo may paboritong apo, si Nikki. Kala ba niya hindi ko yun napapansin? Mas malapit ang loob niya kay Nikki kasi si Nikki raw matalino dahil nagmana raw sa'yo.
1: Ang hirap naman sa'yo, nagagalit ka kaagad. Pwede ba mag-usap na tayo ng mahinahon?
0: Nabubisit kasi ako sa ganyan sumbong.
1: Dalawang beses lang akong nakaka-uwi dito sa Maynila. Ikaw ang laging kasama ng dalawa nating anak. Ang gusto ko lang naman eh, yung mag-guide mo sila sa tama at pantay na paraan.
0: Sinasabi mo bang hindi ako parehas na ina? Ganon?
1: Wala akong sinasabing ganyan. Pero ang gusto ko, yun ang gawin mo. Maging parehas kang ina.

0: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo!
1: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
0: Hindi ako galit, kundi galit na galit.
1: Bakit po?
0: Hinintay ko lang talaga makaalis ang daddy niyo para kausapin ka. Ikaw kasi, pakampi ka ng pakampi sa lola mo at nagsumbong siya sa daddy niyo. Kaya ako naman yung pinagsabihan.
1: Mami, di naman ako nagpapakampi kay lola. Nakikita niya kahit hindi ako magsumbong. Totoo naman, di ba?
0: Ay, naku, pareho ko kayong anak.
1: Yun na nga eh, pareho niyo kaming anak pero mas mahal niyo si ate kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend din.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukal mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido. Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
5: babawiin ko yan.
2: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
2: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka pa rin babagsak!
8: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong ano.
7: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
9: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
10: Saan?
9: Sa puso mo.
2: Sine Barako. Sa sinimo, Harry Garrido.
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na
10: limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan.
13: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
10: De Guzman.
15: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
17: Mangyayari sa tagpong ating iniwan. Magkaroon kaya ng pagbabago ang pagtrato ni Rona kay Nikki. Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
18: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Napakasaya! Napakasaya naman ang aming bed music. Para Wednesday today! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayong lahat in this Wednesday, Tawid Wednesday? Hi, buntong hininga dahil napaka eventful. Itong May, no, hindi ko alam kung ako lang to guys. Sa mga tropa natin dyan sa prod, agree naman kayo, titingin at tango na lang kayo. Yung May na to parang January, di ba? Parang January, parang napaka bigat, napaka ang dami mga pangyayari. December and January. Para nag-Labor Day lang nung May 1. Sige, relax lang kayo dyan. Long weekend pa kayo. Pagdating ng May 4, bang! Parang binagsak lahat ang trabaho. Tapos napakaraming kaganapan din sa larangan ng mga issue sa politika, issue sa bansa, issue ng disinformation, na talagang napaka-strong feelings pala ng social media nung pumutok nga ang balita about a certain quote-unquote, I will use an air quotes, media network na umano'y may mga journalists silang mga presenter. At yun lang po, no? At syempre, nung nagdaan ng May 11, napaka-timing naman ng mga pangyayari sa Senado. Dahil nga butuhan nga po sa lower house para po makakuha po ng actually magic number yung 106. But nag-exceed nga po ang mga boto po ng congressmen. Of course, para po ma-transmit nga po, no, para po talagang may akyat na po sa Senado. Pangalawang beses po, unprecedented in history ng Pilipinas na na-impeach po ang isang government official na ngayon sa Senado, kumbaga na-i-dribble. Sabi nga ni Sec. Ronald Yamas na rinig ko yan sa kanya, dinidribble parang basketball lang. Hindi alam kung hahawakan ba, ipapasa ba, o isushoot ba, parang esports lang. Ay, ay, ay. Hanggang ngayon, abangan pa rin ang mga susunod na kabanata. Pero dahil sa mga kabanatang yan, ang ating question of the day, mabilis ka bang makalimot sa mga bagay-bagay? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ay, gusto ko itong bagong bed natin, ha? Talagang ang taas ng ating energy. Sabi nga ni Kuya Alvin El Chico, energy. Siyempre buong araw. Kaya break muna tayo sa mga usaping politika at usaping legal. Isa yan sa mga iniidolo kong abogado, si Attorney Dean Mel Santamaria. Sa programang Kabayan, Dean Mel, hindi ko pa kayo nami-meet in person. Pero kung kayo ma-meet ko in person, talagang kakamayan ko kayo, Dean Mel. Dahil napakagaling po talaga, no? Ginagawa po niyang practical ang usaping batas. At thank you, ha? At nalinawanagan kami sa mga isyung legal. So, tama, no, Camilo, yung sinabi ni Dean Mel kanina, kung di ako nagkakamali, yung ICC warrant of arrest, yung arrest warrant. Kasi ang, kumbaga may debate na dapat daw may local court na mag-issue na judge nung warrant of arrest na yun na galing sa Pilipinas, but not necessarily. Diba? Not necessarily according to the law na pinag-uusapan. So, I'm not privy to the details po, no, nung batas. Attorney Noel, papa-rescue ako, no? Pero perhaps mapapa, kumbaga, kasi kanina nakikinig lang ako kay Sir Danny B on the way po dito. So not necessarily, kasi sinabi judge, hindi naman sinabi whether local or international judge. So yung mga ganong klaseng usapin, no, na talagang naibibreakdown po natin, na nalilimanize po natin para po mas naiintindihan po natin ang batas. Kasi sangasanga po yan, eh. Sangasanga po ang tamang information na kung miss, nagkamaling information or disinformation, eh yung talagang sinadyang mali ang information, nagagamit po yan ng mga propagandist. Katulad po ng mga iba dyan. Alam nyo na po yan. Okay, flash report.
1: DZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
0: Okay, so meron po tayong flash report. Meralco may katiting. Cute lang. Pag sinabi nga po natin, cute na bawas singil na 0.0151 pesos kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Aba, malaking bagay pa rin. Kaysa naman sa 0 pesos at all. Katiting na bawas singil. Yan ah. So at least po, no, kahit papano, every peso counts, di ba? Pag sinasabi nga po natin ang katagang every peso counts, napakahalaga po niyan. Every peso, every centimo counts dahil kumakatipid po tayo sa presyo ng kuryente. Eh, makakatipid din po tayo sa presyo ng, sana po makatipid po tayo sa presyo ng tubig. Nagtaas naman na din po eh. Ang konsumo din po natin sa tubig, syempre kapag tayo eh summer. Kung 2 times a day, 3 times a day lang tayo maligo sa pangkaraniwang panahon, kung hindi man summer season, aba baka ngayon 4 to 5 times. Kasi di ba JM, kapag tayo eh naligo, kasi hindi naman tayo naka-aircon o sa banyo, di ba? Pagkalabas mo pa lang, pawis ka na, so maliligo ka na naman. Diba? So, 2 times. So, yun po, no? Yan po ang ating flash report. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Siyempre po, patuloy po ang aming serbisyo. Patuloy po ang ating usaping medikal. Mamaya po sa Dr. Serbisyo, pag-uusapan pa rin po natin ang usaping health pagdating po sa summer season. This time po, sa usaping neurological, usaping neuro po tayo. Kasi sa mga nagdaan, meron po tayong usaping cardio, usaping pwedeng derma, usaping respiratory, pulmonology. Pero this time naman po, usaping neuro, kung paano po nakaka-apekto ang heat at dehydration, kung paano po siya nakaka-trigger ng ibang neurological symptoms. Makakasama po natin mamaya ang ating Dr. Serbisyo. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health para po magkwentuhan lang. Kwentuhan lang naman tayo, hindi naman po alarma. Kwentuhan lang po sa usaping hantavirus. Dahil ang hantavirus, nababalitaan lang naman natin yan, di ba? Actually, ang maganda nga po niyan, quote-unquote, hindi maganda. Hindi maganda per se. But, kumbaga, in relation to us Filipinos, yung mga na-record po kasing hantavirus, wala naman po yan sa Asian region eh. Kumbaga, nasa off the coast po yan. Nasa kabilang parte po ng mundo. At kung di po ako nagkakamali, sila po, yung mga na-infect po ng hantavirus is binuksan po ng Canary Islands ang kanilang mga pintuan para po to take care, para po to take sanctuary para po sa mga naapektuhan po ng hantavirus. But still, any type of virus is, kumbaga, nagtatravel po yan sa mga hindi natin nakikita, di ba? Droplets, pwedeng airborne. At syempre, katulad nga po nung nang daang pandemya, hindi ko siya hinahalin tulad sa pandemya, pero technically, kung meron ko lang simpleng ubo, simpleng sipon, hindi ko nalalagay sa virus, di ba? Hindi ko nalalagay sa ganong klaseng usapin. Simpleng ubo, sipon, kapag ikaw ay nag-travel via land, via sea, via air, tapos pumunta ka sa iyong destinasyon, maaari ka makahawa. Yun lang naman po, okay? Hindi po natin dina-downplay, kasi ayaw po natin mag-cause ng panic. Yan din pong ating public service. Great form of public service is mental health. Kasi nga po, marami nga po tayong mga naririnig na hindi na ako nanonood ng balita, hindi na ako nakikinig ng balita dahil nakaka-apekto sa aking mental health. Dahil puro na lang bad news. Di ba? With the pag-slam ng table na may plastic bottle. Wala lang akong plastic bottle, pero bang! Di ba? Pero ito po at least po ang aming programa, mga kapigba, hindi lang po good vibes ang aming ibinibigay, parang breaker lang po sa lahat ng mga negatibo, kundi public service, di ba? Public service is the right information. Okay? Pag tayo po ay well-informed, we are well-equipped, we are properly empowered to take action. Yan po ang aming role ng aming programa. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health, walang iba kundi si Yusek Albert Domingo, para po mapagkwentuhan, mapag-usapan ang Hanta virus. Binabati ko po ha, babati po muna tayo sa ating shoutout po muna tayo sa ating YouTube. Bago po tayo mag-gap sa ating mga kaserbisyo, sa aking mga youth runners, yan mga sinusuportahan nating youth runners, sina Kuya Eric Medalia, mga happy runners mula sa Paranaque, good morning!
2: Good morning!
0: Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM. Belated Happy Mother's Day po. Attendance check po kaya Julius Bangalando mula po sa Camarina, North Caloocan City. Aba, alam niyo po ba? Baka naman na nadaanan niyo sa balita. Sarah C., hello and good morning from Los Angeles, California. Speaking of Los Angeles, California, alam niyo po ba ng isang mayor ng isang city, actually maliit na syudad, nasa suburbs po siya, nasa may East LA, marami din pong mga Pilipino dyan sa Arcadia, California, na ang kanilang mayor, na Asian, federally charged with acting as illegal agent of the People's Republic of China. Pangalan po niya si Eileen Wang. Pamilyar po ba? Pamilyar po ba sa inyo? Sleeper agent daw ng China. Pamilyar po ba sa inyo ang storyang yan? Nahuli po siya one count of acting in the United States as an illegal agent of a foreign government. Marami nga po tayong mga kaibigan ngayon. Actually, akin po mga kapamilya, taga dyan po sa Arcade, taga Pasadena, dyan po sa lugar na yan, nasa Monrovia, it's all over the news. Yan nga po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sabi nga nila, ako parang pamilyar ha. Alam namin yung story ngayon ha, sa ating homeland ha. Yan din po ang ating actually mga binabantayang balita actually abroad. Heist. Airborne din pala yun eh, no? Airborne din pala ang mga ganong klaseng balita. Pero anyway, sabi nga natin, good vibes muna tayo mamaya po sa ating Dr. Servicio after this break. Ang oras, 11:16 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising. Ating Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigoña. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigoña alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Hi, hello and good morning muli mga kapamilya at mga serbisyo. Migs Bustos po. Aba, meron lang po tayong papasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po, of course, sa gardenia. Thank you. At the same time, hello and good morning po sa Umali Family. Yan, Umali Family. Sila po ay nakikinig. Sila Mike, sila Kate. Ayan, hello po and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, sa DZMM.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, so ngayon po, no, usaping summer, usaping mainit, usaping ito pa rin, no, pero importante tayo ay well-informed, hindi pwedeng one time lang natin mapag-uusapan ito. Now, from a neuro perspective, para po pag-usapan ang heat at dehydration na pwede po makatrigger ng ilang neurological symptoms, makasama po natin ang ating Dr. Servicio for today, active consultant po ng St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Siya rin po ang associate professor ng St. Luke's College of Medicine. Walang iba. Welcome back po, Dr. Greg Dairit. Doc Greg, hello and good morning. Migs Bustos po dito po sa DZMM.
3: Good morning! Morning, Migs. No? Matagal na tayong dinikita, pero maraming salamat sa pag-imbita.
1: Gusto ko, Doc, yung katagang active consultants. Ano yan, Doc, eh? Parang from a sports reference. Parang ano, eh? Parang ang coach, eh? Diba? Active consultant. Pero, yun nga, nagagamit nga yan sa professional sports. Doc Greg, okay, pinag-uusapan nga po natin, no, heat stroke, heat exhaustion, and heat stroke usually ang inyong tinitreat. Doc, pwede ba nating i-differentiate po muna yung dalawa? Heat exhaustion po muna, Doc.
3: Very common, no, lalo na ngayon, summer season, pag mainit ang panahon, ito ang isang tinatawag natin heat-related illness na common nakikita natin. Hindi lang naman mga neurologists, but yung mga physicians in general, no, lalo na sa emergency room. Yung heat exhaustion, ito yung tinatawag na sakit na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan, no. Ang very important dito, nagkakaroon ka ng pagtaas ng core body temperature. Yung temperature mo maabot ng 40 and mga siguro 38 to 40 naglalaro, no. Kasi ito ang isang difference niya sa heat stroke. Pag sinabi natin heat stroke, aside from masyadong mataas ang body temperature mo, 40 and above, nagkakaroon ka na ng neurologic manifestation.
1: Okay.
3: No? So, yan yung pagkakaiba nila, no? Yung taas ng temperature, tsaka nagkakaroon ka na ng neurologic signs and symptoms.
1: Doc, yung heat exhaustion po ba? Ito ba po ba yung kunwari? One day, sabihin natin, isang araw, ngayong Wednesday, talaga nabilad ako sa araw, di ba? Tapos siguro umaga, hapon. Yun na ba yun, heat exhaustion na, or is it a culmination of activities? Para masabing siguro sa kalaunan, ako, heat exhaustion na pala to kasi nababad na ako for a couple of days or for a great amount of time.
3: Well, isang criteria lang yon, yung pagbababad mo sa init, no? Pero ang importante dito, yung mga signs and symptoms. So ano yung mga signs and symptoms ng heat exhaustion? Nanghihina ka na, fatigue, nagkakaroon ka ng hilo, nagkakaroon ka ng parang humihina, nabanggit mo kanina, humihina ang pag-iisip, no? Bumabagal yung cognition natin. These are the early signs, no? Headache, dizziness, heat exhaustion, yung pagbagal ng pag-iisip, no? Tapos tumataas yung body temperature mo. Minsan yung heart rate mo bumibilis din. Pag mga meron ka ng mga ganyan signs, hindi na ordinary yan, pwedeng sign na yan ng heat exhaustion.
1: Or pwedeng minsan, pwedeng biglaan. Pwede rin. So walang hard and fast rule.
3: Walang hard and fast rule. Sabi nila, sa isang oras, pag nabilad ka, bumabagal na yung cognitive function mo ng at least 1%.
1: Opo.
3: So parang yung sinasabi natin, brain fog, no? Parang ba't ganun? Bumabagal na yung pag-iisip ko. Parang dati, ang bilis ko mag-isip, ngayon bumabagal. Isang sign na yan.
1: Kasi nga, Doc, siguro pagod ka, mainit, stressed, parang kang nasasabaw, quote-unquote, di ba? So, pwede siyang sign lang naman, hindi naman exhibin yun na yun.
3: Pwedeng sign lang naman. Pero yun nga, kailangan mo ng bantayan, agapan mo na, kasi pwede yan mag-lead sa heat stroke.
1: Opo. And at the same time, Doc, may comorbidities. Baka po pwede natin mapag-usapan din na sabihin natin, mataas ang blood pressure, merong cardiological issues, na baka mamaya sila rin yung mas mabilis. Kapag sabihin, easy to exhaustion, baka mamaya, you're more prone to this.
3: Yes, opo. Tama ka dyan, Migs. No? Sila yung mga susceptible na mga pasyente o na mga tao na pwedeng mag-lead sa komplikasyon ng heat exhaustion. Ito yung mga diabetic, ito yung mga may heart disease, ito yung mga elderly, tsaka ito yung mga bata, yung mga children, no? Tsaka yung mga pregnant patients. Ito yung mga susceptible na mga tao na pwede talagang magkaroon ng komplikasyon because of heat exhaustion.
1: Again, Doc, dehydration. Kasi lagi po natin na pag-uusapan ng dehydration ang madalas sa pagkauhaw. Di lang naman po yun, but eventually yung ating buong katawan is kulang na pala sa tubig. Opo, paano po yun importante from a neuro perspective.
3: Ayun nga, no? Pag kasi nagkakaroon tayo ng dehydration, masyadong maraming lumalabas na tubig at asin, yung salt sa ating katawan. Ano nangyayari sa brain? Tinatawag namin nagkakaroon ng degeneration. Yung para siya lang lumiliit, nagsishrink, no? Because of this dehydration. Maraming proseso sa brain ang naapektuhan pag nagkakaroon ng dehydration. No? So, dun lumalabas yung mga symptoms. Itong very important, no? Merong mga susceptible areas sa brain, yung mga mahihinang parte ng brain na madaling tamaan pag nagkakaroon ng dehydration.
1: Mm-hmm.
3: And ito yun, tinatawag, sasabihin ko na, one is hippocampus, which is the part ng brain na connected sa memory. And yung cerebellum na konektado sa balance and dizziness. Kaya ito yung mga unang signs and symptoms ng heat exhaustion tsaka ng heat stroke.
1: So, dapat well hydrated yung dalawang parte ng utak ngayon, Doc.
3: Yes.
1: Opo. Maganda po yung nasabi niyo, Doc, no, yung nag-aasin yung katawan. Actually, hindi siya masyado na pag-uusapan. Actually, from an active perspective, sabi natin, Doc, lumabas ka, di ba? Ma-dehydrate ka. Tapos parang feeling mo, kapag i-feel mo yung balat mo, parang mayroong mga rough. So, asin na pala yun, Doc. Opo, asin po yun.
3: Too much sweating, yung ating pawis. Kaya di ba maalat yan?
1: Okay.
3: Nakikita dyan yung salt, no? Lumalabas nga sa ating katawan, sa ating balat. Ganon din yung nangyayari sa brain, no?
1: So kapag too much salt ang lumabas sa katawan because of too much sweating, ibig sabihin nun, Doc, dehydrated?
3: Yes, that's one sign of dehydration.
1: Mm-hmm. So, pero yun, hindi yun may iwasan. No matter, like, kumari talaga uminom mo ko ng tubig, like, let's say, sabi natin sa lifestyle ko, pero pag nangyari yung event na yun, dehydrated na nga ako sa event na yun.
3: Yes, kasi too much sweating is deleterious, no? Di rin maganda sa katawan natin. Hindi lang sa brain, sa buong katawan natin.
1: Okay, so Doc, pumunta po tayo sa heat stroke. Ang heat stroke ba, ang heat exhaustion ba is a, kumbaga parang predecessor? Parang kailangan ba munang ma-heat exhaust ka bago ka ma-heat stroke? O parang pwede ka lang tumulong agad sa heat stroke? Pag mangyari po
3: yun. Tama ka doon, Migs. No? Ang unang manifestation muna, heat exhaustion. No? Pag prolonged exposure, hindi mo binantayan itong mga pasyenteng ito, tatawid yan sa heat stroke. Kaya at anong pagkakaiba? Sabi ko nga sa iyo kanina, yung core body temperature mo lalampas na ng 40 and above. Napakataas na nun, no? Kanina tinignan ko, habang nagdadrive ako papunta rito, 37 degrees, no? Nakalagay dun sa monitor ng kotse. Parang malapit nang ma-reach yung 40. Pag umabot ka ng 40 and above, yan, isang sign na yan. Plus, sabi ko sa'yo kanina, may neurologic manifestations.
1: Mm-hmm.
3: So, ano yung mga yan? Yan yung mga tinatawag natin nagkakaroon ng convulsion. Pwedeng mawalan ng malay. Ayun nga, aside from the headache and the dizziness, ito yung mga early signs, nagkakaroon ng ataxia, imbalance.

0: dun sa next level na hindi ka na nagpapawis? Tama po ba yun, Doc? Yung kapag hindi ka na makapag-produce ng sweat at all, tama po ba yun?
1: Mas delikado na yan, no? Pag apo, lumagay ka nyo sa sign na yan, baka nagkakaroon ka na ng tinatawag natin na shock. Hypovolemic shock. Okay, ito yung mga
0: kulang, patient. Kulang, hypo...
1: Oo, wala ka nang mailabas.
0: Wala ka nang mailabas.
1: Wala ka nang mailabas. Nagkakaroon na ka na ng shock. Ang nangyayari niya sa'yo, BP mo bababa na, tapos masyado na mabilis ang iyong heart rate, tapos yun nga, baka ikaw ay ma-ICU niyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi so, kailangan dyan, rapid hydration.
0: Tama kayo, Dok, no? At least, napaka-importante po nun na detail na sa journey, quote-unquote, ng ganitong klaseng usapin is yung heat exhaustion. Kumbaga, mararamdaman mo muna siya. And then eventually kapag extreme cases, heat stroke na. Siguro naman, kapag off na yung feeling mo dito sa heat exhaustion, magagawa mo na siya ng paraan. Diba, Doc?
1: Yes.
0: And at the same time, huwag nilang i-ignore na mapupunta sa heat stroke.
1: Tama.
0: Diba, Doc? Opo. Pero in your practice, Doc, kapag ano po yung mga usual na ano, ma-share niyo po sa amin kapag talagang napunta na doon sa level na yun na heat stroke. What really happens to a patient?
1: Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito, no? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga, no? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga ma-prevent yung further complication ng heat stroke.
0: At risk, sino pa usual at risk?
1: Yung gaya ng sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na exposed sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients.
0: So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig.
1: Tama.
0: Opo.
1: Kaya so, dapat lagi tayong may katabing tubig, opo, to hydrate ourselves.
0: Tubig lang po ba? Is that enough? Kasi di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan?
1: Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat to importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications.
0: Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work?
1: Yes.
0: It does.
1: Pwede pa rin.
0: Yes. Para siyang, siyang simulated salt water, parang
1: yes.
0: Ganun. Ano pong value nun, Doc?
1: Ayun nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No?
0: Yes.
1: So, meron yung mga electrolytes aside from sodium, meron yung calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks.
0: Okay bala, Doc, no? Kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, di ba? Yung mga naglo-long ride, wala namang access. Pinsan pupunta ng probinsya, pupunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is na kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun.
1: Makakatulong yun.
0: Makakatulong yun. Makakatulong, okay. Yan. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon.
1: Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titin ako, minsan hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Mm-hmm. Especially after food intake or pag na-expose ka talaga sa init, no?
0: Mm-hmm.
1: Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or water sa katabi mo para nga you can hydrate, no?
0: Tama.
1: Especially pag ma-expose ka ng matagal sa init.
0: Opo. Very on-ground conversation. Baka sabihin ng iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. Di ba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. Di ba? Di na akong tutubig kasi di akong magsi-CR. So yun pala, nadidehydrate na sila. Ano po yung compromise dun? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan, para kahit papano mainganyo sila. Like, Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila.
1: Well,
0: pwede ba yun? Does that work?
1: That's not enough, no? So, kailangan talaga, you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yung that can supplement, no? But sa importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight.

0: Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body.
1: Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito,
0: Actually, ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion.
1: Mm-hmm.
0: So, number one yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo.
1: Mm-hmm.
0: No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay connected tado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache. Yan yung two most common na primary headache disorders.
1: Vertigo, Doc. Does that happen also?
0: Yes. Oh, so ito'y pangalawa, no? Vertigo yung hilo. Part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo.
1: Oh, Doc, di ba nakwento ko sa inyo, meron akong somehow na ganyan eh. May pagdating naman sa, well, dito sa banda, cervical spine. Ganon din, no? Sa cervical spine. So, iba naman din, nakaka-trigger naman din yun. Pero, Doc, pag nagkaka-vertigo, kasi meron akong kakilala, Doc, kahapon, sabi na, parang bigla na lang siyang nahilo. Tapos parang, actually, you know, titingnan, baka tumaas ba yung grado ng mata niya? Parang unexplainable. Siguro baka dehydration din.
0: Yes.
1: Oo. So, iano lang nila siguro, no? Ang sabi lang din namin, baka mami, baka naman dehydrated ka. Or magpahinga, di ba? Kapag ikaw, kumbaga, sinasagad mo na yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc? As our parting shot. Recovery and rest.
0: So, yung recovery, very important. Yung three important factors na kailangan natin gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong mainitan sa loob or madidehydrate, and yun yan, no? So, iiwas tayo sa exposure too much, pupunta tayo sa mga malilim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activity, so exposure sa heat. So ngayon napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon, no?
1: Yes.
0: Itong mga cyclists na to susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion.
1: Oo nga, Doc, parang ano. Bata-bata sa langit sa mga endurance athletes dyan na merong mga race. Oh, good luck po sa mga siklista natin na sa Tour of Luzon. Next month po, Ironman naman sa June. So, marami rin po ma-expose sa init. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Walang iba, Dr. Greg Dairit. Doc, marami po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po.
0: Salamat, Dave.
1: Thank you. Ang oras, 11:36 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Minya Corpus kasama si Migs Bustos. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po, how are you today? Kumusta po kayong lahat? Binabati po natin ng congratulations ang lahat ng mga chikiting, lahat ng mga students na actually ito po yung ano, patapos na po yung school year eh. Patapos na po yung school year. So, ngayon pala no, millennial parents. Di naman uso sa atin dati yung ano eh, di ba? Although matagal naman na to, di ba? Yung mga moving up day yan. Moving up day, gusto ko lang i-congratulate ng congratulations sa aking firstborn na si Margo. Sa kanyang moving up day, kahapon po wala po tayo dahil sinelebrate po natin ang ceremony na yon. Grade 1 na! Mag-grade 1 na po! At today, congratulations to Emily Rodriguez and your batch, Ate Nins, Sir Vince, and family. Congratulations, Emily. Congratulations. You are now going, ibig sabihin nun, ano nun? Junior high, ano ba? Nins, paki-confirm na lang. Pero today, graduation ni Emily. Eh. Kaya, congratulations po. At sa lahat po ng mga proud parents. Actually, to the students. To the students, thank you. To the teachers. Lahat po ng mga guro. Being a teacher, actually, thankless job po yan. Hindi naman po kalaki ng sweldo ng educator, sa totoo lang. Being also in that field, nung aking early parts of my career, na nasa school-based din po ako. Although not exactly teacher, kumbaga nagtuturo din po ng mga bata as a coach. Generally, the industry, hindi naman po kami yayaman dyan. Wala naman po kami mga malalaking mga project, di ba? Eh, talaga pong pagmamahal po sa bata, pagmamahal sa estudyante, ang aming calling. Yan, kaya I'd like to give a shoutout sa mga teachers. Teacher Jackie, yan, kaya Margo, kay Teacher Jackie, Teacher Karen, mga advisors ni Margo. At sa lahat po ng mga educators, lahat po ng mga teachers, thank you po sa inyong guidance at pagmamahal sa mga estudyante. At syempre, to the students and the parents. And speaking of educator, ang makakausap din po natin ngayong umaga, educator din po siya. Pero syempre, mas kilala po siya bilang spokesperson ng Department of Health.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day!
0: Hi, hello and good morning to Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, magandang umaga!
2: Yes, hi. Good morning, Migs. No, Tagalog naman tayo uli ngayon. Good morning.
0: Yes, as a fellow educator din, Yusek, di ba? Nagtuturo din po kayo, Yusek.
2: Yes. Minsan sa mga medical schools, nagle-lecture tayo on public health.
0: Public health and at the same time yung passion for fitness din, Yusek Albert. Kaya di ba, napakahalaga ng role ng educator sa ganitong klaseng panahon, di ba, Yusek?
2: Exactly. Lalo na yung kasi ang kalaban natin ngayon yung overwhelming information, yung sinasabi nga na infodemic. So educators are important, lalo na dito sa mga usapin ng sakit at public health.
0: Public health, hantavirus. Doc, muli kasi marami pa rin mga nako-confuse, although sa aking intro kanina, kumbaga ano lang naman to, kwentuhan, di ba? I mean, this is not supposed to alarm the public. This is just basic education. The right information about hantavirus. Muli, Doc, para po sa ating mga audience today, ano po ba ito?
2: Yung hantavirus, Migs, ongoing tawag namin dyan event. No? Meron tayong nagsimula ng early May, I think mga 1 week na yung nangyari, no? Na si MV Hondius, Marine Vessel Hondius, isa siyang Dutch ship na biyumahe sa Argentina at meron siyang sakay at some point na 150, halos 150 na pasahero tsaka ating mga marino. Marami din sa mga marinong noon ay Filipino, 38 actually, sila yung pinakamarami. Tayo, mga Pilipinoy, ang pinakamarami dun sa crew. Pero yung nagkasakit, hindi yung crew. Ang nagkasakit ay nagsimula sa isang pasahero na bumaba sa gawing Argentina, kundi ako nagkakamali, at nag-birdwatching. Nung nag-birdwatching kasi siya, napalapit siya dun sa isang landfill. Medyo napaisipin ako, no, Migs, na parang meron palang, apparently, pag tinignan nyo sa Google, merong some rare species of bird na nakikita lang dun sa particular na landfill. nila dun sa mga lugar na yon. Ang problema, Migs, dun sa landfill kung saan maraming basura ay maraming mga daga. At yung mga daga na yon, ang kanilang ihe, ang kanilang dumi, ang kanilang laway ay nagiging source ng tinatawag natin na hantavirus. In particular, yung species na Andes virus. Nakuha yan nung unang kaso, ang tawag natin index case, 70 years old siya na ornithologist na Dutch. At nung sumakay siya dun sa ating vapor, nagkaroon siya ng simptomas sa mga around mid-April or thereabouts. At nung siya ay nag-medical evacuation, so ibig sabihin, inalis siya mula dun sa Honduras at linipat sa South Africa, kunyari kakamali, sa Johannesburg, na namatay. Ngayon, yung kanyang asawa na a few days or later dun sa barko, kasama niya dun sa kwarto, ay nagkaroon rin ng sakit at siya namang minedivac rin, lumipat dun sa ating Johannesburg na ospital. At siya ay na-testing. Dun na nagsimula yung reporting, kasi nung nag-testing, nalaman nila na, oy, hantavirus pala to, particularly yung Andes virus species.
0: Yusek, pasensya na po, I will cut you a bit dahil meron lang po tayong announce a flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, may nagaganap po ng lava collapse at pagbuga ng pyroclastic density current sa Bulkang Mayon. Ingat po sa ating mga kapamilya sa Albay. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
0: Yusek, actually, Yusek, napapanahon po ang inyong pag-guesting dito dahil ito mga sa flash report. Medyo side track lang ako, side tanong lang ako, no. Paalala po sa ating mga kababayan, diyan po malapit po sa Bulkang Mayon na meron pong nagaganap ng lava collapse ngayon.
2: Opo, paalala po sa ating mga kababayang Oregon na nandun ngayon sa ating Mayon. Narinig ko yung flash report na meron tayong lava collapse. Inaasahan natin na magkakaroon yan ng ashfall, una. Ikalawa, yung ating mga tinatawag na noxious fumes, yung mga gas, no, yung amoy bulok. Bakit amoy bulok? Ito ay sulfur dioxide. At ikatlo, yung pyroclastic materials. Ang pag-iingat po, una sa lahat po ng mga vulnerable, mag-doon muna tayo sa loob ng bahay natin unless sabihin ng LGU na mag-evacuate. Kung tayo po ay nasa loob ng bahay at sino yung mga vulnerable, yung mga may sakit sa baga, yung mga may hika, chronic obstructive pulmonary disease at iba pa mga sakit sa baga, magsara po muna ng mga bintana at pintuan, maglagay po ng tela dun sa mga siwang para hindi pumasok ang ash. Kung meron po tayong N95 or KN95 mask, gamitin po natin ito. Kung wala naman, huwag mag-alala. Kahit po yung medical mask or yung mga tela na malilinis, pwede natin ipantak sa ating bibig at ilong. Kung doon po sa mga lugar na may pyroclastic flow, importante po makinig tayo at mag-cooperate kagad pag sinabing evacuate para hindi tayo madaanan ng mga materialis na iyon.
0: Doc, kung wala pong N95, yung mga simple medical grade mask, okay lang yun. Hindi naman kailangan mag-double mask.
2: Okay po yung simple medical grade mask. Mas maganda kung i-double mask natin yan. Ang importante po yung hulma. Meron yung bakal, dapat nakahulma yan sa ating ilong at nakatakip dun sa paligid ng ating bibig at saka ilong.
0: And at the same time, Doc, di ba dapat yung puti yung nasa loob? Kasi baka mamaya hindi pa rin. Pagsuot lang ng mask, tapos balibaliktad pala, inverted pala. So muli, tama yun, Doc, no? Dapat yung puti yung nasa loob.
2: Actually, kung tutusin, kahit mabaliktad siya, okay lang, lalo na ngayon may emergency, no?
0: Opo.
2: Pero tama yung sinabi mo, Mig, sa yung may kulay, yun kasi yung sinasabing medyo parabang water repellent siya, usually nasa labas yun. Tapos yung soft, yung malambot na tela na side, yun yung nasa loob para yung pawis ay na-absorb niya.
0: And at the same time, Doc, gano'ng ka-frequent dapat magpalit ng mask? Kasi itong flash report, hindi naman to kumbaga an isolated occurrence. This can recur. And at the same time, pwede pong ma-prolong itong exposure ng mga kababayan natin.
2: Yes, tama yun. Dati, nung panahon ng pandemya, ang sinasabi ng DOH is huwag mag-reuse ng face mask kasi ang kalaban natin noon, virus sakit. Dito, ang kalaban natin is yung particulate matter 2.5, yung napaka-pinong alikabok. So, sa pananaw po ng DOH, okay lang mag-reuse basta yung mask natin ay hindi puno ng alikabok. Malalaman po ninyo yan, syempre pag nadumihan, kapag talagang mukhang maalikabok na siya, palitan na po natin kung kakayanin. Isa pang paraan para malaman yan, Migs, kung yung ating mask ay nakakahinga pa tayo at hindi nahihirapan, malamang sa malamang, pwede pang i-reuse yun. Binibigay namin yung advice na ito dahil mas maganda yung meron kang reused mask kaysa yung magdadahilan tayo na bawal kasing i-reuse tapos hindi ka naman makapaprotektahan dun sa PM2.5 na nasa hangin.
0: Alright, thank you, Doc, for that immediate health tips. Kaugnay nga po ng ating flash report. Okay, Doc, balik po tayo sa hantavirus. So ngayon, baka meron din mga nagtatanong, malayo naman pala yan. May mga Pilipino, pero at the same time, hindi naman, parang malayo sa bituka natin. But at the same time, Doc, bakit po natin siya kailangan pag-usapan? Bakit kailangan natin siyang malaman dito po sa Pilipinas?
2: Yes, kailangan natin siyang pag-usapan, Migs, mga kapamilya, kaserbisyo, dahil impormasyong tama, no, at sapat ang makakaligtas sa atin mula sa tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Ano yun? Ano yung PTSD? Nanggaling kasi lahat tayo mula sa COVID-19 pandemic. Kapag nakabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salitang contact tracing, PCR, physical distancing, ang naaalala natin yung panahon ng COVID-19. At pag nakita natin ang DOH na kumikilos ayon sa mandato namin na maglalagay kami ng border precautions, quarantine. Kapag nasasabi natin yan, naaalala natin yung mga mapapait na alaala nung panahon ng COVID-19. Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa, ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan, sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days. Kasi COVID-19 kasi, pag 2 to 3 days, magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintoma. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually bago mag-interview, sabi ng mga experts, on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating makokontact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat.
0: Opo. So, Yusek, curious po ako, no, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa man po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung kumbaga alerto, at least kung nasaan po siya ngayon?
2: Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na, no, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun, kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Migs, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa.
0: Po. So, Doc, na-mention nyo nga kanina yung origins, di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no, kasi pa lunchtime na, sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, di ba, Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po, medyo related. Pero hindi pa siya, ano, since magkalayo naman siya, wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no?
2: Oh, magandang tanong yun. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species ng daga na naglilipat ng Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think it was this morning, siguro maganda yung ating mga writers no sa newsroom, specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung pinaka-kinaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV. All capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific dun sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin.
0: Asian.
2: Hindi
0: Asian.
2: Siya the same species. Diba? Lalaki nila eh. Hindi siya the same species. At seryoso ako dun kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga dun sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung kanya. Iba. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng Andes virus, the likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines.
0: Okay, so Yusek, so most likely if meron kayong mga chikahan or merong magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc?
2: Hantanong yan. Hindi, yung hantanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So binabaro ko yung expression niya. Hantanong ay, tayo ba'y dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ko dito ay, tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaservisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety. Yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos ang ginagawa ni Secretary Herbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec. Hans Hakdak. Full po yung coordination. Handa po tayo sa hanta.
0: Okay. So Yusek, no, we have 4 minutes remaining. Public health reminders, especially during the summer season.
2: Yes. So, habang nangyayari ito at mainit na pataas ang heat index, huwag natin kakalimutan po, mag-hydrate tayo. Pag sinabing hydrate, malinis na tubig. Hindi ho kami nagre-rekomenda ng mga juice, ng mga, lalo na ng soft drinks kasi may caffeine yan no, na pwede tayong ma-dehydrate. Importante po, malinis na tubig. At pag ininom natin to 8 to 10, 8 hanggang 10 baso kada araw, ang katumbas niya nasa mga 2.5 litro kada araw. Pwera na lang kung tayo po ay nagda-dialysis, magtanong ho tayo sa ating mga nephrologist kung ano po yung tamang dami ng tubig natin. Ngayon po, umiwas tayo sa direktang sinag ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At the same time, alam po natin na meron tayong mga kapamilya, kaservisyo, nagsiservisyo ng mga traffic enforcers, construction workers, at yung mga hindi mo talaga maiiwasan, reporters na nasa labas sa on the beat. Magkaroon ho tayo ng mga heat breaks. No? Ayaw natin ng physical activity na mabigat kapag ganito kainit ang panahon. Pero kung hindi maiwasan, magpahinga regularly at uminom po ng tubig.
0: Pagdating po sa paligid, Doc, ngayon po kasi syempre sa mga estero, di ba, medyo nagda-dry up. And at the same time, yung cleanliness po, yung hygiene ng isang komunidad, paano po ito natin mapapanatiling malinis para hindi po magkasakit?
2: Magandang magbigay rin tayo ng reminder ngayon tungkol sa dengue. Dengue? Bakit dengue? Ang init-init. Kasi po, ito yung panahon na nag-iipon tayo ng tubig. Ang dengue mosquito ay namamahay sa malinis na tubig. So, marami tayong mga ano ngayon, no, mga kaservisyo, kapamilya, malamang pangdilig, and that's good practice, mag-iipon kung sakali, pero hindi pa nga umuulan eh. Pero mag-ipon na tayo ng tubig kung saan man yon, sigurado natin nakatakip yon. Sabi nga namin sa DOH, taob, tak-tak, tuyo, takip. Yung apat na yan, taob, tak-tak, tuyo, takip. Para sigurado tayong walang pamamahayan ang ating mga lamok dahil sa mga iniipon nga na tubig. At hindi lang yun, balik tayo sa hanta tsaka sa lepto, yung sabi nga nila yung waste management, yung basura, lalo na yung mga tira-tirang pagkain. Huwag mo tayo nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan dahil yan ang pinupuntahan ng mga daga. Simple lang naman eh, kung walang parang sa dengue, kung walang lamok, walang dengue, kung walang daga, walang hantavirus, wala ring leptospirosis.
0: Alright. At dahil dyan, maraming salamat, Yusek. Hiramin ko ah. Hooray! Hooray! It's Wednesday! Thank you so much sa inyong oras. Alam namin, Yusek, busy kayo, pero thank you so much sa inyong public health reminders dito po sa DZMM. Spokesperson ng DOH, Yusek Albert Domingo. Yusek, thank you for your service. Ingat po.
2: Salamat po at magandang umaga sa lahat.
0: Thank you, Yusek. Alright, so yun po si Yusek Albert Domingo ng Department of Health para po sa mga public health reminders, para po sa usapin kung ano lang naman ang Hansa virus. Binabati po natin ang lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood today. Maple, hello. Vanessa Torres, hello. Warbis Duck, hello. Sino pa ba na nasa YouTube natin? Sarah C. from LA, nabati na natin siya kanina. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Para po kay Nina Corpus muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
4: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
5: Happy Thursday po sa ating lahat, mga kapamilya. May 14, 2026.
4: Isang tanong lang, partner, nakatulog ka na ba?
5: Thank you for that wonderful question. Hindi pa masyado, partner. Maramdam pa po natin ngayon na tumatanda na tayo sa industriya. Ito, ang sakit ng tuhod ko, kakatakbo namin sa Senate kahapon.
4: Kagabi. Kahapon.
5: Oo nga, nakalimutan ko na rin. Inabot kami kanina. Hanggang madaling araw po kami nagbabantay doon sa area. Saludo po sa lahat ng mga kababayan ko po, mga kabaro ko dyan, mamamahayag. Kayo po mga tunay na lodi, and sana po ay makuha niyo well-deserved rest ninyo, yes, in the coming days. Grabe yung mga maaksyon na mga
4: at sumaiyo rin ang pahinga, partner.
5: Oo nga eh. Pero ayun nga po, it is what it is. It's part of the job. Sabi nga po namin, it's what we signed up for. Yan po ang trabaho. So ang dasal lang po natin is araw-araw uwi tayong ligtas sa ating pong
4: yun
5: pamilya. Kami ni Bert Dizon ay nasa GSIS gate that time sa may Senate complex. And we were near the NBI operatives nung nangyari yung shooting incident. We don't really know anong nangyari talaga. May narinig lang po kami, mga putok. So, awa ng Diyos, safe naman po. Wala naman pong naiulat na nasugatan. Yun naman po ang mahalaga. Ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. And then, later on, we'll figure out ang talagang nangyari, bakit to nangyari, at pinakamahalagang tanong, nasaan si Bato? Yun, ang tanong po natin dyan. Nabulaga tayong lahat. Pinagod kami. Tapos madaling araw, sumibat sa Senado. So,
4: isilip nyo ba?
5: Bantay sarado ako sa bawat sasakyan na dumadaan. Ang pinakauling nabantayan ko doon na lumabas na convoy ay sasakyan lulan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yun na po yan. That was 11:40. Tapos, yun nga, may susunod na lumabas na sasakyan. Labas-masok ng SWAT. SWAT team, PNP. So makikita mo naman sino. Pero may mga closed van vehicles. Tinted, heavily tinted. Oo. Yung mga yun, ang hirap na gabi pati. So, yun ang hindi na natin alam kung saan dun sa mga sasakyan na yun talaga nakalusot. siya, Senator Bato. Pero yun nga po, tutok lang po sa DZMM para sa iba pa pong updates. Hinggil po dyan, nakatutok naman pong ating mga Radyo Patrol. Alam na po natin yan. Big shoutout sa lahat ng mga kababayan, mga Radyo Patrol reporters natin. Nagbabantay kagabi sila Robert Mano.
4: Magigiting.
5: Mm-hmm. Nakasama ko pang gamadaling araw eh. So talaga namang kumpirmado, siguradong serbisyo para sa lahat ng bigay po natin mga Radyo Patrol reporters. At may kinalaman nga po dyan maya-maya sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa ang ating pag-uusapan in just a few minutes. But of course, magandang hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello-hello po sa inyong lahat.
4: Hello-hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, mm-hmm. I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
5: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nakikinig, nakatutok dito po sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungang legal,
4: yes,
5: na kaya sagutin ni Attorney Noel. Kasi dami natin questions kayo, partner.
4: Daming.
5: Paano nakalusot? Saan pupunta? Ano nang mangyayari? May 72 hours sa ating authorities to answer yung hinihinging request ng Supreme Court na mag-comment sila sa request for TRO ni Senator Batos. Daming questions. Pero kung may mga katanungan legal po kayo na kailangan po ninyong masagutan na po as soon as you can, as soon as possible, eh bukas na po ang aming po mga hotlines para sa inyo.
4: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po.
1: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
3: Hello, Attorney!
5: Sa oras po na 1:08 ng hapon, atin na po alamin ang ating Thursday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
5: Alright, ating po pag-uusapan ngayon ay immunity pa rin po. Binibigay na immunity sa ilang pong mga opisyal ng gobyerno. So himayin po natin yan para lang po meron tayong kahit papanong background. Kung sino-sino nga po ba sa ating bansa ang po pwede po makapag-avail ng ganito pong tinatawag natin na immunity. Okay, so unahin po natin ang question na anong mga posisyon po sa gobyerno ang po pwede po mabigyan ng tinatawag natin immunity? Of course, number one is the President of the Philippines, right? Pero limited po ba ito sa ating Pangulo?
4: Okay, yung sa Pangulo natin talagang medyo mas malawak siya at maintindihan naman natin ang layunin sa likod niyan kasi hindi siya pwedeng bawat kilos niya. Tandaan po natin, ang Pangulo ang pinaka pinuno ng tinatawag nating executive branch na siyang nagpapatupad ng ating mga batas. So, hindi siya dapat burdened o hindi niya dapat inaalala bawat kilos niya, bawat pirma sa proklamasyon, bawat utos ng pagpapahuli sa mga fugitives from justice, or even kung ano halimbawa ang mga uunahin sa pagpapanukala sa budget, hindi niya po pwedeng isipin na ako, pwede kong makasuhan yung mga lagi merong kung merong kang ipinatutupad, syempre merong mapapaboran, merong hindi mapapaboran, pero ang inaasahan po dito ay or ang pagpapalagay po ng ating konstitusyon at ng ating mga batas, lahat ng kilos ng lahat ng sangay ng gobyerno, particular or kasama na po ang executive, kasama ang pangulo, na yan ay may presumption of regularity. So hindi siya dapat burdened with the fear na siya ay makakasuhan or mahabla, makukulong.
5: Okay.
4: So yan, kanya, habang siya ay nanunungkulan, siya ay immune from suit.
5: Okay. Habang siya, okay, himayin lang po natin yung katagang nabanggit, yung habang siya ay nanunungkulan, so hanggat in office yung tao.
4: At lahat ng kanyang official acts ay
5: How do we define if such act is an official act?
4: Okay.
5: Like, I asked this question, partner, kasi sakyan natin yung nangyayari kay Senator Bato de la Rosa.
4: Okay.
5: So siya po ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil po nung siya ay Davao Police Chief at Philippine National Police, ay meron po tayong mga programa noon kung saan may mga ilan sa mga Bugna natin ano. Ito may extrajudicial killing. So, yes. Tira-try ko pang gawing ano eh, safe. Pero let's use that term. Maraming EJK sa nangyari. So, paano po kung for example, eh, sasabihin niya at the time na I'm just doing my capacity, official capacity as the head of the Philippine National Police sa protektahan po ang ating mga kababayan dito sa mga taong gumagamit ng illegal na droga. So, ibig sabihin may immunity siya dito sa actions niya, no?
4: Actually, wala.
5: Okay.
4: Kasi kung tutuusin mo, hindi siya ang presidente.
5: Okay.
4: Hindi co-extensive ang immunity ng presidente sa lahat ng subordinates niya.
5: Okay.
4: Walang ganun. Yung mismong presidente lang ang meron.
5: Okay.
4: Pero kagaya dito, hindi naman ngayon, pinag-uusapan natin si Senator Bato, hindi as a former police officer. Kasi ngayon, incumbent senator.
5: Tama. Tama.
4: Duly elected siya.
5: Mm-mm.
4: At yan ang sinasabi ng konstitusyon, yung nabanggit na natin na dalawang immunity. Immunity sa lahat ng kanyang official acts as legislator. Ibig
5: okay.
4: sabihin, pagpa-file ng bills,
5: mm-mm.
4: pagtatanong sa mga congressional hearings, pag deliver ng kanyang privilege speeches.
5: So yan yung mga immune siya.
4: Immune siya
5: okay.
4: Kahit na anong may kinalaman sa kanyang tungkulin bilang senador.
5: Okay.
4: Isa pa, yung kanya namang personal acts, kung yung personal acts niya, partner, ay hindi, kumbaga, sabihin na natin, may nakomit siyang krimen.
5: Mm-mm.
4: Pero ang imposable penalty ay less than 6 years imprisonment.
5: Okay. Okay.
4: Immune pa rin siya sa arrest.
5: Okay.
4: Okay? Habang Congress, in session,
5: okay.
4: at, pero kasi, tandaan natin, hanggang dun lang yung limitasyon na binibigay ng konstitusyon. Kung sakaling siya ay makakasuhan ng krimen na may imposable penalty that is higher than 6 years, wala ng immunity. Kasi
5: okay.
4: hanggang dun lang. So kung tutuusin mo, kumbaga limited immunity for certain classes of crimes. Yun nga, imposable penalty mo ay below 6 years. Kasi alam natin sa batas, kapag ang krimen, ang imposable penalty niyan ay 6 years and 1 day,
5: mm-mm.
4: yan na, pataas na yan, to 12 years.
5: Hindi ka na dapat absuelto.
4: 12 to 20 years, yan yung mga reclusion perpetua natin,
5: oo.
4: 20 years to 40 years, etc.
5: Okay.
4: So dito, pero kahit na yan yung nasa konstitusyon, tingnan natin itong isang batas na na-take up na rin natin dito sa Hello Attorney. Anong title nitong batas? Ang sabi dito, Philippine Act on Crimes against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. At
5: okay.
4: alam na natin, yan yung genocide, yan yung yung malawakan na pagpatay sa mga kaparehong lahi, willful killing, torture, pag-impose ng great suffering, arbitrary deportation, forcible transfer of population, taking of hostages, lahat po yan. At marami pang listahan, marami pang nakalista dito, genocide. Pero dito kasi, tignan natin sa batas na ito,
5: merong
4: Section 9, partner.
5: Okay, papunta na ako doon, Professor. Section
4: okay, Section 9. Ang nakalagay dito, irrelevance of official capacity. Okay?
5: O, ibig sabihin po noon in Filipino, partner, ay?
4: Ibig sabihin, hindi mahalaga or hindi titignan kung ikaw ay kagaya nun, sitting senator, sitting congressman, sitting president, sitting
5: president.
4: Vice president, lahat.
5: Okay.
4: Kasi nga, dito sinasabi, this act shall apply equally to all persons. So lahat-lahat, without any distinction based on official capacity. At ito yung sagot sa tanong mo. In particular, official capacity as a head of state or government sa ating kasi sa ibang bansa, iba yung head of state, iba yung head of government. Sa atin, isa lang yun. Yun yung president natin. Okay?
5: Okay.
4: A member of government or parliament. Yan, ang katumbas ng parliament ay yung ating dalawang bahay ng Kongreso. House
5: okay.
4: of Senate, House of Representative.
5: Mm-mm.
4: An elected representative, so
5: mm-mm.
4: ganun din. Elected
5: mm-mm.
4: din ang senador. Or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this act.
5: Okay.
4: Okay.
5: Pero partner, we're talking about this particular case, this particular law. Pero po, hindi naman po ito ang kasong kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa. As far as we can recall, ang kanya pong kaso ay sa International Court. This is Republic Act 9851. So this is a Philippine law.
6: Correct.
5: Ano po connection nito, attorney, sa nangyayari po kay Senator Bato de la Rosa?
6: Tignan po natin yung history, okay, partner, ng batas na ito.
5: Mm-mm.
6: Pag tinignan nyo ito at tinignan nyo yung Rome Statute,
5: mm-mm,
6: deja vu, partner. Ibig sabihin, talagang nilift, mm-hmm, yung mga provision, mm-hmm, ng Rome Statute. Ano po yung Rome Statute? Yun po yung treaty, international treaty, na widely, ibig sabihin, maraming bansa po ang pumirma dyan. Siyempre, meron din mga umurong kasama na tayo.
5: Yes.
6: Noong nakaraang panahon, nakaraang administrasyon. Pero ano po, bakit po mahalaga na malaman natin na ito ay galing sa Rome Statute?
5: Mm-mm.
6: Kasi partner, titingnan natin, ano ba ang layunin sa likod nitong batas na ito?
5: Mm-mm.
6: Isang batas na nagbabawal sa crimes against humanity. At ano rin yung nagtulak sa mga iba't ibang bansa, mm-mm, sa pagbuo nitong tratado known as the Rome Statute. Ang kumbaga layunin po behind this law,
5: mm-mm,
6: ay papanagutin yung mga agents of state or yung mga appearance ay acting on government official capacity,
5: mm-mm,
6: pero ang ipinatutupad na polisiya, ang pinatutupad na mga patakaran at aksyon,
5: mm-mm,
6: ay nagre-resulta, gaya nito, kamatayan ng marami, genocide, sistematikong pagpatay,
5: mm-mm,
6: at yan ay suportado ng infrastruktura. At pag sinabi natin infrastruktura ng Estado, hindi po ibig sabihin yung mga building. Hindi po yung building ng Senate. Government infrastructure means, halimbawa, partner, law enforcement,
5: mm-mm,
6: infrastructure. Nandyan ang ating mga sundalo, nandyan ang ating police,
5: mm-mm,
6: nandyan yung ating NBI. So,
5: opo,
6: ibig sabihin kasi napaka-sensitibo ng mga posisyon na ito. May hawak ang baril, may kapangyarihan kang magpatupad ng batas, mang-aresto, mag-detain, at yung maglipat ng tao, pinag-usapan, deportation,
5: mm-mm,
6: pagpasok, pagdukot, papasok sa bansa or palabas ng bansa, dadalin,
5: oh, okay,
6: mo yung mga tao.
5: Oh, oh.
6: So ano yung, kumbaga, again,
5: naisip ko lahat ng mga nababanggit mo ngayon, no? Okay,
6: mm-hmm,
5: so lahat ng mga nababanggit mo dito, meron naman pala tayo ganitong batas sa Pilipinas.
2: Yes.
5: Exact na batas na kumbaga parang pwede natin isampa sa mga tao na lalabag dito sa tinatawag nating mapapatunayan gumagawa ng tinatawag nating crimes against humanity.
6: Mm-hmm.
5: So babalik po ako doon sa question ko. Ang warrant niya International Criminal Court for that crime. Pwede,
6: okay,
5: po ba natin na parang i-convert yan, nasa ilalagay ng korte na ito pong isasampa para maaresto si Bato?
6: Yun yung isa sa mga tanong. At yung mga legal experts, partner,
5: ano sabi?
6: Hindi sila nagkakasundo. Yung iba, ang sinasabi, kagaya nga ngayon, ang posisyon ng Senado, hindi kami susunod. Yun din ang posisyon ni Senator Bato. Yung sinasabi niya, sana yung arrest warrant manggaling
5: sa
6: Philippine court.
5: Okay.
6: Pero kung tutusin mo, pag tinignan mo ito,
5: mm-hmm,
6: ito naman yung kabilang side. Ang sinasabi nung ibang mga eksperto, halimbawa, yung ating constitution sinasabi,
5: mm-hmm,
6: na yung hindi ka pwedeng arestuhin dahil, kumbaga, yung, di ba, doon malinaw na yung judge ang dapat may preliminary determination. Kasi nga, bago ka issue ng warrant, mayroong pag-aaral, masusi.
5: Process, oo.
6: Yan yung Philippine system. Pero, ang sinasabi ng isang legal expert, yung salitang judge dyan does not distinguish between a local judge,
5: oh, okay,
6: and a judge ng
5: international.
6: Pero,
5: court.
6: Kailangan din natin kasi tignan,
5: mm-hmm,
6: ano ba itong ICC, yung International Criminal Court. Okay, yung isang nabasa ko at mas, kumbaga, kumikiling ako doon, naniniwala kasi nakikita ko na sound ang kanyang legal argument. Pero ito, medyo mahirap siyang unawain. Paalala,
5: okay,
6: lang po.
5: Mm-hmm.
6: Ang sinasabi niya, yung courts,
5: okay,
6: of other countries, yan yung matatawag natin under our Philippine system, yan yung foreign courts. Okay? Pero dahil inadopt natin itong batas na ito, kasi yung ICC, hindi naman siya, sabi niya, may tuturing na foreign court.
5: Kasi?
6: Kasi nga, hindi naman siya korte ng isang nag-iisang
5: nation.
6: Bansa.
5: Nation, okay.
6: Oh, yung ICC ay nilikha, kung tutuusin mo, nitong mga like-minded na mga bansa, at dati kasama tayo dyan, na sinasabi, kasi nga, kung papanagutin mo halimbawa, partner, ang isang sitting president
5: of any
6: country,
5: state?
6: Partner, okay. Paano mo siya ipapa-aresto? Hindi naman pwedeng manghimasok.
5: Okay. Some of our senators have an answer to that.
6: Yes.
5: Ang sabi nila, we have our own justice system. Hindi kailangan international court na mag-aresto kung may abusado kang presidente.
6: Pero partner, tandaan mo, meron kang functioning courts. Pero ang korte, hindi siya pwedeng magsabi, huy, mag-file ka.
5: Okay.
6: Kailangan yung korte ay impartial. Mm-hmm. Sinasabi niya, maghihintay kami. Oo. At tandaan mo, sino ang pwedeng mag-file? Law enforcement, sila yung pwedeng mangalap. Mm-hmm. Diba? Under Philippine National Police, under DILG, under yan ng executive.
5: Nako.
6: So, meron bang police na mag-imbestiga sa sitting president? So, nakikita
5: at sa sarili niya organisasyon.
6: At sarili, kumaga command responsibility, yung ating presidente ay commander-in-chief ng lahat ng armed forces. Siya rin ang kung tutuusin mo, command responsibility sa police. Di ba? So, itong batas na ito, knows fully well. At yung Rome Statute, ganun din.
5: Mm-mm.
6: Alam niya. Kung kaya nga,
5: kailangan hindi mangyayari yan.
6: Hindi mangyayari or very unlikely. Almost impossible. Na ang sitting president, sitting senator, di ba? Kasi member of parliament.
5: Mm-mm.
6: Hindi yan. At yun nga yung isa sa mga kondisyon ng ICC, di ba? Kaya yun nga yung ginagamit na argument. Bakit nyo dadalhin sa ICC kung walang fully functioning justice system? Yung mga korte natin, tumatanggap kayo ng mga kaso, nag-i-issue ng orders, nag-i-issue ng desisyon. So bakit natin sasabihin, hindi po ibig sabihin, hindi po yun yung kinocontemplate.
5: Okay.
6: Kagaya po, halimbawa, nung nakaraang administrasyon, yung sistematikong pagpatay, extrajudicial killings, hindi po natin hinuhusgahan kung ano man yung nangyari doon. Pero take that as an example. Meron bang nag-file na police? Meron bang nag-file or meron ba pumunta sa police? Mamang police, irereklamo ko po yung presidente kasi pinag-utos niya yung malawakang pagpatay.
5: Mm-hmm.
6: Anong maasahan natin na investigasyon.
5: Magiging outcome
6: yan. Oo, diba? So, hindi po natin dito hinuhusgahan yung ating kapulisan. Ang pinapaliwanag po natin dito, yung reason behind, yung spirit behind the Rome Statute and yung itong batas, Crimes Against Humanity. Kasi sa likod nito, sa buod po nito, yung espiritu po nito, layunin nito, ay supilin yung tinatawag nating culture of impunity.
5: What is impunity?
6: Impunity, partner, you do it because you can. Mm-hmm. Kagaya nun, ang Estado, marami siyang resources. Nandyan yung mga barrel, nandyan yung mga...
5: May militar, may police.
6: Correct. So, lahat yan ay at their
5: disposal.
6: Mm-hmm. So, kung tutuusin mo, kung merong, ito hypothetical po, kung merong head of state na gusto niyang patayin lahat ng hindi niya gustong lahi, diba? Parang hindi kayo purong Pilipino, papatayin ko kayo lahat. At hindi naman ito totally hypothetical. Sa ibang bansa, diba? Yung ethnic cleansing, kaya nga na-coin yung term, meron talaga. Kapag na-control ng isang tribo ang gobyerno, ayan, ubusan ng lahi. Yun ang ethnic cleansing.
5: That's why yun ang... to put it bluntly, partner, yun yung dahilan bakit tayo may mga ganitong courts,
6: yes,
5: may ganitong
6: partner.
5: Batas para maiwasan po na ibigay natin ang napakabigat o napakalawak na kapangyarihan na ito sa isang tao.
6: Correct.
5: Okay.
6: At hindi siya local, hindi siya korte ng ibang bansa. When we adopted the Rome Statute, when we adopted this law, itinuring natin siya na isang korte na mayroong jurisdiction sa Crimes Against Humanity, yung paggawa ng mga crimes of impunity.
5: Okay. Partner, one last question bago tayo mag-commercial break. Mabilisan lang po ito. Given that we're doing this, meron tayong ganitong discussion and it's leaning towards na merong nagawang krimen si Senator Bato. Kaya
6: alleged
5: siya,
6: crime.
5: Kaya meron siya arrest warrant. Ano pong mangyayari sa lahat ng mga tao na kinanlong siya, pinatakas siya, tinago siya, pinrotektahan siya?
6: Okay, kung kumbaga, kikiligan natin yung isang pananaw. Kung tutusin mo, kagaya din ng pag-serve ng valid warrant ng local court, pag nagsiserve po ng warrant of arrest, partner, meron yung ating law enforcement agents, pwede sila, may authority sila to break down. Halimbawa, nakasarado yung bahay, battering ram, sagasaan niya ng mga truck para makapasok. Pero yun nga, hindi po natin ito in-advocate. Ayaw naman po natin magkagulo. Hindi po ba? Hindi naman okay. Yun ang sinasabi natin. Pero pinag-uusapan lang natin in terms of strictly speaking sa batas. And of course, ang kumbaga paalala rin natin, hindi lang po ito ang tanging pananaw. Meron din pong opposing views. At kayo po ang titimbang. Kasi nga, yung mga nagsasabi na dapat local courts yan, kasi dapat we kumbaga assert our sovereignty, we assert our authority over our citizens, over our territory. Meron din po silang punto, kaya lang po sa aming pagtataya, sa aking pag-aaral po ay
5: po mas pwede silang
6: kumikiling po ako, mas naniniwala, mas marami pong authorities, legal authorities to support na pwede talagang i-serve ang warrant.
5: So ano mangyari doon sa mga ayaw po i-serve ang
6: pwede
5: warrant?
6: Pwede silang.
5: Anong kasong pwede?
6: Obstruction of justice, partner.
5: Paano po yun? Kasi we're talking about, kung babasahin niyo po yung nasa screen po namin ngayon, mga posisyon na may protection. Kung for example, napatunayan po na valid itong warrant, dapat i-execute, marami po sa mga senador, sitting senators natin, ang pinatakas siya, pinrotektahan siya. E sasabihin nila, hindi ako pwede kasi na obstruction of justice kasi sitting senator ako. So hindi ba, ano ba ito? Applicable ba itong mga posisyong may protection? Okay. Do they get protection from it?
6: Kasi partner, dito, titingnan natin, hindi ko pa nakita yung, hindi ko na maalala yung parusa sa obstruction of justice. Kasi yung obstruction of justice
5: parusa,
6: is a revised penal code. Dito ang pinag-uusapan natin kasi in relation to Senator Bato, kaya pwedeng i-serve sa kanya yung warrant dahil
5: sinesearch
6: crimes against humanity ito. Partner.
5: Mabigat ito.
6: Kumbaga yung obstruction of justice, titingnan natin kung below 6 years yun, hindi sila pwedeng arrestuhin.
5: 4 to 6 years.
6: So wala. Below. Okay. So hindi sila pwedeng arestuhin for that crime.
5: And that answers my question. Sa ngayon, hihinga lang po muna kami. Ang sakit ng katotohanan na no partner, pag minsan din eh,
6: pero kasi
5: nananapak
6: kung
5: ang katotohanan,
6: lang
5: partner.
6: Obstruction of justice lang ang

0: Thank you so much, partner. Sa ngayon po, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Pero kung kayo po may mga katanungan, ang dami dito sa live stream po natin. Almost 9,000 po ang concurrent viewers po natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, mga kapamilya. Magbibigay daan po muna kami sa ilang paalala. Hotline po namin na 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw. Marami pa tayong huntahan hanggang alas 2 ng hapon. Magbabalik ang Hello
1: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nangyaring putukan sa Senado, isinisi ng civic group sa pagkakanlong ng Senado kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Liza. Niniwala ang gwedebang civic groups na hindi aksidente ang nangyaring kaguluhan sa Senado dahil matagal na umanong mainit ang sitwasyon. Punsod ang patuloy ng pagkanlong umano ng Senado kay Senator Ronald de la Rosa habang iniiwas umuno siya sa pananagutan. Ayon kay Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at iyo pang mga bayang grupo, malian nila na ibaling agad ang sisi sa Malacanang kahit hindi pa malinaw ang buong insidente kasunod ng pagtanggi ng Pangulong Marcos sa anumang partisipasyon ng gobyerno. Nangugat umano ang krisis sa kasalukuyang liderato ng Senado sa ilalim ni Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kalyado. Iginit ang grupo na hindi dapat gawing proteksyon ang Senado para sa isang taong umiiwas sa batas. Kinustyo din ng grupo ang umanay pagkatangka na kontrolin ang naratibo para palabasin ang gobyerno ang may kasalanan habang may ilang politiko manong gustong magmukhang biktima. Hindi rin nila dapat baliwalain ang may paggamit ng sitwasyon bilang propaganda para makalikha ng simpatya at magbigyang katwiran ang patuloy na pagprotekta kay De La Rosa sa Senado. Samantala, kilala rin ng grupo ang mga matatapong na mamahayag na nagulat kahit magulo at tensyonado ang sitwasyon sa Senado para maihatid ang malinaw na katotohanan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi.
2: Hello, Attorney!
1: Meron ako nakita kanina, partner.
0: Ano yung partner?
1: May tanong siya tungkol yata sa perpetual disqualification from public office. Kasi bago ko... Okay. Ayun.
0: Okay,
1: bago
0: pero
1: natin
0: sa,
1: pag-usapan
0: okay.
1: Yan, nasa linya na natin.
0: Partner,
1: si Virgo from Nueva Ecija, rehistro ng sasakyan, ang kanyang katanungan. Virgo, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
6: Magandang hapon.
1: Yes.
6: Nabasa niyo na yung tanong ko?
1: Hindi pa po. Pasensya na po.
0: Pakikwento po sa amin, Sir Virgo. Ano po yung katanungan? Go ahead, sir.
6: Itatanong ko lang kung ilang taon na ba ang validity ng rehistro ng sasakyan?
0: Well,
1: sa pagkaalam ko po, isang taon
0: na po. Eh.
1: Pero yung mga bago po yata, parang hanggang 3 taon, ang nagkaroon po ng pagbabago, yung validity po ng rehistro bilang driver or driver's license po. Sir Virgo?
0: Sir Virgo, yung sasakyan po ba? Bago pong sasakyan? Bagong bili po ba?
6: Hindi, ano na to? Mga 6 years na.
0: Oh, okay.
1: Sa pagkaalam ko po, taon-taon po yan kailangan. Meron pong panukalang batas na ito ay palawigin or pahabain po. Pero sa ngayon po, sa pagkaalam ko po, hindi pa yan na ipapasa.
6: Oo nga, parang narinig ko last
1: meron
6: time sa inyo rin na 5 years na raw ang validity.
1: Wala pa po.
0: Unfortunately,
1: pa.

0: Sir, ako na po ang sasagot dyan, partner, kasi kakarehistro ko lang. So, ano po? Annual siya, sir, so far?
1: Annual lang, annual.
0: Opo, kasi yung nakuha kong bagong rehistro, expired na po siya ulit next year. Nakalagay po dun eh. So, 1 year, sir.
1: Ah, 1 year.
0: Yes po,
1: okay.
0: Sir. Alright. Tawag po kayo ulit, sir. Ingat po kayo.
1: Okay. Maraming salamat.
0: Thank you so much, okay. Sir. Ang programang ito hatid ng Land Transportation Office. De joke lang. Ayun po, annual pa rin, partner. Sana pero maganda yun.
2: Pero maganda yun.
0: Na gawing at
2: kasi yung driver's license
0: years
2: nga,
0: na bago expire.
2: Pero yun ang, yun ang tanong. Kasi nga, halimbawa, matanda na yung iyong sasakyan, yung kanyang roadworthiness.
0: 6 years na yung sasakyan niya.
2: Hindi, okay pa yun. Pero, di ba, yung iba kasi.
0: We do have the lemon law, right?
2: Meron din. Pero yun kasi, kumbaga, ito, yung roadworthiness ay tinitignan din po. Kasi, di ba, dati nga, yung emission testing, pero hindi mo rin talaga makikita sa mere emission. Talagang dapat ay yung regular maintenance. Kasi pag pinag-usapan po natin sa sasakyan, hindi lamang po traffic ang pinag-usapan natin. Buhay at kalusugan po. Kasi yung kalusugan, yung emission yan, yung buhay naman, yung kaligtasan natin habang tayo ay, di ba, kung ma-aksidente, wag naman sana.
0: Apart na ito po, punta lang tayo sa mga kasamaan po natin sa live stream ngayon.
2: Okay.
0: Thank you guys so much sa panonood. Okay, may question po dito. Paano kung napatunayan po na may isang senador ang tumakas kasama sa Senator Bato? Liable po ba siya sa asunto dahil wanted si Bato?
2: Again, hindi po natin yung pagsama ay hindi po in itself krimen, pero halimbawa sila yung nagplano para mabigo ang
0: planong pag-aresto.
2: Pag-aresto, yan. Pero kasi dito po, kailangan yung ebidensya natin hindi maipagkakaila. Ibig sabihin, yung overt acts, halimbawa, yung overt act, partner, halimbawa, pinalo ka sa ulo ng isang blunt object, ng baseball bat. So, meron bang ibang intention kang maiisip sa pagpalo nun? Parang wala. Ang intensyon nun, makasakit or makapatay.
0: Okay.
2: Hindi ba? So, iba yan doon sa halimbawa, natagpuan lang kayong magkasama ng isang magnanakaw.
0: Ah, so, pupwede rin na yun ang maging argumento. Hindi naman ako tumutulong eh, sinasamahan ko lang.
2: Hindi
0: rin naman ako tumulong na itago siya.
2: Mas mahalagang tanong, sino ang nag-book ng ticket?
0: Kung
2: sino
0: totoo
2: ang nagbayad
0: man,
2: ng
0: these are just merely allegations
2: of a partner. Kasi yun yung
0: nasaan ba siya?
2: Magpapatunay ng intention. Pinatakas mo ba? Dahil, di ba? Sino nag-arrange siya? Halimbawa ng security. Sino yung nag-escort? Kanino security yun? Kanino
0: sasakyan yun? Paano kung staff niya yun? Tapos under, nasa salary ng opisina niya yun. Hindi ba pwedeng parang, inutusan po ako ng boss ko eh.
2: Ayun, ang magandang tanong, partner. Kasi yung utos ng boss, hindi yan valid defense. Partner, you can only invoke that. Yun yung following
0: ko lang nalaman
2: orders.
0: To. Okay, so pwedeng tumanggi sa mga boss.
2: Pwede. Lalo na kung illegal ang pinapagawa siya. Ito nga, partner, yan yung kumbaga, pinag-uusapan dito sa war on drugs. Halimbawa, yung pagsunod ng mga police. Dahil merong memorandum circular or merong verbal orders. Patayin nyo. Pag ayaw lumaban, bigyan nyo ng baril, palabanin nyo. Yun, ano ba yun? Sumusunod lang po kami sa utos. Pero tanungin muna natin, bago nyo sundin yung utos, yan ba ay hindi krimen? Kasi kung krimen yan, yung depensa na following orders will not protect you.
0: Okay.
2: At ganun din sa mga halimbawa, partner, yung presidente, yung may mga immunity, partner, kahit na sabihin mo na yan ay, kumbaga, ginawa mo yan in official capacity bilang presidente, partner, halimbawa, nagnakaw ang presidente, pumatay ang presidente, hindi sila immune. Kasi nga, kumbaga, hindi na nila pwedeng pero partner, habang sila ay posisyon, again, ang incumbent, tanging paraan ng pagtatanggal sa kanila ay yung impeachment kasi impeachable official. Pag natanggal na sila sa posisyon, ngayon pwede mo na silang kasuhan ng murder, pwede mo na silang kasuhan ng graft and corruption. At yan yung nangyari kay dating Pangulong Estrada, di ba?
0: Ayun. All right, partners. Thank you, partner, for answering their questions. Sa ngayon po, ay mabilisan lang po, may ibang concerns ang ating pong kapamilyang si Aaron ng Marikina. Pagpaparehistro ng bahay, part ng kanyang katanungan.
2: Yes, Aaron, magandang hapon. Welcome to Hello 30.
0: Hello.
3: Hello po. Magandang hapon po. Ako po yung nagtanong nung nakaraan.
0: Okay, go ahead, sir.
3: May tanong lang po ako ulit. Bale, kinukumpleto na po kasi namin yung requirement sa pagpaparehistro sa City Assessor's Office.
2: Okay.
3: Bale, ang kulang na lang po namin is yung extrajudicial settlement at ang true copy ng authorizing registration. Saan po ito, bale, makukuha?
2: Okay, yun po, extrajudicial settlement of estate. Ilan po ba kayong mga tagapagmana na maghahati-hati?
3: Bale, ako lang po.
2: Ah, so hindi extrajudicial settlement of estate ang tawag dyan. Ang tawag dyan, affidavit of self-adjudication. Kasi ikaw na lang yung natitira. Kasi yung extrajudicial settlement, pag sinabi natin settlement, may kasunduan kayong magkakapatid or kayong mga kapwa na heirs. Halimbawa, magpipinsan kayo kasi nagmamana kayo. Halimbawa, mula sa inyong lolo, nire-represent yung inyong mga magulang. Yun po yung extrajudicial settlement. Kapag mag-isa ka lang, ang tawag po dyan, affidavit of self-adjudication. Parang sinasabi mo doon, sa affidavit na yon, sinumpang salaysay, ako, si Aaron, nakatira sa Marikina at ako na lang ang natitirang tagapagmana ni nanay at ni tatay, pangalanan mo doon. At dahil doon, ito yung kanilang iniwang ari-arian, number one, number two, number three, kasama yung bahay at lupa na sinasabi mo. At yung iyong, kumbaga, sasabihin mo rin doon, kung may utang yung estate, kung may utang yung mga magulang mo, or kung wala, nalalagay mo doon, walang iniwang utang si nanay at tatay. Kaya sa huli, sa akin mapupunta lahat ito. Yan kasi yung magagamit, hindi pa ng city assessor, kundi ng Register of Deeds, para ilipat sa pangalan mo yung sinasabing. Pero kasi nandyan ka na sa city assessor, Aaron, nagawa mo na ba yung pagpapalipat ng pangalan sa pangalan mo ng titulo nitong bahay at lupa?
3: I-turn over pa lang po sa akin.
2: Ah, so hindi pa?
3: Apo, hindi pa po.
2: Sino yung magte-turn over sa'yo, Aaron?
3: Yung lola ko po mismo ang magte-turn over sa akin.
2: So buhay pa si lola?
3: Apo, buhay pa po.
2: So paano pong nangyari na mayroon kayong mamanahin? So hindi ko po naintindihan. Ito ba ay dinodonate sa'yo ni lola?
3: Dinodonate po.
2: Ah, so hindi nyo kailangan ng, kasi kala ko hinahanapan ka ng extrajudicial settlement. Karaniwan kasi yan ay kumbaga samanahan. At kung mag-isa ka lang, affidavit of self-adjudication, kung yan ay bibigay sa'yo ng lola mo, ang kailangan mo, nakatumbas din nung EJS, ay deed of donation. At sa deed of donation lang, kailangan mo lang na yung pagbibigay sa iyo ng lola mo ay nasa public instrument, notariado, pati na yung iyong pagtanggap, yung acceptance mo. So doon, pupunta ka lang sa notaryo publiko at mag-execute kayo ni lola. Binibigay sa iyo ni lola dahil mahal ka niya, dahil ikaw ay nag-alaga sa kanya, kung ano pa mang dahilan. Kasi ang main reason dito ay liberality ni lola. Yung kanyang, kumbaga, walang kapalit siyang hinihingi, binibigay lang niya sa iyo. Aaron, at yun, ipapa-assess ka hindi ng estate tax, kung hindi donor's tax, kasi donation yan, Aaron. So yun, yung deed of donation na yun, dadalhin mo lahat ng dokumento, ipapa-assess mo yan sa BIR at magbabayad ka sa BIR, sa Revenue District Office ng BIR ng donor's tax. At kapag nakuha mo na, nabayaran mo na lahat ng taxes dyan, ang BIR ang magbibigay sa iyo ng Certificate Authorizing Registration. Aaron?
3: Okay po. Thank you po. Thank
2: okay,
3: you
2: maraming salamat din, Aaron. Tawag ka lang ulit. May katanungan ka pa.
3: Okay po. Thank
2: Ayun.
3: You po.
0: Ayan po si Aaron Amarikina, ating pong second live caller for today. Sabi nga po namin, kung kayo po may katanungan, wala naman po, hindi naman po required na may kinalaman po sa sitwasyon sa Senado. Ang inyo po mga questions, kung may mga legal questions po kayo sa inyong mga buhay, ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Partner, daan lang tayo sa ilang mga paalala. Okay. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ilan sa inyong mga katanungan dito sa ating live stream. So huwag po kayo bibiting babalik. Ah, hello!
4: Attorney. Hello, Attorney. Sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado at tatanggap rin tayo ng ilang mahalagang reports. Ilang tauhan ng National Bureau of Investigation naniniwalang staged ang nangyaring shooting incident sa Senado kagabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
6: Attorney, naniniwala ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na maaaring staged o palabas lang ang gulo sa Senado kagabi, partikular ang nangyaring shooting incident. Sa first briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maiwasang isipin ang kanilang mga tauhan na sinadya ang gulo para makalabas si Senador, makalabas ng Senado si De La Rosa. Ayon kay Matibag, bagamat ang layunin lamang ng NBI agents bago mangyari ang gulo, ay piyakin ang seguridad sa gusali ng GSIS. Karapatan pa rin nilang malaman kung saan pupunta si Senator De La Rosa dahil naharap ito sa isang arrest warrant. Sa kabila nito, ipaubayaan niya ng NBI sa Department of Justice ang pagtukoy kung talagang totoo ang nangyaring gulo o sinadya para lamang sa ibang motibo. Patuloy naman anyang mag-iimbestiga ang kawanihan at agad ipagbibigay alam sa publiko ang magiging resulta. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni General Jose Merenzo Ratatis Jr. na kailangan makumpirma kung sino-sino ang mga nasangkot sa barilan. Ang mga nakalapan niyang ebidensya ay pagkukumparahin kabilang ang mga basyon ng bala, CCTV footages at iba pang pisikal na ebidensya para makapaglabas ng konkretong konklusyon.
7: Draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay ipapaalam po natin to sa publiko.
8: One by one we are accounting them as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation.
6: Balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Malito ako dun sa sinasabi
2: ikaw lang,
0: ng...
2: Ikaw lang ba, partner?
0: Kasi sabi, tama ba pagkakaintindi ko sa sinabi ng NBI na... naniniwala sila na staged ang shootout. Hindi ba silang involved dito sa situation?
2: Hindi pa nga alam eh, partner. Hindi pa napatutunayan.
0: Oo, nakakalito lang. Tingnan natin ano mga mangyayari po niya sa mga susunod na oras at minuto. Pero sa ngayon, dako lang tayo dito sa ating live stream.
2: Meron akong tinitrace pataas kasi sinasabi ni social live posting, meron siyang tanong. Pero nung inakyat ko, ang... nakikita ko ay saludo kay Liza Aquino at sa ating mga Radyo Patrol reporter. So, social live posting, baka pwedeng i-repost mo kasi hindi ko na mahanap eh. Kanina pa ako nagsiscroll up.
0: Ayun, teka, ito tinitingnan ko naman yung ilan pa sa mga nagpapadala na mensahe po natin dito sa live stream. Si Krings Pie Cream. Ay, nandito po sa live stream po natin si Ria Ria. Ang dami natin mga bago pong mga kasamahan.
2: Si Tensionado PH, nandiyan na rin.
0: Si Modern Filipina, si Wonder Ways, nandito na po.
2: Zoe Graciel Torres.
0: Si Hot Owl, sabi niya, Justice, ayaw mag-issue ng TRO. Hindi naman po sa ayaw. I think hindi naman nila dininay ang TRO. Binibigyan nila ng 72 hours ang ating executive branch ng government kasi naka-ano kay... Executive Secretary, yung papel eh, na pinagkokomento sila 72 hours dito sa request na TRO.
2: Yes, pero partner, kasi pwedeng mag-issue ang Korte Suprema ng TRO habang dinidinig yung kaso at meron okay. Na mga ganun.
0: So,
2: pero,
0: ano tamang decision, term dun?
2: Tama yun.
0: Hindi siya denied pa, wala pang TRO.
2: O wala pa, okay. Pero kung tuto kasi yung kanyang prayer doon ay mag-issue ng TRO habang dinidinig. Pero yun, in effect, baka kasi hindi natin nakikita yung resolution tungkol doon kung talagang denied yun or ang kumbaga insidente lang ay pinagko-comment yung magkabilang panig.
0: Before they decide.
2: Before they decide. Minsan, okay. Pwede sila magpatawag partner ng oral mm-hmm. argument.
0: Oh, okay.
2: Or based on the written submission, it can be decided. At
0: okay.
2: Kung minsan, pero ito kasi, yung diyan nyo makikita kung talagang may urgency. Kasi hindi ka dapat din every time didiretso sa Korte Suprema kasi meron pa yung hierarchy of courts. Meron pa, pwede ka pa mag-RTC, pwede ka pang mag-Court of Appeals in certain cases. Pero
0: Senado kasi to partner, sino bang co-equal branch sila sa ganito, di ba?
2: Sige.
0: So tingnan pero natin si, yung mamaya partner, meron na lang po tayo 5 minutes dito sa program.
2: Si Cheryl ng Lawag.
0: Ma'am Cheryl, bago ko po kayo ipasok sa linya, bilin lang po, baka kaya po natin 1 to 2 questions lang po muna, patapos po kasi ang programa.
2: At
0: salamat po.
2: Natapos po tayo on air, pwede natin ituloy off the air po.
0: Hello po, Ma'am Cheryl. Go ahead po, ma'am.
9: Hello.
2: Po, yes, good afternoon.
9: Ang pinaka-concern ko lang po, ma'am, dahil po wala na tayong enough oras.
0: Yes po, ma'am.
9: Ang concern ko lang po is paano ko po, ano pong dapat kong gawin? Kasi po lumalabas po sa aking senomore is kasal ako sa isang Banyaga, which is Arabo. And
2: okay.
9: Then, kumuha po ako ng senomore ko last 2016. Lumabas po doon na single talaga ako, which is totoo naman po na I never been married.
2: Pero saan po nanggaling yung may certification na kasal kayo sa iba?
9: Yes po, meron pong gano'n na lumabas noong itong April 10, kumuha lang po ako ng bago.
2: So, alin po yung pinaka-latest na nakuha nyo? Okay. Miss Cheryl, itutuloy po natin off the air kasi may mahalagang balita po tayong pumapasok.
0: Okay po, so nasa linya po ng telepono ngayon si Radyo Patrol Robert Mano, magbibigay ng sitwasyon sa Senado. Robert, go ahead.
10: Magsasalita ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin.
11: When Sec. John Dick came here, we've been hearing conspiracy theories from both sides. One side, that it's the government that attacked, and the president called me, President Bongo Marcos, and assured me it wasn't government. Okay? But I told him our concerns about the NBI. So, and I told him, I thank the president for the immediate call. I informed him that we're safe at that point in time, and I informed him of the inconsistencies and statement of NBI. But I told him I agreed with Sec. John Vick for a joint independent investigation. Bakit joint? Kasi jurisdiction to ng OSAA at ng Senate. On the other hand, I was already aware at that time na all the way to the highest echelons of government may nagsasabi that ito ay gawa-gawa. So the accusations are all over. So in the same manner that the PNP, the AFP, mabilis sila mag-deny pag may fake news against the government, the administration, inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate, against the Senate President, and against the integrity of the whole process. The investigation is ongoing at meron na aresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent, and let's not jump into conclusion, okay? So by the time I meet you later, it's about an hour, I'll meet muna the 150 top officials of the Senate. I will give you more details about that. I also ordered the Sergeant at Arms to go to the offices and check kung nandyan si Senator Bato o wala, and to give me a spot report dun sa reports na umalis ng 2:50 a.m. There are many questions there. I will answer all of it later. Okay?
12: He
11: will get back.
12: Diversionary tactics, sir, para paalis si Senator Bato. Yung kasi
11: 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night
13: knew that that's going to happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec John Vic, may sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa USAA sa kabilang side ng building, sa GSIS. But let me go to the articles of impeachment. And it will be very transparent, no? So I'll sign before you a letter. I'll give you a copy, but of course, i-transmit ko muna. But I will read it to you. The Honorable Faustino Boji D. III, Speaker, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. RE, Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Your Honor, the Senate is in receipt of the resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, including all annexes thereto, transmitted by the House of Representatives. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. Consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the Articles of Impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the Impeachment Court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. The parties shall in due course be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment court on a date to be determined subsequently. We trust the foregoing is in order. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano, Senate President. Copy furnished the Honorable Zara Z. Duterte, Vice President, Republic of the Philippines. So we'll send this. Pagka-send, we'll give you a copy. Countersign. Countersign. Someone countersign. Sec Gen siguro, countersign. Let me tell you a little bit more about the procedure, okay? So, sa Monday, nasa order of business yon. Ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader or acting majority leader, kanyang i-represent, no? The likely scenario is we will organize muna the Senate, so may mga committees, take that up. From the majority side, kasi nag-focus kami kagabi, I don't see any amendments to the rules. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not saying, I'm not accusing anyone of delays. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi. We are happy with the former rules. Kung ano yung good na rules kaya sa mga dating na impeach, good din sa amin ngayon. So, kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules kasi ipapublish pa ulit yon. But from the majority, that's why sa letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon, on Monday or the soonest time or fourth week. No? I if everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then may motion to convene, ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, under na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a caucus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% sa impeachment court eh. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know, madaling sabi, yung sarili mo lang inasahan mo, halimbawa, Alan, bilisan mo sa pagpunta ng Senate, Alan, bilisan mo yung sulat, that's under my control more or less, di ba? But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin. So madaling sabihin bilisan at madaling sabihin it will finish by this month or that month, but all of those will be approximation. Okay,
14: so,
13: any question?
14: Hindi po as impeachment court, yung talaga court lead. Pero how about the trial proper? When is the latest trial?
13: Once you convene and issue the summons, okay. Dediretso na yun.
14: Mm-hmm. Pero yung trial proper, yung court lead, yung trial proper po ay after all the procedures?
13: Susundin mo lang yung number of days. So walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution yun.
14: Trial proper maybe in June, sir, the trial proper? July?
13: I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kagad.
14: So ano po ngayon ang sagot, SP, doon sa sinabi na yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay para ma-block yung impeachment trial?
13: Again, I'm trying to get a united Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First nung Monday na hinagod sa loob ng Senate ang isang senador, ginulpe ang isang member ng USAA, and then last night the armed attack on the Senate, unprecedented yan, di ba? So I'm trying to unite the Senate, the senators are people, by just simply following the law, the constitution, our rules, and what is right, di ba? So sabi ko naman sa inyo lahat, dalawa lang libro ko, yung Bible, yung constitution. Everything else follows. Even the constitution for me has to follow the Bible, diba? Having said that, we will follow. So walang magiging delays. I can tell you anything now as you ask, diba, kailan yung trial. So if I have the trial July, August, then dinilay ko.
14: Offhand lang SP, for you, trial po ba ay dapat araw-araw, Monday to Friday, or MWF? Offhand for you, what do you
13: offhand, suggest? Either Monday to Wednesday or Monday to Thursday. Definitely hindi ang Friday because you need a motion day, diba? So, and the question for me, the bigger question to me, is it Monday to Wednesday whole day, and then Thursday may committee hearings, or is it Monday to Thursday half day hearings, half day ano? So definitely mag-extend kami, diba? So kung dati nag-hearing ka either 9, 10 o'clock hanggang 2:45 or 3, and then 3 to 7 or 8 yung ano, nagagawa naman namin sa budget yung magdamagan eh. But remember, I think mga 2 weeks yun eh, na magdamagan. So I don't think kaya naman yung magdamagan ng 2 months, di ba?
14: I don't know.
13: It depends kasi kung ilan witnesses, it depends sa articles. That's why I don't want to speculate.
15: Pero SP, yung convene sa Monday na talaga, magkoconvene na.
13: In my letter, we're bound by that. Sa caucus, agree kami lahat. There's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan-ganyan, etc., etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
14: Just to be sure, you are asking the prosecution team to be here on Monday for the...
13: It's their option.
14: To what, sir? To report, sir, about articles of
13: impeachment? Hindi, kasi yung tinignan ko yung dating precedents, the article itself is the presentation. Diba? So, actually, they can or cannot be here. Kasi the articles, dahil yan naman yung, kumbaga yun yung asunto eh, yun yung charge sa'yo. So, ang process, yung summons, para sumagot naman yung kabila.
14: Who will read the articles of impeachment? Who will read the articles of impeachment? The prosecutor or kayo po sa Monday?
13: Sa Monday malamang yun yung ano, yung
12: Majo.
13: Yung pagbigay nga namin sa Majo. Pero the impeachment court has a life of its own. So depende sa mga motions na maganap doon sa impeachment court. May question muna.
15: Wala na pong debate about
13: on our side wala. On the majority side wala. Hindi ko alam sa minority.
14: Pero SP,
13: diba? I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh.
14: So may po attempts na naman, sir, against you naman nga, sir?
13: Suggest, ano naman, expected naman yun.
14: Who told you that, sir? From the majority?
13: Oo.
14: Sa kinakausap nila, sir?
13: May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh.
14: So. But you're 13 is solid.
13: You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause.
16: Ilan yung kinakausap, sir?
13: Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Because nga, you know, that's the nature of, di ba dati kasi ano eh, you have 3 or 4 major newspapers, maybe 4 major news networks, then maraming tabloid, then maraming radio. Ngayon kasi with SOCMED, anyone can say anything, eh. Diba? And anyone can interpret anything that way. But yun nga ang challenge ko ngayon. Diba? Trabaho or mamuliti ka? Diba? So my only choice is to do the work, then be completely honest with you. So in an hour, I will be completely honest what happened kay Senator Bato and where the investigation with the PNP is. But uulitin ko lang ha, PNP, AFP, lahat NBI, hindi tayo magkakalaban, we're one government. Diba? But we have to respect the judiciary, the same manner the executive, but also respect the legislative department. So in the same manner, kung may fake news, I expect them to address that immediately.
14: Sir, di ba nag-focus po ang majority block about sa impeachment? So, wala mong pang-uusbong, wala kayang surprise ang susulpot na motion from the majority block para pag nag-convene na kayo sa impeachment court ay ipa-dismiss yung articles of impeachment.
13: So, you always talk in the realm of probabilities and possibilities. Okay. In a collegial body, there's always a possibility. Kahit sa minority. Kahit sabihin mong before the oath, hindi impartial lahat, meron gusto mag-dismiss, meron hindi, etc.
14: No?
13: So I can only discuss with you my call. I cannot talk for everyone. I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no... walang isa man nagsabing hindi mag-trial. So I can only answer myself. I will act in accordance with the rules. There always has to be legal grounds. And I will decide based on truth and evidence.
14: Sa 13, walang nagsabing na...
13: Sa 13, walang nagsabing ayaw mag-trial.
14: Magagampanan kaya ni Senator Bato ang pagiging Senator Judge ng walang panganib or risk na...
13: I'll answer all questions, Senator Bato, mamaya. But quickly, okay. I hope so.
14: Okay.
13: Hindi ko hawak yung attendance at yung ano eh, di ba? I hope ma-resolve ng korte. Kasi pag wala naman threat kay Senator Bato, gusto naman niya pumasok eh. Marami. That's normal. It's not, di ba? Parang pagsakay sa kotse ni Pia Cayetano yun, di mong bawal eh.
14: Pero kung nakausap, parang may lori
16: ibla. Parang may apat. Sir, kadilang
13: ba dun sa... Ang instructions ko
16: po... Kailan
13: sulit simulay? This morning, magyayang kwentuhan. Sasabi ko naman dun sa kausap ko, sabihin mo ano, puntahan ako, sumali sa amin.
14: Pero yung pagkausap, kasi yung inyong kinakusap sila.
13: Yeah, I'll address that later.
14: But
13: expect that. I mean, magulat tayo kung wala. Diba?
15: Kayo po may kinakausap.
13: So far, lahat ng kausap ko was in public, yung kantsawan sa floor. Tapos yung kausap kong isa kanina na nagbigay siya ng dalawang pangalan, dalawang senador, nakaibigan ko pareho. So sinabi ko sa kanya, umuti ko na masabi tuloy yung pangalan. Sabi ko sa kanya, pakisabi kung gusto nyo, sama ako. Tapos sumama na sila sa akin. Napawalang siya.
14: Pagkausap sa mga kasama niyo, sir, ay para pumunta sa kanila, sa kabilang bakod.
13: Hindi. Sila ang nagyayang makipag-usap.
14: Yun nga, sir.
13: Pero yun nga, yung... Kaya kami hindi nakapag-usap last week kasi minsan may kasamang pananakot. Have we considered naman fake news?
14: Ano ba kasing pananakot?
13: Matalino naman kayo eh. Alam nyo naman.
4: Hello, attorney. Sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
17: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
17: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
17: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
17: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
17: Ako to, si Chang Ami.
18: Good afternoon.

0: afternoon, mga kapamilya! Ako to, si Chang Ami. Kasama na naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. At kayo po mga kapamilya, mga kaserbisyo ang bida sa ating talakayan at kwentuhan araw-araw, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. dito po sa 630 kHz DZMM sa AM band, ang mga team radyo, team bahay, kumakaway na, kamusta po ang init dyan sa lugar ninyo? Abay, dito po sa Quezon City, ay pagtanaw ko sa labas ng ating studio, mainit na mainit at aking nakasalubong ang aking ama, ang aming pinakamamahal na kaibigan na si Tito Boy Abunda. So happy and so great to see you. You always take care, Tito Boy. We love you. Love you, love you. Abangan nyo na guest po siya kay Sir Rico. At syempre, kumakaway-kaway na rin ang mga team sasakyan. O, ingat-ingat po ha. Huwag tayong mga kamote dyan. Sabi nga, yung mga kamote riders. Alam mo ka, gabi, tuwang-tuwa ako doon sa isang... tawag dito, vlogger ba ang tawag doon sa kanya? Sa Instagram nakita ko. Lahat talaga, pinapagalitan niya yung mga kamote riders. Ano nga ba ang pangalan nun? Mamaya hanapin ko. I-follow nyo siya kasi talagang merong mga tips siyang binibigay para doon sa mga nalilito sa kalsadahan. Ay dito naman ho sa ating programa. Ay alam nyo na, usapin pong mental health, kung ano man ang inyo pong kailangan sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, anumang challenges po yan. Ay lalo na ngayong ang dami pong nangyayari sa ating bayan, eh at least man lang kahit sa loob ng isang oras, eh magkaroon ho tayo ng mga new learnings, ika nga. Lalo na ngayong hapon, pag-uusapan natin itong usapin ngayon tungkol sa understanding over control. Kayo ba yung tipo ng taong gustong-gusto niyong kinokontrol yung ibang tao? O understanding daw ang mas kailangan kesa sa pag-control. So paano nga ba daw makakatulong ang pag-unawa at pag-iwas sa pag-control sa atin ng ibang tao? Para tayo naman daw ay magkaroon ng clarity, peace of mind at tunay na emotional freedom. Yan po ang ating bibigyang pansin at atensyon ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. At syempre mamaya-maya po ay makakasama natin ang ating paboritong life coach tuwing araw ng Wednesday. Walang iba kundi si Coach Rainer. Abangan niyo po yan. Alam ko marami nang nag-aantay kay Coach. Magandang hapon, Donald Figueroa Bagawisa. At ganun din sa, kay DZMM Teleradio version 2.0. Ito na yung mga nasa Team Online. Happy midweek, Chang. Super hot again. Ingat po sa lahat and keep hydrated. Yes, tama. Si Mami Tess, Villamin 8143. Roberto Clemente, present din ngayong hapon. Good afternoon. Team Bahay po. Naku, super init, sabi ni Maria Dulce Orate. Magandang hapon din kay Ate Belen Ledesma, 2617. Nariyan na rin si Virgo Profogo. Si Miguel Andre Mira, watching from Tayaga, Claver, uy, Surigao del Norte, habang nasa bahay na po ako. Thank you and God bless you po, always present. Thank you, Miguel Andre Mira. Always watching din si KGB underscore 2809. Thank you. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official. Magandang mainit na Miyerkules na hapon sa iyo, Chang Ami, at sa lahat daw ng mga Aminatics. So, may ganyan ba talaga? Uy, salamat ah. Si Mami Ligaya Ching Tan, 3411. Kapag malamig ang gabi. O, bago lamang po ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol. Sa oras po natin, 3:13 ng hapon. Narito po, bigyan nating daan ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dahil marami nga pong nangyayari mula pa nung Lunes, ano? So alamin po natin ang mga balita Hatid sa atin ang ating Radyo Patrol. Unahin ko na po ito. Import ban sa poultry products mula California. Inalis na ng Department of Agriculture. Narito naman po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
1: Chang, magandang hapon. Inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat ng poultry products mula sa California matapos makumpirma na wala ng aktibong kaso ng bird flu o highly pathogenic avian influenza sa nasabing estado. Ang Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. makatutulong hakbang para mapatatag ang supply ng manok at itlog at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Sa klaw ng pag-alis ng ban ng poultry meat, day-old chicks, itlog at iba pang poultry products, tiniyak ng DA na mananatili ang mahigpit na biosecurity measures upang maprotektahan ng local poultry industry. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, Kamara sisikaping maipadala ang Articles of Impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman Kamara, si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, detalye.
2: Magandang hapon siyang Ami. Tugon ito ni Bicol Sero Party List Representative Terry Rido na bahagi rin ng House Prosecution Team sa patutsada ni Senator Amy Marcos sa umunoy delay sa transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Ridon, iginagalang niya ang pahayag ng senadora pero nilinaw na magkaiba ang sitwasyon noong nakaraang taon kumpara sa panibagong impeachment.
3: Mas makapal at mas mahaba po yung mga dokumento at ebidensya ang pinag-uusapan po natin. Pangalawa, nagkaroon po ng mga bagong Supreme Court guidelines sa paglulunsad po ng impeachment proceedings. So, kasama din po ito doon sa pag-iingat na ginagawa po ng Kamara.
2: Dagdag pa ni Ridon, ito'y para tiyaking ang lahat ng due process requirements patungkol sa Vice Presidente at sa kabuuang proseso ay magagampanan ng tama at maayos ng Kamara. Giit ni Ridon, walang nakasaad sa batas maging sa rules of impeachment na kailangan magkaroon ng transmittal sa mismong araw ng botohan sa plenaryo. Sa kabila nito, makasaan niya ang Senado na kanilang maibibigay ang Articles of Impeachment sa lalong madaling panahon para makapag-convene na rin ang kapulungan bilang impeachment court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. May isa pa hong balita, panawagan naman na suporta ni Senator De La Rosa sa mga kapwa taga PMA, iginagalang ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
4: Magandang hapon sa aming nirerespeto ng Philippine National Police na naging panawagan ng Senator Ronald De La Rosa sa mga kasama niya sa Philippine Military Academy sa harap ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kaniya. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Stuanio, wala sila nakikitang masama sa ginawa nila ng senador at hindi rin nila ito itunturing na rebelyon. Gayun pa man, patuloy na nandigan ang PNP na nanatiling ang politikal ang kanilang hanay at walang kinikilingang sinuman. Kasabay ng paalala sa lahat ng mga katauhan na maging profesional at tapat sa batas at maging sa sinumpaang tungkulin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. At naroon po ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Kamusta ang Senado?
5: Chang, magandang hapon. Sa pagsisimula ng sesyon ng Senado ngayong alas 3 ng hapon, ay agad na nagmanifest si Senator Pia Cayetano para sitahin si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga naging statement kaninang umaga. Nilinaw kasi ni Senator Pia Cayetano na narinig niya sa statement ni Senator Lacson at maging doon sa kanyang mga social media pages ay sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na sa kanyang sasakyan sumakay noong Lunes si Senator Ronald Bato de la Rosa papasok dito sa Senado. Ang paliwanag ni Senator Pia ay hindi sa kanyang sasakyan at sa katunayan, nung naroon siya sa parking area ay nakasabay pa niya at nakasalubong si Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, paano mangyayari na isasabay niya si Senator Bato de la Rosa papasok at kung makikita rin ng ibang senador. Ang sinasabi ni Senator Pia, dapat linawin na itong issue na ito dahil wala siyang kahit anong kinalaman sa paglutang muli nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagsagot naman nitong si Senator Panfilo Lacson ngayon, ang binabanggit niya, nakuha niyang information, ang information sa isang source, pero kung mali niya o kung ano man ang tunay doon sa information na sinasabing sa kanyang sasakyan nakasakay si Senator de la Rosa, ay humingi ng paumanhin si Senator Panfilo Lacson at sinabi niya na mas nabanggit niya ito sapagkat hindi naman niya binibigyan ng diin o mabigat na information, hindi niya ikinukonsiderang mabigat na information yung nabanggit niya na yun. Kahit naman sino niya ay pwede makisakay sa sasakyan ng kahit sino. Pero ang sabi ni Senator Pia ay dapat maklear ito dahil wala nga siyang kinalaman. At sumagot na nga si Senate President Alan Peter Cayetano, inamin niya ngayon dito sa floor na sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Ronald Bato de la Rosa papunta dito sa Senado at mula doon sa parking area papanik dito sa plenary session ay siya yung nag-facilitate at Lunes ng umaga nung ma-confirm niya na babalik o sa Senado si Senator de la Rosa kaya nag-offer na siya na sa sasakyan niya sumakay. So ito yung naging contention ngayon, naging usapan ngayon. At bagamat sabi ni Senator Pia, bagamat ni-raise niya yung issue na ito, ay hindi na daw niya balak pahabain at kinailangan lamang niyang maklear yung kanyang pangalan. At yan muna ang sitwasyon mula rin sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good afternoon din sa mga team bahay na si Tita Alicia Palomo. Sabi niya, general cleaning ako ngayon, Chang. Merienda, halo-halo. Ay, oo nga, parang masarap maghalo-halo. Good afternoon din kay Tita Nona Damian, kay Edna Domingiano, 9162. Present din. Siyempre, blessed Wednesday afternoon, Chang Ami, from Tita Cory Alejandro, 1539. Josh Cal Edip Official, Agnes Reca, si Jay De Los Reyes, 2011. Pwede bang mandatory yung rigorous mental health check sa mga nasa gobyerno? Oo nga, dapat I think gawin din yan. Magandang hapon din kay Joe Tags. At ganun din kay Sir Manny Conana ng Virginia, USA. O sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa anong feels mo, understanding over control. Pag-iwas sa sobrang expectations at paraan nga ba para magkaroon ng tunay na kalayaan. O yan po ang ating pag-aaralan at aalamin ngayong hapon kasama si Coach Rainer Gorospe sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang. May sasagot sa'yo
7: lagi. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tawag.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Rádio Patrol Flash Reports.
1: Bigyan daan po muna natin ang isang flash report mula kay Kelly Cordero. Kelly, detalye.
2: Itinaas na rin ang National Grid Corporation ng red alert status sa Visayas Grid. Epektibo alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Susundan nito ng yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, umabot sa 2,413 megawatts ang peak demand habang 2,510 megawatts lamang available capacity, kaya manipis ang reserba ng kuryente. Maliban sa mataas na demand ng kuryente, dahilan rin ng pagnipis ng supply ang bigla ang pagkasira ng ilang planta ng kuryente at kawalan ng supply mula sa Luzon. Kabuuan, 21 power plants ang hindi pa rin operational, habang 15 iba pa ang limitadong kapasidad. Dahil dito, kabuuan 862.3 megawatts ang unavailable sa grid. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Meron pa po tayong isa pang flash report mula naman sa Malacañang, Christian Yusores. Christian, detalye.
3: Siyang aming itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang kinumpi ng mga ulat ng Malacañang ngayong hapon matapos tumabas ang impormasyon kanina na itinalaga nga at nanumpa na sa pwesto si Mabilog bilang DILG Undersecretary. Si Mabilog ang dating alkalde ng Iloilo City na inakusahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman umano sa illegal na droga at bumiyahe pa ibang bansa para iligtas ang kanyang sarili doon sa akusasyon ng dating Pangulo. Magugulitang 2024 nang bumalik sa Pilipinas si Mabilog matapos ang ilang taong pamamalagi sa ibang bansa matapos nga akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa illegal na droga. Abangan ang karagdagang detalye sa balitang yamayama lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Reports. DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Kahit anong mangyari, matutuloy ang programa. Pwede na magprograma. Ang daming nangyayari, ha? Grabe, 3:28 pa lang po ang oras. Kaya naku, tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Tiger Lily, magandang hapon kay Aris Riñedo, Aris and Chastin. At ganun din kay M. Helbartolay. O, ito

0: Amen for long life. Dahil nga po sa dami ng nangyayari, kailangan ho'y maging malusog kami. O, diba? Para po sa ating anong feels mo ngayong hapon, pag-uusapan natin, understanding over control. So, pag-iwas daw po sa sobrang expectation pa, kumbagay, paraan nga ba ito para magkaroon ng tunay na kalayaan or freedom? O, ang goal natin po dito, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay maunawaan ang kaibahan ng understanding at control sa mga tao, sa sitwasyon, para hindi rin po tayo masyadong nasistress at maipapaliwanag po kung paano bitawan yung mga sobrang expectations din natin, di ba, para maiwasan nga, sabi ko, hindi lang yung stress, yung disappointment at magkaroon daw ng tunay na freedom. Pwede pa bang ma-achieve yan ngayon? O yan po ang tatanungin natin sa ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, ang na-miss ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si Coach Rainer Grospe. Coach, good afternoon!
1: Good afternoon, Sang Ami at mga kapamilya. Ayan na nga, dami-daming nangyayari ngayon na hindi natin ine-expect, Sang Ami.
0: Totoo, Coach. Kaya nga, nung Martes, nung pumasok ako, sabi ko, kinamusta ko yung ating mga kapamilya. O, kamusta pa ba ang mental health natin? Kinakaya pa ba natin itong mga nakikita at napapanood natin at nasasaksihan natin? Kaya pa ba, Coach?
1: Ayan, no? So ganda nung may nag-check-in sa atin, no? So kaya sa mga pamilya natin, tatanungin natin sila ngayon kung okay pa ba kayo, ayan, kung yung mga nakikita natin ay hindi na ayon sa ini-expect natin, for sure, makakaramdam tayo ng mga anxiety, ng uncertainty, ayan,
0: ng
1: kaya
0: fear.
1: Pag-uusapan natin, ito try natin na intindihin, no, yung mga bagay-bagay na. At bagong lahat, bago tayo magsimula, sa Ami, belated Happy Mother's Day
0: sa
1: iyo at sa mga lahat ng mga mothers sa DZMM at mga pamilya natin.
0: At kay mama mo din. Namiss ka ng mga team online, wala ka daw sa Zoom ngayon.
1: Sobra, oo. Biglang, nasa flash report na, tapos nawalan pa ng nagka-power interruption pa dito. So sorry po, makikita nyo ako next week.
0: Basta ang importante, kasama ka namin ngayong hapon. Mm-hmm. Nandiyan ka ba sa lugar na dating tinuturuan ng Pilipinas kung paano magsaka?
1: Diba? Nasa Pampanga.
0: Ah, nasa Pampanga ka ba? Akala ako nasa ibang bansa ka.
1: Nakauwi na.
0: Welcome back. Welcome home. Tapos ito yung nag-welcome sa'yo, no? Yung mga kaganapang ganere, diba? So talaga mapapatanong ka eh. Ano ba ibig sabihin ng ng pagiging understanding? Yan.
1: Mm-hmm. Okay, ang pagiging understanding natin compared dun sa gusto nating makontrol, no, yung mga nangyayari sa environment natin. Ang understanding, kapag meron tayo nito, ay parang nagsisimula siya sa energy ng curiosity. Tapos yung curious ka, gusto mong malaman, bakit kaya ito nangyayari? Bakit niya kaya ginawa to? Bakit kaya ganito yung personality niya? Di ba? Yun yung kapag understanding yung pinapairal natin, no, sa buhay natin, ay mas nagkakaroon tayo ng tinatawag na clarity. Yan, clarity yung parang na-achieve natin dito. Compared naman dun sa sinasabi mo kanina sa amin na control, no, kapag control, parang nagsisink ka ng compliance, parang yung understanding, yung gusto niya, gusto kong maintindihan bakit siya ganito. Pero yung control, gusto kong baguhin siya para maging komportable ako. Ganun. At very Filipino to, tsang Ami, maraming makaka-relate dito. Kasi sa pamilya pa lang, gusto makikita na anak, dapat ganito yung course mo. O sa asawa, yung mga nanay, dapat ganito yung ugali. Yung mga asawang lalaki, dapat ganito sila. Maraming mga dapat.
0: Diba?
1: Dapat marunong ka makikita. Dapat hindi ka sumasagot yung mga ganun. So yun yung pinagkaiba ng understanding at control.
0: Mas marami yung reaction na, sad naman, hindi ko makikita si Coach Rainier. Kinokontrol niyo si Coach, ha? Grabe kayo. De, joke lang. Sabi yun ni Jennifer Aguilar, pati si Donald Bigaroa, sabi niya, nasa Pampanga pala si Coach. Ang init pa naman pag may power interruption, sabi ni Virgo. Lahat sila na may miss ka, Coach. Pero siguro, magandang naipaliwanag mo yung understanding, it starts with curiosity. Kasi nga, curiosity. Gusto mong unawain. Diba? Unawain.

0: in yung tao, bakit siya ganyan? O, di ba? So, mas medyo, mas ano ng konti yun, katanggap-tanggap kesa doon sa nakasanayan natin na control na, alam mo, dapat kasi ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Pero, when is the best time to use the understanding over control?
1: Kapag yung mga bagay, yung ano, yung mga kapag control kasi, best time na gamitin yung sense of control natin sa mga bagay na may control talaga tayo, which is ourselves. Yung thoughts natin, yung emotions natin, may control tayo dyan kung anong iisipin natin at kung ano yung mararamdaman natin. At syempre yung actions natin, pipili tayo ng mga akmang mga actions, diba? Yun yung mga kontrolado natin. Pero when it comes to other people, especially you have special or deep relationship with, like yung meron kang kasintahan, may asawa ka, may anak ka, may pamilya ka, at may katrabaho ka, di ba? Mas magandang ginagamit yung understanding. Example, sa amin is you are working in an office, tapos merong isang na-late, so ang expectation sa kanya ay pumasok siya nang sa tamang oras, di ba? So, pero mas, parang mas matutulungan natin yung taong nalilate lagi. Kung may intindihan natin, kaya sa nalilate lagi.
0: Oo.
1: Ay matutulong ba tayo doon?
0: Kung saan siya nanggagaling.
1: Yes. So, kinokontrol lang natin siya, di ba? So, yeah. Yun yung ano, kung gusto natin ng long-lasting relationship, better relationship, and improvement sa mga relationships natin, we use the understanding.
0: Uh-oh.
1: If we want to control, then let's manage what we can control. Let's focus on ourselves.
0: Yes. Kasi kung ganun yung pananaw mo doon sa tao, di ba, mas nabibigyan mo siya ng mas malalim na pangunawa, hindi mo na-judge right away, di ba? So, nakakatulong din doon yung parang pag-observe mo para mas maintindihan mo yung ugali, saan siya nanggagaling, at kung ano yung sitwasyon ng ibang tao. Tama ba?
1: Mm-hmm. Tama siyang Ami. Kasi kapag in-observe mo ng tao, kaya kapag curious ka na, no, mapapansin mo sa pakiramdam mo sa puso mo, babagal yung heartbeat mo, mawawala yung anxiety mo. By the way, may explanation kasi, may scientific explanation why people are gravitated towards control over understanding.
0: Okay.
1: So, mas gusto natin na predictable yung mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi predictable siyang amin, nagkakaroon din ng anxiety. Yeah, so, yun naman yun yung scientific explanation. Bakit kaya yung mga tao kailangan nila kontrolado nila lahat? Yung anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, di ba? Yung workflow, ganyan. Kasi it lesser anxiety yung predictability, but kailangan ang healthy mind, ang mental health po natin ay naglalaro, marunong bumalansa doon sa control at doon sa flexibility, yung unpredictability, yung kaya lang meron din tayong skill to observe, yung hinahayaan lang natin ang mga bagay na mangyari. Let them be, and ino-observe lang natin, and doon minsan nabibigyan tayo ng sense of peace kapag nag-observe lang tayo.
0: Oo. Kasi napaisip nga ako dun sa sinabi mo na yun, na kailangan, di ba, nag-observe tayo, tapos bago mo anuhin yung tao na tawag dito, yung baguhin yung tao agad-agad, di ba? So, parang may proseso din siya. May tamang proseso na dapat pagdaanan mo din para hindi ka ma-stress. Pero, feeling ko din naman, kapag ka ang lahat ng bagay ay predictable, nakaka-stress din. Pero, hirap tayo pagka may changes. Alang hirap, ano?
1: Oo, maganda yung ano, tsang Ami, yung sinabi mo na it's a process. Kasi parang nagkakaroon kayong, parang yun sa usapan natin, parang nare-realize ko na hindi pala magkalaban ang expectations at ang control. It's a process na if you want to get or influence or control something, for lack of better term, you must understand it first. Yun yung process.
0: Yeah.
1: Diba? Mas kapag alam ng tao na naiintindihan mo siya, halimbawa, yung partner mo hindi siya expressive, gusto mo expressive siya, at yung brain mo sinasabi na kapag hindi siya nag-I love you or hindi ka niya hinahalikan, hindi ka niya hinahag, hindi ka niya dinigreet, hindi ka niya mahal, di ba?
0: Yeah.
1: Una pala, understanding, baka nanggaling siya sa pamilya na hindi niya nakalakihan yung pag-express ng feeling, di ba? Kapag naiintindihan natin siya na gano'n, pwede natin siyang sunduin mula doon sa ano na yun, patungo doon sa gusto nating mangyari na expressiveness ng feeling.
0: Yeah. Kadalasan kasi ng relationship ngayon, yan yung problema. Mm. Parang, di ba, dahil napanood ko sa pelikula, dahil napanood ko sa series, ang expectations ko, dapat
1: yes.
0: ganito ang lalaki. Diba? Parang ganun ang nangyayari. Mm-hmm. So pag hindi ganun, diba nga naririnig natin na, oh, Disney princess ako sa asawa ko or sa boyfriend ko. Ayan. So pag hindi ka na Disney princess, ano na, wala nang love. So kailangan din pala talaga, meron kang deeper understanding at yung perspektibo mo din. Pero it takes a lot of maturity and wisdom, Coach Rainier, para maabot mo yun.
1: Sobra, sobra. It takes parang kasing practice din and it's a skill din kasi, di ba, na hindi natin mapaperfect ng biglaan. Kaya natin siya pinag-uusapan kasi magsisimula talaga tayo dun sa mapapatanong ka talaga na bakit hindi siya katulad ng mga lalaki sa pelikula? Bakit yung love life ko hindi katulad ng ganun? Reality check lang din tayo kasi this begins with kapag yung unrealistic expectations natin ay nag-e-end na. Ayan, this begins where unrealistic expectations end. Ayan. So, dun tayo magkakaroon ng peace of mind. Pag realistic ba to na hindi nag-aaway yung mga mag-partner? Realistic ba to na yung bata laging nasa honor roll, di parang yeah. ganyan, laging meron siya, may mataas yung grade na, realistic ba yung para sa amin? So pag tinanggap na natin yun, unrealistic pala yun, sometimes, yung peace of mind
0: true.
1: Follows through.
0: Mm-hmm. Ngayon, malalaman natin sa pagbabalik natin, Coach, kung mm-hmm. yung bang pagka ikaw ay tawag dito, medyo binitawan mo ng konti yung control at yung expectations, yung ganyan, magdudulot ba ito talaga ng sinasabing freedom? Yan ang pag-uusapan natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasama si Coach Rainier, magbe-break lamang po tayo. Coach, we'll put you on hold, ha? Huwag mong ibababa, ha? Mabilis lang to. May mga commercials lang akong kailangan ipasok. Babalikan natin si Coach Rainier, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Super sa kapasitikan!
8: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
9: Tabla-tabla muna, tol.
7: Super sa katatawanan!
10: Okay na ba to? Ito pa!
7: Super pati sa Pogi Points!
11: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
10: Hindi ko maipaliwanan, parang bang may magic!
7: Super sa lahat ng hanap mo!
12: For everybody!
7: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa... Super Sabado Cine! Dito sa sine mo, hari ka rito!

0: Ulit po ang ako to, si Chong Ami at mga kapamilya, dahil po sa inyong pagtitiwala, nakamit po ng inyong DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ang pagiging number 2 AM radio station sa buong Mega Manila. At yan po ay ayon sa 55 Blue o formerly Kantar Media sa 2026 Quarter 1 Survey. Maraming salamat po kapamilya, at asahan po ninyo ang patuloy naming paghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado sa inyo pong lahat. We love you kapamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ay, good news, ha? Diba? Ngayong araw ng Wednesday. Yan yung mga bagay na, alam mo na, thank you Lord for the blessing. Yan yung mga hindi natin nako-control, eh. Diba? Life coach tuloy. Coach Rainier. Natawa tuloy ako kasi nakalagay doon na una yung life coach kesa sa pangalan mo, eh. Si Coach Rainier. Coach! Congratulations! Yes. Number two tayo.
2: Congratulations.
0: Diba?
2: Congratulations. Yan yung mga hindi natin ine-expect. Pero dahil, diba, we're doing our best.
0: Ayan. Every day. So, o diba, kahit walang kuryente, si Coach Rainier, nagawa niya ng paraan, palakpakan para kay Coach. Nasa telepono tayo ngayon.
2: Yung flexibility din ng team ng DZMM, yung topic talaga natin, applicable sa kahit
0: saan. Yes, di ba? Kita mo, kaya ang saya. O ito na, ang tanong, totoo ba daw na mas nakakaramdam tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control at expectations sa buhay? Paano na-achieve yun, Coach Rainier?
2: Ayan, ang sagot, yes po, totoo po, na nakakaroon tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control. Kasi, yung freedom is not getting everything that you want. Hindi yun yung ibig sabihin niya. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng freedom is hindi ka na-affected or you are no longer emotionally collapsing when life doesn't go your way, di ba? Yung kapag hindi, yung araw mo, in-expect mo na ganito yung mangyari, pero nag-let go ka dahil may trust ka sa sarili mo na makakayanan mo yung araw na to, sobrang powerful na. This is the end of freedom. Kasi maraming tao na hindi lang nag-reply yung partner nila, mag-overthink. Maraming tao na na-scene zone lang sila o kaya na-reject lang sila, parang magkakaroon na ng self-hatred. Ayan. So, ito, nangyayari itong mga to dahil yung attach, naka-attach yung self-worth natin doon sa ine-expect natin na reaction or behavior ng iba tao. And kailangan nating maintindihan na kapag natuto tayo mag-let go, no, gumagaan ang mga bagay-bagay. Pag nare-release natin yung control, yung expectations, hindi ka na hostage ng parang imaginary ano mo, expectations mo ng ibang tao. At hindi weakness yung letting go, tandaan natin yun, it is more of an emotional maturity. Kapag alam mo yung Chong Ami, yung merong dumating o nangyari na hindi mo ine-expect pero in-observe mo lang, parang emotional maturity. Parang sobrang powerful mo kasi hindi ka na-affectuhan.
0: Totoo. And minsan, alam mo, nangyayari din yan, eh, di ba? Like, kunyari, may mga struggles or challenges tayo every day. And then we say, Lord, ikaw na po ang bahala. Pero we tend to, you know, we tend to still worry about it, plan for it, kung ano yung action na dapat. Pero, bago yun, nagdasal ka muna kay Lord at sinabi mo, sa'yo na to, Lord, ikaw na ang bahala. Pero after nung prayer mo, tumakbo pa din yung utak mo. Iniisip mo pa rin, ano nga ba yung pwede kong ano? Yun yung sinasabi nga nila na napakahirap din na practice. Total surrender. Mm-hmm. If there are things that you cannot control anymore, total surrender, medyo mahirap. It's ano din yan. It takes a lot of maturity.
2: It's an important, sobrang importante dun sa skill ng letting go natin of control, no? Yung tinatawag natin na faith, buti na lang nabanggit mo yung pagdadasal. Kasi malaki yung epekto nung, malaki yung role ng, yung understanding ng faith na meron tayo sa Diyos at sa sarili natin. Kasi, kung halimbawa, may nangyaring hindi natin expected, pero we have faith in God na na Lord, ito yung gusto mong mangyari. Alam ko makakabuo sa akin to. Mas madali tayo mag-let go dun sa control. And hindi lang yun, yung faith kay God, yung relationship mo sa kanya at yung relationship mo sa sarili mo, di ba? Na kapag merong hindi nangyaring may nangyaring unexpected is gaano ka nagtitiwala sa sarili mo na malalampasan mo 'to, na makakayanan mo siya. It talks about yun yung parang form siguro dalawa sa important ingredients ng ano is may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka sa sarili mo, yeah. So you can fully let go.
0: Yeah. Di ba, meron ngang iba, nilalagay pa nila sa parang headboard ng bed nila. Eh. Yung isang kaibigan ko, nakita ko yun eh. Talagang yun, kadalasan ang sinasabi ko sa gabi para masabi ko sa brain ko na it's time to relax. Talagang sinasabi ko yun out loud. Ami, it's time to let go and let God. Yan. Hindi ko alam kung makakatulong yan, pero somehow, nakakatulong siya sa akin kasi parang yung nervous system mo, di ba? Magre-relax siya. Di ba, Coach Rainier? Kasi kapag hindi, parang 24 oras tumatakbo yung isipan mo. Di ba? Lalo na yung, kunyari, meron kang interview the next day, sa visa, or whatever, di ba? You tend to really worry about it. So may expectations ka na dapat ganito, dapat ito yung sasabihin ko, dapat ito yung masabi ko, kinokontrol natin. Tapos, hindi ka makatulog. Tapos marirealize mo, alas dos na ng madaling araw, six ka kailangan gumising, wala kang tulog. So meron din palang role yung pagpaparelax ng nervous system.
2: Yes, oo. Ang nervous system, no, kapag heightened, naka-alert yung amygdala system natin, ng brain natin, parang laging merong threat, merong danger. So, parang alert siya, hindi ka makatulog, marami kang iniisip. Yan yung tinatawag natin na overthinking, di ba? Tapos parang rumination, yung paulit na replay ng worst thing na mangyayari, di ba? Dahil sa kanya na mangyayari yun. At kapag na-experience natin yan siyang ami, walang clarity. Hindi mo alam kung ano yung next step mo. Hindi mo alam kung anong sasagutin mo sa interview. Di ba? Hindi ka relax. So, marami tayong ways para i-regulate yung nervous system. Number one, yung pagdadasal. Number two is pagtiwala dun sa dinasal mo, di ba? Tapos, siyempre nandun yung mechanical na ways natin na tinatawag yung breathing exercise natin, slow breathing, yung grounding exercise, at pagkausap sa ibang tao tungkol sa mga nararamdaman natin.
0: Totoo. Sabi ni Jay De Los Reyes 2011, opo nga, sabi nila, illusion lang naman ang control. You try to control things and then it doesn't go your way. Dalawa na ang problema ngayon. Ha. Loss of control tsaka anxiety. Pero ang hirap daw talaga i-practice. Is there a simple way of, ano ba yan, pagkakaroon ng mindset, yung controlling mindset at yung understanding mindset, Coach Rainier?
2: Una, identify yung fear kung saan galing. Kasi doon tayo yung unang pinag-usapan natin kanina na understanding, di ba? Hindi lang understanding ng ibang tao yung kailangan natin gawin. Kailangan din natin mag-reflect or maintindihan bakit ba tayo natatakot? Anong kinakatakutan natin? Bakit natin ini-expect yun? At bakit... bakit gusto natin kontrolin yun? Baka pala, meron tayo, halimbawa, gusto natin laging nagre-reply yung partner natin kasi pala, meron tayong fear of abandonment. Hindi pala yung pag-reply yung problema natin. Oh, pwedeng mas malalim pala, diba, sa
0: kami. Tama.
2: So, pwedeng may fear of abandonment ka. Pwede pala maintindihan mo, ma-realize mo, may fear of rejection ka, fear of uncertainty, na-betray ka before, na ayaw mo nang mangyari ngayon, and fear of losing control. So, hindi talaga control yung issue, kundi fear management talaga. So, yun yung unang step
0: yan
2: natin sa amin. Para palitan yung control mindset natin is to understand ourselves. Saan ba tayo nanggagaling? Second, learn emotional regulation. Hindi lahat ng nararamdaman natin, kailangan natin silang sundan. Minsan, totoo sila, valid sila na may anxiety ka, na nag-overthink ka, pero hindi ibig sabihin ay healthy sila for you. Okay? Tapos, yung third natin is practice acceptance. Ayan. Sa maliliit na bagay, i-accept natin. Halimbawa, i-accept natin na minsan kapag na-late tayo sa work, pwede mag-overthink tayo. Pero we can just accept it is what it is.
0: Yeah.
2: Dahil late tayo natulog, di tayo maagang nagising, na-late tayo, let's just do better next time. Yun, i-practice natin. Sa maliliit na bagay na ganun, i-practice natin. Na yung acceptance. And kapag na-master na natin to, yung understanding of self, number one. Number two, emotional regulation. Number three is acceptance. Tuloy-tuloy na yan dun sa pag-let go natin ng controlling mindset.
0: Maganda yun ah. Kahit nasa dulo na ako ng pahina ng notebook ko, Coach Rain, sinulat ko talaga yun. Diba?
2: Yes.
0: Kasi maganda yung sinabi mo na first you have to identify your fear. Ilatag
2: yes.
0: mo na. Sabihin mo na sa sarili mo or sabihin mo kay God or sabihin mo sa asawa mo or sa anak mo. Identify the fear, diba? So, and then,
2: yes.
0: kailangan masabi mo rin, bakit gusto ko ba i-control to? Oh.
2: Mm-hmm.
0: Mas magaling ka pa kaysa kay Lord, ganyan. Diba?
2: Mm-hmm.
0: And doon mo maiintindihan yung sarili mo. And then, ito mm-hmm. rin, lately ko lang din natutunan ito, yung emotion regulation. Meron pala talagang ganyan. At pwede pala talaga.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang isa dyan, yung parang lagi kang explain ng explain sa mga tao, na pwede naman palang mm-hmm. sa message, ang sasabihin mo lang, sorry, I can't go. Hindi mo kailangan i-explain.
2: Yes.
0: Kasi meron nga tayong ugaling Pilipino na pleaser tayo talaga eh. Nasasabihin mo pa, oh, I'm so sorry, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganito, ganito. Ang haba pa nung sinabi mo. Pero pwede naman sabihin mo lang ng, I'm sorry, it's a no. Diba?
2: Mm-hmm. Nag-overthink ka ba na ba accepted ba itong
0: yes.
2: reason ko? Valid
0: ba? Oo. Tapos tatanungin mo pa yung AI, tama ba ang pagkaka-phrasing ko? Diba? Yung mga ganyan. So, lately ko lang din natutunan yan na when you mm-hmm. say no, just say no. You don't have to explain
2: yes.
0: yourself.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Because hindi yun naman
2: yes.
0: din kailangan ng kapaliwanagan. Bakit ipapaliwanag mo pa? Diba? Parang, basta sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Diretso, diba?
2: Mm-hmm.
0: And then again, mm-hmm. yung practice of acceptance. May mga bagay na yung medyo maliliit, madaling i-accept. Yung mga malalaki, mm-hmm. yun talagang it takes time, coach.
2: Yes.
0: Diba?
2: Oo.
0: Talagang...
2: Katulad ng breakup, gano'n,
0: yes.
2: diba?
0: Yes. Or yung pag-accept na yan na talaga yung taong pinili mo. Kunyari lang, yan yung taong pinili mo.
2: Mm-hmm.
0: Yan yung taong pinili mong mahalin. At siya na yung kasama mo pang habang buhay. So may mag-pag-accept din ng mga bagay-bagay na maaaring hindi man siya sweet, pero baka dito sa aspetong to, iba siya.
2: Yes.
0: Diba? So doon nagpapalit ngayon yung perspektibo mo sa buhay. Just like in understanding your children, hindi lahat ng anak mo pare-pareho, diba?
2: Hindi.
0: Diba? So
2: yes.
0: may practice din ng acceptance. Diba? Doon ko,
2: yes.
0: ako doon ko unang nakita na, mm-hmm. hindi pala lahat ng anak ay sa yung parang ang tawag nila yung klase ng paaralan kasi di ba ngayon may progressive na at saka yung non-progressive.
2: Uh-oh.
0: Yung ano bang yung isang term pa nila, yan yung una kong natanggap noon eh. Sabi ko ang mga bata pala iba-iba din, hindi lahat ay mm-hmm. kung ikaw ay nag-aral sa exclusive school na all girls, eh dapat yung mga anak mo din sa all boys o dapat ganito, dapat ganyan.
2: Yes.
0: Hindi rin pala, no? Natutunan ko
2: mm-hmm.
0: din yan eh. Kasi may iba't ibang learnings din ang bawat anak natin. So, may practice din ang acceptance. Diba?
2: Yes.
0: And then yung pag-let go.
2: Let go.
0: Mm-hmm. Diba, coach?
2: It takes a whole life. Parang sabi mo nga, lately mo lang na,
0: mm-hmm.
2: na practice, lately
0: yeah.
2: mo lang na natutunan. So, sa mga kapamilya natin na na nakikinig ngayon, na nandun pa dun sa parang mataas pa yung ano natin, yung control mindset natin. No? Okay lang po yan kasi kailangan talaga parang pagdadaanan talaga natin tong proseso na to na tayong lahat and kasama natin siyang ipapractice, di ba? Yung pag-accept and letting go. And matututunan lang natin na ma-accept yung ibang tao na ganito sila, may differences tayo, meron silang
0: yeah.
2: mga desirable traits, meron silang mga traits na madaling mahalin, meron
0: mm-hmm.
2: silang traits na mahirap i-accept. Magiging madali yun kung i-accept natin. Magsimula tayo sa sarili natin. Kasi tayo mismo siya, I mean, hindi tayo perfect eh.
0: Totoo.
2: Diba?
0: Diba?
2: So,
0: at yun yung una mong dapat i-accept. Yung hindi tayo perfect. Oo. Diba?
2: Nagkakamali tayo. Minsan may shortcomings tayo. So kapag na-accept natin yung sarili natin, madali natin ma-accept yung mga tao sa palagid natin. And it brings a lot of peace. It brings
0: peace,
2: a lot of
0: totoo.
2: More room for love kapag may acceptance, may understanding. Kasi hindi lang yung magandang traits yung kaya mong i-love eh. Pati yung mga undesirable, di ba?
0: Yes.
2: Na willing ninyong i-work on together.
0: Oh, more room for love. Sabi ni Jay De Los Reyes ulit, yes, Chang Ami, an attempt to control our image to others pa din yung over-explaining. Tama. Sabi naman ni Tess Villamin, thank you, Chang and Coach. Well explained. Ingat lagi and God bless. Sabi ni Ken Ken, acceptance is the key. Sabi ni Virgo Profogo, people pleaser with a lot of explaining. Nako, thank you, Coach. Dahil ang dami na naman naming natutunan ngayong hapon. Thank you.
2: Thank you.
0: At dun po sa mga interesado na i-follow si Coach Rainier sa kanyang mga socials. Coach, please go ahead.
2: Yes, i-follow lamang po ako sa @lifecoachrainier sa mga social media accounts. Remember po, with the moment you stop forcing life, life starts to happen again.
0: I like that. Thank you, Coach Rainier. Ingat ka.
2: Thank you.
0: Drink lots of water and welcome back home. O, diba? Ingat. God bless you. Yan po si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Manong, bye. Maraming salamat. See you tomorrow, kapamilya.

0: news, good news.
1: That's bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM.
2: ATM.
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM.
2: ATM.
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: bedroom, take more. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Nakatulog ka ba? Nakatulog ka na
2: ba? ano naman, konti lang na naidlip lang sa konsume.
1: Kaya nga ang tanong ngayon,
2: nakatakas ba?
1: O pinatakas?
2: O pinatakas.
1: O ay, kaya ay nga po.
2: Pinatakas ba? O pinatakas talaga? Ang galing ng ano. Sabi ni kanina, a while ago, merong pinatawag na press conference si Senate President Alan Peter Cayetano. At nag-iintay daw sila ng incident report. Incident report.
1: Dumating na yung PNP chief dun. Hanggang ngayon wala pang incident report. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili.
2: Hindi, okay lang naman yun. Titinan kasi kung tama ba yung nakalagay doon sa incident report at saka doon sa kanilang report na sarili.
1: ano muna? Compare notes.
2: Compare notes muna. Hindi ganito yung script na ginawa namin. Bakit iba ginawa ninyo? Ayan.
1: Huwag kayo masyadong lilis sa script.
2: Huwag kayo lilis. Bakit na make it 20 raw yung tama doon sa bintana, eh, dapat 15 lang.
1: May mga etchosero at etchosera nga dyan. Alam mo, sabi, ay kung wala daw doon, wag daw magbigay ng opinion at komento.
2: Nako naman. Hindi mo maialis sa tao yun dahil yung pinangyarihan po, ha? Pera ho ng tao pinambabayad dyan. Parang sinira ho ninyo yung lugar na ano, di ba? Ganun lang, kasimple lang ho yun. Yung
1: aircon na ginagamit doon, sino nagbabayad?
2: Di ba? Pera ho namin yan. Ha?
1: Yung kuryente ginagamit para may ilaw doon na pinatay.
2: Utang na lobo. Palapit-lapitin mo nga dito sa akin yung mga yan. Tapos kami patatakutin ho ninyo ng ganon. Parang hindi naman nyo yata maganda yon. Ay, nako.
1: Ay, baka kasi hindi lang sila. Baka kasi, diba, ang merong main actor, merong main actress,
2: merong supporting.
1: May supporting. At meron ding tinatawag na
2: kontrabida.
1: At saka meron ding meron pa.
2: Ano pa?
1: Extra.
2: Extra.
1: Yung wala naman dun sa script, pero
2: Biglang lumutan sa camera. Okay lang eh, kaya yun. At least ano, libre yung ano, libre. Hindi na kinakailang bayaran yan.
1: Tsaka nakakatawa, wala dun sa logout, ha?
2: Ay, may copy ako nung logout eh. Nasa ano ba yun?
1: Oo nga, nakita ko rin Merong lumabas ng 2:35.
2: May nauna.
1: Pero wala yung kasama niya sa
2: ito, may kausap ako kanina. Wala silang record na lumabas ng bansa. Wala pang record na lumalabas. Pero, doon daw nakita, tama, yung kanina, pinapakinggan ko yung interview kay Attorney Jose sa Terminal 3. Pero hindi doon sa International Lounge. Nando doon sa domestic.
1: Domestic lang.
2: Domestic lang.
1: May domestic lounge pala. No? So alam na natin.
2: Kasi kanina, I don't know, mukhang pati na iya ayaw magsalita eh.
1: Bakit?
2: Ang kinonfirm lang kanina, yung isang VIP na nagpunta ng naiya kanina, Terminal 3, ay si Speaker Boji. Papuntang Isabela.
1: Walang ibang bambabatas?
2: Walang ibang VIP. Kasi pag ganyan, kinaklassify nila as VIP yan eh.
1: May tanungin natin sa Tweety Bird dito.
2: Ayan.
1: Kausapin natin, nasa kabilang linya po ang isa pong political scientist at public interest lawyer, si Attorney Jesus Falces III. Attorney Jess, magandang hapon po.
3: Good afternoon. Good afternoon sa inyong show. Good afternoon po sa inyong lahat.
1: Kamusta po ang mga Tweety Bird nyo?
2: May nasungkit na ba ulit na ano? May nasungkit na ba ulit na ano bang kinakain ng mga bird?
3: Meron naman, kaso ano, i-clarify ko lang, no, yung kanina sinabi ko nung umaga, ang pinaka sinabi ng aking source ay nakita si Senator Robbins sa VIP area. So hindi ko sinabi na sumakay sila or nakita silang sumakay. Wala pa po ako doon. So, yun yung challenge ko actually.
2: Teka.
3: Kay Senator Robin or sa NAIA or sa relevant authorities, lalo na kung sa Cebu Pacific, allegedly, na may domestic flight daw, na dapat sila maglabas ng mga flight manifest or kung may records man na sumakay si Senator Robin or si Senator Bato. Hindi yun yung sinasabi ng source ko. Sinasabi lang niya, nakita sa NAIAT, sa VIP area, ng mga 4:10 a.m.
2: Oo,
3: so
2: pero,
3: yun, confirm yun. Oo,
2: pero attorney, hindi ka makakapasok sa VIP
1: nang wala kang boarding pass.
2: Nang wala kang boarding pass. Unless,
3: malay natin. Kasi alam mo, mga senator, unless, hindi naman sabihin nila, meron lang silang sinesend off.
2: Unless, doon ka papasok sa OFW lounge.
1: Mm-hmm. And then, tsaka yung kukuha ka ng sticker, nalala mo yung sticker na sinusuot natin kapag para may access
2: pag may,
1: tayo.
2: Ano, pag may coverage.
1: Pag may coverage.
2: Hindi, pero kung...
3: Tsaka, ano po ah, ako wala kasi akong alam dyan, hindi kasi ako VIP eh.
2: Hindi, pero given yon. Kung nandun ka sa VIP, automatically may boarding pass ka.
1: Mm-hmm.
3: Kung ikaw nagsabi, sir, paniniwalaan ko yan. Wala akong alam kasi never ako nakapasok dyan sa VIP lounge eh.
1: Kasi yun nga yung unang-unang tinatanong. Kasi pwede sa credit card eh.
2: Oo.
1: Tapos siyempre may mga pagkakataon din na may nabibiyayaan tayo.
2: Oo.
1: May ang unang-unang tatanungin, sir, your boarding pass please.
2: O kasi pag kung domestic ka, kung international, automatically nakalagpas ka na ng immigration.
1: Oo. Hindi, pero kung domestic ka, security checks lang 'yon.
2: Nakalagpas ka na doon sa X-ray yung security check nila. Nandun ka na sa hilera ng mga restaurant, yung mga kainan na malapit na doon sa mga gates.
3: Pero bago pa natin pag-usapan yung paglipad-lipad, no? Ang mas importante ding tutukan is bakit halos sabay umalis mula sa Senado si Senator Robin tsaka si Senator Bato. By the way, nasa logbook yan si Senator Robin 2:35 a.m.
2: Siya nga unang-unang lumabas, di ba?
3: Si Senator Bato 2:30 yan umalis, kaso parang dinilip. Wala siya.
1: Bakit nga wala?
3: Sa logbook na umalis ng 2:30, but sources say, and talagang they will die on this, talagang totoo daw, 2:30 a.m. Umalis si Senator Bato. So si Senator Robin, 2:35. Bakit halos magkasabay?
2: Si Bato nga, di ba nasa hulihan pa nga ng listahan? Napuno mo ba yun?
1: Nasa duluhan.
2: Nasa duluhan ng listahan mismo si Bato.
1: Pero ang tanong nga rin doon, Attorney Jess, bakit parang sinisisi pa ng minority, ng bagong minority, na hindi sila nag-Facebook Live?
3: Oo nga eh. Ano na pala, ano, yun na pala trabaho ng senador ngayon, kailangan ng standard, is nag-Facebook Live ka kapag may shootout. Malay ba naman nila na magkaka-shootout? Siyempre, umalis na sila sa sesyon. Minamali siya, nagbibigay mali siya yung mga tao, lalo na yung mga DDS, na alam daw ng minority na magkaka-shootout, nasabihan sila, kaya umalis daw sila ng maaga.
2: Binabago yung naratibo, di ba?
3: Kaya po sila umalis ng maaga kasi nag-adjourn ng session ng maaga.
2: At saka,
3: so, after adjournment, umalis po sila. Ang pinakaunang umalis, Lito Lapid, 5:59 p.m. Nasa logbook yan. Pero ikalawa, ang pinaka-importanting reason bakit po sila hindi nag-stay sa Senate is because sabi ng Senate President, hindi na namin kayo kailangan dito. All majority caucus lang.
2: Nag-caucus sila, kaya naiwan eh.
3: Ang unang sinabi sa lahat ng senador, kahit minority, let's have a caucus, lahat. Pero binago yon, sabi ni Senator Irwin, binago yon, sabi, ay hindi, majority na lang pala kami magko-caucus. E di syempre, nag-uwian yung mga minority.
2: Correcto.
1: At ang higit sa lahat, kung bakit ito tumagal at humantong sa ganito, imposibleng hindi malaman itong mga ilan sa mga bumubuo sa mayorya sa Senado dahil sila yung gumawa ng batas. Anong batas ito, Attorney Jess, na hindi na kailangan dumaan sa local courts ang International Warrant of Arrest?
2: Aoy, may binabanggit ka kanina umaga.
3: Republic Act number 9851, it was legislated, signed by 6 senators na nakaupo pa din ngayon. Nakaupo sila noon when they made this, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, Senator Pia Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Chiz Escudero, and Senator Migs Zubiri. But Migs Zubiri is independent, hindi siya majority black. So dapat alam nila yung batas na yun kasi sila nagsulat ng word na surrender. Diba? Kung magaling silang mambabatas, bakit nila nilagay yun noon tapos ngayon hindi nila alam ano ibig sabihin nun?
1: Ano kaya ang sagot, hello? Attorney?
3: Ano pong sagot? Baka ano? Baka sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, trust me, I got this. Ako na magsusulat tapos hindi nila inaral. Joke! Joke lang mga senators. Dapat alam nila yan.
1: Kasi iba yung kanilang pahiwatig. Lahat ng kanilang sinasabi, dapat dumaan sa local court.
3: Opo, lalo na po si Senate President Alan Peter Cayetano, he authored the resolution this year urging that domestic judicial processes must be afforded to Senator Bato. Domestic judicial process or authority, which is very wrong given his own law na RA 9851. Ang sinasabi po doon, Section 17, walang judicial authority doon. Ang nakalagay po doon, relevant Philippine authorities. And that means law enforcement. That means the executive branch. Baka hindi naaral ni Senator Alan Peter Cayetano na ang presidente ay may sole power or prerogative to be the chief architect of foreign policy. So if the president designating or inuutusan ang NBI or ang DILG or PNP to surrender an accused or a suspect before an international court or tribunal, walang makaka-question nun because sole power, sole authority yon. Sinabi na po yan ng Korte Suprema sa numerous cases including Binuya versus Executive Secretary, ang issue po doon, Comfort Women, international relations issue yon. Mm-hmm. Yung sa Pimentel versus Aquino, may ratification po of a treaty doon, international issue din yon. Sabi ng Supreme Court, the President is the chief architect of foreign relations. So kung anong gawin ng Presidente tsaka ng relevant Philippine authorities, hindi po yun pwedeng questionin ng iba. Kung sabi ng Presidente, surrender, surrender. Kung sabi ng Presidente, extradite, pwede naman. Kaso, hindi po applicable yung extradition dahil ang ICC is not a state. So, ang applicable po is surrender kasi nasa batas, surrender corresponds to an international court or tribunal while extradition corresponds to a foreign state or to another state. So, surrender po yung ginamit kay President Duterte. Unfair naman po kay President Duterte. Kung hindi din surrender ang gagamitin kay Senator Bato de la Rosa.
2: All right. So, paano yung pananagutan dito kung malino na may mga paglabag nang nagagawa? Yung mga mismong gumagawa ng batas, mukhang sila pa yung naunang lumabag sa kung ano yung ginawa nilang batas.
3: Opo. Well, ang obstruction of justice sa Pilipinas, syempre nasa batas po yan. Kaso syempre may politika din. What is legal is not always politically feasible. So yung sa Pilipinas, malabo na makasuhan yung mga senador kasi nga silang may hawak ng budget, binibigyan sila ng courtesy, syempre nagyayabang-yabang yung iba dyan, nagtataas-taasan dyan, parang untouchable sila. That's the political reality. But sa ICC, meron din obstruction of justice sa Rome Statute. And if kakasuhan sila ng obstruction of justice, nothing stops the ICC from actually saying na okay, let's proceed with the case for obstruction of justice. Anong impact nun sa mga senador? Pag nagkaroon sila ng kaso sa ICC na obstruction of justice, hindi na sila makakapunta ng EU, hindi na sila makakapunta ng Canada or ng mga ibang bansa who are supportive and who do implement the International Criminal Court in their own jurisdiction.
2: All right.
3: So, liliit po mundo nila.
2: All right, sige, bago tayo lumayo, no? Yung dito na lang muna siguro, kung paano sila mapapanagot at sino ang pwede magpanagot sa kanila?
3: Sa Pilipinas po, makakapagpanagot po sa ating mga senador ay ang taong bayan na po yan. So, election na po yan. Kailangan po hindi na po sila iboto kung talaga pong naniniwala ang ating kapwa Pilipino na mali po ang ginagawa nila. Legally, pwede naman pa din pong subukin but it requires political will to really file cases against senators who aided and abetted the escape of Senator Bato de la Rosa.
2: Pwede bang questionin niya ng Solicitor General?
3: Eh, hindi po. Siguro si Ombudsman po ang pwede.
2: Ombudsman.
3: Siya. May magpa-file na mga concerned citizens. tapos kakasuhan po nila ang mga senador, pero kailangan yung ikakaso ay more than 6 years ang punishment. Kasi kung below 6 years, may privilege pa din po from arrest.
2: For sure, itong nilabag nila less than 6 years to.
3: Depende po yan. Kung obstruction of justice, generally below 6 years. Pero kung meron pong ibang mga aggravating circumstances or qualifying circumstances, pwede pong tumaas. So, pag-aaralan po kung paano sila nag-participate in the escape of Senator Bato de la Rosa.
1: Kung nandoon pa pala ng 235, hanggang 235, siguro ipagpalagay natin na 235 nandoon pa, yun yung time na umalis si Senador Bato de la Rosa. Pero pasado alas 11 ng gabi, dumating si PNP Chief at saka yung DILG Secretary.
2: Na may gout.
1: Bakit hindi pa siya inaresto?
2: Iika-ika siya si John Vic kagabi.
1: Ba't hindi pa naaresto, Attorney Jess, sa tingin niyo?
3: Ano nga po yun politika po yun. Siyempre nagbibigay ng courtesy sa Senate na meron silang privilege from arrest. Although mali yung kanilang interpretation, pero dahil nga sa politika, binibigay yung courtesy na yun sa Senado. Remember, it's the Senate who usually conducts hearings in terms of passing the budget. Pwede kang maipit dyan. And we all know Secretary John Vic Remulla is not known to have political will. Wala pa naman siyang papahuling malaking mga pugante o fugitives from Bantag to Atong-ang to whoever. Hindi natin nakikilala yan si John Vic Remulla na may nahuhuli. So he might be lacking in political will. Well, actually, kulang din sa creativity si Sec. John Vic, no? Kasi po, kung ayaw niyang arestuhin si Bato sa loob ng Senado, which is a courtesy to the other senators and to the Senate President, no? Pwede naman siya sana nag-set up po ng checkpoint a few blocks away from the Senate gate. Hindi masyado malayo, pero tamang distansya lang. Lahat ng kotse, dapat isisweep. Kahit senador pa yan na kotse, titingnan kung nandun si Bato o wala.
2: Attorney Jess,
3: yung
2: bang pinasok na agreement, verbal agreement, ni Senate President Cayetano, Matibag. Hindi kaya part yun ng kanilang plan para sila'y makagalaw ng husto? Kasi kung merong sumasabay na nagpupumilit pumasok para arestuhin, magugulo yung ano nila yung concentration nila. Hindi sila makapaglalatag ng tamang plano na gaya nung nangyari nga kahapon.
3: Ang balita po sa akin ni Tweety Bird, gustong-gusto daw po talaga nila pumunta si NBI Director Melvin Matibag nung gabi, nung sinasabi ng, anong ginagawa ng mga NBI agents mo? Pumunta ka dito, ayusin mo yung sitwasyon. Pinapapunta po talaga nila si NBI Director. Kaso patibong daw po yun, it was a trap. Kasi kung pumunta daw si NBI Director, baka lumaki daw po yung gulo and magkakaroon ng commotion or chaos for their other propaganda or plan. So, hindi po pumunta talaga si NBI Director because anyway, wala talagang NBI agents doon.
2: Kung titinan natin yung account kagabi ng mga nandoon, nagkagulo yung media. Kasi meron daw silang aarestuin yung mga tauhan ng USAA. Itong sila mauaplaska, di ba? So, nandun yung concentration. Nandun yung concentration nung media at ng lahat.
1: Tapos may naririnig pa nga daw nagdi-drill.
3: Yun yung kinikwento ng USAA, which actually coincides with DDS propaganda online from Congressman Kiko Barzaga to Leandro Leviste, na tuloy na daw yung aresto, aarestuin si Bato. Pero klaro between the President Bongbong Marcos and NBI Director Melvin Matibag, given the Supreme Court order to comment for 72 hours, sabi ni PBBM sa lahat, including NBI Director Melvin Matibag, stand down or let's give courtesy muna to the Supreme Court to finish its process. We will not implement the arrest order. So alam niya ng lahat, and yet, despite that, the DDS block, no, lalo na yung propagandas nila online, went with that scare tactic na arrestuhin na si Bato, pumunta kayo dito sa Senado, we have to rally and concentrate our numbers for Bato, we have to protect him, things like that. So even sa loob, mukhang ganun din yung narrative na may arrest na i-implement. So nagbu-bulletproof na sila, naglabas sila ng mga long firearms. But at the end of the day, based on everything that has come out today, di ba? Ang unang nagpaputok, eh si Osaa Chief mismo, kahit na hindi naman klaro na merong
1: threat
3: na may kalaban.
2: O kasi alam mo ah, speaking of threat, yung kasama nilang Marines, hindi nagpaputok. Why? Kasi wala silang nakikitang threat. Yung exactly. Yung mga taga Osaa lang talaga ang ano. May nakapagsabi, even yung isa sa mga staff, na yung isa sa mga tauhan ni Mau Plaska, sinundan si ano, sinundan yung ginawa ni Plaska. Pero ni isang Marine walang nag-aim.
1: So anong nakikita ng mga Osaa na hindi nakikita ng Marines?
3: pinatotoo po yan ni General Rauner, ang ating AFP Chief of Staff, na walang nakita yung mga Marines. Ang mga Marines po, napakatalas ng mata niyan. Well-trained po sila, halos yes. Marksman sila. Mahirap sila mamintes, hindi sila yung magmimiss kung meron talagang shot o meron silang kailangang punteryahin. So, for them not to see any target or threat that they needed to neutralize is reaffirming for the Marines and concerning for Osaa kasi ano nakita nila? Multo.
2: Hindi, yung mga Marines, hindi mga trigger happy yan eh.
1: Mm-mm.
2: Talagang well, ano sila, well-trained pagdating sa ganyan. Katulad nga nun, nagpuputo ka na nga eh. Diba? Pumuputok na itong mga kasama nila. Pero sila, hindi sila nakihalo. Kasi, wala silang nakikitang threat para mag-return fire.
1: Kasi nga, ang una rin nagpaputok,
2: eh, itong kasama nila. Diba?
1: O sino kabarilan nila?
2: O, ngayon, ang sabi nila, nye, wala na ako dyan sa Senado. O, diba? Naisahan. Yun ang malino doon.
1: Eh, ang tanong, Attorney Jess, saan? Ayon sa inyong mga Tweety Bird.
2: Si Ding ang makasasagot niyan. Kung nasa yung bato.
3: Ang sabi po ng Tweety Bird ko, ito ang pwede kong ipasabog mula kay Tweety Bird dito. Ang sabi po niya, alam daw po talaga ni Alan Peter Cayetano, Senate President, na aalis si Bato ng mga 2 or 3 a.m. dahil siya mismo ang nagpapaalis kay Senator Bato. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano in a closed door meeting with Robin, etc., etc., masyado na daw matindi ang backlash at ang reputasyon ng Senado, yung imahe nila, masyado na daw nadadrag down with the presence of Senator Bato. So they asked Senator Bato, can you please leave and we will coordinate facilities your departure. So yung kotse po sa basement or yung kotse doon sa back door, ano yan, facilitated, coordinated by Senate President Alan Peter Cayetano with Robin Padilla as the one to help Senator Bato.
2: Patawa rin eh, no? Parang sila pa yung nagsakripisyo sa bandang huli.
1: Eh, di ba may... Di pa nga nasisigurado eh kung kanino sasakyan ngayon sinakyan ni Bato papunta ng Senado, di ba? Kung kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano.
2: Nakakatawa lang, sa totoo lang. Daanin na lang natin sa tawa. Kasi mayayamot ke.
1: Ang tanong, Attorney Jess, mauhuli pa kaya?
2: Kasi alam mo kung bakit? Ultimo media na paglaruan eh.
3: Hindi po mauhuli si Bato hanggang nandyan si John Vic Remulla. So, kailangan po niya mag-resign or kailangan po siyang palitan ni Pangulo?
2: Ayun, naku, yan ang gustong-gusto ni ate. Sumulat na nga kay Kuya, kay Bunso eh. Nakita ba yung sulat? Di ba sumulat siya, no?
3: Si NBI Director po yata yung pinapa-resign niya.
2: Kasama.
3: Okay lang po yun kasi may ipapalit naman kay John Vic Remulla.
1: Sino papalit, Attorney Jess?
3: At yung ipapalit po kay John Vic Remulla, kung sakali na mawala talaga siya, yun po talaga, sigurado tayo, maaresto si Bato. Kung kayang maaresto, kung makita siya, maaresto yun.
2: Not to mention.
1: May one? May two?
2: Not to mention, tapos na ang ano ngayon?
1: Election ban.
2: So maluwag na maluwag na ang gobyerno, di ba?
3: Inaantay lang din naman ng gobyerno na maupo lahat ng mga kailangang maupo from DOJ Secretary, si Sec Ben Horp mukhang babalik as DOJ Secretary. Yung DLG, lalagyan din po yan. Basta po maupo sila ng maayos, mapwesto sila na alam na nila yung mga tao nila, nalagay na nila yung mga tao nila, doon po baka mas maging coordinated na yung galaw. Kasi noon talaga coordinated yung implementation of the arrest against President Duterte from the DOJ to the DILG to the PNP, well-coordinated yan. Kasi syempre matagal na nasa posisyon yung mga leaders noon na nakaupo sa DOJ.
1: O basta Attorney Jess, kakausapin ka namin ulit ha, kapag natuloy na at napalitan na itong DILG secretary. Kasi aalamin natin, babalikan natin yung posibleng dahilan kung bakit.
2: Baka naman kaya, ano, dahil may gout nga yung isa. Kaya wala namang kinalaman yun, ano?
3: No comment.
1: Ay, sige po. Marami pong salamat, Attorney Jess.
3: Maraming salamat.
1: Thank you, thank you. Si Attorney Jess Valses III, isa pong political scientist at public interest lawyer. Uy, ano oras na, Kuya?
2: 2 minuto na lamang, 5 na po ng hapon.
1: Sino ba ang una sa ating listahan?
2: Higit daw sa 2,000 pulis ipinakalat ng PNP sa paligid ng Senado at maging sa Kamara. Narito ang balitang

0: naman ang mula sa the actionary standby support force. Paliwanagit niyo, tumaas ang bilang ng deployment ng mga pulis sa sunod ng ipinahayag na pagkadismaya si Senator Tito Soto matapos ang kuyugi ng mga taga-support de Loro sa kagabi. Kinaalam na rin ang PNP ang pagkakakilanlan ng mga individual na umunoy nagpasimula ng kaguluhan at karahasan sa panig ng mga nalista kagabi. Habang sinusuri na rin ang lahat ng CCTV at police body camera para naman matukoy kung may mga partikular na protesta na nakagawa ng mga paglabag tulad ng physical at paninira ng mga ari-arian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DCMM.
1: Alright, maraming salamat, Marlene Padiernos. Isa pa, kuyang, isa pa. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasama sa iimbestigahan ng PNP kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang si Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
2: Zandro, hindi ligtas sa investigasyon ng Philippine National Police maging si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca kaugnay ng nangyaring gulo at barilan sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatutok na ang Pasay City Police at PNP CIDG sa investigasyon kung saan damay din si Aplasca. Sa inisyal anyang pagsisiyasat ng PNP, lumalabas na unang nagpuputok ng baril si Aplasca bilang warning shot na sinagot din naman ng warning shot ng mga taga-NBI. Pero matapos ito, ay mayroon pang surud-surud na putok ng baril pero galing na sa pwersa ng OSAA o yung Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Ayon pa kay Nartates, kabilang din sa mga iniimbestigahan at kinukuha na ng salaysay ay ang 20 individual o personalidad kasama ang mga nakuhang physical evidence tulad ng mga basyo ng bala at makakuha ng CCTV sa loob ng Senado. Kasama rin ayon sa iniimbestigahan ay kung saan at kanino mga baril galing ang mga balang na iputok kahapon dahil lumalabas din ayon sa inisyal na investigasyon na galing pumanok sa mga baril ng mga taga-USAA ang mga narecover na basyo ng bala. Ayon kay Nartates, hindi bababa sa 30 basyo ng balang nakuha sa pinangyarihan ng insidente at hindi pa niya kasama rito ang mga balang una ng pinulot ng iba pang mga taong nasa loob ng Senado kahapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Salamat, Christian Yosores. Paano, kuyang? Magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo?
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Pesa House.
3: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yun ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
5: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
5: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapag.

0: Nacional alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, ano na nga bang nangyayari sa impeachment, Kuyang?
2: Ha?
1: Ano na nangyayari sa impeachment?
2: Hindi ka na muna iniintindihan eh. Kasi iniintindi ko itong ano, yung press con kanina ni SP ano eh, Alan eh. O follow siya ng follow doon sa ano eh, sa Rose Room eh.
1: Bakit?
2: Eh nakalagay yung mic natin doon eh, kutamaan.
1: O tsaka malaglag, uy sir, mahal yun oh. Mahal na brand yun oh.
2: Kaya nga tinex ko si JM eh. JM, tinamaan, baka tinamaan nyo ating mic.
1: Naku, baka mamaya mag-go-go kayo, oh.
2: Pag tinamaan niya, yan ba siya?
1: O, eto mga musta tayo, dahil nga kahapon habang nangyayari yung gulo sa Senado, na-transmit na yung articles of impeachment mula sa Kamara. Eh, hingi tayo no, mula kay Kabataan Party List Representative Renico. Kung ano na nga ba nangyari, asan na? Ano na ang mangyayari sa impeachment versus VP Sara Duterte? Mga kasama natin si Congresswoman Renico, ang kinatawan po ng Kabataan Party List via Zoom. Magandang hapon po!
3: Magandang hapon po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
1: Ma'am, ano na? Kasi parang na-overshadow. Nakalimutan na yung impeachment. Tsaka parang, hindi po ba parang hitting two birds with one stone? Yung nangyari sa Senado kahapon dahil naisang tabi yung impeachment, yung transmission ng articles of impeachment mula sa Kamara papuntang Senado, at yung pananagutan, yung warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senador Bato.
3: Yes, hitting two birds with one stone. Yun nga po yung panawagan ng taong bayan. No, Sara litisin, Bato arestuhin. Kasi alalahanin natin, bakit po ba in the first place nagpakita biglaan si Senator Bato? Ito po ay para doon sa pagbabago ng liderato ng Senado habang ang plenaryo pinagbobotohan ang articles of impeachment at hinihintay na na ma-transmit ito sa Senado. So, maasahan natin na may epekto to, pero ang pinakaunang update siguro, no, kahapon, yes, na-endorse na sa Senado ang articles of impeachment. So, inaasahan natin na ang trial, no, shall proceed forthwith. So, may schedule na nga, no, sa Monday, makikita natin na magkoconvene na as impeachment court yung Senado. And so, therefore, asahan natin na yung mga arguments nito kailangang i-exhaust na at sagutin na ni VP Sara Duterte. At sideshow po yung si Senator Bato na at the end of the day, kailangan din nating panagutin.
1: Mm-hmm. Pero hindi po ba kayo may agam-agam? Dahil nabanggit nyo nga yung mga slogan kanina. Kahapon nagtitingin ako ng mga litrato dun sa mga nagrarally. Nakalagay, Cayetano! Gumamit ng bato para manalo. Hindi po ba rin kayo may agam-agam sa mga kongresista para sabihin na, oy, teka lang ha, yung mga nangyayari sa Senado, lalo na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato, eh itong impeachment, baka ganun din ang mangyari, lalo na tila parang ganun din naman yung gustong mangyari na resulta ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Senado.
2: Teka. Ibig mo sabihin, nagbabato na rin si Cayetano ngayon?
1: Eh kasi nga, di ba, lumabas.
2: Intriga pa yun.
3: O tayo naman, syempre, ibabato natin argumento. Pero,
1: ayun.
3: May katotohanan no, na yung pag-iba ng liderato ng Senado, may gusto silang kamay doon sa pagpoproseso ng impeachment. So, ano bang maasahan natin? Una, baka may delay. So nakita natin yung no 19th Congress no sobrang dinelay nila hanggang matapos yung halalan yung pag-schedule ng Constitution of the Impeachment Court kahit February na transmit na sa kanila. Pinagbotohan pa nila kung mag-i-impeachment court sila, binalik pa nila sa Kamara, paki-certify nga na ngayong 20th Congress tuloy-tuloy yan. Tapos binalik naman agad. Number two, yung kondukta ng trial. Nakita natin sa kasaysayan natin kay former President Estrada, may botohan na ginawa sa Senado bilang impeachment court kung bubuksan nila yung envelope, kung ikukonsidera ba nila yung ebidensya na nasa loob nun, para sa impeachable offense laban sa kanya. Eventually, na bumoto silang hindi, tapos nagalit yung taong bayan doon. At ikatlo, yung resulta ng trial, yung botohan. No, ngayong may 13 votes, so that's the majority, na mga kaalyado ni VP Sara Duterte or mga Duterte, meron tayong mga agam-agam, paano na yan sa botohan. Pero ang sa atin naman, no, hanggat nandiyan ang mamamayan na nangalampag, hindi naman pwede na baliwalain yung proseso ng pananagutan. Dahil alalahanin natin, may ninakaw na pera ang tao, sa taong bayan. No? 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds. Kaya nating i-pressure, kaya nating iparamdam sa Senado na hindi katanggap-tanggap yung ginagawa nila. Much like now, no, hindi katanggap-tanggap na may kinakanlong sila na essentially fugitive on an international level. No, so, kaya dapat hindi lang tagapanood ang mamamayan, bagkus no, participant sa proseso ng pananagutan.
2: Kong Rene, yung mga tanong ninyong merong baka, na-address nyo ba yan?
3: Well, ito naman po yung ginagawa natin. No? Nagsasana yung ating mga prosecutors para kung anumang iba to sa kanila, no? Ay meron tayong sagot. At kung titignan ulit natin yung articles of impeachment, mabigat po ang ebidensya at argumento laban kay VP Sara. No, mahalata ng taong bayan kung sobrang pinupolitika ni VP Sara at ang mga aliado niya ang proseso. Na ang sa atin naman, no, ito ay konstitusyonal at baka batas na proseso ng pananagutan.
2: Hindi ba tayo naging complacent na si Tito yung ano, dating Senate President na willing na simulan kaagad yung impeachment once na sumampa sa sa Senado. Pero nung araw mismo ng botohan, sinabayan ng botohan din sa ano eh, sa Senado at pinalitan yung liderato. At lang pumalit, eh, alam naman natin na posibleng it's either mag-delay or magbasura dyan sa impeachment.
3: Siguro sa bahagi ng natin, no, member ng makabayan, Black Minoria, galing sa mababang kapulungan, hindi rin naman natin talaga control kung anong gagawin doon sa Senado ng mataas na kapulungan. Kahit ata yung bagong Minoria, nagulat doon sa developments, no? On record, sinabi po ni Senator Lacson, ni Senator Tito Soto, na hindi nila inasahan, for example, si Senator Lauren Legarda, na boboto, na palitan yung Senate President. And ngayon, unfortunately, hindi siya yung nahalal na Senate President din. So, isa yon, no? Hindi sa naging complacent tayo, tayo ay co-equal branch ng Senado. May kapangyarihan yung Senado na iorganisa ang sarili nila sa naaayon. Pero ang epekto nga, di ba, bakit nila ginawa ng sabay ng habang nagbubotohan yung Kongreso doon sa Articles of Impeachment at habang tinatransmit naman yung Articles of Impeachment ay ito rin yung naging panahon para naging nagputukan ng baril na endanger pa yung buhay ng media workers natin at naging daan pa para makatakas si Senator Bato at mawala siya sa kamay ng Senado. Oh. Sa atin, no, inaasahan natin at binabalik natin yung tanong sa solusyon, no, na pananagutan. Pananagutan kay VP Sara para sa kanyang pagwawaldas at pagnakaw ng pondo ng bayan at kay Senator Bato para sa kanyang partisipasyon at pagdisenyo ng war on drugs.
2: Naniguro na, nagbigay na ng kasiguruhan ang Senado na by Monday, ano ba yung pechen? 18 ba? 18, Monday.
1: 18, May 18.
2: Ay mag-i-initiate na o sisimula na ng Senado yung impeachment na yan. Ano pong take nyo rito?
3: Well, wina-welcome natin to na development at ang kailangan nating pasalamatan ay yung public pressure talaga ng mamamayan, no, na nakatutok at yung kanilang saloobin ay they make known sa social media and even dito sa kalsada, marami pong mga mobilisasyon ang nalunsad na nananawagan na simulan na ang impeachment process. Nakita din natin no, kung ano-anong nangyari sa Senado, kung i-delay pa nila further yung impeachment trial, anong tiwala na lang yung hawak ng taong bayan sa kanila. So sa atin, para magtuloy-tuloy siya, no, gumulong talaga sa hantungan ng pananagutan para kay VP Sara Duterte, kailangan at every step of the way, present tayo. No? Nagpapakita, pwedeng makasama sa mga mobilisasyon, pero syempre pinag-uusapan natin yung issue na ito.
2: Mm. Yung pagtakas ni Bato kagabi, good news and bad news yan eh.
3: Yes, okay.
2: Bad news, nakatakas siya. Mm-hmm. Pero good news, yung 13 na huwaran ay lagas na ng isa.
3: Pwedeng may isa na namang botohan.
2: Oh, may isa na. Hindi kaya posibleng ganoon mangyari?
3: Posible din. Ang actually inaisa kong naisip din na siguro positive din dito, ginagamit kasing argumento na nasa Senado siya, therefore hindi siya pwedeng arestuhin. Na mali. Mm. This was exhaustively discussed naman na po ni Attorney Jesus Falsis, pero nandiyan naman yung ating batas na RA 9851 na kapag may pending investigation, yung isang international tribunal, no, pwedeng mag-dispense, no, ang Philippine authorities with the investigation or prosecution. Mm-hmm. And andyan din, yung Rome Statute na sinasabi ng Article 1 to Article 27, mm-hmm, na hindi porket umalis na tayo, ay burado na parang bula yung obligasyon natin nung member pa tayo. No, nung member pa tayo, nung acts nung 2016 to 2018 ni Bato, nandyan pa rin yung obligasyon natin na i-deliver siya. No, at hindi mag-interfere at hindi gamitin yung pagiging senado niya, senador niya, bilang harang sa pag-aresto sa
2: kasi,
3: kanya.
2: Kasi,
3: andyan yung lahat, wala na siya sa Senado. No, maaari na po siyang arestuhin muli na ayon sa batas.
2: Saka baka sakali magkaroon ng pag-asa. Mm-hmm. Kasi 12 na lang natira eh. Mm-hmm. Doon sa majority eh. Yung minority, siyam. Mm-hmm. Siyam, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So baka
1: kailangan
2: sila ng 13.
1: Eh, dalawa abstain.
3: May dalawa nag-abstain.
2: Eh, dalawa nag-abstain. So pwede pumunta sa kanila yon. So ilan na lang kailangan nila?
1: Isa.
2: Isa na lang.
1: Eh kung bumalik.
2: 9-1. Ha? Ay, huli
3: dalawa
2: na.
3: Pa ho. Nine,
2: dalawa pa kailangan niya.
3: Dalawa pa.
2: Dalawa pa kailangan niya. Kasi yung talagang 13, pang ano yun eh. Pang huwaran yun eh. Pang huwaran.
1: Maraming salamat.
2: Kong Rene, maraming salamat sa iyo. Ha?
3: Maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo.
1: Ayan po, si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ay, paano? Natatawa ka, kuya.
2: Hindi, kahit sa Biblia, tinan mo. Yung panlaming tatlos.
1: Nako po. Okay, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
4: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na!
8: Tatapusin na kita, demonyo ka!
6: Ang suwabing bigotilyo.
9: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
10: Wala naman akong boyfriend din.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatata.
7: Ano?
6: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Dabukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
12: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
13: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
12: Bago pa man sumikat ang araw,
14: Good morning!
12: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
15: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ito kuya, kumausap pa tayo ng isa pang political analyst para talagang mabigyang linaw tayo tungkol nga dyan sa nangyayari sa Senado. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Professor Dennis Coronacion. Magandang hapon po, Prof. Dennis.
17: Hello po, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo mga taga-subaybay.
1: Opo, Prof. Dennis, ito po bang nangyayari sa Senado? Ito ba'y nagbunsod doon sa palitan ng liderato? Kasi parang nung nagpalitan ng liderato, simula Lunes parang walang pahinga dyan sa Senado.
2: Tsaka on record si si Alan Peter. Wala pang 24 hours nagkaroon ng gulo.
1: Oo nga.
2: Di ba?
17: Oo nga. Sangayin ako sa sa inyong observasyon na simula nga nag-take over si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, wala na pong tigil yung ma-action ng mga pangyayari dyan sa Senado. Wala pa po isang linggo yan, Tapos ganyan na po yung mga pangyayari. Tingin ko po sa lumang liderato yan ng Senado, tingin ko hindi yung mangyayari yan. Oo, kasi clearly parang merong agenda, itong bagong mayor yan sa pag-takeover nila sa Senado.
2: Well, obvious yun. Hindi talaga mangyayari yan. Of course, kasi for sure, kung si Tito Sen pa rin, hindi lalabas si Bato, di ba? Kaya lang naman siya naglakas ng loob dahil nga sa meron na silang siguradong numbers para palitan yung liderato. Pero pag upo, laging sinasabi ni SP Alan na yung pagpapalitan liderato, walang kinalaman. Has nothing to do with the impeachment. Agree kayo doon, Professor?
17: Mahirap po kasi paniwalaan yung yung statement ni SP Alan Peter Cayetano na walang kinalaman yung pag-takeover nila doon sa impeachment ni Vice President. Kasi tawag dito yung mga indicators ay yun ang tinuturo na may kinalaman sa impeachment Unang-una ho, halimbawa, kung dahil na i-transmit na sa kanila kahapon yung articles of impeachment, makokontrol na nila yung pag-conduct ng impeachment trial. Kung sakali man i-conduct nila yan, kasi unang-una gagawin po muna nila ay i-convene ng kanilang mga sarili bilang impeachment court. So baka doon pa lang, pigilan na nila yung forthwith na pag-conduct ng impeachment trial. So doon pa lang magka-problema na umpisa pa lang.
2: Oh, not to mention, Prof, may bagong definition ng Supreme Court doon sa forthwith.
17: Opo, tama kayo dyan, na hindi naman kumbaga man hindi naman urgent.
18: Mm.
17: Yung ano, walang sense of urgency doon sa bagong definition ng Supreme Court patungkol sa salitang yan, ano. So talaga namang ako inaasahan ko baka madedelay yan ng gusto. Ito na nga, wala pa nga yung ano, no, kung papaano, hindi pa nga natin nakikita kung papaano itatrato ng liderato ni SP Cayetano yan. And yet may nangyari na kahapon, kagabi, na tingin ko makaka-apekto rin, posible rin makadelay sa yung madalian na pagkukonvene ng Senate bilang impeachment court.
18: Yung pag-take over nitong grupo ni Cayetano, meron kayang kinalaman ito doon sa maagang deklarasyon ni dating Senate President Tito Soto na nagbigay siya ng mga petsa. Pagdating ng ganyang petsa rito ng impeachment, bukas na bukas gagalawin kaagad namin yan. May kinalaman din somehow, di ba?
17: Oo, may impact rin po yun, ano, kung bakit biglang nagmamadaling i-takeover nila.
18: Yes, oo.
17: Yung liderato ng Senado. Kasi tingin ko na nagpanik, na alarma, bukang mamadaling yung impeachment trial. Eh, madedelikado si Vice President Sara Duterte.
18: Yes, oo. So maganda siguro hindi agad nag-announce o nagbigay ng ano si ano, 'di ba? Makatulong pa 'yon, Prof.
17: In hindsight, mukha nga pong ano, tama kayo diyan, no, na hindi na sana muna nagsalita si former SP
18: Soto.
17: Senator Soto para sana walang takeover na nangyari, walang kudeta na nangyari sa Senado. Dapat sana siguro siya pa ang Senate President ngayon.
18: Mm-hmm.
17: At hindi lumabas siya, no?
18: Yes.
17: Si Bato. Senator Bato de la Rosa.
18: Mm-hmm. At hindi siya nadapa.
19: Pero Prof. Dennis, sa tingin nyo, sa nipis nitong diferensya ng minorya at mayorya sa Senado, sa tingin nyo, posibleng hindi maglipat-linggo, magkaroon na naman ng palitan ng liderato?
17: Tama kayo dyan, manipiso yan. Gaya din sa mga sinasabi ko sa mga unang interviews, yan po ay hindi stable na numero. Nabiktima rin ho niyan si former Senate President Tito Soto. Yung pagkaluklok niya bilang Senate President ay ganyan din ang kanyang numero, no? 13 versus 9 sa minority. So ang tanong, magkakaroon ba ng deja vu? Mabibiktima rin ba si Senate President Alan Peter Cayetano ng manipis na ano? Na minority. O kasi narinig yung usapan nyo kanina, no? Halimbawa, isa, dalawa o tatlong senador lang ang bumaligtad. O kaya may isang senador na naaresto, baka magbago na naman ang majority natin.
18: At
17: bagong leadership.
18: Huwag na natin isama ngayon sa bilang si Bato kasi wala na siya eh.
19: Mm-hmm.
18: Nagtatago na siya eh. So balik ulit siya sa original na bilang ngayon ng Senado. Minus Bato, di ba?
17: Teka lang po, kasi may motion noon si Senator Marcoleta na proposal niya is pwedeng magkaroon ng Zoom session. Oho, parang remotely, pwedeng mag-participate yung mga senador sa session.
19: Sabihin nyo ngayon, hindi Pinlano yan.
18: So lumalabas, sa numero din nila, alanganin pa rin sila kahit papano. Kahit meron silang number ngayon, nag-aalangan pa rin sila. Kaya para makasiguro, nag-file sila ng ganyang resolution.
17: Tama ho. Tapos wala pa dyan, di pa natin pinag-uusapan yung mga posibleng ma-arresto rin dahil may mga pending na kaso.
18: Yes.
19: Ayan, nang-aabangan natin.
18: Maraming salamat po. Sayang, Prof. Sarap sana ng kwentuhan natin. Kaya lang, kapos na kami sa panahon. Sa susunod.
17: Tama po eh. Sayang.
18: Sa susunod.
19: Abaan natin. Maraming salamat po, Prof. Dennis.
17: Sige po, salamat din po.
18: Maraming salamat po.
19: Yan po si Professor Dennis Coronacion, isa pong political analyst. Oy, Kuya, happy weekend!
18: Di ba? Meron pa bukas.
19: Sandi dami-dami kasi nangyari. Maraming salamat po. Bye!
18: Bye!
20: Anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
21: Lahat.
22: Kabanding.
20: Kasama si Tony Velasquez.

0: Para na actually dapat kung medyo Japanese po yung tema.
1: Oo.
0: Godzilla! We had an attack!
1: Godzilla!
0: Godzilla! Ay, ganun na. Parang ganun lang ang feeling ko, partner. Eh, no?
1: Oo.
0: Parang ako nanonood ng some kind of Japanese fantasy sci-fi na merong mga reenactment.
1: No? Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Saka ano eh, may kanya-kanyang live stream and TV show silang
0: Di ba? Correct. Uh-huh. In real time, ng unfolding events.
1: Mm-hmm.
0: Pero para siyang yung mga... yung Japanese na Hua! We are the attack! Wah! Godzilla! I mean, you know, kung ikaw ay isang simpleng tao lang at nakita mo na gagaganon yung isang ano ba?
1: Senador.
0: Oh, sorry, I didn't want to use the term.
1: Sige.
0: Official. Official na lang.
1: Official na lang.
0: Harang isipin mo, ay, ganyan na to talaga ang asta ng isa pong opisyal, di ba?
1: Oo.
0: Actually, he is the head of the, ano ba tawag dito?
1: Bagong committee?
0: Pang ilang pillar ng ano kasi, meron kang head of the executive, presidente.
1: Oo.
0: Head of the judiciary, the chief justice. Mm. Tapos sa legislatura, dalawa silang may ulo.
1: Oo.
0: Senate president. House Speaker. Oh. So, pang ilan siya sa line of succession? Oh. Nakalimutan ko na. Sorry,
1: ha?
0: Actually, nandun siya sa line of succession.
1: Oo. Oh, oh. Oh, oh.
0: Pero tapos ganun na makikita mo, di ba? Parang, tama ba? Gaslighting is the term?
1: Gaslight, parang biniblame mo sa iba.
0: Exactly.
1: Oo, oh, oh, diba? Yung ganun.
0: Nangga-gaslight.
1: Oo. Oh, yeah.
0: Oh. So, siguro dapat dun siya sa malampaya dahil marami mga gaslighting na nangyayari dun, di ba?
1: Masusunog dun eh. Hindi naman atake pag dun siya ano eh.
0: Pero yung para sabihin mo na...
1: We're under attack.
0: We are under attack!
1: Oo.
0: Tapos medyo, sorry, I'm so racist. naniningkit ba siya? Naniningkit ba siya? Ako siya lalitaw yung ngipin niya.
1: Pwede ba ako yung nasa likod mo? Gusto ko titilinin ako.
0: Ganon, di ba? So, dapat medyo matinis yung boses mo. Yung, ano ba, paano ba sa, ikaw mahilig sa anime eh.
1: Eh, hindi naman ganon katinis yung boses niya eh.
0: Hindi rin naman.
1: Pero talagang, nagigit lang ako sa kanilang dalawang magkapatid, no, lalo yung pag-blame nila na, you should be here, di ba? You should,
0: at saka hindi, English eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Nagulat ako kasi napa-English si ate.
1: Oo, di ba? Sinahinanap, pagkatapos yung paalisin.
0: At saka, we are under attack. Okay, bakit huwa tayo nagsimula sa,
1: we're under attack.
0: Sa punto na we are under attack, ha? Kasi kung ang papakinggan po natin ay yung version po ng NBI, sila yung pinaputukan eh.
1: Oo.
0: Nang head mismo ng Senate Sergeant at Arms, si Mao Aplasca. So kapag ang Senate President mismo ang nagsasabi na, we are the attack!
1: Dapat sila yung receiving end.
0: Sila muna yung pinaputukan.
1: Oo.
0: E pag yung NBI ang nagsabi, at ito ay galing pa sa NBI Director, nandun pa siya sa Malacanang, at sinabi nga nila na kami yung pinaputukan eh. Kaya responde lang yung mga ahente namin. Di ba dapat si Melvin Matibag ang magsabi na, we are the attack!
1: dapat baliktad rin ang posisyon.
0: Diba? Okay. So, dapat si Godzilla ang nandun sa kabilang side.
1: Oo.
0: Okay. So, ginugulo nga tayo eh, di ba? I mean, sorry ha. Tayo mga mamamayan, gusto po na natin malinawan, paano ba nagsimula yung gulo kagabi sa Senado?
1: Mm-hmm. Ha?
0: Eh, yung mismong reporter po ng TV Patrol, eh, katabi po niya yung mga ahente ng NBI, technically, wala nga naman sila sa loob ng Senate premises because yung building po na yun ay shared, no? Pag may may-ari ng GSIS, but there are offices that belong to the GSIS. Hindi na po ito, kumbaga, Senate premises. So, technically, wala sila sa Senate premises, partner. Sinabi ni Director Melvin Matibag kagabi yun doon sa ating spatial coverage sa joint coverage ng ABS-CBN sa ANC. Wala nga daw yung tauhan nila sa loob ng Senate premises. Correct. Because they were in the GSIS side of the building na ding-ding-ding lang naman ang pagitan. Habang nandun sila, doon na sila pinaputakan, partner.
1: They were under attack.
0: Yes, they came under attack. Yun ang sinasabi nga ng NBI. Sila ang pinaputukan eh. And they only responded because they were already under fire. Kaya nagkarinig na ng mga reporter, di ba? Nabulabog na lahat doon sa second floor eh. Sunod-sunod na yung mga putok. In fact, Hindi nga natin matiyak, ilang bilang ba yung putok? There are different counts.
1: Masasabi lang, more than 10 eh.
0: Somebody said more than 10, oh, somebody said hanggang 27, somebody said more than 30.
1: Basta na, ang dami nun.
0: Malalaman lang
1: natin. Ang dami na more than 30.
0: More than 30.
1: Kasi pinapakinggan natin talaga, nandun lang tayo sa, oh my God! The Senate is under attack.
0: Yeah.
1: Hindi ko naman nasabi under attack kasi nagulat din ako na may ano na, barilan.
0: Because,
1: na.
0: Depende na rin sa investigasyon dapat ng PNP.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung ma-recover nila mga cartridge, di ba? Yung mga basyo ng bala.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi ko nga na, first of all, you have to recover yung mga basyo ng bala if mm-hmm. ever na meron. Or yung mm-hmm. mga slugs, kung may tumamang balat na embed sa pati or whatever. Tapos lahat ng barrel ng mga tao na nandoon sa lugar na yun.
1: Oh, to match with the ballistics.
0: Diba? Pasuko mo.
1: Oo.
0: Para ma-ballistics examination, mm-hmm. i-match mo kaninong baril ipinutok mm-hmm. yung mga bala na yan. Sino ang mga nagpaputok?
1: Mm-hmm.
0: Siguro, saka mo na sabihin na baka nga may CCTV doon, baka nakakita pa kung sino, kaninong side nang galing yung putok.
1: Diba sinabi diba? Naman nila, partner, na
0: yeah, yeah.
1: Nagparafin test naman o ang pinarafin test lang ba nila ay yung driver?
0: Driver na yung volunteer driver lang daw ng NBI.
1: Oo.
0: Exactly.
1: Siya diba? Lang ba ang pinarafin test
0: exactly.
1: ninyo when everybody else were carrying when may mga daladala rin naman silang mga
0: or
1: armas?
0: Both sides exchanged fire.
1: Oo, dapat diba? Those who have arms with them, bigyan nyo ng parafin test yan lahat. Para sigurado, malaman ninyo talaga.
0: Saka binalistics test nyo lahat ng mga baril nila. Minatch nyo sana with the recovered slugs or
1: yes.
0: cartridges.
1: Diba? Tapos hindi ko maintindihan bakit yeah. kailangan magpatay ng ilaw.
0: Yun nga, ano, nung nagpatay ng ilaw, nakaupo kami ni Karen Davila at saka ni Alvin El Gico oh. sa joint coverage.
1: Yes.
0: No, sorry ha, medyo alam mo naman si Karen Turing, kuminsan pag nabibigla,
1: oh, oh.
0: meron po akong parang tanong lang naman. Sabi kasi, pinatay na namin yung ilaw para hindi kami makita. Sorry ah, pero may naka-observe na akong immediate result, ang immediate reaction ko eh, bakit? Ganun ba sila kaitim? Hindi sila nakikita.
1: Narinig ka yun.
0: Nakapag pinatayan ka lang ng ilaw, hindi ka na makikita. Hana, kung kunwari, patayan kita ng ilaw ngayon, Hana, hindi mo na ba makikita si Hana?
1: Oo.
0: I can see the whites of your eyes and your teeth. Kasi ngayon, nangiti ka.
1: Hindi ko rin alam, but kailangan mo magpatay ng ilaw?
0: Ang puti-puti pa ni Senate President.
1: Yes, and there were civilians around.
0: Pag pinatayan mo ng ilaw si Senate President, para siyang yung... Sorry.
1: Nag-reflect.
0: Shining. Para siyang, I was sent down to earth to help and protect all of you. Parang gano'n, di ba?
1: Yun lang talaga. Nagpatay ng ilaw. Ang dami mga nagtatakbuhang tao.
0: Tapos pinatay mo na ilaw.
1: Oo. Paano, di mo alam kung sino yung tumakbo na yan.
0: Nagtatakbuhang pa, gano'n pa sila.
1: Diba?
0: Kojira! Ganun sila lahat, di ba? So, comedy ang to the world, di ba? We are the number one comedy to the world, mga kapamilya. Kasi kagabi pa lang talagang pinagpepiestahan na rin tayo ng international media. What does it say about us? Bahala na kayong magsabi. But to the world, napapailing na rin siguro silang lahat na, Democracy Philippines style. Ganito
1: correct.
0: Po ang kinalalabasan.
1: Correct. And we started out Monday pa. So
0: Monday.
1: Parang everyday ngayon, meron tayong inabangan. Yeah. Naisip ko, ano ba nangyari ngayon Thursday? Nakaalis na. Siguro yun yung magiging pinaka-highlight today. Wala na siya dun sa Senate premises. Is that it? Kasi naisip ko, pag start pala ng Monday, parang season finale na ito ng TV series or ng movie ba itong ginagawa natin?
0: Season finale.
1: Diba? Dahil pa-action ng pa-action ang mga nangyayari. And what does this say about the Senate, tsaka the Sergeant at Arms, considering that they were already in high alert since Monday, pero may nakapasok daw na may hawak pang long firearm. Tama ba yung term na ginamit ko? Diba?
0: Long firearms.
1: Yeah. Diba? Hindi mo naman matatago yun sa bag mo o sa purse
0: firearms.
1: Mo.
0: Yes.
1: So, paano ka makakalusot? Unless alam nila na you were permitted to carry that.
0: Yeah, of course.
1: Diba?
0: Dahil paano ka makakapasok ng Senate premises, partner, kung hindi ka muna in-inspection?
1: Oo.
0: Pagpasok mo kasi dyan, yung bag mo, i-x-ray yan eh. Tapos dadaan ka lang yung tinatawag na metal detector.
1: Mm-hmm.
0: Yung, tawag lang yung...
1: yung tutut.
0: Oo, tutut. Sige, ganun lang.
1: Tutut din tayo dyan eh.
0: Kasi nga, you can't just bring a firearm into the Senate premises undetected.
1: Yes.
0: Diba? Unless... through some miracle of your physical body ay na-absorb ng katawan mo yung baril.
1: O, tinago sa payo ang ganyan. Paano
0: or some part of where the sun don't shine.
1: Oo.
0: At saka mo hinugot. Aking alahay. I have a gun here. Tapos ang hirap na hirap ko maghugot kasi haba, eh, di ba?
1: Hindi mo alam kung hirap.
0: Yes. Sorry, baka nagme-merienda kayo and you don't want to hear where the gun was concealed. Kailangan po natin ipasok na zim, zim, zim.
2: Papaya!
0: Dahil meron daw siyang isa pang nakapila na interview. Ganun siya kabusy ngayon. Si Prof. Danny Arrow ng Contra Daya and UP College of Media and Mass Communication. Prof, magandang hapon. This is Tony Enrica and Gojira.
1: Hi, Prof.
3: Yes.
0: Yes.
3: Hello, Tony, Rica. Nice to see you all again.
0: Yes.
3: Buti naman, okay pa kayo.
0: Ano?
3: Okay naman, no? Si Zian ang brosyo. Buti okay rin.
0: Zian is fine.
1: Si Zian, Zian is fine. No, yeah. Nakahinga na
0: Thank
1: siya.
0: You for mentioning Zian. Anyway, Prof. We are under attack!
3: Oo nga.
0: Sino ba under attack? Senate ba o media?
3: Pareho.
0: Pareho.
3: Kasi ay, mula pa nung actually bago nangyari itong kontrobersyang to, alam mo naman yung pagkaka-aresto, kinamabanta at saka yung issue hinggil sa PGMN, pwede mong sabihin sila lang naman yon, pero kung susuriin mo yung mga komento ng ilang mga tao batay sa social media feedback, parang lumalabas na nilalahat nila yung mga bayarang media at paminsan-minsan pa nga, may mga komento na yung video na sa totoo lang napakasama ng pagkakagawa, may nagtatanong bakit daw hindi ginagaya ng iba pang media tulad ng ABS-CBN yung output ng BGMN, yung video na yon tungkol kay Martin Romualdez. Kaya kailangan talagang maglinaw sa publiko para siguraduhin na paligtad yung pamantayan na gusto ng ilang mga tao, lalo na yung mga loyal sa isang faction sa ating politika, na dapat talaga yakapin natin yung pinakamataas na pamantayan ng periodismo. Kung merong medyo silver lining na matatawag kagabi, sa totoo lang masamang karanasan yung kagabi, pero naging shining moment ito para sa mga periodista, at more or less pinatunayan na ganito ang trabaho ng media sa pagkalap ng impormasyon at paghahanap ng katotohanan. Kaya kapuri-puri yung nangyari kagabi, at least para sa media. Bagamat wag na sanang maulit pa yung mga voice buhay na coverage, gaya nga ng binabanggit sa journalism school, at sana tandaan ito ng mga kasama natin sa media, no story is worth dying for.
0: Safety comes first. Totoo yun, totoo yun. Kasi nga, paano ka nga naman maghahatid ng balita kung ikaw pa mismo
3: Exactly.
0: Ano na, dedo na, di ba? Oo.
3: Ikaw na yung balita mismo.
0: Yes. Although marami tayo nakikita ng ganun, lalo na yung sa coverage ng Gaza.
1: Yes.
0: Di ba? Ang dami mga reporter doon na pinatay ng mga Israeli.
1: Targeted.
0: Kahit na sila ay clearly identified as journalists.
3: Opo. Yun naman po, extreme case din naman ng culture of impunity.
1: Mm-hmm.
3: Pero ang targeting sa media dito sa Pilipinas, nangyayari pero medyo subtle. Sa pamamagitan halimbawa ng red tagging, yun yung nangyari, di ba, kay Percy Lapid. At syempre, sa maraming aktivista pa na nare-red tag, hindi natin mahihiwalay yun. I almost forgot, si RJ Ledesma, bahagi ng Toboso 19 Massacre.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: So, work-related din po yung pagpatay sa kanya.
0: Mm-hmm.
3: So, kumbaga, yung sinasabi, kung mamarapatin mo, Tony, pagbitin ko lang yung sa PGMN, kasi madalas nilang sabihin na inaatake sila, pinapersecute sila. Totoo naman, may media repression na nangyayari sa ating bayan. Pero yung kanilang kaso po ay alleged na pangingikil o extortion.
0: Yeah.
3: Crime po yon. Wala pong kinalaman sa periodismo. Wala po tayong kill fee na tinatawag na babayaran ka ng source mo para hindi ilabas o i-ere yung isang journalistic output. Hindi po ginagawa yon sa periodismo. PGMN lang daw ang gumagawa kung patunayan na ginawa po talaga nila yon.
0: Prof, syempre nakatutok pa rin lahat na doon sa mga pangyayari sa Senado and yung mga darating pang mga pangyayari dahil magko-convene na rin naman daw sila ng impeachment court by May 18, no? Bandang ganong date. And ano ho ba ang sa tingin ninyo ang magiging critical role ng media sa pag-cover ng mga, well, ito, yung impeachment trial na parating at yung paghahanap pa rin kay Senador De La Rosa in relation to how he was, well, I don't know, people will say protected, no, by the Senate majority.
3: Okay, siguro dun sa impeachment, kailangan pa rin ulit-ulitin yung mahihirap na mga tanong at yung mga uncomfortable na mga tanong. Napansin mo kanina sa press briefing, galit na galit si Senate President Alan Peter Cayetano, pero to be fair din naman, dito sa bagong Senate President, na-realize din naman niya na kailangan tanungin kung bakit sinabi niya na under attack yung Senado nung panahong yon, or kung stage nga ba o hindi yung nangyari. Pero yung kay Bato de la Rosa, kailangan talagang tanungin yung hard questions again, like sino ba ang nagkadel at tumulong para umalis siya. Tapos yung paggamit, dito kasi sa periodismo, tandaan natin, words matter. Sinasabi kasi ni Cayetano sa kanyang press briefing, mali raw yung escape o yung pagtakas kasi he's free to go.
0: Uh-huh.
3: Kung free to go siya, bakit these past few days ginawa niyang Airbnb yung Senate premises, particular yung opisina niya, ba't hindi siya makalabas kung free to go talaga siya? At saka kung free to go ka, bakit alas dos?
1: Madaling araw, yes. 2:30?
3: Madaling araw, di ba? Yung batay sa impormasyon, 2:30 a.m. daw siya umalis. Ba't di siya umalis ng, ano, ng normal, gaya ng normal na tao na alas 6 o alas 7 o umaga, yung may, ano, yung may araw na. So, yun yung mga tanong na kailangan ulit-ulitin. Tapos, pati yung asawa ni Bato de la Rosa, di ba, may nilabas na pahayag na kumbaga parang apologetic. Kung ang tono, apologetic, pero di ba hindi umaayon dun sa sinasabi ni Cayetano na is free to go. Kumbaga wala namang problema kasi wala raw warrant. Pero ano tawag mo dun sa warrant of arrest sa ICC? Kung hindi siya nire-recognize ng Senado o ng kahit ng mga taga-suporta ni De La Rosa, ano yung magpapaliwanag sa pagkaka-aresto kay Duterte? Kasi again, ha, correct me if I'm wrong, wala namang court issued or local court issued warrant of arrest laban kay Duterte. He was flown to The Hague on the strength of yung ICC warrant of arrest. Why is it na different standard naman yung gusto nilang i-apply kay Bato de la Rosa? So yun yung ano, yun yung mga issue na kailangang himay-himayin, at yung mga tanong na uulit-ulitin until makuha natin yung katotohanan. Kasi again, this is very unfortunate. Meron tayong mga government official na sinungaling. O kaya, kung hindi man sinungaling, hindi sinasabi yung buong picture, yung the bigger picture. Parang patsi-patsi lang, installment kung magbigay ng data. Kahit si Cayetano, sorry ha, medyo napahaba, pero mahalaga rin ito, later lang niya inamin na sa kanya pala sumakay si De La Rosa, at apparently ay patago yung pagpasok niya. So marami pang issue. Sorry, masyadong mapahaba. Pero marami pang
0: okay.
3: Kailangan itanong. Pero yeah, yung bottom line, ulit-ulitin natin itanong ito pero, para malaman yung buong konteksto.
0: Pero sa tingin nyo ba, Prof, may nagkulang pa ba sa hanay ng media na maitanong yung mga binabanggit nyo nga na kailangang itanong? May nagkulang pa ba?
3: Hindi naman nagkulang, pero kailangan lang ulit-ulitin. Kasi alam mo naman, medyo pabalang yung sagot. Halimbawa, tutuyin natin si De La Rosa. If I'm not mistaken, was it Mean Los Baños who asked, "Sir, why are you here?"
0: Tapos nag-react siya. Ako, mag-react ako.
3: Sige nga.
0: Sige. Kunwari, tanungin mo ako, partner, kunwari.
1: What, Senator? Why are you here?
3: Sige, kunwari ako na lang.
1: Senator, why are you here?
0: Bakit? Sinunod ako? Kapag absent ako, hinahanap niyo ako. Tapos pag pumasok ako, tatanungin mo bakit ako nandito?
1: Iyak ka pa.
0: I'm a senator of the Republic. Okay ba? Papasaba ako sa acting class mo, prof. Papasaba ako.
1: Teatro.
3: Sa tingin ko, okay naman.
0: Parang hindi ka convinced, ha?
3: Naman. Pero on a more serious note, Tony, sige, serious, kita, kaya nga nare-reduce to entertainment itong diskurso. Seryoso yung tanong ni Lean, to be fair, why are you here? Hindi naman siya pabalang at hindi naman stupid yung tanong na yon. Pero kailangan ulit-ulitin yon. Kasi, guys, I mean, ay, di kayo ha, pero yung audience, para lang malinaw, 6 na buwan or so siyang nawala, syempre magtatanong, bakit nandito ka ngayon? Kasi sinasabi ni Cayetano, yung change ng Senate leadership, wala raw kinalaman sa impeachment, pero yung mga pahayag ni De La Rosa later, sinasabi niya, isa yon sa mga dahilan kung bakit nandun siya to, nga, para supportahan apparently si Duterte, si Sara Duterte, dahil paparating na yung articles of impeachment. So, may ganong complexity for lack of a better term sa sitwasyon, hindi dahil sa complex yung issue, kundi dahil hindi sinasagot ng matino yung valid na mga tanong ng mga periodista. Kaya, hindi na kailangan paalalahanan yung mga kasama nating periodista. For sure, gagawin din nila yon. Basta, kailangan lang malaman ng publiko na dapat maging makulit yung mga periodista at dapat maintindihan yung ganong klaseng kakulitan.
1: So maganda po talaga yung sabihin, hindi magandang term, wait lang. Yung nangyari kagabi, nag-stand out talaga how journalism is supposed to work, di ba? But sifting through the rubble the day after, for those na hindi napanood o hindi aware dun sa nangyari kahapon, because meron talagang hindi rin naman talaga alam yung nangyari kahapon, no matter how
3: kasi big gabi nangyari yun.
1: Oo, di ba? No matter how big that is, prof. Sifting through the rubble, ang dami na ngayon, ang mga, eto na ang mga lumalabas, na mga desk armchair journalists with their own reactions on what happened. So, paano ngayon, paano natin ngayon ito i-over, paano natin babalansehin yung ginagawa ng legacy media para makita yung talagang dapat intindihin ng mga tao over the ingay ng mga armchair journalists?
3: Dalawang bagay. Una, ituloy lang yung gawain at mas maging kung makulit na noon, mas maging makulit pa ngayon. At yung isang challenge sa news media organizations, yung deeper contextualization through explainers, through investigative reports, among many other journalistic output na pwedeng magpalalim dun sa mga breaking news na inilalabas ng mga beat reporter. Kasi it's too much to ask na yung beat reporter, sila pa yung magpapalalim, pwedeng yung basic data ilabas nila, pero yung iba pang mga periodista na katrabaho niya, pwedeng wala sa Senado o supoksa or sa field, pero sila yung magpapalalim through explainers, investigative articles, opinion pieces, at saka yung mga expert interviews na yung pagpili mo ng source of information, hindi yung mga gwapo at magaganda lang na maganda sa camera o gwapo sa camera, kundi yung may nilalaman talaga yung sinasabi, kahit pangit. Nagbibiro lang ako. Pero yun yung issue na kailangan mas pagbutihin pa sa media para sigurado tayo na yung paghuhubog ng opinyong pampubliko ay nasa atin. Rica, Tony, ang kailangan lang nating i-assure sa publiko, may realization yung malaking segment ng ating populasyon na may susing papel yung media talaga sa pagbibigay ng tamang impormasyon, at yung mga hyper-partisan na mga fake news peddler, may isang membro nga ng House of Representatives, sinabi pa, kainitan nung gunfire, nung kaguluhan, may mga namatay na raw sa Senate premises. Delikado yung mga ganon, lalo na't miyembro ka ng House of Representatives. So yon madaling ma-call out kasi obvious na mali. Kaya mas pagbutihin pa yung trabaho.
0: Alright, sige. So, Prof, sorry at ako'y minsan dinadaan ko na lang sa katatawanan, ha? Pero
3: kahit ako, ganun din ako.
0: Because yun yung coping mechanism. Coping mechanism na lang ang karaniwang Pilipino. Because if you see people on social media, ang galing gumawa ng mga meme, ng mga, di ba, panawa, and all that. But it only shows the underlying context na nagiging bordering on the ridiculous na eh.
3: Exactly.
0: Ang nangyayari sa bansa natin, our politics has descended into the most ridiculous level ever. It's the most ridiculous level ever. Na talagang exactly, hindi na makita ng tao kung siniseryoso pa ba ng mga official natin ang kapakanan ng Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Sorry.
3: Kaya, yeah, tama po kayo. Kaya nga bilang periodista, parang dapat tayong lahat may opinion din naman. Hindi naman nawawala yan eh.
0: Basta.
3: Pero what can be assured to the public is that our opinions and whatever preconceived notions we may have, it doesn't affect yung reportage kasi may mga pamantayan tayong dapat sundin, may mga editor who will check our words, and kumbaga collective effort yung journalistic output. Hindi katulad ng hyper-partisan bloggers na may sariling opinion at bahala silang magbigay ng komentaryo kahit na mali yung kanilang pagsusuri.
0: Tsaka para akong si ano eh, si Tom Cruise sa A Few Good Men.
3: Si Maverick.
0: Siya, sumigaw siya. Pwede naman sumigaw, parang Senate President lang, di ba?
1: Lada maiyak doon.
0: Ano sabi niya?
1: Ano?
0: I want the truth!
1: Nothing but the truth!
0: Hindi. Ang sigaw sa kanya ng general, you can't handle the truth! Ganun na ba tayo ngayon, Prof? We can't handle the truth?
3: I think it, masyado naman natin iniinsulto yung ating audience.
0: Na iniinsulto na tayo ng mga official.
3: Exactly, iniinsulto tayo ng mga official. At saka yun na nga eh, kahit na malibel tayo ngayon, sa mga gay, pwede naman akong protektahan ng mga abogado sa ABS-CBN. May sinungaling talaga. So guys, may mga sinungaling talaga na mga official, I'm sorry to say. In fact, some of them are even elected officials. Kaya nga, siguro pakiusap din sa media, minsan kailangan silang ma-interview, pero siguro sa konteksto ng fact-checking, kung alam mong mali yung sinasabi nila, sa pagbabalita, i-fact-check na agad. O kung maiiwasan silang hindi ma-interview, wag na silang ma-interview pa.
1: Huwag na bigyan ng espasyo.
3: Lalo na yung isang miyembro, sorry, nagigil ako doon sa isang miyembro ng House of Representatives na nag-claim na may mga namatay na raw. Ang daming naniwala kagabi eh. Hindi ko alam kung nakita niyo yung post niya, pero
0: nakakainis
3: yung ganon kasi sinungaling siya.
0: I did not carry.
3: Para siyang pusa. Anyway.
0: Parang pusa. That is an insult to cats. That is an insult to cats. I cannot accept that.

0: Okay, most wanted sa iba pang mga himpilan, so bibitawan ka na.
1: Thank you so much for your time, Prof. Danny.
0: Thank you, Prof.
2: Maraming salamat po. Mabuhay.
0: Mabuhay, yeah. Mabuhay. Mm-hmm. Ay, nako, mga kapamilya, ha? Kaya yung sinasabi nga ni Prof, tamang-tama po yung mga kataga na binitiwan ng ating the one and only President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba yung sinabi ni Pangulo Marcos Jr.? Ito ay applicable po na mensahe,
1: mm-hmm,
0: probably, sa lahat po, ha? Na nagsimula nung gulo sa Senado kagabi, at ito lang po ang kailangan nyong marinig.
3: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ay, grabe.
3: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
0: Ay, grabe, oh, mahiya daw kayo. Oh.
1: Oh, oh.
0: Tumatalab pa ba yan, partner?
1: Parang ang hindi ko nga alam. Ang kakapal na kasi ng mga ano. Hindi na nga ata mukha, kundi kalyo na yata.
0: Ay, grabe
1: yung
0: naman.
1: Meron tayo.
0: Grabe naman.
1: Kaya nakikita natin the importance of education din dito, partner, di ba? Para magkaroon naman tayo ng magandang pag-intindi din.
0: Education.
1: Oo, oh, because we don't want this democracy to become an idiocy eventually.
0: Ayaw. Oh.
1: Di ba? Pag lumaki na ang ating mga bata.
0: Well, sasabihin siyempre ng mga nailuklok sa Senado na binoto sila ng nakararaming Pilipino, kaya nga sila nandiyan dyan. Pero ang tanong din kasi, lalo na ngayon, ganito yung mga pangyayari, na medyo na naumpog nga kaya
1: ang mga tao
0: ba? Ang mga tao at nagising na, bakit ganito yung asta ng mga binoto, di ba? Naupo. Binigyan ng kapangyarihan. Nagising kaya sila, partner?
1: Mm-hmm.
0: Ayawan ko. Kasi kahapon, parang gising na gising yung mga tao kahapon sa pagsubaybay nila sa mga nangyayari sa Senado. Talagang nakikita mo sa mga komento, I don't know kung reflective of majority opinion, yung talagang sobra silang nasuklam,
1: mm-hmm,
0: dun sa mga nangyayari kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Dahil parang feeling nila, ginawa yung
1: katawa-tawa nga.
0: Kahihiyan.
1: Kahihiyan
0: eh.
1: Oo.
0: Yung ating isa sa mga institusyon, di ba, na dapat sana ay sagradong institusyon ng demokrasya,
1: mm-hmm,
0: ginawa niyong katatawanan at ginawa niyo pang lugar ng karahasan.
1: Mm-hmm.
0: Di ho ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, rather attack!
1: Mm-hmm.
0: Ganon, di ba? Tapos dadramahan niyo pa. Lalagyan niyo pa ng mga kung ano ng mga angulo na hango sa Biblia. May ganun pa ba?
1: Jeremiah 3:16-94 ba yan?
0: The Bible is the Bible is the refuge talaga of sinners and liars, di ba? Parang hindi mo masabi. Kung sino pa yung mga santo-santito,
1: hindi mapupunta sa langit-langitan.
0: Hindi natin alam, partner. Can't say.
1: Uh-oh.
0: So, sabi ni Steve Ress, bilis-bilisan mo na daw, partner, na makauwi na siya.
1: Pasok ka na, Steve!
0: Makapag-file na siya. Hindi, mamaya pa.
1: Pahintayin mo muna si Steve. Bilisan na daw.
0: Steve will wait.
1: Ay, si Steve sa Supreme Court, di ba?
0: Yeah.
1: So, ito na ba yung ifinal?
0: We don't know. Dito so, bitinin natin. Titingnan natin kay si Steve.
1: Steve, pasok mo na mamaya.
0: And then, may have taro tayong isa pang guest. Si dating FEU Institute of Law Dean. Mm-hmm. Dahil alamin natin, lahat ba ng mga proseso kaya naligal ay nasunod or na tatawag doon yung napariwara.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga prosesong legal na dapat na nasunod,
1: mm-hmm,
0: sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, pagbigay sa kanya ng protective custody, lahat na eh. Diba?
1: Parang ang hirap na ang
0: usapin na yan.
1: Warrant,
0: no? Huh?
1: Ang hirap, huh? Dahil everybody is saying different kinds of things.
0: Yes. Totoo, diba? Yun. Everybody
1: different
0: has a different legal interpretation.
1: Yes.
0: Basta ang malinaw lang na interpretation ko, partner, is the Gojira interpretation.
1: We are under attack!
0: We are under attack!
1: Dapat may pabulong pa, may nakayag.
0: Sabi ni Hannah, I want to go home too, sa mag-commercial.
1: Sige!
0: So let's have some commercial.
1: Hihinga muna
0: meron us. Kami po ni partner, Rika, magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap tayo ng ulat na ating mga Radyos Patrololololols. Pati ako, napapasigaw na rin. At makakapanayan po natin si FEU Institute of Law, former Dean Melencia Mel Santa Maria. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lang. Dito pa rin po sa issue. Spotted! Spotted! Spotted! We're under attack!
4: Ta! talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue Spotted. Issue

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
8: Sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Pili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted!
1: Ay, grabe, oh. That's the sentence of the year. Talaga, no? Dapat yun, gawan nyo ng merch yun, eh. May mga mukha na.
2: May mga meme.
1: Yeah, yung mga. So, ay, yung mga pag sa Bukawi, I'm pretty sure yung mga tagagawa ng pyrotechnics, gagawa na ngayon ng...
2: Oo, papangalanan natin.
1: The SP whatever fireworks were under attack.
2: Anyway. Senate siege fireworks. Magandang
1: ganong klase. Oh. Alamin natin ang mga pinakabagong ulat mula po sa ating mga radyo patrol. Ito yung tinatanong mo, partner. Yung kampo ni Senator Bato de la Rosa muling naghain ng motion sa Korte Suprema kasunod nga ng putukan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
3: Noonin muli namang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa para hikayatin ito na maglabas ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Base sa online post ni Attorney Israel Litorio na abogado ni de la Rosa, nagayin sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hilig na temporary restraining order kaugnay ng kanyang petisyon. Nakalagay sa motion ang detalye ng press briefer na inilabas ng Korte Suprema kahapon kung saan may 72 hours o 3 araw para magkomento ang gobyerno ng Pilipinas sa mga petisyon ni de la Rosa. Gayun din ang nakasaad ng without prejudice o walang hadlang sa posibilidad na mapatupad ang hukuman ng interim o agarang hakbang na hinihiling de la Rosa kung kinakailangan. Ipinapatid din ni de la Rosa sa Korte Suprema ang umano'y mga supervening events na nangyari sa Senado kahapon na anya'y nagpapakita ng masagarang pangailangan na maglabas ng TRO, status quo ante order at iba pang injunction reliefs para harangin ang warrant of arrest ng ICC. Diit ng kampo ng senador, ang mga pangyayari ay may direktang kaugnayan sa mga isyong constitutional na nakabimbing sa Supreme Court, partikular sa usapin ng legalidad ng anumang pag-aresto, detention o paglipat ng kustudiya, batay yan sa umano'y ICC warrant o anumang foreign process ng walang paintulot ng hukuman sa bansa. Iniling din ng senador na pigilan ng NBI, PNP, PCTC, dating senador Antonio Trillanes at iba pa na aresto rin o ikulong siya o ilabas ng bansa kung ICC warrant, Interpol red notice o foreign request lang ang basehan at wala pang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz.
1: Easy, maraming salamat, Steve Raz.
2: Panibagong all-time low ng piso kontra dolyar na itala ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Tony Rica, nagtara ngayong Webes ang piso sa 61 pesos at 64 centavos kontra dolyar. Mas mahina yan ang 26 na sentimo kumpara sa nakaraang trading day. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, palampasan ito ang naitalang dating record low na 61.567 noong April 29. Kabilang naman sa nakikitang dahilan ng paghina ng halaga ng piso, ang patuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa world market at political uncertainty sa bansa. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang financial market, pati ang galaw ng foreign exchange sa mga susunod na araw at magiging dulot ito ng patulot ito ng pandaigdigang ekonomiya at ang lokal na sitwasyon pampolitika. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Congratulazione to the Senate because now you're in the spotlight, international spotlight.
2: For all the wrong reasons. That is.
1: Well, siguro, no? Sabi nga ni dating Senate President Tito Sotto, parang nakakagalit nga daw, di ba? Kahapon, sabi niya, yung mga nangyari sa labas mismo ng Senado, eh, paglabas
2: okay,
1: na...
2: Oh,
1: pinagbabato yung sasakyan niya, di ba? Tapos pinagpahampas yung salamin ng kanyang kotse. Nasaan yung mga pulis?
2: Andun sa kabilang...
1: Hindi na-control eh, di ba? Yung mga dinadaanan ng mga sasakyan. At saka ang tanong pa nga dun eh, kung dapat nag-aabang yung NBI sa labas, di ba dapat nag-checkpoint sila para lahat ng palabas i-check yung nakulat doon?
2: Hindi, di ba? Sine-check talaga din. Alala mo yun, si Robert lumalapit pa. Para
1: nung kinaumagahan, wala na nag-check. Kaya nakalabas nga kung sino man na nagsakay kay Senador de la Rosa at nailabas siya.
2: Madaling araw.
1: Yes. Eh, Kung seryoso lang naman talaga sa investigasyon, may CCTV naman, di sana nakita. Saan kotse sumakay?
2: At saka, di ba sinasabi ngayon na may parallel investigation eh. Parallel. So, o saan saka PNP, di ba? Sinabi nila na meron na silang
1: leads. That.
2: May
1: leads.
2: Meron na sila, nakakuha na nila yung kopya ng CCTV.
1: Oh, hindi naman corrupted yung
2: so,
1: file.
2: So, iniimbestigahan na nila yan.
1: Ay, tama-tama na. Sa linya na ating lalipon, si Attorney Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Dean Mel, gandang gabi. Tony Enrique po ito.
5: Magandang gabi sa inyong lahat.
2: Hi, Dean. Thank you for joining us.
1: Kahapon po, ano, hanggang ngayon pala, sorry, hindi lang kahapon, hanggang ngayon eh. Meron pa rin question kung nasunod ba yung tawang proseso sa pagsisilbi ng isang international arrest warrant. Dahil sinasabi ni Senate President Cayetano, dapat may kaakibat na locally issued arrest
2: court
1: warrant,
2: order.
1: Court order, at dapat ipinagbigay alam muna sa kanya,
2: mm-mm,
1: at sa Senado,
2: with proper coordination,
1: oo, na meron silang isisilbing warrant.
2: Mm-hmm.
1: Are those two conditions required, Dean Mel?
5: Hindi required yan, Tony. Ano? Bakit? Explain natin mabuti.
1: Sige po.
5: Kasi ito larangan ng international law. Eh. Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect, no? So, sa ating konstitusyon nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land.
1: Okay.
5: So, therefore, yung crime against humanity, nasa tinatanggap na natin yon as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, sila Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o naglilitis sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan i-transmit sa kanila yung physical pagkatao ng suspect.
1: Yeah.
5: So therefore, may tulay tayo, iyon yung Republic Act
1: 98-51. Yes.
5: Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept ngayon ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognize ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila.
1: Okay.
5: So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may artikulo 127 ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag ayon sa mga kasong naihain na. So, ang naihain na kaso noon, yung kay Duterte.
1: Apa.
5: So, therefore, nakikita natin sa ICC, ang hangganan nila, March 2019 lang. So, yung mga proseso before that, meron tayong residual obligation na tumulong sa ICC.
1: Yes.
5: Kaya eto na yung warrant of arrest.
1: Yes.
5: So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Hindi na kailangan. Sapagkat nire-recognize na natin 'yon. So iyon kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court.
1: Opo.
5: Redundancy lang 'yon, hindi na kailangan.
1: Okay, ngayon. So sinagot niyo yung isang punto ni Senator Cayetano. Pangalawang punto niya, bakit hindi muna pinakita sa amin yung warrant of arrest para sana nagkaroon ng proper coordination? Dahil hindi namin nakita yon, hindi namin pwedeng ipasilbi yon kay Senator Bato. Ano sagot niyo?
5: Alam mo ba, kahit na sa ating rules of court, sa pagdadakip ng isang tao, hindi mandandong pakita muna ang warrant of arrest. Sapagkat baka pumiglas eh, baka umalis eh, baka matakot. Diba? So ang sinasabi ng Korte Suprema ng ating rules of court, pwede mong dakipin. At saka pagkatapos, dalhin mo sa presinto o sabihan mo ng Miranda rights at pakita mo yung warrant of arrest. So therefore, para hindi chicken and egg to, may pahintulot ang ating rules of court kung sa atin nangyari na after the arrest, pwede mong pakita. So, kung tutugma mo yan sa international, itong nangyari dito sa atin, pwede naman talaga. Ganito rin yan. Ganito rin yan, Tony.
1: Okay.
5: Sa ating rules of court, basta't nasa loob ng isang pribadong residensya
1: okay.
5: at mag-i-issue ka ng warrant of arrest, yun, tutok-tok ka muna.
1: Kakatok muna. Okay.
5: Mag-i-issue kami ng isang warrant of arrest. Ganun
1: correct.
5: Yun. Kung hindi sila tutugon, pwedeng mag-exert ng
1: force.
5: Reasonable force.
1: Yes.
5: Konti para makuha yung dinadakip.
1: Okay.
5: Maiahambing ba natin ito sa sitwasyon dito? Eh, yung gusali, public place eh. Diba? Eh, sino ba may-ari niyan? Gobyerno. O kung hindi man may-ari gobyerno, nirerentahan ng gobyerno, ang taong bayan nagbabayad yan. Tsaka tandaan natin, hot pursuit yan. Ibig sabihin, malapit mo nang makuha yung suspect pagdating sa gate
1: itinakbuhan ka nga eh. Oo.
5: Itigil ka pa.
1: Oo.
5: Napaka-impractical naman yun. Kaya tayo, alam mo ba ang hot pursuit sa Pilipinas? Kahit walang warrant of arrest.
1: Correct.
5: Ibig sabihin, maring sabihin yun ni Senator Cayetano, pero porque hindi mo ginawa yon, hindi ibig sabihin lumabag ka sa anumang alituntunin.
1: Ito pa tanong ko, Dean Mel, ha?
5: Sige, Tony.
1: Meron ka nang ni-raise na valid point. Private residence, isisilbi yung warrant, kakatok ka muna. Give notice, di ba, sa may-ari ng bahay na gusto mong pumasok. Pag hindi ka pinayagan, you can use reasonable force. Ito, public building. Meron pang karapatan yung opisyal na may opisina sa public building na yan para sabihin, teritoryo namin to, wala kayong jurisdiction dito, NBI, kasi kami ang merong hawak ng security dito, meron kaming sergeant at arms. Ano po ang sinasabi ng rules of court doon?
5: Magandang punto yan, Tony. Wala namang sinasabing exactly ang rules of court yan. Pero titignan mo ang konteksto nun. Una, naghahanap ka ng isang suspect. Pangalawa, nakita mo na. Pangatlo, patungo sa public place. Eh kung ikaw ang alagad ng batas, eh para sigurong tanga ka na kung hindi mo po hahabulin yon, di ba? At pang-apat, kahit na pumasok doon, dapat alam ng mga gwardiya doon na may, alam na mga gwardiya doon, ang sitwasyon, hindi naman black and white eh. Dapat merong leeway ng konti para mahuli mo ang dapat hulihin. Diba? Hindi lahat ng intrusion mali. Kung may reasonable ground ka, lalo na hot pursuit, pwedeng payagan yun.
1: Pwede. Mm-hmm. Mga yan, nasabi ng Senate President, ako ang magsasabi ko anong pwede o hinding gawin ng mga otoridad. Parang ngayon, And sorry to say, Dean Mela, because ako hindi naman abogado, meron ho bang tinatawag na obstruction of justice na maipaparatang sa senator na gumawa nito? At meron din ho bang paratang na aiding and abetting pag pinayagan mo ang isang wanted, dahil wanted siya na ICC, hindi ako nagsasabi nun, ICC nagsasabi nun. Pag pinayagan mo yung wanted na makatakas, may aiding and abetting din ho ba dun?
5: Siyempre. Aiding sa ating wika niyan, tumutulong. Abetting, kinukonsinte. Diba? So, tinutulungan at kinukonsinte. Ganito yan, ha? Sa ating lokal, meron tayong Presidential Decree 1829.
1: So, valid
5: yan
1: pa yun.
5: Yan ang obstruction of justice natin. Ano ang nakalagay dito?
1: Sino
5: mang tao, knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delay the apprehension of a suspect, eh mananagot siya sa batas. Ang kaparasuhan doon, naaabot siya ng 6 na taon sa kulungan.
2: Mm-hmm.
5: So dapat tignan ito. Itong angle na to, tignan ito. Kasi tignan natin. Alam ba natin na mayroong isang taong suspect doon? Alam. Alam ba natin na may warrant of arrest? Alam. Alam ba natin na hinahabol at hinahanap ng mga alagad ng batas? Alam. So kung alam na yon, eh di ba sa ating departamento ng gobyerno, may executive, may legislative at may judiciary. Ang legislative gumagawa ng batas at nag-i-impeach. Ang executive ang nag-execute ng mga peace and order. So sa larangan ng peace and order, domain nila iyon. dapat nirespeto nila yon.
2: But then again din, sasabihin nila na hindi naman siya detained dito sa amin.
1: We are giving him custody nga.
2: We are giving him the protective custody. We are not detaining him, meaning he is free to come and go as he pleases.
1: Yan ang point of view nila. Okay.
2: Diba? Pwede nila sabihin yung attorney eh.
5: Ang gandang, hindi siya, ayokong sabihin magandang punto. Maling punto yon. Sapagkat una, ang alam naman natin na ang pagkakanlong sa isang fugitive from justice, iyon nga eh hindi pwede yon. Ano yon? Accessory to the crime yon. Kung sa ating revised penal code, kung tinago mo at tinulungan mo na itago yung suspected, isang uri rin yun ng obstruction of justice, number one. Mm-hmm. Number two, okay, protective custody. Saan nyo naman nakuha yan? Wala naman sa ating konstitusyon at sa ating batas na ang sino mang huhulihin ay dapat may warrant of arrest. Maliban na lamang kung dineklara ng Senado na protective custody. Wala namang ganun eh. Mm-hmm. Basta sinabi ng batas, aarestuhin ka kung may warrant of arrest. If the law does not distinguish, we should not distinguish.
1: Yes,
5: diba?
1: Yes,
5: diba? Napaka-straightforward ng batas eh.
1: Pero problema ito, no, Dean Mel. Parang ang nangyari, parang wag na lang magkagulo, umatras yung NBI eh. Hindi nila in-insist yung legal authority nila to serve a warrant. So meron ho bang kapabayaan or how do you call it?
2: Negligence.
1: Sa parte ng NBI in enforcing a legal warrant.
5: Alam mo, magandang tanong yan, Tony. Ang nasa larangan ka na ng malfeasance.
1: Yun yung word pala, malfeasance. Malipisent yung iniisip ko.
5: Malfeasance yung maling ginawa. Misfeasance yung negligent.
1: Opo.
5: Yung nonfeasance yung tamad.
1: Yes.
5: Walang ginagawa. Diba? So, yun nga ang punto, no? Siguro, pwedeng bigyan ng leeway para hindi lang kasi magkaroon ng gulo kasi may tensyon na kagabi.
1: Opa.
5: Pero sa larangan ng pagpapatupad ng batas, hindi mo na ninegotiate ang isang huli mong may warrant of arrest, may suspect. Kasi trabaho iyan.
1: Correct.
5: Trabaho iyan ang alagad ng batas, di ba? Dapat ang sabihin, ang nasabi niya siguro, ewan ko lang, dapat sana nasabi niya, Mr. President, Senator, okay, mag-negotiate tayo. Pero ang level ng negotiation natin, kung paano yung isusuko yan sa amin.
1: Yeah.
5: Kasi trabaho namin yan eh.
1: Yun ang
5: nga. Baka man-nonpeasance kami.
1: Hindi nga nila tinupad yung trabaho nila dahil sabi nila parang nagbigay sila ng puwang sa Senado.
2: Dahil pinalis din sila.
5: Kung ang tinitimbang natin ganito, sino magbibigay ng respeto sa isa't isa? Sino ang dapat bigyan mong respeto ng... Sino ang mananaig na respetong bibigyan?
1: Sino dapat?
5: Dapat kasi ang NBI. Sapagkat ini-explain ko, sa ating may dispersal of function sa ating gobyerno. Ang judge naghuhusga.
1: Okay.
5: Ang legislature gumagawa ng batas at nag-i-impeach.
1: Apa.
5: At ang executive, peace and order.
1: Uh-huh.
5: Kaya kung alam lang natin ang ating mga trabaho at ang ating mga domain, alam dapat ng legislature, yun ang kanilang function.
1: Yes.
5: Kaya as between their function and our function ngayon, wala naman tayong ginagawa. Uh-huh. Dapat ating galanin yun.
1: Opo.
5: Diba dapat ganun lang naman eh.
1: Sige. Dean Mel, medyo naubos yung oras natin, pero off the air, sana at makakausap namin kayo, sino ba pwedeng magdemanda para to hold these people accountable sa ginawa nilang pagpapariwara sa mga batas natin at saka yung mga legal procedures? So we'll talk to you off the air na lang some other time. Ha, Dean Mel?
5: Maraming salamat sa inyo. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Mel Santa Maria po, ha, na FEU University Institute of Law. Kinakailangan na namin ni Partner Rica na magbabay. Gusto sana namin
2: mag-reenact pa ng mga nangyari kagabi.
1: Pero, sige, sa kanila lang. Baka mag-TV Patrol. Alam mo naman, TV Patrol. Baka maraming mga report yan. Baka malaman natin. Sige, paano tumakas si Senator Baton de la Rosa? Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rica Lazo po yung nakasama. God bless everyone. Ingat.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
11: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, una sa balita, una sa public service.

0: πώς μου να σε δράμα. Σίμουνα να ανσαλιά μπίτωσα. Σίμουνα κουέλα. Σάρσαντι. Stress free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
1: Talagang bago.
0: Dahil sa sini mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat na...
3: Oh, naglilingkod sa'yo,
4: ito po ang DZFM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4:02.
5: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Biyernes, May 15, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa, nakapuslit mula sa kustodiya ng Senado. De La Rosa hiniling umano na isailalim sa custody ng PNP. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, itinurong unang nagpaputok sa umano'y barilan sa Senado. Na-arrest ng NBI volunteer na sangkot umano sa barilan sa Senado, sinampahan ng patong-patong na reklamo. Senado magkukonvene bilang impeachment court sa Lunes, patas na impeachment trial panawagan ng iba't ibang grupo. Apat, kabilang ang isang siyam na buwang buntis, patay sa sunog sa Navotas at Quezon City. Sa lalawigan, pinsala ng nag-aalburutong bulkan Mayon sa agrikultura sa Albay, pumalo sa mahigit 43 million pesos. At sa ating balita ng sports, Pinay tennis star Alex Ayala sasabak sa tennis tournament sa France bilang paghahanda sa pagsabak sa French Open. Magandang madaling araw mga kapamilya.
1: Good morning!
0: Umahabol! Umahabol ang Pogi 2. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning!
0: Simulan na po natin ang balitaan. Unahin natin ang report ng ating Radyo Patrol! Ilang kongresista kinundena ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa kamarate ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam? Pamela?
2: Rosa, ayon sa Makabayan Blog, hindi lang procedural lapse ang nangyaring tensyon sa Senado kagabi, kundi kahihiyan din sa buong bansa. Para sa ilang mambabatas, kahinahinala ang shooting incident at tila palabas lang para malihis ang lahat mula sa planado umanong pagsipat ng mambabatas. Patunay anila ito kung gaano kabulok ang sistema ng politika, kung saan nalalagay sa alanganin ng pananagutan dahil sa alyansa at mga paksyon. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, ang Senado mismo ang sumisira sa kanilang institusyon. Ayon kay Sendanya, sa halip na isuko ang taong may warrant of arrest ng mapayapa, ginamit pa ang Senado para takasan ang law enforcement. Ito anya ang eksaktong dahilan kung bakit dapat malitis si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Samantala, kinumpirmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga talaga sa custody ng Senado si Senator Ronald De La Rosa na pumuslit ilang oras matapos ang nangyaring barilan sa Senate building. Base sa report ng Office of the Senate Sergeant at Arms, sinabi ni Cayetano na bandang alas 12:30 na madaling araw kahapon ang umalis ng Senado si De La Rosa. Binasa ng Senate President ang mensahe ng misis ni De La Rosa na nagsabing hindi planado ang pagpuslit ng senador na ginawa umano para sa kaligtasan ng lahat. Wala na anya sa protective custody ng Senado si De La Rosa dahil sa pagpuslit nito. Sinabi naman ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na wala silang magagawa kung gusto nang umalis si De La Rosa mula sa custody ng Senado. Base anya sa kuha ng CCTV, kasama ni De La Rosa na umalis ng Senado si Senador Robin Padilla. Sinabi pa ni Aplasca na magsasagawa sila ng investigasyon kung bakit hindi sila pinigilan o kinausap ng security personnel ng Senado. Para kay NBI Director Melvin Matibag, responsibilidad ng Senado na iharap si De La Rosa dahil ito ang naglagay sa senador sa protective custody. Dismayado ang NBI Director na nakapuslit si De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Ipinag-uubayan ni Matibag sa DOJ kung bakit kung may dapat managot ang mga tumulong kay De La Rosa para makatakas.
3: DZMM.
0: Humihiling umano si Senador Ronald De La Rosa na mapagsailalim sa kustodiya ng Philippine National Police sa Camp Crame. Sinabi ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na kinakiusap umano si De La Rosa kay PNP Chief Melen Jr. Tatis Jr. na mailagay sa kusodiyan ng pambansang pulisya para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pero kayo kay Aplasca, pag-aaralan pa umano ng PNP ang inihiling ni De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nauna nang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si De La Rosa, kaya wala na rin siya sa protective custody ng Senado. Paglilinaw ni Cayetano, desisyon umano ni De La Rosa na itinuturing ng wanted ng ICC na umalis ng Senado. Sinampahan ang patong-patong na reklamo ang naarestong umano'y driver ng NBI na sangkot umano sa barilan sa Senado. Kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa DZMM na na-inquest na sa Pasay City Prosecutor's Office ang suspect kagabi. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng suspect ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, direct assault, trespass to property at paglabag sa Senate Security. Sinabi pa ni Asilo na hindi nahulihan ng baril ang suspect pero na-recover sa kanya mga bala, magazine at ilang pang kagamitan. Pero giit ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer at hindi driver ng NBI ang naarestong suspect na nasa custody ng Pasay Police. Giit naman ang misis ng suspect na inosente ang kanya mister, walaan niya itong baril at umapila sa NBI na tulungan ang suspect. Nilinaw din ni Attorney Paolo Nieto na volunteer at hindi regular na empleyado ng NBI ang kanyang kliyente. Naarestuhan niya ang suspect sa bahagi ng GSIS building habang kinukuha ang kanyang naiwang bag. Sampung minuto makalipas ang ika-apat na madaling araw, gumugulong na ang investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Itinuro ni NBI Director Melvin Matibag si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na unang nagpaputok matapos itahin ng NBI agent na kasama ng guwardiya ng GSIS sa pasilyo na nagdurugtong sa GSIS building at Senado. Nakikipagtulungan-an niyang NBI sa PNP sa investigasyon at bubusisiin ang mga kuha ng CCTV. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na nasa 30 putok ng baril ang umalingaungaw sa Senado. Inaalampaan niya kung ilang beses nagpaputok ang tauhan ng NBI at ilang beses din ang OSAA. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi nagpaputok ang mga tauhan ng Philippine Marines na nakatalaga sa Senado. Hinibok ni Browner ang militar na huwag makisausaw sa politika at manatiling tapat sa bansa at sinumpaan tungkulin. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Mahigit 10 individual na hinihinala sa angkot sa shooting incident sa Senado, iniimbestigahan ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
4: Bukod sa naarestong lalaking nagpakinalang sa NBI driver, mayroon pang tinutugis at iniimbestigahan ng Philippine National Police na dinatiyang 10 individual na posibleng may kinalaman sa putukan sa loob ng Senado sa Pasay noong isang gabi. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randall Tuanio, tinutukan ngayon ng mga otoridad kung ang mga ito ay kabilang sa mga nagpaputok ng baril, mga empleyado o mga taong naroon lang sa kasagsagan ng insidente. Sinusuri na rin ng CIDG ang mga CCTV footage sa tulong ng ACG para matukoy kung sino-sino ang mga nagpaputok sa loob ng gusali. Inaimbestigahan na rin kung paanong may nakapasok na intruder sa lugar lalo't mahigpit ang seguridad sa Senado. Sa ngayon, may mga narecover ng iba't ibang mga ebidensya ang sa crime scene, kabilang ang mga basyo ng bala, magazine at ilang personal na gamit na itinurn over na sa SOCO para naman sa preservation at mas madali man pang forensic examination. Sasailalim din sa paraffin test ang mga tauhan ng USAA, Marines at PSPG na nasa lugar nang mangyari ang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat. Marlene, pahinga ka na ha, pahinga ka na. Oh, maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Padiernos.
5: Sa mga report office of the Solicitor General, natumatayong abogado ng gobyerno. Tatalima sa utos ng Korte Suprema na magbibigay ng komento sa petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Office of the Solicitor General. At Diraj Patrol, Bert Dizon Bert.
6: Maghahain ng komento ang pamahalaan sa Korte Suprema kaugnay ng inihain na manifestation at mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Solicitor General, sinabi nitong magsusumite ito sa ngalan ng lahat ng mga respondent ng kaukulang komento sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni De La Rosa. Batay sa resolusyon ng Supreme Court noong Miyerkules, inatasan ng mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 72 hours mula nang ito ay mailathala. Ayon sa OSG, natanggap nito ang electronic notice na nagsasaad na na-upload ang resolusyon Miyerkules ng gabi. Dahil dito, sinabi ng tanggapan na ihahain nito ang kinakailangang komento bago sumapit ang 6:44 p.m. sa May 16 bilang pagsunod sa direktiba ng hukuman. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
0: Naniniwala naman ang ilang eksperto sa batas na posibleng may pananagutan ng National Bureau of Investigation sa hindi pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ng dating dean ng FAU Institute of Law na si Attorney Melencio Santa Maria na ginagampanan dapat ng NBI ang mandatong pag-aresto kay De La Rosa na itinuturing ng wanted sa International Criminal Court. Noong Pebrero, tinukoy si De La Rosa na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: AM DZMM.
5: Alas 4:15 na po na madaling araw, magkukonvene sa Lunes, Mayo 18, ang Senado bilang Impeachment Court. Ito'y matapos may transmit ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinasa rin sa Senado ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenues sa House Justice Committee na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nitong si Attorney Man Scarpio. Ibinigay na rin ng Kamara sa Senado ang listahan ng 11 kongresistang bubuo ng House Prosecution Team. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang dahilan para hindi kaagad mag-convene ang impeachment at manumpa ang mga senador na tatayong mga judge sa paglilitis. Ayon kay Bicol Saro, Partylist Representative Terry Redon, miyembro ng House Prosecution Team, dadalo ang mga prosecutor sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Naniniwala naman ang mga House Prosecutor na sina mamamayang Liberal Partylist Representative Lyla Drima at Manila Congressman Joel Chua na hindi na dapat lumahok sa impeachment trial si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
3: Basta AM, DZMM!
0: 4:17 na madaling araw, nanawagan ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, mga negosyante at iba pang grupo na i-convene ng Senado Impeachment Court at ituloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Apela nila sa Senado na gawing patas, impartial at transparent ang impeachment trial na nakabase sa mga ebidensya at batas. Giit ng PPCRB at iba pang grupo na may obligasyon sa saligang batas sa mga senador para dinggin ang mga reklamo laban sa vicepresidente. Nagbabala ang iba't ibang grupo na ang kabiguang i-convene ang impeachment court at ibasura ang articles of impeachment nang hindi nabubusisi ang mga ebidensya ay pagbaliwala sa rule of law at pagkawala ng tiwala sa Senado bilang isang institusyon. Makakaapekto rin nila ito sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa.
3: Basta AM, DZMM!
5: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na may umuugong na bagong rigodon sa Senado. Sinabi ni Senator Cayetano na may ilang miyembro ng minority bloc ang kumakausap na sa ilang miyembro ng mayorya para bumaliktad. Dagdag ng senador, inaasahan ang umano'y panibagong rigudon kaya't nakatakda niyang kausapin ang mga senador sa minorya sa Lunes, May 18. Noong Lunes, pinalitan ni Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. 13 ang bumoto kay Cayetano na bumubuo ngayon sa bagong mayorya kabilang si Senator Ronald De La Rosa na muling nagpakita sa Senado noong Lunes matapos ang 6 na buwang pagliban. Siyam naman ang bagong minorya na kinabibilangan ni Soto, Manfilo Lacson, Rizon Taveros, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Lito Lapid, Sherwin Gatchalian at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo.
3: AM-DZMM!
0: Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa aligasyon nito na wala umanong planong bumaba sa pwesto si Pangulo Marcos Jr. sa pagtatapos ng termino nito sa 2028. Sa panayam sa Dahig, sinabi ng Vice Presidente na may pagkilos para muling isulong ang charter change para manatili sa pwesto ang Pangulo. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nakakahiyang magkomento sa mga walang basehan at walang sustansyang pahayag ni VP Duterte. Nagdag pa ni Castro ang mga kailangan ng bansa, ang mga opisyal na nagsiservisyo sa taong bayan at hindi mga nagpapakalat ng intriga at fake news.
3: Basta AM, DZMM!
0: Pinagkokomento naman ng Korte Suprema ang Senate Blue Ribbon Committee sa petisyon na umihikayat sa komite na ilabas ang committee report nito kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Hindi naglabas ang temporary restraining order, status quo ante order. Ang Korte Suprema tinatasan ng komite na magkomento sa loob ng 15 araw. Naghain ng petition for mandamus at petition for certiorari sa Korte Suprema matapos ibasura ng Blue Ribbon Committee ang kanilang request na ilabas ang partial committee report. Matatandang inilabas si dating Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson sa plenaryo ang partial committee report ng investigasyon nito sa flood control scandal. 7 senador ang pumirma sa partial committee report kung saan inirekomenda ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa ilang personalidad na dawit umano sa anomalya.
3: Basta AM, DZMM, DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Oras po natin, 4:20 na po ng madaling araw. Good morning, good morning, good morning po sa mga natutong nanonood, nakikinig sa DZMM Radyo Patrol 630 at syempre po sa DZMM Teleradyo. Good morning po sa ating mga lolo at lolo na nakatutok, nakikinig. At syempre po sa mga nagtatrabaho na ngayong Biyernes, sa mga wala namang pumasok ngayong Biyernes pero nakatutok pa rin sa amin. Kailin po kayong manood ha, at mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya babasahin namin yan for sure pag may oras pa.
1: Good morning!
5: Pa-shoutout, pabate at yung mga reklamo.
0: May reklamo?
5: May reklamo, mga rant. 421 po ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik. 3 sasakyan, nagkarambola sa Misamis Oriental, 16 ang sugatan.
0: Pangulo Marcos Jr. ininspeksyon ng makabagong Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape, kape, kape!
0: Tara, inom na ang kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Rádio Patrol Balita a las 4.
1: Basta que DZMM.
0: Rádio Patrol Balita.
2: Good morning. Good morning.
3: Oras natin. Gising na kapamilya, 4:25 na po ng madaling araw. Baka po kayo malate. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa nakapuslit mula sa custody ng Senado. De La Rosa, hiniling umano na isalalim siya sa custody ng PNP.
4: Senate Sergeant-at-Arms, Bawa Plus, kahit tinuturong unang nagpaputok sa umano'y barilan sa Senado, na-arrest ng NBI volunteer na sangkot tumano sa barilan sa Senado, sinampahan ng patong-patong na reklamo.
3: Senado magkukonvene bilang impeachment court sa Lunes, patas na impeachment trial, panawagan ng iba't ibang grupo.
4: Apat kabila ang isang siyam na buwang buntis, patay sa sunog sa Navotas at Quezon City.
3: At alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Biyernes at siyempre sa darating na weekend.
0: Ulat, ulat, panahon.
3: Makakausap po natin si Ma'am Lori De La Cruz. Mula po yan sa Pag-asa, Ma'am Lori. Good morning po.
5: Good morning!
6: Good morning, sir, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako sa lupuyan nga po ay patuloy na nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang buong bansa, including Metro Manila, at wala po tayong mga malawakang pag-ulan. Although may mga thunderstorm activities po tayo ngayon sa eastern section ng Northern and Central Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao, kahit pinag-iingat natin ng ating mga kababayan doon dahil posible pa rin yung mga biglaang pagbuhos ng ulan dahil sa mga thunderstorms. Pero sa malaking bahagi ng pansa ay mainit at mainsang panahon pa rin ang maranasang panahon dito nga po sa Metro Manila. Pwede pa rin umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang maximum heat index. At sa kasalukuyan yung LPA na minumonitor natin, ito po yung dating si Bagyong Kaloy, huling nakita sa layong 1,055 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. At maaari pong mag-dissipate o malusaw na yan ngayong araw din. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
3: Thank you, Ma'am Lori De La Cruz. Mula po yan sa Pag-asa.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
4: Sa ating Ulat Kalusugan, lumabas sa pag-aaral na nakatutulong para sa brain health ng isang individual ang pag-ehersisyo ng kahit 5 minuto lamang araw-araw. Natuklasan ng mga mananaliksik na napapalakas ng ehersisyo ang pagproseso ng impormasyon sa memorya at ang abilidad ng utak na magplano at mag-focus. Ipinaliwanag naman ng ilang eksperto na sa pag-ehersisyo, nagdudulot naman ito ng magandang pagpuwersa sa puso at baga na magtutulak ng oksigen at sustansya sa utak. Kaya payo nito, ugaliin ang mas active na mga aktibidad sa pang-araw-araw gaya ng paglalakad, pagja-jogging o pagtakbo at kahit anong cardiovascular conditioning na mabuti para sa utak. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday, Swell the Day.
2: Good morning!

0: Good morning! Alas 4.29 na po ang madaling araw sa ating pong agribalita. Inaasa makatutulong sa dairy production ng Ilocos Norte ang mahigit 1.2 million pesos na dairy buffalo entrustment program. 10 dairy buffaloes ang na-turn over na sa mga magsakang miyembro ng Small Water Irrigation System Association sa bayan po yun ng Burgos na pinondohan ng Philippine Carabao Center. Sa entrustment program, sasanayin ang mga magsaka sa proper animal management, gayon din sa milk production at processing. Layon po nitong palakasin ang produksyon ng gata sa Ilocos Norte para makapaghatid ng supply sa mga palengke at mga feeding program sa mga paaralan. Bukod po sa bayan ng Burgos, target ding ipagkaloob ang entrustment program sa mga magsaka. Diyan po sa Batac City, gayon din sa bayan ng Dingras at Paway. Sa Batac City. Muli, good morning sa ating mga pamilyang magbubukid. At syempre sa ating kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Friday morning. Good morning!
1: DTT-EMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po nating 4:30 na madaling araw, ratsara na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Pasada Probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mulayan po natin dyan sa Albay, umaabot na sa mahigit 43 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Dulot po yan ng abo na ibinuga ng nag-alburutong bulkang Mayon. Sa report ng Albay Provincial Agriculture Office, napinsala ng ashfall ang mga taniman ng palay, mais at high-value crops na nagresulta sa pagkawala ng kita ng mga magsaka. Samantala, mahigit 2,000 magsaka mula sa Kamalig o Kamalig, Ginobatan at Ligao City ang nakatanggap ng mahigit 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa DSWD Emergency Cash Transfer Program. Namahagi naman ng Office of Civil Defense sa Bicol ng mga protective goggles sa mga lokal na pamahalaan apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Sa Cagayan, iyanig na magnitude 5.3 na lindol ang hilagang kanluran ng Dalupiri Island sa Calayan, alas 6 ng umaga kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic alindol na may lalim na 7 kilometro. Ang epicenter na italang intensity 5 na lindol sa Calayan, Cagayan. Intensity 4 sa Pasukid, Pagudpud at Burgos sa Ilocos Norte. Intensity 3 sa Lawag, San Nicolas at Bacara sa Ilocos Norte at Apari sa Cagayan. At intensity 2 sa Pinili sa Ilocos Norte. Walang inaasahang pinsala mula sa lindol, ngunit posibleng magkaroon ng mga aftershock.
0: Yan naman po sa Palawan, patay ang misis na dating mayor. Patay po ang misis ng dating mayor ng bayan ng Rizal matapos bumangga ang sinasakyang pickup sa tindahan sa Puerto Princesa City. Sinasabing pumutok ang gulong ng pickup na sinasakyan ni dating Rizal Palawan Mayor Nicolas Montaño at kanyang misis nang subukang mag-overtake sa zigzag road sa South National Highway sa barangay Luz Viminda. Bumangga pang sakyan sa isang tindahan at puno bago nahulog sa bangin. Sugatan naman ang dating alkalde at tatlong nasa tindahan agad dinala sa pagamutan.
2: Sa Baguindanao del Norte, patay ang kolektor ng lending company matapos tambangan ng riding in tandem sa bayan ng Parang. Ayon sa Police Regional Office BARM, sakay ng motorsiklo ang biktima ng dikitan at pagbabarili ng mga suspek. Dead on arrival sa ospital ang biktima, bunsod ng mga tinamuntama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Iniimbestiga ng mga pulis ang krimen para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspek.
0: Sa Cotabato naman, sugatan ng isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos barilin ng isang motorcycle rider sa bayan ng Matalam. Kinilalang biktima na si Police Senior Master Sergeant Noel Dimate na tinamaan ng bala sa panga. Nagsasagawa ng operasyon ng HPG laban sa mga nakaw na sasakyan ng parahin ng biktimang suspek para inspeksyonin ng mangyaring insidente. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspek sakay ng motorsiklo patungo sa bayan ng Kamakan. Agad na isinugod sa ospital ang pulis at nasa ligtas ng kalagayan. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad para sa

0: aquí ng suspect. Sa Quezon City, arrestado ang 49 anyos na messenger sa barangay Dalahican, Lucena City dahil sa mga panggagahasa sa isang menor de edad. Ay sa pulisya na aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape at two counts of acts of lasciviousness sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang suspect na si alias Rock, the number one most wanted person sa probinsya. Walang inirekomendang piyansa para sa rape at may tig 180,000 pesos na piyansa sa ibang kaso.
1: Sabi sa Amis Oriental naman, 16 ang sugatan sa karampolan ng tatlong sakyan sa bayan ng Mantikaw. Base sa investigasyon, galing ng Cagayan de Oro City ang bongo truck at pauwi na sana sa Iligan City nang bumangga sa trailer truck na ilegal na nakaparada. Binaggarin ng isang SUV sa likuran ng bongo truck, papawang mga sakay ng nasabing truck ang mga nasugatan sa insidente kung saan dalawa sa mga ito ang kritikal ang kalagayan sa ospital.
0: Sa Zamboanga, health officials nagbabala laban sa pagtaas ng bilang ng kaso ng mga natutuklaw ng ahas.
2: Pasada probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
3: Ayon kay Dr. Ayesa Inkagan, hepe ng Toxicology Specialty Center ng Zamboanga City Medical Center, mula Enero hanggang ngayong buwan, mayroon ng 34 na kaso ng snake bites na naitala sa kanilang tanggapan. Noong nakaraang taon, umabot sa 156 na kaso ang naitala. Karamihan umano ng mga kagat ay gawa ng cobra at king cobra. Ayon kay Dr. Inkagan, madalas lumalabas sa kanilang lungga ang mga ahas sa panahon ng tag-init. Pero nakiusap din siya sa publiko na huwag saktan kung may makitang ahas sa kanilang lugar. Sa halip, itawag ito sa barangay, sa bumbero o sa Poison Control Center. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie!
1: Sa Albay naman, higit kalating milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa bayan ng Pio Duran.
2: Pasada probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Vince! Mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
4: Kaya mo yan, Pai.
5: Nakasilid sa malalaking bag, isinakay sa bus at ipupuslit pa sana sakay ng barko. Pero nasabat na ng mga tauhan ng Pio Duran Coast Guard Substation ang higit kalahating milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa pantalan ng Pio Duran, Albay. Ayon kay Commodore Ivan Roldan ng Coast Guard District Bicol, nadiskubre ang mga kontrabando matapos ang paneling inspection ng kanilang mga tauhan. Umabot sa 100 rims ang mga sigarilyo at kung may ibibenta ay aabot ng 540,000 pesos. Nakatakda sana itong itawid ng Masbate. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 53-anyos na driver ng bus at 45-anyos na helper nito. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 kaugnay ng National Tobacco Administration Memorandum Circular No. 03 Series of 2004. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat,
0: Vince Villar! Dalawang lalaki arestado sa magkaiwalay na operasyon kontra ilegal na droga sa Nueva Vizcaya.
2: Pasada probinsya! Probinsya!
0: Balitang hatid ni Harris Julio. Harris!
6: Sa bisa ng search warrant, inalughog ng mga otoridad ang isang bahay sa barangay Homestead, Bambang, Nueva Vizcaya. Nasamsam doon ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 0.63 grams at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 4,000 piso. Nakakuha rin ang operatiba ng ilang drug paraphernalia at isang hindi lisensyadong caliber 38 revolver na may 5 bala. Arestado naman ang may-ari ng bahay na 53-anyos na welder na nahaharap ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa bayan ng Bayumbong, timbog sa bypass operation ang 57-anyos na lalaki. Bukod sa isang sachet ng hinihinalang shabu na kanyang ibinenta sa posher buyer, ay nakakuha rin sa pag-iingat ng suspect ng 4 pang sachet. May kabuuang timbang na mahigit 17 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso ang nakumpiskang kontrabando. Nasampahan na rin ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na itinuturing na high-value individual. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
0: Thank you, Harris!
1: Oras po natin, 4:39. Sa Negros Occidental naman, dalawang sugatan matapos masunog ang 27 bahay sa Barangay 7, Bacolod City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay. Mabilis umanong kumarat ang sunog dahil sa dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay sa lugar na itinuturing na red zone. Halos 200 residente ang nawalan ng tirahan habang halos 1,000,000 piso naman ang halaga ng pinsala. Pansamantalang nanunuluyan sa paaralan ang mga nasunugan.
0: Bago Pampanga Provincial Hospital sa Clark, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutal. Gracie.
4: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Pampanga Provincial Hospital Clark sa Clark, Pampanga kahapon, Mayo 14, ang makabago at world-class na pasilidad na nagkakahalaga ng 601 milyon pesos ay inaasahang magpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa Pampanga at buong Central Luzon. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone na may kabuuang 143-bed capacity, may 17 private rooms, 16 semi-private rooms, at 110 ward beds sa loob ng tatlong palapag na gusali. Personal na kinamusta at kinamayampan ng presidente ang mga pasyente, hospital staff at mga doktor. Ipinakita rin ni Pampanga Governor Lilia Pineda kay Pangulong Marcos ang mga makabagong kagamitang medikal ng ospital tulad ng CT scan, X-ray at mammogram machines, gayon din ang mga serbisyong OB-GYNE, ICU at NICU. Bukod sa serbisyong pangkalusugan, magbibigay din ito ng mahigit 400 oportunidad sa trabaho para sa mga kapampangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Thank you, Gracie!
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
1: Oras 4:42. Abangan pa sa aming pagbabalik, alokasyon ng tubig sa irigasyon mula sa Angat Dam ititigil.
0: At Meralco muling nagpatupad ng rotational brownout kagabi. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
0: Tara, breakfast.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol, Setis 30!

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin L. Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.

0: Oras! 4:46 na po ng madaling araw. It's Friday! Sweldo day! Pero, sumadsad sa pinakabagong all-time record low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Unsod po yan ang paglakas ng dolyar at gulo sa politika sa bansa. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, bumagsak sa 61 pesos and 64 centavos ang halaga ng piso kontra sa dolyar sa pagtatapos ng trading kahapon. Nahigitan ito ang dating record low na 61 pesos and 56 centavos na peso-dollar exchange rate noong April 29. Pinapangamba ang mga apektong paghina ng piso sa presyo ng mga inaangkat na produkto. Tulad po yun ang langis na dolyar ang pinambibili.
1: Nagbabadyang muling tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Namunang tatlong araw ng trading sa world market, 1.90 kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 75 centavos naman sa gasolina. Posibleng may rollback naman sa kerosene ng 20 centavos kada litro. Ayon sa Jetty Petroleum, ang patuloy na sigalot sa Middle East ang nagpataas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
0: Ititigil sa mga susunod na linggo hanggang Hunyo ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam para sa irigasyon. Ito'y bunsod na patuloy ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Dulot po yun ang kawalan ng ulan at matinding tag-init. Kahapon, bumaba sa 178.85 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na mababa sa 180 meters na minimum operating level. Sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na prioridad ng pagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig dalawigan. Nagbumula naman sa Angat Dam ang 90% ng supply ng tubig ng Kamaynilaan.
1: Muling nagpatupad ang rotational brownout ang Meralco sa mga lugar na nasasakupan nito kagabi. Ito'y matapos muling ilagay ng National Grid Corporation of the Philippines sa Red Alert status ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Daan-daan libong Meralco customer ng sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Laguna ang nakaranas ng hanggang 2 oras na brownout. Apektado rin ang rotational brownout ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Nagpatupad din ang rotational brownout na Meralco at iba pang electric cooperatives noong Miyerkules ng gabi dahil sa manipis na reserbang kuryente.
0: Yung brownout naman naranasan sa ilang lugar sa Cebu.
2: Pasada! Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at ni Annie Perez. Annie, good morning!
3: Nagsagawa ng manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines sa pangalawang araw sa Cebu. Ito'y dahil manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid. Naapektuhan naman ang halos lahat ng mga electric cooperatives sa Cebu o 32 franchise area. Kanina ay naitala ang 2,413 megawatt available capacity na mas mababa sa demand na mahigit 2,500 megawatts. Nasa isang oras naman ang mga rotational brownout. Giit ng mga utility provider, nakikipag-ugnayan na sila sa NGCP tungkol dito. Paalala nila sa publiko na maghanda sa patuloy na mga brownout. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Patay ang isang ginang at dalawa niyang anak matapos mga trap sa nasunog nilang bahay sa barangay San Roque sa Navota City. Kabilang sa mga namatay ang 9 buntis na anak ng ginang. Ayon sa Bureau of Fire Protection Navota, ang isa sa mga biktima ay 9 buntis. Tumagal ang sunog ng halos 3 oras bago tuluyang naapula. Tinatayang nasa 20 pamilya ang nasunugan na pansamantalang nanunuluyan sa barangay Tango South Covered Court. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala.
0: Patay ang 15 anyos na binatilyo sa sunog sa isang residential area sa barangay Paltok sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, mabilis na kumalat ang apoy at tuluyang naapula makalipas ang halos 2 oras. Patuloy pang inimbestigahan ng sanhi ng sunog.
1: Sinalakay at ipinasara ng Department of Migrant Workers ang State 101 Travel Visa Consultancy na umano'y sangkot sa illegal recruitment. Nag-aalok umano ng trabaho bilang caregiver sa American Travel Agency nang walang permiso mula po sa DMW. Sinalakay ang opisina ng State 101 matapos makatanggap ng reklamo ang DMW na hindi nakaali sa mga nirecruit ng travel agency sa kabila ng pagbabayad ng 150,000 pesos na processing fee. Nagre-recruit ang travel agency ng mga OFW sa pamamagitan ng social media at nangangako ng libre accommodation, food allowance at halos 2,000 dolyar na buwanang sahod. Umamin ang may-ari na travel agency na wala silang lisensya para mag-recruit ng mga OFW.

0: Sa labas ng Pilipinas, nagkasundo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na manatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa pagbiyahe ng mga barko na nagde-deliver ng langis mula sa Middle East. Kasalukuyang nasa state visit sa China si Trump kung saan nagkaroon ng pulong ang dalawang leader. Ayon sa White House, interesado si Xi na bumili ng langis mula sa Amerika para mabawasan ang pagiging depende ng China sa petrolyo mula sa Middle East. Nagbanta ang Iran na aatakihin ang mga barko ng Strait of Hormuz sa pool nang pumutok ang digmaan sa Middle East. Samantala, binalaan ni Xi si Trump na posibleng malagay sa peligro ang relasyon ng Amerika at China kung makikialam ang Estados Unidos sa isyu ng Taiwan. Pinuri naman ni Trump si Xi at sinabing isang karangalan na maging kaibigan ang Chinese leader.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning.
3: Good morning!
2: Erica Valmez, Erica!
3: Good morning!
2: Along ladies!
4: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Pinagtibay ng House of Representatives ang resolusyong kumikilala at bumabati sa P-pop girl group na Beanie matapos ang makasaysayang performance sa Coachella na isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Sa ilalim ng House Resolution No. 1001, kinilala ang ambag ng grupo sa pagpapakilala ng talento at kulturang Pilipino sa international stage. Nauna na rin nagpasa ng resolusyon ng Senado na tinawag na historic milestone ang naging performance ng Beanie. Sa iba pa nating chika, sa umaga, ipalalabas na sa International Film Festival sa United States ang Filipino film na Dream Boy. Ayon kay Direk Rodina Singh, ang pelikula na tumatalakay sa trans desire at LGBTQIA+ story ay itatampok sa 50th anibersaryo ng Frameline Film Festival. Bida sa pelikula sina EJ Halorina, Tony Labrusca at Jen Rosa. Matatanda ang muntik nang hindi maipalabas ang Dream Boy matapos makatanggap noon ng 2 X rating mula sa MTRCB bago tuluyang mabigyan ng R18 classification. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Thank you, Erica.
1: Sports Balita!
2: Kuha tayo ng sports balita mula kay Pinay Tech. Ay, ano ba yan? Wow, may special report tayo, ha? Si Pinay Tennis Star Alex Yala susunod na sasabog sa Strasbourg Grand Prix sa France. Yan ang mga sports balita. Iyatin natin big man ng DZMM with a big heart and with a beautiful smile. With a soft skin.
5: Mula po glowy yan. Kaya, glowy skin. Ayan.
2: Mula po yan kay nag-iisa, nagbabalik ang bagong Alfred Dalde. Alfred!
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, maglalaro si Pinay Tennis star Alex Ayala sa Strasbourg Grand Prix sa France sa susunod na linggo. Bahagi ito ng paghahanda ni Ayala sa nalalapit na French Open. Bukod kay Ayala, ilang kilalang tennis player din ang lalahok sa Strasbourg Grand Prix tulad ni World No. 2 Elena Rybakina na defending champion ng torneo. Huling sumabak sa women's singles si Ayala sa round of 32 ng Italian Open kung saan siya tinalo ni Rybakina. Samantala, tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa overtime sa score na 117-113 sa Game 5 ng Eastern Conference Semifinals. Umiscore ng 30 points si James Harden para pangunahan ng Cavaliers na makuha ang 3-2 lead sa best of 7 series. Ang mananalo po sa Cavs-Pistons series ang makakalaban ng New York Knicks sa Eastern Conference Finals. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Ako po si Alfred Dalde. Thank you. Yan po si Alfred Dalde.
5: Alfred!
2: Live mula po sa studio ng DZMM
5: Teleradio. Ang Big Man.
2: Grabe, ano, isang karangalan po ang
5: with a big heart and a beautiful smile.
2: With a soft skin.
5: With a soft skin.
2: Hoy, yan na. Game. 4:56 na. Yeah, hey. Mo na yan,
5: partner.
2: Traffic mamaya kasi sweldo day eh.
5: Ah, ganun ba?
2: Sweldo day. Pero mag-iingat po kayo sa inyo mga biyahe ngayong Friday. At syempre, deserve po ninyo ang pahinga. Ngayong weekend po, makatapos nga po itong linggong sobrang
5: kaya,
2: busy po natin.
5: Kaya mag-chill-chill muna kayo, kagaya nila Professor Gabby Lopez, oy, si Jeffoy Bangkay. Sabi niya, pabati naman po kami dito sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna.
2: Good morning!
5: Si Kuya Romeo Giwos, si Sir Tix Pakapak na nasa Calamba, Laguna. Good morning! Si Ma'am Fe Santia, partner, everyday time pinapanood ni Ma'am Fe. At grabe, laging may prayer para sa atin. Thank
2: Ma'am Fe,
5: you
2: po. Maraming salamat po ha, sa inyong pagtutok at syempre po sa inyong prayer. Hey, Sir Romeo Guion, Rolly Inagad Dinglasan. Good morning po, Sir Sosimo Gasolin. At syempre po sa mga nag-message po sa aming Viber, kay Arnie Durizet Timpogi, good morning! Ray Pereya, good morning, Robert Steve.
5: Ano Robert?
2: Robert.
5: Kala ko Robert.
2: Kay, from, kay Ray and Rainier John Pereya of Kawit, Cavite. Good morning! La Arnie, magandang morning, DZMM. Happy weekend, Alex Faustino. Good morning! Kay Tita Lina Ho, syempre. Good morning, good morning. Kay Antonio Manalo, good morning, happy Friday, mga taga Imus. At syempre kay Imus ba? Asa may Cavite ito eh, di ba?
5: Oo.
2: Sa Imus City, Cavite.
5: Di ba nandun yung isa mo niligawan?
3: Good morning!
5: Alam mo, di ko alam pa.
2: Grabe.
5: Isa sa bawat barangay ng Imus may niligawan.
2: Oo, kasi dati nakampanya ako doon, niligawan ko bilang butante. Oo.
5: Baka maniwala ka na sa'yo.
2: Biro lang po ha. Kay Sarah Concepcion, good morning, good morning. Kay Gail Villoria, good morning po. Mula naman po yan sa Antipolo City. Happy Friday kay Lorena Pascual. Pascua. Good morning. Watching
5: ito
2: from
5: to,
2: Barangay Gulod.
5: May L wala.
2: Wala rito eh.
5: Pascua lang, partner.
2: Tita Lorena, good morning. Mula naman po sa Barangay Gulod. Nova Liches,
5: Gulod!
2: Kansas City. Gulod!
5: Gulod! Gulod! Mga taga Gulod?
2: Gulod, Gulod!
5: Naparamdam, aba.
2: Ano ba yung gugulod nyo?
5: Ay, kay mali! Iba yun!
2: Kay Maggie, good morning! Mula naman po yan sa Makati City.
5: Ay, si Ma'am Maggie Dimanzana yan, o, di ba?
2: Oo, Tita Nona Damian, good morning, kay Tita Floor. Mula naman po yan sa Barangay Amungan Iba. Uy, galing tayo doon, partner, di ba?
5: Oo.
2: Sa Zambales, happy fiesta.
5: Sa Barangay, ano?
2: Fiesta, eh,
5: dapat pala lang i-advance tayo ng fiesta.
2: Galing po
5: kami
2: nung ano,
5: Sunday.
2: Ang tawag nito?
5: Weekend.
2: Nung weekend, sa Iba Zambales. Ganda. Jerry Diaz. Good morning
5: Teacher Rowena Sempio, good morning.
3: Good morning
5: Teacher Teresita Loria, magandang umaga. Tristan Gulay, sabi niya, good morning boys.
2: Good
5: morning po, Concepcion Sara.
3: Good morning, good morning.
5: Yung isa, si Marupok, magandang umaga rin sa'yo. Noel Galiano, alam mo, basahin ko at tal, di naman masama. Sabi niya, Marupok Aray Cubes, yun ang name niya.
2: Oh,
5: good morning, Marupok. Noel Galiano. O paano, 5 o'clock na.
2: Susunod na po ang Pasada Balita. Kasama si Danny Johnson Manabat at
5: Christian, your source, your sores.
2: Bye, ingat. See you on Monday.
5: Ako bukas ha, balita ang
2: demanyo. Bye, mga niyo po yan.
7: Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.

0: Ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Pinas, passada balimpana.
1: Happy Friday!
2: Gano!
1: Good morning!
2: Hi, congratulations muna ha sa mga nakakumpleto na isang buong linggong pagkain ng walang late!
1: Appear!
2: Yung mga nagising sa kanilang mga alarm! Appear!
1: Pero sa mga hindi nakakumpleto, may susunod pa namang linggo. Pero samahan niyo po muna kami sa isang oras ulit nating balitaan at kwentuhan na May 15, 2026. Biyernes po tayo ngayon. Sa pasada balita, siya po si Christian Yosores.
2: Siya naman si Johnson Manabat.
1: At ako po naman si Johnson Manabat nga. Eto na! Sa mga mainit na balita ngayon!
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
1: Delikadong heat index, inaasahan sa halos 50 lugar ngayong araw. Pero ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posibleng ulanin.
2: Presyo ng diesel at gasolina namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
1: Senador Ronald Bato de la Rosa nakaalis na ng Senado. Insidente ng pamamaril, iniimbestigahan na ng PNP.
2: Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court sa Lunes para sa paglilites kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa atin namang pasada probinsya, dalawang negosyante patay matapos pagbabarilin sa Cotabato. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood na naman na inyong mga ginagawa, thank you! Sa patuloy na pagsubaybay sa DZMM, ako po si Johnson Manabat.
2: Gising! Bangon! Ako po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
3: Pasada Balita!
1: Nananatili sa southeastern Luzon ang low pressure area na dating Bagyong Caloy. Pero wala nang epekto sa bansang LPA kaya patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsang ang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inaasang heat index sa Tuguegarao City, Muñoz sa Nueva Ecija, San Ildefonso sa Bulacan, Tarlac City at Camiling sa Tarlac, Cavite City, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 17 pang mga lugar, habang 42 degrees Celsius sa 20 lugar kabilang na po dito sa Metro Manila. Imaginin po ninyo, 42 degrees Celsius ang inaasahan daw pong heat index. Daig nyo pa may lagnat.
2: Kung maiinit pa pala yung mga initong mga nakaraang araw.
1: Kaya lalo kayo uminom ng mas maraming tubig hat. Lumilim kung pwede namang lumilim. Sa mga naka-aircon, sulitin po ninyo. Sayang naman.
2: Tama.
1: Sa kabila nito, pero huwag naman kayo matutulog sa trabaho dahil naka-aircon.
2: Ay, tapat.
1: Sa kabila nito, posible pa rin makaranas ng pag-ulan ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
2: Bahagyang bumaba ang level ng tubig sa halos lahat ng dam sa Pilipinas. Kahapon bumagsak sa 178.85 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.12 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level na ang Angat Dam na pinagmumula ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Nauna nang iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
1: Mga mamang chipper, makinig ho kayo ha. Namumuro na naman kasing tumaas ang presyo ng diesel at ng gasolina sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman ang gasolina. Ang kerosene, bumaba ng 20 centavos kada litro. Pero, hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
2: Nangunguna ang distracted driving sa mga dahilan ng banggaan ng sasakyan sa Metro Manila.
1: Yan.
2: Kabilang dito ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Yan, kaya nawawala ang atensyon sa kalsada. Madalas ding dahilan ng road crash ang mabilis na pagmamaneho bilang biglang paghinto ng sasakyan, hindi tamang pagpapalit ng linya, hindi pagpansin sa traffic signs, pagkapagod at pagmamaneho ng lasing. Sa ngayon, 10,000 paglabag sa batas trapiko na ang naitala sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kasabay ng Road Safety Month, nanawagan ng MMDA ng mas maayos na infrastruktura para sa mga pedestrian at pasahero.
1: Ay, sa mga nagdadrive po dyan, nagsiselfon ha. Ipinabahan nyo, no?
2: Pinamaan.
1: Guilty.
2: Guilty.
1: Pero totoo po yan, ha? Medyo kung minsan na yung split seconds na yun na tayo na-distract sa pagmamaneho, baka doon mangyari ang hindi dapat mangyaring aksidente. Mm-hmm.
2: Dati, di ba, parang there was a time na ang dahilan ng mga aksidente daw at distracted driving yung mga medyo sexy na mga billboard, mga revealing na billboard.
1: Madidistract ka talaga.
2: Ngayon, cellphone na. Mas convenient kasi yun, hawak-hawak mo.
1: Po. Kaya ingat, ingat po ha, ingat!
2: Ingat!
1: Nangunguna naman ang hypertension sa mga sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Sa datos ng Philippine Heart Association, 4 sa bawat 10 Pilipino ang may hypertension o high blood pressure. Pero, hindi nararamdaman o hindi pa tinatanggap na may hypertension, in denial. Ayon po sa mga eksperto, nakakaapekto ang genetics, yung timbang, sobrang stress, iniindang karamdaman sa pagkakaroon ng hypertension na itinuturing na silent killer. Lumabas din sa pag-aaral noong 2021 na posibleng magsimula ang hypertension sa edad na bata, oh. Alam nyo ba na pwede raw magsimula ang hypertension sa edad na 12 taong gulang? At karaniwang tinatamaan po ang mga matatanda. Dahil dito, pinapayuhan ng publikong iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, gayon din ang maaalat na pagkain para maiwasan ng hypertension at mapanatiling normal ang inyong blood pressure. Exercise.
2: Jumping jack.
1: Ayan, jumping jacks jumping kayo. Jacks pwede. Na, no? Kaya magbuhat kayo ng bigas.
2: Tama. Sa ibang balita, 5:09 ng oras, tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, 23% ng respondents ang nagsabing nakaranas ng gutom o walang makain mahigit isang beses sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito kumpara sa 20% noong Nobyembre at 21.1% noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pinakamarami nakaranas ng gutom sa Visayas na sinundan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Nauna nang tumaas sa 42% ang nagsabing sila ay food poor o mahirap base sa kanilang kinakain mula sa 40%.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:10,
3: papasada na ang Pasada Balita!
1: Nakaalis na ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules ng gabi. Alas 2:30 ng madaling araw o kahapon, umalis si de la Rosa ng Senado kasama ang kalyadong si Senador Robin Hood Padilla. Pero, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, maling sabihing tumaka si de la Rosa dahil wala pa namang warrant of arrest.
2: Ayan tawag doon.
1: Eto na. Sa kabila ito ng pagsasapubliko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban kay De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binasa rin ni Cayetano ang bahagi ng mensahe ng misis ni De La Rosa na si Nancy na nagsorry para sa kaguluhang idinulot ng sitwasyon ng kanyang mister sa Senado. Ayon sa text message ni Nancy, naniniwala ang kanyang mister na posibleng lumala pa ang sitwasyon sa Senado kaya nagdesisyong tumakas. Yan ang ginamit ng ginang.
2: Yung asawa.
1: Escape ang sabi ng misis eh. Ibinunyag naman ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na humiling si De La Rosa na mapasailalim sa kusodiyan ng PNP sa Campo Crame. Para sa NBI, dapat magpaliwanag ang Senado kung papaanong nakaalis si De La Rosa kahit nasa ilalim ng kanilang protective custody. Nauna nang nilinaw ng immigration na wala pang record na bumiyahe sa ibang bansa si De La Rosa nakasama sa wanted person list ng ICC. Pero tandaan po ninyo, maraming nakalalabas ng Pilipinas na hindi dumadaan sa immigration.
2: Correct. At sa parang hindi ba nakapagtataka, di ba? Nung Lunes, inilaban ng Senado na mabigyan ng protective custody si De La Rosa.
4: Oh.
2: Gusto rin ng protektahan kasi nga nanganganib doon sa ICC warrant. Pero ang sinasabi ni Ginoong Mau Aplasca kagabi sa interview, wala silang magagawa kung gustong umalis si De La Rosa. Mm-hmm. Hindi nila pinigilan. At parang ang lumalabas pa, ang kailangan nilang tanungin o kailangan nilang pasagutin dyan ay yung mga security guard lang dahil hindi tinanong na umalis kung bakit umalis ng alas dos na madaling araw.
4: Diba sabi nga dun sa kwento kagabi, normal lang na umalis ng Senado yung dalawa, si De La Rosa tsaka si Robin Hood Padilla.
2: Nagbuntong.
4: Magkapi na ba kayo?
2: Hoy, gising! Bangon!
4: Magkapi muna kayo ha. Magkapi muna kayo. Baka kayo magka-alta presyon.
2: 512, iniimbestigahan ng Philippine National Police ang pamamaril sa loob ng Senado. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaking pumasok sa ikalawang palapag ng gusali, pero napigilan ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon sa liderato ng Senado, 27 beses nagpapotok ang mga tauhan ng OSAA kabilang ang warning shot, habang 5 beses gumante ang mga armadong lalaki. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo na kineson ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management kung bakit mataas ang trajectory ng mga bala. Oo nga, kung titignan mo yung mga video, partner, yung mga tama ng bala, nandun sa mga bandang kisame, sa mga dingding, sa mga salamin.
4: Ay, para walang tamaan.
2: Mm-hmm. Pero ninindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi stage o planado ang pamamarela. Sa hiwalay na insidente sa labas ng Senado, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpapotok ng warning shot, kaya gumante ang mga ahente ng NBI na nasa GSIS. Ito rin yung inamin ni Cayetano eh. No. O saan naman ang unang nagpapotok ng baril eh.
4: Mm-mm.
2: Pero warning shot. Walang ahente ng NBI sa loob ng Senado, pero may nakatalaga sa GSIS at insunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Nilinaw din ng NBI na volunteer at hindi empleyado ang driver na aresto matapos ang pamamaril sa Senado. Ipinasuro naman ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na magkaroon ng destabilisasyon dahil sa insidente.
4: Alam mo, pero hindi pa rin nagtutugmang kwento dyan eh. Diba sabi ng NBI Director si Melvin Matibag, may usapan ng stand down.
2: Mm-hmm.
4: At ang tauhan nila ng NBI na nasa GSIS compound, walang barel.
2: Mm-hmm.
4: Eh may barel.
2: Meron.
4: Tapos ang sabi eh, diba, walang aarestuhin.
2: Mm-hmm.
4: Anong intention ngayon ng NBI agents para pumunta doon sa perimeter or doon sa area na sakop na ng Senado?
2: Correct. Medyo hindi nagtutugma. At saka ang isa ring katakataka dyan, partner, kung sinasabi ng GSIS na gusto nila ng proteksyon, seguridad, bakit NBI? Bakit hindi mo ng mga polis?
4: Kaya nga.
2: Ang dami-dami ng mga polis sa labas sa Senado by that time. Bakit NBI ang kailangan ng presenta?
4: At saka yung tanong na, di ba sabi dyan sa binasa mo, mag-iimbestiga sa nangyaring barilan or pamamaril, sino ngayon na mag-iimbestiga?
2: Iimbestigahan ba nila yung sarili nila, mga kasamahan nila?
4: O saa?
2: Gano'ng ka-credible yun na imbestigahan nila yung mga sariling tao nila?
4: Senado o NBI ang mag-iimbestiga or PNP? Pare-pareho silang may questionabling participation dun sa nangyari?
2: Magtuturoan nila.
4: Sa oras po nating 5:15,
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Magbe-break lang muna kami sandali ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita ngayon pong Friday Payday.
2: Uy, sahod!
4: 15 pa lang ngayon ano. Oras po muna natin.
2: Oras na mga may sahod, 5:16 ng umaga.
4: Saguli po.
5: Papasada na ang Pasada Balita!
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze. para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
11: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
14: Pasada! Pasada! Balita! Balita!
6: DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada! Balita!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Inihain ni Senador Bam Aquino ang resolusyong layong imbestigahan ang pamamaril sa Senado. Sa resolusyon, iginiit po ni Aquino na kailangang matuklasan ang katotohanan hinggil sa insidente. Iginiit din ng ilang senador mula sa mayorya na walang puwang karahasan sa demokrasya sa Pilipinas. Pero, umalmang ilang miyembro ng minority bloc sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng impormasyong nabigyan ng babalang ilang senador kaya agad na umuwi noong Miyerkules. Depensa naman ni Senador Risa Ontiveros, umalis sa mga miyembro ng minoret dahil tapos naman na ang kanilang sesyon. Iginiit po naman ni Senador Erwin Tulfo na ginawa ni Cayetano na majority only ang dapat sana ang all-member caucus noong Miyerkules. Kaya wala na ang minority bloc nang mangyari ang pamamaril.
2: Naghain ang kampo ni Senador Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa Senado noong Miyerkules na tinatawag na supervening events. Sa manifestation, muling hiniling ang pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi pa rin nagpapalabas ng TRO ang Supreme Court, pero pinagkokomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents, kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, NBI at Philippine National Police. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pa aarestuhin si De La Rosa habang nakabigbin ang petisyon sa Korte Suprema. Nauna nang itinanggi ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC.
1: Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na may banta ng posibleng panibagong palitan sa liderato ng Senado. Lunes, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ng halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Huwag nyo nang tanungin kung ba't pumasok ha. Ayon kay Cayetano, sinusubukan na ilang miyembro ng minoryang hikayati ng mga miyembro ng majority bloc na bumaligtad. Nauna nang nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ang rigudon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala po si Soto na may kinalaman ang impeachment trial kaya siya pinatalsik sa pwesto.
2: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-transmit ng Kamara sa Senado ng Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court at walang babaguhin sa rules kaugnay ng impeachment trial. Inaasahang dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa pag-convene ng impeachment court. Pero para kina House Prosecution Member Laila De Lima at Joel Chua, hindi dapat lumahok sa pagliliti si Sen. Ronald De La Rosa dahil may kinakaharap itong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa ngayon, inaayos pa ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara.
15: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:22, sinampahan ng reklamong plunder at graft sa Office of the Ombudsman na ilang lokal na opisyal ng Surigao del Sur dahil sa sinasabing conflict of interest kaugnay ng infrastructure projects. Inakusahan si Surigao del Sur Congressman Romeo Momo at kanyang pamilya na konektado sa pribadong kumpanya na sinasabing pumasok sa halos 300 milyong pisong halaga ng transaksyon sa lokal na pamahalaan. Sa hiwalay na reklamo, inakusahan si Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel na may pag-aaring construction company na nakakuha ng 482.7 million pesos na halaga ng proyekto mula 2016 hanggang 2020. Sa record ng Department of Trade and Industry, nakarehistro ang pangalan ni Pimentel o sa pangalan ni Pimentel ang JNA Pimentel Construction. Inakusahan naman si Carrascal Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III na may-ari ng kumpanyang VGP Construction and Supply na nakakuha ng 497.5 million pesos na halaga ng kontrata. Wala pa pong pahayag ang mga opisyal hinggil sa naturang reklamo.
2: Ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order kaugnay ng draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects. Marso inihain ang petition for mandamus and certiorari matapos bawiin na Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian at JV Ejercito ang lagda sa draft report. Hiniling na magpalabas ng TRO para panatilihin ang bersyon ng draft report at pigilan ang pagbawi ng lagda. Walang inilabas na TRO pero inatasan si dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na magkomento sa loob ng 15 araw. 7 senador lang ang pumirma sa partial report kabilang ang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomenda sa ilalim sa preliminary investigation ang mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya kabilang sina senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada.
1: Sa oras nating 5:25, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
15: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
1: Sa ating Pasada probinsya, patay ang dalawang negosyante matapos pagbabarilin sa Midsayap, Cotabato. Makikipagkita sana ang mga biktima sa kontak sa Bibilhing Ginto ng pagbabarilin ng mga suspect na nagpanggap na seller. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang nasugatan din ang isa pa nilang kasamahan. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga suspect.
2: Sa Davao City, isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng septic tank sa Matina Crossing. Nakaposas ang mga kamay at nakatali ang mga paa ng biktima na nakabalot din ng tuwalya ang ulo. Pinaniniwala ang sa ibang lugar pinatay ang biktima at itinapon lang sa septic tank. Patuloy pang inaalam ang dahilan ng pagkamatay ng biktima, gayon din ang mga responsable sa krimen.
1: Sa Albay, mahigit 500,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa pantalan sa Pio Duran. Nakasilid sa malalaking bag ang kontrabando na isinakay sa bus at ipupuslit sana sa barko. Nakatakdasan ng dalhin ang 100 reams ng puslit na sigarilyo sa Masbate. Naaresto naman ang driver at helper ng bus.
2: Sa Zamboanga City, nasamsam ang mahigit 30 milyong pisong halaga ng Cebu sa buy-bust operation sa parking lot ng mall. Natimbog ang tatlong target ng operasyon na nahulihan ng 5 kilo ng illegal na droga. Inaalam pa kung sino ang supplier ng mga suspect.
1: Sa Nueva Vizcaya, 2 arestado sa magkahiwalay na operasyon kontra illegal na droga. Unang sinalakay ang bahay sa bayan ng Bambang kung saan nahuli ang drug suspect na nahulihan ng mahigit 4,000 pisong halaga ng shabu at hindi lisensyadong baril. Sa bahay naman ng Bayongbong, isang naaresto sa bypass operation. Nasamsam sa suspect ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu.
2: Samantala, 6 timbog sa operasyon kontra droga sa Pampanga at Bulacan. Balita mula sa Central Luzon, hatid ni Gracie Rutao.
16: Mahigit 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Police Regional Office 3 sa magkakahiwalay na anti-drug operations sa Pampanga at Bulacan noong Mayo 12 hanggang 13, 2026. Arestado sa operasyon ng ilang high-value individuals, kabilang sina alias Ivan sa San Fernando, Pampanga, alias Eliezer sa Baliwag, Bulacan, alias Yana sa Marilao, Bulacan, at alias Jess at dalawa pang kasama sa Bustos, Bulacan. Tinatayang mahigit 255 grams ng hinihinalang shabu ang kabuang nakumpiska ng mga otoridad, kasama rin ang marked money, drug paraphernalia, at isang kalibre 38 revolver na may mga bala. Tiniyak ng pamunuan ng PRO 3 na patuloy nitong paiigtingin ng kampanya kontra illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Grace Rutao.
2: Maraming salamat, Grace Rutao.
1: Ay, tanghali na, baka kayo nalilingat ha, it's Friday. Pagka Friday, alam niyo nang mas malakas ang bulong ng katamaran. Alam niyo kung anong magpapasipag sa inyo ngayon?
2: Ano?
1: Sweldo ngayon.
2: Tama!
1: Baka naman kayo dalawin pa ng katamaran ha, sayang nga ni.
2: Ising. Pwede pasok ng maaga, uwi ng maaga.
1: Pwede. Huwag lang may mangyayari uli.
2: Ay, wag naman. Di ka sure.
1: Sa Malacanang ba, or is kayo nakauwi nun?
2: Maage.
1: Aga.
2: Kasi, walang sinabi ang Malacanang na may aasahan. At hindi rin sila fully aware kung talaga nga bang maaaresto si Senator Bato. So ang sabi, pwede na kayong umuwi. Pero kung sakali na may mangyari mamaya, sige, maglalabas kami ng statement.
1: Gising. Dahil ang oras po natin ay 5:20 na, at sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu at marijuana nasamsam sa Bataan. Detalya ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Lord Izon. Magandang morning, Tata Rod.
17: Morning, Johnson at Christian. Higit sa 800,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at marijuana ang nasamsam ng mga

0: Village, Barangay San Isidro, Maribelas, Bataan. Arestado ang isang 42 anyos na hinihinalang drug trader sa Bybust operation na inilatag ng mga tauhan ni Police Major Fui Pangan ng Provincial Police Drug Enforcement Unit sa San Isidro, Maribelas, Bataan, Huwebes ng umaga. Nakuha sa suspect ang higit sa 100 gramo ng hinihinalang shabu ng halaga ay 680,000 piso at pinatuyong one brick ng dahon ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 120,000 pesos. Kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002 ang isa sa pangkaso laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Tata Rod Eason! Sa iba pang balita, eye center para sa mahihirap na pasyente sa Laguna bubuksan sa Hulyo. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
2: Good morning, Christian and Johnson. Bubuksan ang pamahalang panlalawigan ng Laguna sa Hulyo ang kauna-unahang eye center sa Jose T. Rizal Memorial District Hospital para matulungan ang mga mahihirap na pasyente may katarata at iba pang problema sa paningin. Ang kay Laguna Capital PIO Danilo Lucas, magsisimula ang pagpaparehistro sa Hulyo at ito para sa may mga tuluran sa paningin, ngunit kulang ang access sa specialist sa gamitan. Sinabi ni Lucas, layunin ang eye center na magbigay ng screening, gamutan at operasyon para sa mga karaniwang sakit sa mata, kabilang ang katarasa na isa sa pangunahing sakit ng iiwasang pagkahulag. Target din itong mapagsilbihan ng mga senior citizen at iba pang vulnerable sector na hirap makakuha ng serbisyong pangkalusugan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita. Metro Pasada!
1: Sa oras nating 5:32, ito na pong ating iba pa mga Radyo Patrol. Mahigit sa 500,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Makati City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
4: Johnson, batay sa ulat ng Southern Police District, na huli sa aktong nagbebenta ng illegal na droga ang 51-anyos na lalaking suspect sa Barangay Olympia, Makati City. Arestado sa operasyon ng pulisya si alias John John na kinilala bilang high-value individual. Nakumpiska mula sa kanya ang nasa 70 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Nakumpiska rin ang pera at cellphone na gamit sa ilegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
1: Thank you, Zeus! Sa Maynila, lalaking ng loob sa bahay, arestado. Balita mula kay Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish, good morning!
5: Good morning, Christian at Johnson. Natuntun at inaresto ng otoridad ang 30-anyos sa lalaking tumangay ng cellphone sa loob ng isang bahay sa Barangay 215 sa Tondo, Maynila. Sa ulat, mahimbing na natutulog ang biktima at naiwang nakabukas ang pinto kaya nakapasok ang suspect. Kumaripas ng takbong lalaki nang magising ang biktima at napansin nilang na nawawala na ang cellphone nito. Inireklamo sa barangay ang lalaki saka pinuntahan sa kanyang bahay at doon kinumpirma ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Nabawi sa kanyang nakaw na cellphone na nagkakalagang 7,000 pesos at naharap ngayon sa reklamong theft. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trish Shalindo. At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Pasada Balita!
1: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin na mga maagang nagigising ngayon pong araw na ito ng Friday. Meron po lang naman tayo ngayong 18 million na live viewers na nasa YouTube. Thank you. Magandang morning po sa inyo.
6: Good morning po at magandang araw po sa ating lahat. Maging energized po tayo dahil pa weekend na at araw nga po nasa may rason para ngumiti.

0: Meron. Pwede nang bumili ng medyo masarap-sarap na kape mamaya.
1: Ayun.
0: Ay, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghalit, magandang gabi rin sa ating mga kapamilya abroad. Ay, ano man ang inyong ginagawa, thank you sa inyong panunood sa amin.
1: Thank you. Thank you po. TJ David ng Queens, New York at si Jude Tadillo Socrates ng Amerika at si Ma'am Sara Concepcion. Good morning din po. Si Rhea Reyes, bumabati rin sa X at si Ma'am Elsie Ballion Florentine. Good morning.
0: Maganda umaga rin sa ating mga kapamilya pong nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Si Bev H. ng Canada. Ang haba ng litanya ni Bev H. Oh. Basahin ko lang yung maigsi, ah. Sabi ni Bev H. ng Canada, the people don't buy their scripted actions. Escape plan successfully executed. Ay, maganda umaga ho sa ating mga kapamilya dyan sa Canada, ha?
1: Good morning! Sabi naman ni Ana Marie Enriquez, kahit ang ordinaryong mamamayan, alam ang nangyaring pelikula sa Senado. Huwag niyong gawing toot ang mga tao.
0: Si Louie Vasco, nag-a-attendance check na rin. Oy, magandang morning, Louie. Watching po habang nag-a-almusal na from Valenzuela City.
1: At si Ginoong Jesus Alonso, mabati rin ang shout-out sa Alonso family sa Giginto, Bulacan. At si Ma'am Evelyn Chuwastawa mula sa Norway.
0: Ay, teka, sa oras po nating 5:36 na ng madaling araw. Eto po muna.
2: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita, usap-usapan ng donkey na pinagmukhang nakatakas na zebra. At talaga ang kakaibalita mo tungkol sa nakatakas.
1: Nakatakas
0: ha?
1: Talaga. Very timely.
0: Ah, talaga. Makinig ho kahit mukhang maganda po ang pagkatakas nito. Usap-usapan daw po ang donkey na pinagmukhang nakatakas na zebra sa isang zoo sa Armenia.
1: Bakit?
0: Eto na. Nag-trending din sa social media ang video ng hayop!
1: Hayop! Yung donkey.
0: Yung donkey.
1: Na pinagmukhang zebra.
0: Ibig sabihin animal. Hayop!
1: Hayop yung tumakas.
0: Nakadakas daw po ang hayop na mukhang zebra. At may caption po na, nakatakas sa zoo. Yung nakalagay yan, nakatakas, hindi sinabing lumabas.
1: Oo. Nagtatagalog yung sa Armenia.
0: Oo, ganun na. Ganun. Kaya anong oras daw nakatakas? Archie,
1: may kasama ba?
0: Sinabi ba?
1: May kasama ba?
0: Two.
1: Ay, hindi. May kasama ba?
0: Ayun.
1: Kaninong sasakyan yung ginap?
0: Hindi, wala namang sasakyan.
1: Wala.
0: Mga ano, mga 2:30? Hindi, wala po nakalagay na oras. Pero, eto, may pahayag na daw yung pamunuan ng zoo. Wala ho silang nakatakas. O, tingnan nyo, wala rin nakatakas.
1: Oo, diba? Wala. The Senate is not under attack. Ay, zoo pala, the
0: Alan,
1: zoo.
0: Ikaw ba yan? Pero sa pahayag po ng pamunuan ng zoo, wala ho silang nakatakas na zebra. Kaya daw ho natuklas ang pininturahan lang pala yung donkey.
1: Nag-disguise yung donkey.
0: Ah, talaga?
1: Nag-disguise.
0: Kaya nagmukhang zebra, pero donkey talaga siya. Nagbabala po naman ang pamunuan ng zoo, o may babala rin, delikado ho't maaaring maka-apekto ro sa kalusugan ng hayop ang anumang kemikal tulad po ng pintura. Basta, wala akong binanggit na ano, ha? Oras. Kung sino kasama niyang nakatakas. Malaya po siyang nakatakas.
1: Yung donkey,
0: ha? Klaruhin donkey. Ko lang po, donkey ang pinag-uusapan po dito.
1: Hayop yung
0: hayop
1: donkey.
0: Na donkey. At yan po mga kapamilya, ang kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
2: Masada balita!
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, walang bibitiw. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita at baka may pagbati ka pa dyan bago tayo mag-break.
1: Yes, sina Bron, si Merlina Subhan, si Melanida Gundon at si Aton Cab, sabi niya release the CCTV na ang NBI. May video sila kasama ang media. Ang Sergeant at Arms, wala man lang ka-video.
0: Pero iba, ang daing video, no? Ang daing nag-live.
1: Sabay-sabay pa nga eh.
0: Lagerish yarn. Teka, mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa isa pang kaanak ng biktima ng extrajudicial killing sa gitna po ng mga development na ito. Mamaya makikipagkwentuhan tayo kay Yori Pasco, ina po ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. Mamaya po siya rin ang coordinator at core leader ng Rise Up for Life and for Rights. Magbe-break lang ho kami sandali hanggang alas 6 patay na umaga. Sa mga nasa biyahe na po dyan, ingat po kayo ha, ingat. Bawal ma-distract sa biyahe ang cellphone. Ibaba muna. Mga nakiniga, nakikinig po sa radyo, makinig lang ho kahit kung gusto po ninyong mag-react. At kay may pasahero naman, siya na lang ang pagsulatin po ninyo. Magbe-break lang ho kami sandali, itama muna inyong mga orasan. Tanghali na ha.
1: 5:40 na umaga.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Johnson Manaba, Christian Yosones. Basada, basada, balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Balik po tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga ay sa mga sumusubaybay po sa storyang ito ng kaganapan o ng mga pangyayari dyan sa Senado. Baka hindi pa ninyo nabalitaan na kahapon po ng alas 2:30 ng madaling araw ay umalis ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Doon sa mga nagtatanong sinong unang nagpaputok ay umamin na po na ang Office of the Senate Sergeant at Arms si Aplasca. Ang unang nagbigay ng warning shot. Kaya lang sabi nung warning shot 27?
6: Correct. At parang ang lumalabas pa ay mas marami ang ipinaputok na baril ng mga taga-USAA compared sa NBI. And yet parang ang pinalalabas na naratibo ng mga ilan sa mga nandun sa Senado, particularly yung ilang mga senador, ay parang ang NBI ang umaatake sa Senado. Pero kung lumalabas na mas marami palang pinaputok ang mga taga-USAA, paano nasabi mga
5: pati? Saka ano, ang sabi ng mga ng ilang mga may alam sa protocol, yung pagbibigay ng warning shot ay hindi naman basta-basta ginagawa, lalo't maraming tao, maraming sibilyan. Ba't umabot ng ganong karami?
6: Correct. Yung mga ano eh, sa ngayon, ano ba, matatawag bang butas o hindi pa lang talaga malinaw ng mga detalye? Kasi iba sinasabi ng NBI, iba rin sinasabi ng USAA. Kaibang punto de vista yung nagsasalita.
5: Kaya nga ho yung binabanggit po nilang magkakaroon ng investigation ay sana ho'y magkaroon ng kahihinatnan at ng credible na partidong mag-iimbestiga dahil at po sila ay merong kinakailangan ipaliwanag sa panig ng Senado, sa panig ng Office of Senate Sergeant at Arms, ang NBI, ang PNP.
6: Pero bukod dun sa nangyaring barilan kasi partner, yung mas malaking kailangan nating tignan ay yung fact na wala na sa Senado si De La Rosa, hindi pinigilan ng mga senador sa kabila ng paglaban nila na bigyan ng protective custody. At ano nang mangyayari sa mga susunod na araw? Napaka-significant tong pagpasok ni De La Rosa ng Lunes. Bumoto siya para sa bagong Senate leadership. Mm-mm. At ano rin ang magiging participation niya sa pag-convene ng Senate Impeachment Court next week kung wala na sa Senado.
5: Tingnan po natin na dahil meron po kasing inilabas na kautusan ng Korte Suprema at binibigyan ng 72 hours, tatlong araw po para magkomento yung mga respondents dun sa petisyon ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na humihiling ng temporary restraining order para sa implementation ng ICC arrest warrant laban ho dun sa mambabatas. Tingnan natin kung meron bang gagalaw, magkakaroon ba ng bagong development after po ng 72 hours na yon. Sabi nga nung ilan, bakit hindi kasi naglabas ng TRO kung maglalabas ng TRO o hindi para hindi nakabitin yung issue po ng legality ng implementation ng arrest warrant na yan ng International Criminal Court.
6: At may magiging bigat kaya yung nangyaring putukan sa Senado ng Miyerkules para magkaroon ng pagbabago sa direksyon ng magiging desisyon din ng mga mahistrado dyan sa petisyon?
5: Tingnan po natin na, pero syempre sa gitna ho ng napakagulong sitwasyon at issue na yan, ang isa ho dapat sa hindi kinakalimutan dito ay yung mga biktima ng extrajudicial killings.
6: Correct.
5: Dahil dyan po naman nagsimula ang lahat ng kwentong yan. Kaya ho merong kinakaharap na arrest warrant si De La Rosa ngayon ay dahil sa pagkakaugnay po sa kanya doon sa implementation ng drug war sa ilalim ng Duterte administration, dahil sa panahong yon ay siya ang chief PNP.
6: At pinangalanan na siya ng ICC na co-perpetrator doon sa reklamong crimes against humanity kay dating Pangulong Duterte.
5: At kabilang na siya sa listahan ng mga wanted individuals or personalities ng International Criminal Court.
6: So hindi na talaga to biro. Hindi na to biro, talagang seryoso na po yung usapin tungkol doon sa kaso ng Senator De La Rosa.
5: Ay tanungin natin ang sentimiento dyan na isa sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing, si Yore Pasco, ang ina po ng EJK victims na sina Crisanto, Antonio, and Juan Carlos. At siya po ngayon tumatayong coordinator at core leader ng Rise Up for Life and for Rights. Ma'am Lori, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM Teleradio. Magandang morning po.
6: Magandang umaga po, ma'am.
7: Hello po, sir. Mga sir, good morning po.
5: Opo, good morning.
7: Ano, makikita ba yung aking boses?
5: Opo, malinaw po naman. Ma'am, anong masasabi ho ninyo sa gitna ng lahat ng nangyayaring ito? Halimbawa po ay yung nangyaring barilan sa Senado at paglabas ng Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nakabilang ho doon sa ipinapa-aresto ng International Criminal Court.
7: Well po, talagang yung nangyari na yun, sobra po kaming nadismaya. Para sa mga biktima ng EDK, very frustrating yung nangyari kasi ang talagang inaasahan namin ay maaresto na si Bato de la Rosa. Pero wala bilang barilan. Nakakapunod tayo ng kami mismo kalang pamilya. Parang nakakapunod ng pelikula na kapag nag-ipit kong kita.
5: Apo. Ma'am Yori, medyo hindi ho maganda yung signal ninyo ha. Establish lang po natin yung mas magandang connection para ho maintindihan. Sayang naman yung inyong mga nagiging reaction sa issue pong ito. Kumbaga ang nasabi ni Ma'am Yori Pasco ay dismayado dun sa nangyari, hoping na maaresto na si De La Rosa nung time na yon. Eh hindi nga ho ang term na ginagamit nila ay umalis ng Senado, hindi ho nakatakas ha, sabi po ng Senado. Although kahit yung misis po ng De La Rosa sa kanyang mensahe, ang ginamit pong salita ay escaped. Pero ang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, technically speaking, hindi ho siya tumakas. Dahil wala naman daw hong lawful warrant of arrest na kinakaharap si De La Rosa, sa kabila po yan ng merong arrest warrant na inilabas ang International Criminal Court.
6: Pero isipin mo, tatlong araw na nandun sa Senado, di ba? Kumbaga kahit papaano dapat nabigyan ng enough na panahon yung mga law enforcement agencies para makapagplano kung anong diskarte yung pwede nilang gawin, mga negosasyon, and yet nauwi sa nalusutan.
5: Marami hong lapses na kinakaila ipaliwanag dyan ng otoridad. Hindi lamang ho yung insidente ng nangyaring barilan mula sa warning shots at allegedly ay yung pag-fireback ng mga ahente ng NBI. Kahit ho yung halimbawa po ay yung presensya ng napakaraming supporters ni De La Rosa sa labas na silang nagsagawa ng checkpoint, naglatag ng checkpoint at yung senador chine-checkpoint sa bakuran po nila.
6: Mm-mm. Ando ka diba nung Martes, diba? Sa
5: ikalmado nung Martes.
6: Oo,
5: eh.
6: Oo, walang masyadong
5: walang masyado. Imagine po ninyo ha, senador ka ng Pilipinas, lalabas ka ng Senate building, i-checkpoint ka ng grupo na nagrarally ho dun sa labas at pinagbabato pa ng bote ng tubig sa paglabas doon sa Senado.
6: Sa
5: nasa ng pulis ng mga panahong yon.
6: Correct. At ano ang ginagawa ng mga naka-deploy na law enforcement agencies noon kung dapat ay within the premises nakabantay sila ng todo-todo para sa seguridad loob at labas ng Senado.
5: Apo. Nasa linya na ulit natin si Ma'am Yori Pasco. Ma'am Yori, ikanyo ay dismayado kayo dun sa naging development sa kaso pong ito?
7: Hello po, sorry po. Ano po ang tanong?
5: Kanyo, naging dismayado ho kayo sa naging development ng inasahan po ninyong dapat sana ay pagka-aresto na kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pero nakaalis ho ng Senado kahapon ng alas 2:30 ng madaling araw.
7: Yes po, sobra kaming na-prostrate doon sa nangyari na yon dahil talagang yung aming inaasahan ay maaresto na nga po dahil nandun na siya sa loob ng Senado eh. At saka talagang clear naman po yung warrant of arrest, yung galing ICC. Alam naman po yun ni Cayetano dahil abogado po yung bayan eh. Pero sa kabila nun, talagang nila hindi tumakas, umalit. Ano pong tawag dun? Ibig sabihin, sila po yung gumawa ng paraan para makaalis. Doon po sa pamamagitan nung paggawa nila ng commotion na yun na barilan na hanggang sa ngayon, wala naman ding masusing investigasyon doon kung sino yung bumaril, bakit namaril, at ano yung dahilan. So yun, talagang nakakalito po eh. O nililito po talaga tayo ng mga tao sa Senado.
5: Opo. So Ma'am Yori, ano pong inaasahan po ninyo na maging epekto nito sa dapat sana ipag-usad ng kaso sa International Criminal Court?
7: Malaking epekto 'yon, pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte ay tuloy naman po 'yon. Hindi po yung trial na sinabi na ICC. Wala namang balakid dun eh. Tuloy na po yun. Dahil sa ngayon, mayroon akong nakuhang abogado ang pamilya. So sa magkakaroon na ng conference sa 27 itong buwan na ito.
6: Meron po ba kayong panawagan, Ma'am Llores, sa mga senador, sa mga kasamahan ni Senator De La Rosa kasunod po nung insidente na siya ay wala na doon sa Senado at alam naman po natin na siya ipinapa-aresto na po ng ICC?
7: Ay siyempre po, talagang kaming mga pamilya ng biktima ng EGK ay nananawagan diyan sa mga senador na yan, especially kay Tano at Padilla, dahil sila po talaga yung most responsible doon sa sabihin na lang natin na pagkapaalis dahil ayaw nilang sabihin na pinatakas or tumakas o kung anong lingwahe yung gusto nilang sabihin. Yan, ang panawag pa namin sa kanila, sana po ay isurrender na nila. Opo. Para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino at sa mga biktima ng EGK. Opo. Para litisin siya kung kasi ang sabi nga bakit hindi dito sa local court. Hindi naman po siya dito finailan ng kaso eh. Doon po ang kaso niya sa International Criminal Court. Kaya doon talaga po ang tamang korte para siya ay litisin.
6: Opo.
7: Kaya panawagan namin dyan sa mga tao na yan kung sino man ang mga sangkot dyan ay i-surrender na po nila si Bato de la Rosa. Palabasin na po nila.
6: Opo.
7: Na para panagutin na po sa kanyang mga krimen na ginawa. Yung pagsabwat niya po doon sa drug war na inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: Apo, ano po ang pinangangambahan po ninyo sa panig po ng mga pamilya ng mga biktima na ganito nga po ang kinahinatnan ng sitwasyon? Naroon na si De La Rosa pero nakalabas pa rin po at ngayon hindi natin alam kung asaan siya.
7: Yan po, malaking bagay po yun sa mga biktima na kami po ay talagang nangangamba dahil siyempre makapangyarihan po sila eh. Hindi po namin alam kung anong mga bagay yung pwede nilang gawin sa mga biktima. Kaya talagang ang pinaka main point namin na panawagan ay ilabas na si De La Rosa, ipa-aresto na yan, isurrender. Para kung sa ganun, ano po ang pinag-uusapan dito eh, yung accountability. Hindi po yan, kumbaga, tumatakas siya sa kanyang pananagutan. Kasi kung talagang siya ay totoong may malasakit sa mga biktima na sinasabi niya, minsan yung sinasabi niya na collateral damage, kung ano-anong mga dahilan, na, kung bakit na nadamay, napaslang, ano po siya, kumbaga humarap po siya. Para mas malaman po ng sambayan ng Pilipino na kung ano yung dahilan. Hindi po yan masasagot no hanggang kailan siya magtatago eh.
5: Opo. Pero kayo po'y umaasa na maa-aresto din eventually si De La Rosa lalo't merong hinihintay kasi na 72 hours para ho dun sa komento ng mga respondents sa petition na na-file sa Supreme Court. Baka naman by then ay magkakaroon na ng development. Sa tingin po ninyo?
7: Yes po, umaasa po kami na sana gumalaw na lahat ng mga dapat gumalaw. Ang lahat ng mga institusyon na dapat responsable diyan sa paghuhuli kay Bato at binigyan na sila ng taning. Dapat yung pananaman po nila yan.
5: Alright. So sa para lang ho sa mga hindi rin siyempre nakasubaybay sa kwento nung kamag-anak po ninyong napatay sa ilalim ng drug war, ano hong specific na nangyari kina Crisanto Antonio at Juan Carlos noong mga panahong yun?
7: Ano po sila, no? Na pinaslang sila noong May 12, 2017. Pero prior pa po dun sa kanilang pagkapaslang ay umalis po yung si Crisanto nang May 11 para kumuha ng kanyang lisensya dahil isa po siyang security guard na yung lisensya niya, yung panibagong lisensya para i-renew po niya. Pero kukunin na lang po niya sa Camp Krami. Pero po, from that day, hindi na po siya bumalik. Tapos May 12, narinig na lang sa isang balita na may natagpo ang bangkay doon sa Arboretum, Quezon City. So, yung anak kong panganay, nakilala po siya dahil kapatid po yun eh. So yun, May 12 na po sila natagpuan.
5: Alright. Sige po, kami makikibalita ulit from time to time sa inyo po hanggang sa hindi pa nareresolba po itong isyong ito ng extrajudicial killings at crimes against humanity na kinakaharap ng dating pangulot ng kanyang mga kapwa-akusado. Maraming salamat sa oras po ninyo, ma'am. Ha? Maganda umaga po. Ingat po kayo, ma'am.
7: Hello po. Maraming salamat din po. At gusto ko po sanang ihabol na gusto ko ring manawagan sa ating Pangulo na sana po ay bigyan na po niya talaga ng ultimatum niya na i-ano niya. Kasi siya naman po talaga yung pinaka-head natin eh. At isang hudyat lang po niya yan, masusunod ka agad eh. Kaya nakikiusap po kami sa kanya na sana bigyan naman po kami ng attention. Bigyan po naman kami ng proteksyon ng mga pamilya ng biktima ng EJK. Okay. Na sa loob ng 72 hours po na binigay nilang taning, ay sana po ay talagang maiharap na po si Bato De La Rosa.
5: Alright. Ma'am Lori, maraming salamat sa oras. Maganda umaga and happy weekend. Mag-iingat po kayo.
6: Ingat, ma'am.
7: Salamat din po sa inyo sa pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon.
5: Thank you.
7: Para maihayag muli. Salamat po. Thank you po.
5: Lori Pasco, ina po ng mga EJK victims na sina Crisanto at Juan Carlos, coordinator at core leader po ng Rise Up for Life and for Rights. In minsan eh medyo doon ka rin ikangay kakabahan kung ganyan ang development lalong tumatagal or lalong tatagal. Bagamat syempre may timeline naman na sinusunod ang ICC kung papaanong uusad ang kaso. The reality is matagal ho talaga yan, ay baka meron hong magpapatagal at magpapadelay pa ng proseso.
6: Ay, hindi malabo na nun ang mangyari kung syempre may mga kanya-kanyang motibo tsaka interes ang mga yun. Hindi ba, Secretary?
5: Energy. Wala, Lunes pa lang, ubos na energy.
8: Kuryente, dalawang araw nang may brownout.
5: Apat nga ba? Nga. Oo nga.
8: Out, istorya ko.
5: Ba't napakarami nga ng brownout ngayon dahil sa manipis ang supply ng kuryente?
8: Wala niya natin pinag-uusapan yun, in-out ng patrol eh.
6: Out!
5: Eh, ikaw ba naman na makipagbarilan sa isang institusyon ng gobyerno eh, talagang out yung storya mo.
8: Araw ng red alert.
5: Ah, ganun ba?
6: Ngayon pag-uusapan natin yan, huwag lang magkabarilan.
5: Yeah. At teka, babay na ho muna ha dahil 6:01 na. Wala na, sabi ni Bea.
8: Nasadya ko talaga, baka nakikinig yung taga-TV.
5: Ah, hindi naman narinig eh.
6: Lapit natin yung mic. Anong nangyari?
5: Out daw, out!
6: Out!
5: Babay na ho muna muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. And again, congratulations sa mga nakakompleto na isang buong linggong pag-guide ng walang late, walang absent.
6: Hey, happy weekend!
5: Happy weekend!
6: Saudi! Thank
5: you! Sweldo nga, sweldo. Ah, pero mag-recharge kayo ngayon ha. Baka may mangyari ulit sa mga susunod na araw or susunod na linggo, lalo't sa Monday.
6: Oh, ay mag-convene.
5: Oh, mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sabi, may bulong-bulungan doon ng may kuna naman sa Senado, sa leadership ng Senado.
8: Para ay, mo siya, para maagaw mo, kailangan 13.
6: So may babaliktad din naman.
8: Sino?
5: Ay, tingnan natin.
6: Ginawang hobby paglipat
5: pa. Babay na. Soto na. Final ako po answer. Si Johnson Manabat.
6: Ako po si Christian Yosores.
5: Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye! Happy weekend! See you on Monday!
6: Ingat po, ingat.
5: Good
6: bye-bye.
5: Night!

0: Wakey, wakey! It's a weekend! Friday na! 6:03 in the morning! Gising na, bango na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Ano sabi niya? Bugtaw na mo! Ibig sabihin po nun sa ilong ko, gising na, bugtaw! Hoy! Bugtaw! O, meron kaming programa dati niya na imbis na hoy, gising. Hoy! Bugtaw! Gising na, bango na, it's a weekend at sweldo pa. Narito po mamay init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Mr. Gising reporting in the morning, arriba-arriba. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sa tatlong araw po ng kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 75 centavos ang gasolina. At sila, nabago na po yan, may hanggang Thursday na po tayo dahil Friday na po ngayon, mahigit 2 piso na po sa diesel at saka mahigit piso naman sa gasolina. Ang kerosene lamang po amuaba ng mga 20 centavos kada litro. Hanggang ngayon, negative pa rin yung kerosene sa first 4 trading days. Hindi pa po kasama sa presyohan ang ngayong araw, Friday. Ngayon din po ang risk premium na ipinapato ng mga kumpanya ng langis. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuha ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Samantala, sa ikalawang sunod na araw, muling isinailalim sa red alert ang Luzon at Visayas Power Grid. Nag-brownout ba sa inyo kagabi? Bunsod po ito na mataas na demand, problema sa linya ng transmission at mga pumalyang planta. Nararanasan ng red alert kapag nawalan po ng reserbang kuryente na maaaring mauwi sa brownout. Nagpatupad ng manual load wrapping ang Meralco at ilang kooperatiba na nagdulot po ng rotating power interruption sa ilang lugar. Pag nakita nyo po o narinig ninyo yung salitang manual load wrapping, brownout po ang ibig sabihin niyan. Noong Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes na madaling araw, halos 2 milyong customer po ng Meralco ang nawalan ng kuryente na tumagal ng hanggang 3 oras. Kagabi may mga nagsabi sa akin na brownout din sa kanilang lugar. Ay hindi ko lang po malaman kung ilan yung bilang. Mamaya pa siguro magpapa-interview yung Meralco kung ilan yung nawalan ng kuryente sa ikalawang araw ng red alert. Dito po sa Luzon, buong Luzon po yan at buong Visayas. Inatasan na ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation na magsumiti ng report hinggil sa naranasang red at yellow alert sa Luzon at Visayas Grid. Mamaya po susubukan natin yung Department of Energy kasi didma sa atin si Energy Secretary Sharon Garin. Alam nyo, kailangan pong ipaliwanag ito sa taong bayan. Hindi po katanggap-tanggap na 2 magkasunod na araw na red alert. Hindi lamang sa Luzon, kung hindi pati sa Visayas Grid. Patawagan mo nga kami maya-maya si Undersecretary Mario Marasigan kung natutulog pa si Garin o yung mga ano na lang niya, mga undersecretary na in charge dyan sa energy. And daming apektado niyan. Hindi lamang po is 1.9 million. 1.9 million Meralco lang. Ay paano yung mga electric co-ops, ang katerbad din yan sa Luzon at sa Visayas, ha? Nananatili po sa southeastern Luzon ang low pressure area na dating Bagyong Caloy. Pero wala pang epekto sa bansa ang LPA, kaya patuloy na mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inasaang heat index sa Tokegaro City, Muñoz sa Nueva Ecija, San Ildefonso sa Bulacan, Tarlac City at Camiling sa Tarlac, Cavite City, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 17 lugar, habang 42 degrees Celsius sa 20 lugar, kabilang na rito ang Metro Manila. Sa kabila nito, posible pa rin makaranas ng pagulan ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa labas po, makulimlim. Kala ko naambun eh. Bagyang bumabang level ng tubig sa halos lahat ng mga dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 178.8 85 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.12 meters noong Miyerkules. Mas mababa po ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Noon na iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang pamaril sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakilalang armadong lalaking pumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ang mga tauhan ng Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA. Ayon sa liderato ng Senado, 27 beses na nagpaputok ang mga tauhan ng OSAA kabilang ang warning shot habang 5 beses gumanti ang mga armadong lalaki. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo na kinwestiyon ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management kung bakit mataas ang trajectory ng mga bala. Sa hiwalay na insidente sa labas ng Senado, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Clea Castro na si Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng warning shot. Kaya gumanti ang mga ahente ng NBI na nasa GSIS side. Walang ahente ng NBI sa loob ng Senado pero may nakatalaga sa GSIS at insunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Nalinaw din ng NBI na volunteers at hindi empleyado ang driver na naaresto matapos ang pamaril sa Senado. Inihain ni Senator Bob Aquino ang resolusyong layong imbestigahan ang pamamaril sa Senado. Sa resolusyon, iginit ni Aquino na kailangang matuklasan ang katotohanan hinggil sa insidente. Iginit din ng ilang senador mula sa mayorya na walang puwang ang karahasan sa demokrasya sa Pilipinas. Pero umalmang ilang miyembro ng minority bloc sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng impormasyong nabigyan ng babala ang ilang senador kaya agad umuwi noong Miyerkules. Depensa ni Senador Risa Ontiveros sumalis sa mga miyembro ng minorya dahil edi tapos na po yung sesyon. Iginit naman ni Senador Erwin Dulfo na ginawa ni Cayetano na majority only ang dapat sanang all-member caucus noong Miyerkules kaya wala na ang minority block na mangyari ang pamamaril. Standby Radio Patrol, nakaalis na ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Alas 12:30 na madaling araw, umalis si De La Rosa ng Senado kasama ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, maling sabihing tumakas si De La Rosa ay dahil wala namang arrest warrant. Meron pong arrest warrant. Sa kabila ito ng pagsasa publiko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binasa rin ni Cayetano ang bahagi ng mensahe ng Mrs. De La Rosa na si Nancy na nagsorry para sa kaguluhang dinulot ng sitwasyon ng kanyang mister sa Senado. Ayon sa text message ni Nancy, naniniwala ang kanyang mister na posibleng lumalapang sitwasyon sa Senado kaya tumakas. Tumakas pala yung ginamit na word. Ibinunyag naman ni Senator Sergeant at Arms Head Mau Aplasca na humiling si De La Rosa na mapasa ilalim sa kustudiya ng PNP sa Campo Crame. Para sa NBI, dapat magpaliwanag ang Senado kung paano nakaalis si De La Rosa kahit nasa ilalim ng kanilang protective custody. Nauna nang nilinaw ng immigration na wala pang record na bumiyahe sa ibang bansa si De La Rosa na kasama sa wanted person list ng ICC. Naghay naman ang kampo ni Senador Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema. Kasunod po ito ng nangyaring pamamaril sa Senado noong Miyerkules na tinatawag na supervening event sa manifestation. Muling hiniling ang pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi pa rin nagpapalabas ang TRO ang Supreme Court pero pinagkukumento sa loob ng 3 araw ang mga respondents kabilang ng Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Tiniyak naman ng NBI na hindi paarestuhin si De La Rosa sa ngayon habang nakabinbin ang petisyon sa Korte Suprema. Nauna na itinanggi ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na may banta na posibleng panibagong palitan sa liderato sa Senado. Kung sino may 13, yun ang magiging Senate President. Ganun lang kasimple yun. Ay, ganun din naman ang nangyari sa kanya, di ba? May 13 siya, kaya siyang naging Senate President. Lunes po, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto sa pwesto matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Ayon kay Cayetano, sinusubukan ng ilang miyembro ng minoryang hikayatin ang mga miyembro ng majority block na bumaliktad. Nauna na nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ang rigudon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ng impeachment trial kaya siya pinatalsik sa pwesto. Alas 6.14, magandang umaga kay Grace San Mateo. Gising na, ganun din si Ted Ku at si Mark Hernandez. Sabi ni isang viewer natin, Bea, oh, sabi niya, abi ko pasayan. Akala daw niya, hipo, gapisik-pisik. Energy on a Friday. Siyempre, ganado po tayo magtrabaho. Iswildo ngayon eh. Ay, pag swildo, talagang gaganahan ka kasi meron kang inaasahang papasok sa ATM mo. O, ganun talaga ako pag umagang-umaga, matas pa yung energy ha. Dahil masustain po natin, eh, lalo pa kat nagpa-brown out. O kailangan matas yung energy natin para hindi tayo masali sa brown out. Pasayan talaga dahil binanggit mo yan. Yan ang uulamin ko mamaya. Pasayan. Alam niyo ibig sabihin ng pasayan? Hipon. Trish Alindo, ikaw ang una, Trish. Go, Trish.
4: Good morning, Alvin. Abiso sa mga motorista, lalo na sa mga malalaking truck. Isang lane lamang kasi sa ngayon yung madadaanan, Alvin, dito sa May Castle Street. Malapit bago magmalakanyang dahil sa lumaylay na kable ng internet at iba pang side cable. Yung pagkakalaylay ng kable, Alvin, ay hanggang sa tawid na kalsada. Kaya apektado yung north at southbound ng Kasal. Ayon sa mga nakausap ng radio patrol na pulis na dito sa lugar, yun sa inisang informasyon na hawak nila, alas 3 ng madaling araw kanina nang tamaan ito ng dumaang 22-wheeler truck. Ngunit nang puntahan ng pulis sa yung area ay nakatakas na ang driver. Perwiso sa ngayon, Alvin, sa mga motorista, lalo na sa mga trailer truck na dumadaan dito, yung ginagawang pagtulong sa mga truck na ito ay gumagamit ng panungkit, Alvin, para maitaas yung kable ng makadaan nga itong malalaking truck. Bilang ding pag-iingat, pinagdadahan-dahan muna ng pulisya yung mga sasakyang dumadaan. Kaya meron ding konting pagbagal doon sa daloy ng trapiko, particular lalo na kung pupunta ka sa may papuntang Taft. Sa ngayon,
0: saan ka mo yan, Trish? Anong eksaktong street yan?
4: Sa may Kasal, Alvin, tapat mismo Kasal ng T-Oil bago ka pa maka-accept ng Ayala Bridge dun sa kanto mismo ng Malacanang, Alvin.
0: O, yung Beijing, Meralco. Meralco line ba yan? O baka naman hindi Meralco, baka Telco yan?
4: Hindi, Alvin. Ang sinasabi sa ating mga polis dito, mga kable ito ng internet, may pumunta na daw dito kanina na taga PLDT, pero nung sinek kasi yung kable, hindi sila kasama dun sa mga may-ari ng kable dito. So, hinihintay na rin yung Sky Cable at saka iba pang provider, Alvin.
0: Aso Sky pero, Cable?
4: Hindi, wala eh. Walang...
0: Oo, Beijing, Sky Cable! Naku po, ayusin nyo po kasi delikado yan. May sumabit dyan. Kaya lang, baka naman naghalo-halo yung kuryente. Baka may makuryente rin, Trish.
4: Kuya, may nakahalo po bang kuryente dito sa may kable ho ninyo na nakalaylay? O puro ano lang po yan?
5: Meron daw eh. Bukod sa linya ng PLDT, meron daw.
4: Meron dito nakahalo. Yun, Alvin, yung sinasabi sa atin nung polis na nakaposte dito, ay may nakahalo rin daw.
0: Ayan
4: na ilang kable ng kuryente. So,
0: huwag ka humawak dyan, Trisha. Ang nipis mo pa naman. Ako po, didikit ka dyan pag gumawak ka. Payatola ka pa naman. Huwag ka humawak.
4: Yung yung pinakalaylay niya yung sa may gitna. So yung ginagawa ng mga motorista doon sa labanda doon sa outer lane na magkabilang side ng Kasal muna dumadaan. Sa ngayon, dahil wala pang service provider na dumadaan, yung pwedeng daanan ng mga motorista na alternative route kung papunta kang Taft ay lumiko ka na lang ng Arlegui, ikot ng Hidalgo hanggang sa makarating ka sa Palangka para maka-akyat ka ng Ayala Bridge. Pero kung manggagaling ka naman mula dun sa Ayala Bridge, kung papunta kang Recto, ay pwede ka na lamang rin lumiko sa may palangka. Yun nga lang, mas mahaba yung ikot kasi baka hanggang Quezon Boulevard pa yung magiging ikot yan. Okay. Alvin, balik sa'yo.
0: Thank you! Maraming maraming salamat kay Trisha Lindo. Tunod natin si Zeus Legazpi, nandiyan sa Senado. Go, Zeus!
6: Alvin, kasunod nga ng ulat na nakaalis na ng Senado si Senator Ronald De La Rosa. Wala na makikita mga taga-suporta niya rito sa harap ng Senate compound. Halos walang bakas na naiwan yung mga taga-suporta. Wala na yung entablado at tent na itinayo rito kahapon para sa kanilang palatuntunan. Kakunti na lamang din, Alvin, yung nakita natin mga pulis na nakaposte dito sa may bahagi nga ng Jokno Boulevard. Yan yung malapit dito sa may mismong Senate compound. Maluwag na rin, Alvin, yung northbound at southbound lane nitong ang kalsada na okupado ng police vehicles at mga ralista noong nakaraang apat na araw. Sa pag-ikot natin, Alvin, dito sa may paligid ng Senate compound, yung mga ralista na dati dito nakapuesto, napalitan na ng mga vendor at wala na rin yung mga police vehicle na nakaharang sa magkabilang bahagi nitong kalsada. Dahilan para sumikip yung ilang linya at ilan nga o kumbaga bumagal yung usad ng trapiko kung papuntang Maynila mula Pasay City gamit itong Diokno Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: O tama-tama, nasa linya. Ang bilis na maumaksyon pala ng Department of Energy. Energy, energy! Sec, thank you, Sec. Si Undersecretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Mario.
7: Magandang umaga po, Sir Alvin. Lalo na sa iyong mga taga-panood, taga-subaybay at taga-hanga.
0: Yan, yan ang energy ng Mario Marasigan. O siyang in charge sa... Alam po ninyo, ito trivia, si Yusek Mario, na-cover ko na po yan, director pa lang siya. Di ba Director Mario, nung una tayong magkita, director yung ranggo nyo. Ngayon, Yusek na si Mario. Ang galing po, ano po?
7: Tama po, Sir Alvin. Oh. Ano pa lang ako noon? Assistant Director.
0: Wow, kita mo, magaling. Di ho ba? Ngayon, Yusek na si Mario. Anyway, pahingi po kami ng update, Yusek Mario. Ano po? Kasi dalawang araw na po na nakararanas ng brownout yung ating mga kababayan. Ano po? Ano ho ba yung expectation for today? Red alert po ba ulit? O wala na tayong red alert today, Yusek?
7: Alam mo, Boss Alvin, yan nga yung pinagtataka namin sa ngayon, ano? Kasi hanggang normally, on an ordinary day, ang ating system operator, ang NGCP, nagbibigay kagad yan ng mga early morning posts regarding sa status ng grid, no? Pero nagtataka ako mismo dahil nagmo-monitor ako, hanggang ngayon, hindi pa nila na ipo-post yung para for today, whether may yellow alert tayo o wala. Ang kanilang posting for Luzon, regarding lang dito sa low pressure area. But yung grid status natin, wala pa. Hindi pa sila nagsasubmit.
0: Alay, bakit kaya?
7: Yun din ang hindi ko matantya. Hindi ko maisip. Kasi dapat nga, alam naman nila na dahil may problema tayo for the last 2 days, then they should have provided the early report. And in fact, we have written them to provide the Department of Energy the full account of what has transpired that triggered yung ating yellow and red alert the other day.
0: Sa Luzon?
7: Especially for Luzon.
0: Yeah, yeah. Ibig nyo po sabihin, ang nagdulot, ang nag-trigger ng red alert at yellow alert sa Luzon ay ang pagkasira ng pasilidad ng National Grid Corporation, kaya naapektuhan ang mga generating plants, yung mga planta ng kuryente, damay-damay na dahil unang nasira ang transmission line.
7: Tama kayo, Sir Alvin, no? Saka kulangan ng information dahil hindi pa nga natin alam yung full accounts nung pangyari. Ang nakarecord lang sa atin is nung kamakalawa at early morning, merong nauna yung Das Marinas Ilihan 500 KV line, major backbone line natin yan, nag-trip. And then nasundan yan ng Ilihan Tayabas line. na 500 kV line din yon. Major, another major backbone na system natin yon. Kung kaya't na-isolate yung ating natural gas power plant na may aggregated capacity, dalawang kumpanya yon, almost 1,250 megawatts. No? So yung kagad yung dalawang, 1,000, so bali 2,500 megawatts kagad na nawala sa linya natin. Kung kaya nagkaroon kagad ng automatic load robbing sa feeders ng NGCP at saka ng Meralco.
0: Yusek, teka mo na, sabi mo kahapon sa akin, naayos na ng NGCP ang transmission line. So naayos ba nila o hindi nila naayos?
7: Naayos yung transmission line.
0: Oh.
7: Pero dahil nag-full shutdown yung ating mga natural gas facilities, ang starting process na noon takes time. Yung parang nag-cold boot ka ng power facilities.
0: Hindi, pero mahigit 10 hours na yun nung last tayong nag-usap. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-power yung mga planta?
7: Kulang pa. For example, yung EERI Unit 1, nakakabit na sila sa grid. Nakasynchronize na, nagbabato na sila ng power. Yung Unit 2, nag-start na sila na mag-synchronize sa grid. Nagkaroon ng problema, so they have to restart. So we are expecting Unit 2 and Unit 3 to come in today. The same holds true for Ilihan. Kasi more than 10 hours yung kanilang requirement.
0: Mm.
7: So nag-start up na rin sila. So we are hoping that both units, both blocks ng Ilihan will come in today. Wala pa lang nga kami specific time na binibigay yung mga plant owners.
0: So ibig sabihin,
7: yung machine lock, nakabalik na yun, 100% na yun. Last night, last monitoring ko, 200 megawatts na naiibato nila sa grid.
0: Opo, so ibig sabihin po, pwede na ba natin sabihin sa ating mga kababayan, lalo naka-monitor sa Luzon, buong Luzon, na wala na pong mararanasang red alert today o hindi pa natin pwede i-declara dahil wala nga pong binibigay na impormasyon ng NGCP?
7: Tama kayo, Sir Alvin, kasi lahat ng information manggagaling sa ating system operator. So kung hindi timely yung pagbibigay ng information, hindi rin namin, wala kami pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast. Hindi, kulang ang information namin. No? For example, kung biglang mag-predict kami na babalik na yung unit 2, inaasahan lang namin yun. May nangyari sa monitoring namin. Siyempre, mas nakakaalam yung ating system operator kasi on hand sila sa actual situation. Hindi lang ng grid, kundi pati ng ating mga planta.
0: Oo, pero siguro dapat i-explain din natin na yung NGCP po kasi hindi po yan government agency. Hindi po yan under sa Department of Energy. Yung NGCP po is a private entity. Sila po yung concessionaire, Kaya hindi po yan pwedeng kumbaga hindi siya under sa poder ni Yusek Marasigan na kasi baka isipin ng tao Yusek, ba't hindi niyo hindi diktahan ninyo? Total kayo din naman yan nasa gobyerno. 'Di ba hindi niyo kayang diktahan 'yon, Yusek?
7: Hindi po natin kayang diktahan. Kaya ang magagawa lang po natin ay humingi sa kanila ng tamang report at nang sa tamang panahon or oras ang pagsasubmit nila ng report. In fact, sumulat na po kami formally sa NGCP regarding nga dun sa nangyaring pagkasira ng ating mga transmission system, pero up to now, wala pa silang sinasubmit sa atin na full report.
0: Po. So paano sasabihin natin sa ating mga kababayan? Siyempre, sisingilin ng ating mga kababayan ay ang gobyerno. Ang magiging kontrabida pag nagkaka-brown out, DOE. Yung gobyerno, baka sabihin, wala namang ginagawa ang DOE. Hindi po, may ginagawa yung DOE. Pero kailangan po nila ng koordinasyon sa NGCP kasi ang nagmamanage po ng grids, Luzon Grid, Visayas Grid, Mindanao Grid, ay yung NGCP. So paano gagawin natin, Yusek Mario?
7: Oh, well, continuous yung aming coordination. Actually, kahapon, nagbisita na yung ating mga technical personnel sa NGCP System Operation Command Center para alamin nga kung ano yung sitwasyon. Ano? Pero yung inaasahan namin na darating ngayong umaga, kasi normal naman yun na nagbibigay sila ng grid status ng Luzon, Visayas, and Mindanao early in the morning. In fact, meron sila 6 o'clock, meron 1 o'clock, and then 6 o'clock or less kahapon, no? Pero what is missing for today is the 6 o'clock grid status report for Luzon and Visayas.
0: Po, opo. Eh, patatanong na rin po namin sa NGCP, Yusek, ano? Kasi usually lumalabas ng baka naman bago mag-alas 8 pa ilalabas. Hindi yun kaya?
8: Ah, well, yun ay pagtatakalalo namin dahil mas kailangan natin sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema, hindi ba mas maganda at mas naaayon para maging masabing very transparent tayo, mas maaga dapat yung pagbibigay natin ng information. Diba?
0: Oh, sige po.
8: So, kagaya kahapon, no? Nagbigay sila ng Visayas status nung gabi sa nakalagay. Grid update as of 6 o'clock p.m. Pero nung bigay nila sa amin yung information, is already at 7 p.m.
0: Ah, parang late na. Oo, kumbaga, sobrang late na yun. Ah, edi ano lang yan, matter of coordination lang yan, Yusek. Madali na ma-isolve yan, di ho ba?
8: Yes, supposedly. Kasi, hindi na to ano, hindi na to iba, regular to, daily na tong ginagawa at matagal na natin na i-require ito, matagal nang ginagawa, sabihin natin for the last several years ginagawa na natin tong reportorial requirements na to. So nakakapagtaka lang na for today missing pa yung Luzon and Visayas natin.
0: Okay, anyway, wala namang pakialam yung tambayan sa hindi ninyo pagkakaunawa ng NGCP, Yusek. Ano ang gusto ninyong sabihin? Anong gustong mensahe ng DOE sa lahat ng mga nakararanas ng brownout hanggang kagabi? Hanggang kaninang madaling araw, ikaw mo may brownout. Ano po? Anong gustong mensahe ng DOE?
8: Well, humihingi po sana kami ng ano, thank you sa pagkakataon, Boss Alvin. Ano, humihingi kami ng kooperasyon sa ating mga consumers. Hindi naman po natin sinasabi na kailangan iwasan natin ang paggamit o pagkonsumo ng kuryente, pero nasa tama o wastong pagtitipid, paggamit ng kuryente, yung po ang aming hinihiling sa ating mga konsumidor. Yung pong mga hindi importante na mga kasangkapan natin, huwag muna po natin gamitin, i-unplug po natin, at kung ano lang yung talagang kinakailangan natin, yun po yung ating gamitin. Nakikiano rin po kami, sinasabi rin po natin, na hindi lang sa elektrisidad tayo dapat magtipid. Pati po yung mga liquid fuel natin at nagbibigay naman po ang ating kagawaran. In fact, nagpapasalamat po kami sa media, lalo sa inyong istasyon. Ano? Kasi inyong binibigay yung mga energy conservation and efficiency tips na aming ipinapahayag sa ating mga konsumidor.
0: So, thank you.
8: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alvin. At lalong-lalo na po ang paghikayat ng ating mga konsumidor para magtipid

0: nag-uusap. Dapat nag-uusap kayo. Kasi pag hindi kayo nag-uusap at magkaroon ng problema, ang magsasuffer ay yung mga consumer niyo. Dalawang araw may brownout, ang init-init. Anak ng 6:31. Eh, walang time check. Sorry. Eka muna, si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Pati na rin po si Attorney Cynthia Labanza. Sasagot ang NGCP, ha? Huwag po kayong mag-alala, pasasagutin natin ang National Grid Corporation of the Philippines. Thank you, Attorney Mutya. Ha? Kakausapin ka namin saglit lamang. Ha? Ang NBI muna sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Gising! Gising Pilipinas!
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM!
3: Una sa balita,
4: una sa public service.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: nagigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Aba, si Ambassador Francis Chua. Hindi ba si Ambassador Francis Chua ay miyembro ng NGCP Board? Ang alam ko eh. Hindi ko lang alam ngayon sa bago kung nandun. Ambassador, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Dr. Angelo Librojo. Eh, gusto ko sana mag-comment sa mga recent events pero baka ano pang masabi ko. O, tama naman po mag-ingat, ha? Si Robert Cardinales ng Department of Energy. Sabi niya si Boss Mario rose from the ranks. Just like your friend, Ma'am Naidi Monsada. Oy, Secretary Naidi! Oh, how are you po? Kumusta po kayo? Eh, siyempre, loves ko yan si Secretary Naidi, ha? Parang magaling. Shout out to Boss Mario, baka naman. Ayan, si Robert Cardinales, isa pa yan sa mga lumang tao po. Diyan

0: sa Department of Energy. At teka muna, bago yung iba, o baka magtatampurot kayo, huwag kayo magtampot, si Cynthia nandiyan na sa linya. Si Attorney Cynthia Mutya Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines. Siyempre, fair po tayo dito. Kailangan may side din ng NGCP. Attorney Mutya, magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, good morning, Alvin.
0: Aga mong gumising, ha?
1: Oo, kasi kailangan pumunta ng doktor.
0: Oh, but you're looking good, ano? If I may say, si Mutya is looking good despite the illness. Ano po, ang ganda-ganda ng mukha, mukhang inspired ang Alabanza. Anyway, mukhang may himig po ng sama ng loob ang Department of Energy, particular na si Yusek Mario Marasigan. May hinihingi po siyang impormasyon. Sabi niya, ba't hanggang ngayon wala pang detalye yung NGCP? Dalawang araw nang may red at yellow alert. Bakit nga ba, Mutya?
1: Ano po kaya yung hinihingi ni Yusek Mario? I don't know lang po, siyempre, no, without knowing yung particular na hinihingi ni Yusek Mario. Pero ang reporting po ng NGCP, specifically and especially to the Department of Energy, is regular po at at several layers. Meron po tayong mga reports na pinadadala kada magkakaroon ng disturbance or makikitang kumbaga abnormality sa transmission system at dun sa dumadaloy na kuryente dito. Meron po tayong fiber group at marami rin po tayong mga ibinibigay na mga detalye sa iba't ibang mga medium at as needed and as requested po. In fact, nagpunta po yung mga representante ng Department of Energy sa NGCP kahapon, nandun po ako, at binigay po namin yung mga detaling hinihingi nila at marami naman po tayong paglilinaw na ginawa. At meron din po silang binigay sa NGCP ng mga impormasyon ukol sa mga power plant na hindi naman po nasa poder ng NGCP.
0: Attorney Cynthia, mukhang inihingi yung forecast for the day. Kasi ang tanong namin sa kanya kanina, ano yung aasahan for today? This is the third day kung sakasakali, kung meron mang red at yellow, pangatlong araw na. Wala pa nga raw siyang maibigay dahil wala namang binibigay na advance info ang NGCP na dati daw ay meron pag may ganitong insidente.
1: Dapat tama naman po, pero si Yusek Marasigan has been there for a long time. So alam naman po niya na marami tayong mga forecast for the day. And we have several throughout the day. And yung huli, 6, yung relevant for this time around 6 a.m. So kaka-generate lang po niya and we're deep processing the data. Kaya nga po nung tumawag po kayo sa akin kung mag-uusap po tayo, sabi ko, wala pa akong data, no? Kasi inaantay natin. Now, in a case like this, ang inaantay po ng forecast na importante for today is yung kung makakabalik yung plantang naka-out. So inaantay po natin yun. So, binibigyan nila ng konting palugit yan. But definitely indicative, pag hindi po nakabalik yung plantang yan, magkakaroon na naman po tayo ng alert status for today. So, but hopefully, kung sakali, no, makabalik, then mabubura yung alert status.
0: So pag tinanong kita, sub 639, ngayon ano, kaya mo bang sabihin kung magkaka-red alert o yellow alert today?
1: Pag hindi makabalik ang power plant na inaantay ng NGCP, makabalik, may ilang power plant na inaasahan natin, ano, magkakaroon ng red alert status today. And we will be making the announcement as soon as the details po are available.
0: Opo, pero so ano bang problema? Sinaayos na yung transmission line. Bakit ang tagal na manatili yung red at yellow alert?
1: Tapos na po yung transmission line nung 2 days ago. 12 oras lang po or less than 12 hours po yung kinailangan para maayos yung transmission line. Ang usual po kasi ng sistema, no, lahat naman po ng components na isang sistema maaaring masira. So, yung transmission pwedeng masira, distribution pwedeng masira, generation pwedeng masira. Pag transmission po ang involved sa pagkasira, meron po tayong mga binibilang na oras para makabalik. So, ang NGCP in our case, less than 12 hours, I think 10 hours po, no? I don't have the exact data kung kailan pumasok, pero hindi po inabot ng 12 oras yan. So pag nakapasok na po kami, antayin naman po natin ngayong bumalik yung mga planta. na naapektado po dun sa pagkawala ng transmission system. Unfortunately, mukhang nahihirapan po yung mga plantang involved, kaya tumagal ho ng ilang araw itong red alert. Yan po yung inaantay natin na makabalik yung mga nawala nung nagkaroon ng transmission outage.
0: So, ibig sabihin, Cynthia, hanggang ngayon, hindi natin kayang i-assure. Hindi mo pa pwedeng siguraduhin na wala ng brownout, tapos na yung red at yellow alert today. Hindi kayang i-siguraduhin.
1: Hindi kayang siguraduhin, pero mas mapanig tayo, mahilig tayo dun sa magkakaroon ng power interruption or red and yellow alert today. But of course, nananalangin na makabalik ng maaga yung power plant, pero mukhang hindi pa makakabalik today.
0: Opo, opo. Sige. Pero balitaan mo ako the moment na wala ng yellow, kasi pa-flash kagad natin dito sa DZMM, ha?
1: Yes, of course. Opo.
0: Mabuhay ka. Thank you.
1: Thank you, Alvin. At magandang umaga sa iyo at saka sa iyong mga tagapakinig.
0: Magandang umaga kay Attorney Cynthia Mutya Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation. Pihit po tayo sa NBI. Nasa Zoom naman natin si Attorney Melvin Matibag, ang pinuno po ng National Bureau of Investigation. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga, Sir Alvin, at sa lahat ng tumatangkilig sa iyong programa. At kay Atty. Cynthia, magandang umaga. Ano ba pag-usapan natin?
0: Na-miss mo ba yung trans ko? Bigla ko lang naalala.
2: Good morning, Atty. Cynthia.
0: Medyo ano din, energetic din ha, ang relasyon dati ng Transco at yung NGCP, Attorney Melvin.
2: Magkaibigan naman kami niyan, ikaw kasama ka namin.
0: I remember those days.
2: Yes, namiss ko rin nga. Narinig ko, pinag-uusapan niya yung brownout. Sabi ko, ano pa yung igigis ko rito kay Boss Alvin?
0: Okay, baka kami alam ka rin sa brownout. But anyway, pag-usapan po natin ay yung tungkol pa rin sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. So ngayon, na-establish na natin nakatakas.
2: Nawala talaga siya.
0: Ayon ba yung term, nawala, hindi nakatakas?
2: Naglaho eh, parang bula.
0: Hindi, kung pag tinanong mo si Senate President Cayetano, hindi daw nakatakas. Lumabas lang daw.
2: Kasi yun ang maganda. Ibig sabihin, yung protective custody, hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng palabasin.
0: Hindi ho ba? Ano po? So ngayon, na-establish na nakatakas si Senator Bato de la Rosa, yung NBI ba ay tutugisin siya dahil meron namang lehitimong warrant of arrest?
2: Well, yan na nga po. Unang-una, ang nangyari po rito, we are respecting the process with the Supreme Court. Alam naman po natin, walang TRO'ng binigay. Pero meron pong 72 hours to answer the government, and probably they will also be given another 72 hours to comment. From the point of view of law, of legal practice, at ang DOJ po ang lead dito, ang tinitingnan po muna natin dito ay yung respeto doon sa Korte Suprema, kung ano po yung pupuntahan nito. Pero make wrong assumption na hindi, walang warrant, hindi valid. Ang magsasabi po nga ngayon yan, kaya natin binigyan po muna ng space na ganyan, ay ang Korte Suprema po. So, yun po yung reason na ang NBI have to monitor kung nasaan talaga siya. Pero dahil sinabi ng Senado na nasa protective custody po nila, ang ibig sabihin po, at nung nag-usap po kami ha, nung kausap po sila nung Monday, ang ibig sabihin ng protective custody, when the time comes na kailangan siyang ipresenta sa isang responsibling agency or kung anuman pong ahensya na kailangan ni si Senator Bato, they should be ready to and responsible to present Senator Bato. Paano po ngayon yan?
0: Wala na.
2: Hindi na alam kung nasan si Senator Bato. Ano po?
0: Kaya nga. So sa tanong, ulitin ko yung tanong, tutugisin ba ng NBI si Bato? Hindi pa muna. Antayin nyo muna yung Supreme Court.
2: Yan po yung nagiging order po sa atin. And this is in relation to what happened po nung Wednesday, na wala po talagang order na ulihin siya. Gaya ng claim po na sinasabi na papasukin ang Senado.
0: Ay, yun na nga eh. Actually, tatawid tayo doon. Sabi, walang Opo. Order. Pero ang sabi naman nung Aplasca, yun si Retired General Aplasca, sabi niya nakapasok na raw yung NBI sa Senate premises. Ang sabi niyo naman, hindi kami nakapasok, na sa GSIS side kami. Ano ba talaga?
2: Mali po yung claim na yun. Kasi po, alam naman natin, i-contextualize natin, Sir Alvin.
0: Sige po.
2: Yung buong complex na yan, that is a GSIS complex. At even the building, there are isang buong building, hindi po magkaiwalay.
0: Pag-aari ng GSIS.
2: Pag-aari ng GSIS. Doon po sa building na yan, yung pong area kung saan nangyari yan, siguro pinaka-safe na tawagin natin is that is the common area. Because okay, parang fire escape yan eh, lagusan yan eh.
0: Opo.
2: Nakasarado yung pinto dyan sa Senate, mayroon pong kandado dyan. Sila po yung pumasok papunta ron nang inabutan nila yung nagbabantay doon, isang agent at isang blue guard. Kasi yun po yung hindi nababanggit. Ilan ba ang nakita mong tao na nandun doon? Hindi po natatanong yan eh. Tsaka ang isang basic na question na tatabihin natin, security personnel ka, you are tasked to secure the senators and the premises of Senate building. Bakit kailangan mong pumasok doon at tumawid, naka full battle gear ka? Kung gusto mo lang i-secure, andyan na rin ang mga Marines, may PSPG pa. Hindi kung ano yung tingin mong weak point na papasokan, doon ka na lang. Kaso kitang-kita puro sa video na gear up, nagkasanang baril, may a-arrestuhin. Yun po yung sinabi.
0: Oo. So anong,
2: naman natin.
0: So anong basa mo? Anong basa mo? Anong gusto niyang gawin?
2: Hindi ko po alam. Kundi ang naririnig niya, nakita na raw niya sa video na may mga may baril. Ito pa po, may sinabi siyang statement na kausap niya na si General, si GM Biloso, na nagpastulong ang GSIS na mag-secure ng area sa NBI. So, alam na po niya na may presence ng NBI doon, di po ba?
0: Opo.
2: So, bakit kailangan mong sabihin na nagkinausap ko si Senate President at i-verify namin personally? Pwede mong binerify personally na hindi ka naka-full battle gear, na dala-dala mo yung isang team mo para magkaroon ng pagpabaril doon. Ano po? O kaya... Ito pa po yan, ha? Sinasabi niya, wala kaming coordination. Si Atty. Matibag, hindi nag-coordinate. Pero dati, nag-coordinate kami. Inconsistent, eh. Kasi kung ang behavior ko, mag-aaresto, magko-coordinate, ang gagawin ko, magko-coordinate din sa kanya, hindi po ba?
0: Opo.
2: Tatawagan po siya. Ngayon, siya po ang nakakita ng presensya ng mga NBI doon. Ano po dapat ginawa niya as a security personnel? May numero po ako sa kanya, hiningi niya noong Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po natin pag tinawagan niya ako, Direktor, mga tao mo ba itong nandirito? Hindi po ba? Kagagaling lang niya sa opisina ko noong isang linggo, magkausap kami on another item. Pero bakit nangyari yon? Hindi po ba? At inamin naman niya, sino po na nagpaputok?
0: Sila.
2: Inamin po niya. Yun yung findings. Yung tama ng bala saan nanggaling, according to the initial report po ng PNP. Saan galing? Galing lahat sa Senado, papasok. So this is, yung tao ko po nag-reportery sa akin. Well, may mga claims sinasabi ko walang NBI. Because the report na pumasok po sa akin habang nagpa-planning kami, at alam ko, in-interview niyo po ako, may mga NBI sa Senado. Kaya sinabi ko, wala kaming NBI sa Senado. Sabi ko ganun. Wala. Kasi ang alam ko, yung NBI namin nasa GSIS, responding to the request of GM Wick Biloso.
0: Opo, opo.
2: Yan po yung nangyari dyan. At sinabi na nga niya, na sinabi rin sa kanya ni Wick Biloso may mga NBI. Bakit kailangan mo mag-assault papunta sa GSIS?
0: So kaya nga po, so ang tanong, ano ang motibo mo to do that? Either mali ang diskarte mo or meron ka talagang objective for doing that?
2: Kasi they have the means, they have probably the motive and the opportunity. At ngayon, kami ho, sabi ko nga, sinabi ko naman to, may sentimiento yung aming mga ehente na ang kwan dyan is baka diversion ito para maka nung bago uli pa po nakakaalis dun si Senator Bato para mag-create ng situation na makaalis si Senator Bato. And ganoon nga po yung nangyari ngayon. At ganoon pong statement yung asawa ni Senator Bato mismo nagsabi na
0: tumakas.
2: Si Senator Bato took that opportunity para makaalis.
0: Opo. So ganun ba? Ganun
2: ba? Linaw na po nun.
0: Ganun bang napuporma sa isip mo, Attorney Matibag, na parang staged, parang ginawa yon para may oportunidad na makatakas si Bato?
2: This is an ongoing investigation. Katunayan po, nakikipag-coordinate po ako sa CIDG. I'll make my team available at po, pinapupunta ko sa Lunes para po interviewin po. Investigahan at ang CIDG. That's why ayoko pong mag-comment sa ganyan. But I've been hearing things from the side of the Senate accusing the NBI ng ganito, ganyan. Even one of the senators asking me to be relieved.
0: Oh.
2: Baka bago po gawin yon, ang investigahan muna yung head security na si General Aplasca. Dahil siya po lahat, siya nagpaputok. Yung team niya yung nag-spray ng mga baril. So, This make you wonder, kung marami pong NBI doon sa dami ng ipinutok, baka kahit isa ron may nasugatan man lang, kahit taplis. Eh, nagkaputukan na po karami namin putok, walang nasugatan kahit isa. Yung pagtakbo po sa isang senador, sugatan yung senador.
0: Oh, tama, tama. May punto naman. So anong susunod na mangyayari? What is the next thing to do? Probably you're going to be called to a Senate inquiry kasi may gusto na mag-Senate inquiry. Malamang isa ka sa ipatatawag.
2: Well, I'm willing and open to any investigation. Pero siguro po, ang unang gawin ng Senate, sila mag-imbestiga muna internally dahil we are doing that. And we submit everybody and all the available namin na ebidensya sa CIDG. And we are also making a parallel investigation. I created a separate team to investigate on the matter. Although, as early as Tuesday morning po, nandun na po sa akin kagad. I mean, the following day, Thursday morning, kahapon, nasa akin na po ang spot report po ng ang team po na nandito sa GSIS.
0: Okay, sige. Hanggang dyan muna, Attorney Melvin. Maraming salamat po. Ah. Thank you very much for your time. Mabuhay ka dyan. Mag-ingat dyan sa Aklan. Ha? Thank you, thank you.
2: Salamat po.
0: Si Attorney Melvin Matibag Bon, Director ng National Bureau of Investigation. Talaga nga naman, ano sa nasa Zoom din pala si Energy Secretary Sharon Garin. Oh my goodness, ha? Energy, Energy. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning, Alvin.
0: Hindi mo naman ako sinagot kagabi kung okay ka o hindi.
3: tulog na ako.
0: Alog to na. Oh. Anyway, na-interview namin si Undersecretary Marasigan. Ano po?
3: Hindi lang tayo kailangan mag-usap.
0: Hindi naman. Siyempre, ikaw yung head of agency, di ba? Well, it appears, ang dating sa akin, ay may issue siya sa National Grid Corporation of the Philippines. Ano bang issue ninyo ng DOE sa NGCP? Hindi daw nagbibigay ng timely reports?
3: It's a mandatory, ano, under regulation kasi. Kung may mangyari, right away i-report mo. Kasi report mo sa DOE, sa ERC, kasi yung nagbabantay. Ano. So far, walang explanation ano yung nangyari dun down ng dalawang linya natin na 500 kV. Ang na-explain lang nila kung ilan yung down na generation companies. Mm. Kaya nga nag-down ang generation company kasi nawala yung grid natin. So anyway, for now, I think ang concentration dapat natin is restore it back to where it was, no?
0: So ano yung may babalita mo sa ating mga kababayan? May red at yellow alert pa rin ba today o wala na?
3: Alam mo, Alvin, di ba sa Luzon yan nangyari, no? Tapos yung red tsaka yellow na sa Luzon and Visayas, no?
0: Ama.
3: Medyo bakit hanggang doon? At dadaan pa yun ng Metro Manila pa nga yung linya, no? So, nag-aano siya eh. Ganun yung grid eh. Nag-domino siya eh. So, dahil nawala yung ibang planta, dahil na-cut off ng grid, at ngayon pabalik ng pabalik, pero ang epekto niya is up to Visayas, kasi yung Visayas, dependent din sa Luzon, sa power.
0: Hmm.
3: May sobra kasi yung Luzon normally eh. So, ngayon, hindi na maka-export si Luzon sa Visayas. So, kailangan talaga, ano, it will take time, Alvin, kasi di ko narinig yung update ng NGCP kasi hindi ko naabutan. Pero kailangan ang mga planta na down, it will take them time, hours or some even days to go back online. Hindi yun yung patay tapos i-on mo lang yung switch. Hindi, it takes hours to build them up. Hindi pwedeng biglain yan. Kaya siguro hindi pa ma-assure ng NGCP na everything stable. Kasi kailangan dami pa nating i-check, ibalik yung ibang planta. So, patience lang kasi pag binigla natin, baka buong grid yung bumagsak.
0: Okay, so ano naman ang direktiba ng Department of Energy sa NGCP? Kasi bagamat private po yung ini-explain ko, Secretary, na NGCP po, hindi po yan gobyerno, private po yan. Pero hindi naman uobra na hindi papansinin ng DOE. The DOE should be on top of everything. Ano pong directive niyo sa NGCP?
3: Tama ka, by law or by agreements, by regulation, in fact, no? NGCP should follow the directives of ERC and DOE. One of those directives is actually mag-report ka eh kung may incident, ano? eh mukhang yan pa lang hindi na nafa-follow eh. So we've been gabi pa lang yung nangyari, we've been asking them to explain what happened to the Dasmariñas sa Tayabas 500 kV. Wala pa pong report ng NGCP. So yes, hindi pa nasusunod ang directive ng DOE, and we've been demanding that, and actually to the point na si Chair Nino pa ngayon pumunta doon sa command center nila, umiikot ang mga tao namin sa field office to check individually sa kung anong response ng mga generation company. So it's something na sakit sa ulo ko rin yan, Alvin.
0: So what are you going to do about it pag hindi sinusunod ang utos ng DOE?
3: We right now ayoko lang na i-belabor yung issue na yan na kung anong maling ginawa nila, pero ang first things first is restoration muna. So lahat naman ng agencies, pati field offices namin, and in fact NGCP also are working on getting everyone back online. So it will take, hindi naman siguro masyadong matagal to, kasi mula naman yesterday nag-umpisa ng pabalik eh, pa-konti-konti lang nga. But I will refer this to ERC, kasi ERC yung regulator nila, and I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan, because meron na silang obvious violation just without the reporting eh. Ngayon, tignan natin kung tama yung ginawa nila at anong nangyari, kung may kasalanan sila sa pag-down ng ating mga major natin ng mga linya.
0: In the meantime, ano ang mensahe ng DOE sa lahat ng mga nakaranas o makararanas pa ng brownout? Kasi hindi pa nga tapos eh. Baka today meron ulit for the third straight day. Anong gusto nyo sabihin sa kanila?
3: Alvin, ginagawa kasi niya ng ating mga co-op, including Meralco at NGCP. Pag manipis ang reserva, kasi ayaw mo kasi na makulangan ka. No? So, ina-anticipate na. So, ginagawa nila, manual load dropping sila, binabawasan nila. Minsan, ma-experience pa yan yung mga blackouts. Ano? Kasi, para hindi po makulangan tayo. Kasi pag nakulangan, mas baka buon naman ang bumagsakan. No? So, si pinuforce yung pag save ng electricity or power, ano. On the other side, yun yung po ang appeal namin to our mga kababayan natin. Parang fuel din to eh, paulit-ulit, wala nang pahinga yung Pilipino. Let's try to save on electricity, kasi one of the causes din na biglaan din, kasi biglang uminit, nag-on tayo ng aircon, nung umpisa nag-save tayo, nag-on, biglaan tayo nag-aircon, isa, dalawang aircon na. So, let's try to conserve energy para hindi naman masobrahan yung sistema natin, at hindi rin umakyat yung presyo ng kuryente natin. Kasi the more we use, we have to use the more expensive power plant. So let's try to save, no? Let's try to turn off all the lights. Kung pwede man na hindi tayo magamit ng aircon kung wala namang tao, or i-timer natin. So lang to, ambag-ambag lang to, tulungan tayo.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Department of Energy. Thank you, Sec. Mabuhay ka.
3: Thank you, Ivan.
0: Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Teka muna, may commercial pa pala ako. Radyo Patrol, balita alas 7. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
4: Gising! Gising Pilipinas!
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Luzon at Visayas grid muling isinailalim sa red alert rotating brownout. Ipinatupad na naman sa ilang lugar.
8: Delikadong heat index inaasahan sa halos 50 lugar. Level ng tubig sa mga dam patuloy ding bumababa.
0: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 64 centavos kada US dollar.
8: Presyo ng diesel at gasolina namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
0: Senador Ronald Bato de la Rosa umalis na ng Senado. Pero senador, hiniling na mapasa ilalim sa kustudiyan ng PNP sa Campo Crame.
8: Senate President Alan Peter Cayetano nanindigang inatake ang Senado. Pero trajectory ng mga bala sa pamamaril kinwestiyon.
0: Senado, nakatakdang mag-convene bilang impeachment court sa Lunes para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
8: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities dismayado sa nangyaring pamamaril sa loob ng Senado.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Biyernes, May 15, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
8: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Sa ikalawang sunod na araw, muling nagpatupad ng rotating power interruption sa mga lugar na nasasakupan ng Meralco. Kasunod ito na muling pagsasailalim sa red alert sa Luzon at Visayas power grid. Bunsod na mataas na demand, problema sa linya ng transmission at mga pumaliang planta. Nararanasan ang red alert kapag nawalan ng reserbang kuryente. Nagpatupad ng manual load dropping o brownout po ang Meralco sa ilang kooperatiba at ilang kooperatiba na nagdulot ng rotating power interruption. Mahigit 300,000 customers na Meralco ang apektado ng brownout sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal at Quezon. Noong Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes na madaling araw, halos 2 milyong customers ng Meralco ang nawalan ng kuryenteng tumagal ng hanggang 3 oras. Kinwestiyon ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang mistulang late na pagbibigay ng NGCP ng update sa status ng mga grid.
9: Normally, on an ordinary day, ang ating system operator, ang NGCP, nagbibigay kagad yan ng mga early morning post regarding sa status ng grid, no? Pero nagtataka ako mismo dahil nagmo-monitor ako, hanggang ngayon hindi pa nila na ipo-post yung para for today, whether may yellow alert tayo o wala.
0: Depensa naman ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, regular ang pagpapadala ng report tuwing may issue sa transmission system.
10: Pero ang reporting po ng NGCP specifically and especially to the Department of Energy is regular po at at several layers. Meron po tayo mga reports na pinadadala kada magkakaroon ng disturbance or makikitang kumbaga abnormality sa transmission system at dun sa dumadaloy na kuryente dito.
0: Pero iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na walang isinumiting paliwanag ang NGCP hinggil sa pagpalya ng kanilang linya yung transmission line kaya nagdulot ng red at yellow alert.
3: Kung may mangyari, right away, i-report mo. Kasi report mo sa DOE, sa ERC, kasi yung nagbabantay. Ano. So far, walang explanation ano yung nangyari dun sa pag down ng dalawang linya natin na 500 kV. Ang na-explain lang nila kung ilan yung down na generation companies. Mm. Kaya nga nag-down ang generation company kasi nawala yung grid natin. So, anyway, for now, I think ang concentration dapat natin is restore it back.
0: Now na lang inatasan ng NGCP na magsumitin ang report hinggil sa naranasang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid.
8: Nananatili sa southeastern Luzon ang low pressure area na dating bagyong Kaloy. Pero wala nang epekto sa bansa ang LPA. Kaya patuloy na nararanasan ang mainit at malinsangang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Tuguegarao City, Muñoz San Nueva Ecija, San Ildefonso sa Bulacan, Tarlac City at Camiling sa Tarlac, Cavite City, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 17 lugar habang 42 degrees Celsius sa 20 lugar kabilang na rito sa Metro Manila. Sa kabila nito, posible pa rin makaranas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
0: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, bagyang bumaba ang level ng tubig sa halos lahat ng dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 178.85 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.12 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Noon ay iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
8: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 17 centavos ang gasolina. Ang kerosene bumaba ng 70 centavos kada litro, pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw. Gayun din ang risk premium costs na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Now na nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
0: Alas 7:08, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 64 centavos kada US dollar. Ito na po ang pinakamababang antas ng palitan matapos malagpasan ng 61.56 noong April 29. Pabor para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero mari ma ito makaapekto sa presyo ng bilihin at presyo ng produktong petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Marso, lumobo sa record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
8: Nakaalis na ng Senado si Senador Ronald De La Rosa matapos ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Alas 2:30 ng madaling araw, umalis si De La Rosa ng Senado kasama ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, maling sabihing tumaka si De La Rosa dahil wala pang arrest warrant.
0: Meron na, may arrest warrant na yung ICC.
8: Sabi ko wala pang. Sa kabila ito ng pagsasapubliko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binasa rin ni Cayetano ang bahagi ng mensahe ng Mrs. Ned De La Rosa na si Nancy na nagsorry para sa kaguluhang idinulot ng sitwasyon ng kanyang mister sa Senado. Ayon sa text message ni Nancy, naniniwala ang kanyang mister na posibleng lumala pa ang sitwasyon sa Senado, kaya nagdesisyong tumakas.
11: I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
8: Ibinunyag naman ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na humiling si De La Rosa na mapasa ilalim sa kustodiya ng PNP sa Camp Crame.
9: Narinig ko po sa usapan na nag-offer si Senator Boton na kay si PNP na baka kung pwede doon na lang siya i-custody sa Camp Crame. Siguro feeling niya being a former CPNP ay mas secure doon sa Camp Crame. Parang hindi naman nagkaroon ng final na usapan. Mm-hmm. Pero bago po sila maghiwa-hiwalay, narinig ko rin po na mag-aralan ng PNP yung offer ni Senator Boton.
8: Nauna nang nilinaw ng immigration na wala pang record na bumiyahe sa ibang bansa si De La Rosa na kasama sa wanted person list ng ICC.
0: Alas 7.11, inimbestigahan ng Philippine National Police ang pamaril sa loob ng Senado. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaking pumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ang mga tauhan ng office o Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA. Ayon sa liderato ng Senado, 27 beses nagpaputok ang mga tauhan ng OSAA, kabilang ang warning shot, habang 5 beses gumanti ang mga armadong lalaki. Sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo na kinwestiyon ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management kung bakit mataas ang trajectory ng mga bala.
12: Hindi po natin sinasabi na stage o hindi yung nasabi pong pangyayari. Sinasabi nga po natin, tinitingnan natin yung mga katanungan ng taga-DIDM na bakit mataas yung mga trajectory ng bala. Ang makakasagot lang po niyan, yung forensic. Malalaman natin yan sa forensic report kung ito po ay nanggaling sa loob o sa labas.
0: Pero nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o akting-aktingan lang o planado ang pamamaril.
13: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman.
0: Ibinasura naman ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na magkaroon ng destabilisasyon dahil sa insidente.
8: Inihain ni Senador Bam Aquino ang resolusyong layong imbestigahan ang pamamaril sa Senado. Sa resolusyon, iginit ni Aquino na kailangang matuklasan ang katotohanan hinggil sa insidente. Iginit din ng ilang senador mula sa mayorya na walang puwang ang karahasan sa demokrasya sa Pilipinas. Pero umalma ang ilang miyembro ng minority bloc sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng impormasyong nabigyan ng babala ang ilang senador kaya agad umuwi noong Miyerkules. Depensa ni Senador Risa Ontiveros, umalis sa mga miyembro ng minorya dahil tapos na ang sesyon.
14: Never dapat nangyari yan. Na yung Senado parang naging war zone sa halip na arena ng mga ideya, naging arena ng mga bala. May malaki at malalim na sugat sa imahe at reputasyon ng Senado. Kasi bakit ganyan ang mga nangyari? Kumpara sa dati, there have been previous sitting senators na naging subject ng waran.
8: Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na ginawa ni Cayetano na majority only ang dapat sanang all-member caucus noong Miyerkules. Kaya wala na ang minority bloc nang mangyari ang pamamaril.
0: Alas 7.14, naghain ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa Senado noong Miyerkules na tinatawag na supervening events. Sa manifestation, muling hiniling ang pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi pa rin nagpapalabas ng TRO ang Supreme Court pero pinagkukumento sa loob ng 3 araw ang mga respondents kabilang na Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pa aarestuhin si De La Rosa habang nakabinbin ang petisyon sa Korte Suprema. Para kay Matibag, dapat magpaliwanag ang Senado kung paano nakaalis si De La Rosa na kahit nasa ilalim pa ng kanilang protective custody.
2: Ang ibig sabihin ng protective custody, when the time comes na kailangan siyang ipresenta sa isang responsibling agency or kung anuman pong ahensya na kailangan ni si Senator Bato, they should be ready to and responsible to present Senator Bato. E paano po ngayon yan?
0: Wala na.
2: Hindi na alam kung nasa si Senator Bato.
0: Nauna na itinanggi ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC.
8: Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na may banta ng posibleng panibagong palitan sa liderato ng Senado. Lunes, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Ayon kay Cayetano, sinusubukan ng ilang miyembro ng minoryang hikaya atin ang mga miyembro ng majority block na bumaligtad.
15: I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Sila ang nagyayang makipag-usap. Pero yun nga, yung kaya kami hindi nakipag-usap last week kasi minsan may kasamang pananakot. We consider it naman fake news.
8: Nauna nang nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ang Rigodon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ang impeachment trial kaya siya pinatalsik sa pwesto.
0: Time out, time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
8: Kala ko. Time out, time out. Subo, este. Ulit, ulit.
0: Huwag mo binubuking. Ano oras na?
8: 7:17 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
18: Manatili po kayong nakikinig.
19: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
19: Noong araw din yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
21: Pag walang knowledge, walang power.
19: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, go. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kuni.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-transmit ng Kamara sa Senado ng Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang dahilan para hindi mag-convene ng Senado bilang impeachment court at walang babaguhin sa rules kaugnay ng impeachment trial.
2: There's no reason whatsoever to dilly-dally, okay? There's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
1: Inaasahan dadalo ang 11-member ng House Prosecution Team sa pag-convene ng impeachment court. Pero para kina House Prosecution Member Laila De Lima, Joel Chua, hindi dapat lumahok sa paglilitis si Senador Ronald De La Rosa dahil may kinakaharap itong arrest warrant mula sa International Criminal Court.
3: Since it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. His continued presence there really would take the institution.
4: Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened.
1: Sa ngayon po inaayos na ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara.
5: Nahaharap sa reklamong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang ilang lokal na opisyal ng Surigao del Sur dahil sa sinasabing conflict of interest kaugnay ng infrastructure projects. Inakusahan si Surigao del Sur Congressman Romeo Momo at kanyang pamilya na konektado sa pribadong kumpanya na sinasabing pumasok sa halos 300 milyong pisong halaga ng transaksyon sa lokal na pamahalaan. Sa hiwalay na reklamo, inakusahan si Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel na may pag-aaring construction company na nakakuha naman ng 482.7 million pesos na halaga ng proyekto mula 2016 hanggang 2020. Sa record ng Department of Trade and Industry, nakarehistro sa pangalan ni Pimentel ang J&A Pimentel Construction. Inakusahan naman si Carrascal Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III na may-ari ng kumpanyang VGP Construction and Supply na nakakuha ng 497.5 million pesos na halaga ng kontrata. Wala pang payag ang mga opisyal hinggil sa reklamo.
1: Alas 7.23, sibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order kaugnay ng draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects. Marso inihain ng petition for mandamus and certiorari. Matapos bawiin ni Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian at JVR ito ang lagda sa draft report. Hiniling na magpalabas ng TRO para panatilihin ang bersyon ng draft report at pigilan ang pagbawi ng lagda. Walang inilabas na TRO pero inatasan si dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantolo Lacson na magkomento sa loob ng 15 araw. 7 senador lang ang pumirma sa partial report, kabilang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento ay narekomenda ang isailalim sa preliminary investigation ng mga dati at kasalukuyong opisyal na isinasangkot sa anomalya, kabilang sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada.
5: Tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa survey ng social weather stations noong Marso. 23% ng respondents ang nagsabing nakaranas ng gutom o walang makain mahigit isang beses sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito kumpara sa 20% noong Nobyembre at 21.1% noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. pinakamaraming nakaranas ng gutom sa Visayas na sinundan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Nauna nang tumaas sa 42% ang nagsabing sila ay food poor o mahirap base sa kanilang kinakain mula sa 40%.
1: Sa mga nag-aalmusal na mga masisebong pagkain, aray, yung medyo marami-rami ang breakfast, aray, nangunguna po ang hypertension sa sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Sa datos ng Philippine Heart Association, 4 sa bawat 10 Pilipino ang may hypertension o high blood pressure pero hindi nararamdaman. Naku po, ayon sa mga eksperto, nakaapekto ang genetics, timbang, stress, at iniindang karamdaman sa pagkakaroon ng hypertension na itinuturing na silent killer. Lumabas din sa pag-aral noong 2021 na posibleng magsimula ang hypertension sa edad na 12. Bata, partner. 12 years old at karaniwang tinatamaan ang mga matatanda.
5: Sa akin talaga nakatingin.
1: Dahil dito, pinayuan po ang publikong iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, gayon din ang mga maaalat. Yan ang maaalat na pagkain para maiwasan ang hypertension at mapanatiling normal ang blood pressure.
5: Marami sa atin ang guilty doon sa maaalat, sa totoo lang ha. Kaya yung mga vlog, food vloggers, tigilan nyo na nga tantanan ninyo pag sabi, a pinch of salt. Diba? Sundin mo naman. A pinch of salt, parang pala. Ano ba yan? Saan na nga ako?
1: Police report!
5: Nangunguna ang distracted driving sa mga dahilan na ng bangga ng sasakyan sa Metro Manila. Kabilang dito ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, kaya nawawala ang atensyon sa kalsada. Madalas ding dahilan ng road crash ang mabilis na pagmamaneho, biglang paghinto ng sasakyan, hindi tamang pagpapalit ng linya, hindi pagpansin sa traffic.
1: Pagpansit? Pagpansin? Ayusin mo.
5: Hindi pagpansin sa traffic signs. Ano sabi dun sa traffic sign? Dito po ang pansitan. pagkapagod at pagmamaneho ng lasheng. Sa ngayon, 10,000 paglabag sa batas trapiko na ang naitala sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kasabay ng Road Safety Month na nawagan ng MMDA ng mas maayos na infrastruktura para sa mga pedestrian at pasahero.
6: Ang pinakamaraming aksidente ay caused ng driver error, distracted driving. Nagsi-cellphone, nagtitext, nakikipag-usap sa kung saan-saan at wala ang atensyon sa kalsada at sa pagmamaneho. So, kaya kapag nagmamaneho ka, habang hawak mo ng cellphone, hindi multitasking ang tawag niyan. Pagsugal niya ng buhay mo at saka ng buhay ng ibang mga road users.
5: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Iimbisigahan ng Napulcom ang pulis na humawak sa kaso ng kapwa pulis na nasangkot sa road rage sa Pasig City. Nakuha ng video ng sundan at itulak na nakamotosiklong pulis ang motorcycle rider na si Vincent Gayanes, kaya sumemplang sa kalsada. Nagtamo ng galo sa katawan si Gayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Naaresto ang pulis na may rangong staff sergeant at nakadestino sa Mobile Force Battalion ng Quezon City. Ayon sa Napulcom, dapat ding matanggal sa pwesto ang imbisigador at hepe ng QCPDC-2 dahil sa slight physical injuries lang ang isilang pangkaso laban sa pulis at hindi frustrated murder. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Doris Bigonia. Ikaw pala eh. Trabaho ka, go.
5: Nagulat din me.
1: Ano ba istorya mo?
5: Ay, eto. Nag-react ang ilang celebrities at influencer sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Sa Facebook story, kinwestiyon ng showbiz commentator na si OG Diaz, tama ba ako, OG? Ang mistulang pagbabago ng Senado. Nanindigan naman si kapamilya star Janine Gutierrez na deserve ng mga biktima ng extrajudicial killings ang hustisya. Si Bella Padilla.
1: Padilla ka dyan.
5: Ay, mga Amerikano, hindi nila pinapronounce yung double L.
1: Hindi yun. Sa mga Espanyol at mga Amerikano, yeah yun. Padilla. Parang Poyo Loco. Double L.
5: Paella.
1: Villa. Hindi Villa. Villa. pero hindi padila. Iba naman yung padila.
5: At saka merong muestra.
1: Oo.
5: Padila.
1: Hindi pabelat, ha? hindi ba siya pabelat, padila?
5: Wag na, dahil mapapunta na ako dun sa isa. Wag na. Si Bella Padilla, iginit na hindi refleksyon ng kanyang paniniwala ang political affiliation ng TUIN na si Senador Robin Padilla.
1: At tito ba niya yun?
5: Oo nga, ano. Paano nangyari?
1: Paano naging tito? Yung tatay niya, kapatid ni Robin, ganun.
5: Baka kung hindi tatay.
1: Tama ba, Archie? Yung tatay ni Bella Padilla, kapatid ni Robin, o yung tatay niya, pinsan ni Robin? Ibig sabihin, tsuhin niya sa pinsan.
5: Tsuhin eh. Oo, tsuhin.
1: Hindi, pwede din naman kahit anak ng ano mo eh. Pag anak ng kapatid mo, tsuhin ka nun. Tama ba?
5: Yung kayong mga angka ng padila, magpaliwanan kayo.
1: Hindi, malaki yan. Napakalaki nga.
5: Eh, nako.
1: Si Chang Ami, padilla yan. Pwede ba? Member siya na. Ang alam ko, ha? Oo, mga pinsan niya yan, si Shasha Padilla. Yan.
5: Ayan.
1: Ano ba ni Shasha Padilla, si Bella Padilla? Kamag-anak din, alam ko. Oo, ang alam ko, di ba? Yung Karil, pinsan Karil. Niya yun. Magkamag-anak sila.
5: Magagaling naman pala silang...
1: Pati si Lorna Tolentino, di ba?
5: Ay, kamag-anak sila.
1: Siyang Ami, message mo nga ako kung nakamonitor ka. Alam ko, maano sila, malaking angkan.
5: Malaking angkan, magagaling,
1: showbiz.
5: Magaganda.
1: Ayun, magkapatid daw si Eva Carino at yung Lorna.

0: kaya sila mag...
1: Eh, hindi, ito yung magkapatid, mas second cousin sila, lalabas, tama?
0: Tama.
1: Ang gulumuchi. Mm. Ha?
0: Saan ang batay? Oh,
1: isuloy mo na nga yan. Hindi malaman ni Archie. Go.
0: Para naman kay Kim Chu, maaari sanang maiwasan ng insidente kung sumuko na lang ang hindi tinukoy na personalidad. Hinikayat din ni Kim ang publiko na iboto ang mga karapat-dapat na senador sa susunod na halalan.
1: Tama pala partner, Lola, sabi ni RG, Lola ni Bella Padilla, si Eva Carino. Si Eva Carino, nanay naman ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Okay.
1: So magkamag-anak sila. Pero kasi mas matanda si ano, kumbaga dapat parang yung tsuhin, pamangkin. Ganun okay. Ang relationship.
0: So, ang tanong pa rin, anong pronunciation?
1: Pero natutuwa ako na yung mga artista ay meron ding relevance. No, kapag may ganyang naman. May mga social issue, kagaya ni na Vice Ganda. Ayan, magsasalita yan. Yatang, ano, kasi may influence yatang, sila
0: Meron yatang ginawa rin parang skit si Vice Ganda.
1: Ah, meron na naman dito sa ano.
0: Tungkol doon sa nangyari.
1: Ibig sabihin, relevant po mga artista natin. Gaya ni na OG Diaz, di ba? Kasi may, hindi naman sa kailangan nilang maging relevant. Hindi po, may influensya kasi sila dahil marami malakas. Silang followers.
0: Malakas ang influensya nila.
1: Ayan, mabuhay mga artista natin ha. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
3: Boses nagigising sa umaga!
4: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
5: Good morning!
6: Teka muna ha, dami natin kailang ipasok ha. 7:35! Siyempre, hindi mawawala yung bati natin. Nandito na naman po si Sui Suarez ng Aboitiz.
7: Ay, oh,
6: talaga, matyaga palagi nagpapadala naman kung ano-anong. Kaya po dapa si Bigornia, di ba sabi niya, ang hindi pagpapansit na mga sign. Kasi may pansit sa harapan niya. Nagdala na naman ng pansit si Sui.
7: Ang sarap.
6: Oh.
5: Thank you!
7: Si Sui Suarez ng Aboitiz. Ang siya pong...

0: pong partner, tama ba ang prono ko? Si Suwi Suarez ang siya ang epitome.
1: Epitome.
0: Yan. Nang galante.
1: Mabait yan, mabait yan. Mabait. So thank you, Suwa. Maraming salamat.
0: Salamat at paalala.
1: Bigla na lang nagulat ko. Akala ko empleyado eh.
0: Oo. Pero yan nga ang paalala ng MMDA. Magbasa po tayo lagi ng pansit.
1: And of course, happy birthday din. Mm. O partner, may nagbigay din sa'yo ng ano?
0: Isa pang pansit. Sabi ko, ano ito, paligsahan kung sino ang mas masarap. So pareho ko siya ang tinikman. Sumubo ako, tig isang subo. Ang verdict. It's a tie.
1: Yeah. Happy birthday kay Arvin. Happy birthday. Ryan. Oh, nagpadala po ng pansit din dito sa amin, ha?
0: Happy birthday. Happy birthday. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ng Viber ko. Dahil itong araw daw na ito ay espesyal.
1: Bakit? Sweldo ngayon eh. May 15 eh.
0: Bukod sa pagiging espesyal, dahil ito daw ang araw ng kapanganakan, parang ano, martir, ano? Araw ng kapanganakan ng ating pinakamamahal na si Tita Cory Vidanes. Tama ba?
1: Birthday ba?
0: Birthday nakalagay din sa Viber ko eh.
1: Kaya hindi ko naman naramdaman mo ba?
0: Siguro hindi totoo.
1: Sabi ni Tita Cory, wala ba kayong kabusugan? Dala-dalawa na yung pansit, gusto nyo pa. Hindi, pwede naman po sa ibang araw. Kasi masyado kayong busy, di ba? Happy birthday!
0: Happy birthday,
1: Tita Cory Vidanes. Diba?
0: Sabi ni Tita Cory, akala ko yung mga buwaya nasa...
1: Parang may utang ako.
0: Kung bayan utang.
1: May utang tayo sa ating mga Radyo Patrol. Si Noel Alamar. Go, Noel! Noel!
2: Doon sa Alvin na magdala ang Montenegro City Line to Service Council of Cleveland Tamarina para ibaba ang pasal sa Roro Vessel sa Ritong Batangas, Oriental Mindoro, alinsunod sa subsidy program ng Marina, lakbay alalay ng gobyerno, ulayan ang kisipin ng Marina Regional Office 4 kumaatong pasal dahil sa magkakasunod na pagtaas ng personal langis at operation cross-dulot ng pension sa Middle East. Sa ilalim ng Lion Program, magkakaloob ang gobyerno ng subsidiya para sa mga biyereng dumaraan sa Ritong Batangas, Calapan at Batangas, Puerto Galera upang maibalik ang dating pasahe bago tumaas ang presyo ng langis. Sa asang bitin ng gobyerno ang sobrang halaga mula sa dating fair rate. Ililinaw naman iniinig sa ilang yunto ng programa ay pasahe lamang ang ilang mga pasahero ang sasagutin at hindi pa kasama ang privado sa sasakyan at rolling cargo. At yan ang balitang kumpirmado si Dorado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, BGLN.
0: Maraming salamat sa iyo, Noel Alamar. Lipat naman po tayo kay Arnella. Sana tayo. Ha? O Zaita. Arnel, anong nangyayari dyan?
3: Yes, good morning Doris and Alvin. Isang driver na sawi habang tatlo ang sugatan matapos sumalkok ang isang refrigerated van sa bakod ng paaralan sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa Tagkawayan Police, naganap ang insidente bandang alas 12:45 ng madaling araw sa Quirino Highway sa Barangay San Francisco. Batay sa investigasyon, may kargang humigit kumulang 15 toneladang bottled oil, condensed milk at sweet corn na biglang umanong nawala ng kontrol habang pababa sa kalsada patungong direksyon ng Maynila. Dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada at sumalpok sa bakod ng paaralan at sa isang gusaling itinatayo pa lamang. Agad nasawi ang driver ng sasakyan na residente ng Balatan, Camarines Sur dahil sa tinamong matinding pinsala sa katawan. Samantala, sugatan naman ang tatlong pahinante na agad isinugod sa pagamutan at kasalukuyan nagpapagaling. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito, Radyo Patrol, Arnelo Zaita, BCMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod natin si Manong Rod Izon. Manong Rod, good morning!
4: Good morning, Alvin Doris. Nasa kote ang 4 na wanted person at 2 gun law violator sa Bataan. Nahuli ang mga ito ng Bataan Police sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang sa mga naaresto ang isang residente ng Barangay Pitadi na Lupihan at isang taga-barangay Doña Francisca, Balanga City na parehong wanted sa kasong estapa. Ang dalawang iba pa ay mula naman sa Bagak at Pilar, Bataan na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, ang dalawang nahuli sa pagbitbit ng illegal na armas ay natimbog naman sa Samalat Morong sa Bataan. 3 piraso ng loose firearms ang nakuha mula sa dalawa at ilang piraso ng bala na paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you! Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At tuloy-tuloy na natin panalan dyan si Lorraine Galvez sa ating Jeep CMM sa Barangay Tanzawan sa Navata City. Go Lorraine! Good morning, Lorraine!
6: Good morning! Morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo muna, Chichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga street sweepers dito sa Barangay Tanzawan ng Bota City. Kaya kamustahin natin sila. Si nanay po dito po kayo. Hello po, nanay. Ayan, napakaganda. Ano po pangalan ninyo?
7: Estrelita.
6: Ayan, nanay Estrelita. Gano'n na po kayo katagal na street sweeper?
7: 20 years. Ano na eh, mula 2000.
6: Mula 2000? 26 years na. Grabe. Kayo po bang nagpatayo ng barangay ninyo? 26 years na kayo. Grabe. Bakit po street sweeper ang pinili niyong trabaho?
7: Okay naman. Kahit na ano, marangal naman. Hindi tayo nakapagtapos. Nakakatulong din sa pamilya, sa mga bayaran.
6: Diba? Si Nari Estrelita na lumalaban ng patas sa panahon na to.
7: Yes.
6: Ang pinakamahirap na ginagawa ng isang street sweeper?
7: Ay, yung ano, marami kaming ginagawa. Yung tulad ngayon, mga alikabok, mga sa mga ano, maraming basura, mga putik, mga halaman, ganun. Nililinis namin mabuti. Pinapanatili namin malinis yung aming mga kapaligiran.
6: Nagkakasakit na po ba kayo dahil sa pag-street sweeper nyo?
7: Siyempre, minsan di may iwasin yung ubo, sipon, sa alikabok. Yung, siyempre, kakaubo minsan. Pero gumagaling din naman.
6: Anong oras po ba ang mga duty ninyo?
7: Sa umaga, 5 to 6.30.
6: 5 a.m. to 6.30 ng gabi?
7: A.m. Tapos, 4.30 to 6 p.m.
6: Okay. So, kunyari po, may mga, for sure, may mga nanonood ngayon ng mga kapamilya natin, di ba, na Tiganabota, sa Tiganatanzawan. Anong panawagan mo sa kanila para naman mas mapadali ang buhay ng ating mga street sweeper dito?
7: Maging tapat lang tayo sa ating mga trabaho at sana panatilihin nating malinis yung ating mga kapaligiran. Palagi tayong present.
6: Itapon yung mga tamang tapunan, di ba?
7: Magkaroon tayo ng ano, yung tamang tapunan. Tapos magmalinis din tayo sa, hindi lang sa ating kapaligiran, sa ating din mga tahanan.
6: Ayun, baka yung mga gusto ko na mabatiin, pasalamatan.
7: Binabati ko po yung mga kapwa ko kasama mga street sweeper, saka yung aming leader.
6: Yes!
7: Ayan. Lorena Bermejo.
6: Yan. At syempre nanay, nandito ang Jeep CMM upang magabot ng kaunting tulong para sa inyo. Nilagay mo ba ang pangalan mo dito sa ating maiwalong fishbowl? Gusto mo ba, Estrelita, ang mabunot ko?
7: Yes!
6: Ayan, sige, tignan natin. Ako, balik na po muna kayo doon. Maraming salamat po sa inyo. Eto, kanino pangalan kaya ang ating mabubunot ngayon? Kanino? Ang pinakamataas na energy! Ang mabubunot ko! Tignan natin kanino pangalan. Eto na, nakabunot na ako. Nagsisimula sa letrang S! Susana! Susana! Hello, nanay Susana! Bati ka naman sa ating mga kapamilya!
8: Hi! Maganda umaga sa inyong lahat sa Barangay Tanzawana!
6: Yes!
8: Na ay naging maunlad ang buhay natin dito!
6: Yes! Gano'n po kayo katagal ng street sweeper?
8: Ano po, mga 15 years.
6: 15 years na ko, kasama ka rin ni nanay, no? Ikaw yung nagtayo din na itong barangay, no?
8: Hindi po!
6: Pero dahil nga ikaw ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt.
8: Thank you
6: at
8: po!
6: At ito ang transistor radio para una ka palagi sa balita. Ano po ang pinabonga sa lahat? 1,500 pesos!
8: Salamat po ng marami sa ABS-CBN!
6: Yes, at may mga gusto kong i-shout out? Sino ba gusto mong i-shout out?
8: Binabati ko po ang mga kamag-anak ko po rito sa Barangay Tanzawana!
9: Ayan, ako, eto po ang mga nagkaganap dito sa Barangay Tanza 1 and Abota City. Balik na po dyan sa studio, Kuya Alvin at Ate Doris. Maraming maraming salamat.
1: Thank you. Maraming maraming salamat kay Lorraine Galvez.
0: Parang kakasayahan lang dito, lalo pa nga at birthday ng ating pinakamamahal na CBD, Tita Corey.
1: Inacknowledge. Nakamonitor.
0: Sabi?
1: Sabi niya, pansit coming.
0: Ah.
1: Yun ang sabi, ha?
0: Oo, coming soon ba yan? Parang pelikula. Pero Tita Corey, hindi mo naman kailangan gawin yan.
1: Oo,
0: hindi ba pwede yung ano na lang?
1: So, wag na po ngayon. Oo,
0: wag
1: dami.
0: Na ngayon, ang dami ngayon. Hindi natin mapapansin yan.
1: Siyempre, marami siyang kaibigan eh. Unahin niyo po muna yung mga malalapit talaga sa inyo ngayong araw.
0: Kaya nga, binati ko na ngayong araw na to. Kasi magiging busy na siya mamaya. Yan. Kaya, Tita Cory, have a nice birthday. At wag mo na po kaming isipin ni Alvin. Frankfurters na lang po. Happy
1: birthday! Ang galing ng timing mo eh. Si pag-greet daw ang Manuel family, si Dr. Cecil, si Albert at saka si EJ. Actually, ang daming pabati po. Hindi ko na alam kung sino unahin ko. Ay, maraming magtatampo. Si Jerry Diaz, good morning. Si Deo Jeronimo, si Richard Merck, si Ma'am Corito Season, si Alfred Estilan, si Tor Atotubo. Ang dami.
0: Naku, eh,
1: si Ann Bustamante Calomarde. May guest pa tayo, di ba si Attorney Egon?
0: Eh, paano pa ako makakabati ng papasalamat para sa aking super couple na dentista, si Dr. Jonas Año Nuevo at ang kanyang misis na si Jennifer Año Nuevo. Partner, nagpa-kaskas ako, nagpapalitada ako ng ipin ko kahapon.
1: Akala ko hinasa mo yung pangil mo eh.
0: Hindi, meron nang may pangil eh, kaya ayoko makisamayan. Kidracula. Ay!
1: La First, good morning! Maraming salamat from Singapore. Siyempre si Louie nandyan. Louie Basco, good morning. At si Jerome FJ. Oh, happy pahiyas. Uy, pahiyas na partner.
0: Wow!
1: Sa Lukban, Quezon. Natagal ko na hindi nakapuntang pahiyas.
0: Yan na nga. Oo, pero ako hinangon sa pagkain ko dahil nga kagagawa lang, kakapalitada lang ng ipin ko. Maraming maraming salamat, Doc Jonas, Doc Jennifer, kasi partner, may convention ang mga dentista kahapon.
1: Para-paraan, ano?
0: Malakihan ito. Hindi, malakihan ito.
1: Para-paraan.
0: Para-paraan. Ay, nagbayad ako, ha? Ay, Doc, mamaya i-G-cash ni Nicky, ha?
1: Para-paraan.
0: Thank you. Kasi siningit ako.
1: Oo na. Errol Saflor, pabati po from South Korea at si Art Villasenor. May tinatanong siya about Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, anong term na gusto niyo gamitin? Tumakas o lumabas lang ng Senado? Pwede ko ikaw tatanungin. Kasi kung tatanungin mo ako, tumakas.
0: Mm-mm. Tumakas. Ano pang ibang choices? Tumakas, lumabas lang.
1: Tumalilis.
0: Mm-hmm.
1: Parang daga.
0: Or pwede rin.
1: Umis ka po.
0: Pwede.
1: Umis ka po.
0: Ako meron isa.
1: Ano isa?
0: Nag-CR.
1: Hindi, nandun pa eh. Kaya kausapin po natin si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po. Hoy, palitan nyo kami, hindi part president, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Okay na umaga sa inyo, Attorney Egon.
0: Good morning, Attorney.
10: Good morning, Doris at Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kumusta ka, Doris?
0: I'm good. Alam mo, partner, hindi mo natatanong. At wag mo na rin itanong, boyfriend ko yan dati. Ang pogi niyan eh.
1: Tapos ang misis nandyan, ano?
0: Apanay tayo dyan.
1: Partner, ang misis niyan, justice. Lagot ka.
0: May nagbibiro lang naman ako. Grabe naman kayo.
1: Attorney Egon, ano bang tamang term? Tumakas o lumabas lang?
10: Siguro fugitive from justice mas formal na sagot yan.
1: Para mas masakit yung fugitive anong term ulit? Fugitive from justice.
10: Yan ho kasi yung formal na definition na ginagamit sa korte at yan mismo naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court na kung tinatakbuhin mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso a fugitive from justice ka.
1: Tupugante sa Tagalog. Tama, para ang pagdating sa akin, tupugante, tumakas.
10: Pero sa kanya, may warrant of arrest na. So that's clearly avoiding the prosecution.
1: So pugante nga po?
10: Oh, okay. Based on the definition issued by the courts and no less than the Supreme Court.
1: Okay, ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi yan tumakas kasi wala namang warrant of arrest eh. Hindi daw kasi ipinresinta sa kanya o sa kanila sa Senado. Anong take mo doon, Attorney Egon?
10: Hindi ko naman kinakailang ipresenta sa Senate President o sa Senado ang warrant of arrest laban sa isang tao. Hindi rin kinakailang ipublicize yan. Kinonfirm na ko yan kaagad ng ICC at expected naman yan sapagkat matagal na nilang dineclare sila as co-perpetrators. So hindi naman ho yan pinapublicize. Ipapakita lang yan dun sa naaaresto, pagka-aresto niya, para nakakasiguro siya na meron talagang warrant of arrest. Ganun ho proseso. Hindi ho naman required na ipakita sa lahat ng kaalyado niya o kaya yung mga senador na yan.
1: Opo, pero yun po ang paninindigan niya. Kaya po gina-justify ni Senate President Cayetano na lumabas lang. Hindi mali raw na gamitin yung salitang takas. Pati yung misis. Ang sabi ng misis, umis ka po din, di ho ba? Hinurek niya. Hindi daw ganun. Ang term daw ay lumabas lang because he is free to go.
10: Well, kasama yan sa freedom of expression. Maaari kahit sino kung ano-anong interpretation sa atin lamang po at sinasabi lang natin kung anong sinasabi ng batas.
0: Opo. So, attorney, sige, ibigay na natin kay SP, ano, lumabas lang. I go out lang. Pero asaan? Ipakita niyo sa amin. Bakit? Asaan siya ngayon? Dahil nagagalit po pag tinatanong eh. Do not ask leading questions. Yung mga ganyan ba? This is the Senate. Eh, wala naman silang, anong tawag mo doon, attorney? Body of proof of eklat, yung ganon.
10: Well, tama ho yung punto nyo. Ano? Hindi dahil Senate President sila o Senador sila, di ba nag-issue sila kunwari ng resolution putting him under Senate protective custody? So, ibig sabihin yan, hawak nyo siya, responsibilidad nyo. Ngayon na wala sa inyo, di ba dapat mag-explain kayo sa taong bayan?
0: Oo, may pananagutan sila kasi tinanggap naman nila yung ano yung responsibilidad na yung sige asa kustudiya namin ito. Yun ang pinangalandakan nila sa buong bansa. Pero ngayon, lumabas, tumakas, umis ka po, pugante siya equals na asaan? Asaan ngayon? Hindi na malaman
1: kung nasaan.
0: Hindi na malaman kasi nga remember may warrant of arrest.
1: Yeah. So who should take the responsibility then? Ngayon na wala na sa mata natin, wala na po sa kustudiyan ng Senado, si Senator Bato, Attorney Egon, who should take the blame or the responsibility for this?
10: Well, the Senate should explain to the people paano siya nawala sa kanilang protective custody. Sila ho mismo nagsabi niyan. Si kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. At ngayon, biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tutukan doon na mukhang gawa-gawa lang naman pala, and then nawala na siya. Eh di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution. We have to remind our public servants that they have this legal responsibility. So at the very least, they should explain. Kung meron kayong matinong expression, edi sabihin nyo, pero hindi ho pwedeng sabihin, don't ask me that question. Maging sino ka man sa gobyerno, you remain accountable to the Filipino people.
1: Apo, ngayon, marami din po ang naniniwala na hindi natin dapat i-turn over si Senator Bato ang term nila partner sa dayuhan sa foreign court. Although na-explain na yan dati ni Attorney Egon, hindi po foreign court ang ICC. Kasi hindi naman siya sovereign state eh. Magiging foreign court lang siya kung sovereign state siya. Hindi po, kasali nga po tayo dyan sa organisasyon na yan dati. Na umalis lang po tayo. I-explain nyo nga po bakit hindi tama ang argumento na ito-turn over natin yung kababayan natin sa isang dayuhang korte, attorney.
10: Tama ho kayo, yung ICC hindi ho foreign court yan. It's an international tribunal, internationally organized and recognized tribunal. Kasama ang Republika ng Pilipinas na sumang-ayon na itayo ang korte na yan. So malinaw ho yan, pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nung panahon ni Presidente Digong, dahil alam na nila na magko-complain yung mga biktima ng mga tens of thousands na pinagpapatay nila na hindi dumaan sa tamang proseso, eh, nag-withdraw siya bigla sa ICC. Eh, nakalimutan nilang basahin yung Article 127, Paragraph 2 ng ICC na nagsasabi na kung ang isang member state na nag-approve ng establishment of the ICC, eh biglang kumalas for whatever reason, then under Article 127, Paragraph 2, malinaw din ho, yung member na state na, sige, pwede kang kumalas, pero yung mga kaso na nasimulan ng investigahan at nagkaroon na ng jurisdiction ang ICC, bago ka kumalas, meron kang remaining obligation to recognize the jurisdiction and cooperate with the ICC. Yan ho yung tinatawag na residual obligation. Ang linaw-linaw po sa treaty na yan. Pangalawa, at mas importante pa, yung pinapalabas nila na that's a foreign court, that's a foreign law, dapat hindi tayo masasaklaw yan. Mali ho sila because meron tayong Republic Act 9851 noong 2009 pa ho yan, na kung saan pinasa ng ating Kongreso, ng ating Republika ang batas na kinikilala din ang crimes against humanity na isang uri ng krimen. At nakalagay din ho dun sa Section 17 yan, kung sakasakali merong napaparatangan o akusado na Pilipino ng crimes against humanity at meron ng international tribunal na has taken jurisdiction at nangyayari na ang paglilitis doon, option ho ng Republika ng Pilipinas na isurrender ang Pilipinong yan dun sa tribunal na yon. So local law na rin ho natin yan. So wala hong basihan yung sinasabi nila na hindi pwedeng isuko o kaya hindi pwedeng makialam ang ICC.
1: Kaya lang mahirap lang po siya ipaliwanag, attorney, sa masa. Kasi nga, pag nakita mo yung ICC, eh talaga nga namang dayuhan yung judges. Pero hindi po siya dayuhang korte. It's a creation of countries. Kasali na po ng Pilipinas dati, kasali kaya lang tumiwalag tayo. Kaya lang may years na kasali tayo na pwede nilang maimbestigahan. Doon naman nagsimula. Kung wala namang extrajudicial killings at wala namang war on drugs, hindi wala tayong pinag-uusapang kaso ngayon.
0: Correct.
1: Doon naman nagsimula yun lahat. Hindi ho ba? Ano po? So mahirap siya ipaliwanag na hindi yan foreign court. Kasi ang judges, foreigner. But it doesn't make it a foreign court kung foreigner ang justices.
0: Oo.
1: Tama ba, Attorney Igon?
10: As a matter of fact, meron din hong mga ilang mga Pilipino na naging hukom na judge.
1: Ayun, si Pangalanan.
10: Oh.
1: Pangalangan. Oh.
10: Eh, siguro alam mo, mas maintindihan taong bayan, gawin kong halimbawa.
1: Sige,
10: di ba lahat tayo tuwang-tuwa na nanalo tayo sa UNCLOS Tribunal dun sa West Philippine Sea. Tinalo natin ang China dyan. Dumulog tayo dyan. Yung UNCLOS Tribunal, kagaray din ho yan nung ICC. Bakit selective ang ating sinasabi na ngayon ng Senate President at iba pang mga kakampi ni Bato de la Rosa? Eh, nakakalungkot lang ho kasi nga they are appealing to the uninformed sentiments ng ibang kababayan natin. Kaya maganda yung ginagawa nyo na patiently we explain kung anong ibig sabihin nito para ho hindi mabudol-budol ang taong bayan.
0: Opo, opo. At
1: sige
0: saka,
1: po.
0: Mahirap talaga intindihin, partner. Umpisa pa lang, international.
1: Yeah.
0: So sinasabi na, sinasaklaw ang ating soberanya, yung mga ganyan.
1: Actually, hindi siya issue ng soberanya.
0: Oh.
1: Walang kinalaman sa soberanya, attorney. Kasi may batas na nga patungkol dun, di ba? May RA na nga patungkol dyan.
0: Kaya nga.
10: Oh, batasan natin yun. At alalahanin ho ng nating lahat. Ang nag-complain ho doon, ay hindi banyaga, hindi dayuhan, kapwa Pilipino natin. Mga kapamilya ng mga napakaraming biktima ng extrajudicial killing. Ang ibig ko sabihin ng extrajudicial killing, murder. Yung bang pinagpapatay mo na lang sila dahil suspect sila, hindi na sila nabigyan ng katarungan at due process, hindi na sila naimbestigan, hindi na sila nalitis, hindi na nahusgan, pinagpapatay na lang. Yun ho yung krimen. At dahil malawakan at systemic, it is a crime against humanity. It is a crime in our country under our local laws. It is a crime all over the world. Yun ho ang ibig sabihin.